0: Mayong aga mga karadyo mana. Good morning sa aton mga kauturan. Welcome na sa pagpangalagad sa Araman Sunday Special. Good morning, Rajuman Maggie.
1: Good morning, Rajuman Marjorie. Good morning sa aton mga tagpalamati, Subong, Adlao, San Domingo. It's July 5, 2026.
0: Kadasig, Rajuman Maggie, no?
1: Hulyo na kita. It's the first Sunday sa Hulyo.
0: Lapit na kita sa Tigkaliwi. Mga karadyo mga na kami ang inyong mabatian sa Shati-Shati 4 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
1: Kag sa Facebook Live, a broadcast kato lang sa DYRI RMN Iloilo.
0: Sa Android application, isang RMN, search nyo lang RMN Iloilo sa Play Store. Pagwas ang logo, i-click, i-download. Wala na gani 5 minutes, ara na sa inyong mga gadgets. Pwede na kamo makapamati anytime, anywhere for as long as may wifi kag internet connection. Mga ka-Radyo Man, tagso ka Sunday ang inyo double M. Ako si Radyo Man, Marjorie Herbo Miane.
1: Kag-Radyo Man, Maggie Eresuelo Maleriado.
0: Subungaga, Radyo Man, Maggie, sa aton nga mga kauturan. Medyo masako-sako ang aton nga mga, or hindi, magiging masako, I mean, ang iban na rin nagahimos. Agad magpadulong sa simbahan, Radyo Man, Maggie, ang iban subong family day.
1: Yes, it's family day, basta Domingo, Radyo Man, Marjorie, kay Kalabanan. Wala sang trabaho, of course wala sang klase. Kailangan wala sang trabaho kay kita, yung may trabaho
0: din. Ay, kami na pero
1: make sure make sure yung at least may tiyempo kamo para sa inyong pamilya and makasimba, no? Subong adlaw sa Domingo. And hambal mo gani, Rajuman Marjorie, masako ang tanan. Actually, sa matag-adlaw nga tanan.
0: Oh, sako kita yan. Masako kita tanan.
1: But make sure, no, nga may ara, kamusun tiyempo man sa inyong kaugalingon. Kag speaking of kasakoon, wala tuo subong ang mga running event dari sa Iloilo City and Iloilo Province. Kadamo sa mga nag-organize ang dalagan. And nahambal na nato nagligad nga ining uso, no, subong, amunin nami nga dunganan. Kag intrahan, Regimen Marjorie, yes. Bangod nga para iniman sa ato nga ikayong lawas, physical fitness, no, para nga makabenepisyo man ang aton nga ikayong lawas. And more than that, subong agay istoryahan naton, more than sa pagdalagan, may isa naman ka running event kay hindi lang exercise kundi may ara sang advokasya para nga para sa aton nga mga kauturan nga may ara sang disability. Rajumana Marjorie, istoryahan naton subong aga ang Power Move Run, isa ka advocacy driven event nga ginaorganisar sa Philippine Academy of Rehabilitation Medicine o CONPARM, kag ginaorganize sang PSEC Run Iloilo and in partnership with JCI Iloilo.
0: Istoryahan na naton dari sa atong pagpangalaga. Dabo na hambal nila bala sa duty, sometimes late ka, pero sa mga running event and activities, mga 30 minutes bala before ara.
1: Ay, tiki early ka ginayan.
0: Pero ang kilala ko, nagligad ka, pilagi sa'yo malate.
1: Maulihi.
0: Malaan ko, ikaw pilagi sa'yo na late.
1: Maulihi.
0: Kasi mo mo naman tutuon kisaya. Tapos wag mo dyan, na-late na naman. So, hindi ka muna kisa magpati sa Facebook kung late siya sa ano, hindi siya late sa work pero sa fun run late gid saya.
1: Baliskad gali iya.
0: Oo, baliskad siya mo kung ano ni saya. O yung ginasunod ko nung trending, hamba niya kung diin ang in dito, dapat ang in ya. Haba sa Facebook, kung late ka sa work mo, early bird kaya sa fun run.
1: Oo, baliskad.
0: Oo, baliskad saya.
1: Early sa trabaho, late sa fun run.
0: Oo, sige lang kay balad nyo, dapat si Paraho nagiman ang Facebook ang mga postings bala sa mga millennials kag mga Gen Z bala Gen Alpha kag Beta Rajuman Maggie. Pero anyway, istoryahan na nato na diri sa aton nga pagpanong balik bangod. Somehow, kung ikaw ara ka na sa running era, dako ini nga bulig, hindi lang sa iban nga tao, but also sa imong health, Rajuman Maggie.
1: Oo, mark your calendars, mga karajuman, kay madamo sang aktibidad, may kagintanan sa pagdalagan, rin sa may syudad sang Iloilo, subong bulan sang Hulyo and Agosto.
0: Yes, istoryahan na naton, diri sa aton nga pagpanumbalik. Oras, Philippine Standard Time, alas 8.22.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
4: Agay, nabugat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
5: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
6: Masdasig banat sa abat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bakit RightMed ang binibili mo?
10: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
11: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
12: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
13: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
14: Kailangan right medicines, kailangan right med.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
17: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
18: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
19: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
20: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
18: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
19: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
20: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong.
23: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ug

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ako, Glissi Carla, taga-Kabaghalan. Mayarak o katarata. Siling sa dokbo, ipaong pera na kunundi, IND Korea Fly Kamahal. Nag-sisting ko sa Iberi. Tibo magkunundi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Nga do may matika, blao, ri, daudyod ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
7: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsing suking ng mga butika.
8: Iberi, for a clear and healthy eyesight.

0: Someone chat malupit sa kamay mo mabait. Try Guardblue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas kag indi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero indi mo nagusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides Senocot. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
3: pwede. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol and ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Oras, Philippine Standard Time, alas 8.33 sa pabalik diri sa aton nga pagpangalagad. Mga ka-Radyo Man sa gihapon, naupo din yung Double M. Ako si Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
8: Kag-Radyo Man Maggie Eresuelo Maleriado.
7: Subo nga aga, Radyo Man Maggie, ari naman kita sa aton nga mga bisita diri sa aton nga pagpangalagad. Dalaga na naman, Maggie.
8: Amo niyang craze nga dapat natin updan subong, no? Kay parang mapadayon natin ng healthy lifestyle sa mga Ilonggo. Sige, kaupod nato sa studio sa RMN Iloilo para istoryahan ng Farm Move 2026, ikaduhan na niyang event, no? Subong last 2025 and now 2026. Na-conscious ni si Sir Prosh. Pwede ka ganyan, Sir Kabung. Okay lang din
7: na. Habang masipa dala ko sa camera.
8: Kaupod natin rin sa studio sa RMN Iloilo para istoryahan ining event ang Physical Medicine and Rehabilitation Specialist si Dr. Adrian Leonard Burdin and ang JCI Iloilo Incorporated 2026 LO President Sir Roji Villasis and representative from PSEC Incorporated Ms. Tyra Rentoy. Welcome to the RMN Sunday Special. Kaupod ninyo Rajuman Marjorie and Rajuman Maggie. Maayong aga, sirs and ma'am.
9: Mayong aga.
8: Sige, istoryahan natin ang Farm Move Rajuman Marjorie para sa aton mga kauturan nga nagapamati dira nga luyag magpasakop. Hindi lang ini basta-basta nga dalagan lang. May advokasya ini, no? This is an advocacy driven event organized by Farm and of course in partnership with JCI Iloilo and PSEC. Para sa aton mga kauturan, before sang details sang event, istoryahan ta anay guro kay Dr. Burdin, ano bala ang PARM, no? Philippine Academy of Rehabilitation Medicine, and ano ang purpose ning grupo do?
9: So, good morning everyone. So, sa mga listeners, kag sa mga viewers, so good morning. So, first thing, anay, introduce namon specialty,
8: yes.
9: Which is PARM, Philippine Academy of Rehabilitation Medicine. So, usually, we call ourselves physiatrists, or sa mga tao, yung iban, we call ourselves rehab doctors.
8: Mm-mm.
9: So we are a doctors of function, meaning we ginabalik namon ang mga patients namon back to their functioning state. For example, na-stroke ang patient, may mga weakness, ibalik namon. Like for me, which is I am a sports medicine man nga doctor, so may mga injuries ang pasyente. So may mga gina-bring back namon mga patients back to their normal state or close to their normal state.
8: Mm.
9: So, ang amon subong is ang amon nga Farm Move Run.
8: Mm-mm.
9: So, ang Farm Move Run nga ini, meaning ang Philippine Academy of Rehabilitation Medicine, and ang MOVE, meaning making ourselves vigilant to exercise. So, amon ni advocacy for exercise is medicine. Gidya. So, ang benefit sa medicine is grabbing it. So, ang effect niya, not only physically, emotionally, and also nga mentally sa mga aton nga mga kauturan.
7: Mm-hmm.
9: So, ang ini started, ang par move run kaya ini, started way off pa mga early 2000, mga 2010, 2011.
7: Mm-hmm.
9: Started in Cebu, in Manila. We did it here in Iloilo last 2011. However, after sina, wala na na dayon. Then last year, kay grabe ang running era.
7: Mm-mm.
9: So, we plan together to start man nga diri man sa Iloilo as our advocacy man. Kay ang funding sa nga muninga run will be all from the Critical Illness Fund for PWD patients wherein this PWD, mga PWD naton, pwede sila pangayo sa mga monetary for their support for their medicine, hospitalization, mm-hmm. ang critical illness fund. So, tanan nga funds na malikom namon within this fund run will go to the critical illness fund of our PARM nga chapter.
7: Mm-hmm.
9: So, ang amon nga started last year sa May Vista Mall, around 400 man nga runners nag-support sa amon. Then, this year, dire naman sa city, sa Iloilo Provincial Capital, and we hope to make it bigger naman para at least ang funding namon para at least makabulig kami sa mga PWD patients.
7: Mm-mm.
9: And to add to that, gimbutang ni namon sa July 19,
7: mm-mm.
9: which is NDPR Week, meaning National Disability and Rights Week, meaning week giniya para sa PWD. So it is from July 17 to 23. So amo na ginabutang namon sa muning mga dates, at least para ang amuning advocacy is for PWD get.
7: Yes, timely and relevant sa kausa. Support naman niya sa JCI Iloilo, supporting a vital cause, sir. Anong aton nga role sa pagsuporta sining ginadusong advokasya sang PARM?
4: Mayong aga sa aton tanan, mayong aga sa aton tagpalamati.
7: Mm-hmm.
4: Una sa tanan, luay ko pasalamatan ang RMN Iloilo, Regiment Maggie and Regiment Marjorie sa pagatag sining anak oportunidad mm-hmm. sa pag-promote sining amo nga kausa. So, sa July 19. So, in behalf of JCI Iloilo, ako gali si Roger Villasis, 2026 LO President of JCI Iloilo Incorporated. So, for this PAR move, aton nga ano, together with Doc Adrian Berdin, aton mayong amigo sa Rehab Medicine, and together with Ma'am Tyra sa PESEC, paghihiwato naton subo nga July 19 ang aton nga fun run. Ini, may anong may unique ni siya nga fan run, hindi mm-hmm. lang sa tungod nga madalagan lang kita.
7: Mm-hmm.
4: But ini para sa kausa sang aton mga person with disability or ukon PWDs.
7: Yes.
4: So instead nga you will be healthy running lang, magabulig pa kita sa aton PWD, no? Aside from that, Doc Adrian already said that ini magakadto, all of the proceeds will go to the Critical Illness Fund of the Rehab Medicine of Western Visayas. So, isa sa mga advokasya sang JCI Iloilo is magbulig sa aton mga PWD. So, Lord Kuman ni Tamyao, aton da, nga president sa aton PWD subong sa Iloilo, Press Kate. So, congratulations in advance, no? Tani, maging, ano ni, maging successful aton event para sa aton mga PWD subong July 19 para magadako pagid ang aton pagsuporta sa aton PWD para mabatsyaga nila ang aton nga pagbulig kagpag-suporta sa inyo.
7: Okay. Siguro sa Mind Manila, Radyo and Marjorie, you know, dalagan ini. And we are talking about PWDs.
10: Oo. Kaya basimang ba sila, puro PWD yung maglagan.
7: Paano na, B? let's talk about categories. May magluwas sa regular categories. Do we have special categories
10: special
7: for category. PWDs? Kaya ba sila, kung amputees ka, B, for example, budlayan ka, dayam. Of course, bisan, like, for example, nagay kang ikang ka, Radyo and Marjorie. And so, mga rehab doctor.
10: Kaya may mga blind runners kita.
7: May mga, basta damo naging impreso. May ara kita sang special category for PWDs. Let's talk about categories sang PAR move. Sa kay Miss Tyra, anay ko ro. Sige.
11: So, sa aton, PAR move, good morning sa tanan. We have four categories. May 1K MTA, 3K, 5K, kag 5 categories. 1K, 3K, 5K, 10K, kag 21K M. So, sa aton PWD, ang registration naton sa WVMC, sa kay Doc Berdin, i-assess na nila ang bali may arat kita free 50 registrants for the PWD. So, amo na, the dock bird din ang mabaton sa mga free registration. So, ang ginaano lang namon is no online registrations for the PWD. So, regarding man sa run, sa mga PWD, may mga ma-assist man ng mga medical personnel during the run for the PWD. May at mga blind, mm-mm, may mga maupod sila na during mm-mm the run, kag mga yeah naka-wheelchair. So, sa last namon, last year namon nga run, ang nagdaog to sa PWD category is ang naka-wheelchair. Mm-hmm. Naka-wheelchair nga disability. So, amo na. So, para naman sa aton 3K kag 5K, ang mauna aton release sa aton 1KM, ang ila U-turn, dara na sa may St. Paul's.
7: Okay.
11: Dara ta may U-turn, tapos after the...
7: Din ta ma-start
11: sa Iliu Provincial
7: Capital.
11: Okay. Ang U-turn sa 1KM is sa St. Paul, tapos ang 3K naman niya, ang U-turn natin is ang sa before sa Uptown Condominium. Tapos ang sa 5KM naman niya before Molo Plaza.
7: Oh, okay.
11: Tapos ang 10KM ta madiretso kita sa Sunset Boulevard, ang first viewing deck. Dira ang U-turn sa 10KM. Tapos ang 21 is dira sa may Pacquiao area sa Sunset Boulevard man.
7: Oh, mani-manilas na yung mga runners ni.
10: Kilalata niyo.
7: Sila.
10: Ay, sila gali. Oh.
7: Oo. So, very inclusive nung event. Sa lima ka category, 1KM, 3KM, 5KM, 10KM, 21KM. Na-mention ng 1KM, may ara kita sang limited slots for free, no? Sa pila natin ka participants. Sa diin sila, paano sila makaparehistro? Sa mga nagpamati, subong interesado magdalagan, pero wala pagali sila na makaparegister.
9: For the 1KM nga registration, so, mga PWD nga, amon nga mga utod, so, usually gina-screen ginamon siya gan sila medical certificate prior to any sa event. So amo man ginobra namon last year. So on site registration gid kami kay ginabantayan namon if eligible kamo to do sa run, sa walk nga 1 kilometer. So ginalimit namon ini siya to may mga physical nga mga disabilities like for example stroke, cerebral palsy, polio, or mga wheelchair bound yung mga spinal cord injuries, amputees, muna siya namon ang gina for the PWD nga category. Oo. So dapat makita ginamon anay sila prior to the run. Tapos may naka line up naman na siya mga designated spots nga bantayan gid sila. And ara man kami nga mga rehab doctors nga para sa ila nga mabantay gid all throughout gid sa ilang category.
7: How about for regular runners?
11: For regular runners, may kita on-site registration sa AV Medicas, Quezon Street, Monday to Saturday at 8 a.m. to 5 p.m. We also have sa AL Enterprise, Belosan at Flyover. Monday to Saturday man ini siya sa 9 a.m. to 5 p.m. Buzz Ice Cream sa SMCT Iloilo, 10 a.m. to 10 p.m. Sa Apex Primed sa Bulilaw, Monday to Saturday, 7 a.m. to 8 p.m. Kag sa Faforma Boutique, second floor, Marymart Mall, Iloilo City, Monday to Saturday man, 11 a.m. to 6 p.m.
7: Oo, okay. Sa na-mention ni Doc kaina, no, sa mga i-screen man ni ang mga mga runners natin, especially for PWDs, na-mention natin sa plugging nakita ko man, mga stroke victims, of course, iban kung mild stroke isa, hindi ka hulag, Doc, no? Ikang-ikang. Nga amputees, may aras ang cerebral palsy, stroke, spinal cord injuries. Ano ka-importante, Doc, for these patients na hindi sila mag-stop and magpungko lang, but to continue moving, kag magpadayon sa ilang physical activities?
9: So, in this advocacy, in this event, so it will be very beneficial man para sa ila that syempre kung yara kasang sakit or any disability kis ang emotional mo kagang imo blanga get down ng imo nga mentally.
7: Yes.
9: So in a way nga ang amon nga event kay sila gid ya mismo ang focus gini mo hindi lang sa morning event for the whole week. So ma-feel man nila nga special sila nga part sila sa community, nga integrated gid sila sa community, nga ma-feel nila nga okay gid sila yung nga para nga mentally and emotionally nga ma-improve man sila. Kay in a way sa amo niya paagi if improve ila mentally kag ilang social man niya well-being, ma-improve man nila will bala. Naiguligan nilang self nila to recover.
10: Oo, I agree no, Rajman Marjorie, budlay gidya, hindi lang ni physical mo ang ginabatsag sa tao, apektuhan gidya ang ilang mental state.
7: Kag actually, every morning, like before mag-run ka blow, budyan ni Rajman Rodel, may mga stroke victims or patient na nakaagamat-amat na bala, sir, nag-run or nag-walk. Amo na ganing iban basi mag-join man bala. Oo. Pero you know, isa ka wisdom nga nabatian ko sa duwa ka, sorry sa term, sa duwa ka masakiton nga nag-istoryahan sa kapihan. Promise! Kay one time nag-jogging ako, duwa ka masakiton, nag-istoryahan ay, tapos naglabay ang isa ka daw healthy bala, sir. Nga gina-istorya nilang isa kag isa, reminding themselves nga dapat gali before pa lang kailain ko no inang bisan ano mo pa kuno ka recover kag lagan kag exercise kag tanan kay na stroke ka na bala do laina so do na ano nila bala sa self nila gina bala nila naglabay nga kilala man nila nga gani ikaw kun nag-aara ka bala like sa running era mo bala dapat padayunon mo sir pero di
10: amo na totoo gid yang health is wealth no
7: holy hindi mo siya makuan eh kinabatian mo mismo sa ilang mapa-therapy. Grabe pa bala nga gamiton bala sir sa therapy. Diba Rajaman Magi? Like mga basic exercise kag mga walking para nga makabawi during some time na okay pa. Dogin pabayaan nilang ilang self.
10: But this advocacy, this event, no, it's a reminder, it's never too late. Kung naroon na kamo sa sitwasyon yan, it's never too late.
7: Yes,
10: kayo, we have doctors na magbulig sa inyo, and we have this event para buligan ka mo because hindi lang ni Kani sa physical state, apektado
7: na
10: yung tanan.
7: Sa imo mental state na may pag nakapabalhas.
10: Doc, no, kapin pa, one example, kay kayo sa sportsman si Doc, no? Kung ikaw, abi, atleta, kag may injury ka, yun ang budlay-budlay magbangon, and to motivate sa imo kaugalingon, nga magbalik liwat. Because, FIFA time subong, for example, o, diba? Paano, magka-injury ka na sa TL mo, amo ng pangabuyan mo, amo ng kabuhi mo, football. Tapos, nagka-injury ka, diba, we have rehab doctors para buligan ka. Yung amo na ka mo na-encounter, Doc, especially sa mga, ano bala, mga atleta, nga nagka-injury and budlay para sa ila nga magbalik not just physically mentally
7: apektado sila may trauma bala sila do
9: trauma sila with the injury nila so we also motivate always samon nga mga patients not only mga athletes also mga ano man namon nga mga patients to help themselves at least kay if ever they help themselves dasig ang ilang recovery man eh. Showing up lang sa amon through sa physical nga pizza PT, sa occupational therapist, it will really help them nga mag-recover dasig.
10: And showing them nga we have a community nga supportive kag wala bala ginapabay-an ang ilang sector. How's that sa parts ng JCI nga sa tanan nga mga advokasya diri sa syudad sang Iloilo, madamo kita sang pwede suportahan but isa ini sa mga ginpili naton, sir.
4: Aside from this one, no. Actually, we're all over the place, man. No. Wala man tayo napili sa ginabuligan. But sa aton, di binging amigo, kayo, Nick, nibisang aton nga fan run. Imagine mo, kaupon mo dra sa fan run, isa ka bulag, gadalagan. Isa ka naka-wheelchair, nagadalagan. So, Iloilo City, Iloilo City is very unique regarding this one. So, mag-na-promote natin, ining aton nga farm run is this July 19, this PWD week. Because kanami balalan taon nga ginabuligan ta aton nga mga PWD community magbangon because para hindi nila ma-feel nga they are left out na sa community because ang una kita tagit ang visibility sa aton PWDs diri no so amo ni subong ang aton gusto matabo liwat makita na ang visibility sa aton PWD nga aside from there are running active running community right now pwede man ka upo dalagan sa aton ng aton PWD. Hindi man kailangan magdalagan, pwede man kita makalakat. Because it's not about running or ano ang aton mga exercise. It's just walking through it. Kumbaga, adlaw-adlaw, bila kung may ginadala kita, amat-amaton talang ang aton ginabatsyag hasta makarecover kita. Kaya ara, diri aton Migo, rehab medicine. The new rehab medicine doctor in town, Doc Adrian. Para glista na no, para makabalo ka mo, kung di inyo makita si Doc Adrian, dito na siya makita sa Western Visayas Medical Center sa Mandurriao. para makita nyo gid bala ang iya pa nerbisyo sa aton mga pumuluyo.
7: Oo. Well said gid, no, you know, may mga ano sila, may disability but kay ti inclusive yung Iloilo City. We have activities like this and to let them feel nga na treat naton sila like normal part sa aton nga society. Na mention man ni Sir Rogie nga si Doc Verdin di insert sa mga nagapamati subong kag na decide sila because of our discussion daw na realize nila nga why not nga avail ko maning rehab, it's never too late. Paano na sila Doc maka-avail, anong dapat nila nga himuon?
9: So currently I am in Western Visayas Medical Center, affiliated ako sa Physical and Medicine Rehabilitation. So ara ako dira every day, ara man ako dira. Then also ga clinic man ako sa Panay Orthopedic and Rehabilitation Institute sa third floor sang Qualimed every afternoon sang Thursday, Friday kag Saturday.
7: Okay. Sige. Ang atong event is of course pagtipon sa pondo para sa Critical Illness Fund for PWDs. To mention natin kaina nga we extend help if necessary sa mga nagakinanglan gid. For those sa mga nagakinanglan gid, paano sila maka-avail, Doc? Ano ang dapat nila nga himuon?
9: In terms of sa Critical Illness Fund ni Namon sa Philippine Academy of Rehabilitation Medicine. So, if ever, mag-coordinate lang sila sa president ng PWD, which is Kate Lambuson. So, if ever, coordinate lang sila, then tapos may mga i-process lang sila ng mga papers, then isend mo lang na sa amon ni Kate, tapos sa amon man, through if ever need nila sang funding for their, for example, medications, hospitalization, if ever we could give monetary support to them.
7: Dugang paningabulig aside sa mga ginahatag sa ila sa mga LGUs, sa DSWD, awat pa ni sa ila, no?
10: Dako, naninga bagay, actually.
7: Oo, bisan pa ano, especially sa ila nga mga bulong. Nabalik kita ni sa event, ano gali ang aton nga inclusion sa kada category naton para sa mga nagrehistro na, ano bala ang nadala sa ila nga ginbayran sa registration? Miss Tyra.
11: So, 1KM, bali meron sila acrylic medals and
10: may medal ng 1KM, ha?
11: Tapos, sa 3KM ta naman, amuna, and 5KM, they have acrylic medals and singlets. Sa 10K naman, ay di ang metal medal, kag singlet. Tapos, sa 21KM, we have the singlet, ang event singlet natin, finisher shirt, tapos ang metal medal.
7: Okay, na-flash natin sa screen ha, para sa atong mga kauturan, luyag may baluan ni Ban, pagit nga detalye, and ara man dira ang QR code. For those who are interested nga mag-rehistro pa, open pa no, sir? Ms. Tyrang, registration.
11: Ongoing pa.
7: Oo.
10: So, kung hindi ka mo magkabalaka, tanan may snacks. Tanan may category.
7: Oo, hindi ka mo maano, hindi ka mo magutuman.
10: Snacks, ikaw magutuman
7: ka. How do we ensure the safety of our runners given may PWDs kita, aton nga security prep?
11: Bali, naka-station man ang mga medics during the run sang 1KM. Tapos sa 3K, 5K, kag 10K, 21KM, we have our marshals, our TMTRO, and our medics man on the route. Tapos, amuna, ang hambal ni Doc, for the safety of 1KM, una ang release natin sa 21KM, that is 3AM. Tapos after that, 10KM, 5AM, ang gun start. Tapos sa 3K, 5K, amuna ang 5:15AM. Tapos ang 1KM, dra na mga 5:30 to 5:45 para masanag-sanag na bala para sa PWD ta.
7: Oo. Okay, sige. Sa ulo, no? Ginalan tao. Ginalan ka dahil ang bali.
10: Lain-lain na gimanin. May manog subli na gidya.
7: Sir Boyet. O, pwede.
10: Pwede ka na gano'n sa chill-chill.
7: Gani, sige. Finally, ninyo na lang ang mensahe. Una kita kay Sir Rogie sa atong mga kauturan nga nagpamati ka nagalan tao sa atong subunga aga.
4: Sa atong mga abiyan nga mga runners, inina ang mga tiniun nga magbalik kita sa atong mga utod nga mga may persons with a disability. So, magkari kita sa July 19, mag-register na ta, kag mag-upod sa aton, together with Doc Adrian sa Rehab Medicine and with Ms. Tyra sa PESEC. Ululupod kita nyo tanan, mag-suporta sa aton PWD community. Madama, magiging salamat.
7: Thank you, Sir Rogie. Kada naman kita kay Dr. Adrian Birdie, ng imamensay, sir, sa aton mga listeners.
9: Before mag-send ako sang final message, so I would like to thank Man RMN for inviting us to promote our run. So also, I would like also to thank in behalf of Farm, Roji Villasis, President of JCI, for partnering with us with this Amon nga event and Amon Kausa, and our race organizer, Pesek, with Tyra. So this event, this is very unique na event namon. So this is not only the uniqueness is, syempre may ara PWD nga maupod naton with this event, but this event also will help them also be one with the community, and also may ara kita fundraising event for them. Kay all proceeds will come to them. So I would like to ask everyone, mga viewers, mga listeners, to join us in our cause and in this event. And thank you again.
7: Thank you, Doc. And finally, sa kay Ms. Tyra Rentoy, ang imo nga pagpang-imbitar sa aton mga kauturan nga magparehistro kay magupod sa aton nga Farm Move Iloilo Run 2026.
11: So amo na gina-invite na mo ng tanan to register for the Farm Move 2026 Iloilo. This coming July 19 to 2026. This is a run for inclusivity lang. Inclusivity, tanan kita dere, we are capable to run and we are invited to run.
7: By the way, before kita mag-end, Radyo and Marjorie, kay Ari naman lang kita dere, Miss Tyra, please invite man ang tanan na gusto mag-join sa aton Iloilo City Marathon, because after this event sa July, may arap pagkikita sa August, no, in line sa aton nga Charter Day celebrations ng Iloilo City. Update kita sa mga gusto pa mag parehistro at anong mabato nila per category.
11: For Iloilo City Marathon, registration is ongoing. This is on August 15 to 16, inviting all runners to join this event. We have the categories 5km, 10km, 21, and 42. So sa 5km ta, we have metal medal na, singlet, and for the 10km, we have the singlet, loot bag, string bag, and metal medal. Pati man sa 21km ta, we have the finisher towel, the singlet, finisher shirt, and the metal medal. Tapos sa 42 ta, we also have the singlet, event singlet, finisher shirt, metal medal, towel, and the string bag. Tapos sa moto, for the first registrants of the 10km, 21, kag 42, may ara kita ma-avail sa aton limited edition nga Iloilo City Marathon tote bag.
7: Okay. May nag-comment, tiya bala, may nagpadalagin, may nag-comment, City Marathon 42km flow.
10: Oo, grabe.
7: Padalagin siya yun. Sige ha, panindugan mo na ama, 42km
10: kasi ka, na namin yan na mga 4 kag 2, mga 6km, alam mo. Wala pa ulang
7: 5km. Ano ka na, gin challenge, gin na John Marjorie. Panindugan mo, ginom 42km mo.
10: 42, sigurado ka.
7: Kasi ano na, kaya yan na.
10: Kaya, bagay na, 6 yung panalagaan nun.
7: Ang ano kali, ang registration sites naton?
11: So, mayroon the registration site, sa on-site registration sa Faforma, second floor, Mary Mart, Valeria Street. Tapos, our registration link is ongoing. Ginapost mo ni natin sa Iloilo City Marathon mismo nga page.
7: Okay, sige. Thank you so much, Ms. Tyra Rentoy, sa kay Sir Roji Villasis, JCI Iloilo Incorporated 2026 LO President, and Dr. Adrian Leonard Verdin, sa tiyempo ginhatag diri sa RMN Iloilo.
10: Thank you so much. Anyway, mga ka-radyoman, dari sa aton karon nga pagpanubalik, Radyoman Maggie, basahon naton ang pilang madari ka mga mensahe nga ginpadala dari sa aton nga pagpangalagad. Sa aton man nga pagpanubalik, mga ka-radyoman, mahatag makita dari karon sang pila ka mga updates, Radyoman Maggie, sa mga nagkalahinabo. Sang tinalignan nga mga inadlaw kag kahapon. Oras, Philippine Standard Time, impunto alas 9.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
13: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
17: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Pangdong kumaka bro sa charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS.
19: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Renessa Lude, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Be extraordinary with MX3.
1: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinokot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinokot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena. Na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan ka gid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinocot. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Farex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
24: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Mas nakabag?
25: Rest time to the rescue.
26: Unilab quality yan.
24: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Agay, nabugat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilana.
28: Ang diskarte sa inong gudira.
29: Rexino Forte!
30: Masdasig banat sa amat!
31: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
26: Unilab quality yan.
31: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Upo,

0: symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung giyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
3: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
4: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
5: Gikan sa number

0: timpladong sarap, panalong-panalo ka.
1: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
2: Charm Flab Corn, pamong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumaka-bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS.
4: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
5: Grabe, kid, akon mata. Pirmi malabo, akon panulog. Sakit, akon ulo. Kada si kid, kapuyon akon mata. Kiss, ah, masilaw kuyid sa screen.
6: Pareho kita. Kuman, pirmi pula, kag-uga akon mata. Tungod sa sige gamit sa computer.
4: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
5: Sanggin try ko ang iBerry Gold. Nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog. Kag-imbi na dasig, kapuyon akon mata.
6: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.
7: Sample Plus Gold.
8: Ko si Big Bot, ako COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Sample Plus Gold, pintestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
7: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washy!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
10: ACS.
14: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tunay, natural, at original.
7: Sample Plus Gold.
17: Ako si GB, paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo, nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan, ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
7: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin.

0: helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
1: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ipinay Max Alaga. Max Protektado pa unique.
0: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
2: ECS.
3: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium Senosides is the generic name of Sinok.
4: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
6: Maayo ang lawas ang bata mo.
7: Sus, masakiton man ino.
6: Ay! Ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
8: Unilab quality yan.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
11: Supple Plus Gold.
12: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
11: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
13: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
14: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
13: Wow! Mas pinagaling pa?
14: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
14: pwede. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Oras, Philippine Sonar Time. Alas 9.14, pabalik na rin sa aton nga pagpangalagad. Hindi ako pag-i-challenge, basi ilawag ko na karon. May ginapraktisan kami, abi, mga karadyoman.
16: Praktisan mo FIFA World Cup?
15: Nanipa. Anyway, mga karadyoman, sa aton dari nga pagpangalaga, dagi na tamyaw natin, Radyoman Magi, ang pila natin dari ka mga tagpalamati. Si Sir Luis Victor Garcia, GCI Iloilo, si Joshua John Yangko, si Kate Servas Lambuson, thank you Farm Visayas and RMN. Kay Sir Stephen Panega nga always nakatuto kay Sir Carigaba Richard. Happy, happy listening sa iban pagid nga mga tagpalamati naton dari no. May lang nga pagpamati. Radyoman Magi, ang aton dari nga mga kauturan. Actually, may gina-monitor kita nga Bagyo Subong. Pero, uari din. Ito yung forecaster ang forma mo. Anong balita natin sa panahon sa buong kung Radyoman Magi?
16: Puro taga-remen ang bagyo, ah. Oh,
15: ikaw total, ikaw naman lang. Sige, dalas-dasan na lang. Dalas-dasan na lang.
16: Diba na, wala man sa landmass sa Pilipinas.
15: Oo, pero anyway, siguro bala sa nagligan, mga amunin ba lang ang binulan, Radyoman Magi, isang bata pa ikaw. Doon mamiss mo lang ang grabe ang ulan, no? I mean, ulan lang bala-ula lang kilatanay.
16: Ay, good morning, Sir Stephen Panega. No, nag-monitor sa aton. Yes. Kay Ma'am Nurses Fortuna, dara sa Ibanwan sa San Miguel. Kay Sir John Robert Armelia Biore, kag sa iban pa.
15: Kay Nenezel Blancada, nga nag-apamati mendari sa aton. Happy, happy listening. Radyo Man Magi, ang ibang dari nga mga updates karon sa mga balita man dari sa palibot sa syudad, bantayan man dari sa iban nga public affairs program sang RMN Iloilo. I guess wala na kita sang oras sa aton nga pagpangalagad. Madamo gid nga salamat sa mga nag-upod kag nagpamati subong adlaw.
16: Update kita sa FIFA World Cup, bantayan ninyo ha, round of 16 na. Kay na Radyo Man Marjorie daogang Morocco versus host country nga Canada. Kagdaugman ng France kontra Paraguay onto the quarterfinals. Kag buwas magahampang ang Brazil kag Norway. Alas 4 ni sa aga diri sa aton. Kag alas 8 sa aga ang Mexico kag England against the round of 16 sang nagapadayon nga 2026 FIFA World Cup. Kag ang magadaog mag-abansin na sa quarterfinals.
15: Anyway, wala na kita sang oras dari sa aton nga pagpangalagad. Madamo nga salamat sa nag-upod dari sa aton nga programa. Sa pangalan sa serbisyo publiko, ang inyong Double M. Ako si Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
16: Kag Radyo Man Maggie Eresuelo Maleriado.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
17: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, tatak RMN.
18: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
19: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
20: Unilab quality yan.
21: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Life Extension Vitamin D3.
23: Narelito dayon, senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan ng akong baga. Ang piya ko nung asporsyon, ang kipok mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat kasop gel every day. Ano na batyagan ko nga? Huwag na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yakapuhin na ko. Subong yan, nag-aaba. Kato ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Pinambal ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
22: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
24: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, at Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kay ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
25: Mabakal sa mga butika.
26: Super Fiber.
27: Ako gali si Juni taga Arevalo Iloilo City. Pirmi nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akong nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
26: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
25: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
28: I'm Dr. Suzette.
29: Ito po si Dr. Bernie Ong.
30: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
31: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
32: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
33: Life Extension Vitamin D3.
25: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
34: Bakit RiteMed ang binibili mo?
35: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
34: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
36: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
35: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
37: Kailangan right medicines, kailangan right med.
38: This
0: symptoms persist, consult your doctor.
36: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: Ako, Glissi Carla, taga-Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kunundi, ay hindi kuya fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kunundi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudib ng improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, request Iberi.
3: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang suki ng mga butika.
4: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
5: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
6: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangdong kumakablo sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
8: ACS.
9: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas kag indi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero indi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides senocot. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
36: Calcium.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Cindy Trebayo, tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
3: Yung may PCO!
4: Ang PCO!
3: Yung may D3!
4: Magabuti ka!
5: Nagapalang dulong pala ang imong panulukan.
6: Magalingin pala ang imong nga ulo.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauhan.
5: Masi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagkapanubo.
6: Sang imong blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
3: D3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
3: D3 Bio.
4: Ang D3, nga may Visio.
3: Ang Visio,
4: nga may D3.
3: DTX 500.
9: Si Ed and Grace paglimutan.
10: Ako may sakit nga diabetes.
11: Sila ang imo nga gininom nga kapsula.
10: 2 beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
11: Wow.
10: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 namigit ini sa aron nga lawas.
3: DTX 500.

0: times niya inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: RMN. Oras sa Iloilo, Philippine Standard Time, tatag alas 9:27 sa aga.
4: RMN, Mental and Dental Health Alert. Para sa maayong panglawas, ang paminsaron kagnipon, aton man talupangdon. Tap na ang depresyon, tipigi ang ngipon. RMN, Mental and Dental Health Alert.
3: Mayong aga mga karadyuman, welcome sa isa na naman ka-edisyon sang aton nga pagpangalagad tag sa kadomingo ini ang RMN Mental and Dental Health Alert. It's July 5, 2026. Sa gihapon live kita nga makit-an kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo. Kag sa inyong mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sa serbisyo publiko, akong inyo alagad Radyoman Magi Eresuelo Maleriado. Sa subong episode sa aton nga pagpangalagad mga karadyuman, istoryahan naton angot naman ini sa pagpadako sang isa ka bata. Sang damlag lang napunaan kita sa mga balita nga ginakaulamiran sang mga kabataan. 12 anyos ang edad, 13, 14, 15, hindi sila nag-eskwela sa high school. Pero sa pila ka mga reports sa nagligad nga semana, may mga kabataan nga involved sa pagpanglutang. Tanga isang natabo sa Tacloban, 14, 15 anyos, suspect na sa pagpanglutang. 3 ang patay, 20 ang pilason. Sa Bacolod City, may estudyante man nga nang buno sa Zamboanga, sa Cavite. Andri sa aton sa probinsya sang Iloilo. Kabataan ng numbag sa guwa sang eskwelahan, ang komosyon nag-start sa eskwelahan, nagbantayan ay sa guwa. Then may isa ka estudyante, 15 anyos sa Baratok Nuevo, may dalang armas na dakpan kay tuyo nga magtimalos. Pero mindset is balikan, di ko may dala kang armas, maano ka bira Juman Mark? Manglutang ka pag timalos sa mga nag-bully sa imo? Nagpuli sa imo? Nga amo na ang mindset sang kabataan, pinaka-basic nung nga ginatudlo sa aton, sa panimalay naton, growing up, no? Kung nadisiplina ka mo sa maayo, hindi ka gidya manakit sang imo isig ka pareho. Pinaka-basic, hindi ka magpatay, sugo na. Nasa napulo nga sugo sang Diyos. Kaya nga may amunay nga mindset ang mga kabataan sa subo. Hindi tani mabasol lang, porque nag-eskwela sila, hindi tani mabasol alone sa mga maestra, kag maestro sa eskolahan. We'll all go back no sa panimalay nga ila ginhalinan. Sa pagpadako sa ila, sang ila nga ginikanan. Let's talk about parenting tips subo nga aga, mga pamaagi sa pagpadako kag pagdisiplina sang bata agud nga hindi sila mangin at risk o kon in conflict with the law sa ulihi. Ang mga kabataan nga ni dapat naton nga bululigan. Hindi lang ni ma'am kani sir, kundi pati sa community kundi in sila, especially gid ang ginikanan, ang pamilya nga iya ginhalinan. Istorya naton ina subo nga aga diri sa aton nga pagpangalagad kau pud ang aton nga resource person tag sa kadomingo. Guidance Counselor and Assistant Professor for Psychology sa University of San Agustin, Dr. Shaira Marie Opson Espinosa. Mamayong aga, welcome back diri sa aton nga pagpangalagad, Ma'am Shai.
5: Good morning, Ma'am Maggie, kag sa tanan naton nga mga tagpalamati no sa subo nga Domingo. Happy Sunday, Gid, sa aton tanan.
3: Oo, yes. Happy Sunday, Ma'am Shai. Subong Domingo, ihinguyang nato ng aton tion para nga makabulig kita sa mga ginikanan, sa mga guardians on how to raise a child or sa ilang mga kabataan para nga maglakat sa gusto nga banas, no? Hindi pa ulihi ang tanan para sa mga kabataan nga ini given sa mga balita sa nagligad nga semana kon sa diin pila ka mga kabataan ang involved sa ginamo and worst suspect sa isa ka pagpanglutang, Ma'am Shai.
5: Yes, no, so medyo masubong nga balita especially sa aton nga usually nagakatabugid siya sa public schools, no, public school sector gid diri sa aton very rampant gid in the recent weeks, no, so medyo alarming, medyo makakulugmat, no, para sa teachers and at the same time, no, sa mga personnel man sa school and syempre sa mga ginikanan, no. So going back to our topic, no, sa pagpadako sa mga kabataan naton, well, ako niya, ano, no, mamaging a personal opinion, and I think it's also nice man nga i-share, no, especially sa aton nga mga ginikanan, kasi ako I take on two roles, nanay ako at the same time maestra man ako. So ang pagpadako actually sa mga kabataan nga may respeto, no, sa boundaries, may empathy, no, kag may pagpati, no, sa layi, it's not about pagkontrol sa ilay actually. So ang pagpadako sa mga kabataan is about building ang pag-build sa ilang makusog, no, nga emotional foundation gid. And I believe, I personally believe ya nga nagasugod gid na iya sa sulod sang panimalay. Kula iya sa ipan nga tawo nga makauna tudlo sa mga bata nga ni accept sa mga ginikanan kag sa mga tawo nga nagapalibot sa ila sa sulod sang panimalay. While we have very popular nga nga quote nga nagahambal nga it takes a village kuno to raise a child, well, tuod man na, no, but iba-iba bi ang role nga dapat ginagampanan sa mga tao in that community, in that village. So may mga recent bi tungod sa recently nga natabo nga ni, may mga vlogs, may mga posts halin sa mga teachers bala nga parents nang ga-remind kami sa inyo nga tani palihog lang ibantayan nyo gid ang inyo nga mga kabataan kay ti pila ka oras lang di sila nagatinira sa school, let's say 8-9 hours, pero ti may 16 hours ka pa in a day bala. So sa 16 hours nga naara na sila ya sa sagwas ng eskwelahan, which is very valid man nga budlayan na iyang maestra magbantay sa ila. So it's not about nga wala na responsibility ang teacher, pero ginareiterate sa aton nga mga maestra, no, nga ang parents o kung ang mga ginikanan ang una gid nga mga maestro kag maestra kag ang balay isang una nga classroom sa aton nga mga kabataan. Kiti makita mo bala sa comment section nga daw ginabasol pa bala sa ginika, ginabayaran ka
3: daw sa ila na iya ginatugyan ang tanan, Ma'am Shai.
5: Correct. Oo, na nang ubra mo na daw mo na bala ha, which is actually para sa amo, no, mga teachers, medyo masakit man, kasi siyempre, ang iban nga responsibilities, ang responsibility to discipline siguro within the school, siyempre teachers na ya, pero iba man niya ang disiplina, no, sagwa sa eskwelahan. So, kung mag-struggle man ang bata, mag-act out da siya, mag-behave siya, nga hindi nagakaangay sa normal, no, dapat hindi naton gid pag i-shift ang 100% nga basol no sa aton nga ispilahan kag sa aton nga mga maestro.
3: Yes, and no, speaking of disiplina, yes. Ma'am Shai, may arap pa nang kisa nga may katahap man ang mga maestra or maestro because kung magsaway sila, it could be nga gamiton man na against sa ila.
5: Yes, oo, ma-child abuse naman no. Ka.
3: Oo.
5: Pantay bata na naman ka.
3: Oo.
5: Oo, no, so medyo gaano man nagapanagadsad man ang aton nga mga teachers man sa school, which is very valid gid no subong atin iyon kahit hindi na ta gone are the days nga may nagalupad ng mga eraser mga wala plano may ginapaluhod etc etc and it was actually a good time no to build resilience hindi man all the time pero I mean kanami patuyan sang disiplina sa una pero subong ginasulod na kita sa bulsa sang aton yung mga estudyante because they see as if the law is at their advantage. Doon muna bala. So, dapat, sa muni ng mga tinion, no, dapat importante gid nga ma-educar man ang aton ng mga ginikanan. Kahit ang mga maestra, hindi na nila mabalik, no, ang klase sang upbringing, no, pagpadako, pag emotional neglect nga nahatag sa mga ginikanan sa mga kabataan nila kag na-translate sa bala sa violence no sa eskwelahan. Mm-hmm. So budlay na iya sa part sang mga teachers naton. So paano ano ang mga pamaagi no kag mga practical compassionate no nga mga pamaagi in order to foster no ang accountability on the part sa mga ginikanan naton, guardians, lulu-lula, pamilya, no, sa aton ng mga kabataan, kaya didiraga sugod ang tanan, para malikawan naton ang pagiging children in conflict with the law nila. Bilang kita, no, sulod sa panimalay, kita ang una na maestra sa mga kabataan nga ini. So, una gid, no, ang panimalay is kumbaga, it has to serve as a model for positive behavior, no? Dapat magsirbi siya ng mangin positibo ang modelo sa maayong pamatasan, no? Para sa aton yung mga kabataan. So, sa psychology, ginatawag na siya naton nga social learning, no? Social learning theory. So, kung ano makita sa mga kabataan sa sulod sa panimalay, no? Kung maayo na, ginakopy nila na, ginakopya nila na, no, kung nagapalanggaan ay kamo sa sulod sa panimalay, kung may bukas na komunikasyon sa sulod sa panimalay, kung nag-aistorya sa masulhay sa sulod sa panimalay, no, itry man na nga i-imitate, kumbaga, no, imitation or sundun, no, sa aton ng mga kabataan. Pero kung sa sulod sa panimalay, malain, no, ang klase sang environment nga nadak-an nila, like for example, very dysfunctional gid ang family, pirmi lang
3: nagasing alanay, aga palang tanan, akig na, magistorya, wala iya sang masulhay kundi nagdaw singkal pirmi.
5: Oo na, wala ka pa bala ka bugtaw, wala may naga imbis nga alarm mo, wala ang mabugtaw sa imo, ya ang singgit ni nanay mo or ang away no sa mga ginikanan or sa parents so hindi gid siya manami nga environment para sundon sang aton nga mga kabataan no so isa gid na siya very important gid nga as parents kita ang maset sang maayo nga example paagi sa aton man maayo nga paminatasan sulod sang panimalay no kag syempre very important sa mga kabataan naton nga instill naton sa ila no as early as bata pa sila ang kaimportansya sang authority naton bilang mga ginikanan no kag pag-set sang rules bala sa ila no nga kung like for example kung hindi kung wala ka bikwarta inugbakal sa muni nga bagay no dapat maintindihan na sa mga kabataan naton nga hindi anay kita kabakal doon na no or for example kung akigan sila sa ilang mga ginikanan, it doesn't mean nga hindi na sila palangga sa ilang mga ginikanan, no? So, very important, gid, ang consistent nga pag-impose sa mga rules naton, no? Para nga mahasa sila, no? Mahanas ang ilang emotional resilience. Kaya tiko inconsistent ang rules, ginakigan ni nanay pero ginakonsinti ni tatay. Mm-hmm. Siyempre, dumadako man nga spoiled, no? Kag siyempre, do one-sided bala ang authority, no? Sa part sang parents, no? So, amo na, very important gid sa mga ginikanan nga ginasturyahan kung paano i-impose ang rules, no? Sulod sang panimalay naton, no? So, muna siya. And of course, syempre, dapat i-resolve naton, no? Kung ano man ang conflicts naton in a very peaceful manner.
3: Mm-mm.
5: No? So, ipakita naton sa mga kabataan naton kung paano kita mag-disagree, no? Mag-iba-iba man naton ng opinion, pero it doesn't mean nga kung iba ang opinion ni nanay kaysa kay tatay, may malupad na dayon nga pinggan. It doesn't mean nga iba ko ibang opinion ni lolo sang ni lolo kag ni lola mo sa parents mo, no? May violence na dayon nga nagakalatabo, mahugutanay na kamuda sang sundang or no, ano na bala nang masinakitanay na kamudera. It doesn't have to be nga amugid na, no? So kung ang isa ka home environment nag depende, no, sa aggressive behaviors para nga ma-solve ang problema, ti laban-laban gidya eh ang bata magiging aggressive man siya sa maski diin nga setting or maski diin nga sitwasyon siya dalon. So gamay-gamay lang na nga muno, no, sa iya sa mga classmates niya nga ang may something wrong sa iya or may behavior siya nga dapat baguhon, no, iyaya, he will take it against him. Kagdi siyempre, mabalos. Ang balos niya is something in the form of violence. Mm-hmm. Kiti ang munang natakaan niya mong susulod sa panimalay. No, hindi kaya pwedeng magbalos nga harahambal lang or maano ka lang, makalma lang ang response, no, kundi kung ano ang makita mo da nga type of violence, ti kumbaga sundon mo man na or kopyahon mo man na sa eskwelahan, sa community, no, later on kung mag-adult ka, ti sa obrahan, ano na, no. So importante gid ang conflict, peaceful nga conflict resolution, no. Kag syempre isa man, no, sa ways kung paano naton ma-cultivate ang emotional resilience ng atong mga kabataan is dapat, no, ang ilang emotional intelligence i-foster gid naton or i-train gid naton sila nga maging emotionally intelligent. Remember, no, para sa mga parents da hindi lang dapat alam, no, ang aton ng mga bata, kundi dapat very important man nga hindi mahuyang ang ilang balatsyagon.
3: Mm-hmm.
5: Anhon mo man na kaalam, pero kung ano na gani, kung ara ka na, ara na siya sa ital-ital, or kung ara na siya sa situation nga mayara siya relationship issues or relationship problems, hindi siya kabalo mag-resolve sa iya nga problema, no? So, importante gid, no, nga kabalo sila mag-regulate sa ilang emotion, especially kung ara sila sa hindi manami nga sitwasyon. Kasi siyempre, hindi man tanan nga oras, sadya lang iya, no, ang kabuhi naton, no, or hindi sa tanan nga oras may ma-please sila nga classmates sa eskwelahan, no, may manami ang relasyon nila sa mga teachers or sa mga classmates nila sa ilang eskwelahan. So dapat sa balay pa lang, no, tudluan na natin sila kung paano mangin resilient, no, despite nga may ara kaya nga mga classmates, kumbaga, or mga schoolmates mo da, nga hindi mo ka-vibes, or hindi ka mumayuhay, no? Or basi lain man niya ang batasan, niya sa batasan, sa atong nakabataan. So, una, gid, is, parang maging emotionally intelligent ang atong yung mga kabataan, but i-validate gid nato ng ilang feelings, no? Kag i-guide nato ng ilang behavior. Ang problema lang is kung absent, no, ang parent, kasi I think ang very common gid ni, no, ang commonality gid bi mamagi, no, sa mga nagkalatabo, no, ang mga perpetrators, o most of them came from dysfunctional family.
3: Correct. Mm-mm. Bisan diri sa aton, no? Ma'am Shai, itong incident sa Barotac, yes. Nuevo, bala. Kaya mo to dysfunctional family ang ginhalinan sa bata.
5: Yes, oo. So amo naman ay ang challenge da, no, kung paano naman ka step up ang mga guardians, kung sino mandang nagapadako sa ila, no, lulo kag lula, in the absence of ang nanay gid, no, kag tatay sa mga kabataan naton, no, kay hindi man tanan nga wala sang ginikanan, bayolente mo nga kabataan. So it doesn't work that way, no. So importante gid, no, nga mag-step in kung sinong secondary ng mga parents nila, parang mag-assist, no, or kung magtalos in the absence of the parents. So amo na very important gid na nga i-validate ang ilang feelings, especially sa panahon subong hindi na uso ang kumag-open up ang mga kabataan, hindi na uso ang response nga basigarte ka lang, drama lang na imo na. Amo na bala. So dapat kita ma-investigate man kita, no, as parents or guardians, kung may gina-report sa ato ng aton ng mga kabataan nga negative emotions, like kung may maski simple lang galing mo may nagkuha sang lapis nila, or may nag-attempt na, di ba, guntingo ng buhok nila or something, amo na, no, or may nagapanggarit-garit sa ila sa sulod sang classroom, hindi nato na pag-invalidate, no. Dapat ma-investigate kita, makadukay tayo sa school, masturya kita sa teachers, no, kahit hindi man tanan actually makita sa maestra, who knows ba sinatabo niya sa recess, natabo niya sa sagwa sa classroom, no, kag at least mabalaan sang teacher kung sino ang bantayan niya. Doon mo na bala, no? So, buligay kamo sang teachers. Pero most of the time, abi, ang mga bata nag-open up ginaya sa ginikanan or sa tao nga trusted nila sa sulod sang panimalay. So, bilang tao nga trusted nila sa sulod sang panimalay, hindi ta na dapat pagkulaton pa nga magdako pa na ang scenario, kay kung mag-accumulate, magtipon, no, ang amuna nga mga issues, no, sa atong mga kabataan, ti siyempre kung hindi na siya ma-address sang maayo, no, ti laban-laban, no, mangitagid na sila sang pamaagi para makabalos, and ang balos is masakit-sakit gid, kag sometimes aggressive, kag violent, no? And of course, syempre, tudluan taman ng mga kabataan ta, no, sa mga positive nga mga coping mechanisms, no? Gaan ta sila sang mga pamaagi kung paano i-handle ang ilang anger, ang ilang frustration, no, kag most especially gid, very important nga part sang coping nila is magsugid gid, no, sa ilang mga teachers kag sa ilang man nga mga ginikanan, no, once nga magpuli sila sa sulod sang panimalay, no, para nga masturyahan nyo kung paano ninyo na matap na, no, ang mga malayin.
3: Don't make it a habit. May arat na, ma'am, siya yung pag-abot sang estudyante alin sa eskulan, mangkotob siya, tikamusta ang school subong, mga basic lang na bala nga pa mangkot, gano'ng normal, na parang ga-share sila kung anong activity nila sa eskulahan for that day, para mabalaan mo nga amunikali ang natabo. Kag maanad sila nga ga-share sa imo.
5: Correct. Tsakto, ginamamagi, no, and actually, ang imo again share, it leads us to Another strategy, which is ang pag-foster sang empathy no, sa aton, yung mga kabataan. Bilang ginikanan or guardian, aton gina-responsibility nga check upon sila. Kagkamustahon paagi sang mga simple nga pamangkot. As what mamagi said, no? Kamusta ang imong adlaw sa eskwilahan? Mm-hmm. Anong natabo sa inyo, sa mga classmates? No, so, buong strategy ko, B?
3: Oo, tisin o ang bagong mga friends. Subong may mga mula-mala.
5: Oo, yes. As early as kinder, pwede, nagkidna sila yung mamangkot, no? And, ang muna, ang mga questions, it makes them think and recall, no? Sang both happy, kag mga hindi,
3: manaming ang memory. Actually, damo-damo, kada sa matrigger mo, ga-trigger ang iyang mind, may critical thinking pa,
5: yes.
3: Tapos ga-backtrack siya sang activity ya, mabalaan mo kung anong worries ya for the day, anong nakapahappy sa iya. Ikaw man as parent or guardian, mabalaan mo na namiani siya, galis ang amuni, so challenge, galis ni sa iyang amuni, kagin amuni ginhimo sa classmate ya, mga amuna bala? Simple lang.
5: Yes, exactly. Mm-mm. Simple lang, gid, no, mga rutinary, ng mga pamangkot, pero siyempre, sa kasakoon sa mga ginikanan, kung kaysa, kag sa mga guardians, no, duga kalipat, kita o pagkasugat mo sang bata, mo sa eskwela, hala, hatagan na yun siyang cellphone, no, tapos wala ka makabalo, kung diin niya na gina-open.
3: Nan,
5: no,
3: isa ano, pagid na, apps. Basta pagkatag mong cellphone, at oo, naga-games, tapos may mga chat-chat na sila, dra.
5: Oo, tapos may mga violence. Uh-oh. May aral na sila sa mga violent nung mga klases ang games. Kaya muna bala, so wala the empathy nga nagakatabo, no? So first and foremost, before muna sila hatagan sa gadgets, no? Dapat gina sila to responsibly use, no, ang gadgets, hindi malaway ang paggamit sa gadgets, no? Pero bilang nanay or bilang ginikanan mo or bilang guardian, it is my responsibility nga bantayan ka sa kung ano nga gadget ang imo nga gamiton. So, nami man nga pag-foster sang empathy nga paintindihon sila, no? Sang responsible use, no, sang technology nga ginagamit nila. And very important gidyapon, more than technology. Very important gidyapon nga nagasturyahan ay gidyakamoy ni imo nga mga kabataan, no? So amo na siya, and of course bilang ginikanan or guardian, always stay involved and know the circle of your children. Hindi malain mamangkot kung sino ang mga friends mo sa school. Ti nami manilang nami mani mo nga mga friends, ti istoryahe man pubi kung ano ginaobra niyo sa school. Namuna, ti okay man ang parents ni amunia muna mga friend. Namuna, no? So, parang ginaano mo bala do ginabinagbinag muna man kung ano nga klase ng mga classmates, no, or mga peers ang nag-iimpluwensya sa imo nga mga kabataan kung ara siya sagwa sang panimalay ninyo. No, kahit siyempre, again, it takes a village to raise a child. And not only adults can help raise your child, pati ang mga kaidaran niya, no? Maka-impluensya ginaya sa iya. So, siyempre, kung ara ka sa mga friends or sa mga abyan nga daw hindi manami man ang impluensya, no? Hindi man manami ang behavior or hindi manami ang family background. So, siyempre, sometimes, maski ano nato, no, ka-reach out sa ato ng mga kabataan, because mas napasulabi nila ang mga friends nila sa school, ti siyempre, nang sometimes ulihin na ang tanan, no, kung na-impluensyahan na sila sang malain, sang ilaman ng mga quote-unquote abyan nga na form, no? Nga hindi man na siya tani bully, pero galing kay bully ang iyang nga barkada, ti nadalahig siya, doon muna balahaw, no? So, which is hindi gid siya manami. So, as parents, it's our responsibility gid nga balanon kung sino ang social circle, no, sa mga kabataan naton. And syempre, along the way ma-supervise kita sa ila, no? Without being ano, a suffocating parent, no? Okay lang na, like for example, especially gid kung mga ara na sa higher grades, no, ara na sa high school ang aton ng mga kabataan, no? Always ginaton ni paintindi sa ilang nga gusto naton na i-keep track kung diin sila gakadto, no? Sinuupod nila, anong ginaubra nila, ano ang mga activities nila, whether online or face-to-face, no? Ang pag-monitor sa activities ng aton ng mga kabataan is not a violation of their privacy. As long as ginistoryahan nyo ina, no, may proper nga explanation along the part sa parents, mm-hmm. no, may responsibility, ginayon naton niya, kung may matabo, da karoon nga malain sa ila, sinong manabat, no? Siyempre, kung sasagwa na sa eskwelahan, most likely, kita as parents gid ang manabat sinadira. So hindi man nga do every 5 minutes ma-check agid, no, oy diin ka na, ganun ka na da, anuras ka mapuli, no, dira ka na lang puli na mga amuna, no, hindi man guro maglabot sa muna nga point, no, pero you set healthy ng supervision, no, sa imo nga mga kabataan para nga maging honest man sila sa paghambal and eventually bala kung nami, no, ang aton nga pag-supervise kag pag-monitor sa mga kabataan naton in a way nga hindi gid tama ka parang sakal na sakal sila. Mm-hmm. Mga kabata pa na ang nagauna lisensya. Mm-hmm. Like makadto kami gali sa amo ni ho, malantaw lang kami sini amo ni, mm-hmm. mga upod ko amo na. So kung kisa sila pa naga-initiate, no, lisensya sa aton kung mayo ang aton nga pag-monitor sa ila kag sa lugar hindi tama ka stricto, hindi tama ka ano bala nga ano gid nga do kulang na lang, no, nga ibukot mo sila sa balay na lang, mm-hmm. no, para hindi na sila maglakad, so hindi man manami, no. And of course lastly, we have to encourage our children, no, in pro social activities. No, I'm not sure if engaging in or ang upod, no, sang bata sa firing squad to ano tuman?
3: Firing range.
5: Is a good thing, no? But for a 14-year-old, dapat gina-explainan, ginasaya. Ay, bata ka pa, no? Siguro kung legal age ka na, amo na pagkadum sa firing range, do amo na balahaw. So,
3: idol ya ko nung iya nga tiya. So, kung idol yung iya tiya, may influence gidang tiya. Tudluan siya kung ano ang maayo nga pang ginawi, pamatasan, okay. Ang gusto nga mga buluhaton. Mam siya, no? Gamito ng influence sa kayuhan.
5: Yes. Oo. I think, important gid na. And you have to set boundaries. Hindi porke nga idol ya ka, ipa-engage mo siya sa mga activities nga maka-induce or maka-entice, no, sang something violent na behavior, mm-hmm. sa iya. Oo. So, instead of dalon mo siya sa mga lugar na nag-ano sang violence, get them involved in other pro-social activities like sports, mm-hmm. volunteer, arts, no, mga, mm-hmm. youth clubs, mama mo na bala, no? So, ang mga busy, kag-engaged nga mga kabataan, kag nga nagabatsyag sa sense of belonging, no, sa isa man ka positibo nga grupo, they are statistically much less, no, nga mag-engage sa criminal behavior. Kasi siyempre, ang pag-engage sa pro-social activities nga ini, makalesen man sang screen time mo, mm-hmm. sa aton yung mga kabataan. So nga dahil sa subo nga panahon, do kabudlay, nagid sila yung ipabuya bala sa cellphone,
3: mm-hmm.
5: or ipabuya sa computer, do amo na, no, sa mga gadgets nila. So it's a challenge gid, no, para sa aton nga mga parents and guardians nga i-involve sila sa mga activities, no, especially during summer.
3: Depende guro, ma'am, say dayon sa pagpaanad mo, no, sa mga halin bata, yes. bala nga no maanad sila nga may mga social activities sila,
5: yes.
3: than mga gadgets lang, no, so panaron mo sila nga gagagwa, may mga like engage sa sports kay pangita-gitaon man nila, hindi lang maanad, yes, exactly. sa dukdot sa cellphone.
5: Correct. Oo, exactly, no, pareho. example, kulang ang bata ko noon, ang bata ko mahilig muna siya sa gadgets.
3: Mm-hmm.
5: Pero siyempre, ang Iloy, ginabantayan gid no ang kung anong gina-download, kung anong ginagamit. Pero there are times gid siya nga nagapangayo gid siya yang gusto niya sang after school activities. Amo na nga naga-enroll kami sa taekwondo.
3: Mm-hmm.
5: Mga kagusto yan na wala gid kami yan na milit, wala gid kami ano na tapos siya gid na yan, sila actually no kung may resources man lang kamo pag kung may chance papilion niyo sila kung ano ang mga activities nga pwede nila sudlan. No, kahit siyempre, all the more nga gusto nila, the more nga mabuya na sila sa gadgets, ka-engage sila.
3: Kung may ginawilihan sila ng mga hampang.
5: Yes. Yes, exactly, no? So, nag-engage na sila sa amuna nga mga activities, no? So, again, para sa ito, yung mga ginikanan, no, ang panimalay, no, ang responsibility gid naton is tudluan ng aton yung mga kabataan sang core values gid sang empathy no kag respect sa authority kag sa mga kaidara nila no i-regulate nato ng ilang mga emotion, i-manage nato ng ilang kaakig pagi sa pag-validate no sa ilang mga nabatsyagan kag syempre i-value gid nato ng accountability no kag personal consequence kung ano man ang malain nga ginaubra nila, explain naton nga malain ina pero hindi naton sila outrightly gid pag akigan gid or pagpakahuyan, no, explain naton ana kung diin sila nagsala para mabalaan nila next time nga hindi na sila magliwat no sang ilang naubra. And of course para naman niya sa teachers no or sa school ang role yan nila ya is nagareinforce lang no kung ano ang behavior sulod sang panimalay ang ginaya ang una nga dalon sang bata. So by reinforcement we mean we teach academically no knowledge, socialization, community teamwork sa aton yung mga kabataan no kag nagahatag kita sang deadline sa school kag fair application of institutional rules no ang pagbantay sang mga kabataan no is both the responsibility of the teacher and the parent. Pero madepende na kung sa diin nga setting. No? Kung wala ya kabalo ang maestra, dapat ang parents ang mapabalo sa maestra nga may something nga malain nga nagakalatabo sa eskwelahan para sa una pa lang no, matapna na gid naton ang kumbaga ang mga ang possibility bala no nga magdalom no ang ilang ang mga nabatsyagan sa mas hindi naman nami violente kag agresibo na nga pamaagi.
3: Sige. With this, Ma'am Shai, madamo gid nga salamat sa tiyempo gin share ni moderi sa aton nga programa. Happy Sunday sa imo.
5: Yes, thank you so much, Mamagi, no, sa kahigayunan subong. And hopefully, para sa aton nga mga parents and guardians, may natunan kita sa subong nga Domingo about sa pagpadako no sang aton nga mga kabataan kagpagiya sa ila sa maayo no nga paminatasan. Thank you and happy Sunday gid sa aton tanan.
3: Nabatian si Dr. Shaira Marie Hobson Espinosa. Dugang ihibalo especially sa mga ginikanan, parents dira, guardians, especially kun ang mga kabataan nga ni ara lang sa ila guardians because ang ila parents ara for example sa luwasang pungsod sa malayo nga lugar nagatrabaho sila. So dapat gid no ang pagpadako sa bata, may mga tips sa ginhambal si Ma'am Shai nga pwede naton ma-apply, pwede naton magamit. Giya naton sa pagpadako sa ila para nga magiyahan sila sa husto nga banas, mapalayo sa risgo kag mangin mapalayo sa posibilidad nga mangin in conflict with the law sa ulihi. Pareho gid lamang sa mga kabataan nga na-report naton diri sa nagligan nga nagaulamid sa mga insidente sa like natabo sa Tacloban, sa Cavite and pinakauli diri sa Barotac Nuevo, Iloilo. Bali, Ma'am Shai, kainan, no, ang mga teachers sa eskwelahan, while sa maamuni nga pangidaron, ara sila sa, sa eskwelahan, mga estudyante sila. Pero ang disiplina sa ila, wala, hindi naton pag-isalig sa mga teachers. Nag-reinforce lang sila sa learning. Pero ang una nga classroom, kaguna nga manunudlo, nagalingid sa sulod sang panimalay. Kamo as parents, as guardians, sa sining mga kabataan. Anyway, ginatamyaw lang naton sa aton nga pagpangalagad subunga aga ang mga nagupod sa aton Amoroso Glenn, Tristan Wyatt Vigulay, Nene Zel Blanca, Daday Azun Pineda, Rosel Guia Pagumilya, kag sa iban pagid. Up next, istoryahan naton mga karadyoman sa aton nga Dental Health Alert. Paano bala matap na ang paghabok o kon pagbanog sang aton nga mga ngislo sang madasi? Naka-standby na sa piyak na linyang aton partner tag sa Kadomingo, dentist, orthodontist, aesthetics, implantologist, and PDA Iloilo member of the board, si Dr. Hermina Ballesta Gonzalez. Doc, mayong aga, welcome back dari sa ating nga programa.
6: Yes, mayong aga, Rajman Maggi, kag sa tanan-tanan nga sunod sa programa sa RMN.
3: Oo. Doc, subong aga, istoryahan natin. Kay actually, ang pagbanog sang

0: mga dental issues ang isa ka tao, no? So basi may nakastack na mga pagkaon nga nabili, no, sa idalom sang ilang ngitlo, no, pwede ni maghabok. Or basi, no, sa dental issues, basi may mga abscess ni ang ilang mga ngipon, no, may nana, bala, sa palibot sang ilang ngipon, no. Or basi na-fracture ang root, no, sang ngipon, nag-crack. So, and then nag-extend sa root banda. So amo na akong kaisa, no, nga naga-irritate, no, ang gums, or it might tungod wala siya ga-visit sa dentist, no, basi may periodontitis ng isa ka tawo, no, so may bacteria, may infection na siya, no, kag tungod nga kon may ari ang isa ka tawo sinisang periodontitis, no, amo nigid ang nagapaguba sa ngislo nato, no, and time will come, so pwede ni siya mag-lead sa tooth loss or bone loss. So amo na akong kaisa, no, amo ning ginahalinan niya. So or basi may mga plaque nga nag-build up, bala, nagpalatong patong na di, because magic ang brushing sa isa ka tawo, mga sticky nga layers ng bacteria sa aton nga ngipon, no. So amo na usually nagaka-cause ang cavities ka gum disease, no. So pwede man, no, nga may other nga ano nga mga may postiso ang isa ka tawo, no, may mga oral appliance sila, no, may postiso, may braces, no, because pwede ni siya mag-cause habok ang inyong ngislo, no, tungod sang plaque, no, nga nag-build up. So sa palibot sang bracket sa inyong wires, no, pwede ni siya magbanug ang inyong ngislo, no, kung wala monitoring, no, wala ka mo gabalik sa inyong ortho, no, mga postiso nga wala naga-fit properly, no, sa ngislo, no, naton. So amo na pong pwede siya, no, nga ma-irritate, no, kag maghabok ang gum sang ano ni sang aton nga ba, no. So pwede man, no, sa mga mag-cause siya may mga hormonal changes, no. So ang hormonal changes, no, pwede ni siya mag-apekto sa aton nga ngislo, no, halimbawa sa puberty, no, so nag-boost ni siya, no, sa mga kabataan ang ilang hormone levels. So nag-increase ang circulation sang dugo, no, sa ilang ngislo. Amo na akong kaisa, no, especially kung talagsa lang nag-toothbrush kag nag-floss. So amo na nag-develop, no, ang ginatawag naton dira nga puberty gingivitis, no, sa mga kabataan, no. So amo na nagahalabok man ang ilang mga ngislo, no. And pwede man, no, nga another cause, no, kung sa mga nagabusong, no, sa mga nagabusong, amo na akong kaisa nga nagahabok ang ilang ngislo, no, tungod sang grabe gini mag-circulate ang blood vessels, no, ang blood circulation sa ilang ngislo, no, tungod ang estrogen and progesterone nga level, so naga-increase, no, kung nagabusong isa ka tawo. So kung nagamenopause naman, so amo na, no, dako ang risgo nga makita mo sa imong ngipon, sa imong ngislo, no, may mga naghalabok ang ngislo mo kay tungod, no, nagadrop ang levels ng estrogen, no, sa tungod nga nagamenopause ikaw. So amo na kung kaisa, no, manubo man, no, ang pagcircular sang dugo, no, sa aton nga ngislo. Amo na nga very weak, no, so ang connective tissue sa aton nga gums dumapuswak ng kaisa ang dugo ko ni kapon mo lang do dumalupok na daang imong ngislo, no, because nagamenopause ang tao. So amo na may mga cause, no, or pwede, no, another cause, no, kung ang isa ka tao may medical conditions, no, especially kung may ara sayang ginasofre nga diabetes, no, or may ara sang oral infections pareho sang gingival stomatitis, no. So pwede man, no, nga may ara sang ginatawag naton nga fungal infection, or makita ta nga puti-puti na sa baba, mga tras o gum, bala. Oo. So amo na akong kaisa, and then may mga viral infection, no, ang isa ka tawo. So halimbawa may oral herpes sa or HIV, na amo na akong kaisa, no, pwede na because of may medical conditions nga ginasuffer sa katawo, no, so gahalabok ang mga ngislo, no. Ang iba na regimen magi because kulang gid man sila, no, sa vitamin C and vitamin D, no, may mga deficiencies, no. So amo na nag-apekto sa ngislo kay kag nagahalabok. So amo na akong kaisa, no, at least, no, may idea ang aton nga mga tag-alamati, no,
1: given sa mga ginpangambal mo, doc, paano na kung hindi bi sila dali-dali makakadto sa dentista, may mga home remedies bala sa ila gina suffer nga pag

0: manugsang ngislo sa
1: Yes,
0: mga
1: no,
0: na-mention.
1: ang
0: Ano mga
1: pinaka
0: pamaagi?
1: oo, ang pinakadasig ni no, even ara ka lang sa imo nga balay no, so may mga ara kita nga pinakadasig no nga home relief no, so pwede ikaw nga magano lang maskin ay cold compress lang, pwede na siya, so ano na siya paano na ubrahon. Pwede man, kuha ka sang ice, puso no, sa manipis nga tuwalya. So, pwede mo ibutang dira, no, banda sa gwa, no, sa imong guya, no, lapit gidira sa may naghabok. So, bali, mga 10 to 15 minutes lang gid, no. So, para at least, no, ini siya ma-reduce ang paghabok, no, sang imo da nga ngislo, no. So, pwede man, no, gina-recommend natin nga maglimog sila sang warm salt water. So, awa na, no, ginasulit-sulit ni natin permi. So, bali, tunga sa kutsarita nga, ano, nga asin, no, pagbibutang mo sa tubig, no, 8 ounce lang gid, no, sa baso. So, amo lang gid na. So, imugmog mo siya, mga 30 seconds gapo, no, tunga sa minuto sa pag mugmog mo sini kay gidupla mo siya. So, bali, himuon mo ni siya 3 times a day, no, para at least ma-minimize or ma-reduce ang paghabok, no, sa imong ngislo, no. And then pwede man, no, kondo do gusto mo gid nga maano kay because may pain ka na ba tiyagan, pwede man mag-inom ka sa mga anti-inflammatory nga mga pain relievers, no. So ginaallow mo na naton nga kaisa, no, para at least no makabulig nga makahagan-hagan, no, ang habo kag ang discomfort, no, sa isa ka pasyente, no. So luwas sina ready man magi, no, kon may madasig nga mga past relief abino para at least sa pasyente nga home remedies, no. So pwede man mga gentle hygiene, so dapat amo gining i-follow nila, no, so mabakal sila sang ang gamito nila ang toothbrush nga soft bristle, no, kag naga-floss gid sila, no, hinay-hinay, no, para makuha lang gid ang of course ang mga natrap nga mga pagkaon, no, tungod amo gid na ang usually nagapa-irritate sang ngislo, no, sang isa ka tawo. And then kung maka-afford gid, no, so gina-recommend ba natin ang mga antiseptic nga mga mouthwash, no, antiseptic rinse, no, pwede nga alcohol free lang, pwede sila kabakal sina, no, so para at least, no, mapatay ang mga bacteria nga nagapa-irritate sa inyong ngislo. So amo na, no, at least, no, may idea nga aton nga mga tagpalamati, no. But anyway, may mga natural nga mga soothing agents, no, nga ara lang sa aton palibot ng kaisa, no, mahitanom kita, no. So mga turmeric, di ba, lara juman magi, no. So bayara sila turmeric powder, no, pwede ni nila nga himuon nga paste, no, butangan ng gamay nga tubig, so nga daw mag daw mapilit-pilit na siya, then pwede nila i-apply ni, no, sa mga naghahabok nga ngislo, no. So pati ni raw nila mga 5 minutes lang, and then i-rinse manila, so okay na siya because ang natural nga anti-inflammatory amo na ang mabinipisyo mo kay tungod sa curcumin nga component sang turmeric na paste, no. Pwede man nga aloe vera, no, kung may ara ka mo sa inyo dira, no, may tanom ka mo, so pwede na siya i-apply diretso sa aton nga gums ang doga jelly, no.
0: Ang aloe
1: So
0: vera,
1: para
0: pwede, Doc? I-ano lang siya?
1: yes,
0: Daw
1: no,
0: i... Paano man
1: ikuha
0: i...
1: mo ang jelly na, so
0: Oo.
1: para at least, no, i-apply mo sa imong nga gums ang ngislo nga naghabok-habok, no, mapahagan-hagan ang irritation, no, kag ma-reduce ang paghabok ang nagaswell nga dumapuswak. Oh, pwede na siya, no. But anyway, no, kung halimbawa, no, mga more than 2 weeks na nga naghabok na siya abida, no, and then nagadugo pa siya, no,
0: Oo, kung
1: and
0: wala gid gyapon
1: masakit
0: na libyo
1: na,
0: bidok.
1: oo. So amo na, please, no, hindi na mag-isip kung ano pa. Kinahanglan lang gid, no, magkanto ka na sa dentista, no, for at least, no, ma-examine, no, kag basic kinahanglan gid deep cleaning, no. So amo na kung kaisa, no, ginaano naton gid, no, gina apahango pang aton nga tagpalamati, no, aton pasyente, para at least no mabalaan nila nga agid, no, nga kinanglan gid, no, nga may ara monitoring, because no, so ang pagtatap, no, ang aton nga ano kung kaisa ang treatment, so nagadepende ni sa cost, no, kay kung kaisa may mga issues, no, muna kung kaisa nga mga dental issues, no, so muna naghabok ang mga ngislo, no, muna kung kaisa, no, so nagarecommend man kita, no. So gahatagi kita antibiotics kung kinahanglanon gid, no, and introduce naton tudloan ta sila sang proper nga oral hygiene, no, kag tapos dapat gid may deep cleaning ini sila, no, deep dental cleaning, no. So kung kaisa amo na malain ang cleaning nagpatindo ka lang na may monitoring every 6 months, no? Lain man ini kung wala kagid, nakaagi patinlo. So that's why amo na ang resulta. Makita mo nga nagahulunga ang islo. Isa pisgaon mo lang may nagapuswak something, no? So sorry sa nagapamati nga mo niya. But anyway, this is matuod gid ni, no? So another treatment, no, kung kaisa, no, gina surgery na nato, no? So osseous surgery or bone surgery, no, so may ginakat kita sinada base amo nang cost, no, or base kinanglan mo na root canal, so amo na ko paisa or base gabuto na lang gid, no, so para ang mga treatment, no, para at least, no, ang mga abscess da sa ngipon, no, matreat dayo, no, at least wala na sa ano because abudlay gid, no, kon may ara nga mga irritations, no, nga nagakos dira kay tungod kung kaisa, no, magic ang brushing, so may mga pagkahaon na bilin, no, nag-insert, no, in between sa duwa ka ngipon. Try to observe, which is very painful kung kaisa, no, kung magkagat ka, and then diragit siya nagtuon, masakit siya, ma-irritate ang islo, and then makita mo, ay nga nagabok na ning islo, kumando, wala man isa to, no, and sometimes because of lifestyle, no, amo na kung kaisa nga, dapat gid, no, may mahangpan, no, sang aton nga tagpalamati nga dapat gid, no, paano ini ma-prevent. So ang pinaka-importante nga kadto kamo sa inyo dentista, no, every 6 months. So visit gid kamo and then nagapaklin, no. So amo na because kun wala kamo nagabalik, nagapatinlo, no. So amo na ambal ko nag-accumulate ang calcular deposit, no, ang mga from the plaque, no, mahimo siya nga daw tiga-tigaan, no. And then kung kaisa hindi mo na mabrasan maayo, hindi siya makuha every time you brush, no, you need to visit your dentist because need gina siya nga scale, no, so para at least, no, may deep nga cleaning, so amo na ang bako, and then dapat, no, naga-brush, naga-floss, no, siyang maayo, no, sa ngipon because kinahanglan gid nato, no, mag-toothbrush nga at least naka 2 minutes every time nga mag-toothbrush kita, kaltapos naga floss man kita, no, maskin once a day lang gid, no, and then nagakaon kita sa mga maayong mga pagkaon, mahumok, mabahaw, so amo na, no, so hindi pwede nga ano ni avoid ang mga sobra-sobra kainit nga mga pagkaon kag ilim noon kay pwede na siya magpa-irritate sang aton nga ngislo, so amo na, no, para ma-preventa ang nagahabok ng mga nislo, no? And of course, no, sa mga nagasigarilyo, kung pwede, no, mag-stop na sila or mag-quit na sila, no, sa mga tabako, ni mga iba nga pwede magpa-irritate, no, sa nislo because amugin na ang sobra kainit, no, sa sulod ng aton nga baba, pwede siya maghabok, no, ang aton nga nislo. So amugin na, no, usually, and sa mga kulang sa mga vitamins, no, may mga deficiencies, no, sa vitamins B complex, no, kag ano muna kung kaisa vitamin C, so dapat, no, may ara, no, kay tungod nga kulang kung kaisa ang aton nga recommended daily allowance sa aton nga table, ang mga pagkaon nga ginakaon naton, so need naton mag-supply, amo na nga dapat, no, may ara kita vitamin C, no, may supplement kita and the B complex, so usually, no, amo na ang pinaka-importante, no, kay because hindi na nila paghulato, no, ang mga risgo, no, kung hindi ma-treat ang mga naghahabok ng islo, no, kay pwede mag-worse, no, kay mag-cause ang amo na ang bulko infection or ginatawag nato nga periodontitis, no. So from gingivitis pa lang nahulog na sa periodontitis, so amo na may infection na basi matingala ka nga nagableed na ang imong ang islo kag masakit kung magkagat ka, hindi ka kausang maayo da eh. Or basi tumba na gid ang mga ngipon. That's one thing kanami gid kung maagapan, no, nga naka visit ka sa dentist mo and you will be advised kung anong nga kadapat, no, kag maalagaan mo because sa ng pinaka-importante. Budlay gid man magi magkaon kung may kasakit da, no, hindi ka kakaon maayo, no. Amo na, no, sa mga nagainom sang kopi nga sobra gid kainit, please, please, amo na, no, pabahawa lang, no, mga matiga nga mga sobra gigatiga, no, so pwede na siya ma-fracture ang nambal ko kagina basi ma-fracture, no, ang inyong crown and no, yes, no, mag-extend sa root, so muna delikado, no, muna kung kaisa gahabok ang inyong ang itlo, no, damo-damo ni ang dapat natong gid nga hangpon, so para at least, no, amo na abag ko nga ano ang cost, ano ang para matapna siya, no? Ano ang iyang treatment, so ano ang risgo, no? Amo na ginhambal ko na tanan para at least no kahango pa nga to ni tagpalamati. So amo na gid ang pinaka importante, visit your dentist. May routine dental visits, no, every 6 months kag magpatinlo gid sila, no, because ang pinaka importante ra man magi ang monitoring kay once nga malipat ka and then naga toothbrush ka, bi magic ang brushing mo, mahilig ka pa bi, no, sa mga mainit nga mga sabaw, mga pagkaon, nagasigarilyo ka pa, so amo na makita mo gid ang islo mo nga naghalabok, no, nga do nga nagabanog, no? Kung kaisa daw hindi ka nakausang, kaya gahunga-hunga na ng mga ngipon, no? Especially, no, sa mga nagasigarilyo. So, amo na, no? So, kung pwede, no, nga mag-quit na sila, no? Kaya because hindi siya maayo, no? Amo na ko kaisa. And, of course, no, amo na. So, kanami, no, kay may ara silang mga, at least, no, mahibalaan nga, amo na gali ang mga treatment, no, nga pwede, nga possible, kagmadasig, no. So, amo na, ara lang kung kaysa sa palibot naton, may ara kita aloe vera, may ara kita turmeric, so, pwede nga siya, maskin ara lang kita sa aton nga, ano, because, tandaan nila nga, let's say, ang malamig, amo na ang usually nga treatment sa dental, mga malamig, no? Pero ang mainit, ginabawal, kaya amo na siya ang gapa-irritate sa ngislo and lalong maghabok pagid, no? Amo na, tandaan nila after gabot sa mga kabataan, so usually, ano lang eh, ice cream, radyo man magi So, then tapos na, okay na, same with the adult, so that's why amo na, no, may cold compress, may ice, amo na ginatudlaan nato, hindi sila mapainit, something like that, no? So, which, amo na, because amo na ang ginahalin na, no? So, that's why, amo na, dapat tapnao na to, no? And at least, may idea, no? Especially sa mga malayo nga lugar, nga hindi tayo makakadto sa dental clinic, no? Malayo, gid, no? So, at least, may alternative, kabalo ka mo anong brown ninyo. So, at least, no? Kung nagasakit da, kung may ara ka mo nga nabatsyagan nga gamay-gamay nga sakit. So at least, no, pwede ka maglimog, no, sa amo na ang balko, malabaab na tubig, no, butangan yung asin. And ilimog lang gid, no, 30 seconds, no. Kay tama gid siya because ang salt is antibacterial man, makahelp man siya, no, sa aton nga ma-relieve ang pain, kag syempre, no, ang comfort mo, so okay gid siya, no, kay especially malayo pa sa dentist, no. So ang pinaka-importante gid nga at least may ara sila na balaan, no, kanabi man radyo man magi, no, at least, no, may ara kita nga dugang nga ihibalo, no, sa aton nga tagpalamati, no. So kabay nga damo sila sang na balaan, no, because nga especially sa mga ilang kabataan, no, ang may mga braces, no? So, amo na, please, no, inform your children, no? So, dapat may monitoring, no? So, may bracket nga, may time frame, no? Kung when sila magbalik sa dental clinic, hindi na paghulatun na may naghahabok-habok na mga ngislo nila or those nga may mga pasiso, nga halog, no? Please, amo gina, no? Kay pwede siya, no, nga magpa-irritate sa inyong nga ngislo. Amo na ginahalinan, nga nagahabok, no, nagabanog ang inyong nga ngislo, no. Especially kung kayo sa mga angaragngag nila, no, kay tungod halog, no. So, amo na, makita nila. So, okay? So, at least, no, I hope na maanugit, no, ma-apply sa aton nga tagpalamati, no, ang mga gin, ano na to, no, nga gin-relay sa inyo, yes, no, para at least, no, baka sila sang toothbrush na piliyo nila ang soft nga bristles.
0: Oo. Okay. Nagyahan sila sa bunga aga. Thank you, Doc, and happy Sunday sa imo.
1: Salamat, Gid. Radyo Man Magi. Kag happy Sunday too.
0: Nabatian si Dr. Hermina Ballesta Gonzalez. Ila ka mga home remedies para nga himuon ninyo in case nga nagabanog dira ang inyong ngislo. Ang inyong lasik. Cold compress, pwede, 10 to 15 minutes. Pwede man nga maglimog ang balidok sang warm salt water. Ito nga sa kutsara, ibutang sa ang asin sa tubig. Then, ilimog at least 3 times a day. Kung hindi gid makuha, pwede ka mo kainom sa mga anti-inflammatory pain relievers. Or kung hindi gid wala gid sang alibyo, bisita na ka mo sa inyong dentista. Madamo gid nga salamat sa mga nagupod sa aton nga pagpangalagad sa subong nga aga. Until next Sunday, standby na sa masunod nga programa diri sa DYRI RMN Iloilo. Sa ngalan sang serbisyo publiko, Akong inyo alagad, Rajuman Magi Eresuelo Malariado, kaginiong RMN Mental and Dental Health Alert.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Hinab ko alitian.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig ang aplema. Afford pa.
3: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang gabi?
4: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
5: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
6: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
4: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
7: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
8: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury, yung mga suking butika.
9: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
10: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Cellphone Plus Gold.
12: To see you, miss. May ara ako arthritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo kit ang akong arthritis.
11: Cellphone Plus Gold.
13: Mas pinalakas.
11: Pinagaling.
13: Pinahusay.
11: Cellphone Plus Gold.
14: Gold. Sa mga butika.
15: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Didto ka sa maayog yun magpaayo. Bio Jessic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Bio Jessic. Halong!
0: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Bio Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Samphone Gold, Coffee Mix.
18: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tilawan na kape. Kainigid siyang sabor sa Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
17: Samphone Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
19: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
17: Samphone Plus Gold.
20: Ako gali si Maya. Cyst ko sa ovary, 3cm na gali. Try ko gid inom ang Samphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
17: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas.
13: Pinagaling.
17: Pinahusay.
13: Samphone Plus Gold.
14: Sa mga butika.
21: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
22: Ano bala ko nung rason nga may dugo sa imuhig ko?
23: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas malapit sa imo nga ginaguan ang ato nga pagpamugin. Salamat git sa oportunidad nga ginahatag sa ato ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kag sa pag-provide man sa suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglanon naton para malikawan ang masakit and any other discomfort sa ato nga lawas.
21: Dr. Pinoy Squalene.

0: Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Wigaman Gold Coffee Mix.
2: Partner.
1: Gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Wigaman Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Wigaman Gold Coffee Mix.
2: Yara na sa mga butika.
3: Life extension, vitamin D3.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
5: May problema ka ba sa imong pagpamuhin?
6: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Vita D Plus Coffee Mix.
6: Vita D Plus Coffee Mix.
7: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
8: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
7: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
11: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
12: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
13: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
14: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
15: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
16: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
17: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
19: Puyat lahat dahil sa kabag ni baby?
20: That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Bas na kabag?
21: Rest time to the rescue.
22: Unilab quality yan.
20: Simetico is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Maayo ang lawas ang bata mo.
24: Sus, masakitan man ino.
25: At
24: ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap.
25: Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
22: Unilab quality yan.
17: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
27: Agay, nabugat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kaghilanat.
28: Ang diskarte sa ilonggo dira.
29: Rexio Forte!
30: Basta si banat sa abat!
31: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
22: Unilab quality yan.
31: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
32: D3 Bio!
33: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
32: D3 Bio!
34: Ang D3 Bio!
32: Yung may Visio!
34: Ang Visio!
32: Yung may D3!
34: Mga butika!
0: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
0: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
0: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
1: DTX 500!
0: Garantisado!
1: Epektibo!
0: Para mismo!
1: DTX 500!
0: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga ako irregular na regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
1: Magabuti ka.
0: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako galing si Ariel, nagkanto si Rite, isang nagligad, sikisaki, gidya katama. Tiyang ba siyang tiyo ko, tumar ko sa Mighty C, alkaline, vitamin C. 2 capsules, 3 times a day. Tatlo ka adlaw. Wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C!
1: Mabaka sa mga butika.
0: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3.
1: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
1: Yung may D3.
0: D3 Bio.
5: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka, bisan sobra na, tanan ginakaya.
6: Mayo na lang, may bag-o nga Rebicon, ang Strongman's Multivitamin.
7: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
6: Rebicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
22: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Rebicon. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rebicon Forte, may palagang lakas mo.
10: Gamay lang ang benta kagapon, dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
11: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
10: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
11: pwede pa. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
22: Yun nilang quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
28: Oras tatak alas 10:40.
32: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
34: ACS. Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
22: Unilab quality yan.
35: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Supple Plus Gold.
36: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold.
1: Mamakal sa mga butika.
0: Santon Plus Gold.
37: Sabat ka, ubo? Ubo? Ubo?
38: Unta tina. Tusiran Forte. Bulig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough. Kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat na ubo? Magtusiran. Tusiran.
0: Tusiran Forte.
22: Unilab quality yan.
8: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubong makulit? Just stop it.
0: Samphone Gold Coffee Mix.
39: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
1: Nanaka.
0: At gaganda ka pa.
40: Bakit RightMed ang binibili mo?
41: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
40: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
42: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
41: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
43: Kailangan Right Medicines, kailangan RightMed.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
42: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Man.
0: Santon Plus Gold.
44: Ako si Jovin, dubragid kataasang ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
0: Santon Plus Gold. At sa mga butika.
2: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom, wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
3: Ang iBerry mabagang sa mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
4: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
5: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: Ang oras tatak alas 10:43 sa aga.
14: Mr. Kag Mrs., why is expenses? Sobra bala ang gastos sa sweldo? Pamati ang programa nga gindisin niyo kung paano makakinot sa gasto kag mapanghandaan ang palabuton mo kag sang kabataan mo. Mr. Kag Mrs., why is expenses? A financial literacy program halad sang RMN Iloilo. Mr. Kag Mrs., why is expenses?
13: Maayong aga mga karadyuman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Mister.
15: God Mrs. Why is expenses?
13: Subong adlaw July 5, 2026. Kami inyo live nga makitaan kag babatian sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
15: Kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz.
13: Sa ngalan sang serbisyo publiko. Kami ang inyong mga alagad. Ako si Radyo Man Joylene Tamayo para Onda.
15: Kag Radyo Man Lineth Fernandez Silatriz.
13: Kay syempre Radyo Man Lineth, ipakilala naman nato ng aton nga kaupod tag sa kadomingo ang aton nga financial educator si Ma'am Bingbing Josue. Good morning, Ma'am Bing.
16: Good morning, Radyo Man Joylene. Good morning, Radyo Man Lineth. No, so sa liwat, ari kita diri sa studio. Kag sa kinaandan, kita ang maghatag sa inyo sa mga tips naman para makabulig sa aton nga finances kag sa aton nga pagpangabuhi.
13: Happy gid kami, ma'am, kay subong ari ka na dari sa amon tunga ni Radyo Man Lineth. Mas makaistoryahan na kita sa maayo, may kaangtanan sa aton nga mga mangin topiko subong aga. Nga aton iga halad, iga tanyag sa aton nga mga tagpalamati, Radyo Man Lineth.
15: Naidlaw man kita kay Ma'am Bing, kag kamo magbag-o lang ako. Reunited na kay kamo ni Ma'am Bing after pilaman sang episode.
16: Oo,
15: ulit sang panrun. Oo, kag sang last week ti araman si Ma'am Bing, pero wala di siya physically nakaupo sa aton kag subong ari naging siya makaupod na naton sa aton programa.
13: And with that, Ma'am Bing, kag Radyo Man Lineth, ang aton maging topiko subong aga, may kaangtanan sa pagpatubo sang wealth o kon manggad. Bisan nga magamay lang aton nga salary o kon sweldo. Pero antes sina, madamo sa nagasiling, Ma'am Bing, wala sa nagamanggaranon sa magamay nga sweldo. Bilang isa ka financial educator, ano imo paglantaw sina ma? Matuod ay han ina?
16: Wala gid ina sang kamatuoran, no? Nga ang bisan gamay ang imo sweldo, no? Nga hindi kaya pwede makabuild sang imo sining wealth, no? O kun sang imo sining manggad, no? Bisan wala ka gani sang income, no? Initially, no? Pero tikon ang imo may ara ka nga ginatawag nga growth mindset, no? Ipataason mo ang imo nga kapabilidad nga magkita, magka-income. So hindi imposible ang pag-angkon sang manggad, no? Pero ti ang una sina nga manggad nga aton nga dapat nga i-build isang aton nga self-gid. number one, gid ina nga manggan nato ng aton sininga kaugalingon, ang aton sininga mga ikasarang, ang aton sininga kapabilidad. So dira gid una matubo ang imo sininga manggan.
15: Kadamo gid na yam ang naghahambal sa nakaiti ko kaysa gani, mambal sila ang sweldo nila, hindi pa gani enough, ginakulang pa para sa ilang mga kinahanglanon sa pang-adlaw-adlaw, hindi gani ka sustainer sa kung ang sweldo abi 15-30, hindi gani ka palabot sa sunod nga sweldo. Paano bala mambing kung ikaw isa ka tawo nga may gamay lang nga income, paano mo bala ma-make sure nga kung hindi man masaktuhan, may arapas ang sobra sa imong sweldo?
16: So common ina no sa aton sining nga mga kauturan, no, kadamuan sang aton nga makauturan amo na ang pagpananaw, no, nga ti gamay ang akon nga income, indi gid ini makasarang sa akon nga kinanglan o kun kinanglanon sang akon sini nga pamilya, no, kay ti especially sa subong nagtaas ang presyo sa mga balaklon, ang mga services, no. So tanan-tanan na lang nagtalaas, no, ang akon income na lang ang wala, no. So mga amo sa sina, no, pero ti magambal ka nga indi ka makasarang, ti dira gid na indi ka makasarang, no. Pero kung may ara ka nga mindset, kung ang ara sa imo nga kaugalingon nga, masarangan ko ni, himuon ko ang tanan nga paagi para masarangan ko ini. Paano ko bala masarangan ini? No? So, syempre, ang una mo, ano, paano ko maka-increase ang akon sini nga cash flow? No? Remember, ang ato nga cash flow is, makaangkod kita sa pagtaas sa ato sini nga cash flow kung nagakinot kita, kag kun may ara kita nga iban nga income, no, or side hustle, no, nga kun employee ka, so mas maayo nga may ara ka, or mas maayo gid nga may ara ka nga side hustle or other source of income nga pwede na imo maangkon sa paggamit sang imo nga extra time, no. So mahambal ka nga, ay wala na kuya sang time sang amo sa sina, no, busy na ako sa work, no. The fact na naghambal ka nga wala ka na sang time, ti wala ka na gidya sang time, no, hindi lang na nga find time but make time, no, make time pangit ano kagidya nga iano mo gid nang i-priority mo gid ina, no, nga let's say ang pag-manage sang imo sana time importante gid ina, no, nga every time, no, nga extra nimo, no, magamit mo ina para maka-increase ka sa imong cash flow. Ano bala ng mga negosyo ang pwede ako, no? Let's say kung wala ka pa naisip, no, so paano ko ini nga makaangkon? So learn ka gid ang extra time mo ina, learn ka, no, paano ko bala nga ma-increase ang akon sini nga kapasidad, ang akon nga mag-level up ako sang akon nga skills. Paano ko bala nga makaangkon sang panibag-o nga skills nga pwede ko ina magamit sa akon side hustle, no. Ano bala, so i-learn mo ano bala ang mga kinanglanon sa subong, ang mga pwede ko nga mahimo nga side hustle nga hindi ko kinanglan ang dako nga kwarta, or hindi ko kinanglan ang capital, no, ang akon nga serbisyo lang, no, ang pwede ko nga magamit sa sina, no. So may mga paagi, so kinanglan positibo ka, hindi ka magambal nga hindi. Kaya the fact na ginhampal mo na gin nga hindi, sa subconscious mo nga ngara ka nga hindi, na nag-limit ka na sa emotion nga self, sa emotion nga ikasarang.
15: Mindsetting. Ang yes. Paano mo iset ang imo nga pagunahuna nga masarangan mo mambing ang munakuan mo ng imo nga luyag ubrahon nga magsugod ka sang imo nga source of income. Duwa ang ginambal mo ma'am ang pagkinot kag pagdugang sang source of income agud nga mag-increase ang cash flow. Nasiling mo na ang pagkinot nga usaron nato ng aton nga extra time o make time para nga maka ako nang namin ko ang imo nga other source of income paagi sa pag-make time nga maka maobra mo ina sa mo nga tion. Kadto naman kita ma'am sa pagkinot. Paano mo mahimo nga makakinot bisan nga magamay ang imo lang niya nga salary o konsweldo?
16: Yes, no. So ang puno gid sa namba naton no ang mindset gid, no. So kung naga-decide ka, no, siyempre sa decision mo ina, no, mag-decide ka nga kinahanglan nga mag-build ako sang wealth. No, of course unahon ko anay kay ti may mga may mga ginabayaran nga utang, no, kay ti amo na ang ano mo ang balakid kung kumbaga, no, paano ako pa mag-business kay ti kadamo pagani sang ako nga mga obligasyon. Do na overwhelmed ka sa mga obligasyon, sa mga gastos nga mo na, no. Pero kung may ara ka nga nag-decide ka mangin positibo ka, committed ka, no, nga maakaangkon ako sang disiplina, no? Ano bala ang dapat kung nga habits everyday, no? Para makadevelop ako sang sina, no? Nga, that will lead me sa amo sina nga goal, nga maka-increase ang cash flow, makapamayad utang, may emergency fund, kag kun kinahanglan ang akon nga side hustle, nagakinanglan sang capital, to syempre ginambal nato nga start small, no? Maka ano kasi sina nga ti amo lang ni anay sa imong pagplano, amo ini ang akon nga goal sa akon nga pag-increase ang cash flow, amo ning akon nga kinanglan nga goal para mag-start sang akon sini nga business, or kinanglan ko ini para mag-increase ang akon nga skills or mag-learn sang panibag-o nga skills, no? So amo sa sina, no, sa mangin ano ka lang, no, mangin positibo ka. So sa mindset, nag-start gid ina sa mindset, no? Kag ina, no, by ang pag-angkon sang sina, no, sang cash flow nato, no, maka-develop ka sang disiplina, sang habit, that is also transforming yourself, no? So sa journey mo nga ina sa imo sini nga goal, no, sa amat-amat ma-transform mo ang imo nga self, mo be a better person every day, no? So muna dira nagasulod naman ang aton nga growth mindset, no? So ano mo ang imo sini nga goal? So mangin klaro ina, no? Ang ini nga goal, ano bala ang dapat ko nga imon? Ano ang mga do's and don'ts ko para ma-achieve ko ang ina nga goal? So ang mga don'ts ko, paiway anay, hindi ako magpatentar sa akon sini nga mga tarana sa akon sini nga mga friends, no? Ang akon sini nga mga family, no? Ilimitahan ko anay ang paghatag sang bulig kay nagakinanglan ako nga i-build ang ako nga self, mag-start ako sa ako nga business ka muna. Kahit eventually, no, isa man nina sa imo nga goal, nga makabulig kapag mas madamo pagid ang imo nga mabuligan. So, hindi ba lang, nga, hindi lang through pa utang, no? Or hindi lang through nga bulig nga financially, but makabulig kay sa ila in other ways, nga mabuligan man nila ang ila nga self, nga mapaayo ang ila sini nga finances.
15: So, ga-start gitanan, ma'am, sa mindsetting. Dapat, bisan na gamay lang imo income, hindi mo pagpanumdumon dayon nga, ay, hindi na ko niya ka-save, kaya gamay mo lang ako yung income. So, dapat, bisan na gamay lang imo nga earn, importante ga-earn ikaw, panumdumon, mas maglantaw na lang ikaw sa brighter side, kung ano pa ang mahimo mo, agad mas mapasaniyog, mas mapadamo pagid ang imo nga mga sources of income. Na-mention mo ni Kaina, ma'am, about sa utang. Ang tendency kung ikaw ang isa ka tao nga may limited source o kung low income lang, ang tendency kung may mga emergency o kung may mga gulpi lang ang mga events, ang tendency mangutang gid ikaw kahit wala ka gana isang kuwaan sang income. Tapos kung nakatapos ang isa ka event, may masunod naman yung emergency, ang tendency naman mangutang kapag idliwat, gasampaw-sampaw lang ang utang kahit wala ka man sang kuwaan sang i-depende ka lang sa imong income. Paano bala, ma'am Bing, kung ikaw isa ka low income earner, paano naton malikawan ang pagpangutang?
16: Yes, no. So ti amo gid ina ang kalabanan nga sitwasyon, no. Kun ang kwarta ang problema, solusyon is pangutang, no. So amo ta kag ina ginahambal gani naton nga mag-increase kita sang cash flow by saving, no. Nga kun ara gid na ang do's and don'ts mo, no, sa imo sini nga dapat kay himuon. So ano ang mga do's mo? Track your expenses, make a budget, live within that live below your means, live within that budget. Nga every sa imo nga pag-budget, may ara ka nga goal nga for this week, kinanglan makasave ako sang sinino. Kay ang mas savings ko, let's say 1,000, din ina makadto sa pag-build ko, hindi lang sa akon sining amat-amat bayad utang, but maka-build sang emergency fund, no? So i-check mo nga anga nagpangutang ako tungod nga wala ko na preparahan ang mga emergencies nga ina, no? So very important ang emergency fund. So kinahanglan, no, kay ti nabutang, kay i-check mo gid nga anga ara ka sa amuna nga sitwasyon, no, nga wala ka emergency fund, nga anga kadamo ka sang credit card, no, nga anga kaka-stress ka every time nga magabot sang sweldo, may due date, may due na, tanan na lang nga due date, nagalikaw ka, no, nagalingin ang imo nga ulo kung paano mo matunga-tunga, no, ang imo sini nga sweldo, nga ti in the first place may ara nga instant nga deduction, no, so pila na lang ang imo nga take home pay. So very stressful. So i-check mo nga nga nakalabot ka sa amon nga sitwasyon. Number one, check your lifestyle. Ano ba lang imo nga lifestyle? Oh, di ba? Ang imo nga mga friends, no, permi lang nagagimik, no, magtara na, maghambal nga wala kundi kwarta, mambal sila nga ako lang anay bahala, no? Pahulang munta ka.
13: Pero balayran mo
16: gid. Yes, balayran mo gid ina. Yeah, no? Or di lang anay may credit card man ako, no? So syempre credit card na hindi ka mo makabayad. So nagasampaw man na ang interest, no? Until nga hindi mo na kaya, stress ka na, no? So pag-abot sang emergency, so mangutang ka naman, no? To the point nga hindi ka na pwede nga mag-utang, mag-loan sa GSIS, sa SSS, no? Mm-hmm. So diin ka na mga personal loan sa mga lending institutions nga kadako na iya sang mga ano niya, no? Sang interest niya kung mga private nga mga lending ano ina, mm-hmm, no? So and then kung wala na gid, so ti last recourse maano 5-6, no? Mm-hmm. So ti daw ano bala, no? Nga kabuhat sa sina. Yes, oo, no, kay ang mga pautang nga mahapos na i-acquire nga instant dako gid ina ang iyang interest, mm-hmm, no? So very important ang emergency fund, no? So baka build ka sang emergency fund mo. So muna decision ka, make it as a goal, ano ang mga do's and don'ts mo nga mahimo nimo kag indi mo dapat himuon para ma-achieve mo ang imong goal nga ina nga maka-increase ka sang cash flow, maka-keynote ka, may other source of income ka, amat-amat ka makapabayad sang utang, maka-build ka sang imo sining emergency fund. Kun ikaw breadwinner sang family, na check nimo ang inyo sining lifestyle, itudlo sa tanan, hindi lang ikaw ang dapat mag-decide, no? Every member sang family mag-decide nga mag-keynote. Kung nakitaan nga amuni ang potential nga business nga mga inside hustle sang family, every member sang family kinahanglan may contribution sa sina nga business, no? Kay ti para ina sa ikaayo sang bilog nga pamilya.
13: Mm-mm. Importante gid ina ma'am nga hindi lang isa ang nagatinguha nga matibong ang pagpangabuhi isang pamilya kundi ang bugos gid nga family, ang mga tanan nga miyembro sang pamilya. In other words, ti kung kinahanglan ina ma'am Bing ang teamwork sa isa ka pamilya, paano naton ma-reduce ang mga unnecessary expenses nga hindi lang sinanay kag si tatay nga ubra kundi pati man ang kabataan.
16: Yes, no, so sa pagtililipon sang family, no, especially sa tion sang pagkaon, no, ipaiway anay ang mga gadget, no. Take that abi, no, nga while nagakaon, syempre pasalamat sa mga grasya sang Ginoo, no. And then pwede niyo maistoryahan kung ano pa bala ang pwede ninyo nga mahimo as a family, no? Ang every member sang family nga makaintindi, no? Makahibalo kung ano bala ang ginatawag nga mga responsibilidad, no? Nga ang kinanglan mag-contribute sa pag-keynote, no? Maintindihan nila nga ay ang bata nga hindi, no, while bata pa lang sa elementary, hindi mo kinanglan nga magdala sang kwarta, no, nga magpabalon ka isa ka gatos, no, every day, no, or 50 manda, no, pabalon ka kung anong kinanglan niya lang, no, lunch, no, so pwede na ina, no, kung ano nga mga healthy nga mga pagkaon nga pangbaon niya nga hindi na siya magbakal dira, no, kag ipaintindi nga amuni ang ato nga sitwasyon, mas healthy ini nga pagkaon, kinanglan nato mag-keynote para nga makapamayag kita utang kati ang ano sa sinadira man is nagapakadto na sa high school, mm-hmm, o di ba ang magulang or nagapakadto na sa college, so dapat nga mapreparahan ina para maiwasan ang aton sininga utang. Kinanglan nato nga magnegosyo o hindi. So dira pa lang adaan, no, matrain mo na ang bata, no, sa pag-keynote, no, kung paano bala ang pag-income, no, paano bala ang pag-earn sang money nga hindi ina mahapos kundi mapangabudlayan, no, ang kwarta wala na nga ginahatag lang, no, but ginapangabudlayan, no. So dira pa lang sa growth sang bata nga ina matudluan nimo and you as parents, kinanglan role model ka mo. No, kay kung kaisa, we tend to be ang ibanda nga madakugin man ang income, no? Pero ti damo man ang utang. So may lifestyle nga gina-maintain nga amuni, no? So ang bata, thinking nga, ay, makasarang ini si mami, kag si daddy, si mama, papa, nanay, tatay, na, aki, nakita kong ako nga friend, nga may cellphone nga
13: mahal.
16: Mahal, no? So, kinanglan, may amuma ko si D, no? ang bulong bala sang bata nga sa amon bala ka friends ako lang ang wala sang amo sini. Gamo amo na bala.
13: May FOMO.
16: Oo, may amo na. No, so ti madalaya gid ina, no, pero kun ang bata nakaintindi no nga amo lang kita sini, we need to be ano, simple lang kita, no, hindi ka magkahisa sa imo sini nga mga friends, no, kay ti damo na sila ya kwarta, kiti kitaya, naga-prepare kita sang imo nga pag-eskwela sa pila ka adlaw o ano ang gusto nimo sa pila ka adlaw, gusto mo magdokto, kinanglan makaya naton ina, no? Mm-hmm. So kun dira pa lang ginaano mo, ginamold mo ang isip sang bata, no? So maka-develop man nina sila sang tama nga mindset, mm-hmm. no? Kagang tama nga mindset kinanglan mahalin ina sa imo as parent, kay ti ehemplo kagani sa inyo sini nga pamilya.
15: Mm-hmm. Dapat temprano pa lang mas maayo kun mas temprano nga matudluan sila mambing sang mga butang kun paano sila makatipid kag hindi lang gani dapat nga verbal mo ang communication. Yes. Dapat may application gid ginapa-practice sila mismo kun paano magtipid kay tilain gid ang feeling kun ikaw ang gasulod sang mga coins da sa imo alkansiya kag sa nahambal mo na gani nga importante ang pagiya, pagpahangop sang mga ginikanan naton kay iban gani bisan ng mga well-off na family mambing ang ilang mga kabataan kanami isang pagpadako nila balagi na painsindi kahit ang kwarta hindi man na lifetime nga aaral ang mga ginikanan naton mas maayo na nga bata pa lang na train na sila kung ano ka importante kung ano ka budlay ang pag-earn sang kwarta mambing.
16: Yes, tama again. Pero ko na ako mga seaman, no? Mga sa OFW, no? Di ba lang pagtanaw sang kalabanan kanatong gid sa aton, no? Labanan sa publiko nga kung OFW gani, dako ang income. Hindi bala, no? So kung dako ang income, kung ang kabataan, dako ang income, may dako nga balay, may salakyan. Pero ti una na mga utang na. No? What if kung mag-abot ang emerhensya, no? So, ano na, no? Kung kaisa, no? Like sang pandemic, no? Hindi bala? Damo ang nabalalik ng mga salakyan, no? Tungod nga dulaan sang income, no? So, muna hindi natin mapabugal ang aton nga dako nga income, no? So, kinaanglan ma-invest ina, ma-learn natin kung paano mag-work hard ang money for us, no? So, that is also one way, no? Importante ina sa pag- build sang aton sini nga wealth.
13: Importante gid man ma'am kay madamo sang kabataan subong amo nang sitwasyon kay feeling nila ang ginikanan makasarang kay abroad, manami ang obra, pero wala sila makahibalo sang matuod nga sitwasyon, financial situation sang ila ginikanan. Wala man biga panugid ang ginikanan kun damo sila utang o kung may utang ang ilang utang ang ila balay, ang ilang salakyan or whatever. Kasi ang mindset man niya sa ginikanan, hindi nila gusto nga ipasa sa kabataan ang libog sa amo sa nga mga butang. Pero importante gali nga mahibaloan nila ina para nga maka-adjust man sila sa ilang mga activities, sa ilang mga the way sila nga magasto sa ginahatag sa ilang kwarta mambing. So ang isa sa mga rason sina ma'am nga ang kabataan naton subong wala man makaibalo ko anong needs and wants. Hindi nila man distinguish. So paano naton ipahangop bilang ginikanan mambing ko ano lang importante nga maangkon sang ilang mga kabataan.
16: Yes, no? So tama ginida, no, very basic ina, no, nga dapat maintindihan naton kag itudlo naton sang kabataan, no, ang klaro nga definition sang needs and wants, no. Syempre ang needs is ano ina, no, hindi kita mabuhi, no, kinanglan naton ina nga mag-survive, no. Ang wants is ang gusto lang ina naton, no. But there are times tungod sa subong nga sitwasyon nga panahon, no, kadamo na sa nadugangan na ang mga needs sa mga tawo, no. Of course sa subong, no, essential, no. Siyempre, may essential ina para nga mag-grow kita kag mag-ano man kita ang mga gadgets nga ini, but hindi naton nga kun anong kinanglan, amo lang gid na, no. Gadgets, no, kahit nasa ano na kita, no?
13: Internet
16: na kita, kinanglan na gid man na. Pero kung ano ang need, amo lang na, no? Hindi nga every time nga may magwa nga bago nga model, hala, dito ka man, mapila ka man dito, para nga ti makita do, ano ba lang nga ara ka, nagahulat ka, nga magwa na, i-launch ang muna nga bago nga model, sang sikat nga cellphone, o, di ba? Pero ti utang man na gyapon, no? Pila na katuig nga imo nga kalta sa imo sining sweldo, no? So ti amo na bala na hindi mo ma ano ini no nga once ka lang tanan, no, nga i ano mo. So Para mag-increase ang emosyon niya crash flow, i-eliminate kid anay ang or buhinan ang mga wants. Mm. Kung may ginabayaran, so ano gid anay no? Wala gid anay wants. Yes, pwede ka maka-goal at sure a reward no? Muna reward for ano abi nga na-reach ninyo isini nga goal for that week abi or for the whole month. Na istorya ninyo nga sa family, kinanglan nga makaano kita, no? Maka-increase kita sang atong nga income, nga let's say 3,000, mm-hmm. no? So, celebrate ang small wins ninyo, no? Kay that will inspire you more, no? Kung gina-monitor ninyo ang inyo sininga progress, mm-hmm. no?
13: Problema, nabikay kang kaisa, ma'am. Wala man sang na-achieve. Pero gamit
16: okay, celebrate. Okay, celebration.
13: So hindi sa ilaya hindi applicable ang hindi dapat nga amo na dapat gid ya nga may achievement ka nga importante nga naga-add sa imo goal hindi nga because lang nga may wala irrelevant ka nga na obra ma paanhan mo ng lawas mo
16: yan,
13: pa tagaan mo naman sang reward ang lawas mo
16: sobra ang reward nga ano lang no ang iya sininga ano bala no ang iya nga amo na bala delayed gratification nga ginatawag no nga reward mo ang imong self sa mas ano man mas valuable hindi ka ma-reward ka sa imong self nga sa ano ka lang no nag ano ka nag fine dining ka o ti wala pag the next day wala na no
13: nag fine dining ka kay naka-save ka pero aga save mo gin fine dining
16: gin fine dining oh real so mind setting ati kinanglan may goal ka no ano bala ang dapat mo imuon para i-achieve ang imong mga goal dapat ma-visualize mo ang imong goal kag hindi lang

0: focus ka sa imo sini nga goal, amo ning ako nimuon. So klaro ang imo do's and don'ts nga ina para ma-achieve mo ang imo nga mga urgent goal, medium term goal kag ang imo nga long term goal, mm-hmm. no? And in that process, no, maano nimo, no, makita nimo ang transformation sang imo nga self, no? Kay ti nag-amat-amat na change ang imo sini nga mindset, may mga habits ka na, no? May disiplina ka na, no? Kag eventually, no, ma-accumulate nang na ang imo nga mga kadalag-an kung baga sa imo sini nga mga goals.
1: Mm-hmm. In case, ma'am, madamo ang gaka-fail dayon kay do gusto gid nila ang malabot dayon ang ilang gid nga main goal, ang big goals gid nila dayon nga hambal mo gani dapat mag-start anay sa mga sub goals na mga small goals mo anay kay ti ano ka na mo considering low na ganing imo income, mag-goal ka na gid dayon nga makabakal balay, makabakal sa lakyan,
0: do hindi man
1: frustrate ka dayon kay hindi mo malabot kay ti hindi gid man siya possible pa kay dapat mag-start ka anay sa imo nga mga small goals lang. Kung may nagapamati sa atin subong mambing, for sure mga damo na nina ka-realize nga eh oo daw gamay lang gid man ang akon nga income, ano ay han ang pwede ko mahimo para ma-increase pagid ang akon nga income, ano ay han ang mga pwede mambing nga manegosyohan nila or anong mga butang nga pwede nila himuon agad madugangan ng ilang source of income.
0: Yes, no, so ang ano gid ra ang imo sini is increase mo ang imo sini nga kapasidad, no, nga maka-increase ka sang imo sini nga income. So imo nga capacity gid, no, imo na capacity to earn more income, amo na ang i-focus ka dira, no, i-level up mo dira, no. So of course, manage yourself, manage your time, develop the right the right mindset, no. Ano bala ang mga habits nga dapat mo nga i ano no nga ihimuon, no? Of course, other than learning, no, amo na, no, may dapat may ara ka nga growth mindset, no. Ang imo sini nga mga spare time dira sa growth mindset mo nga ina, and then take action. Whatever you learn, no, take action ka dira, no. So ano bala ang imo nga mga plano, paano mo ma-realize ang ina nga mga plano nimo, no? So number one is of course, no, i-ano mo gid ang imo nga potential, no, ang imo nga capacity to earn, no, ang imo nga to earn more, no. So syempre adding value sa imo nga ano, no, nga as a person, ang imo mga skills, no, even imo nga mga pananawan, no, ang imo nga mga even ang imo nga emotional quotient kang ginatawag, no, ang imo nga social quotient, no, network with other people nga maka-learn ka from them, no. Sino bala ang mga coaches nga pwede nga magbulig sa imo, no? Ano bala ang mga agencies ng government nga pwede kada nga pwede mo matap ang ina nga mga agencies, no, or makakadto ka dira kun ano bala ang ilang nga mga programs and projects nga pwede mo ma-take advantage, nga pwede mo magamit nga makabulig sa imo, no, para ka nga maka-increase ang imo cash flow, no, and then amat-amat mo achieve ang imo nga mga financial goals, and syempre no, pinaka goal is pinaka long term goal naton is to build wealth, mm-hmm. no, kag when you are a family, no, kinanglan nga ano gid na, no, bilog nga pamilya, hindi lang ikaw as a breadwinner, hindi lang kamo as a couple, but bilog nga pamilya, no, ang goal ninyo, may of course may ang kada isa may mga personal goals, but may ara kamo nga buo nga goal as a family.
2: Mm-mm. Importante na ma'am ang seeking new opportunities. Mm. Damo gihapon sa mga oportunidad nga pwede kita maka-earn, especially online sa subong nga, yes, panahon. May mga gina-offer online nga mga legit man nga trabaho, although mat-amat gamay lang ang income man, pero makadugang man sa imo nga mga galastusan o kung ang imo nga ma-earn para sa imo nga mga expenses. Example sina ang content creation. Pisa mo lang sila sa gagmay ng mga income,
0: yes,
2: pero eventually, right, nagadako kung sige-sige ang ilang nga pag-ubra sa mga content. Especially kung educational ina ang mga content, ma'am, being not just entertainment. Kay may magluwas sa nag-help ka sa lawas mo, sa kagalingon mo, sa family mo, kay nag-earn ka dira, makabulig ka man sa iban,
0: yes,
2: makatuon man sa kung ano ang imo gina-share dira.
0: Tama, mm-hmm.
2: Isa dira ang mga nag-explore sa mga amusin na ang mga chances or opportunities is mambi, yung mga fresh graduates.
0: Yes.
2: Sa kaiti bago silang mga nakaluwas sa malawig na journey sa eskolahan, gusto nila sa mga opportunities nga magluwas sa makatuon sila sa bagong mga experiences and knowledge sa guwa sa university. May

0: income. So paano ano na anong atano panugyan sa ilang mambi nga hindi sila mahulog sa mga debt debt trap sa mga sala o kon sala bala nga paggamit sang ila kinataan ma'am. Kag bisan gamay lang ilang nga income may pagtubo sa financially, emotionally, kag sa kabilugan nila nga pagkatao, Ma'am Bing.
1: Yes, no? So tama gid dok but na mention niyo about opportunities, no? But remember ko na in nag-graduate ka, no? Bago ka nag-graduate, no, you can learn more para kay ti the more skills you will have, no? May other may na improve mo ang current mga skills, naglearn ka more skills, no, meaning mas nagadamo pagid nga opportunities para sa imo, no, nga kay ti nag level up ka sa imo sining mga skills, amo ni ang mga job opportunities or mga business opportunities nga ini akma ni sa akon nga gina nga mga skills sa subong, no. No, yes, no, amo na nga importante ang financial literacy nga before pa man nga mag-income ang isa ka tawo, kinanglan maka-learn na siya about proper financial management, no? Nga ang isa ka tawo, no, nga amo na gani, no, hindi bala ginambal naton nga ang financial literacy should start sa puluyan, na susunod sang balay, nga ang basic nga saving, no, maka-start kita sa simple nga pag-alkansya, no? Sa pag sa pag-train sang bata, no, nga about sa saving, about importance sang money, no, kung ano ang mahimo sang money as a tool sa pangkabilugan natin nga pagpangabuhi, no, kung ma-instill ina sa bata, no, kag kung ano ka-importante, no, ang entrepreneurship, ano ang mabulig sang employment, no, sa imo sining nga knowledge, ma-improve ang imo knowledge, no, kag nga makabulig eventually sa imo sining nga business, no. So kung may ara sina ang bata sang mindset, no, so mangin ano ina, no, mangin pala agyan siya nga mangin successful, no, hindi lang sa iya nga career kundi sa iya sa business but also as a person, no, kay dira kun na notice nimo ang mga very successful nga mga tawo nga mga entrepreneurs sa may ara sina nga mga may ara ang ilang nga constant kapag bulig sa mga ang ginatawag natin nga social responsibility, no, so may ara sila nga mga may mga schools nga ginaput up, no, bulig home for the aged something muna, no, so dira pagid nga naga transform pagid ang isa ka tawo, no, while gina goal niya kay ti dira ang humility ang pagano sa nga hindi ba lang nga magpaano lang nga yes manggaranon ako amo nang tanan, no, pero usually ang mga magahod nga mga manggaranon nga ginahambal nga pang show off lang nga mga ano, pero ang truly wealthy people wala sa nagaamo sa sina, no. Ang ginapabugal nila maybe ang ilang whatever nga nabulig dito nga nakatransform sila sa kabuhi sa mga tao, no. So kun may ina, no, sa amo pa lang sa pag-eskwela pa lang, no, nadala na ina ang tama nga mindset, no, ang tama nga pag-manage ang finances nga ti amo ni gali kabudlay ang mag-income, no. So kinahanglan ma-manage ko ini mayo nga hindi lang ako nga gastos-gastos. Every peso nga ma-earn ko kinahanglan may makadtuan ini para sa akon sini nga future goals, sa akon sini nga kun ano pa man, no, nga imo nga mga financial goals.
2: Speaking of mga bag-o graduates, Ma'am Kitty, very timely gid na subong kay bag-o lang natapos sa mga graduations sa college ang last week lang kag sa mga sini pa nga mga first second week sang July damo pa ni sang palaabutan nga graduation sa mga private schools. Kung meron ka na sang ubra, kung halin, bago ka lang gaya dito, tapos naka-ubra ka, ang tendency, hindi ka man yapon makasave, kay ang ginauna mo, heal ang word, gina-heal ang inner child. Ang mga wala mo na bakal, or ang mga, hindi man sang mga gin-deprive sa imo sang bata, pero ang mga wala mo na bakal sang college, kahit hindi ka kapagusto, kahit gasali ka lang sa imo ginikanan, kahit meron ka na kaugalingon ng income, gusto mo ano, yung mabakal na na.
0: Hindi niya based on experience.
2: Hindi ba rin?
1: Huwag mo, no, no, mo na madundumam ang delayed gratification kayo natawag.
2: Hindi, ano ka ako na nigil istorya?
0: Ano na yun? Ano
2: yung pero for sure, damo ni na ka-relate, Mom Bing, kay ti damo man nga after graduation, mayara na sa mga na-secure yung obra or samtang gani nga ga-eskwela pa sila, mayara na sa ginapaabot silang ulubrahan. Asta balasan, Mom Bing, dapat natin i-heal ang atin inner child kag san o kun ikaw isa ka graduate san o balat kita dapat mag-start sa pag-save.
1: Mm. So, depende na sa imo kung paano mahil ang
0: imo. Depende, guro ko sa nung tapos ang imo mga brain development.
1: Brain development. Yes. So, pwede mo din na nung may, ano kasi ginatawag nga, mag-heal kasi ang imo, the way ginayin ang sulod niya sa amon, sa mga tiyempo.
0: Ang inner child.
2: Sa mga Gen Z na ba?
1: Yan sa una, ano, pag-graduate mo, kinanglan maka-income ako, kaya mabuligan ko nga ako.
0: Wala na healing process.
1: Wala sa mga inner child.
2: Wala sa inyo, dapat makabulig.
1: Oo, no? Pero ti amo na iya susubong ang panahon, no? Pero ti amo na gani ko na kung may ara ka nga, ano ba lang. So, depende sa imong environment sa sulod sang puloyan nga ina, no? Kaya ti, syempre, both sa imong parents, ano man na wala, mangkay mo kaagi, sa habos-habos na ginatawag, no? So, mga muna, may inner child, kaya nga dapat nga i-ano, eventually. Yes, no? Goal mo ina nga, kahit pwede git ina nga muna ang imo nga, gusto ko ni nga ma-ano dayon, maka-obra ako dayon, nga maka-income ako. Kaya ti, goal ko ever since amugin ini, no? Yes, may mga situation nga amo sa sina, no? Maayo gid, but of course kinanglan nimo butangan nimo sang ano sang deadline nga kay may ara na sa, oh sige sa first ano ko sa first 3 months ko nga ano ti ako lang ni anay no I enjoy ko ang sang nga self no I enjoy ko nga ako nga salary no sa amo na pero tagaan mo sang up to when up to when ina and then syempre mag goal ka man gihapon no ano bala ang ako nga iano sa sina no nga dapat in sa first ko nga year nga ini dapat makabalo na ako mag-invest, no? Dapat makaano na ako, makabulig na ako, let's say, mag-volunteer ako, mama, ako na ang bahala sang aton sining kwa, no? Nga, aton nga kuryente. No? Something mga muna, di ba kung ikaw ang nanay, magambal ng imo nga bata nga may work, di ba malipay ka gin? Nga although nga wala ka gin, ano, gintagaan sa responsibilidad, pero ikaw, kahit nakita mo ang sakripisyo nila, no? So, ano mo, no? Nag-volunteer ka nga makabulig sa ila. Or, sige, ako lang, anay, mapa-eskwela. Ako bahala sa tuition sa nga konsini nga, ano, na ako nga manghod, no? So, nanay, so feeling sa nanay, very, ano, gina siya, happy, gina na siya. At syempre, ikaw as nag-volunteer ka, kapi man ang imo nga happiness, sana ang imo nga joy. Hindi bala? Kaya tinabalaan mo nga ng buhinan ang burden sa imo sininga ginikanan, no? So amo sa sina, no? But of course, no, kinanglan naton nga mag-goal man kita gihapon, no? Kag importante, let's say kamo ang mga ginikanan, kinanglan matudluan gid, no? Ang aton nga kabataan, basic saving, no? Basic saving, and then may goal ka, no? And then kamo nga mga parents should also learn paano nga magplano sa finances nga sa pag college hindi mangutang, no? Kay amo na nasa debt trap kita tungod nga wala na preparahan ang future responsibilities, wala kita sang emergency fund, no? Nga masalig lang kita sa sweldo, so hindi ina kita makasalig nga enough ang sweldo, no? Sa aton sining ati syempre matag adlaw nga kinanglanon kag preparahan ang whatever. Kaya isa na sa mga rason, no, nga nalubong sa utang, no, tuition gid, no, naglobli ang kolehiyo.
0: Kamahal nga da.
1: Yes, oo, no, so, ang tama nga preparasyon, no, sa aton sininga finances, kag importante ang may informed decision kita. So, muna, diri kita nagasulod sa financial literacy.
0: Speaking of that inner child, kay matuod nga siling ganin mabig sa inyo, daw wala mo sa inner child. Pero sa mga tagpalamati naton, ang inner child, abi, anong sang bata kabala wala kagawa ka bakal sang jollibee yes, wala ka bakal sang kahit kun sano lang may makapasyudad or sano lang makakwarta ang imo ginikanan amo nang imo nga pagkatilaw man sa mga amo nang klase sang pagkaon nga gina-enjoy sang bata so pagka abot sang tion nga nakatrabaho ka na
2: may
0: dugay-dugay ka na bakal dugay-dugay do gusto mo ba lang ma-afford man so buong mabakal mo na ang mga
2: ka-relate no, na isa sa biyak.
0: makabakal ka na sa mga pagkaon nga sa una do hindi mo gid masarangan nga kanon because nga hindi mo gari ma-afford. Hindi lang ina sa pagkaon mambing, mayara man sa mga bayo, sa mga sapatos, accessories, sampanganan, asa subong iba naga-collect pa sang bisan tigulang na sila, naga-collect sila sa mga amo ni sa mga dolls because nga part pa ina sang pag-heal nila sa ila inner child. So, sa pagpahangup mo mambing, ma-realize heart man nga pwede naton gali ma-heal gihapon ang inner child ta while nag-labot sa aton nga mga personal goals. Yes. Hindi lang man para sa aton kagalingan, kundi para sa iban, sa aton family.
1: That's right. No, kahit may mga importante sa pag-assess natin sa aton kinanglanon sa pamilya, makita natin kung ano bala ang mga immediate. Yes. No, nga dapat ano naton nga kantuan sa aton sini nga mga ano nga income. Yes, pwede ka gyapon maka-save part sa sina, save ka para sa imo sini nga reward, no, para sa imo nga inner child, no. Pero nakita mo ang mga immediate, ang mga priority, no. So, set aside ka, so i-goal mo ina, no. Pero of course, no, so depende kung hindi mo na urgent and then go ahead. Mm-hmm. You can do it right after nga pag-receive mo sang imo sini nga first nga sweldo, no. So mga amo sa sina, no, so still gihapon part gihapon ang tama nga plano, no. Mm-hmm. Ang tama nga plano nga sa para maano mahabit mo na nga daan, no, ang saving nga ginatawag, no. Kahit kung maanad ka usually, no, let's say 3 months, no, gastos lang tanan paglabot sang 3 months, no, wala ka gid na ano mo nga wala ka gid sang ano wala ka gid sang na save, no. Tiko ni total ni mo ang imo sini nga let's say abi nagabaton ka 20, no, 20, so that is to 60,000 na ina, no. So 60,000 wala gid sa may ako savings
0: in 3 months.
1: Oo, in 3 months nga ina. So amo na ba, pero kun sa start pa lang nahabit mo ang savings, so madala mo gid ina. Mm-hmm. No, until nga malipay ka nga ti na-achieve mo ang imo sini nga goal for the first month, second month, third month.
0: Mm-hmm. So man wala man bi kita gahambal nga kun saving amo gid dapat ka dako, depende. Mm-hmm. Sa imo mga sarangan, as long as nga do naging
1: habit,
0: maka-start
1: ka. Yes, a habit.
0: Ma-start, masaguran kag maging consistent ka.
1: Yes.
0: Nga bisan amo lang ni nga amount, at least ma-keep mo siya kay nag-accumulate na.
1: Yes, that's right. No, importante maka-start ka, no. Wala man kita kanu nga 20% dayon, no. Mm-hmm. As long as naka-start ka, as to how much nga mag-decide ka kag kundiin ina makadto, so kinahanglan may goal ka din.
0: To wrap it up, Mambing, ako na lang nga Radyo Malinas ang tag sang last question kay Mambing. Ano bala ang kumay tatlo ka mga pagpanugyan nga dapat gid nga tandaan sa aton nga mga tagpalamati isubong, especially sa mga breadwinners, fresh graduates, tanan nga naga-earn minimum wage earners. Ano ang mangin tatlo nga ina mambing nga dapat gid nila nga isabuhay or ikabuhi sa duadlaw nga tanan para nga hindi sila mabutang sa debt trap o kon hindi bala sila mabudlayan sa ila pinansyal nga pagkinahanglan.
1: So number one is mangin positibo ka. Mm-hmm. Number two, mangin mapisan ka, no? Kag number three is keep on learning kag himuon mo ang whatever you learn.
0: Mm-hmm.
1: So take action. So amo gid ina, no, ang mga importante nga dapat naton nga himuon. So mangin mapisan ka, no? Hindi lang na nga you work hard, but kinahanglan you work smart. So yes, dira ang work smart is sa imo sina nga mga learnings, no? So dira gid ina, no, and keep on learning, may ara ka nga growth mindset nga ginatawag, no. Manage mo ang imo sini nga mind, no. Kay dira ma-manage mo ang imo nga self, ma-manage mo ang imo time, no. Kag you are adding value sa imo sini nga self, no. As to sa ano lang na no result lang ina ang pag-achieve nimo sang imo sini nga mga financial goals. Ang number one is may growth ka sa imo sa sini nga self, may positibo ka nga pananawan sa imo nga kabuhi nga despite sa mga problema, no, nga sa every problem makita mo ang opportunity.
0: Mm-mm.
1: No, nga sa every problem na nalampuwasan mo ina, so ano da mga positibo ka, pasalamat ka nga kay ti nakita mo, naka-learn ka sa imo sini nga mga mistakes kag nakita mo nga nangin ang imo nga growth, ang imo sini nga strength. Mm-hmm. No, nga naka-recover ka sa sina, no. And syempre keep on praying, be grateful always, no. Be humble, so amo na ang mga dapat naton nga ano by ilang daya kung anong humble sang tawo mga amo sa sina, no. Sa subong nga mga panahon nga may mga crisis kita, take charge of the economy sang imo sini nga pamilya, sang imo sini nga self, no. dira ka paninguha, dira ka focus, no, kay ti mas rewarding ang ina, no, hindi lang kita nga mag ano lang sa hambal lang, no, keep on learning, whatever we learn apply ina, no, sa aton sinis kag tudluan ang every members ang family.
0: All right, so hindi siya gali kaya nga ano lang sa i-merge mo lang tanan sa tatlo lang ka mga ano kay kadamo sa dapat naton nga matandaan kag dapat nga obrahon sa aton nga matag adlaw nga pagpangabuhi mambing agud nga bisan paano bala hindi kita malubong sa utang, hindi kita malisa sa pag labot sa aton nga mga financial goals kag personal goals gid para sa aton nga kabuhi mambing, sa aton personal nga pagpangabuhi.
1: Yes, that's right. No, kay ang importante diri is kung ano ka nga klase nga person, no? Kay dira ang tanan nga ina nga mga sitwasyon ma-overcome mo ina, no? Mm-hmm. Whatever ang ma-encounter natin sa aton sini nga kabuhi.
0: All right. Sa pagtakop naton, ma'am, sa napila ka mga segundos nga nabilin, o kan minutos nga nabilin sa ato, ng imo mga talamyawon, ma'am Bing, ang imo nga luyag pasalamatan.
1: Yes, no, so salamat of course, no, sa aton sini nga mga nagpamatigid sa aton sini nga programa sa diri sa DYRI RMN Iloilo, no, sa Mr. kag Mrs. Wise Expenses. Ginakalipay gid naton always, no, ang pag-share sa inyo sang sini nga mga dapat naton himuon sa aton sini nga finances kay ti may pag-asa pa kun ano man ang inyong nga sitwasyon sa inyong nga finances, no, may pag-asa pagina nga makalampuwas kita dira sa anuman nga mga struggles naton. All we need to do is develop the right mindset. What you learn diri sa aton, take action, no? To know more about sa finances, you can always get in touch with me, no? Ara man ang ako sa Bingbing Josue man ina gyapon.
0: No? Makita nila sa screen amo man ika ang imong personal account sa Facebook,
1: yes,
0: Facebook name.
1: Yes. So madamo nga salamat, hindi ko na pag-isa-isahon ang aton sini nga masuki nga mga friends nga naga ano man sa aton, no, sa aton sini nga mga OFW nga hindi man makalantaw live but ginalantaw gid ang review, no, ang aton sini nga video. So madamo nga salamat and happy Sunday everyone.
0: Thank you so much, ma'am. Being sa imong effort gid pero may sa paghatag sa imong mga ihibalo sa aton nga mga tagpalamati kag syempre sa imo oras bisan Sunday. Oo, nagakadto gid diri si Ma'am Bing sa aton para nga makahatag sa mga bag-o nga mga knowledge and maka-share sang iyaman na mga tips para sa aton nga mga financial needs nga lampuwasan o kon at least makapatubo kita sang aton mga manggad bisan gamay lang ina nga sweldo may ano gali may chance gali ra jumalinef nga maka-build kita sang aton nga wealth.
2: Madiri naton ma-realize nga ang pag-build sang wealth hindi lang para sa mga manggarano, no, hindi lang para sa may mga ikasarang, pwede man siya gali, possible man siya gali para sa mga low income earners kag masugod lang na tanan sa mindset nga pagani mambing hindi mo pagpanumdumon kun na low income kan hindi mo dayon pagpanumdumon nga wala kaya sang ikasarang nga mag-save, wala kaya sang ikasarang nga magmanggaranon kay tanan kita may ikasarang gid, may chance gid nga mag-build sang aton kaugalingon nga manggad.
0: All right, grabe ba. Duwaro ka to, eh. Di mo matapos. Pabali mo, may 3 months lang gani. Duwaro ka to, eh. Hindi pa matapos-tapos, ng inner child. Pero atas kita nga magtakop, Radyo Malines. Tamyawon tama ng atin ng mga live viewers, kaya mga nagpamati sa ilatag sa Kapanimalay. Kay Ma'am Ricky Recabar, kay Ma'am Luna Sabalo sa Yokogko, kamusta ma'am? Kay Romel Palmares, Neil de la Riarte, maayong niya pagpamati. Radyo Malines.
2: Itamyaw man naton sa maayong aga si Tito San sa Barangay Tiwi Barotac Nuevo, kay Tita Ann, kay Andre, kay Tito Joe, kay Tita Lant, kay Tito Nold sa Calion Family, sa Barangay Santa Rita Uton, sa Barsa Family, sa Sityo Lictinon Arip-Dip, maayong aga man kay Tito Arwin, kay Tita Espe Shosan, kay Mambikbi, kay Bibi Elise, kay Lula Dako, maayong aga, kay Tita Maria de la Rosa Gumban, kag sa Arianador Family, dira sa may Barangay Rumbang Pototan, Iloilo, and of course, kay Tito Hector sa Tatoy's Manukanan Seafoods kay Tita Marichu, good morning.
0: Yes, happy happy Sunday kanday Rodel Pakura, kay Rina Soplico, maayong aga kay Sir Junal Madera and family, maayong yung pagpamati kay Ma'am May Agnes Bermudo Malones Bangkaya and family, kay Ma'am Maria Lourdes Campos kag sa iya pamilya, happy Sunday. maay man nga pagpamati kay Tatay Manuel Malone Sr., kay Tito Eliezer Machado, kay Konevi Marie Molina Yamada and family, kay Nanay Diday Adelita Argelias Tamayo, Tita Marites Tamayo Mandario, kay Tita Fibian, Mama Eileen, kay Papa Johnny, kay Rebecca Beria, Delia Madrial, kay Lola Julie, Lola Wanit, kay Lolo Mayo, kay Lolo Dikong Madera, kay Abet Lastimoso, happy, happy listening. Kag syempre, amuman, kanday Rosalinda, kag Edison Celibio, kay Lola Amalia Sumagaysay, Tita Edena Batayola, Tita Melinda Galas, Tita Zenya Pahayupan, kay Tita Lira Tumbuko, Tita Amor Aurelias and family, maagin nyo pagpamati. Ang oras mga karadyuman, alas 11.33 na sa aga. Inyo nabatian ang pangalagad sang RMN Mister.
2: Kag Mrs. Why is expenses?
0: Sa ngala ni Ma'am Bing Bing Josue. Ma'am Bing Bing Josue sang aton nga technical partner, Rajuman Mark Daniel Sokal dito. Kami ang inyong mga alagad. Ako si Rajuman Jaylin Tamayo para on.
2: Rajuman Lenneth Fernandez Silatriz.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Life extension, vitamin D3.
8: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend life extension vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
7: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines, Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ng Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad na adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
10: Vita D Plus Coffee Mix.
11: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
12: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may adlaw.
4: Vita D Plus Coffee Mix.
7: Life extension, vitamin D3.
13: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines, Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.

0: office mm-hmm. sa Bilogang Probinsya.
1: Okay.
0: Kag ang mga representante sa nagkalain-lain ng mga non-government organizations, kag mga civil society organizations. So, mangin mas masangkad ang pag-proteher naton sa dunang manggad sa kadagatan pagi sini nga task force sa Parikoy.
1: Okay.
0: Ang focus sigid sini marine wildlife conservation,
1: marine wildlife.
0: Ang pag-amlig naton pag conserve no, ang pagpangapin sang tanan nga ara si dalom sang kadagatan eh. Hindi lang isda, hindi lang ang mga kasag, kundi pati ang mga corals, ang mga tanana no, ng mga aquatic resources. Bycatch monitoring, magambal ka pa rin ko yung bycatch monitoring.
1: Babantayan, Ken?
0: Ang bycatch ng mga bisan incidental ang blang pagkuha mo, maliwawa, nagapangkasag ka, pero may makuha ka ibanda yan ng mga isda o kung ibanda yung mga sea creatures da, no? O be? Marine wildlife.
1: Te, ano na? Ano na?
0: So, dapat i-report na siya kag may monitoring sila da. No?
1: Ah.
0: Kaya balan mo kung patarasak gali ang pagkuha na ito sa marine resources Parikoy, aquatic resources, apektado gali ang kabilugan, no? Ang marine wildlife.
1: Ang iyang
0: yes,
1: talk yung, na Parikoy, ecosystem?
0: Oo, oh, ecosystem niya, oo. Apektado, especially, ginmention si Nidri, ang mga dolphin, ang mga marine mammals pala, mga whales ni,
1: okay.
0: Apektado gali sila, ang ilang kabuhi ko napektado ang ecosystem.
1: Okay.
0: So dapat ginaamligan gali na. Kag may ara man diri lakip sa task force ang stranding response. Ano ba lang imuon no kung halimbawa may dugong na nagsampay. May ano pag ginagani may kasabi mga ano na nung
1: pawikan?
0: May mga pawikan nga nagsampay, may
1: bagay sa do man no. Mga balina bi.
0: Balina na muna no, muna siyang whale no. Kisa kung makita mo sa mga report, tao ang nagapabalik lang sina eh.
1: Okay.
0: So, dula asang proper documentation, kag dapat naka-record gali na siya Parikoy. No, amo na siya ang gusto matabo sa sining task force.
1: Tita, pila na ka na agency Parikoy ang makompose ng task force?
0: Di, ang chairman si Nidri ko di, si Governor Toto Defensor, no?
1: Okay.
0: Kag ang mga regional director sang BFAR, sang DNR, muning mga chairman. Ang mga members ni diri itong mga staff man sang nagkalain-lain nga ahensya nga
1: kabahin. Kaya sino mga monitor siya sa Bantay Dagat? O ang task force?
0: Ang task force gid Parikoy. Ang ba Bantay Dagat, ang guwas na sa enforcement sila eh. So, paagi diri sa aton siguro tilabalaban si Dalum ni sang ano eh, Provincial Agriculture Office, ilang fisheries section dira, labalaban may i-organize na da, no?
1: Balam, team. Ang balam ko yun, may managlang tao mo. Ti karon ko paano, tanaman masigurado nga ang halimbawa, si Parikoy Joel to, ng isda. Magpag-isda ni Parikoy Joel, hambal mo kayo natin, basikon may mga ibang pagid nga mga isda, madakop si Parikoy. No, ti dapat i-report na.
0: Yes.
1: Ti how sure are we kung hindi ta na ma-monitor ni bala kung bala responsable si Parikoy Joel Tormon nga mag-report ay kung responsable si Parikoy Joel Tormon. Paro ta ma-secure ka ma-sure nga may amo na nga sistema.
0: Amo na nga involved diri ang 19 man ka mga coastal municipalities no. So ang LGU may team man sila dala, no? Nga dapat i-report si LGU, pagi si LGU, tapos i-forward din sa province. Kaya may itukuron man nga Marine Wildlife Reporting and Notification System.
1: Grabe, no?
0: So, ang ini nga system, i-organize, labalaban may mga capacity building man eh, para maintindihan, no? Sa mga involved, kung paano inihimuon.
1: Kaya ang mga task force na eh, may kwan eh? May compensation eh?
0: Ti additional work lang, Guru Parikoy. Para sa
1: drone guard. Kayuhan sa tanan? Kayuhan sa tanan? Kahit isa bagay, ang kuto tanan diri is tanang gyud man nga mga efforts sa gobyerno Parikoy, hindi pwede nga gobyerno lang eh. Dapat collaboration niya sang iban nga mga entaman sa gobyerno nga align ba no ang ila sining mandato sa pagproteher sa atong dunang manggad sakto na DNR, BFAR, mga coastal municipalities no San Dionisio, ano pa na da ang Concepcion, Ahoy, Estancia, Carles, Balasan. Nan, mo pa na mga coastal municipalities na Parikoy nga dapat mag-collaborate, mag-cooperate sa sining task force nga pagayimoon kay at the end of the day Parikoy Joel, ang target naman ng sining mahalungan ta ato niya dunang mangkat. Tikon ni kita ya magbinuligay, mo lang ang term nila ni Parikoy magbinuligay mo. ano na, hindi man ito pwede maghirupay. Magbinuligay lang ah, parang ma...

0: Halongan ta kag mapatiran ta ang Durang Manggad sa kadagatan.
1: Ang Durang Manggad naton sa kadagatan, kag Durang Manggad sa kadutaan. Pala riyo na na parikoy mo. Ang aton ecosystem like kun ang isa ka species, dulaon mo maka-disrupt ina parikoy sang food chain,
0: sabagay.
1: Sang kabilugan nga ecosystem.
0: Oo.
1: For example, kun ang mga tanom,
0: madula na bino.
1: Madula ang tanom parikoy. Ano ang madulaan sang balay, sang shelter?
0: Sakto na.
1: Katagkaon, mga pispis, kapispisan, mga insekto, mobile na. So, hindi mabuhi ang kabilugan nga ecosystem kung may isang madula.
0: Sakto na.
1: So, dapat nga amlingan na parikoy ang kada species.
0: May kita ka na parikoy ng mga games blas sa akwan, sa cellphone. Matyagan ko pala lang, taon na si parikoy Jewel. Inang kita mo ng isda blang nga ginapangkak, ginapangaon niya na blang mga gagmay ng mga isda. Asa, gadako siya blang gadakuaw. No? Di kaya ang bali pa rin ko ay Jewel kay na, halimbawa, may mamising lang bala sa ecosystem. Ano ito kung kinahambal mo? Mga pagkaan lang?
1: Ang kuna yung mga pananom, mga tanom, mga plants, hindi lang nistaran sa mga mga kakawiyan.
0: Di, siyempre ang hambal mo kay na, ang mga gagmay ni pa rin ko yung mga isda, kinahanon mo na galing ara, dahil siyempre may magdamo. Kaya muna silang mga, sa food chain ba? Ang muna yung mga pagkaon sa mga dagkong isda.
1: Nahan, muna.
0: Tikon mga madula ning mga gagmay nga ini, gutuman gyud mangli mo dagkong isda ning parikoy. Amo na grobo si kag amo ning mga maka-experience bla kita nga ko isa ang mga dagkong isda ini, kasampay na lang sa igadala, sa igadala sang baybay.
1: Ti ano ni
0: pagkaon parikoy?
1: Ano ni kakuna parikoy ang sang gagmay ta kuna kun uyogon mo ang kahoy gakahulog na namo. Ano na mga labog-labog?
0: Labog-labog.
1: Labog-labog. Di kalabanan
0: sila mga grupo tirik ran.
1: Kalabanan sila parikoy sa mga agho na mo.
0: Agho. Paho.
1: Paho. Kaya doon, murang kakahulog na parikoy mo. Hindi namin pala kanon. Hindi, subong may makita ka nga mga labog-labog, itlaksa na lang, tamakalaka na lang, kuruwayag ka na eh. Nakadula sila parikoy, no?
0: Nakadula man. Sakto na. Amo kayo man nga dapat sa ecosystem ta, dapat init ako sila yung abi mo, ini mga sapat nga ini, pamatyan ta kay wala pulos na eh. Kakuntrar kita. Galing mo kayo part niya siyang ecosystem.
2: May role na sila kada isa.
0: Oo, may papel nila.
2: Sakto na, no? Isa ginagapamangkot na sa akong ginangan ako. Yung ang gin-create pa niya ni God ang amuning insekto niya. Nga, halimbawa,
0: ano yung papilas niya kalimutan?
2: Halimbawa, no? Tanga. Liga, anong papilas ng tanga?
0: Huwag ginapatay mo na ni Parikoy Orlina?
2: Oo. Kaya kay ko, kung nung wala man sila roles, ko, wala ka lang nakabalo. Kabahin na sila sa ecosystem. May role man niya guro ang tanga. Hindi talagang galing sila pamangkot. Oh. Anong role yun?
0: Kaya yung mga, kung sa, halimbawa, kung may mga science na Parikoy sa huulag sa kalibutan. Halimbawa, ang tanga. Kaya, kung hamba nila, ang tanga, makamonitor sa linog eh. That's why kung may linog upcoming, kung Parikoy yung linog, ang mga tanga ga-urukad.
2: Abansi ang ilang sensory system. Mo.
0: Sensory nila, grabe. Tapos, maka-observe ka man bala sa raga-raga. Kung simpo sa raga-raga, simpo na sa tig-ululan, Parikoy. So, amo na yung mga science, kasi una, way man tayo sa way man sa science, pag gina, way man sa aparato sa una nga maka-discover, abiya sa kung saan mabuturan mo.
2: Yes. Diba? Kaya ti... Nabsabaran lang nila.
0: Oo,
2: way man. Palibot.
0: Way man sa una tingalan nga pag-asa. No? Oh, diba? Ang mga monitor sa weather system ta sa bilog ng kalibutan. Yung mga sapat lang ni sa una, naghahatag sa atun sa mga science. Ang mga mangungumaga ni, ang ilang mga science, clouds. Diba? O, oh, halimbawa, kung gusto mo nga magtanam sang kamuti, Parikoy, dapat ang tawon mong panganon, kagibilog-bilog. O, oh, diba? Kaya para nga hindi magbalantikan, no? Ang imong nga kamuti nga gitanam.
2: Yes, so.
0: Diba? So, muna, mga malasing mas muna, mga dispratis, pero kung i-consider mo yun ang mga signs, tama na ka, no? Tama na ka-importante man nga sa aton sining pagpangabuhi sa kalibutan.
1: Sa mga kamalaman, ta, Parikoy, sa mga apoy, tabla, una. Kung nang nagmapit na ginamalan, pero may isang mga apoy na ton nga, yung mga toto, dapat nga halungan ang ligan yung gindang Durang Manggad. Kaya man, amo nang pamaagi nga mapa-experience yan sa masunod ng mga generasyon, ang sarang ipasugli sa kalibutan sa ton.
0: Gusto gini?
1: Ti subong ka panahon, abot sa mga kabataan, subong pre early, bisan na ahaw, bao Parikoy ha. Damo na subong nga mga lamaron, nga mga generasyon, o kita sang bao. Bisan halo, why kita Parikoy? Aton ko na mag
0: katulad sa sapa.
1: Katulad sa sapa damo oh, dalom kita mo. Subong dot lagsak lag kita halo do while ni Parikoy mo. Why no?
0: Pero damo kaya makita mga halo Parikoy.
1: Ha?
0: mga halo.
1: Oh, yes. Ah, wala ito yung halo.
0: Halo ka sa Fat Jam, gara. O, daw laka na, pero mga halo.
1: Mga halo, lain kasi ka halo niya. Parang, tuon, no? Kada living creature, may role na parekoy sa kabuhi sa kalibutan. Di, bisan sa aton, la. Mabuhi kita parekoy yung mga lalakinan kung nukay isang kababayinan ako.
0: Gusto ka di. Sato na.
1: Mabuhi ang kababayinan kung nukay sa kalalakihan ako.
0: Kinamano nila kita.
1: Kinamano
0: nila. Pero sa, Frank, sa diskusyon ta ngayon eh, may oning nga kinimo ni Goba. Kay, saan mo pa kita, Bitod, pero kung maghulag?
2: Yes, no?
0: Kung why na kita sa kalanunon sa alin sa dagat, tapos ang dagat mismo na hindi ta na mapuslaan.
2: Yes.
0: No? Di, may oning kay may gobernador kita nga galantaw, pero may isang kayuhan sa pumuluyo sa probinsya sa Iloilo. Nga, basikon in the next 5 years, in the next 10 years, no? In the next 2 years, gani, why na si Gobni as governor of the province? Ti, ang manugbulo sa iya, di challenge naman ni sa iya. No? Kung sino manugbulo sa iya, no? Kabay pa, ang migot nga congressman. No? Nga, makatipig sa Gyapon, sa Anton, sininga doon ang mangkad, kaya kita makaiportantis kapag ang buyan sa pumuluyo sa iya. Sang, hindi lang taga-isla pa rin, kuya. Di kung why na to sila, ganit pa lang ang buyan. Ano aton, ano man ang buyan aton, ikaranunon, di kung why na to mga pagkaon to sa dagat pa rin, kuya.
2: Kita ang mga konsumidor, apektado eh.
0: Oo. Kaya muna nga, ako rin naripay, kuya, sa sining liok ni Governor Toto, nga, at least, doon ginapabulig, di ba lang, no? Tingnan, duro man sa insya sa gobyerno, habal ba nila, pare kuya, pareho sang silhig, no? Kung tag-isa-isa lang ang silhig, do kalabari na yun. Pero kung damo ang silhig, kundi pag-aon mo ng silhig, hindi mo siya mabari na yun.
2: Kag-dasig ka makapaninlo eh. Kung may sililigon ka, dasig mo makuha
0: gusto.
2: Ang mga basura.
0: Gusto, naan. Damo na ang iyang botang balon. Nga mag-uro-report ganun kita, naan. Baskog kita. Pero kung magwatak-watak kita, hina kita. Correct. Kung sa kausaman sa mga kausaman sa mga makawala pa rin ko eh, tiringo man kita, dumdumang ko na sa una, sa college ko bla. Kundi may mga amigo man kita ng mga makawala, ng mga grupo. Di sila nga, kinagining kari sa gigatanan ka, dapat mag-isa lang kita, magtingob kita, para may pursa kita. Di, ang bal nga, latawablan nyo, ang pispis, no? Kung hindi mag-isa lang ka direksyon ang pispis, hindi niya madalang bato.
2: Correct.
0: Oh, sinabat siya sa professor ko, galing pa rin ko eh. Kunya ko, okay lang kung gamay nga bato, yung hanggang nga pa ito bato eh, madala mo isang pispis mo.
2: Yan pala ang giran mo lang na pa rin ko eh.
0: Pag-giran lang alay.
2: Pero takto na ang bal mo pa rin ko eh. Ang ehemplo naton sina ti ang aton gid nga provincial government subong no.
0: Right.
2: Nantawa bala kay ululog yon halin sa gobernador, vice gobernador hasta sa mga katapos sa segunda
0: pamilya.
2: Kundi masulhay kag mas efficient ang pag-implementar sa mga proyekto.
0: Right.
2: Plus pa nga gaugyon man ang mga mayors suportado sa mga barangay. Di kundi tanan nga programa ni Governor Toto Defensor ha. Effective ang implementasyon, kagaya efficient ang implementasyon sa mga programa, no, sa mga health services naton, sa mga clean up tanana, no, tungod nga naga ulog ni nanay naga buludigay. So amo ning tinutuyo man sini yo gini-involve sini diri ang mga coastal municipalities kani syempre alangan man sini di magindrang banwang wala dagat di ba marine wildlife ministry andi
0: kani may mga kwa tibawan pagali
2: oi
0: miag sa south San Joaquin
2: ang southern towns
0: no,
2: coastal man na Los Carbananda no ang wala man lang coastal guro third district kag third lang no kay ang second kag ang fourth may mga coastal pa yamo may banwang may coastal
0: pero lakad pa rin ko history ako ni blog experience sa Otuan ba ng digad do last year ata to kay naga parihabo ko sa akong lang no nga lungs bla kay tinakadargo kita sa pneumonia. Well, may mga manugisda to nga na nalusan kami. Oh. Ti ambi ko ya pare ko eh baong dungka gidya. Ang baruto halin sa alin abigid sa tunga sang lawod labi nga nagdungka para magbaligya bla pare ko sa
2: ano. Sabi mo preskang sang, dala.
0: Isda. Gali mo dito lang sa merkado halin kakilibot niya sa sa coastal. Sabi ko na ako gupres kasi yung kunami ng isda niya guro. Tiyala ko nga pag-abot. Ay, halin mo ni isda ka. Tinga nga. Hindi man ni preskang yung kwan man. Galing mo ka halin sa merkado. Pero koy. Oh, my God.
1: Pula na tayo,
0: bhai. Pula. Uli ka na ako kunis gupres. Kay, I was thinking ang galing ni si punta. Pero koy mo. Kuya, padulong niya sa igan kang bye-bye. Abi ko takot niya, pari ko, dito kinis tungan na gatalin mo. Nalot siya, Miss Pariko, yari-yari mo. Pero, isa na sa mga nanamihan ko ng mga programa, ta, kay Atis Misan Paano, no, ang ma-aware man lang mga pumuliyo ta sa mga coastal areas.
2: Yes,
0: na,
2: sir.
0: Hindi kita pwede yung mag-hambalang, yan na yan sa gobyerno. Yan na yan sa gobyerno. Yung obligasyon nga sa agad. Yata ito niya kapinanguna si Niman.
2: Correct.
0: Nibla?
2: Pero sa nagligad pa rin ko, may nabakal kong uga.
0: Mm-hmm.
2: Nga gagmay nga sapsap pa rin ko.
0: Mm-hmm.
2: Sige, isip po, kanugon.
0: Mm-hmm.
2: Gagmay pa mo.
0: Mm-hmm.
2: Ginkuwa na bla, kaginimo nga uga. Nami siya tuod ka unon, pero madako pa na tani pa rin ko. Nibla? Amo mo na sa mga kasag.
0: Mm-hmm.
2: Amo na nga kung nga may ordinansa ng probinsya.
0: Mm-hmm.
2: Nga hindi pagkwaon ng mga gagmay pa ang kasag,
0: good.
2: Ang mga gabukaka ang kasag, hindi, madamo pa na mo.
0: Mm-hmm.
2: Pero sa isda, kito wala pa siya na iya, parikoy, no? Mm-hmm. Pareho siya ng ordinansa.
0: Mm-hmm.
2: Nga tani kong gagmay,
0: mm-hmm,
2: ibalik lang ang isdagat.
0: Mm-hmm.
2: Kalikiti, hindi man takabalo kung nga ang sa mga kultura naton, tinamigid man ang uga na mo nga,
0: good,
2: katilawkas na sang,
0: that's why nga isa na sa parikoy nga sa mga experience mo nga, ang implementation ta is hindi perfect, no? Para nga maprotiran tagid man niya ato ni sininga dunang mangad. Isang example ko pare ko. Nakadto ko nang ligad ko sa may paluto to sa
2: fishing
0: sa
2: port.
0: Fishing port to. Mm. Oh, tambal mo kay nang kapamukha ka ni pag dakol, yes, kay balik sa sa dagat abi. Protek na mi kaag kusang aligay pare ko. Pero nga nang aligay, buta mo itlog na. Ti banda, wa mo nang nagbalik. Mm. Oo. Tatlo gid ka, tatlo gid ka kasag mo.
2: Basi sininga task force pare ko yo.
0: Oo.
2: May monitoring system.
0: Report. That's why nga daw mo ni Kurong,
2: matsakan
0: ko parikoy, daw mo ni yung solusyon. Kaysa niligan, although may ordinance kita parikoy, Joel, yet ang implementation niya, yes, hindi amo na kaidid eh.
2: Correct.
0: Tisubong niya, kaya may monitoring, basta ikon mamonitor na niya this time, nga may mga kasag parikoy nga, bisan ang bali nila nga dapat ibalik mo sa dagat, kagin ginpatigayon man nila Japon nga dala sa higadagat, kagin baligya man Japon, diba si Kurong niplang siguro, madakpan eh.
2: No? Eh, no?
0: Oh, kapay pa marakpan ka mo.
2: Kasi sa merkado, kasi sa pagkakay, kita mo na na gagmay katama eh.
0: Oo. Oh.
2: Ang mga ginasubak na sa mga tambo na blaki, gagmay-gagmay na.
0: Good.
2: Nga kasag.
0: Oo.
2: Madako pa na tani. Diba?
0: Tiyan mo na. Pasalamatan, tangin ni Ngaliok sa aton, tinanangga ng gobernador, kay at the end of the day, ang tinutuyo mo na siya niya, maprotiran. Kaga mapadamo, tapag hindi ang palikoy. Ang aton, sininga mga isda, no, sa karagatan. Kay tinutuyo siya niya, nga dapat 5 years man, 10 years man, no, 20 years or 50 years to go pa. No, dapat way kita sang ma-experiensyahan nga kakulangon sang mga pagkaon ng isdagat. Ayos. Sa piak nga bayan, ati matanam kita kakawi, no? Kaya halungantang doon ang manggad sa karagatan, ari halungantang naman ang doon ang manggad sa kabukiran. Kaya matanam kita kay pati depensa mo, nag-entra na. O, yes. Para sa pananom sang kaoy sa bilog ng probinsya sa Iloilo, gearing towards
2: forest province.
0: Forest province. Sa bilog ng Pilipinas.
2: Forest province.
0: Oo.
2: Amo nang agenda yung nga daan ni Governor Toto Defensor na ibalik ang kagulangan sa bilog ng probinsya sa Iloilo. So, ang Department of Education nag-upod na sa kausa sang probinsya, no, sa aton yung tanong Iloilo. Kaya balan mo ang DepEd Iloilo, may araman sila programa na ginatawag Eco Champions Program. Isubong masanib pwersa ang Iloilo Schools Division kag ang probinsya sa Iloilo pagi sa Memorandum of Understanding ang ginpirmahan ng ligad para ni sa three growing activities, no, ang provincial government mag-provide sang technical support, training, no, para kung paano ni magpadako sa mga seedlings, ang pag-supply sa mga fruit-bearing seedlings sa mga nurseries, amo nang role sa provincial government. Kag ang DepEd naman, ispagi sa ilang Eco Champions Program, tanan ng mga public elementary, integrated, kag secondary schools, magpakigbuylog sa mga tree planting activities, o kung bisan sa ila mismo nga initiative, mag-conduct man sila sa mga tree planting activities, tree growing activities, kag gina-encourage sila parikoy, nga kada eskulahan, mabutang sang nurseries.
0: Okay.
2: Para nga sila mismo
0: may
2: source sila sang mga seedlings, yes, nga itanom nila. Hindi
0: Bro,
2: lang sa ila palibot, kundi sa komunidad, no? Kundi na tipilangadaan kabilog ng eskulahan sa bilog probinsya,
0: Pricoy.
2: Elementary,
0: so, mga fruit-bearing,
2: secondary, kaga, no?
0: Ang ina-encourage, di fruit-bearing.
2: Yes, fruit bearing. Oh.
0: Oh, nga mga
2: kawoy gidya oh, mga kawoyan. Kag mga ano mga endemic species, mga native bala, mga native trees no.
0: Pero ang sa dapat kay mamit si pay niya Florida, kasi siya ning focal person pare ko sa pag reforest ta sang probinsya sing Iloilo mo. Alam mo si Mirce pay niya Florida ni, perti ang obsession sini pare ko sa reforestation. Perti taas. Kaya blamo ka graduate niya sa West Visayas State University sa Inca, blamo pare ko siya una. Nga sa din ti si Mitchie ni kinungan ko ni sa West Visayas State University. Dumdumaan ko rin ang kampanya pa rin kanakon sa...
2: Pero siya ano? Sa Lambunaw.
0: Sa Lambunaw siya nang graduate. Okay. No? Ti, dumkita ako sa una ni mga post niya sa college days pa lang. Ah, kapanaklas niya si Mitchie, niya Florida, sa mga kabukiran pa rin ko eh. Kadang kakantog niya sa mga bukiran, kapananom gina siya. That is why nga ang obsession niya bla. Hindi lang passion pa rin ko eh. Ang obsession niya kag... krusada no ni Mitchie Pina Florida nga ma-reforest biyang mga kabukiran dali si Dilo protektaas so ang ako niya nga suggestion sa kay Mitchie Pina Florida no nga dapat hindi na kita magtanong dapat monitor tagib kung gabuhi karon ko siya lang tatan kinanam ko to malam oh why gadaan kita nga daan niya magtanong kita pari ko ilaban po ko isang selfie
2: yes
0: no no pero
2: wala mo naman na katapos ng tanti picture mo
0: ani although nga ti isa sa mga pareko isa guilty man kuda halimbawa sa mga asinto tiway ko naman to na balikan tong ginanam ko to kuno buhi to oh dito pa natanaw ako to pareko isa sa mga asinto ng ligad dito to sa area nga sa din na nakabig na ngurin na watershed area na nakatanaw ako to pareko jewel sa tatlo amo mangkot kon buhi to kuno ay way ko kumaan pero ang akon ni punto is kung magtanom giman kita, wherein nga pwede ba naton mamonitor? Ang aton ba lang gintanom kung nabuhi o kung napatay? Parang may assurance man niya nga hindi lang to activity of tree planting, kundi tree growing.
2: Yes.
0: Parang mambal kita lang, ay, dako ng gali ang gintanom. Kung may pasalamatan kita, may assurance niya pa rin ko nga, ang hindi lang na activity, kundi panigurado gidya nga ma-reforest ang probinsya sa Iloilo sa sining mga ginapanghimo ta
1: ang talintulad sana ang ginambal ni Pareko Early kinabla to nga sa pagadamo may madamo kita nga kasaguan pero ang question gina-implementar ba lang kasaguan di ba ti bisan maginano ka damo nga kasaguan kun wa isang ni bisan isa nga gina-implementar may gilabot gyapon tupa na
0: gusto gidi
1: ti kinanano ba lang nga may monitoring team para nga mabalaan na Pareko
0: sa una dumduman ko na sa Chimpo ni Gubtatay bla Pareko ang mga BSPO na ang yaga monitor.
2: Oh.
0: Kung sino oh, bala ang mga ginpang tanom na to halimbawa, tanom Iloilo kasi una to di na tanom Iloilo mo kundi art for CCA mo. Magtanom kita dito si BSPO ang naga monitor kung tagil tanom mo pareko Joel, nagbuhi o kung wala. Ti sa una nang accounting nato sa sabi sa ano sa PPO sa population office kasi under na sa population office ang mga BSPOs mo. Kaya don't know kung amo man sa bang sistema. Pero ang ako na suggestion muna na tani. Nga kung magtanom gibang kita dapat mamonitor ta gid. Nga kon bala ang inang gintanom ta, no, nabuhi. Kay kuno bon sang chimpo pare ko o kwarta oras nga sa kadta to kita tanom pero pagbalik-balik ta, wala ng tugyapon, amo mo tugyapon gli ang area nga wa ina kalbo man gyapon pare ko.
2: Ti diri na guro masulod pare ko ang sa gihapon ang permi gina ano bala ni ginambal ni Governor Toto Defensor bala pareko nga convergence sa tanan niya nga programa no pareho sa tanong Iloilo gina-involve niya ang nagkalain-lain nga ensya no kagang LGU so diri guro masulod ning ano pareko no na tani ang mga LGU sila ang in charge sa monitoring no kay ti sakto na pagkatapos natong tanom ibalita tanga may gintanom ta to 10,000 ka seedlings.
0: Oh.
2: Pruti way mabalaan kun bala ang 10,000 to na buhoy.
0: Mm-hmm.
2: Sino ang ma-monitor?
0: Mm-hmm.
2: So tani diri ang LGU, kiti ang LGU pare ko may ano sila mo. May menro man ada, may mga tao man nga tani amo ning makabulig monitor. No, kiti balaan nila kun di nang area ang gintamnan. Siguro after halimbawa after 6 months o tani may team sila to nga makabalik. No kay tikon ni tugyan tani sa Pijanro balaan ta naman nga limitado man ang
0: lapas kulang sa tao
2: kulang sa tao to so, kay ti ang mga volunteers to nga ginimitar naton sa tree growing sa tree planting alangan man to nga ipanawagan ta nga okay tipon ta kay mamonitor ta oh do budlay man no
0: balikan ta to
2: oh balikan ta check ta to bigin tanom mo do budlay man siguro
0: oh
1: gino ko na pare ko nga namanggas kami kang mais
0: ba
1: namanggas kami gamay man lang parcel
0: yo magrigo pre koy no
1: may gamay kami kuno nga parcel oblan pre koy nga gidatala uma
0: lain gi man ko nga
1: di man uma ta gamay ta ko namang uma ta pre koy namanggas kami mais ti pagaligad duha tatlo ko semana kuno tubo na siya ti way ka ro monitor
0: te
1: igo nga balikan pre koy way bilin
0: tingao
1: no bus harap ka kanding Ubo sarap kending.
0: Manog ka pamang kasi gi man sa mais kay balaan mo balaan ko nga ang kagambal mo kay na nga wire to bilin nga nagkalboden nga ginarab sang kending. Amo gi man ra paborito sang kending pare ko mais.
1: Oh, mais. Ti but sidingon nga dapat gali sibasibawon mo tong tinamnan mo to.
0: Dapat gid.
1: Dapat may ga monitor.
0: Amo
1: lang ang punto ni pare ko early. Nga nila siling nga ipadayaw ta nga sa pagkadamo sang gitanom ta.
0: Right.
1: Ang, pero ang pamangkot ko may nagtubo, may nabuhi.
2: Magambal ta monitor, parikoy. Siyempre, hindi lang na siling isipon mong pilang nabuhi. Kundi nga, dala na da ang hawanan mo. Kaya di ba, kung kisa malapawan ang seedlings mo to, malapawan na sa mga dagko, ng mga kugon, mga tanong, mga ilamon, patay pa na ang gintanong mo. Diba?
0: Tapos ang simpo, yan yung tingilinit, parikoy.
2: Oo.
0: Kapit bagay ko ng tanong kabi, no? Pag tanong mo, abi, it will take mga 2 to 3 months para nga magpanggamot siya pare ko, no? Tapos, here comes na nag-abot ang summer.
2: Yes.
0: Kundi why na siya sang tubig pare ko yung kwaon? Na para nga mabuhi siya, abi? Tinapatay.
2: Yes.
0: Di pagpatay niya, why man tinag-monitor, why mo bunyagan?
2: Correct.
0: Why mo bunyagan, balik naman sa zero. So,
2: masipo so, sa may mabuhi gitman pare ko, pero gamay.
0: Kung
2: hindi mo mabantayan.
0: Yes.
2: Pero ito sa pagpananom natin sa Alimudyan, sa Agony Hill, ba't ka nakaupod ka to? Isa to sa mga gintamnan, pari ko, yung nanamian ko.
0: Kagay ko to.
2: Oo, oh, kay Babaw Bukid siya, pari ko mo. Pero ti, I don't know kung may nagmonitor to. Ang isa pagiging nami, ang gintamnan natin sa ano, pari ko, sa may...
0: Nabunaw?
2: Aside sa Nabunaw, sa Limeri.
0: Sa Limeri?
2: Sa kay Mayor Imbong Villegas. No, dumduman mo to sa bukid na ko po
0: dito. Yes, ito yung yawang taktakras
2: to bukid to. Ang gintamnan to, daw, ano bala, no, may slope.
0: Oo.
2: No, may slope, nami. Kagang sa San Enrique, mo man, sa bukid man, sa San Enrique.
0: Pero ang isa sa mga ano.
2: Pagkanto sa Limeri. Isa
0: sa mga ano natin, sa Parikoy, yung gintamnan to sa probinsya sa Unilo, nga daw ay kumakita nga nagturubo, Parikoy. Ang isa may ahoy, dumduman mo to sa ahoy. I don't know, kaya nungin balayan na to subong.
2: Mo nang mabudlay.
0: Oh. Hindi mo nang sabong brilayan, tiyo, ayok balo, kung ang maging pagtanong to, Parikoy, napos lang to.
1: Kung namun ni Parikoy nga sa convergence kayo ni, may, ano, may ka-intran ng DepEd.
0: Right.
1: Isa pagkid sa, gina-suggest Parikoy, dapat guro nga duroon pagkid yung natanong sa mga eskwilahan.
0: Right. Pwede man.
1: Kay nga, sa pagkadamo lang sa mga kabataan, sa mga reklamo pa rin ko isang pwerte kainit ng temperatura mo.
0: Hindi lang kabataan, pati kita eh.
1: Pati mga maestra, isos ka pa maulay pa rin ko mo.
0: Hindi. Ang bata. Wala kang blas sa kapitulyo sa mga?
1: Oo, oh, sakto na.
0: Wala kang blas sa kapitulyo sa mga last dos, last tres. O hindi ka magambal nga ba o ano man yung panahon na sa kalibutan nga diyan?
1: Bata ako, pero ka business na pa rin ko yung nag-amot na para bakal wall, ano na, inang wall fan.
0: Wall fan?
1: Hindi ka sarang ang wall fan pa rin ko mo. Sa sulusang kwarto. Ga, piyak, ito ka matakan sa sobrang kainit mo.
0: Good, eh?
1: Dapat bro nga sa eskulahan, duruhon pagid ang, dugangan pagid ang ginatanom ng mga kahoy.
0: Sakto na.
1: Kaya ti, may ano na mo, may makaregulate na sa temperatura pa rin ko mo.
0: Good, eh?
1: Kag mas manami eh, kung magtubo na karon, magdako na karon, kundi...
0: Handong pa.
1: Handong pa na.
0: Kag kagi ko na experience pa rin ko eh, no? Sa bilang... nagkakatubo na probinsya mga kakawiyan. Try mo lang akong duro kaway pa rin ko eh, kung i-feel mo kung anong ang atmosphere bla sa dalawang kaway. Kaya pati kramik.
1: Ma-regulate ang temperatura.
0: Lamig ka pa rin ko eh. Ang rapiyas ng hangin, ikumparar mo sa white kaway.
1: May cooling effect siya.
0: Oo, may cooling effect siya. Doon ko aircon pa rin ko eh, mo. Pero, ang pamangkot na, ti... dito na galing na sa Kauman. Galing na halos sa sudad pa rin ko, uubos ng gawaw. Di pamangkot sila dara. Balaan mo, ang need man abi sa kalibutan pa rin ko isang tao is, kinalaman nilang kaway mo. So need man nila mo, to di ang pamangkot na pa rin ko, kung malama, matumbasan natin, malagasta ang kinanganon ng kaway nga ginapangutod pa sa iban. Oh, ano, subong ang mga bakal pa rin ko yung kaway sa Kwanao? Sa construction kag sa mga balay kag sa mga hotel kag sa ano pa mga structures ha mga mahogani oh tasik mga tubo mahogani nami ang kahoy niya kun tasik mo utod
2: yes
0: siya mo mangkot sina ano kaduro ang ginatanom ta nga mabalikan ta ang ginpangutod
2: Managani pa rin ko kay ang kahoy para nga mapuslan mo ang ginapangutod na nasubong tag 30, 50 anyos na na. Magtanom kita.
0: Sari tayo sa mga kumakumari.
2: Oo, manabla. Dugay magpadako sa kahoy. Hapos magutod.
0: Namo na.
2: Namo ng question da, no? Ang isa kasidling sa pilapan ng katuig ag mapuslan mo.
0: Good, eh?
2: Wala surte basi tunga-tunga sang kabuwi ya. Basi ikapulo ep lang katuig napatay pa siya.
0: Good, eh?
2: No, mga manabla. Amo na ang question kun bala malagas naton. Ayhan ang mga ginapang-utod naton mabalikan naton
0: na.
2: Sa usto nga panahon.
0: Damo na ang gusto tayo ay tuyo sini pare ko nga gina involved tanan ganan ang eskwelahan. Kay para nga ma actually pare ko ang isang activity ni kuan mo ni makatag man isang isa ka sa learning sa aton mo sa mga kabataan nga subong natin ang bani pari ko yung Joel kina pero tika init tiyan kabataan ngayon gariklamo no isa na niyo sa mga kabataan ngayon leksyon na niyo sa rata to no nga kayo nagabatya ka mo sa init tanom ka mo ha kagtatapan niyo ang gintanom niyo ay duro rata na mo ng kutod sa kahoy no tiintrahan pa niyo yasang baliwala lang pag lantaw sa aton sila yung palibot abi niya. Ano man ako labat pero ko nag sa utol sana kagyaman.
2: Kagkisa sa mga bata pre ko ino nga gahampang sila bi makita sila daw mga gatululubo nga mga siling na pangpaspas pa kasi. So mayon kay sa bata sa lamaron ni dad matuduan sila kuno kun ano ka importante ang kahoy.
0: Oh di. Hey, yes, ano pakita ma pre ko magiman magnuto sa naman. No? No? Kung di ta magnuto subong, basi kun way na kita sang kalibutan nga ginahulat pre ko. Sabagay di abal garing iti abal man ka makako kuno ti ari man kuno paraiso. No. Pero dito pagluto niya nga ang paraiso yan makako pa may magbutang. Dapat protiran tanang gadaan mo. Nga imuot nga do paraiso ning gadaan kay mulay na si kag sa kataton kambal nga total imuot man nga paraiso biraan nga pagbutot. Di ba?
2: Ine ang imagination ta sang paraiso pre ko ay damo kahoy, may mga libang ba, may pispis, may busay. Basi ang preso, tabla sa uli, puro na building na.
1: Ang duag ko ng preso, pare ko, ang dominant color, green.
0: Green.
1: Green. May gambal sa kuna nga, everything that is green can enhance sense of tranquility.
0: Bawo, pare.
1: Bati mo na, pare ko.
0: Huwag mo ko bati, kiri mo lang.
1: Pwede ka tumulo sa iskwanyo na kung nao. Sa maestra ko rin na batian, pare ko.
0: Nakaglokom na rin ko, pare ko. Pwede siya ngayon kung kapate.
1: Puro nakita mo, pare ko. Basta nakita mo, green. Kung baga, ano blay nang basta do ka nami, blay mamatsagan mo kung nakita mo green.
0: Siyempre, yung natawa, pare ko. Ang mga tao, subong natawa, blay. Sa kuna, pamatuhod na sa ginambal mo. Kaya nga, ano subong ang gusto sa mga tao sa syudad daw? Nga gusto niya magpakalino nga, di ba kagoto sa mga resorto sa bukid to?
1: Oo, oh, na. Oh,
0: kapag lantaw to, ay kanami, kapriskas ang hangin, kanami siyang palibot, green na green.
1: Puro green na green.
0: Nga, di ba?
1: Muna pa rin kayo. Green spaces can enhance well-being.
0: Okay.
1: Di ba?
0: Tandaan ko na pa rin kayo ginamal mo.
1: Tandaan mo na.
0: Sa uluhon ko, be.
1: Di ba na pa rin kayo, hindi ko namin masyagan mo. Kung makakita ka sa green.
0: Gusto kini.
1: Oo.
0: Gusto kini.
1: Amo na nga, hindi sa magtinir, sudad, pauman lang ta.
0: Sakto? Okay. Okay, padayon kita sa pagtanom sang kahoy. Sa piyak nga main, ari pare ko yo, aling kita sa pagtanom sang kahoy, ti ari na. Mas force na kita pare ko ya. Kahit ti, siyempre, dapat healthy kita. Ang rason ko no, nga nag-involve ang tao, ang komunidad sa sports pare ko, it's because of, health. Pinaka-importante kita ng health.
1: Okay.
0: No? Kaduha, siyempre, alert and active citizenry. Kung may involve kita sa sports. Kasi kung hindi kita healthy, kaya na mo, when you are in sports, you have to become healthy. Hindi ka pwede nga mag-involve sa sports nga you are unhealthy. Kay paano mo nga, paano kakambal nga ara ka sa sports kung kamasakit no? Diba? Kung sports, kung sa ara ka sa sports, meaning, pag-on mga patiis mo.
2: Physically fit.
0: Kagid niya pari ko eh, no? Kaya muna, so, amo nang noble from healthy mo. Hindi ka pwede nga mag-involve ka sa sports nga, you are unhealthy. Kay, paano mo nga, paano kakambal nga, ara ka sa sports kung gamasakit, no? Diba? Kung sports, kung sa ara ka sa sports, meaning, pag-on mga patiis mo.
2: Physically fit.
0: Kagid niya pari ko eh, no? Kaya muna, so, amo nang noble purpose ng sports ko naman. Ano ba purpose ng sports nga unahon mo ang health mo. kay may activity ka. Kung may activity ka, siyempre, ang health mo apektado. Yes. Di ba? Tiyan mo ni, sa mga kabataan, subong, ang Department of Education, no, nag, division office niya, yes, sa probinsya sa Iloilo, kay, nag-aisa, no, ni ang aton siling programa sa sports, sa Bilog ng Pilipinas, Parikoy, ang varsity program. Mm. So, why ni
2: varsity siyang, niya sa bahin sang public,
0: public schools.
2: Schools, no?
0: Yes. Abuli na yung public school, Parikoy, yung may varsity program, ay binato niya kung varsity gani, Parikoy, private school.
2: Oo, oo. Oo. Siyempre, yung idea na ito sa varsity, mga private na yan, Parikoy, kasi yes, lang makasarang yes, mag-sustainer sa mga atleta
0: mo. Baka engineer, Gigo, Parikoy. Dibla? Oo. Ang nagabuhi sa varsity na ito niya is, like alawa, mga Ateneo, mga UP, mga Lasal, mga FEUs Manila. Ang nagabuhi, Gili, Parikoy,

0: hindi lang kay ang mga ano na, mga miscellaneous fees na ginahatag ta sa eskwelahan ah. Ang nagabuhi iglesia na kay Parikoy nga ang gadako na sila. Alumni nila.
1: Amo nang gasuporta.
0: Oo. Kag ang ila sini nga mga ano eh mga
1: sponsor
0: eh. Ti ginapraktisa na ina sa public schools. So na, ang konsepto siya na pareho man sa private. Ang mabuhi sa aton, ang mga alumni ta, ang mga private institutions, no? Ang mga corporate sponsors ta sa palibot ta kay hambal ni isang Philippine Sports Commission, hindi lang ni Parikoy dapat go. Pras man ni siya ang gunobra ni Gututo nga may collaboration sa aton sining pagprotehar sa nunang mangga. Sa sports amo gali Parikoy man. Hindi pwede yan nga si Iloilo Provincial Government lang niya ang maninguha nga magasto. Ang responsibilidad, ayan lang primera si Iloilo Provincial Government, dapat gali taga DepEd man. Dapat gali may mga alumni man. Dapat ya may mga
1: LGO,
0: PTA man. Oo, dapat ya may LGU man mga kwan. Dapat ya si parents man Parikoy. Dumduman ko naman Parikoy yun. Si Iyala. Kuno si Iyala subong ara sa Wimbledon.
1: Yes, so.
0: Nakasunod na siya sa round of 32. Pero yung lang, sa round of 32 nga kontraho niya ni, ang number 3 seed.
1: Aha.
0: Sang tennis Parikoy, puti man ka kusok. Ito si ang seeding subong ni Iyala is 35 siya or 33.
1: Sa world.
0: No? Oo, sa world. Ranking. Oo, sa ranking. Ti ang kontra niya ni, world number 3. Kag former, kag defending champion sa Wimbledon. So, isa din sa mga challenge no para kay Iyala Parikoy, ang ining kwan, ang Wimbledon nga tournament.
1: Kagto mo pala ni Guro Parikoy ang higayon nga may Pilipino nga nakalabot dira no.
0: Yes.
1: Amo na siya nga tingala ko na mo kada gabi maglantaw ko news sa TV. Amo na premium balita sa last part sang balita premium ang gina-update da ko ano na subong din ang si Alex Iyala. Di ko nga ginano gini nilaman yun ko ang sport kini do pang manggraanon man eh. Dili kay tungod sang siguro dungog sang Pilipino
0: yes,
1: na Parikoy. Nga sa world stage sa kalabot
0: diba? Yes, Parikoy. Balan mo ang spectacle kuno sang isa ka sports. Kung may superstar. May superstar.
1: Oo,
0: ti ma-promote mo ang inang sports ko may superstar ka.
1: Si flag man na sang Pilipinas sa yes. Dalaya dai.
0: Now, anong punto ko din sa nga ginindala ko si Iyala sa siling istorya? Kay hambata kay na hindi lang pwede nga gobyerno lang. Hindi lang pwede nga alumni ka lang. Hindi lang pwede yung PTA lang pirmi ang magasto. Ang pinakaunagit nga nagagasto Parikoy para sa excellence ang sports. Parents.
1: Parents.
0: Right. Kung
1: hindi ko na lain ng gastong parents, di na masulod ang
0: ang iba niya ng mga kwan ko sabi, ti alam bawa sa mga athletics na ton ng mga play ng athletes Parikoy. Meron man yung hindi man yung kaya pa iskwila Parikoy sa kabataan nila mo. Pigado gid ya mga athletics ng mga athletes ta. Pigado gid ya. So kasalig na lang sila sa eskwelahan, sa sponsorship,
1: yes.
0: Sa mas scholarship sila. Kung may alag tagong gobyerno ti makasapin-sapin. Pero sa mga sports nga pare sila isang ano whether iba din man nga sports pare ko athletics ka man pero naku man niya papelya sa parents kayo ka una best kung isa sa mga rason man nga kaka failure ang bata sa sports ay may parents man yang hindi supportive
1: okay.
0: Ang bata gusto na kaya magampang pero si parents hindi kaya mag paina na sila miss ka lang
1: oh.
0: Lamon na bla so hindi sila may excel kayo namin eh may stumbling stone nga isa na sa mga stumbling stone is ang yung parents no pero nagkapakita ni sa kaya lang nga kuano nga kabuhi nga dako investment niya sang parents niya sa sining tennis nga nagsulod siya kay Nadal no nga club that is why nga nagamat-amat sa Excel alam mo kung pila ang initial ni Parikoy nga investment sa parents 20 million to 30 million asa nakasulod siya sa kay sa academy ni ano ni Nadal. At subong dako ng gasto pero subong ka pa nga ni na sa Parikoy.
1: Yes.
0: Kabalo ka ko pila Parikoy ang baratuno ni Iyala sa duwa niya ka game sa Wimbledon. 15 million. 15 million. Tir manog kampang pa siya sa Chiningaw sa round of 32.
1: Yeah.
0: O madugang pagid na. Ko mag round of 16 pagid siya. Dugang pagid na. Ti ang basi iban masi kuno ko mga 40 million ni eh, ang okay. ang makuha niya no. Ko maka top 8 o maka top 4 siya. Ti pila na ka tournaments ini si Sudan niya Parikoy ginintraan niya. Ga ani na siya Parikoy. Harvesting time. Amo na nga silingkoti, amo na ni dapat siya makabataan ang amo ang programa sa sports is Iloilo Provincial Government, buligantang DepEd, buligantang PTA, buligantang alumni, buligantang parents para magmagaan, para ang maigsela ng kabataan.
1: Yang muwa ni Pricoy nagco-cover di sa tanang eskwelahan.
0: Yes. Ilugan sa mga hindi man kid may mga private, may mga public schools kita nga wifi sa kalapalay. Okay. 54 pa lang ni. Ka varsity schools, 25 ka elementary schools, kag 29 ka elementary ka secondary schools.
1: So isa lang sini dang sigurado nga nabalan ko Pricoy. Mm. Nga ang programa natin sa sports, ang DepEd Subong, ang programa sa sports ng DepEd KT, suportado sa probinsya,
0: yes,
1: ni Governor Toto Defensor, hindi lang sila nga preparasyon lang sa regional or provincial meet, or kundi nga all-around na, no, kay may varsity program na
0: ginagawa. Yes, ang sinding is parikoy sa varsity program.
1: Naintindihan ko, pero may kipamin mo kong istoryahan.
0: So, ting istoryahan ka na, parikoy, mga tramyawan ta.
1: Ayun,
0: hindi kita kakilig sa sports.
1: Si Maminis Gubuyan, no, nag-birthday siya, nagligad pa rin ko, June 29.
0: Wow!
1: 83 siya ng birthday.
0: Pagsik pa si Maminis?
1: Oo. Sini nga, simple lang tanay sa bong. Importante nga, kalipay ka nga nakalabot sa
0: Manila. Gusto, good pa rin ko.
1: Balita, happy birthday sa kay Maminis Gubuyan.
0: Okay.
1: Sa aton nga coffee buddy sa Attorney Ray Canindo, SP members ng Banwas ng Sara, kay Mayor John Ayeng,
0: okay,
1: ang Banwas ng Sara, congratulations pati ka sa sadya sa inyong Sulay Basya Festival sa Banwas ng Sara. Migota Jungjong Yelo kag Ruel Solyesta.
0: Okay.
1: Si Nonoy Clark Balib sa Banwas ng Mina nga masako man may ara
0: sa sports.
1: Nga, oh, sports.
0: Ara subong sang liga.
1: Liga siya, oo. Oh. Ba, congrats gid Noy Clark. Si Coach Noy Clark Balib.
0: Pareko Joel?
2: Si Brad Junicio Cordero Supapo da sa Saraga. Bawa nga Brad yun to, pareko, nga pamati man sa aton. Si Brad SB Hapon Matutina sang Saraga.
0: Eh, abaw!
2: Si Brad Andre Bon Sumagaysay. Si Brad Edmond Siloterio. Kag si Brad Nolan Solyesta. Mga Brad na to na eh.
0: Si Brad ko, Gobernador Arturo Defensor sa Senior.
2: Suki na to.
0: Suki na. Kag si Congressman Nonoy Lourdes Defensor. Ambal niya, nagligan siya. Nung nagligan kami status sa Juan Paricoy, sa Portakbio. Ambal sa iba, siya, ano nang plano mo, gilman niya, Congressman Noy Lourdes Defensor? Ti, siya nakita mo, ano ako?
2: Yeah!
0: Ti, amun na na, Paricoy, ah. Amun na na, amun na, namun kakalipay ni Paricoy Early, pati kalipay ni Paricoy Joelo. Abot niya kung anong dangatan ni Congressman Noy Lourdes Defensor mo. Oo. Do pang probinsya, gin.
2: Kailang nanob lang ibanggit, ina.
0: So, ay na kami simpo. Ni Pareko Early, kag ni Pareko Joel Turmon. Top-top sa masunod ng semana, mayad nga daw.
3: Balita, alin sa Kapitolyo.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Char, fab, con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang, sa bangon ng char.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdong kumakablog sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
5: ACS!
7: Cellphone Plus Gold.
8: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
7: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold
9: sa mga butika.
10: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
11: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
12: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
13: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
14: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix.
16: Nagkape ka na.
7: Lanaka.
16: At gaganda ka pa.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triples!
9: Stain Away Formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
16: Mula noon hanggang ngayon.
19: All you need is pride. All you need is pride.
20: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
21: ACS. Sample Plus Gold.
22: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
21: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika.
23: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
24: You need toothpaste for brushing every after kumain.
23: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
24: Ngipin ay Max Alaga.
23: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
24: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protektado pa unique.
23: Max Alaga, Max Protektado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
25: ACS.
26: Psst. Oo, ikaw. Nagapanghimos ka na? Nagapanglaba ka na? Nagapanghugas ka na? Pote, ano oras na?
27: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Ginagapabakon sa immune system. Ang immune system, amo ang soldado sa lawas para kung may mag-atake yung mga viruses kag bakterya, ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayo na gobra? Mag Dr. Pinoy's Squalene Capsule ka na. Dr. Pinoy. Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
28: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
29: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: MX3, tunay, natural, at original.
31: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena. Na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mapuligan ka gid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium Senosides is the generic name of
32: Life Extension, Vitamin D3.
33: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
34: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya, as in naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
32: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
35: Problema mo bala magpaliwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at low-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
36: Vita D Plus Coffee Mix.
37: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may Vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix Fortified with Vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract.
38: Mabakal sa mga butika.
39: Life Extension Vitamin D3.
40: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
39: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
40: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
41: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong.
0: Pero kay nagkahibilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
1: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
0: Wow! Mas pinagaling pa?
1: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
0: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga.
1: Wait, extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Oras natak, ala una sa hapon.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS!
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: Paulit-ulit na lang ang ulam.
10: Mom,
9: Angelique?
10: Try Star Nutri-Meats ulam with real meat. Grabe.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: GTX 500.
5: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
6: Imo nga blood sugar test.
5: Ila tong score gani? 470. Nagteko duwa sa gabi, duwa sa
6: agad. Ila na lang imo nga blood sugar.
5: 160. Ilom kamo sang GTX 500. Tested and proven, the best get ang GTX 500.
2: GTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Kasakit tayo na akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
8: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindlo sa imo mahigro nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Dali kasi napit akong tuhod.
10: Arthritis na gali.
11: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
13: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
14: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
15: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
16: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
17: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman yung mga balatian.
2: NANS Herbal Capsule.
17: Mabakal sa mga butika.

Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Welcome na sa pagpangalagad sang Batang RMN. Sa subong nga Domingo pit sa 5 kita sa bulan sang Hulyo. Tuig 2026 mga karadyo man. Welcome, welcome! Mag-updanay kita tub-tub alas 12:30 subong hapon sa aton sininga pagpangalagad. Dirigid lamang sa Batang RMN. Sa gihapon ako ang inyong kubos nga alagad, Radyo Man Ernie Chudosio Alinsyaga. Nagapangayo gi kita sang katahuran din man kamong abahin sang kalibutan nga nagapamati via the net. Sa www.rmniloilo.net. Sa lilisuan sang inyo mga radyo 774. Kag live kita sa Facebook mga karadyo man, i-search lang at DYRIRMN Iloilo, i-like kag i-share. Sa subong hapon, gahatag na naman kita sa mga pagtulunan sa inyo. Sa aton The Bible Says, kag sa Father Says, dugay-dugay ni Doc Balasarte, masigna lang siya kuno kung ready na siya. Kag of course, sa aton istoryahan karon with Doc. While we have prepared some topics diri, pero ti, wala to laton ta si Doc, kay ti 40, niya ni 40. Si Doc na lang karon ma-surprise ang topic.

Kota. Though I have prepared some topics on 14 ways to boost your child's mental well-being. Kati isang nagligad sang solo si Rajiman Ernie D. Naistoryahan natin ang mga signs nga nag-suffer ang aton sining mga kabataan sa mental problem or mental disorders nga dapat natin mahibaloan as parent ti padayonan natin naton tani na subong galing kay ti si Doc Malasart din nagahingagaw pa hindi pa siya ka-plaster kay nagabiyahe pati I will leave it to her sa mga topic ko karon na aton iga palayag sa inyo diri sa Batang RMN. Well boss, balantayan o ang pagsugod na sang impeachment hearing or impeachment ng tawag diri tina-impeach na si Vice President Duterte ang hearing proper na by way of presenting the evidence from the prosecutors and also ang pag-cross-examine man sang defense kag ang pagpresenta man sang defense ang ila ebidensya kag ang pag-cross-examine man sang prosecutors. The battle of the brains. Pero te after all nga battle of the brains, it is always a battle of political maneuvering or political stand. Or mahambal naton nga kundiin ang ginaapinan mo nga partido. Okay, after all of the evidences being presented in the court, as the impeachment court ang Senate of the Philippines, si bisan ano pa na kabaskog nga ebidensya kung ang magpangibabaw ya hindi ang impartiality kundi being partial sa grupo o kung sa partido nga ginatindugan mo. Di kita na lang ang mga Pilipino magbana-bana kung din gid sa ila ang may mabugat nga ebidensya. Di ang rally natapos na sa Iglesia ni Cristo. Kamo na ginambal sa iban bala Rajaman Mark. Ngati kung transparency and against corruption kita. Sila na naghambal ang mga mabasa naton sa mga threads kag sa mga comments. Tinga ako nung ina-endorse pa sa Iglesia ni Cristo ang mga katulad ng Day Jinggoy, katulad ng Day Bong Revilla, with no offense meant ha sa mga Iglesia ni Cristo nga naga pamati subong sa aton. I know may mga avid listener kita nga mga Iglesia ni Cristo. Ti amo na ang ginakomentar sang iban. So siguro ti amo na gani ang ginatan-aw ko man nag-flashback subong sa mga reels kay sa mga TikTok. Ano na reels siguro reels. Ang debate wala ni late Eli Soriano. Kag ang mga grupo sa mga kaparian iya kag ang iban nga mga sikta man nga ti ga-endorse sila sang ilang nga padlaganon nga presidente o kon senador ti matandaan ko dang sabi ni ang sasabi ang bal ni Eli Soriano nga siling niya kon ikaw leader kag ikaw mahambal nga amuning butuhon pati sang membro mo ginatagaan mo sila sang kargo di konsensya nga magsunod sa imo. Kag ikaw man, ginatagaan mo nila kargo di konsensya nga sundon kay ti siling niya halimbawa kon maperde abi ang ginboto mo, ang gin-endorse mo, o kon mangawat abi ang gin-endorse mo.
di kargo di konsensya mo pang leader sa imo mga membro. Kagalimbawa siling niya ti ikaw sugo kalimbawa sang Dios o son of God ka pareho kay Kibuloy. O nga. Hindi lagi in-endorse niya to si Villar sang nagliga, tapos si Noynoy niya ang nagdaog, tapos matiyon tong hamba niya kay Chris nga actually si Noynoy talaga. Yung gusto ko maging presidente. O ti alimbawa na lang na kay Eli Soriano niya, pwede niyo i-search na eh sa Mare and Pare ay kay ano bala? Kay Mel Chanko kag sino tong upod niya? Niya ti kun ginambal ako nga ako ang sugo sang Dios, ako ang son of God. Idibot sing ganon ang pilion ko. Sigurado nga madaog kay ti ako ang ginsugo sang Dios mo. O, karon kay ang ginpili ko nga butuhon ta wala magdaog. Buot wala silingon na ang Dios ko hindi matuod. Kay ti amo nang ambal nga ti son of God ako or sugo ako sang Dios. Ti siyempre ko na nahambal ko ginsugo na sang Dios akon. O ti karon kay ang ginhambal ko nga butuhon nyo wala magdaog. Buot na lang silingon sina siling ni El Soriano, which is it makes sense. Nga ang nagsugo sa akon nga ginhambal ko sa inyo nga Dios naton, hindi matuod kay wala magdaog ang aton nga ang ginhambal ko sa inyo. That is why si El Soriano gapanindugan nga hindi siya mag-endorse sa mga politiko. Mahambal lang siya sa mga standard sa mga politiko nga dapat butuhon, pero he will not endorse sa politiko nga dapat amugid na ang buylugan sa bilog nga grupo o konsikta. And for me, it makes sense. Kay tuod gid man, halimbawa, karon ako, hambalon ko si Ernie Alinsyaga, kay subong, gasimba man kita, member man kita sa Assembly of God, di maghambal na karon nga amuning butuhon, maghambal abi ang Assembly of God nga amuning butuhon. Ti nagapati man ako nga ang ginatuuhan namon sa Assembly of God, matuod nga Dios mo. O, why man ko gapati nga ginatuuhan namon, half-baked lang nga Dios or hindi matuod nga Dios. O karon paghambal sa pamunuan abi sa Assembly of God nga amuning butuhon. Kag naperde ang ginhambal to nga butuhon namon. Ti butsing ganon ang amon nga ginatuhuan nga reliyon o kung ginatuhuan nga sikta, hindi matuod ang Diyos eh. Kaya ang ginahambal niya nga butuhon namon nga amo na ang hambal o kung ginapabalos ang amon ginuo sa amon leader, wala magdaog. So that makes sense for me. So mas nami naman lang gin siguro nga ti kaya kung gisa pareho siniti kung gisa subong wala magtingob ang tanan. Sang una, nagatingob ang tanan, pati ang mga Katoliko, to oust the president, which is na-prove naman sa kay Marcos, sa kay Estrada, id sa uno, id sa dos. Tisubong wala gid man mag-successful ang mga iglesia ni Cristo, kaya ti wala ang iban nga sektor nag-upod sa ila. But nonetheless, at least napalapot man sa iglesia ni Cristo, ang ilay ang gusto ipalapot sa gobyerno nga anti-corruption sila. They wanted the truth to come out. I hope lang at ang pag-rally not to shield Marcoleta sa mga kaso nga ginapangatubang, which now na I believe na raffle na kag-aaraan sa mga balita na raffle na iya sa Sandigang Bayan after ma-file sang ombudsman ang kasong plunder against sa Marcoleta. Kag bribery naman against Mike Defensor. E ano na si Mike Defensor niya daw kinalain sa mga defensor diya sa Iloilo, no? Sabagay dito man sa Manila abi nagdako yo. Lain man to siguro environment niya. Di kung ano ka buot, kag kung ano ka nami ang mga defensor diya sa Iloilo, kag ang mga agi nila, as in mahambal mo gid nga pang servisyo publiko gid halin sa kay Arthur Senior. Di
daw lain iya si Mike Defensor. Samtang sa ato nintasining nga the Bible says, but before that, ari anay ang ambahanon para gid sa inyo mga karadyuman.

Philippine Standard Time, tatak alas 2 or alauna 27 na sa hapon. Usahon nato na nayang pauna nga mga greetings sa inyo sa buong hapon sa aton sini nga pagpangalagad diri sa Batang RMN. Okay? Randy Ran sa Santisas listening, si Mel Gargaran naga pamatiman. Si Ma'am S. Aselbon, good afternoon, listening to while doing my PMS. Ano nang PMS, Ma'am? Hindi ako ba teacher ni si Ma'am S. Aselbon mo. Mel Gargaran, good afternoon, Radyo Man Ernie, happy Alinsyaga, happy Sunday. Happy Sunday, Ma'am. Good afternoon, Batang RMN, sila niya. Next, si... good afternoon man, mga kasama. Halin kay Mel Gargaran. Jerome Dequilla, good PM. Kay Jima Kikoy, kag Yofi Kifir Dequilla sang Poblasyon Dingli. Okay. Mel Gargaran, good afternoon. Cass Rose Gaya Pagumila, T.C. Sardal. Sino pa nang ano? Laura Sumagaysay, Lizelle Capada, Aileen Hipolia Guarez. Happy Sunday, everyone, and God bless. S.A. Selbon, INC member here. INC gila si Ma'am S.A. Selbon. Rosel Gayapa Gumila, good afternoon, Batang RMN, Tatak RMN. Rosel Gayapa Gumila, good afternoon, Kas Mel Gargaran, Kas Brad Pitt Madera, Bistwear, the second, Kas Ninizel Blancada, and Marivic Cercado, ng T.C. Sardal, ng Rose Amaho Manihar, Tatak RMN. Okay? Diri kita sa aton nga the Bible says, mga karadyaman. Diga pa mati man gali si Sir Kevin Velasco. Mayang hapon gid sa inyo ni Doc G. Si Doc G, dugay-dugay pa Sir Kevin, malusot lang siya kung malusot. So, umpisahan nato na anay ang aton sini nga the Bible says nga makita, of course, sa 1 Timothy 14:16. Amo man ning discuss tagin daw gin series ta lang kay tatlo ni ka discussion. Ang una naton sang nagligad is know the truth. Ibaloon naton ang kamaturan. So this time, sigihon naton, basahon naton liwat kun ano ining unang Timoteo 4:16. Okay, sa hiligay noon, bantay ang imo kaugalingon nga kabuhi kag ang imo ginatudlo. Padayo na ang paghimo sina, agud maluwas ka pati ang mga nagapamati sa imo. Sa New International Version, 1 Timothy 4:16, it says, "Watch your life and doctrine closely. Persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers." Okay. Amo na ang aton nga topiko sa buong hapon. Kag of course diri na kita ang number one nagligad, know the truth. Diri na kita sa number two, live the truth. Ikabuhi ang kamatuoran. So siling gani ni James sa James 1:22, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Hindi lamang magtagpalamati sang mga pulong kung nga nagadaya sa imo kagalingon, kundi himua ini, no? So yung kung kisablati we hear the word of God, gapamati kita, gabasa kita, pero ti ang kamaturan nga gina-correct kita, gina-review kita, pero ti sa gihapon wala man tagapamati kundi ginadayaan lang nato ng aton kaugalingon. Sa muna gani siling niya nga himua ang ginasiling sang Biblia. So isa diri ka pamangkot, mga karadyoman, mga listeners naton, how can we live the truth? Paano kita magkabuhi sa kamaturan? Okay, the first one, kung gusto naton magkabuhi sa kamaturan, letter A is believe it. Patihan naton ini, patihan naton ang tinaga sang Dios. Kay ang doktrina hindi lamang ihatag nga mensahe o kung i-preach naton, ang mensahe must be personally believed. Ginapatihan mo na ko galingon, hindi lamang ginaanod naton
Si Doc G, na radyo man ihatag nga mensahe o kung i-preach naton, ang mensahe must be personally believe. Ginapatihan mo na ako galingon, hindi lamang ginaano naton. Si Doc G, na radyo man try mo lang tawag siya. Sige Doc G, matawag kami sa imo. Dugay-dugay dira matawag ang aton nga partner si Radyo Man Mark para nga makaupod ka sa aton discussion sa The Bible Says din na ang aton karon Doc G. So standby Doc G ha, matawag si Radyo Man Mark sa imo kung ready ka na, okay? So dira ano naton si Doc G. Okay, tawag lang si Doc G Radyo Man Mark. Balik kita dito sa aton sininga topiko dugay-dugay. Ti ulat-ulaton tan lang si Doc G para ang aton nga The Bible Says ma plancha naton then makahatag kami topiko ni Doc G dugay-dugay sa aton sininga pagpangalagan. So standby gid ha. Standby sa aton mga kortoran. I love to hear the voice of the beautiful lady from Central Elementary School Iloilo. Central Elementary School si Doc G, okay? Dugay-dugay hulat-hulat naton si Doc G para nga ti sadya ni kay upod na siya subong. May mga palagas pa diri nga mga mensahe, so far wala pa, ay refresh naton. Kay kun kisa kakalipat gali ako mag-refresh amo na nga dokadugay na way gasululod pang iban gali kay ti mahinay-hinay ang aton nga ano puno-puno naman abing desktop naton diri sa announcer's booth. That's why nga mahinay mag-isulod sang iban nga mensahe.

0: sa aton sining nga mga greetings diri. Standby na si Doc G sa aton sining pagpangalagad. Doc G, welcome back sa Batang Arman. Good afternoon.
1: Good afternoon, Radyo Man Ernie. Good afternoon man sa aton mga tagpalamati sa sininga Domingo sang hapon.
0: Yes, naumpisahan ko na ang The Bible Says naton. Pero ti liwaton ko for your sake, of course.
1: Okay.
0: Kay yes. The last time nga ano series na ina Doc G kay gina ang title gin sini is What's Your Life and Doctrine. Ito gin series naton para man maintindihan naton. So the last time Doc G at least ang pagpanamyaw man ay bitamyaw man ng mga ano nagi nadula ka lang imo ya. Do hindi ka naman
1: actually, Radyo Man Ernie, kahapon, nahack ang ako na
0: Nabatian ko. Nakita ko to post mo.
1: Oo. Nagsisalala ang mga principal kahit nadlock sila basi i-open nila mahack man sila but nevertheless
0: or duhan Doc J or ma-message ang gano'n si imo mangutang.
1: Wow, ang pinakasikat nga vlogger nga sa si Mr. Beast. Amo na siya. So, I do not know kung siya gitman, pero man ang nagwa. Nga nag-hack sa akong nga cellphone. Kagi, bagulang kung mabugtaw mo na dahil nagpukaw sa akong. But, sa gracious ang Diyos, na hingagaw man Radyo Man Ernie.
0: Kahit nabalik.
1: Basi bila, may mga yukwarta, tag-shin mil, tag-gismil, wala. O, pati nga, nakako kung ano ang ilang ginapangayo.
0: Ako, Doc J, kung pang kape lang hambal mo mga kulukin yun, abi, makapadala ko. Pero pag hambal mga gismil, Doc J, taugan, tagigay. Ano na tabu ka, Doc J, nga pala, utang na sa gismil. Daw ay manigga pang utang alin sa una, no? No, survival, maniklase bayi, nga, subong gismil, ginang utangon. Pero kung mabal, siguro nga, Radyo Man Ernie, ba, dahil nilipat tan ko gid ang wallet ko, wala ko di sa ginugbayad sa kape sa Starbucks, sabi liog ko di abay kinyen lang
1: dami. Bati salamat, hindi magkawala ka ng akong yung mga abyan kaya akong mga pariyo nga principal kay na retrieve ko na ang akong nga Facebook ug Messenger kay po dayo na ang akong nga pag message sa ila. Okay. Kay syempre nagatamyaw man ako Radyo Man Ernie sa tanan-tanan nga mga principals nga nagkalapasar kay kahapon nang gid na issue ang ano ni siya
0: Nagwa ang Nash. Yes.
1: So, the new breed of principals will be in the future.
0: And speaking for that, Doc J, ang akon nga hinablos, bali asawa sang hinablos ni Mrs. nga ti, ako gid na ang nagamba nga nagtulotindog man tatay kag nanay kag nagitulotaytay man sa ila nga matayo na. Congratulations, Ma'am R. Eileen. Balino Sampiano for passing the Nash examination.
1: Wow!
0: Proud tito here.
1: Wow! Mahanghambal mo na nga mamantika at naman ini ang bibig.
0: Yes! Kaya mo man sila, Doc G, ang first batch ang ano bala ni, in fairness man kay ano ha, kay Doc Ramer Oitico. Ang iya bala nga siya bala tong School Heads Academy. Oh, kundi okay. Ano, yes, first batch ini sila. Galing ti na bag-o na subong ang mga, di ba, ang head teacher, dulaon na ina. Kundi, basta, daw something, daw pwede mo na mahambal, Doc G.
1: Mm-hmm. Okay, sa ECP na siya. Kaya subong din na regulate na ang mga positions. Kag may choice ka na if admin ka o kung sa teaching ka.
0: Mm-hmm.
1: So, amo na ina, no? Kaya ang mga HT 1, 2, 3, kinahanglan kung gusto mo gini mag-school head ka, ano ka sa teacher 4, 5, 6, hasta nga maka-principal ka. Pero if you will remain as head teacher, you will retire as a head teacher. So, mm-hmm. Tikong kataon pa man, pwede pa may pag-asa pa nga maka reclass sila sa another position, Radyo Man Ernie, with salary grade equivalent to their position amay na relative. Yes.
0: Sige, Doc Jetty. Wala ka na mga greetings kay Dagon-Dagonon, tanihanay si The Bible Says. Kaya I believe ang aton karon to picote, ma-blend lang naman sa The Bible Says and The Father Says. Or my father says, Doc G. So, sulitan ko ang aton sining Bible or ang verse nga pagbasaon subong. Sa unang Timoteo 4:16 na gasiling, bantayi ang imo kaugalingon nga kabuhi, kag ang imo ginatudlo, padayo na ang paghimo sina, agod maluwas ka, pati ang mga nagapamati sa imo. Sa English, watch your life and doctrine closely, persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers. So amo ni gani Doc G ang aton nga ang aton title sang aton nga The Bible Says ang nagligad, what's your life and doctrine. So amo nang aton nga verses nga ginabasa na tapos naton na sa when you say what's your life and doctrine, we should know the truth, number one ina. So natapos naton subong ang discuss naton, live the truth. So pag mahambal kita nga live the truth, paano, how can we live the truth, amo nang pamangkot. So una-una dapat we believe or believe it. Naginapatihan naton nga ang pulong sang Dios kamatuoran, pulong sang Dios buhi. Kag silingani sa ano sa aton diri nga ang doktrina or ang pulong sang Diyos is not only merely a message to be preached. Mensahe nga dapat naton, hindi gid lamang nga mensahe nga dapat naton palapnag, kundi mensahe nga dapat nga personal naton nga ginapatihan, Doc G. And so of course ang Ginoo wala nagatan-aw sa mga tawo, sa lalaki man ang babae nga nahibaluan ang kamaturan, kundi nagatan-aw man sa aton nga while nahibaluan naton ang kamaturan, may transformation o kung nagabago sa aton. Lawaay man na karon nga ti, nakabalota sa kamaturan, pero sige-sige man Japon pakasala naton, silinggani sa Santiago, nga ti, gina-deceive naton ang aton kagalingon o kung ginainto naton aton kagalingon. Kaga muna siguro, Doc G, ang pinakadako nga bagay, Doc G, no, kay ikaw pwede mo kumainto. Ako pwede kita mainto in some ways, pero kung ikaw intoon mo man ka galingon mo, o ako intoon mo man ka galingon ko, daw isa ka mabugat nga bagay pala, Doc G, nga ti imo ka galingon ginainto mo na, how much more ang iban, hindi pala? So so believe, number one, sa believe it is ang unang punto, believe it personally. Dapat kita mismo nga persona nagapate sa kamaturan. Kaya ang mga Kristiyano wala ini na inherit ang kamaturan, kundi ang God does not have the grandchildren. Or masiling naton, wala ini gin-inherit sa mga Kristiyano nga matapos nga kita nga mga Kristiyano may inherit man sa aton nga apo na sang ni Jesus Christ or apo na sang Ginoo, kundi hindi, kay tanan kita anak sang Dios. So natapos sa aton ang inheritance, Doc G. Wala na inigin na pa-inherit pa sa iba. Nga masili nga, pareho sa tao, wala, may apo sa tuhod, may apo sa ano. So, amo na nga mga bagay nga, if we believe personally, siling gani, diringati, ang kamatuoran, dira sa aton makita, Doc G. Kay kita mismo, nagapati in person, nga ini ang kamatuoran. Saving faith is a personal faith. Kumbaga ang aton nga pagtuo, ang tuo naton nga sa Dios, dapat personal ini, hindi nga bata man ako sang pastor, dala na ko da. Bata man ako ni Doc G nga member sang Praying Warriors. Ti dala mahambal abi sikat-kat nga muna. Dala na ko da o kon papakaisa ko man si father or bata ko man si father eh. So hindi inaya, hindi dapat personal ina, kag hindi pwede mapass on sa mga na, halin sa mga nagapossess or sa mga tawo nga may kinaiya, pare kay digali, pare ka utod mang pare mapasar ka. So dapat personal. Number 2, Doc G, nga punto sa dapat na ma-believe kita, matuo kita, is believe it wholeheartedly. Believe it wholeheartedly means nga to place complete trust and confidence in God and His words. So, hindi ini nga divided ang aton heart, kumbaga kung nagapati, bala wholeheartedly, Doc J, hindi divided, kundi bilog nga tagipuson dapat nagapati kita, nga ang Ginoong Hesus amo ang makaluwas sa aton, ang Diyos nga may amo ang makaluwas sa aton. So, damo abi nga tao nga naga-accept sa doctrine, while gina-resist naman ang iban, hindi pala? Ang daw kumbaga ang iniya patihan ko ni kay daw okay niya, pero ang iniya hindi lang niya, kay daw hindi okay sa ako, sa aton. So may mga tawo nga muna, may mga tumuluo nga muna bala Doc G, nga ginabaton niya ang certain doctrine of the Lord or certain nga pulong sang Dios, pero ang iban gina-resist niya. May iban man niya nga nalipay sila sang mga promesa sang Dios nga magpati ka sa imo nga Ginoo kaga ikaw pagaluwason, ikaw mangin maayo ang imo pangabuhi, ikaw mangin anak sang Dios. But gina-ignore man nila ang mga commands, kay kun kisa bala Dok, ang mga manami lang bala ang promises of God, di bala? Kun kita masami, ginaano lang naton, gina-memorize na naton ang mga Bible verses, yung mga promises of God, promise ni Jesus Christ, promise ang Ginoo, pero gina-ignore man naton ang commands, kay that the commands is the highest form in the hierarchy of words ang Ginoo, kay amo nang sundo naton niya, kay ang promesa masunod lang na, hindi ba Doc J? Ang promesa nga mangin maayo ka, ang promesa nga may kabuhi ka nga wala ka sang katapusan, masunod lang na ya, kay ang command amo na ya dapat unahon naton before sang promises, before sang anything nga nasulat sa Bible. Ang command siya, anong command? Magtuo kang pulo ka sugo, Doc J, hindi ba command din na? Kag ang command nga duha na lang pag-abot sang aton Ginoong Hesus, higugmaon mo ang imo isig kapareho, pareho sang pagigugma mo sa imo kaugalingon, kag higugmaon mang imo Dios labi kag labaw sa tanan. O mga ano ang commands, higugmaon mo ang imo ginikanan, mga commands na, but sometimes gina ano bala promises ang aton nga ginapangita sa Ginoo, hindi ang commands niya nga dapat naton sundon. So ang iba naton nga mga kauturan, gina-embrace nila ang comforting truths sang scripture, pero gina-reject man nila ang confronting truth sa scriptures. Amo man tong ginahambal ko kaina. So dapat nga magtuo kita wholeheartedly, Doc G, sa aton nga Ginoo. Kag ang ikatatlo, believe it continually. When we see continually, we will not just merely begin with the truth. Dapat i-continue gin natin ang truth. Eh, kaya nabalaan natin ang kamaturan, tapos hindi natin pagpadayunon. Kung kisa, ang mga sound doctrine, bala Doc G, mamahambal natin nga, na-outgrow na natin. Pero blas ang bata nga, na-outgrow na natin ang pag-didi sa bibiron, tigulang na tamo. Pero ang pulong sang Diyos, Doc G, hindi natin ma-outgrow. Kaya nga, when you read the Bible, areha sa mga gusto magbasa sa Bible, basahan nyo mababasa, kay hindi na matungkad ang kadalumon sang kinaalam sang Ginoo, hindi ta matungkad ang ay makita ang kalaparon niya. Kay every time we keep on reading and reading, even sa isa lang ka verses, Doc G, nagadalom ang aton paghangop, kaga nagalapad nga nagalapad sa sige-sige na makita ginaton may kinalain permi sa mga kaalam sang Dios nga nagasulod, depende sa aton pagkasinsiro samtang nagabasa kita, kag ginasigi naton ang pagbasa sa Bible. So silingani ni Paul kay Timoteo nga isa man kaalagad, what's your doctrine, siling niya, what's your doctrine closely, persevere in them. So tanawa gid ang imo doktrina sang malig-on, kag magpursigi ka, magpadayon ka. Amo na siling ni Paul kay Timothy. So kinanglan naton nga pay attention sa mga bagay nga dapat naton makita kag mapamatud-an nga matuod kay nagapati kita kag i-continue naton. We do not merely come or oh yes, we do not merely come to the truth, Doc G. We continue in the truth. So, ang aton sininga buot sing ganon, Doc G, magpati kita sa aton Ginoo nga kinahanglan man, naga-continue kita, we obey promptly, kag magsunod gid sa mga bagay nga ginahambal sa aton sang aton nga Ginoong Hesus, Doc G. So obey promptly, obey fully, and obey joyfully, Doc G. Kaya amo na nga masiling naton ang bagay nga aton ginatuuhan magapadayon sa aton kaugalingon kag magapadayon kita sa pagpabutyag kay makita ina sa aton siling gani ni Dose St. Francis of Assisi, Doc G, ang naghambal sini nga Christian is 99% and the word is only 1%. Buot niya sing ganun, Doc, di madalom ang ginhambal ni St. Francis of Assisi. Ang pulong sang Diyos makita sa pagka-Kristiyano tagali 99% kay makita kita paano kita maghambal, paano kita magamuma sa iban. 1% lang actually ang word, Doc G, nga idugang ta na lang nga mahambal pagin sang aton mga kauturan nga ti amo ni ang Kristiyano nga ginapangita ko kay makita mismo sa kaugalingon niya nga panimuot ang mga bagay nga masunod nga dapat nga Kristiyano. Doc G?
1: Yes, nagipamatigit ako Radyo Man Ernie kaya ang imong Bible says as a connection of the gospel of today. Igamiton ko lang ang excerpt sa gin Hambali Father. Father says, no one knows the Father except the Son. And no one knows the Son except the Father. Mm. So, kay subong Eucharistic, ano bala, focus is in the Eucharistic ministry and the Eucharistic miracle. Ang ginanaminsin ni Radyo Man Ernie, syempre sa mga Katoliko, no, may Eucharistia, kag kalabanan sang nagasimba balaan man naton biskan anong domination nga ginasimbahan naton unless otherwise nag grade 2 ka na nag second week ka na sa spiritual life mo kakadto kita sa simbahan tungod may gusto kita pangayoon kung nagamasakit kita gusto kita nga magayo o kung may ginaproblemahan kita gusto kita ma-solve pero nabalaan bala naton nga ang tanan ni ina kabalo na si God. Kabalo na siya. Gatapa, kapilang Radyo Man Ernie sa sunod siyang church. Kabalo, kabalo na ko din siyang ngihambal ni Ernie.
0: Yes.
1: Kabalo na ko ni, biskan anong kita kadamo, kabalo din ang mahal nga Diyos. Pero, ambo lang na termi ang aton yung nasulit-sulit. Ang aton kinahanglan, ang aton pagpasalamat, ang aton problema. Pero, nalipat kita Radyo Man Ernie nga ang pinagali ka importante nga ginahulat sang mahal nga Diyos, Father says, ang relationship naton sa iya.
0: Yes.
1: Kung nagpangayo bala kita, friend naton siya. Kung nagpangayo bala kita, ito ginakabig naton siyang amay.
0: Mm-hmm.
1: Do we really forget to think about that? That when you enter the church, no? When you enter the church, you are there to know everything. Mm. No, mabalaan mo ang tanan, mabalaan mo ang mga doktrina, mabalaan mo ang Ten Commandments, mabalaan mo ang tanan. Pero it might be, sa itong mga kauturan, nalipat ka na ito ng ating relasyon sa mahal nga Diyos. Ano gitbala na ito ng mahal nga Diyos? Kahit kung sa first stage ka pa lang sa spiritual life, ang obrahonin mo, pangamuyo, bina, simba, salamat, no? Sa prayer, gini na, nagpangayo ko sa patawad, nagpasalamat ikaw, nagpangayo ikaw sa bulig, no? Amoy na. But it might be nga, humbly Father, nalipatan natin mag-develop sa relationship sa iya. Kaya hindi bala, kung may relationship ka mo, sang isa ka tao, nag-deeper ang inyong conversation. Magpautuwas ka sa mga problema mo.
0: Yes.
1: Tapos, ang deeper and innermost sentiments and things and thoughts that you have, you can speak it to him. Amin na gani, nga sa Domingo Subo, nga reflect kita mga aton ko mga kaupuran, mga nanay, bala sa balay, na istorya nyo bala, ang mahal nga Ginoo, kung ano lang sitwasyon sa inyong mga kabataan.
0: Yes.
1: Ang sitwasyon sa inyong bana, ang sakit sa imo buot, ang kakapoy mo, nahambal mo na ihan bala sa iya. Kay kung tutuusin, magiginapanumdum mo palang ina, nabalanan na sa mahal nga Diyos. Pero, ano gid bala ang rason na ginahambala naton siya? Siya bala aton doktor, siya aton psychologist, siya aton financial provider. Amo lang gid ina bala.
0: Yes.
1: Did we fail, hamambal yan ni Father, did we fail to have a relationship with him as if he is our friend, hindi bala radyo man eh, nikon friend ang tao. May mga butang ganing hindi mo sugid kay nanay mo.
0: Yes,
1: hindi
0: yes.
1: mo masugid sa mga kauturan mo. But with your friend, your life is a book that is open to him or her, hindi bala?
0: Yes.
1: Amoy na ganing nga, kinanglan sa adlaw-adlaw natin yung pagpangabuhi, magsimba kita, ipandargi natin kaya mo lang na ang moment, amo lang niyang Domingo, nga may moment kita with God. And if we have moment with God, it's the time for us to speak to Him. Galing, amo inurad yung man, Ernie, para maintindihan mo ang lingwahe sa mahal nga Diyos, o kung maintindihan ka sa mahal nga Diyos, you speak one language. In what is that one language? Madalom na ni galing yung spirituality, no? Nga kung kaisa sa imo kabudlay ka, tulo ang luha mo, bibig ka. Kristingan nyo, gid bala? Eh, sa imo pag-ilibion, sa imo kasakit, sa imo pagbakho, once you open ka sa mahal nga Diyos, dira mo maintindihan nga that is the moment or the crossroad that you gonna meet God.
0: Yes.
1: Mabudlay na, mabudlay. Balaan mo ti, problemado ka. Gatulo pa luha mo. Kaya mo ina mga moments sa human earning nga ginapalagyuhan sang tao kay nga ang pain ginapalagyuhan nila. Ang cross ginapalagyuhan nila. Ang hambagan ni Father, ang cross na lang ginabutang sa ulo sang karabaw magguyod sang karusa no nang sa, ginabutang sa liog ya no na panawa.
0: Guta.
1: O guta na diskan ano ka bugat sang halakwaton kun may guta madalagid ang kabugat sina.
0: Yes.
1: Kaya mumina ang relationship natin with God, no? If we really want to make friends, no, and to have a closer relationship with God and to Jesus, He knows the Father and no one knows the Father except Him.
0: Yes.
1: Pagdara mo maintindihan na Juman Ernie, nga biskan mabugat ang pangabuhi, o siya magsilinga, if you make friends with me, you will free of problems. Amo pa nagigani, radyo man Erming, damo problema mo. Ang kasakit mo, grabe mo.
0: Yes,
1: pero, yes. Dira mo galing maintindihan. And only the people who gone through that, no? Nakapamasyar sa sina nga punto sang pangabuhi ang nakaintindi sina.
0: Yes, Doc, standby. Aray, yes. Doc, nag-standby na si Radyaman Mon sa aton nga STL Subong. Balikan ka namon sa dili ilamang madugay, Doc. Please standby. Okay, dawaton naton si Radyaman Mon with the STL report. Radyaman Mon with your STL report. Go ahead.
2: Tatak, RMN.
3: Iyari na Radyaman Herne ang aton sining resulta sa STL sa pungyang adlaw. Ulyo 5 to 2020 sa East. First row ka talas 2 sa hapon. Direkta dali sa STL Grow Core. Ang aton sining ang first winning number sa Subong na ahapon. Numero 15, number 15, ang atong siling first winning number. Atong siling drop-in head si Mr. Antonio C. Ang atong siling drop-ration specialist, Mary Grace Roquero, kapot sa atong siling FDL representative Mr. Glenn Sunio. Another 20 seconds para sa ikaduwa naton nga numero. Second winning number naton para sa first duro sa bungapon, Julio 5. Bilog na probinsya sa Iloilo. Iyari na nga ito sa ikaduwa nga numero.
4: Our second winning number is number 20. Numero 25.
3: Numero 25, number 25. At ang singa register person, Mr. Ramon Panis Jr., kaupod sa ESC ng mga members. Abin Alderante, Mark Christian Barcelona, kag Mabel Gimeroy. Third winning number para sa subong hapon. 38 ka mga bulan sa sulod sa draw machine. Ano ay han? Ang ikatatlong numero. Iyari na ang ikatatlong numero sa subong hapon.
4: Our third winning number is number 22.
3: Numero 22 sa kompleto sa atong sining tatlo ka winning number subong hapon.
4: 5,
3: 20, 30, draw number 1,439, among numbers 15, 25, 26, 31, 15, 22, in exact order. Numero 15, 25, 22. Congratulations sa ating sining mga winners sa bilog na probinsya sa Iloilo. Kaya sa wala pa sa pagdaya para makauling kita sa Kawanggawa. Direkta diri sa SDL Draw Court sa PCSO. Sa Eagle Door Gaming Corporation. Radyo Man Mon, Yales Capriat, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Philippine Standard Time, impunto alas dos sa hapon. O, balikan natin si Doc G sa aton pag-wrap up sa The Bible Says and My Father Says. Doc G, welcome back. Si, yeah. Doc G, ano, before ka magambal, ay correct ko lang gali, ang ginambal ni St. Francis of Assisi, preach the gospel at all times. If necessary, use the words, medyo madalong, but sing ganun, preach the gospel at all times. Kaya makita sa aton kaugalingon, Doc G. Used words, if necessary, meaning, kung hindi niya pagid makita sa kaugalingon ta, tigamitan ta nasan tinagasang Diyos. The first thing nga ang tawag pati nga Christian kita or Diyos noon kita, makita sa mga hulag ta, paghambal ta, pagtrato ta sa ibang Doc Jesus. Amo lang na, ginakorek ko lang.
1: Okay, Radyo Man Ernie, amugit man ina. Paiti, in summary, no, ano ko lang, i-integrate ko lang na karon. If we develop our relationship with God, for sure, makita mo, kita mo. Kaya kung may friend siya, friend din si Ana, ay friend din sa te, amoy na mo. Kaya mo muna sa imong siling mo, nga, ang siling mo, St. Francis, kung hindi mo makita, kung hindi mo batian, ipahayag mo sa pulong sa mahal na Diyos. Kaya ang atong life, Abi, ano mo, it's the vessel of God.
0: Yes.
1: Amoy na, no? It's a vessel, mabalaan mo gid kung Kristiyano ka, mabalaan mo gid kung nagatuo ka sa mga Diyos, kay gina-apply mo sa kabuhi mo. So, Father says, remember natin, every Sunday or even on the regular days, we develop relationship with God. Kay mabalaan gid na kung may relasyon ka sa mahal na Diyos.
0: In conclusion, Doc G, amo na rin siling natin, what's your life? Because hypocrisy confuses. What's your doctrine? Because error destroys. Ginapatalang kita. So what's both? Because truth is meant to be lived as well as taught, Doc G. Preserve it in doing this because if you do, you will serve yourself and those who hear you. Kon ginahimo ta ni Doc G, luwas nato ng kagalingon, subong man ang mga tao nga nagatanaw kag nagapamati sa aton.
1: Yes, sa Jaman Ernie.
0: Alright, amoy na. Amoy na. De, subong naman, Doc G. Dri kita na sa mga madalom-dalom nga nagkalatabo sang nagliga, Doc G. Kay waitan ni mapadalman, of course, ang ginatanaw naton nga mga violence na sang kabataan sa eskwelahan, bala Doc G, which leads to mahambal naton nga indiscriminate firing, nagkalamatay, may diri sa aton si Iloilo may nakuhaan sang I think armas man dito or ano. So mga amo ni mga kalatabo, Doc G, sa Department of Education nga kita, dire sa batang RMN, medyo masiling naton nga Nagtinguha kita, Doc G, sa pagpabalo sa mga ginikanan, sa pagpabalo sa mga kabataan nga nagapamati sa aton. Yet, amoy ni nang nagakalatabo, which nagakadto naman sa politika nga i-adjust bala ang kabataan sa pulo na lang katuig, siling sang grupo sang mga Duterte, yang pulo na lang katuig, dapat mapriso na, or dira manggihapon sa bago naton, sa laye naton, nga ti ang Juvenile Act naton, nga ti ma-hearing, ma-preso man, pero sa balay dalayunan, hindi magkadto dito sa kabata, sa mga dalagko na, or sa mga hamtong na iya, pero kung na-desisyonan nga mag-disuot, so na siya kay may discernment, o kung mag-saling kita nga may discernment, nahibaluan niya nga ang himuon niya nga na, sala, kag makalabot sa 18, dito na, pwede na sa isimpon, Dok G. So, saan mo nga mga bagay, mamangkot kita, Dok G. Ang ineffective bala ang laye kung ipapanaog pa or idira na lang ang laye kagi maghimo kita sang iban nga pamaagi nga matap na ang mga amuning ang ginapaminsar sa mga kabataan subong?
1: Ako lang ya, Radyo Man Ernie, pasikat kang na. Amo niyang matuod, o?
0: Grabe ka man mag-itumbok na yun.
1: Tapos.
0: Dire-direts. Sakit-sakit pa.
1: Pero siya mo lang ka maturan, hindi ka malubag. Hindi pala Radyo Man Ernie.
0: Yes.
1: Ang matuod siya na, ginapamangkot mo ako, amo ginaihan ang rason. Biskan hindi mo napagsailuhon, ang edad, i-lower mo, i-upper mo, ano mo, amo mo naghihapon na makomit sila. Hmm. Isa lang ang dapat timuon naton. Ano gin ba lang ang rason nga nahimon asang duha sang kagabataan, naglantaw sang sang application sa internet, di ba?
0: Yes.
1: Amo na ang kakason. Amo na ang tanan nga application nga may aggressive,
0: yes.
1: No? Aggressive nga mga imprinting, madalom na ang sakon, pero ang kung diin sila nagatuon, diin sila galantaw, amo na yung pagkwaon.
0: Yes.
1: Kaya
0: yes,
1: ang ginapanumdom, amo ni ho, ang ginapanumdom, abi, sa ngatong gobyerno, o kung sang sosyudad, na ginatolerate man, sang mga madamo, amo ni ho, pamatiyari sa mga senador, ay ho, pamatiyari, pero saan to sa kailag karinti, no?
0: Mm-hmm.
1: Papamatian ni ano gid ba lang ginapanumdom nyo ang ginansya, ang negosyo? Lantawan nyo nga itong susyudad, mapunggan mo na ako ng tanan niya kabataan, nag-open sila. Sinong nakabalo, sinong nag-monitor sila? Kay biskan sinanay nila, hindi ka monitor sila.
0: Yes.
1: I-block like other countries in Western, like other countries in Western areas of the world. Gin-suspend nila, why na nila ibawal?
0: Kag natanaw ko bala, Dok G? Natanaw ko bala, Doc J, aray mabat-in ako. Dugay-dugay na nga may mga studies nga gaguluwa nga ang cellphone hindi nakapamaayo sa kabataan. Why is it that our government, mga maayo man ng senador ta, mga gapaminsar, butang tabi, mga sang chimpo pa nga daw, maayo-ayo pang senado, hindi pareho subong nga daw ginaukay, pareho sang tumpok sang subay. Wala gidya naka may nakapaminsar nga i-ban man lang ang cellphone bisan sa eskwelahan na lang, Doc G? Or sa kabataan gali, rather sa kabataan nga nag-edad bisan sa foundation years na abi nila, sa kabataan nga nag-edad isa tob-tob pulo na lang katuig abi kaysa sa iban nga mga nasyon hasta 16 anyos hindi na kag ang Department of Education I believe kung gusto nila nga maghimo sang memorandum nga bawal dalon sa cellphone sa eskwelahan pwede gid hindi bala, Doc G?
1: Pwede gid. Pero may mga rang mga intervention ng klase, nagagamit cellphone, nag-confused ako mo.
0: Gani?
1: Kay kung lang taon ni mo, gamay ang benefit, pero dako ang risk.
0: Yes, yes.
1: Na Radyo Man Ernie.
0: Kung kisa,
1: gamay pang mga bata, ha, sinuna mo monitor si nanay nila, uyon gani na ni nanay nila, kay may babysitting nila.
0: Siyempre,
1: Kag ang tanan nga makita asang bata, sa cellphone, imprinting na sa mind niya, hindi wala ma-remember mo ina. Once imprinting ina, grabe na nang dasok sa iyang subconscious.
0: Yes, yes.
1: Di ang bata ang ina ang nakatiro, do you think ang sinilang na? Hindi. kanina isang gamay, ilang taon na isang mga, ano di, mga violent, mga violent ng mga movies o mga clips o mga palagwaon. Ilang taon mo pala, tinang ginapanumdom siyang ginikanan sina. Nga somebody is babysitting him. Mm. Di undi libre siya.
0: Yes.
1: Kagang taon mo ni mo man pagitsubong, o lang taon sabi niya, wala ko pagpitiin ko, ginhabalan ko mga parents, kamalo bala kita, kung anong ginalantaw sa kabataan natin, sa

0: or
1: Or
0: ano ni
1: Canadian accent
0: Canadian accent or British English accent. Oh, pero ang manner niya kapag sa bahat, madam dumagong din si Father Reynard, siya nga, imagine mo do, nang umpisa siya sa akin, dugay-dugay, nagidway siya kahambal. Siya nga, ti, okay na, are you done? Naghambal ko ng bala. Father, wait a minute, I'm still thinking. Oh, imagine.
1: Wala mo lang please gani, no? Father, please wait a minute, I'm still thinking. Oh,
0: okay, yeah. Ginagitahan niya pa ang pare. Sino mo makita? Hindi na yung tudlo ni nanay, ha? Sino magtudlo? Sina?
1: Tikay amo na.
0: Ang babysitter, yeah.
1: I was watching sa committee hearing ni Senador Risa Ontiveros, Doc G. Although gapate, kung kay Senador Risa Ontiveros, nga ti mga manami lang ang laye niya. Luwas lang sa LGBTQ plus niya. Wala ko yung gapati nga nami ng laye niya. Para sa prangkahanay ng istorya. Oh, okay. Sige na lang kay Dricky Tanay subong sa ano. Mga ginadiscuss nila to nga naghalin sa ang origin sa sini nga mga ginatanaw sa mga bata kay ti amat-amat kay may kun makakita sila sa mga vulnerable nga mga children then gina-embrace nila ini to make them feel they are belong to the group or my sense of belongingness na. So amat-amat nga una anay ipatyon ang mga pets nila da or ngawat-ngawat na gamay or mapilas ang lawas at sanga ginaobra na nila hasta to the extent nga ma-suicide ng bata kay ginasugo nila nga mga amo na bala may mga ano tawag na may mga series of tests nga ihatag sa mga kabataan which demonic na ni Doc J ang mga ano nga ni ang mga application nga ni or mga site nga ni tinga ang hindi na makita sang gobyerno ta kag hindi mabalaan nga ining mga site ini bisan sugal pa na bisan gakita pang sorry for the term ha bisan gakita pang beset nga gobyerno nga ni tinga ang gatan-aw kita permi sa kita or kita ta naman nga may delikado sa kabataan kay bisan mga educated gani bisan tag-as position sa syudad ka ang kabataan nila amo man nga ang hindi sila ka take down sa mga bagay nga ni Doc G para nga once and for all hindi na mapiktuhan niya ang mga masunod ng mga kabataan.
0: Ihambal ko sa imo nga galibog gid ang ulo mo nga nga wala sila sang mahimo. Kay exchange na maleta. Oy, open na yung amo na yung website o hatagan ta ikaw 100 million. Te?
1: Amo na.
0: Hindi nila mapastop kaya nga may agreement din na. In exchange of the character and values of Filipino children, money, amo lang sugbon pagid. Nga nag-focus na ang Pinoy sa money. Nga nga tama naging vulnerable sa Pinoy tungkol sa money. Kaya nga, amoy na Radyo Man Ernie, kaya ayaw mo na i-establish ang childhood nila ang responsibility sa balay. Amo ina. Kaya na-influence na kita sa tanan-tanan naton, tanan na ginabatihan, ginabalto si Real, ginabalto si malay mo nag-hulat na siya yes, ang mga approval, ang friendship para makamonetize siya. Pero kita, wala na ito na paminsar. Na very dangerous. Amo na gali silang gusto mga maestra. Very dangerous ang idea.
1: Why gid siya sa ginatawag nga screening o kung ano na pagnawag kay o makadto ko da. Pindot ko di abi cellphone ko nagkadto sa thread. Pagkadto yun na thread, alibaw may are-are matanaw tabula sa akon nga cellphone. Bala. Dali lang Doc G ha. Kung may makita ko di nga doctor, mga thread, hindi man ni logarithm nga tawag kay di mapindot abi sang dire nga mga balita or
0: bayan mo Radyo Man Ernie amo ni ho pwede ka istoryahan na kita subong ang tanantang ginahambal may pamati anak ni algorithm amo na ipagwaya amo na sa kabataan amo na gani mabalaan mo kung ano ang gina-interest ng kabataan kay bayan niya kung ginahambal mo na ginastorya mo interest mo na. Amo lang ang ginapagawa nila. Pero, kung hold sa man ang ginapagawa mo, may twist na dayon.

0: Gani, Dok, di ang ano, halimbawa, balita, abi, kay amuning nga senador, masulod sa thread, kay Lacson, abi, kung masulod sa thread, pag scroll down mga thread, may mga babae na yung nag-high, tapos kita ang underwear, kita ang ano, ito siling kukong mga bata, abi niya, kahit kita matured, pero kitaya kay matured, daw wala lang sa aton ang amuna, although hindi man tanan nga matured, abi, pwede gid nga wala sang ginabatyag kung makakita sina. There will be other matured man person, pero immatured man pagtanaw sa mga amuna, ay, pero paano kung ang bata, abi, kay ti ang imo ya, kung mapindot sang bata, say high school, abi siya, nakita niya ang thread nga, interesado sa mga balita. Pero pag i-scroll down sa dalom, may mga pictures na yakag may mga persona to nga, hi, I love you, may mga gaamo-amo na na.
1: Kaya mo na ganito, Juman Ernie, go back kita sa family orientation. Kung ako gani, no, pagkakita ko sa mga pag-parents meeting bala namon, yung nakapaminsan ako, ay, kinanglan, gigali, ma-mother class, kid ako.
0: Mother class, Dok Jin, no? Sakto na, nabatian na sa una ang word niya, mother class.
1: Kaya nga, damo na mga parents, imagine mo, grade 4, ah. Ano ngalan ni nanay mo? What's the name of your mother? Why ganis kilala ngalan nanay ya?
0: Oh, see?
1: Where do you live? Oh my goodness.
0: See? So, ang ako, Dok Jin, I will forward the creation of the law nga i-ban from 1 year old to 16 year old. Kay ang actually ang research, Dok G, sa senior high, kung sigihon gid man abi ning senior high ha, may research na sila da, pero ti kaya na sang bata nga dira magumpisa nga magamit sang cellphone, I believe. So ako ya, I for one nga gaduso ya nga i-ban anay ni sa kabataan from 1 to 16 year old ang cellphone, may it in school or in their houses, Dok G?
1: Amo lang niya ako, no? Hindi mo na mapungga ng cellphone, radyo man, Ernie, sa tatagod. Ang tanan nga application nga ina, iban sa Pilipinas. Tapos, kung mag-open ka sa website, may bayad. Sino ma-open? Kung sabi, mag-isa kalibo. Sino ma-open, sina? Ay, isa pag sa ito, sabi mo kung ano? Libre.
0: Gani?
1: Libre. Kaya nga, agin libre, gini na. Kung sa akong paglantaw, though it's so radical, pero akong paglantaw, it is really destroying us because we are the last country in Asia that is family-oriented. Pero subong, nagkakawindang-windang na. Anong yung gamit?
0: Ano, Dok, bisan religion, gani, ginasulod na. There are some, okay na lang. May mga religion na yung okay lang magkasal sang government sa iban nga ano nasyon, ti kasal na sang laki to laki, babae to laki. Ti worst pagit kung religion na ang maalaw nga kaslo nila ang babae sa babae kag lalaki sa lalaki. So what kind of panimuot ang aton mag-amo na lang ni Dok Jin? Dira bala, kung gapati gani kita sa amo na nga very basic nga lalaki kag babae lang ang tao, pero ginapasugtan tayo nga ang lalaki kag lalaki mag-updanay, babae kag mga babae mag-updanay because sa ginatawag nga ti feelings na amo na iya, we allow it kag budlay pa Dok Jin, ginobrahan pag isang laye, ari pag ang masakit. Ginobrahan pag isang laye ya, nga ti tawgon, hindi mo pwede tawgon nga sir ang gay abe, nga magano siya kag transgender siya abe. Hindi mo tawgon nga sir kay ti mapriso ka or mamultahan ka. Ti did they consider ang sa ang laye natin nga ginconsiderar nila ang simbahan, ang the truth of the word of God based on the doctrine of the church nga duha lang nga ginapatiyan sa simbahan, lalaki kag babae. Karon kunambalon ko, Christian ako ya, gapati ako ya nga santo sa Biblia kag santo sa pagtudlo sa amon, babae kag lalaki lang nga ang multahan ako kung maghambal ko nga Mr. Ernie Alinsyaga kay transgender, galit na si Ernie Alinsyaga.
1: Amo lang ni Rajuman Ernie ho. Basta mga tagpulamati natin, may infiltration na. Gitunguangin nila ang mga agingay na ang mga tumboy magkadto sa Senado para kahimulay.
0: Hmm. Pero kung mabakod siya palpak.
1: Oh, kung mabakod ang pagtuo sa panimalay nga na-ingrained gid bala. Napadudulot gid. Pamantyagan ko ra juman ni may kahadlok ang tao sa Dios. Pero ini tanan ako yaway ko worry at chill lang ko gyapon. Ini indicator lang nga ang tao nagahuyang ng iyang faith sa Ginoo kag nagahuyang na ang sosyedad. Nagahuyang na ang educational system. Kag amo ni gahuyang na ang values education regimen ani. Kaya matudlo ka maestra, literacy, numeracy. Subong mayon ni kay may character traits. Pero ang character traits nahimo na na iya sa balay.
0: Yes.
1: Karon,
0: yes.
1: Sino ang gatudlo? Karon, sino ang gatudlo sa character traits sa balay?
0: Kag Dok Jay,
1: cellphone.
0: Bisan anong gatudlo sa eskulahan sang amuna kay didto sa balay na umpisahan na ya ang malain nga panimuot o kung sala nga panimuot, sala nga panggawi sang bata pagid sila ya. I don't think so nga ang eskwelahan. Dra lang na eh, kumbaga, kung relative lang eh. Kumbaga, kung ara lang sila sa environment nga muna sa eskwelahan, masay good morning ma'am, masay nga please. Pero pagabot na sa panimalay nila, kay wala man na anad na alin sang bata nga patarasak man lang to panimalay, would you think mangin formative or ma-reformat na sila tungod sa eskwelahan?
1: Amoy na na dyan man, Ernie. Ang ako nga nakita. Kay abi naton manami, maayo na sa kabataan. Like, for example, if the family belongs to the middle class, syempre, kung middle class, may maid na ina, hindi na na siya maubra. Mm. Wala gali kita kabalo. Ngang phone, the mental act, no? Ang household chores is an act as of fundamental character nga nag-build, no? Amo ng building tools ang fundamental character. Ang ginanamin ko, ang ulubrahon sa balay, amo ang pamaagi nga maka-establish ang ginikanan sa fundamental character sa mga bata. Amo ni yung paagi. Like for example, ang responsibility kag ang accountability sa kabataan. Pagbugtaw niya sa aga, manghimo siya sa hiligdaan niya, iya gina iya responsibilidad ti iya na ginigdaan. Sa aga-aga, nga pamilo iya sa iya habol, pagkay uya sa iya ulunan, may accountability siya kay ti sino pa na manghimos. Pero kung may maid ka, maskan galalapta na da, sundun mo nagyapon sa maid, amuna dira nagdala ang ginikanan.
0: Yes.
1: Tapos, yes. Mag-iindi, manilhi, kay may maid. Ginbayaran ka niyang maid para nga mag-iubra. Hindi na mo ginakuhaan ang kabataan mo sa ability nila to be accountable of their action. Pagkatapos, wala mo sila ginahatagan sa moment to reflect on ano bala ila pudus. Nga muna sila. Tisubong, mga kabataan, mga nanay, daong kapamati, lantawa nyo ba kung kabalo na manilhig ang bata nyo? Hindi na sa makabalo siya magpanilhig buot singon, wala mo ma-establish ang routine niya sa balay.
0: Yes.
1: Wala mo siya matagan responsibilidad. Kag yes. Later on na Juan Ernie, kung wala siya ginhatagan sa responsibilidad, mag-teenager na siya, nga makatukuto kay nanay ko, anong responsibilidad ko siya? Pag na kuya, nga hatagan ko siya sa kwarta, kay iya na iya responsibilidad sa akon, nga pa-eskulahon niya ako. O nga, mapuli pa ko kay nagdako na ko. You see ha? You see ha, Radyo Man Ernie, amo na oh. Amo na ang gina-insinuate ko. Simple lang ha, panilhig lang na bangkay o lang sang, ano, sa balay. Si ano pag itang inspektoron mo? Kay ang bata, wala siya sa heart, wala siya sang heart sa imo. Di ni na nagalin sa eskwelahan, hindi ah. Nagsugod na iya sa 0 to 7 years old kay dira mamood ang bata nga bilog na git siya.
0: Yes.
1: Pagkatuya siya sa eskulahan niya, ay una siya nga tao, hamtong na siya ang utok niya nga tao. Di mahimuan mo pa na. So that's why kung ako, Radyo Man Ernie, refresher na mga ginikana, nagunugit ba lang dapat nila himoon. Amo na gani, samtang nagausuwag ang isa ka komunidad, ang isa ka banwa, ang isa ka sugad, lantaw ni Murajuman ay ni, nag-deteriorate sina ang karakter sa mga tao dira. Kay... Amoy na, kontigado ang isa ka banwa, ang isa ka lugar, ang isa ka syudad, pigado ha? Dira ang values mo kita mo, kay nga ah, tight ang ilang relationship, tight ang ilang banding, kay nga ah, why sila ka noon, mahibi, matulukay. Kaya ang sympathy sa isa kay isa, ra?
0: Mm-hmm.
1: Pero kung ang pagkaon bastante, ginauyangan pa, girano pa, irresponsible. No, yes. These are the things that we really have to embrace and to accept kung ako abi, no? Atubangon ta ni.
0: Kung ako gobyerno, Doc J, kung ako gobyerno, atubangon ta nga may problema ang panimalay subong. Kay dira kagaya bato non ta nga dira gijagahalen ang problema sa komunidad, sa sosyudad, sa panimalay. So why not nga i-require to ni ma-start sa mga bago nga manugpakasal. Or kung mag-live-in man kamuti ang sosyudad kung they allow mga common law wife ngayon tawag Dok Jay, ginapanami lang mo nga iti, tani kung i-disallow tagid na nga iti, pakasal gidapat ka mo galing ti, right man nila kuno na, nga ti man panilagan nila anay ang isa kag isa pero ti nagabata oh ti meaning kung live-in ang inyo choices, assuming ha, for the sake of discussion, kay kung ako ya, ti, para sa akon, panindugan, Doc J, kag ikaw man siguro, ma'am, balya nga, wala kita yaga tulod sang premarital sex mo. But assuming, for the sake of discussion, that the government, will, you know, to be relative, or to be, ma'am,
1: relevant.
0: Relevant lang. Sa mga tao kay tigin nalaga sila butuon sila manami sila tanawon ti kun choice nyo ya nga mag-live-in agi gihapon kamo sa seminar Doc J, hindi nga seminar lang ya kun ano kundi workshop kay ya that you will understand ano ang role mo karon kay live-in partner ka lang ano ang legal obligation mo kay live-in partner ka in the same way nga kun kasal gi kamo ya ti balanta na ang legalidad sa isa kag isa pero ang role mo naman as nanay as tatay anong ginaplano nyo may plano ka mag-abroad na istoryahan nyo na ni preparado ayahan ang mental aspects ang asawa mo kung ba na mo matiis niya ayahan ano himuon niya para nga mapungga niya ang kagalingon niya nga hindi mag-init lawas siya hindi mangita sa isang babae o hindi mangita sa isang lalaki mga mo bala na Doc J parang pamilya maligon ta ni kag hindi mawasak ang komunidad ta.
1: Amoy na, Radyoman Ernie, ang isa sa mga challenges natin subong sa sosyudad, no? Mga number one, gid, parents. Number two, educators. Number three, lawmakers.
0: Yes.
1: Lawmakers.
0: Yes.
1: Si, gahamba lang kita, permi nga, it takes a village to educate a child, but it takes also a village to destroy a child.
0: Yes.
1: And look, what is really happening? Is it to build a child or it is to destroy a child? Realistic. Ang hambal mo ba lang, real talk lang? Ano git ba lang ginahimo sa gobyerno? Yes. Nag-effort kita sa gobyerno. Pila ka percent? May mga advocacies kita na implement. Akong gani, ah. Amo ni gani, usually, sa mga eskwilahan, ang mga principal dao. Kundi nag-emphasize si DepEd. Ang ginangnan, priority above all is character formation. Number two, literacy. Number three, numeracy. Pero, slantawan nyo bala mga principal, kapamati, dasakon, first hour in the morning, mahambal ang bata. Ma'am, wala na kami ka GMRC. Gano'n na lang kami, diretsyo na lang kami sa science. Te, pero naghambal na si DepEd. Nga itinguan, yun nga ang character traits, madumduman sa kabataan. Di, pila nakatuwid yung tabo, abi ni DepEd, gatudlo ang maestra sa character traits. Gali, they take it for granted. Amo man ina, Radyo man Ernie, sa gobyerno naton. Nga gilahamba lang ini, may budget, Pero ang budget dako-dako, tapos ang implementation, wala. Amo ni, but in any ways, amo ni, kung mahimo mo, kung kada isabi no, manumdum, ah, kung himuon mo na, amo mo na gihapon, di ko na mo naging panumdum mo, kag amo na tanan ang mentality sa tanan nga tao. Pero look at Japan. Diba? Gabulig sila. It is their culture, meaning to say na established sa utok sa isa katawo, sa isa katawo, hasta nag-iisa ka komunidad nga pariyo sila mentality. Pagwa nila, panglimpyo. It takes no really a village to have that mentality to make things possible.
0: Yes.
1: Amo na ganyan isa to sa mga Pilipino, what had happened? Amo na nga pa man, kot ako, ano nga pa ba sa Pinoy man?
0: We're claiming we are a Christian country. Yet, daw hindi na makadiyos ang mga gakalatabo ay sa atong doktya. I mean, ang mga violence, ang mga karakter nga hindi na ano, ti, ako na, ginaano ko ganyan, ang word lang nga please o palihog, tama na kadako para sa akong doktya mo. Suguon ako sang bata, kuya nga wala sang lihog. Gatulok ko na yan sa babaw dalom siya para for him or for her to understand nga hindi niya basta nga nagasugo ka lang, hindi niya basta nga makwa mo lang ang imo, kundi buting ganun ang respeto mo ipakita mo, galihog ka lang gani, mahambal ka lang mo aga mahamba, gusto mo gani makwa imo, hambalon mo lang amo na wala ka galihog sa isa mo isave mo katawo nga. Para sa akong dok, dako nga bagay ang word pa lang galihog or please nga hindi mahimo sa isa ka bata, hindi mahimo sa isa ka tawo maghambal sa isig niya kapareho kung may kinanglan siya. It's something wrong with the family.
1: Yes, that's why the school is the support system of the family. Kung anong ginahambal sa eskwelahan, kooperar lang ang mga parents, bala. Hindi nga sila pang dahilan, no? Amo na ang takot, sila pang dahilan, nga awayo nilang maestra, pahalino nilang maestra.
0: Mm.
1: Anong mentality sa ginikanan? Amo na nga, nakita ko gadya nga ang ginikanan, gadya ang may diferensya mo. Kaya nga, kung ginasuportahan sa ginikanan ang mga maestra, nahuya na nga pabayaan ng kabataan.
0: Precisely, exactly, Dok.
1: Yes.
0: Kung makita nila na nga ang mga ginikanan, suportado, maayong magsuporta sa eskulahan, ginahimo ang obligasyon nila, ikaw maestra nga tamad-tamad, mahuya ka.
1: Mahuya ka. Tikag mo man inakag nga, It takes really a village to educate a child. Kaya nga, pagtapos ko sa meeting, singko pa lang gaano lang maestra nyo. Kaya kung pa lang gaano yung mga maestra nyo, kung makita sa mga bata, manami, manaila batasan. Pero kung ka muna nagkontra sa maestra, palihog, transfer ka mo sa eskulahan nga maka-educate maayos ang inyo kabataan. Kung hindi ka mo kakita sa eskulahan, homeschool ka mo. Kinpalibugan nyo pa ang eskulahan. Amna, ano gidalang motive sang parents, no? Amna may mga PTA meeting, may mga ano gidang motive ninyo? Nga ara kam sa eskwelahan. My vested interest ay han. Kaya kung wala ka vested interest, may ara ko daya. Wala even vested interest, nga hindi lang man pagpabalo ah. Nga dira lang ako na i-donate. Na mga amo na iya, hindi nga mga away ka pa, no? Ginalantaw mo pa kung pilang tenure sa imo pagka-presidente, kagpagka ano, para ano? Kaya kung tudtud ka,
0: mabati ko pala ni Dok, nabulay sa kabataan. Kaya mabatian lang, kaya ano ko ni mo, si Regal Oliva, ang ano, ipabati ko lang Dok, G, ha? Para nga, ano, ma-extend tanay, ha? Para nga, ano ta? Dali lang, Dok, ha? Watch. Ay, or pamate. Dali lang.
2: There was a time when teachers stood tall, firm, caring, unafraid to discipline. But now, they walk on eggshells. Sigawan mo ang estudyanteng bully? That's RA 7610, or child abuse. You correct a student who did not study. Verbal abuse daw. Pinagsabihan mo ang estudyanteng naglalandian sa corridors. Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law. They are supposed to be good laws meant to protect. But now, they're used to threaten, to silence, to humiliate academic authority.
3: The child protection policy was meant to shield the child, but in the process, it buried the teacher. Teachers are no longer second parents. They become criminal suspects in their own classrooms. Teachers are afraid. Afraid to guide, afraid to discipline, afraid to teach with a heart. Not because they stop caring, but because the system made caring a liability. So when this generation grows up entitled, fragile, and untouched by consequence, don't ask what went wrong. Ask what you forbade teachers.
0: Nah.
1: Okay. Tisin una naghimo sang layina.
3: Pinagsabihan mo ang estudyante na
0: tiyan mo na gani. Kay sobra sobra nga pag well, balon ta lang abi nga gamay nga diferensya ginpadako kag gimuan laye dok. Di pa actually kun tanawon manageable mo ning mga Safe Space Act ang mga ng anti-bully law. Tama ka manageable kay diri man lang ni ma-start sa gihapon sa sulod sang panimalay ang curability si ni Doc G hindi sa layi ah.
1: Oo ah, ara sa balay ah. Galing si nanay amo na gani nakakulukwarta nagmurumang garanon
0: nakapanahintahing nakapulok ang lipstick.
1: Yes na. Nag-ulbo ang iya buol. Te, amo na. Te, kung hindi ka maayo sa eskulyahan, amo na siling ko niya sa eskulyahan. Ako niya, ginahambal ko lang niya sa inyo. Pero kung hindi ka magtuman, hambalan ko yung maestra ko. Pabayid ang mga bata nila. Ano man lang na yung katuig sa aton, pag ikapatong katuig, may problema na sila. Siling ko depende sa inyo.
0: Oh.
1: Take it or leave it. Amo nang hambal nyo, kay sa akong makita ko radyo man Ernie, ang iba niya ginikanan, doon nalipat sa ilang
0: yes, basic yes.
1: Obligation.
0: And it takes us to be bold in our words, Doc J, para mapabalo sa ilang, ay, doon galisa na gigamuya, how?
1: Yeah. Amay na radyo man Ernie, ngati kung mag-ahod ikaw, okay lang na ah, at least, you have a meaning, you have an importance, no? Sa magmalinong ka, nga wala ka kabalugali, daw anay nga nag-uk-uk sa sitwasyon sa sosyudad. Amin na, mga nanay, importante, gina-emphasize ko na among gina-radyo man Ernie, nga tuduan yun natin ang kabataan natin. Ako malibot, kubwas, no? Namangkot ako, what are the basic chores that you do at home? Are you happy doing it? What is the feeling of your mother? If you help in washing dishes. Di English po kining sila mo? How do you feel about it?
0: Be careful with your accent, Doc J. Be careful of your
1: accent.
0: You have to suit to the accent that they are speaking, Doc J. Be careful, you know that?
1: Ano gani, Rajuman Ernie, ang natabo sa Tacloban, that is just a manifestation that it is now really very evident. Nga ano? Napabayan ang kabataan sa internet, tapos ano, napabayan man sila sa ila characters. Nga
0: yes.
1: Ano? Ano pagid? Nga wala ma-follow up. Nga ano? Wala nag-take part. Mahambalag ka nga, natuduan man na siya. Anong ginatudlo natin? Anong gina-follow up natin?
0: Ginasabay man na namon, ma'am, sa balay, ma'am. Huwag ka tig-agid sang ulo, ah?
1: Na. Ano nga panaway?
0: Tapos, ma'am, ay, ang kabataan sa buong ma'am daw, kabudlay, nagid sila. You make a word that you surrender.
1: Yes. Dos na ba? Wow, kapilagid. Nag-consistent ka. Kaya man ni Rajaman Ernie, siyempre, liba kung kuya sa taga Central School, eh. Kaya imagine mo bala, kada aga pa sila, dapat aga pa. Tapos, liba kung ako sa mga parents, eh, hindi na sila pwede ka short, hindi pwede ka chinilas.
0: Oh, see?
1: Liba kung, eh, wala po kung gingunitan ko na sila, gingunitan ko na nila, siguro, nagkalpon
0: ako. Well, Doc G, amon niyo,
1: it is consistent. Amon niyo, Rajaman, dahil lang. I am consistent about that.
0: Mm.
1: And even, yung panahintahin sa kabataan, taga Central School kita, itsura, tado mga bruha.
0: Mm.
1: But I'm really consistent, adlaw. Ano nang ginahimo ko? And after a month, I could really see already the difference and the improvement.
0: Well,
1: ako ha, Radyo Man Ernie, ako, nanay ako, pila ka bilog bata ko, 1,986.
0: Mm.
1: Na. Di sa bala, hindi na ito, na mo bra.
0: Tama na gani,
1: pila Doc G. Bata.
0: Oo. Ang barangay, ang government or LGU for that matter, okay na iya. Nga i-open nyo kay public service ka mo, i-open nyo bisan ka chinelas de sila, okay lang bisan ka tinil, okay lang na Doc G. Kay public service gid man ang inyo. Pero while public service man ini ang sa eskwelahan, pero diri gina-mold ang karakter sa isa ka tawo, Doc Jim, hindi ba? Diri gina-mold. Karon kun ako, I can support that idea that you have kun sinuman mabaes the same mo nga. Tinga, hindi pwede ka short town. Because that place is the place that we wanted to mold the children. Nga bisan sa pamisti lang nila, insakto.
1: Exactly, Radyo Man Ernie. Because ang ginanamin ko, amo ini. Amo na gani, if o like, for example, kung sulod ka, gachinelas, kaya gaano ka. That is a public office ang eskwelahan. And then, prime school of the city, ang central school. Makita sa bata mo, nga gato ka, moring siyon ka.
0: Amoring aton?
1: Amoring aton ka. Pero, kung gina... Like, for example, wala nga magato ka, kung disinti ka man. Kaya dira natin gina-train, dira natin gina-educate ang kabataan nga magmaayo, kag magma...
0: Yes.
1: Maging maayo.
0: Ako yung nang eskwelahan, mangin-estricto, Doc J, when it comes to policy about character shaping. Ako wala gig ko, hindi gig ko magkontra, kay balaan ko that is the institution nga dapat dira gid man tudluan aside from the our home.
1: Yes, and besides, Radyo Man Ernie, kasi sa mga tagpalamatik na ito, tuto, balaan ko kapamati ka da. Ma'am Che, kapamati ka da. No, kapamati, hindi ka muda. Eskwelahan, amo na iya ang projection, ang kabataan, hindi mabudlayan magsunod sa imo rules and regulation kung ginobra sa balay.
0: Mm.
1: Nabudlayan lang na sila kay wala sila maanad kag wala nila ginahimo. Amo man ang mga butang, ang mga reklamador ng mga teachers, ang mga reklamador ng mga nanay, ang mga reklamador ng mga kabataan. Isa lang ang buot silingon sina. Hindi man ako dapat mga kig. Ay, amo ginigili sila ya. Buot silingon, amo ning kinaiya nila. Mm. Pero if they adjust and they da follow, they can really see the difference na Juman Ernie, ah?
0: Yes. Pads?
1: Oo.
0: Father Jonek, hasta lang kami, last 2:45.
1: Amoy na, no? Kagi later, oh, na Juman Ernie, ihamba lang natin kung ano ang mga basic foundation, character traits ang ma-develop sa kabataan, if ever,
0: yes,
1: atagan natin sila sa chores, sa responsibilities, shared responsibility at home.
0: Yes.
1: Amay na, Radyo Man Ernie. Kay kita mo, sang una, no? Sang high school kita, dumduman ko ginang classmate ko, nurse na siya sa US. Dumduman ko sang una, gadali ka mapuli. Kaya ti, mamahog ka pa, mamubod ka pa, ano ka pa sa mga karabaw mo, kundi sa latagon, kwaon mo pa na ito kag dal-una sa iyang,
0: Torelli?
1: Turel.
0: Oo.
1: Di, imagine nun mo, ano ang impact niya sila. Di, kita mo, nag-responsible man siya.
0: Yes.
1: Amo na Radyo Man Ernie. No? Mga basic chores, basic responsibilities at home, once ingrained or the post, daw ginpukpok, ginbalagin pa dalong gin sa bata, magdako siya, matuto siya, Radyo Man Ernie.
0: Yes.
1: Mapitan siya.
0: Si dugangan ta na Doc Gio sa sunod nga Domingo kay iti naglampas sa oras pero maintindihan naman na sa mga tagpalamati naton kay iti talagsa man lang kita ga takmo anay sa kanginan ti ga ano ga support nga ga support ang mga ideya nga bitin gigita sa oras actually Doc Gio. So yeah. Anyway ti sige lang hindi lang kita magkataka Doc J, kung kinahanglan nga daw buka kita nga plaka sa pag-remind sa Ila Permi, malay mo sa isa kagatos may lima da subong nagapati nga kinahanglan reformahon na nila ang Ila Panimalay kag ang Ila karakter mismo bilang ginikanan iti dako na ina nga bagay Doc J.
1: Yes, nagapati gid ako kag si Ma'am Che konsula, gapamati, gin siya sa ato. Mayong hapon, hanggang sa iyo, Ma'am Che, malaan ko gidya, abed, pantagid ka mo.
0: Ano, Ma'am Che, kung si wala si Doc J, wala kayong mati sa ako na eh.
1: Oo, si Ma'am Lee, good afternoon. Si Ma'am Lee, gapamati, gin siya sa ato. Mayroon sa una, wala yan, hindi yan pa kundi principal. Gapamati, wala siya sa ako. Di ko wala hindi. Gihimo na dahil siya sa ngiya, nga, ano nang, pabitin na bala amo na yara di ba dai ni kada Sabado kag Domingo ti amo lang ina ang masiling ko i by heart naton ang aton ginaugra especially ang mga parents do something kay ti ang mga buta nga may experience naton ang pagsalasala naton may lesson kag may wisdom sina dira. I hope sa dasun ni Domingo Rajuan Ernie ma-discuss mag-inaton ini kag di syempre kanami gisang Department of Education kay nga
0: Doc.
1: Ang ano ne instructional block kanami gid focus gid ang mga bata kag malipay gid ako ang kabalo na magbasa ang mga bata no. Amo ni ang ano sa i-update naton sa dasun nga simana ang regarding sa mga updates ng Department of Education.
0: Sure,
1: so, congratulations sa tanan-tanan ng mga promoted, ng mga principals, no? Ang mga upgrading sa personnel sa Division of Iloilo City. Kay Ma'am Ellen, congratulations Ma'am Ellen, Ma'am Wilmy, and to all the NASH passers, sa mga wala ka nakapasar, next time ah. Nantaw na ito na ng mga areas ng weakness naton kag amoy na nga ito nga tunaan. Kagabay pa nga sa dason magiging passer man ka mo sa NAS. So, sa liwat, Radyo Man Ernie, padayon ang aton panglakaton sa batang RMN. Kagabay pa nga aton mga tagpulamati, makakuha ginsang maayong ideya kag makarelate man sila sa ila panimanay sa sining nga sitwasyon. Yani Radyo Man Ernie sa dasan nga Domingo, kita maging maghinun-anon sa mga butang nga dapat gid kag kinahanglan gid sa aton mga kabataan. Ini ang inyong abyan sa kahanginan nga siling. Mayong hapon, Iloilo.
0: Philippine Standard Time, alas 2:48 na ba? Oh, grabe. Ti, before kita mag-extra, sige, tagaan natin hostisya na na yung mga aton yung mga listeners diri sa Batang RMN. Si Joel Agutang Tolentino, good afternoon, Sir Ernie. Tamyo ko, mga bata ko, Julian Sanchez Tolentino, Joanne Nonoy, Juliet Joy, Tata Alexa Len Tolentino, sang Barangay Bungloy Dingli Iloilo Batang RMN. Si Toto Onyok, si Dahilia, si Tatay Warlet, si Gismar, si sino ba na? Si Rizalde, si Wawi, sino paginda ang mga katuturan ko da mayong hapon ng disenyo sa May Romagayray Dingli Iloilo. Oh, ay San Enrique rather. Romagayray San Enrique Iloilo. Dire kita sa dalom-dalom si Rosel Gayapa or Niel Dilariarte. Okay. Dilariarte na. Good afternoon watching. O, siling niya. Rosel Gayapa Gumila, salamat Sir Ernie Alinsyaga. Siling niya. Good afternoon, Sunday sa tanan. Okay. Yolina Arancillo Alcorin, happy Sunday. Regina Gumakil, good afternoon to all. Bradford Madeira, Bistwer, mayong hapon Sir Ernie Alinsyaga. Blessed Sunday. Gina-greet niya, Barangay Danao, Haniway. Nabasa natin kay Inani. Okay. Ha, sino pa di? Sa dalom-dalom, makadto kita. Okay, kada mo damo ginsang kay Brad Pitt Madeira yung padala ba? So, John Paul Crescencio Lumawag. Okay, sino pa di? Sir Taneza. Okay, or Taneza. Osias Cornel. Ason Pinida. Luis Victor Garcia. Din pa ni? George Gerald Cristales, maayo man bala sang unang ginahaboy sang maestro chok kag eraser ang mga bata sa sabo mga doktor na ina sila tanan. Siguro chok sir pwede ah, pero kon eraser basi bala tig-ake eraser bala kag mapilasan. May mga chok-chok lang pwede sa aras ako na kag mga hampak-hampak sa buli kag kusi-kusi sa buli pwede pa na. Yunis Kimba, Ason Pinida, happy birthday kay Jennifer Abarientos ang Singapore. Wow. Yunis Kimba, watching live, siling niya. Okay, wala na, wala na. Wala naging kita, Chimpo, mga karadyuman. Kita ay kita sa masunod nga Domingo, same time, same station, God willing. Kabay pa nga nakakuha ka mo sang leksyon kag pagtulunan subong hapon dira sa aton programa Batang RMN. Kag sa gihapon nagabilin kita sa mga dinalan, train up your child the way they should go and when they grow old they will not depart from it. Ang kabataan, pag-asa sa aton nasyon, dapat natin sila palanggaon kag higugmaon. Ako naman si Radyo Man Ernie Chodosio Alinsyaga, Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Nice Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight. Nice Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
9: O si Karen, damo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
10: nga my D3.
8: TTX 500.
11: Ilay-lay di La Crosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
12: Saan nag-inom ka?
13: TTX 500.
12: Kina nalang subong imo sugar.
11: Pagtigil ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500 na
8: gito. TTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa apel. Wala dito ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
10: Mabasa mga butika. D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
8: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
8: Yung may D3.
10: Matatas mga butika.
16: Estudyante ka bala nga sige lang. Laptop ukon, cellphone?
17: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
18: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
16: Inde magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
17: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
18: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
16: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
12: si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
22: ACS!
23: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
24: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
26: Cellphone Plus Gold.
27: Ako galing si Shirley.
28: Pernigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
29: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Kasunod sang duha ka semana, nagkukos na ang mga hubag ko.
26: Cellphone Plus Gold.
30: Mas pinalakas.
26: Pinagaling.
30: Pinahusay.
26: Cellphone Plus Gold.
30: Sa mga butika.
31: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
32: Mami!
31: Angeline!
32: Walang masama sa okay lang. Pero, sa start

0: proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star Nutrients Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape.
4: Sunthorn Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: You need toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
5: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
2: ACS. Sample Plus Gold.
7: Ko si Vibot, ako COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Sunthorn Plus Gold, intestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto, nag-normal pati blood sugar ko.
2: Sunthorn Plus Gold, mabakal sa mga butika.
8: I have Lagnat, and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
9: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
13: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
12: Wow! Mas pinagaling pa?
13: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
13: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokbo, ipa ang pera na kuno ni INB Korea Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang palanon, kagburon sa akon maka. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon palanaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
16: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
17: Iberry for a clear and healthy eyesight.
18: Oras tatak impunto alas tres.
17: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
19: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
20: ACS. Life Extension Vitamin D3.
21: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang pia ko nung asporsyon, ang kispok na ko nung isa. Life Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel, every day. Ano na batyagan ko nga? Doon ako gawa, ginapo. Santo, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yakakapuin ako. Subong yan, nagawa. Santo ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Remember ko nga, Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
20: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Vita D Plus Coffee Mix.
22: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
23: Hey, so Dr. Marpa, kag satanan, may nga.
2: Vita D Plus Coffee Mix.
24: Mga kabiyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kay hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
0: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
20: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Oras sa atin mga karadyuman, Philippine Standard Time, las 3:02 sa hapon.
4: Hello, attorney. Mga sabat sa inyo palamang kutanon legal. Pagibalo sa imo kinamatarong. Pagtamod sa imo responsibilidad. Hello, attorney. Ipamangkot. I-text. Itawa. Hello, attorney.
3: Mayang hapon sa atin mga karadyuman. Welcome na naman sa atin nga pagpangalaga diri sa Hello Attorney. As usual, of course, adlaw kita subong sang Domingo sa atin nga mga karadyuman. Julio 5, take this meal, 26.
4: Hello, attorney.
3: Sa ating mga karadyuman, kitang batian sa lilisuan sa inyong mga radyo sa 774. Kitang makita naman sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo. Sa buong hapon, talos kay Radyoman Magi Malariado, akong inyong mangin kaupod, Radyoman Rezi Danioso Bordon.
4: Hello, attorney.
3: Sa buong hapon, ato naman nahambalan ang pila ka legal aspect no sang mga isyu nga ginapangatubang diri sa pungsod Pilipinas sa aton nga mga karadyuman sang damlag lang ginhambalan ang ining pagpasaka sang kaso nga plunder batok sa kay Senator Rodante Marcoleta. Ini apisar nga tinagpatigayon sang surprise rally ang ila first day isang tatlo kadlaw nga rally gin surprise nila ngaton ni authorities dito sa bahay niya sang EDSA wala gihapon na tandog or wala gid nakulbaan no wala nagpaapekto ngaton ni office of the ombudsman kag gin file ang kaso batok sa sining kay Senator Rodante Marcoleta. May kantanan ini sa sining campaign donations nga nabato niya sa 2025 elections. So ang ginapamangkot diri sang or ang ginahambal diri sang iyang mga supporters nga plunder gid no nga plunder gid wala man ginkuha ang involved nga kwarta sa kaban sang gobyerno. Amo na bi ang aton nga paghambal or amo na bi ang aton nga pag ang first tagid bala nga gasulod sa utok nato no kon mayara gani isang misuse, dispalko o kon ginkawat no nga kwarta sang halin sa gobyerno ang ginaabi naton graft lang no but mayara sang mga akaso nga plunder gid which hindi siya available sa aton nga mga karadyuman. So aton nakaroon pamangkuton sa aton nga resource person, aton nga legal counsel on air, si Attorney Mark Capiad. Kung ano balay ng plunder, anong mga sitwasyon, anong nga makahambal ka, makakonstitute sa, or kung makahambal ka nga plunder ang kaso. And aton man karon i-differentiate, no? Ano ang kinalain sang plunder sa graft, no? Kag sa iban nga mga kaso sa aton nga mga karadyuman.
4: Hello, attorney.
3: Aton manhabalan karon ang may kantanan manini sa rally sang Iglesia ni Cristo sa aton mga karadyuman. Naghambal si Senator Robin Padilla kay ti daw may ginaluto man niya kaso no obstruction of justice batok sa iya ti masakit-sakit man ang obstruction of justice especially sa mga aton yung mga politicians especially sa aton yung public officials kay kung mapamatudaan ka na sa aton yung mga karadyuman ti hindi ka na mahimo nga magkapot sang public office. So ang hambal niya ti kung magkadto man di kuno si Russian President Vladimir Putin diri sa pungsod Pilipinas no sa November kung magkadto gid man siya diri sa Pilipinas pwede balayuhan ina no nga madakop ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. or ang authorities naton diri sa pungsod Pilipinas may kantanan sa iya naman arrest warrant sa International Criminal Court. So aton ina karon paghahambalan diri sa aton nga pagpangalagad. Oras naton, Philippine Standard Time, las 3:07 sa hapon. Ara na sa aton nga piha ka linya at Legal Counsel on Air si Attorney Mark Piad. Attorney, maayo nga hapon.
1: Yes, ma'am. Hapon, Regiment Resi. Good morning, hapon. Sa aton mga ato pala mati.
3: Okay. Attorney, aton hambalan ang ining plunder case ni Senator Rodante Marcoleta nga ginapanindugan sa iya mga supporters nga ti dapat yun ang hindi plunder ang ikaso sa iya kay Dukatama agad kalala siyang plunder. Una, attorney, ano bala ang kaso nga plunder?
1: Well, ining kaso nga plunder, no, is a criminal case, no, criminal by nature, wherein which a public official who may have amassed, no, or nakagather bisang makonsider naton ill-gotten wealth of at least 50 million pesos, no, pwede siya mapanabat sa kaso ng plunder, which carries with it a penalty of at least 50 million pesos. So it's a heinous crime, it's a high-profile crime, it involves bisang mataas na penalty that may be punishable against the accused or the offenders.
3: Okay. Damo sa nagapamangkot, attorney, kag amo ni ginahambal gid sa supporters niya nga plunder gid. Anong difference between sa plunder sa sini sa graft, malversation kag bribery, attorney?
1: Well, ining mga graft and corruption, no, malversation kag ining bribery, no, it involves acts, no, specific acts nga gasilin siya nga nag-bribe isang official, no, you want them to do something or a favor in exchange for money, involve graft and corrupt practices, no, which may involve public funds nga gin misappropriate, gin malverse or gin kawat, no. Pero ang plunder, it requires ang pinaka-difference nila, ang plunder, yung may threshold amount, no? Ang threshold amount niya is 50 million, at least 50 million pesos, no? Mm-hmm. So, pwede ang bribery, mga malversation, maybe pila lang, 1 million, 2 million, 3 million, pero it involves a different act, no? Pero although mas classify natin siya nga doon similar, pero ang plunder, is kung lang tawo naton ang plunder, hindi lang siya be limited siya public funds, no, whereas ang mga malversation it technically generally involves public funds. Well, ang bribery is kumbaga doing a favor in exchange for an amount of money which may be also private in nature, no. So medyo may mga subtle, may mga gagmay lang sila nga differences. Pero the bottom line of it involves practically public officials.
3: Okay. Pero pwede na siya, attorney, dungan makaso, kasuhan ka sang plunder, may graft niya pagid, may malversation. Kasa isa lang niya bala, attorney, ka subject or sa isa lang ka sitwasyon?

0: B1's niya, ang tanan ultimate facts, no, nga relative sa sina nga akusasyon, nagsulod siya sa elements ang crime, no, you may be held liable or responsible. Ako pala nang nagtawag sa korte whether or not ang imong actions are sulod siya sa elemento sang krimen. Pag nagsulod siya sa elemento sang krimen, and no doubt involved ka sa or may intention ka sa sining actions na nagsulod abi sa elemento sang krimen, then you will be held accountable or liable.
1: Mm-hmm. Ang plunder attorney sa pagpati naton hindi ni siya bailable, pero may ara sang iban nga nag-a-apply pa nga makabail. Anong ila sina attorney nga rason or anong ila sina ginasandigan?
0: Yes, no, kasi as a matter of rule, non-bailable siya if there's no bail recommended. Pwede ka man ka file sang petition for bail, no? Ang basis muna is the evidence of guilt is not strong. So pwede ya ka grant ang korte sang bail sa imo on a non-bailable offense if makita sang korte sa presentation sang evidence sang prosecution or sang fiscal nga mahina ang ebidensya batok sa imo. In that case, pwede kaya matagaan sang provisional liberty of bail, no, pending sa resolution sa imo kaso.
1: Okay.
0: So, pero well, for the meantime, detained ka anay until such time na i-grant sang korte ang bail. So petition for bail, ma-file ka din na petition for bail sa court even if the case is non-bailable.
1: Mm-hmm. Isa pa gid sa gina-argue ni si isang supporters ni Senator Rodante Marcoleta sa iya case, kahit hindi man iya ko na public fund ang involved the attorney, donations man ato ya. Anong explanation sa ni attorney?
0: Well, wala abi specific sa layi, no, nga it must all only involve public funds, no. Argumento nga that's a matter of defense because it's not public fund. So, in short, hindi siya maging liable for plunder. But nakita ko man ang argumento sa ombudsman na the law does not require exclusively na public fund siya. Mm-hmm. No, actually, the term used is ill-gotten wealth. No? Ill-gotten wealth ang exact terminology sa layi. Mm-hmm. No? So, whether it came from public or whether it came from private, no, then that's something that needs to be decided. So muna ang pwede na maging issue at hand na madesisyonan sa korte base sa mga ebidensya nga i-present sa ombudsman kag sa defense nga ebidensya man siya sa
1: Mm-hmm. Ang sa case ni Senator Marcoleta, kahit may ara abiyas ang pag-ako gid iya attorney, hambal gani nila ang nagpalala pagid kuno sa iya kaso, kahit siya mismo ang nag-ako attorney, matuod ina attorney nga dako gid ang factors ang pag-ako niya.
0: Yes, actually dako na siya, kahit it's an admission nga may nagbaton siya donation, say campaign donation, but then the problem there is this campaign donations was not declared sa iyang source, no? Kasi galing ng place si ombudsman, kaya hindi include nila ang SALHEN, no? Although not necessarily for SALHEN, pero ang point nila ya nagbaton siya sa amount, pero it's intended for this campaign that time, no? Election campaign. But then the law also requires na if you're receiving campaign donations, kinanlan, naka-declare na siya sa ilong statement, no, sa source mo, sa kumilit na i-submit mo, statement na expenditures and ang talan ba lang na nagastos ko na pato mo, kundi kinanlan, gina-declare mo na da kung sino ang mga donors, pila ang donors, no, kasi it's also subject to donors tax, sabi. So, ano na, requirement. Although, ang hamba nila, ang COMELEC, wala man ang
1: yes,
0: may ruling na abi sa COMELEC, no? But then, that's for election. That's for election. Lain man niya abing jurisdiction sa COMELEC. Lain man yung jurisdiction sa ombudsman. No? So, technically, the same facts may be treated differently depende sa kasong pending.
1: Okay. So anong ang na-mention mo kaina, attorney, ang isa sa penalidad sini is ang reclusion perpetua.
0: Yes, oo, ang penalty niya sina is reclusion perpetua, no? So kumbaga that's like saying na it's life imprisonment,
1: mm-mm,
0: no? It can take up to, ang reclusion perpetua is can

0: Oído la gente se está enfermiza, digamos, que pasemos por 10 en prisión. Without eligibility of any parole for that matter.
1: Okay, so anong sa bahin sang kampo ni Senator Marcoleta, anong ring ila legal remedies if may ara pa attorney?
0: Well, number one, they can petition, no? For example, they can seek, no, for due process, no, sa pag-present sang ano, for example, pag-file sang case, no. Pwede abi motu proprio, pwede sila isuhan de warrant, no? But then they can ask also for time for them to be filing their what you call this, ilang ang mga counter affidavits for that matter, no? Then also they can also pag may warrant na magwa, they can also seek the pwede sila ka bail, no? Pag pending sang kaso, no? May mga legal remedies pa man silang available. And they can also petition sa court, no? If they see that there's grave abuse of discretion, they can file for certiorari, they can ask for a PRO. No? Damo, some legal remedies pa sila nga pwede gahimuon, depende sa circumstance.
1: Mm-hmm. So what's next after some filings ni attorney sa Sandigan Bayan ni attorney, no?
0: Yes, so sa Sandigan Bayan. Then the Sandigan Bayan, if... they deem it necessary, kag may probable cause, they themselves can issue a warrant for his arrest, no, pending, because siyempre, this is a high profile case, no, so usually if makita sa mga justices nga there is sufficient cause, no, they can immediately issue for the warrant, no? Para sa natambo sa kay Senator Jinggoy.
1: Mm-hmm. And mabalik naman kita siguro si attorney once nga ti ara siya sa sunod sa premises, I mean sang Senado, may ara siya sang parliamentary courtesy. Ang kitawag sa attorney, ang inang hindi sila mahimo o maaresto once nga nakasesyon ang Senado. Sa subong attorney, kay sa subong nga sitwasyon attorney, pwede sila maaresto or ma-serve sa iya ang arrest warrant attorney?
0: Yes, pwede i-serve sa iya because the crime involved is punishable above 6 years, no? Ang exception na niya sa parliamentary immunity during session kasi when the crime is less than 6 years, no? Pero kung amunin na more than 6 years ang iyang imposable penalty, hindi mag-a-apply ang any parliament. Wala siya sa parliamentary immunity. In short, he can be arrested at any time and at any day.
1: Okay, so wala naman gali sinisang mangin issue, attorney. Papananglitan, ah, granting for the sake of discussion, kung may aranas ang magwaagid man nga arrest warrant. So, wala na siguro sang tension yung matabo, just like bala sa nagligad, attorney, sa nagligad niya pag-serve sang arrest warrant sa kay Senator Bato de la Rosa. So, sa sining nga kaso, attorney, wala agad sang, siguro pag binaisay na, wala na sang tension yung matabo sinis sa Senado.
0: Well, ang kay Senator De La Rosa, yeah, it was different because it was served by a foreign court. No? So, amo dito do medyo may legal issue pa to ya, whereas niya, it's issued by the Sandigan Bayan, no, a Philippine court, no. And there's no dispute naman niya with regards to the jurisdiction of the Sandigan Bayan. So, if the Sandigan Bayan issues a warrant, no, kasi validated ang nasambit na warrant, no, then any law enforcement officer can serve said arrest warrant.
1: Okay, attorney, on the other note, dali naman sa nangin statement, no, mga controversial statements ni Senator Robin Padilla sa rally sang bahay niya sang Iglesia ni Cristo sang nagligad nga I think sang Webes ni gin humble attorney nga nag-challenge or gina-compare ginhalimbawa niya ang sitwasyon niya sa pagpadulong dari ni or ginasigahom nga pagpadulong dari ni Russian President Vladimir Putin nga mayara sang arrest warrant from ICC. Ang hambal niya, tikon magkadto diri si Putin, arestuhon man ayan ni Marcos. Anong sabat diri, attorney?
0: Well, ay jurisdiction ng Pilipinas over a different head of state. Sorry. Wala ay jurisdiction ang Philippine court, no? Over sa any head of state of any other country. So, hindi na yan hypothetical na siya ang dinasabi ni Senator Robin Padilla natin pwede siya arestuhin. No? Hindi pwede. Although, ti assuming may warrant of arrest, no? Pero ti wala yung jurisdiction. Only the, technically, only the Russian government can arrest. Although it's issued by another foreign court, but hindi siya pwede abi ma-exercise sang ibang niya foreign government. Only the said foreign government having jurisdiction over that person or national can arrest, no, sambit niya person, subject sang warrant.
1: Okay, so dapat si Putin dakpon sa iyagid yang pungsod?
0: Hindi. Ang magdakop sa iya is also the Russian government.
1: Okay.
0: No? hindi any other government. Although, ti, nasiling naton, nati, may arrest warrant, no, pero ti, syempre, depende na sa Interpol. Kung...
1: Okay, so dapat si Putin dakpon sa iyagid yang pungsod?
0: Hindi. Ang magdakop sa iya is also the Russian government.
1: Okay.
0: No? hindi any other government. Although, ti, nasiling naton, nati, may arrest warrant, no, pero ti, syempre, depende na sa Interpol kung how will they implement it or the ICC, kung sino sila makipag-coordinate.
1: Okay. Just like sa coordination niya natabo sa pag-arrest kay former President Duterte, o galing kay ti, di rin man siya ginaresto sa Pilipinas?
0: Yes. So, kung ti, ang nag-aresto niya sa iya is the Philippine government, no? Hindi siya yung, for example, kung nagkadyo siya sa Hong Kong, the Hong Kong government cannot arrest him.
1: Mm-hmm.
0: No? Only the Philippine government can arrest him. So, umula nga, ang nag-arrest sa iya is the ang gobyerno sa Pilipinas.
1: Mm-hmm. So, wala ginigalibasahan ang pahayag ni Senator Robin Padilla, attorney?
0: Yes. So, although, hypothetical na siya that maybe that may be, no, hypothetically correct, pero that's not entirely accurate, no, because patiently lain ang nationality ni Putin, lain ang circumstance, no. Kung sa langas-langas ng istorya, pwede na siya, pero kung imutang natin siya sa factual na circumstances, hindi kinaya pwede.
1: Okay, at least maathag, no, kay ti, anyway, I mean, damo man to sang negative man nga comment sa iya, pero ang iya ni nga obstruction of justice sa attorney, once madutlan, mabulubod lang yan man siya, attorney, because I believe may ara sang, ang isa sang penalty sina is ang perpetual disqualification sa pag-hold sang public office, attorney?
0: Yes, oo, pwede siya yan nabat sina, kay ti, pwede siya yan expelled sa Senado, no? Obstruction of justice. Mm-hmm. Siyempre, that's a crime nga ti, ang penalty niya is between 4 to 6 years.
1: Uh-huh.
0: No? So technically, kung kumbaga, in a way, pwede siya maka-enjoy sa parliamentary immunity sa gihapon because from arrest, because ti, that's ano, pero ti, that will not stop the court from pursuing, no? Or hearing the case, ang proceedings batok sa iya, kung may kaso niya.
1: So, pwede siya madakop once nga mapamatudaan gidman or mapamatbataan gidman siya nga guilty, pwede siya madakop outside the Senate or kung matapos ng session sang Senate, attorney?
0: Yes, so that is correct.
1: Okay, so amo man siguro na kulbaan niya, attorney, amo na nga daw ang mga statement niya, wala kung kay isa, wala na nag-aalalangat, attorney?
0: Yes, so that's correct. Kumbaga, galing ti, siyempre, you have also to speculate man sa mga bagay-bagay, kasi siyempre, kumbaga, medyo may ginapangatubang siya ng kaso, kasi why takabalo on how fast can the proceedings proceed.
1: Okay. By the way, attorney, dugang ko na lang since tomorrow ma-start na, first day na sang impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Anong expectaro natin sinigali buwas sa attorney? Ma-start na balaya ang mag-present na sa mga evidences sa attorney?
0: Well, buwas ti siyempre basahon ng articles of impeachment batok sa iya. Kasi I understand may mga pre-trial conferences na nagkalatabo previously, pero ti, wala pa na siya. Kumbaga, gin-sort out lang matters. Siguro ang pre-trial will eventually also start right after ibasaho ng articles of impeachment, no, batok sa ano, sa vice president. Then they will be setting sang ilang sang ano ni sang trial dates, no? Sino ang mga witnesses,

0: Pakialam ko alitian.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-anga plema. Afford pa.
3: Oras tatak alas 4:30.
4: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap makumintin na sa bulong, pero ang para sa mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
7: Ang Iberi mabagang sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
4: Iberry for a clear and healthy eyesight.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugan.
8: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
10: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
8: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw.
12: Good thing
11: may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, ang guta tayong kapa.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
14: Charm Fab Car.
15: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangdong kumakablog sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS.
8: Supple Plus Gold.
16: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
8: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika.
17: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
18: Tunay Natural at Original.
17: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
21: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
22: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old ang nambayad, dok, sa una ni Wang Niwang ako. Tapos, amuna, dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
23: Wow.
22: Kaya gusto yung pagdiyan magniwang, kayo pariyo ko no sa ako, nambay ko kanami, nagilang sang lawas mo. Tapos, gin-compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI, hambal yan iwang yung kudok sa sangunas niya, nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
21: Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: Coffin, Seven Chat, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
3: Magabuti ka!
4: Mataas pala ang Imo Blood Sugar
5: DTX 500.
4: Ikaw pala ang may diabetes
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds.
4: Yan ang kapanupo
5: kaga kontrolar
4: sa Imo Blood Sugar
5: DTX 500.
4: Asal Rica
5: Epic
4: Tipo
5: DTX 500.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, hindi ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa kabulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3, you may visit. Ang Vizio, yung may D3. DTX 500.
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom DTX 500. In 2 times to, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500. D3 Bio.
9: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mga buti ka.
10: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
11: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
12: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
13: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
14: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
15: Maayo ang lawas ng bata mo.
16: Sus, masakitan man ino.
15: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
17: Unilab quality yan.
18: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
20: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
21: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
22: Unilab quality yan.
23: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Cellphone Plus Gold.
24: Ako si Roy. Kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko kumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kadaadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Cellphone Plus Gold.
25: Mas pinanakas.
2: Pinagaling.
25: Pinahusay.
2: Cellphone Plus Gold.
26: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
27: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
26: Wow! Mas pinagaling pa?
27: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
26: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
27: quick. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
22: Unilab quality yan.
23: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Cellphone Gold Coffee Mix.
29: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Cellphone Gold Coffee Mix.
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
0: Ako Glee si Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kuno ni, ay NB Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Nga do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
1: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung suking ng mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako gali si Maya.
6: May cyst ko sa ovary.
5: 3 cm na gali.
6: Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ni ultrasound.
4: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
7: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Oras tatak alas 4:40.
30: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
31: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
32: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
31: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
33: Magkano kilo ng karne?
34: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
33: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
35: Sarap magkasama.
36: Life Extension, Vitamin D3.
37: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
36: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
38: Vita D Plus Coffee Mix.
39: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
40: Si Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga.
38: Vita D Plus Coffee Mix.
41: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
42: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
43: Life Extension Vitamin D3.
44: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
43: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
44: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: Heavy duty ka din, no? Sa kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule.
2: Pagaling si Yon, magaling ka siya.
3: May high blood ka ba sa una?
2: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon. Hindi ko kaya. Sabot sa nakatay ka po sa Evergreen Herbal Capsule. Donald Solhay ng tanan-tanan sa ako.
1: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Char, fab, car, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lum sa bango ng char.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangong kumakablog sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
1: Supple Plus Gold.
7: Ako gali si Bal, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washy!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS.
1: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Rodel. Damo ko pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: You need toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
14: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
5: ECS
1: Santon Plus Gold.
16: Kuya si Mercy, narap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Santon Plus Gold. Sulutin tuwa ka bulan noong pawan ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
17: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
18: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
19: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
20: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
21: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako si Trans, isa ka baker. Ang akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong arthritis sa kamot ko sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumarsang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong arthritis.
1: Mang tumarsang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: TTX 500.
4: Q7 lot.
5: Ano ginabatsyag mo sa
4: high blood gid ko.
5: Ano sa una ang
6: blood pressure?
4: 180 over 100.
5: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
4: 3 times a day ginako na. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
3: TTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si baby. Mas masami ko din na allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kag sabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. TTX 500.
9: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Kapag sugod yung gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
3: TTX 500.
10: Oras tatak, alas 4:50.
11: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
11: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
13: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing ng ulo ko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, ako anang lingin sang ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may visio. Ang visio. Yung may D3. Mga butika.
14: Good morning.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika na ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
2: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko ni Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
3: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
6: Charm!
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangdong kumaka-bloom sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS! Oras tatak impunto alas 5.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future.
3: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa siyang na world.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
10: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Farex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
3: Santon Plus Gold.
12: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Nagilawan ko, tumara ang Santon Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
3: Santon Plus Gold.
11: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
11: Pinahusay.
3: Santon Plus Gold.
13: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
14: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kagda si git kapuyon akon mata. Kis ah, masilaw puyad sa screen.
15: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
13: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
14: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig kapuyon akon mata.
15: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulik protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
13: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
16: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
17: Oras sa Pilipinas, imponto las 5 sang hapon.
18: RMN kasama celebrities.
19: Gugma nga nabulilyaso, balatsyagon nga nagabako, relasyon nga wala closure, pamati ang programa nga para sa imo. Problema mo, laygayan ka sang eksperto, bangod basta nagahigugma ka, celebrity ka.
18: RMN kasama celebrity.
16: Tatak RMN.

Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Welcome sa pagpakalagad sang RMN kasama Celebrity Program. Karon nga adlaw sang Domingo. Adlaw kita sang ora pizza 5 na kita karon sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Gina-welcome naton mga maukod naton nga mga tagpalamati sa bilog nga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Kag sa mga tagpalamati naton, kag sumulunod sininga hapon sa sininga programa mga karadyo man. And of course sa mga Facebook live naton nga nagapamati kag nagalantaw. Welcome na diri sa aton sininga palatuntunan. Kag subong man sa mga tagpalamati naton sa 774 kHz sa Lilisuan sang

0: Bumong hapon, talakayon na to ng mga panibago na naman nga topiko diri sa aton silinga pagpangalagad. And of course, mga balita nga nagkalatabo subong or bilog nga simana sa sining maulanon nga simana mga karadyuman. O maano subong no? Do malaing gid ang simpo kada hapon. Nagagoom-goom kag nagatupa ang ulan. Anong gid pirmi? Kay uso ang trangkaso subong. Antes kita mag magdulong sa aton sininga topiko. Ang ininga bahin anay ginadulong sa inyo sang kaluwan sang Molita Memorial Chapel and Services Incorporated. Kagsamtang nagapangisi si Flo. Ang lamok naman ang nagpa-autograph sa iya agtang. Hala, ano gid? Kon may mga himata kamo nga nagtaliwan. Labi na sa First District o Iloilo. Dalaan nyo to sa may Molita Memorial Chapel and Services Incorporation. Kay sila lang ang may pinakamatahom nga chapel sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Sa dugang impormasyon, yari sa aton sininga linya si Mr. Umay Molita. Nung Umay, mayong hapon.
1: Mayong hapon, Mr. Flu, na Bariti.
0: Nung Umay.
1: Ato nang inaimbitar ko tanan kung sino man mga customer. Makatula ka mo sa Molita Memorial Chapel and Services Corporation. Dira, ang inyo, ang akon ginabaligya ng mga casket, ang makaya lang ninyo. Kung pira ang inyo makaya, amula na ang budget sa inyo bulsa. May kamarahalon, may mga baratuhon man.
0: Kag-kompleto sa gamit?
1: Sa gamit. Mga sarakyan na kompleto, may mga van, may mga tabayo nga karwahi. Kita lang na sa Western Visayas, may karwahi nga mula nga dako nga kabayo.
0: Wow, mula, no?
1: Mula. Dako naman na pang-racing ba sa Manila.
0: Tay tapos kompleto pa sa gamit, hindi na kamo sagi ka pang hulam-hulam nga tay base bala magkaladula.
1: Magkaladula ba lintikan kamo sa ginawlaman yung mamayat mo kuruya.
0: Ting kundira kamo kay nung umay kompletong gamit, pero dapat halungan nyo man.
1: Halungan madan.
0: Oo.
1: Ang kun kita makaservisyo sa package din. Ibi nang problema nila ka magbayad sa akon. Kunalan. May nasinda mo nga problema ko na nung kinangalaman nila ara na yun. Action na yun.
0: Okay.
1: Ang Molita Memorial Chapel and Services nagabaligya isang inakamasarangan na inyong presyo pagpidyo yung budget sa inyong bulsa kag may marahalon man kung ano ang inyong gusto sa package din.
0: Sa chapel nyo gano'ng pwede na ka tinirang ila himata konti kung gusto nila yung ipabutan sa chapel?
1: Ngayon pila po kabulan, tinirin na daw ay problema. May walo kita ka chapel da.
0: Te may offer man ka mo dira nga mga pamahor o pakapikape?
1: O di, kung dipindi sa agreement.
0: Okay. Kung ako na biya, gusto ko ya may kape, ako lang yung mabakal. Dipindi sa istorya na ita.
1: Dipindi ganun sa agreement. May ara man kita na dipindi, dala na mo na sa mga catering, dipindi sa pagkakuan sa package din. Kumpleto kita kung may gusto ng pagkaon, tamad na sila magkakuan kita ng order. Dipindi sa pagbayad nila sa ato ng agreement.
0: Unang
1: ako, ang Molita, kumpleto kung anong mga kinanglano na araw tayo.
0: Sige, salamat yun ng Umay.
1: We lighten your burden, Pastor mo.
0: Serving communities, okay. Spreading hope, we lighten your burden. Kay ang patay mo do nagakatulog lang kag down naga yuhom lang. Oh, dira kakita nung Umay nga do patay mo do naga yuhom lang, no?
1: Uy. Patay mo nagagwapa.
0: Nagagwapa kag nagagwapo. Konti kulang man do nagagbata man. Kay dipindi na sa imo nga ano, makeup artist sa Molita. Okay.
1: Sige.
0: Nung Umay, thank you so much.
1: Sang imo pag burakwag sa akon funeraria.
0: Okay.
1: Sa Molita Memorial Chapel and Incorporation, kompleto sa gamit. Pasilidad.
0: Sige. Salamat kid, Nung Umay.
1: Salamat kid, Mr. Flo na Bariti.
0: Okay, thank you so much si Nung Umay Molita.
2: sa Molita Memorial Chapel and Services Incorporation. Kagsobong man, ini nga bahing ginatulong sinyo sa kaluan sa Yon Gadget. Nagapangita kabila sa segunda mano nga cellphone like Samsung, LG, iPhone, para dira sa may Yon Gadget. S-Series, Note Series, iPhone Pro Max, kompleto dira ang Yon Gadget mga karadyuman. No? Dira sila namtang sa may Luna Street Lapas, Iloilo City. Unan lang sa karimen, kagkilid lang sa RCBC Bank. Kanto ka mo dira. Kung hindi ka mo kunway ka mo chimpo magkanto, you may call or text sa 0912-471-4824. 0912-471-4824. And look for Mr. Jun Huyun, kag Ma'am Nene Himuto. Yun, Gadget. Kag subong man, Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod, nagabalansi sa mga sistema sang aton nga lawas. Gintingob nga pwersa sang pito para ikaayong lawas, kompleto ang benepisyo aprobado sang FDA. Mabakal ini sa mga botika sa bilog nga probinsya kag syudad sang Iloilo. Available man sa may Green Food Supplement Shopping Center sa Mabulo Delgado City proper. Produkto ini ni Doc Crispin Hico. Evergreen Herbal Capsule.
3: Tata, RMN.
2: Ang subong man. Non-Slenement Oil ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal. Non-Slenement Oil, mayo sa arthritis, rayuma, varicose, plamuypoy, plamanol, palanakit sang kalawasan, na ipit kag naparalisar nga mga kaugatan. Pwede man ipanghaplas sa managaubo, palanakit sang liog, naundan nga mga bali, kag sa mga nagadugo nga pilas. Iyan ipatugunon, pauntaton, buboy lang sang Non-Slenement Oil. Kag subong man, Non's Super Plus Kapsula. Mas gin pa epektibo kag mas gin pabasko, gintingob ang mangustin plus malunggay para sa mas pabasko nga resistensya dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non Super Plus Capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa kapoy or bulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi, pili ang Non Super Plus. The Anti-Cancer Food Supplement. Kag Non-Slenement Oil, lonsay ni produkto ni Tita Arlene sang HerbsMed Pharma Corporation. Kag mabakal sa bilog nga isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Non-Slenement Oil, kag Non-Super Plus Capsule.
3: RMN.
4: RMN, kasama celebrity.
2: Kag subong man, Tatoy's Manukan and Seafoods may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa distrito sang Mandurriao, ngila sini nga main sa Santo Niño Sur Arevalo.

0: Ang sa tattoo is manukan ng sipos. Tingin nyo lang. Kaya ko makapamatuod, kaya ginarekomendar ko gid ra sa inyo na magkaon ka mo sa Tatoy's Manukan and Seafood.
1: Tata, RMN.
0: Diretso na kita karon sa aton sininga topiko, sininga hapon. Paano mo balaan bala kung may gustong isa katawo sa imo? Oh, ari, importante ni. Madali lang ni, pero ti amo ni balaho. Ataganta ka mo sang pila ka mga tips kung paano mo mabalaan kung may luyag siya gali sa imo, mapalalaki man o kung mga makababae. Are, siguro pinaka-obvious nga pagpamangkot kung simple, simple single ka bala. Pag pangayo sang imo nga number, di luwasi na. May mga main close kamo bala, no? Nga admirer nimo. Ilabi na si mo nga mga friends. Kung masapakan mo inang ginapanghambal niya, na to ginasabad yan na ikaw, siguro, amo na ning pamagi nga may luyag siya sa imo, no? Kap kun nagaistorya man kamo, kun nagaistorya kami sa isa ka tawo, kag do lain ang imo sini nga kadlaw sang imo nga mga barkada, dapat medyo halata na ang mga bagay-bagay ngati nagapakita lang na nagapasikat siya sa imo. Hindi man pasikat, kundi nagapabatyag ngati gusto kanya.
1: RMN.
0: Are, mayari pag ito. Kung nagakuan siya bla, nagapreparar siya bla sang nga ara siya bla si mo nga tupad. Hindi man gali nga ti, are sa mga babae niya. Hindi man silinga ti, kuan gid, was kid make up. Nagbala make up lang sa, kang magbutang sang hair wax. Kag simple nga pag amo na bla sang buko. Pag wakli bala sang buhok or pag chi-check kun mahigko balang imo sining nga mga pwedeng mangin signs nga type kanya. Although don't assume quickly kay ti may mga tao man nga ti normal lang nga amo sinang halambalon. Pero ti amo na biyang iya sining nga panghingawi masining ta normal lang ina. Kung naga istorya siya kag may kasabay man siya nga naka istorya, kung ginuna kanya gani, interested na siya sa imo. Interested kay ti gusto niya pamatian ang imo nga bahin. Mas komportable siya pamatian ang imo nga istorya. Kapin pagid kun nagasabat-sabat siya, nagakadlaw siya. Kag kun ano pa ka corny ang imo ginahambal, suportado niya ang mga ideas mo. Kag ina signs of admiration kung nag-admire siya sa imo.
1: RMN.
0: The eyes are the windows to the soul. Kung ginabantayan kanya, ara ginadayang eye contact kung nag-istorya ka mo. Kung waay ka man nagatulok diritso for more than 2 seconds, lain na ina nga feelings, no? Lain na ina nga feelings. Butterflies ka ba? Nakikipag eye contact na siya sa imo. Kung mag atubangay ka mo o kung mag sugataay ka mo lakat, no? Kaya nga sa hallway, sample, nagsugataay ka mo. Kung nakatutok sa imo for more than 2 seconds, bot silingon, type ya ka na. Although confident people will smile kun magsugataay ka mo.
1: RML.
0: Sa mga estudyante, bala, during sang inyo klase,

0: madakpan mo gid ang tawo nga nagakatulok sa imo or nagatulok sa imo sa una nga beses, coincidence, or sa ikaduha nga beses, curiosity, ano pa ang pagtulok sa imo. Pero sa pa, sa ikatatlo sini nga pagtulok, madakpan mo siya. Signs ina of an attraction. Bawa attraction. If the person is reciting in front of a class or telling a story to friends, permiya gina ano bala? Ginaliili or ginalantaw niya kung ano ang imo reaction. More common sign among men's is teasing kung gina sunlog niya ka permi. Ini nagacreate sa light conversation or to give the girl an excuse to hit them. Ginakilig ang lalaki kung ginahampak-hampak siya sang iya crush. Oh. Kag gina sulusunlog bala? Ginagaris-garis kung sa ilunggo pa. For girls, asking you for help more than anyone else is a sign. Bisan pa nga ti hindi man na hindi ka man niya maayo, pero sa imo saga nagapabulig sa dapat bululigan. Di basta ang samay niya, kaya mo na. Oh, kaya mo na nga himuon para sa iya. This is a technique gati para madumduman mo nga ang girl may kabalaslan sa imo. No? Kag balikan niya ina ang sang balikan niya ina sa masunod naman. Someday kung kamuna. Muna siya ti kon gapangayo sa bibulig ya ti hindi ko saranga pero imo ang kun siya ya kay ti kay ko siya daan. Oh. Tibuligan mo gid na ya eh. No one should ever assume. May ara man nga mga tawo nga naturally sweet. May ara man nga ti may mga tawo man nga abi mo gusto kanila sa girl or boy. Kung kaisa diga baliskad man nga sila ang nagkagusto sa imo. Ina gina-assume mo gali mo. Gina-assume mo nga ti admirer kanila. Amo ina ang mga common signs para mabalaan mo kung crush ka sang isa ka tawo. So ti amo ina ang mga pamaagi na mabalaan mo kung gusto kanya. No, kay halimbawa abi pasiplat kasi ya. Hindi ka niya madakpan sa una kag ikaduha, pag ikatatlon dakpan niya ka. Sigurado amo na ina. So amo ayad to ang aton sini nga topiko sini nga hapon sa pagpakalagad diri sa Kasama Celebrity Program. No, kay ti balaan ta naman. May mga kahit ang iban mga Gen Z subong may crush na. Oh. Pero this tawag ina puppy love.
1: Tata RMN.
0: Migo-migo lang, miga-miga lang. At the end of the day, tapuson nyo gid yung pagtuon nyo. No? Tapuson nyo gid ang pagtuon nyo. Kay waay, or madamo ang magkagusto pagid sa imo kung matapos mong imo sini nga pagtuon. Kag, may obra ka na. No? Kung makatapos ka sa pagswila, kag may trabaho ka na, damo na yung magkagusto sa imo.
1: RMN.
0: No, dibla? Damo lang magkagusto sa imo. So, hindi lang pagdali eh. Inang mga papi-papi lang. kwan na niya. Imuan nyo lang inspiration.
1: RMN.
0: Kung kamo ginaiya. Kung kamo ginaiya. Bisan na ano pa nakapugong, kung kamo ginaiya.
1: RMN.
0: Kapangita ganyan paagi ang mahal nga makago. But, kung hindi ka mo sa isa kag isa, kapangita mo na sa paagi. No? Mas mayogig niya tapuson nyo ang inyo sininga pagtuon para makatapos ka mo, mga karadyoman. Oras sa Pilipinas, alas 5:23, magabuhi kita na sa pila sininga mga pa-importante nga mga pahanundom. Please, standby.
1: Tatak, RMN. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso. Bili na! That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS! Ako si Lady Lynn Tamayo Reluya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural, at original. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis did pagpabaskog sa lawas.
9: Mighty C, mabakal nga butika. D3 Bio, with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher, kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsabon.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio. TTX 500.
12: Gina Cano, ang ginabatya ko ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya bayuwang.
13: Sa kadlo ka pila ka maginom
12: sa
13: TTX 500.
12: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
13: Subong kamusta?
12: Oy na, halin sa nalay kami sa TTX 500. Ay nako ginabatya.
9: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika, dayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
9: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
15: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. My D3. Mga butika. TTX 500.
16: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500. Buntag na o gabi eh.
13: Parang pila na may mong sugar?
16: 136 na lang. Naami, inadyo kayo akong tulog sa TTX 500.
9: TTX 500.
0: Oras alas 5:27 na sang hapon.
17: RMN kasama celebrity.
0: Padayon sini or padayon sa aton sini nga pagpangalaga diri sa programa RMN kasama celebrity program. Sige hapon upod niyo si Radio Man Flo Consumo Navarrete. Na, na,

0: Sa siyudad sang Pasi, nasapuan diri nga wala na sang kabuhi ang ining duha ka magasawa, no? Nga sanday Opo Sobrido, 82 anyos, kag Arcilis Sobrido, 62 anyos. Mark Paliyo, good evening, Mark Sakinsen, Cosimo Black. No? Lunsay tanan residente sang Barangay Salngan, Pasi City, nasapuan ni kay na sang aga nga patay na. No, ang ining mga biktima kag hindi pa diri matumod ko na anong motibo kay ti ara sila sa sagwa nagahamyangon, no, kun lang taon naton ara sila sa sagwa ang duha ka mga biktima nga nagahurayan na kag may mga igo sang pilas sa ilang nga lawas. Radio Man na Mark, no, yari ba lang aton sini nga interview sa kay Police Captain Herman Magbanuad the 3rd, ang hepe sang Pasay City PNP.
1: Yes sir, no, kayo na mga around the Ala City sa aga, may ano dito aton, may naka-discover dito sa duwa sa bangkay sa sagwa mismo kang Ilapuloyan. So mga 7:30 gin-report nila diri sa aton police station. Tapos sa pag-abot ka aton nga tropa dito nga nag-respondi is nakonfirm nga ano to ang duwa ka bangkay nga nagahamyangan sa sagwa ka ilang abalay. Then nag-ugayon to nag-request naman sa SOPO para i-process sir ang atong crime scene sir. Ang area sir is Sityo Upad, Barangay Salngan, diri sa siyudad sang Pasay sir.
2: Sityo Upad sir?
1: Upad daw sir, Upad.
2: Oo. Sir, ang mga biktima, kanil si Noni, kaga mag-ano ni silang atuwa?
1: Ang biktima natin sir, mga ano sir, mag-asawa sir, mag-asawa.
2: Kasi sino pangalan nila sir?
1: Ang pangalan nila sir, si Opo Sobredo, 82 years old. Kag si Arcile Sobredo, 62 years old sir.
2: Ang bana, sino ganito sir? Opo? Obo?
1: Opo sir.
2: Ah, Opo Sobredo.
1: Yes sir.
2: Oo. Dira nga lugar sir, ano na da sir ha? Why sila sa kaingot sang banay? O kung anong ginalantaw nung motibo kung nga agin patay sila?
1: Ang area sir is ang Salngan is mga 15 kilometers away diri sa atong sentro. Then pag-abot sa may walking distance at mga sobra mga 1-2 kilometers na walking distance. Then ang sa balay nila sir is sa sulod ni kang palibutan kang katubuhan, kaya wala ang mga ininom na sir is mga malayo ng balay sir.
2: Ah, doon sila lang ginabi sa may na, sa may tunga sang doon ko sila lang mag-start nila sa lugar, no? Kaglayo sila sa malayo.
1: Yes, sir.
2: O kay katubuhan.
1: Yes, sir. Yes, sir. So, gina-ongoing pang ka-investigator natin, sir, nga ginatanaw pa natin ang mga masari-sari nga na-consider natin na naging motibo sa paghimo si Ms. Sheila, sir.
2: Okay. Sir,
0: nakabahin sa pagpayag ni Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, mga karadyuman. So, makaluluoy niyang duha ka mga tigulang, o? Ginpatay nyo sang waay kaluoy ng mga suspect. No, hindi ni mahimo sang isa guro ah. Duha ni sila ka mga suspect ang nagbuhat. No, sa kamatayon sang duha ka mga tigulang, nagaedad sang 82 kag 62 anyos ang lalaki, 82 bala mo. Ang babae 62. So posible ginalantaw diri nga motibo, away sa duta o kon pangawat, no? Kay do may duta na da sila mo, do nagabantay pagita sila sang tubo kay ang ilas ini nga balay ara dira sa may Salngan, pero problema kay layo sila sa Pamalay. Tikon may mga kaangay sining insidente. Hindi sila ka pangayo sang bulig. Kay malaka ang mga Pamalay kagayara sila ginapalibutan sila sang kampo sang tubo. No? Kagati subong at large pa ang suspect while nga nagapadayon ang investigasyon sang kapulisan.
3: Tatak RMN.
4: Rada bare be.
0: Sakay ka riga ba, Richard? Maluanon nga hapon ko, no? Sling niya. Ulan na sinyo. Wilfredo Pedrita, watching from Pututan. Kag-iban pa naton nga mga tagpalamati. Ay, natapanahon, diri sa aton sininga pagpangalaga, diri sa programa RMN Kasama Celebrity Program. Program edition siya ang bida, may opinion. Alang-alang, git si Doc Prudente, why git siya ka... ka-reply sa aton. Kasi maging importante itong aging katuan. Si Doc Rosemary Prudente nga aton sininga resource person. On air. Daw may drama kag-aksyon, pero may kasunog na katawa. Kag Tatoy's Manukan and Seafoods, galing, hindi magkalipat, ha? Gali, Tatoy's Manukan and Seafoods. Kay Toto Hector Espinosa, kay Tamaricho, kay Isya, kay Ninya, kag kay Max. Kag, kay Tay Tatoy, kay Nay Konsing. Kay Busoka, kay Bosisar, kay Kapistor. Opining subong sang basketball sa Santo Niño Sur Arevalo. Ang gym guro nga gamiton either Santo Niño Norte Arevalo or Plaza, no? Nagaparada sila kay Inati subong aral sila sa gym. Ang mga Muse vlog ginakuana ginalawag-lawag ng Muse kada team. Ginaparampa sila. Amon to nga team ara kuya sa Tatoys. Dito ko tani kay Kevin Tristisa, Kevin Tristisa. Kuya Bugno. Kay Kevin Hermilosa. Kaya kay tinaunahan, tadi nakuhaan na din sa Tatoys. Kay Kasa Alanda, katilo sang Santo Niño Sur, kag kay Atty. Juna Tronco. No, Atty., mayong hapon, kasi inyo nga mga kabataan. Basi gabutan nyo ti mayad-ayad, basi makahampang takaroon ah. Sige. Wala ta tiyempo diri sa aton sininga pagpangalaga diri sa programa RMN Kasama Celebrity Program. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ngalan sa akong sininga technical partner Radio Man Mark Daniel Socaldito. Ako naman si Radio Man Flo Consumo Navarrete. Tata,
4: RMN. Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong papatian, si Mr. Ron Anchoriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
5: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong sa inyong mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
9: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa aton yung mga loyal, kid, yung mga tagpalamati sa Sininga Tion.
8: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga mga kauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So gina-kombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
10: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
11: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation in Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong minsan. Amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. We are licensed medical practitioner that can deliver you care.
10: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for Longer Life.
12: Magkento lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings ang Robinson's Place Iloilo sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Kagang atun Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Guimaras Branch, yara lang kita sa Davis Building, Purok Sais, Capital View, San Miguel, Jordan, Guimaras. You may text or call 0966-995-7185. Kag may aram kita branch sa may Uton, sa may JC Zulueta Street, Poblacion South, Uton, Iloilo, sa Tubang sang Iglesia ni Cristo Church. You may text or call 0917-318-1195. Sa mga taga Pasay City naman, magkadto lang sa may Simeon Aguilar Street, Pasay City, sa kilid sang Countryside Convenience Store. You may text or call 0917-318-1820. Kag sa mga malapit nga kabanmuhanan dira sa may Santa Barbara, pwede makamuka kadto sa aton branch dira sa may Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo dira sa may Bangatama. Pakadto sa may Iloilo International Airport dira mismo sa Total Gasoline Station, pwede kamo katawag sa 0917-318-1842. Kag ang aton SM City Iloilo branch ara sa may lower ground floor, SM City Iloilo lapit sa may food court area. You may text or call 0917-318-1846. Ang aton nga Tagbak Haro branch dira sa may kilid mismo sang Tagbak Barangay Hall lapit lang sa may Iloilo Society Commercial. Pwede makamudid to ka text sa 0917-318-1846. 1879. Ang ato niya branch sa may Rojas City. Ara lang sa may Injap Building, Arnaldo Boulevard, Rojas City. You may text or call 0917-718-1802. Ang ato naman Kalibo Branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung kitawag sa 0917-318-1194. Sa mga taga-Estancia, Iloilo, yara lang kita sa may E-Reyes Avenue, Poblacion, Zone 1, Estancia, Iloilo. Text or call 0917-318-1124. Ang ato naman Antique Branch, dara lang sa may Susana Building, Fournier Street, San Jose, Antique. Text 0917-318-1153.
8: Paano makabulig ang pag-supplements ng vitamin D3 sa risk reduction, especially sa colorectal cancer?
9: Okay. Ang pag-take-in sang dugang ng vitamin D, may ara inverse association, meaning, ano ba silingon sila? Kung pataasun mo ang imo vitamin D3 sa imo lawas, nagadubo ang imo risgo sang colorectal cancer. At the same time, nag-improve ang survival sang isa. Kagsiling pa sang pagtuon, mas mataas ang vitamin D3 concentration, particularly above 50 nanomoles per liter, nag-correlate ini sa pag-reduce ang incidente as much as 31%. Katakusin na, no? Very significant, no? Bangod wala man kita sing danger ng pataasun ng atong vitamin D3, kay vitamin D is very safe, no? Kung when it comes to toxicity, hindi kita kulbaan, take lang kita regular amounts of vitamin D3. Kaya sa kalabanan ng mga pagtuon, between 1,000, 2,000, even as high as 4,000 IU ang ginatake nila.
8: A safe dosage.
9: A safe dosage
8: of vitamin D3. Even if you take it regularly.
9: Even if you take it daily, no? Kaya ang ginarecommend nyo sa mga pagtuon, adlaw-adlaw, hindi yung one-time, big-time nga pagpasulod ng vitamin D3. So, aman na ginapakita. At the same time, siling diri, kung pataasun na ito na itong vitamin D3, either by diet, sunlight exposure, or supplement. Supplementation, gina-reduce natin ang onset sang colorectal cancer by roughly 50%. Imagine mo,
8: 50% tumaka sa risgo, no? Reduce natin by just taking vitamin D3 alone. How much more kung grabe kapag ka metikuloso sa klase sang pagkaon nga ginakaon
9: right.
8: mo. Nag-physical activity ka, nag-exercise ka, wala ka nagapulaw.
9: Wala ka nag-likaw ka sa mga ultra-processed foods, sa mga matambok, mantikaon, nag-exercise ka, gina-reduce mo ang imo weight, nag-lower pag ng imo risk.
8: Yes.
9: Plus, of course, taking the right kind of vitamin D supplement.
8: Mm-hmm. But diri pa lang adaan sa pag-supplement or pagpataas ng vitamin D3, Doc, ang ambal dira sa study is 50% ng risk reduction.
9: Mm-hmm.
8: So, gin-cite niya nga risk reduction sa colorectal cancer.
9: Mm-hmm. Ari pag dyan, no? Experimental data support vitamin D's chemo-preventive role in adenoma formation and malignant progression.
8: Yes. Oh. That's why nga dira sa life extension, Doc, gina-practice din natin nga aggressive ang approach natin. Kay balaan yung mga kabyanan, kung mag-take man lang kita sa isa ka soft gel, tapos obese ka, grabe pa ka, unhealthy ang imo lifestyle. So, hindi kinaya enough to elevate your vitamin D level. Plus, gina-take mo dira nga vitamin D supplement. Isa ka vitamin D3 supplement, kaya hindi amuna ka-quality. That's why always gina natin gina-recommend. You have to qualify ang brands ng vitamin D3 nga gina-take ninyo. So, aton gina-recommend ang Life Extension Vitamin D3 because we are sure nga this is a quality, kag-potent nga sahi sang vitamin D3, kag makapasaka gisang aton nga vitamin D blood level. So, I would like to emphasize again, hindi kita makabenefit, wala siya sang protective effect sa aton nga health, even sa aton colon, kung hindi naton mapasaka ang vitamin D blood level. It's because nga the bottom line diri is we need to increase the vitamin D3 concentration nga naga makita natin sa dugo
9: right.
8: natin dira.
9: Sakto na. Ang meta-analysis sa mga randomized control trial nagpakita nga ang pag-supplement sa vitamin D3 nag-improve sa colorectal cancer survival with some studies noting 30% better outcomes and reduced recurrence at consistent daily doses.
8: Mm-hmm.
9: Imagine, no? Pinapakita sa pagtuon nga kung pataasun mo ang imo level sa vitamin D3 more than 50%. Siling diri, nagpakita nga 30% mas maayo ang outcome kag ang pag-reduce ang recurrence kung consistent ka sa adlaw-adlaw nga pag-take mo sang vitamin D3. We're not trying just to promote vitamin D3 for the sake of selling vitamin D. Because ever since no nakita na sa mga pagtuon ko do ano ka mabuligon ang pag-supplement pagpataas ng hindi lang niya sa we're not just talking about colorectal cancer here kadamu yas ang benefits ng vitamin D3 nga na istoryahan ta na okay. Sa mga nagliligan mga tinion so but when it comes to colorectal cancer yes definitely importante gid ang pagpasaka sa vitamin D levels
8: so pila ang dosage doc nga imo ma-recommend sa aton nga makauturan nga nga pamati specifically sa aton nga life extension vitamin D3
9: okay ang akong personal nga pag-take sa vitamin D3 is between 2,000 to 4,000 IU.
8: Okay, ano yung ginasuggest ko? Yes, to 4 soft gels daily. And dapat inumon ini siya nga may unod ang tiyan naton para mas madasig ang absorption. Mm-hmm. And you have to choose the brand makabiyana na dapat life extension. Mm-hmm. Kung naka-life extension ka mo, sigurado ang protection, especially sa pag-amlig sa aton nga colorectal health.
10: Life extension vitamin D3.
13: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
14: Yes. Pinagpunta ko dyan, pa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
13: Okay.
14: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
13: So, tinake ko ninyo yan?
14: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
13: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition ko ninyo?
14: Siguro mga 1.5 months.
13: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
14: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
13: Uh-huh.
14: Sabi sa akin ni Nandok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
13: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
14: Senator Inahe.
13: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
14: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraan, nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
10: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life extension vitamin D3 for longer life. Ang kalusugan ay yaman. Kaya alagaan ang katawan mula sa loob. Simulan sa malinis na colon gamit ang Super Fiber. Natural, safe, at epektibo. Gawa sa plant at fruit extracts para sa araw-araw na bowel movement. Makakatulong sa constipation, high cholesterol, at bloating. Rekomendado ng mga medical doctors. Approved ng FDA Philippines. Super Fiber. Maging magaan, maging malusog araw-araw. Mabibili sa mga butika. Super Fiber, a quality product of Life Extension Philippines. Vita D Plus Coffee Mix. Pagod ka na ba sa kape na puro caffeine lang? Lumipat ka na sa Vita D Plus Coffee Mix. May vitamin D3 para sa immunity, reishi mushroom para sa energy, mangosteen fruit extract para sa heart health, at natural sweetener na muscovado sugar na low glycemic index. Kaya safe sa diabetics. Vita D Plus Coffee Mix. Masarap, mabango, at FDA approved. Ang healthiest coffee in the market. Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape para sa kalusugan mo. Vita D Plus Coffee Mix.
8: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang life extension vitamin D3. Amuning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka life extension vitamin D3 kamo.
10: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso. Bili na!
16: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
17: You need toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil kanilang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
16: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
16: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
18: ACS!
19: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
20: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
19: Wow! Mas pinagaling pa?
20: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
19: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa

0: idog-idog lang. Sa tunga,
1: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
6: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
7: Iberry for a clear and healthy eyesight.
8: Sapon Plus Gold.
9: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka pulang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kaysang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
8: Sapon Plus Gold. Mahal sa mga butika.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Life Extension, Vitamin D3.
2: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health, nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension, Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent ka concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
1: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthy your life.
3: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
4: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom ang low-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Life Extension, Vitamin D3.
5: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
6: Ikinan, sa Gilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, nga dugo. Nakumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gini yan.
3: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Oras tatak alas 6 punto.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
8: This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
9: Nance Corn Coffee.
10: Bisan diin ka pa sa trabaho, kag mga ulubrahon sa balay.
9: Ang Nance Corn Coffee.
10: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga
9: panghuna-una.
10: Magtimpla na sang Nance Corn Coffee para magpabiling ka nga healthy,
9: focused kag energized.
10: Nance Corn Coffee.
11: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
12: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon.
13: Ang Strongman's Multivitamin.
14: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
13: Revicon, hulig para mas tudong kusog mo with proper diet and exercise.
15: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
18: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
19: Dali lang gid liwat?
20: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na.
19: New Alaksan Extra.
18: Wow! Mas pinagaling pa?
20: Oo, pina-extra dasig.
19: Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
19: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
21: D3 Bio with Vizio.
22: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
21: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
21: Yung may Vizio.
23: Ang Vizio.
21: Yung may D3.
23: Makakas mga butika.
21: Mighty C.
23: Ang alkaline nga vitamin C.
24: Kung galing si Ariel, nagkanto si Ray, isang nagligad, sakit siya katama, yung basang tiyo ko, tumar ko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
21: My TC.
23: Mabaka sa mga butika.
21: My family history ba na kamuos ng diabetes? Mag DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DDX 500 ka na! Ang DDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500! Garantisado! Epektibo! Ara mismo! DDX 500! D3 Bio.
25: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nabuyon.
21: D3 Bio.
23: Ang D3.
21: Yung may BCO.
23: Ang BCO.
21: Yung may D3.
23: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi kit ko makakaon sang sakto pero may lang ko gasuka. Kinpainom ko sang may PC sang akong mama buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatiya. Itibugit ka tama.
21: Mighty
0: KC.
23: Mabasa mga butika.
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
23: Magalingin pala ang imo nga ulo.
0: Masami nagkapangihit.
23: Masami ginauha.
0: Kasi may diabetes ka na.
23: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
23: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
23: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
23: Garantisado.
0: DTX 500.
23: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
23: D3 Bio, ang D3
0: yung may Physio.
23: Ang Physio
0: yung may D3.
23: D3 Bio.
3: Ako gli si Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na ko nun eh. IND Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nun sa mga tigulang. Sa sulod si Sakabulan, nagula ang pananon kagburon sa akong mata. Na do may matika. Blaw, ri, daudid ang improvement sa akong pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat ko sa Iberi.
4: Ang Iberi mabakang sa Mercury, nagus Grace Pharmacy, kag sa Misuki ng mga butika.
5: Iberry for a clear and healthy eyesight.
6: Gigan sa

0: Bakit? Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
3: Amo to ginarekomendar ko sa mga iba niyang mga pasyente nga ginpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony agid. Pero kami nag-explain ako sa pasyente nga isa nagsalut sa yakay ang bayad ko. Oo, amo nang ako nga ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbully gid sa akon kag nagnami ang akon nga pamatsyagan on that.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si JL, pagpangumang pangabuyan ko. Hindi ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid kuno niya sa arthritis. Mutungagin na duwadlaw man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatagi ng arthritis ko.
4: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
7: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangdong kumakabloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipwede pagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kag manhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta. Mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
2: Supple Plus Gold.
12: Ako gali si Ban. Pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni. Oh, may alibiyo git. Salamat git sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga ulcer.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washy!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
18: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you MX3 Capsule. Dito ako believe.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3. Dito ako, believe.
21: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
22: You need toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
22: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect
21: help stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
22: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
21: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
23: Life extension, vitamin D3.
24: I'm Dr. Shizet Su, a medical practitioner, and I highly recommend life extension vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, life extension vitamin D3.
23: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
25: A
0: Ang mahigpit nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
23: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na mayroon akong diabetes.
4: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya, as in naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
23: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
25: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
26: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
27: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
28: Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
29: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
30: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
29: Wow! Mas pinagaling pa?
30: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
29: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
30: wait. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
31: Unilab quality yan.
32: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
34: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang para sa mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa hilakabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
35: Ang Iberi mabagal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyong suking mga butika.
23: Iberry for a clear and healthy eyesight.
20: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
36: Oras sa ating mga karadyuman, Philippine Standard Time na 6:11 na sa gabi.
37: RMN Ronda Balita sa gabi. Balita para sa akon, sa imo, kag sa aton tanan. Sa Sininga Domingo, mabatian. RMN Ronda Balita sa gabi.
36: Mayang gabi mga karadyuman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Ronda Balita sa gabi.
38: Adlaw kita subong sang Domingo, Hulyo 5, 2026.
36: Sa ating mga karadyuman, kita ang batian sa lilisuan sang inyong mga radyo sa 774.
38: Kaya nyo man kami live nga makita sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
36: Subong agabi kaming inyo manging kaupod sa pagbalita. Ako si Radyuman, Rezi Danioso Bordon.
38: Kagradyuman, Lenath Fernandez Sulatriz.
20: Headlines.
36: Sa dalagkuan ng mga balita sa Balita Lokal, punong barangay Judy Navales ang Rizal Palapala 2, ginatahagang rason sa pagpangayo niya sang lista sa tagtagana isang bugas paagi sa bigay-bigas sa Masa Rice Program sa ila barangay. Anay punong barangay Noel Soliman, ginsabat ang aligasyon.
38: Balita National.

0: Ginathag ni punong barangay Judy Navales ang Rizal Palapala 2 City Proper ang rason sa pagpangayo niya sang lista sa ginhimong distribution sang barangay o konsang bigay bigas sa Masa Rice Program nga ginpatuman sang national government sang nagligad niyo Hunyo 2. Ginpayag ni punong barangay Navales nga luyag niya makitaan kung sino ang nahataga na para mahibaloan kung sino pa ang halatagan sa masunod na tagtaganay sa ila barangay, ilabi na kung ipaagi ni sa ila. Pahayag pa ni Navales ang ginsugo niya ang iya sekretarya sa pagpangayo isang kopya sa grupo ni Anay Punong Barangay Noel Suliman apang ginambalan sila nga hindi inimahatag bangod niya confidential ang listahan.
1: Gamay lang ako, hindi tinangayo ko sang listing sang kung kanday sinugin pang tagaan kay base kung pag-abot sang panahon nga may ara pakasunod kag kinanglanan mo niya nga evaluate kung sino itong nakakuha sa ng ligad kag ang wala nakakuha at least mabalaan na mo. May basihan kami kung for example be kung may ara pagin man kasunod kag mag-agi man sa kamot namo mabala na namo kung sino ang taga namo kag kung sino hindi pwede kinakakuha ni sa subong.
0: Ang kabayan sang payag ni punong barangay Judy Navales sang Rizal Palapala 2 City Proper. Santo sa impormasyon sang barangay official, naglabot sa 256 kabagsang bugas ang ginpanagtag. Dugang pa sang punong barangay nga wala man niya ginpilit nga ihatag sa ila ang listahan. Samtang ginkatingala naman sang opisyal ang nakita niya nga pagbitbit sang isa ka sakos sang bugas nga may unod nga 5 ka pack bangod niya sa pagkahibalo niya. Tag-isa lang sa kada pamilya ang ginapanagtag. Ginklaro naman sini nga wala siya nag-issue sang pahayag nga nag-intra sa tagtaganay sang bugas si Anay Punong Barangay Suliman. Bukas naman ini sa liwat nga pagpadalaga ni Ana ni Suliman sa palabuton ni barangay kag sangguniang kabataan elections.
2: Sa kaangot nga balita, ginsabat ni Anay Punong Barangay Noel Roque Suliman sang Rizal Palapala 2 City Proper ang ginapahayag pagpartisipar niya sa distribution sang bugas sa Bigay Bigas sa Masa Rice Program sang Hunyo 2, 2026. Ginpahayag sang Anay Punong Barangay nga yara ang presensya niya sang among tion bangod nga ginhingyo siya sang iya pakaisa nga si incumbent barangay kagawad Lilibeth Concepcion nga mag-assist sa tagtaganay sang bugas bangod nga hindi sila mahimo makaupod nga mga barangay official. Si Concepcion ang gindesignar nga OIC Punong Barangay sa nasambit nga tion bangod nga may official travel sa Metro Manila si Punong Barangay Judy Navales kag ang number 1 barangay kagawad. Ginklaro naman ni Suliman nga ang pagbitbit niya sang duha ka bagsang bugas ang bangod sang pangabay sang iya ukon sa iya sang isa ka PWD kag senior citizen nga idulong sa ila Puloy-an. Apang ginkakibot na lang sang anay opisyal sang barangay nga nagpagwa sang pahayag si Punong Barangay Navales sa pagpanagtag sang bugas.
3: Kibot kami na nagpagwa siya statement nga kuno nga wala siya pagrespetuha wala siya ginpabala nga mga tagsang bugas ti abali kagawad bet silang niya kaya ako kuno ang gintugyanan kagawad bet ako gin kuno na nagapangatag sang bugas pero sa matuod lang why kuya may why kuya nag-intra pangatag na bugas kundi atong duwa ka tigulang ato ang PWD kag ang isa ka tigulang nagliyog sakon.
2: Ang kabahin sang pahayag ni Anay Punong Barangay Noel Suliman sang Rizal Palapala 2 City Proper. Ginkompirmar man niya nga nagdesisyon siya nga liwat nga magpadalagan sa pagkapunong barangay matapos ang alegasyon batok sa iya ni Punong Barangay Navales sa pagpartisipar niya sa tagtaganay sang bugas.
0: Oras sa ito mga karadyuman, Philippine Standard Time, 6:17 na sa gabi sa dugang pang balita lokal. Hindi lang runners ang makabenepisyo sa patigayunon ng ikaduhang leg sang Puma Half Marathon Series sa Iloilo sa masunod nga Domingo, Hulyo 12. Sinuha kay Crisanta Marlene Rodriguez, Regional Director sa Department of Tourism o kung DOT6, nga magluwas sa mga pumalasakop, may dako man niya epekto ang Puma Run sa Economic and Tourism Gains sang Iloilo kag mga kaiping lugar. Pahayag ni Rodriguez nga kadamaan sa mga runner nga nagapangayaw dalagan sa iban nga lugar ang nagadala sang ilang mga biyano kon pamilya. Ginsiling pa niya nga bangod ang syudad sang Iloilo.

0: ang gininhadlan nga City of Gastronomy, kadaman sa mga runner ang ginapananaw nga magtilaw sa mga ginapabugal nga pagkaon sang mga Ilonggo antes o kon pagkatapos ang race. Sa buong tuig, ginalauman niya 3,000 ka-runners ang magadalagan sa tatlo ka mga kategorya sang Puma Run Iloilo, nga amo ang 5 km, 10 km, kag 21 km.
1: Sa pihak nga bahin, isa na naman kadalagan nga may kausa, patigayunan sa syudad sang Iloilo, ang Philippine Academy of Rehabilitation Medicine, ukon PARM Making Ourselves Vigilant to Exercise, ukon MOVE Iloilo Run, sininga July 19, 2026. Mangin kaupod sang PARM sa pagpatigayon sa ininga fun run, ang JCI Iloilo, kag Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated, ukon PESEC, sa interview sang RMN Iloilo, kay Dr. Adrian Leonard Berdin, Physical Medicine and Rehabilitation Specialist, ginpahayag sini nga tinutuyo sa mga event nga mag-promote sang inclusivity para sa mga persons with disabilities ukon PWD sa komunidad. Sunod sa iya nga ang matipon nga pondo gikan sa ini nga dalagan magakadto sa PARM Critical Illness Fund ukon CIF agud suportahan ukon suportahan ang pagkinanglan sa mga may kasablagan.
2: Ang funding sa amuninga run will be all from the Critical Illness Fund for PWD patients, wherein PWD naton, pwede sila kang pangayo sa mga monetary for their support for their medicine, hospitalization, amo na ang critical illness fund. So, tanan nga funds nga malikom namon within this fund run will go to the critical illness fund of our PARM nga chapter. So, ang amon nga started last year sa May Vista Mall, around 400 man nga runners nag-support sa amon. Then, this year, dire naman sa city, sa Iloilo Provincial Capital, and we hope to make it na bigger naman para at least ang funding namon para at least makabulig kami sa mga PWD patients.
1: Ang kabahin sang pahayag ni Dr. Adrian Leonard Berdin, ang Physical Medicine and Rehabilitation Specialist. Pahayag naman ni Roger Villases, 2026 LO President sang JCI Iloilo Incorporated, nga paagi sa ininga fun run, mas mapahealthy ang lawas kag mabuligan man ang mga PWDs.
3: Buligan sa aton nga mga PWD community magbangon para hindi nila ma-feel nga they are left out na sa community, because ang una kita tagit ang visibility sa aton PWDs diri, no? So amo ni subong ang aton gusto matabo liwat, makita na ang visibility sa aton PWD nga aside from there are running kami active running community right now, pwede man kaupod dalagan sa aton ng aton PWD. Hindi man kailangan magdalagan, pwede man kita makalakat, because it's not about running or ano ang aton mga exercise. It's just walking through it. Kumbaga, adlaw-adlaw, bila kung may ginadala kita, amat-amaton talang ang atong ginabatsyag hasta makarecover kita.
1: Ang kabahin sang pahayag ni Roger Villases, ang 2026 LO President sang JCI Iloilo Incorporated. Sa bahin naman ni Tyra Rentoy, ang tiglawas sang PESEC Incorporated, ginpahibalo sini nga may 5 ka mga kategorya ang ininga dalagan nga ginalakipan sang 1 km, 3 km, 5 km, 10 km kag 21 km. Sunod sa iya nga para lamang sa mga PWD ang 1 km category kag libre ani para sa una nga 50 ka mga participants nga makaparehistro diri.
4: Bali, naka-station man ang mga medics during the run sang 1km. Tapos sa 3K, 5K, kag 10K, 21km, we have our marshals, our TMTRO, and our medics man on the route. Tapos, amo na, ang hambal ni Doc, for the safety of 1km, una ang release naton sa 21km, that is 3am. Tapos after that, 10km, 5am, ang gun start. Tapos sa 3K, 5K, amo na ang 5:15am. Tapos ang 1km, dra na mga 5:30 to 5:45. Para masanag-sanag na bala para sa PWD ta.
1: Ang kabahin sang pahayag ni Tyra Rentoy, ang tiglawas sang PESEC Incorporated. Ginatag naman sang mga organizers nga wala sang online registration para sa free slots, kag available lamang ini sa WVMC Rehab Department agud nga ma-screen sang doktor. Para sa dugang nga mga impormasyon sa registration kag iban pa natuhoy sa PARM Move Iloilo Run, magbisita lang sa official Facebook page sang PESEC Incorporated.
0: Wala na sang kabuhi sang nasapuan o kung sang masapuan ang mag-asawa nga senior citizen sa guwa sang Ilabalay sa Barangay Salngan, Pasig City sa Bungadlawa.
1: G-
0: Ginkilalang mga biktima nga sanday Opo Sobredo, 82 anyos, kag Arcelis Sobredo, 62 anyos, kag residentes ng Nasambit niya barangay. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa III, hepes ang Pasay City PNP nga lunsay ginpangtiro ang mga biktima sa dinakaagom ang mga inisang nagkalainay niya pila sa lawas. Payag ni Ban Magbanwa nga duha lang nga nagapangabuhi ang mag-asawa sa Ila Balay nga nahamtang sa malayo nga lugar kag napalibutan sang tubo. Ginsiling niya nga away sa duta kag pagpangawat ang ginapananaw nila nga motibo sa krimen. Sa subong padayon niya ginapangita sang mga otoridad ang suspect.
1: Sa katapusan na nga balita lokal, padayon karon nga ginabulong sa ospital ang isa ka driver matapos nag-inom sang hilo para sa hilamon last 2:28 kaina sang hapon sa Barangay Poblasyon, Badyangan. Ang driver ginhinago kay Elias Ron, 28 anyos, residente sa Nasambit nga barangay. Base sa pagpangusisa sang Badyangan Municipal Police Station nga base sa ilang investigasyon, nag-inom sang hilo ang biktima matapos sila magbaisay sang iya live-in partner. Gilayon man nga gindala sa ospital ang biktima kag giyara na subong sa maayo nga kahimtangan.
0: Oras, Philippine Standard Time na 6:24 na sa gabi. Sa iban pa nga balita, sa Balita Nasyonal. Ginanunsyo sa Senado nga mahimo magkatambong ang 61 ka mga pumuloy sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kadadlaw. Ang mga luyag magtambong dapat magparehistro sa Senate Visitor Management System. Isa kadlawan test ang natalan nga petsa sang trial nga ila ginaplano nga magtambong. Naka first come first served basis ini kag maibaloan nga aprobado ang registration kon may QR code dagin issue sa din iniman ang magaserbe nga entry pass agud makasunod sa plenary hall.
1: Sa kaangot nga Balita Nasyonal, nagapati si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mas mahapos mahibaluan ang bugos nga kamatuoran kon ang akusado mismo nga si Vice President Sara Duterte ang mag-aatubang kag magasabat sa mga pamangkot sa impeachment trial imbis nga mga abogado lang ang maghambal. Bisan naging pahayag niya nga desisyon sa akusado kag sang iya legal team kon personal ini nga magatambong sa trial, ginpunto sang presidente nga mas makapamaayo kon direkta nga mabatian ang mga sabat gikan mismo sa ginaakusaran. Ginhayag man ni Marcos nga kon siya ang yara sa among mga sitwasyon, piliun niya nga magtambong sa impeachment court bisan panugyanan pa siya sang iya mga abogado nga hindi ini paghimuon. Sa piyak sini ginatag niya nga personal lang niya ini nga pananawan kag hindi isa kaligal nga opinyon. Natala na buwas nga adlaw ang impeachment trial kay Duterte nga anay kaalyado man ni Marcos.
5: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
0: Nagpabutyag sang kahandaan nga magbulig si US President Donald Trump para kay Russian leader Vladimir Putin. Ini ang ginkompirmar ni Kremlin aide Yuri Yushakov. Sunod kay Yushakov nga ginhimo ni Trump ang offer pagi sa tawag sa telepono nga naglawig sang malapit 90 minutos sa din gindiskusyonan ang kinagamo sa Ukraine. Ginaragway sang Kremlin aide ang pag-istoryahan ay nanday Trump kag Putin bilang businesslike and quite constructive. Samtang ginsiling naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga nag-istorya man siya kay Trump pag diskusyonan ang 1,200 kilometer front line.
5: Balitang pangnegosyo.
1: Liwat nga ginpahanugutan sa Department of Agriculture o kung DA ang pagproseso sang aplikasyon para sa conversion sang agricultural land matapos nga ginkakas ang 5 kabulan nga moratorium sa land reclassification nga magabukas sang mas madamo nga lugar para sa commercial, industrial kag infrastructure projects. Sunod sa DA, ginpatigayon nila ang ininga lihok matapos ginrepaso kag ginamyandahan ang mga pagsulundan sa land use reclassification agud mapabilin ang balanse sa tunga sang pagnegosyo kag pag-amlig sa seguridad sa pagkaon. Madumduman nga sang Enero, temporaryo nga ginsuspender ang sang ahensya ang land conversion bangod sa pagdamo sa aplikasyon kag kakulba sa pagkadula sa mga produktibo nga ulumhan. Sa idalom sang layi, mahimo pang i-reclassify sa mga lokal nga panguluhan ang mga agricultural land kun wala ini nagakaangay sa pagpanguma.
5: Balitang Sports. Balitang Sports.
0: Nagsaka si Alex Ciala sa World No. 28 sa WTA World Ranking sa buong Hulyo 5. Inimatapos ang iyang makahalawat-hawat nga pag-abante sa Round of 16 sa Wimbledon Championships. Nalampasan niya ang iya pinakamataas nga rangko nga number 229, isa ka pamatuod sang iya padayon ni pag-uswag sa patagsang tennis sa bugos nga kalibutan. May chance sa pasiyala nga makasulod sa top 25 kung malutos niya si Jasmine Paolini sang Italy sa ilahampang buwas nga adlaw.
5: Balitang showbiz.
1: Malipayon nga ginpaambit sa aktor nga si Zian Lim ang iya pagtapos sa Bachelor of Arts in Music Production sa De La Salle College of St. Benilde. Siya post ginpahayag sa aktor nga wala gid siya naghuna-huna nga mag-abot ining adlaw. Nagpaambit man siya sang mensahe na hanungod sa iya pagpanglakaton sa kabuhi. Madumduman nga nagbalik sa pag-eskwela si Zian sang 2025 sa diin ginsiling niya nga magatuon siya sang music. Sa nagligad man nga tuig nang in private pilot man siya matapos mag-training sa flight school.
0: Oras naton Philippine Standard Time, 6:29 sa gabi.

0: Radyo Manila, sige na tamayaw lang naton sa maayong gabi si Mama Alod kay si Papa Bernardo, kay Auntie Mie, kay Uncle Boy na Shofausto, kay Auntie Diday, belated happy birthday gali, kay Uncle Juvie, kay Auntie Gingging, kay Uncle Daniel, kay Auntie Luing, kay Thirdy, kay Yona, kay Tuto Ford, kay Nini Nice, kay Uncle Rim, kay Auntie Norma, kay Lulurito, maayong gabi man, kay Nini Buni, kay Auntie Bibot, kay Auntie Mina, dira sa Singapore. Sa ato naman Facebook Live viewers, Karigaba Richard Edna Paraiso, Regina Gumakil, Nunoy Silubrico, Brad Pet Madera Bistuer, kag sa iban pa nato niya tagpalamati, diri sa ato niya pagpangalagad, maayong gabi. Of course, kay Marino Hector, sang tatoy is manukan ng seafoods, kay Marino ay maritso, maayong gabi. Oras, Philippine Standard Time, nasa 6:30 na sa gabi. Mga karadyo man, inyo nabatian ang pagpangalagad sang RMN Ronda Balita sa gabi.
1: Sa liwat, adlaw kita subong sang Domingo, Hulyo 5, 2026.
0: Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan sang aton technical partner,
1: Rajoman Mark Daniel, sukal dito.
0: Kami naman ang inyo nangin kaupod sa pagbalita. Ako si Rajoman Rezi Danioso Bordon.
1: Rajoman Lanath Fernandez Silatriz.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: D3 Bio. Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio nga may D3.
7: Pamakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanggit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
6: Pamakal sa mga butika.
5: Para sa matilong nga dugo.
8: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay.
8: Happy kanunay.
5: DTX 500.
8: Masaligan.
5: Epektibo.
8: DTX 500.
5: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3.
8: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
8: Yung may D3.
5: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Galing kasi napit akong tuhod.
11: Arthritis na gali.
12: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C.
11: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
12: Wala, lagid nagbalik ang arthritis ko.
11: Tibog, gid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
5: DTX 500.
13: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
14: Imo nga blood sugar test.
13: Kaya itong score gani?
14: 470.
13: Nagtiko 2.
14: Sa gabi, 2. Sa agad.
13: Ilan na lang imo nga blood sugar?
14: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
5: DTX 500.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako kasi si Kapti Ulis, ang batwas ang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
1: Mangtumars ang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyong katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Supple Plus Gold.
1: Ako si JB, paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo, nagbatsyagi ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan, ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
0: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
3: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Lucy Eunice, may ara arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
3: Cellphone Plus Gold.
5: Mas pinalakas,
3: pinagaling,
5: pinahusay.
3: Cellphone Plus Gold.
5: Gold sa mga butika.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
7: Charm Fab Con. Pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangkong kumakablog sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
9: Megamon
10: Herbal Rasul.
11: Gina-improve ang gonadal hormones. Agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Nahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
10: Megamon Herbal Capsule.
11: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo korason. Yara lang sa mga butika.
12: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, field work, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tunay, natural at orihinal.
15: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong, aton pamatian si Doc Hiko.
16: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
15: Mabakal sa mga butika.
17: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtaya sang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Oras tatak, alas 6:40.
19: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
20: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS. Mga kabyanan, regular mabalang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ng delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sinis sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
22: Life Extension Vitamin D3.
23: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming Vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
22: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
24: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
25: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
24: Wow! Mas pinagaling pa?
25: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
24: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
25: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Biogesic. Halong!
2: Unilab quality yan.
0: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ba, daw may condition ta priyaw?
4: Ah, hogit pre.
3: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
4: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
3: uy,
4: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sa aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga lutalotahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga expert to para sa arthritis.
3: Sige pre, mahingagaw ko anay baka sa Dr. Pinoy sa butika. Pre,
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
9: Ako gli si Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na ko nomi, ay hindi ko yung kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man ko nomi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudyo ng improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang koptera. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
26: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyusuking ang mga butika.
27: Iberry for a clear and healthy eyesight.
28: D3 Bio.

0: ang D3 Bio.
1: Nga may Visio.
0: Ang Visio.
1: Nga may D3.
0: Mga buti ka.
1: Mighty C.
0: Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: DTX 500.
4: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500.
5: Kina nalang subong imo sugar.
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120/80. DTX 500
0: nag-inom. DTX 500. Gigan.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
3: Char!
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangdong kumakabloom sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS!
5: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my client. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako gali si Van, pero may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bo may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
8: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
11: Mula noon hanggang ngayon.
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS!
8: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malo,
15: isang ka-teacher.
14: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
3: You need toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
16: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
16: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
3: ECS.
8: Santon Plus Gold.
17: Ako gali si Sherry. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako na imnan ko kuno sa Santon Plus Gold. Sa sulod siyang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
8: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
18: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
19: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
18: Wow, mas pinagaling pa.
19: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga. Wait,
19: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
20: Unilab quality yan.
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
22: Oras tatak alas 6:50.
1: This time check is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future.
23: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
0: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
2: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negos Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
15: Iberry for a clear and healthy eyesight.
20: Magkano kilo ng karne?
24: 500. Bro. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko ng 800.
20: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggie Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. Bili na!
25: Sarap magkasama.
26: Life Extension Vitamin D3.
27: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kumbaga, ang piya ko nung aspirasyon ng kispot na ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, 4 cases of gel every day. Ano nabatsagan ko nga? Doon ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakapuin ako. Subong yan, nagkato ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Primang bago nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
26: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
28: Super Fiber.
29: Ako gali si Junie taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. 3-4 kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasay ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
28: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
26: Life Extension Vitamin D3.
30: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming Vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
26: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
23: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Nuns Liniment Oil.
2: Kaspan?
1: Wala problema.
2: Nuns Liniment Oil partner.
1: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspa. Kagang methyl esters ang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
2: Nuns Liniment Oil.
3: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo, Biogesic. Masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: D3 Bio.
7: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
8: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Ikaw pa lang ang may diabetes.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
8: Ganagapanupo
9: kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Asal rikan
9: epic
8: tipo.
9: DTX 500.
8: Mikey C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mikey C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
8: Mikey C.
11: Mabaka sa mga butika.
12: Ako, Gli, si Carla, taga Kabaghalan. Mayarak o katarata. Siling sa dokbo, ipa ang peda na kuno ni, ay hindi ko na fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko daw sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon maka. Na do may matika, blao ang ri, daudyod ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat ni ko sa Iberi.
13: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung suki ng mga butika.
14: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
15: Magkano kilo ng karne?
16: 500. Wala. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Wala. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
15: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Melek and Diveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
2: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
5: Supple Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
7: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
8: Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
5: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald, bago ko nadiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas ang antioxidant.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Supple Plus Gold.
14: Ako si Angie. Mabukol ako sa breast ko. Kamangkot ko na son kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to na dula ang bukol.
5: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika.
15: Oras, impunto alas 7.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
16: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
17: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
18: Charm!
19: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Bangkong kumbaka bloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
20: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, sa tulong din ng MX3 Capsule, verify ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Be MXtraordinary with MX3.
23: Life Extension Vitamin D3.
24: Ang tao nga may madubong ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod din niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
23: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
25: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
3: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
0: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Oras sa ating mga karadyoman, Philippine Standard Time, tatak la 7:01 na sang gabi.
7: Mga utod ko, mga muyo kita sa tatlo ka persona sang Diyos, Amay, Anak, at Espiritu Santo. Amay na mo lang ito, nagdayaw kami sa bugal mo subong nga oras kagabi, kami mag-alive siyang harana, god makatag siyang kalipay, kagkasadya, kabakod, kagpaghigugma sa aton mga utod nga sa diin maabutan sini siyang radio RMN. Lord, ubayan mo lang kami kay ikaw ang amon manuluwas, ikaw sentro sang amon kabuhi. Ubayan mo lang kami sa Espiritu Santo, ilabi na gin sa nagahusin eh. Nga harana nga amon si Ma'am Lynette Fernandez, kag sa upod sa staff sa nga radio RMN, kag sa amon nga pinalangga man nga station manager Ronald Servito, nga kabay mapadayon ini nga buluhaton sa kasadya sa amon harana. Kagpagi sa imo bugtong nga ginong Jesus, nga sa amon nga pagpangamoy kapagampo nga kami sa matang adlaw namang pagpangabuhi, patawara kami Ginoo sa amon nabuhat ng mga kasalanan, kagsubong man nga patawara man ang amon mga utod nga nakabuhat man sa mga sala. Lord, madama ako ipaabot sa imo apang bangot sa tawanon nga kakulang kami sang oras unahuna kabay ang imubugay sa amon pag Espiritu Santo nga kami na magapadayon sa amon buluhaton sa kabuhi. Pagi sa imubugto nga Ginoong Jesucristo, nga amon Ginoo kabay pa.
26: RMN Harana Live! Kultura sang Iloilo, musika sang Ilonggo, mga ambahanon nga nagaduyan kanday lola kag lolo, namatan nanday nanay kag tatay, ginpapanubli kanday nunoy kag inday, musika sadto, subong kag sa palabuton. RMN Harana Live!

0: Bata.
1: Yes.
0: RMN.
1: Baskog.
2: Ano sa dan?
1: Bang Ros Yodanta.
3: Bang Ros na lang ko dahil. Da paborito mo, good Brad Raffy, ang Bang Ros.
4: RMN Harana Live.
3: Mayong gabi na sa aton mga karazuman. Welcome sa aton programa Tagsa Kadomingo. Ini ang RMN Harana Live.
4: RMN Harana Live.
3: Sa aton mga karazuman, adlaw na kita subong sang Domingo, Hulyo 5, 2026. Ang unang Domingo sa bulan sang Hulyo subong nga tuig. Sa aton mga karazuman, kami inyo live nga makitaan kag mabatian sa Facebook, DYRI RMN Iloilo. Kag sa inyo man nga YouTube, mabatian nyo man kita da sa DYRI RMN Iloilo, all capital letter. Kag of course, sa inyo mga radyo sa 774 kHz.
4: RMN Harana Live.
3: Sa kinaandan ako ang inyong mangin kaupod, kaupod ang bugas nga puwersa. Sang RMN Haranista, ako si Rajumal Lineth Fernandez Silatriz.
4: RMN Harana Live.
3: Subong Domingo, magahalad na naman kami sa mga ambahanon sa inyo. Magaharana na naman ang aton nga mga RMN Haranista sa inyo. So sa aton da mga karadzuman, kung nakatapos na kamusang panyapon, bao, dapat matulog na ning aton mga estudyante. May klase na naman buwas nga adlaw. So kung na manugtulog na kamo, tapos na kamo ka panyapon, gahunay, gapahunay-hunay na kamo subong. Ipaandara na ang inyo nga mga radyo. Ituon sa 774 kilohertz kag mamati na diri sang mga ambahanon nga igahalad sang aton mga RMN Haranista.
4: RMN Harana Live.
3: Hindi na nato nini pagpadugayon, kaupod na nato ng una nga magaharana sa inyo si Tay Perot Petchelier. Maayong gabi, Tay Perot.
5: Maayong gabi man, labi na gid sa inyo tanan nga naga-tune in diri sa aton palatuntunan Harana Live sa RMN.
3: Kamusta ang semana mo, Tay Perot?
5: Okay mo lang ah, bisan mo ulan.
3: Gani na, nag-jacket kita sa mga ito. Daw masakit pa kita ka ang shampoo daan sa bongga, baylo-baylo, tay perot, no? Kunaga, gani, tuman ka init pagkagabi, tuman na naman kalamig kay ga-ulan-ulan. So maghalong gid sa aton nga mga karazuman, subong nga shampoo. Tay perot, ano daw mga balon mo para sa aton nga mga listeners, subong nga gabi?
5: Yari naman, nagatigulo ini, tapos na ang tanan, no? Sa kay ginapangabay gid sa aton nga mga kauturan, no? Dugay na naton nga wala magantama, kay para gid sa inyo tanan-tanan.

0: RMN Harana Live.
1: Bodo imbes nga matulog antay pero nagahilibi o nang mga nagapamati sa aton daw ano ba break up song. Kung sa subong pang term sa mga pamatanon mga Gen Z break up song tay pero no?
2: Hindi ba.
1: Pagbulaganay.
2: Lemo himo tama lang nga.
1: Pero ano ang mensahe gid man sa ambanon nga to tay pero to nanungod gid man sa pagbulaganay.
2: Oo eh.
1: Siyempre. Imbes nga matulogan daw.
2: Kung may makawa, kung niya nga makarelate, abi nga ati, simpre daw ni Igo si ati, pasinsya ka lang.
1: Hindi yung ni Tay Pedot ka pa ibiyon ka mo, ama si may matuon na bala sa mga couple nga nag-break gin subong, sa mga sagnigligad lang, wow, pasensya lang ko nang balit Tay Pedot. wala man gin pa tuon gin to para sa inyo. Sige Tay Pedot, ano pang imo mga iba niya gin preparar nga ambahanon?
2: Nga. Sige lang kali oh.
0: Kaya, RM Harana Live.
2: Na remind din nila ko pirmi, no? Yari, ang ambahan noon nga nagatigulo, saligan mo kaya mo nabukadan ta mo.

0: RMN Harana Live.
1: Nagipawi man yun, pero tang una niya. Kung kaina yan daw, pahibion niya kamo kay Tido pang broken hearted itong kanta Aria para naman yan sa paghigugma. Kabalo man si Taiperot ang gawi-bawi. Sige, para makapreparar si Taiperot sa iya masunod nga ambahanon, ang iniani nga bahin, ang ginadulong sa aton, sang Restia Group of Companies, ginabugusan sang Kingsfield Rice Solution Incorporated, Anli Steel Depot Corporation, Anli Oil, Coastal Hotel, kag 3DF CRC First Leasing Corporation. Namtang sila sa barangay Napnod, Leganes, Iloilo. Sa dugang impormasyon kag palamangkotanon, mahimo nyo bisitahon ang Facebook page nga Restia Group of Companies.
0: RMN Harana Live.
1: Pabalik diri sa aton nga pagpangalagad, padayon kamo nga nagapamati sa RMN Harana Live. Taiperot, ano pa dang mga ginpreparar mo nga ambahanon para sa aton mga tagpalamati?
2: Mayari pa kita. hindi pa yung ambahanon, no? Nagatigulo. Pasensya gid kamo, no, kaya ining gitara galing nga nakaptan aton, hindi aton kay wala pakaabot ng akon nga gitara, no, ginahulam to sang anak ko umpot labas kun may mga importante siya nga mga transaksyon, no. Sige lang, ari man ang gitara ni Pastor Nestor, ah. Bisan wala na aton matansyar gid ang anak kun pati okay lang. Yari ang ambahanon nga nagatigulo na OMG, no. Pwede man ay abbreviation nyo. Pwede man kung...
1: Oh my God!
2: basta mula na. OMG. No? Yari. Ang bahanon nga nagatigulo, OMG.

0: RMN Harana Live.
1: Wow, halil sa heartbroken, pakadto sa in love. Tapos subong, ano naman daw, ara pa lang sa gapangaluyag ng stage type, pero no, kaya ba sa last tong linya sa imo kanta, nagahulat na gid ako nga maangkon ang paghigugma mo. Grabe nga mga stages of love ni Type Erot. Galing daw ano ha, daw reverse Type Erot ta. Una pang break up kaysa sa pagpakaluyagaw. Nagsuli ang pagpasunod sa stages of love. Okay lang na mga
2: alin sa kwano, din nga siling siyang kwan mo. Ang una no, ang gid ang sikreto mo nga daw sa mabuang ako, no? Ako di muna-una ang puno-puno, dire, ano ni nga bangod sang kaayo mo, nabihag mo gid ako. Tapos ang bangod sang sikreto, ano gid ang sikreto mo nga daw mabuang ako, no? Tapos ang ikatatlo, excited lamang ako, mahibal-an ang sabat mo, no? Tapos ang ikaapat, excited na gid ako nga maangkon ang gugma mo.
1: Nice. Yeah, ano pag pang-adwara sa angan sa amo na nga pagkompos ng kanta tay, pero tagapangaluyag pa lang na daw gusto mo nga
2: karon sa pangaluyag eh.
1: Oo, makuha ang matamis nga huos ang imo ginapangaluyagan. Wow. Kay ina heartbroken subong naman niya, in love naman. Ang amo ni kanta ni ang first na stage sa paghigugma. Syempre in love ka pa, tapos ang ikaduha tong kanta ni Tay Perot bala kaina nga ado ang ikaduha mo tong kanta Tay Perot, ano to ganyang title niya? About gito sa in love na gid siya sa iya partner kag ang pinakauna gid kanta ni Tay Perot amo na to na heartbroken na siya. Ayan ang mga masunod nga ambahano ni Tay Perot man. Ano
2: may bilang pagpanumdom ni sa tanan, no? Sa subong, no? Kay ti tigulula na subong, no? Ti siyempre gadugeng subong, no? Ang mga virus, no? Halin sa lamok, no? Yari, no? May ambahanon kita nga nagatigulo, dingi.
1: Tama nanay nga paghigugma. Are ito doon. Pag ano naman niya, pagpanugyan para sa tanan.
2: Panugyan naman ini para sa tanan-tanan. Yari ang ambahanon nga nagatigulo, dingi.

0: Tatak RMN.
1: Ba, tuod ginang ang balintay. Pero delikado, ginang dengue. Tay, pero kay, balan mo sa una, ako mismo, nadutlan man kita sa dengue. Bukabudlay, gid mo ospital. Isa ka simana ka sa ospital. Sobra pa gani, kay tiga pa, umpaw ka pa. Gighalong ka man, pay tikon na mo ni gani nga tiyempo, tigululan.
2: Bilang pagkamundom lang ato na sa tanan. No?
1: Kag para malikawan man naton ang makamamatay nga sakit nga dengue, magpamanyos na sang Soft Touch Wonder Oil. Ang Soft Touch Wonder Oil ara na sa inyong mga butika. May balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Ini magod ang Soft Touch Wonder Oil, may lima ka all natural nga mga ingrediente nga mo ang aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil kag virgin coconut oil. Ang balanyos nga may vitamin C, makaparelax na hamot ka pa. Mabakal sa inyo mga butika kag sa Marymart Mall sa Shop at Samara malapit sa main entrance sang Ila Activity Center. Sa mga butika naman sa probinsya sang Iloilo, ang Soft Touch Wonder Oil mabakal nyo dira sa DNC Pharmacy, Ted's Pharmacy, Sonji Pharmacy sa Banua sang Barotac Nuevo. Sa mga taga 5th District taga Barotac Viejo Iloilo, mahimo nyo mabakal ang Soft Touch sa Medis Pharmacy, Jovi Pharmacy, kag Gems Pharmacy. Sa mga taga-Anilaw, ang Soft Touch ang mabakal nyo sa Jam Pharmacy, Jorge Pharmacy, kag Bakting Pharmacy. Sa mga taga First District, makabakal ka mo sang Soft Touch sa Pharmacia Escorpion, kag Rizofella Store, sa Crossing Butso Igbaras. Mga taga-Leon, Life Cure Drugstore, Pharmacia Cabardo. Kag sa mga taga-Hordan, Gimaras, mga taga-Gimaras, hindi na kamo kinahanglan magtabok pa diri sa syudad sang Iloilo, bangod mahimo nyo mabakal ang Soft Touch Wonder Oil sa JTM Business Ventures Incorporated, kag sa Budget Marge Pharmacy and Grocery. Para naman sa mga online orders, i-check nyo lang ang Facebook page nga Soft Touch Wonder Oil para sa mga online orders. Soft Touch Wonder Oil ang haplos na mula sa puso.
0: RMN Harana Live!
1: Pabalik diri sa aton nga pagpangalagad, padayon ka mo nga nagapamati sang RMN Harana Live. Kaupod niya sa gihapon, Rajumal Lineth Hilatriz, kag siyempre si Tay Perot Pichelier. Tay Perot, ano pa dang mga ambahanon nga gintigana mo para sa aton listeners?
3: Ginpasunod po lang diri ang mga lista na to, no? Tama doon ko sa kagbasukay, no? Ginpasunod lang na to. Nyari pagin, no? Ang gugma nga gintanong.

0: RMN Harana Live!
1: Sige tayo, Perot, may ina-preparar pa na ikaw or gusto mo mabasa kita isa ka-request halin sa aton mga listeners nga nag-monitor gid sa aton subong sa aton nga Facebook Live.
2: Okay.
1: Mabasa tayo isa ka-request. Ari, si Ma'am Richelle Sapida. Bao, ano uto ni Guru or ano ni parente ni Sir Jonito Sapida? Halin sa Abangay, Tapas, Capiz. Good evening, Tay Perot. Pwede ka pa-request bulak nga nahamutan.
2: Ay, ang bulak nga nahamutan nga nato nga kwa, no? Gakanta si ano, anak nato, no?
1: Mm.
2: Si, kwa na, si Toto Jubin, si Bulaklak ang nagakanta, no? Ti, manan mo bang gianay na siya, no? Ti, sorry gid kung hindi naton madulot na si imo, no? Kaya sanglit kaya duet na yamo banggianay o kung banggianay na siya, no? Ti daw hindi man bagay nga isa lang ang makanta, no?
1: Mm, dapat no? May partner.
2: May partner gid na siya.
1: Mm-hmm. Daw alang-alang kuman parisan si Type Perot kay hindi pa ka-memorize ang kanta, ma-practice guro ka na para sa sunod nga request niyo ang kanta nga na pwede naton ma kanta. Ate, ano na lang Type Perot, are wait lang, may isa pa ko di kaina nakita nag request sang di na to hindi ko na makita.
2: Sa bagay sulado ko man na galing ay daw hindi bagay bla sa isa ra katawo.
1: Tunaan ko na sunod ang kanta sa kay tunaan ko na sunod para makaduet kami ni makaduet kami ni Tay Perot ah. Ang hindi ko na makita kung sino nag-request Tay Perot pero kaina may nag-request de Campo ni Ladjo.
2: Oh. Pwede man.
1: Pwede man. Sige, ay, para ni sa, hindi ko na makita ang ngalan. Abi kay Kadamos na nag-monitor sa aton, maayong gabi lang sa aton nga viewers sa Facebook, especially kay Ma'am Mary Rica Bar, mag-monitor gid sa aton, maayong gabi lang dira sa inyo. Sige, Tay Perot.
2: Maayong gabi lang da,
1: Mama. Kampo ni Ladjo na lang anay ko, no, ah. Okay. Ang request sa susunod, ma-practice kami anin Tay Perot sa do it.
0: RMN Harana Live.
2: Okay, para git sa nagpangabay sa sininga mano no, na kampo ni Radyo. Tani may ara ko ang bano ng bago gin dihon. Paiti ya. Oy, kuan nato na ang inyong nga gin pangabay no. Yari, para git sa imo nagapangabay.

0: RMN Harana Live.
1: Tong sinyo hindi na ko magkakwa na.
2: Hindi nyo na pagsuktan si Tay, pero kaya wala na sasanggot lang sa inyo. Sige, antes kita mag-silo sa imo mga gina-endorso nga produkto, Tay, pero kaya tido alang-alang naman mag-cater pa kita sang request para makaburubuylo anay si Tay, pero kaya sunod-sunod ng iyang ambahanon. Ang inyo anay mga nabatian nga kanta ang ginadulong sa aton sang Next Chicken and Asal Seafoods Restaurant and La Paz Batshoy. Bow, maulano na naman ang tiyempo, kanamigid maghigop sang mai init nga sabaw. Gusto mo bala sang inasal, batsoy, buko pay, kag madamo pa? Magkato lang sa Next Chicken Inasal Seafoods Restaurant and La Paz Batsoy. May siyam na tanan ka mga branches sa syudad kag probinsya sang Iloilo and malapit na lang gid soon to open ang ilang branch sa Pototan, Iloilo. Sa mga taga-probinsya, ilabi na dira sa 5th District. Mga kapareho ko nga taga-5th Distrito, mahimo nyo bisitahon ang next sa ilang branch sa Sara kag sa Barot Tak Viejo. Sa mga taga Cuarto Distrito naman, ang next ang nahamtang sa Barotac Nuevo kag sa Pasig City. May duha sila ka mga branches sa Punong kag sa Gabaldon Building. Ang mga taga First, Second District kag mga taga syudad sang Iloilo, hindi ka mo magkabala ka bangod madamo ka mo sang kaladtuan. May next sa Lopez Arcade, sa kilid sang Don Benito Hospital, 24 hours anytime mag-crave ka mo bisan kaagahon pa na. Pwede gid ka mo magkadto dito sa ila physical store o kun pwede man kun natamaran ka mo ya magwa kaya nagainulan, pwede gid ka mo magka-deliver. Mayara man sila sang branch sa 1688 Building sa atubang sang Robinson's Mall kag sa La Paz Public Market. Next Chicken and Asal Seafoods Restaurant and La Paz Batshoy. Mayong gabi lang kay Sir Nick Peñasales.
0: RMN Harana Live.
2: Balik kita kay Tay Perot ang imo mga gina-endorso nga produkto.
1: Okay, yari ang Internalios.

0: Tatak RMN.
1: Ini
2: RMN
1: Harana no? Diyari naman no ang para sa kwa no, para naman sa external Dios no nga gina-promote ni kinani Inday ang Linet no, ang soft touch no para gid sa inyo tanan-tanan no? Para sa mga kwan nga mga kalawasan no diyari ang magulo na itong makanta ang kampong nila Diyom. Lalo mo, dito lang natong naging kuha ang iyang atuno, no? Yari ang soft touch.

0: Tatak RMN.
1: Sige tay perot, dali lang gid kay ikatekaw anay kay ari na ang resulta sa aton nga small town lottery sa probinsya sang Iloilo pod naton Rajuman Mon Kapalihan.
2: Iyari na Rajuman Lineta nga aton sining resulta sang STL second draw kita subong gabi sa probinsya sang Iloilo Hulyo 5, 2026 sa aton sining nga draw team head Sir Glenn Eponea, aton sining operations assistant Sir Raymond Peñol, kaga aton nga draw operations specialist Sheila Marie Magalion, opo sa aton sining nga SL representative Mr. Glenn Sunyo. First winning number. Number one. Ang atong sining nga first winning number. Atong sining nga judges to person, Apin Alderante, kaupot ang iya sining nga mga members, Ramon Paris Jr., Jean Paul Garcia, kag Mabel Gimeroy. Second winning number, 20 seconds, 20.39 ka pola sa sulod sa draw machine. Ikadwa nga numero para sa subong nga gabi. Iyari na, ikadwa nga numero.
3: Winning number is number 35, numero 35.
2: Numero 35, number 35. Atong sining second winning number, another 20 seconds para sa atong sining nga mga tumalaya sa probinsya sang Iloilo, subong gabi. 38 balls pa na bilhin sa sulod sa draw machine. Ikatatlo na ito nga numero. First winning number, 1-35. Kagangato ni katatlo nga numero.
3: Third and final winning number is number 39.
2: Number 39, nag-umpisa sa atong sining three winning number.
3: For July 5, 2026, draw number 1,442nd draw. 8 p.m. Numbers are 135 and 39. Kaliwat, numero 1, numero 35, at numero 39 in exact order.
2: Numero 1, 35, at 39, 135, 39. Amaning atong sining kompletong resulta sa subong gabi para sa STL sa probinsya sang Iloilo. Sa atong sining mga winners, congratulations kag sa wala papadayon na sa pagtaya para makabulig kita sa kawanggawa. Direkta diri sa STL Draw Court sa PCSO kag sang Eagle Roar Gaming Corporation. Radyoman Mon Iales Kapalian Tatakarimen.
1: Madamo gid nga salamat kay Rajuman Mon Kapalihan sa resulta sang aton nga small town lottery sa probinsya sang Iloilo. Second draw kita subong adlaw sang Hulyo 5, 2026. Ang tatlo ka mga mapalaron nga numero nga nagwa subong gabi, to recap, 1-35-39, 1-35 kag 39.
0: RMN Harana Live.
1: Antes kita nga magpaala, malakat na si Tay Perot. Ang imo anay talamyawan, Tay Perot, basi sukton ikaw.
4: Oh, ang makondolence lang ko sa akong nga mga sa pamilyan sa ato amigo gid bla no, na subong nagtaliwan wala mo Radyo Manlinit. Amo ni siya ang naga kun wala ni siya na wala akong makakanta sang una sa radyo no. Te subong ano no bete dira lang iya kutob ang iya nga pa no, te condolence la sa tanan-tanan nga pamilya ni amigo Fred Pasgala no sang iya nga pagtaliwan. Ginaano wala wa at siyempre amo no aton wa magtakapakot pa kun sang utak waon sang Ginoo no, te sang let kay dirin lang imo kutob, te amo lang mga siling naton condolence lang da sa tanan-tanan no nga mga pamilya kapamilyahan mo no. Kaga hindi ko gid malimtan no ang atong mga handumanan nga alin sang una no, alin sang sultiro ta ang upod ta pirmi te sa subong mo pa lang di siguro nga mabulagay na ta te mauna ti mo to pagadto sa kwano sa heaven. Te condolence lang sa liwat sa mga pamilya da no, basi makapmasyarma na ko da no. Galing ti masako-sako subong dugay pa lang lubong sa liwat sa mga Pasgala pamilya da. Condolence lang sa pagtaliwan ni amigo Fred Pasgala.
1: Sige, Tay Perot, madamo gid nga salamat sa mga ginpang dulong mong ambahanon subong nga gabi. Sa mga wala nakaabot, sa mga gusto pa mabatian ang tingog ni Tay Perot, pwede nyo gid sa gihapon mabisitahan ang iyang Facebook page.
4: Ara, manasakwan. sa page, no?
1: Yes, active na sa Facebook page niya. Kung mga may nahidlawa ka mga kantaya, scroll lang ka mo to sa iyang Facebook kay na pang-upload na to ni Typerot. Kaga, oo, kung hindi ka mo yan makaabot, kung gabi-abi, tulog na ka mo. Sa before siya di magkanto sa istasyon, nag-live na, di ba si Typerot, pwede nyo gin na match-check. Pero,
4: pwede mo na ka-comment, no? Alauna, kung magkakaw sa Facebook, start, no? At sa YouTube, ya, eh, alas 12 kita nag-apan.
1: Kadamo sang ma-access nyo ko nahidlaw ka mo sa tingog ni Typerot. Pero syempre, lain ganyan ko na kada Domingo mapamati ka mo. Dirikag maglantaw sa aton nga Facebook page para makita nyo si Typerot samtang nagakanta. Sige, madamo.
4: Galing na si Magtalang ka mo ang YouTube channel ato niya, mga Pirot Haranista.
1: Oo, Pirot Haranista.
4: Atong nga page, no? Pirot Legendary. Kaya ginisla na, ayun lang mo na hack ang una na ton. Na Pirot Aranista. No? Kaya ginisla na ton sa Pirot Legendary. Ina, tungod man sa pag kuhan man sa mga plangga na ton ng mga viewers.
1: Sige. Madamugid nga salamat, Typerot Pichelier.
0: RMN Harana Live!
1: Sa mga nagpa-request ng iba nga kanta, hindi ka mo magkabalaka. Madamo pa sang mga Domingo diri sa aton nga programa. Kag of course, madamo pa sa mga RMN Haranista nga mag-aampa para sa inyo subo nga gabi.
0: RMN Harana Live!
1: And speaking of Haranisa, yari na ang aton masunod nga manugamba. Baw ka ina pa ni siya. Excited magkanta, Sir Serge Villarreal.
5: Okay, ngayong gabi si Imo, kasama Linet. Inilatantun, Team Song sang 3ML. Baw, ano yung 3ML ni? Ano nga title ni man? Palikiro. Baw, palikiro. Okay, may gabi kay Bernadette Garcia. Subong ba si Parisitong Garcia? Baw, subong man si Abet Yohanan. May gabi si inyo tantanan dyan. Ang palikiro, ginapatuhoy si Gapon sa kay Ronnie. Kaya Bune, I mean, Roho, ang estudyante ko sa itong nagligad nga tinuig sa aba. Okay, subong man sa kay Manilin Cortez, palikiro, baw. Subong man sa kay Iban na Roses, baw parinti, pwede sa nanay ko, Roses. Subong man sa Art, ang sa Angel Ornalis na palikiro para gid sa kaya Larry Herona nga nagatuyo-tuyo gid. Uno, dos, one, two, three, cuatro. Hala-bala, palikiro.

tago-tago lamang sa iya asawa na hindi madapan ang iya asawa.

bantay-bantay ang office yun. Sa iya nga ba na nga palikir.

0: Nag-uli sa balay niya, palikiro ang iya asawa, inlutang kuno, uli-buli, uli-buli, uli-buli, uli-buli, watching, watching. Ang gasolinahan sa motor, naigo kuno, uli-buli, kaya nakalikaw siya. Sang lutang ang asawa, uli-buli, uli-buli, watch it, watch! Ang akon matugda, hindi magpangalon ya. Sanglit maguba, ang pangabwi na uli-buli, uli-buli, uli-buli, uli-buli.
1: Eh, hindi na tayo.
2: RMN Harana Live.
1: Ang bagas mais munggo bao nagapamati gido. Si Parisitong Garcia. Ah, bagas mais kebunggo diyan sa super bao nagapamati siya o. Okay, subong man sa 3 mil dyan, nga timsong naged, ang natawag nga wole-bole. Okay, may ang gawin sa inyong tantanan, subong man sa Tiger Shack, kay Abituyanan, sa kay Chris, subong man sa kay Sammy, kay Adolfredo, Sokgang, sa pamilya sa okay, Kalumpang Suntri. May ang gabigli kay Efrin Maruma, sang Dingli, bawa nag-Facebook-Facebook sa ako na. Yung gabi eh, sige po si kay Jim Madhos, kay Ronnie Sumbilya, na ang pintor ng amigo ko. Subang rin sa Barangay San Rafael, Boswanga, Palawan, ang kapatala sa akon sang kanta, si Jasmine Abila Idonga. Yung gabi, sige muna eh, kay Ronnie, kay tatay mo, yung gabi eh. Sige po sa kay Ronnie Ruho, subang man sa kay Anilin Cortez, saga subong man sa kay Iban Roses, kay Art Angel, kag subong man si Ornalis. Yung gabi atensyon na ang Marquez de Lorraine diyan makita sa third floor sang Central Market nga nagatabas ang mga bayo damo nga mga bayo da kag ang paborito nga tahian mo ang sportwear uniform sa mga kabataan kay tanan-tanan diyan makita ang Marquez de Lorraine diyan sa third floor sa Central Market at ubang sang UI. May mga gabi si Imo tanan dyan, Hermy Marquez. Ang owner, si Wilson Hapon. May mga gabi si Imo tanan dyan. Kasi si Okamoto Bawilhira na Master Cutter Burberry. Ang iyang cellphone number, 09-50-52-90-0-90 na si Hapon. May mga gabi si Imo tanan. Ay matani pa ti ho nang promasas dako mauli ako sa kasama nga Linet. Asos gagetok ang imong kwante da sun Domingo labas ako na nga Facebook niya. Okay, may gabi.
3: Madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Sir Serge Villarreal.
2: RMN Harana Live.
3: Antes kita magsaylo sa aton masunod nga manugambag, ginatamyaw lang naton gali sang maayong gabi ang aton nga sponsor sang Panyapon kada Domingo sa aton nga mga RMN Haranista, ang Farillon family. Maayong gabi lang gra kay Ma'am Mary Jane Farillon kag kay Nanay Elvira Farillon. Always good nagapamati dira sa Mawang Kapis.
2: RMN Harana Live.
3: Yari na ang aton masunod ng RMN Haranista, Pastor Nestor Caminiana.
4: Okay, ning ambahan, no, ginrequest gini ni Kasanim Fakag ni Kasa Junior Pamplona, kag sa mga kachetibay, ang ambahan, no, tanga nagasiling nagahulat.

may isa pa kita kakanta, no? Eh, bahin-bahinan talang karon ang kay duwa lang kakanta ang kantonta na yun, no? Ang isa kaambahan no, nag-asiling kinahanglan ko ikaw. Kinahanglan

0: may kanta patani kita diri nga linog sa Kabisayan pero tungod madama atong nga manog amba no duwa on dra na. So ma ginatamyaw ko gali kagina ang nagdakop sa amon dira no sa may buhang flyover nga wala gid kami kahayaw tulo pangod sang mga notice dira kagina sa no nalipat na ko sa ngalan pero katapo ini sa sang TMT inyo siguro kay nagpakilala kita sa iya kag may multa kami nga 5,000 no pero ti ginistorya naton siya nga bali ang ilang chip si Sir Uldarico Garbanzos bali chip ko mana sa BPAT no ti na istorya naton siya pero sa iya kaluoy no mama yung gabi kung kapamati kadira salamat sa paghilway mo sa amon sa 5,000 tungod nga pagulang gid ang nagwa sa asawa ko sa hospital kag ang isa ko subong ara pa sa provincial hospital ato gani ko to kag ginagadto no kag ginapatawag ako so salamat gid sang imo kaluoy sa amon ay turo de kag kay to friend Cambronero mayong gabi kay to Noel Salbusa mayong gabi kay Cap Jaime Cabrito kay Noy Bibing kay Impon kay nung Noel kay Impon kay nang bisit kay Impon ara kita dira kag gina sa Asian Victoria Leon Iloilo. Sa tanan-tanan nga nagpamati kay Ma'am Manang Victorina Cambronero mayong gabi dira sa inyo. No, sa tanan-tanan nga nagpamati mayong gabi sa inyo kag pa-shout out lang gali.
1: O di na to. Lang, RMN no? Harana Live.
0: May pa-shout out si pa-shout out lang gali dira sa UP Diliman Mechanical Engineering Magna Cum Laude. I'm proud, Papa. Haling kay Brad Salvador Saluma, no? Sa iya bata siguro sini. Pa-shout out, Pastor, sa kay Sianya Saluma, UP Diliman Mechanical Engineering Magna Cum Laude siguro kung nakapasar ini siya. Congratulations, Brad Salvador Saluma, sa bata mo, no? Oh, mayong gabi sa inyo, dira ang nagapamati.
2: Maayong gibigid sa inyo tanan kag congratulations sa mga bag-olang na graduate nga mga estudyante sa ila tagsak kurso kay isang nagligad nga semana graduation sa ECET University kag sa mga masunod nga semana may mga graduations pa ang mga private schools diri man sa syudad sang Iloilo. So congratulations sa tanan naton nga mga graduate.
1: RMN Harana Live.
2: Ready na ang aton masunod nga Armen Haranista. Wala pa. Sige. Samtang nagaangan-angan kita, ginatamiyaw lang naton anay sang maayong gabi ang aton mga live viewers on Facebook. Ma'am Laila Nerviol, Adrian Gumape, Winston De La Rosa, maayong gabi from Lambuyaw, Uton, Mr. Ice Candyman, Pasig City, Jasaril Agudo, gapatamyo sang pamilya Ebron nagapamati perme dira sa barangay Medina Anilaw Iloilo. Okay na pastor? Sige, yari na ang aton masunod nga Armen Haranista kaupod na naton si Sir Larry Hirona sa iya ambahanon ginbunag kaanak.

0: ayaw ng ta.
1: RNN.
0: Kutipin na tayo yung ginalakong kanan ng amigo si Patron niyo Mangilot na sa Banasang Kutipyon. Upo siya mo pinilang asaw kayo na ibibing. Dara sa barangay Batitikle. Sa amigo kong manok-manok, si Kay Babe, Kay Virgin Ligaspe. Kung kamo magbakal sang manok na lang sa puno sang akasya. Ka ang Jix Barber Shop gali na sa Banasang Kutipyon, no? Sa kay Nunong Jesse, kay Nung Pakit, kay Ginang Carmen. Mernas kay inanda sa food court sa Concepcion, sa kay Didi Merna kay Toto June Desembre, sa kay Sir Espading Galik kay Lilibet Onyati Mayong Gabi, kay Mayo nga pagpumati sa mga Onyati family, kay Pilma kay Minoy Guapo, Mayo nga Gabi kay Mayo pumati, ang Rinas Pharmacy na sa kilid lang sa kong James ang Concepcion, ka ginatamiyo ko ang Mayong Gabi, sa kay Richard Daes, sa tanong-tanong tanan-tanan nga da sa baklayan baro takbihon na sa tanan-tanan nga mga vendor no sa kay Daes controller sang Ceres sa kay Dario kay Dodoy kay Marpe sa kay Crispo Logali kay Toto kay Keno sa kay Aner diyan ang ginsakyan ko kuya nga salamat gid nga ginprinyo ko sa Plitia sa 688 no sa kay Aner Binyas kay ang iya conductor si Subampaw. Kagbayong gabi sa inyo, Tanandra, sa tanong-tanong nga taga, Nipa, Puntalis, Dadoy, kagsakong Banwas ang Concepcion. Mayong gabi sa inyo, sa akong pinalangga. Amat-amat na.
2: Hindi lang ane. Hindi lang ane pagpatuluga. Madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon sa Bugal sang Concepcion. Si Sir Larry. Ay, okon si Sir. Nung nagsala pa kita ha. Si Sir Lando Garcia.
1: RMN Harana Live.
2: Grabe ang aton masunod nga manugamba, ang aton masunod nga RMN Haranista. Abi namon kay ina, wala ni siya. Abi namon absent. Gali kay na late lang siya gamay kay nagpreparar gid siya. Mayara na siya sang gitara. Wow, siya na gid maggitara kag makanta at the same time. Yari na ang aton masunod nga RMN Haranista, ang Bugal sang Kapis, Sir Joneto Sapida.

0: ang gitang yung kulit sa balay ng ako na asawa kay ni Resil nang gabi sa imo kag siyempre sa amon mga kapsiman wa sa banwa sang tapas kay Ma'am Gingging Parilyon. Ma'am Gingging, salamat sang imo mga pana pagbuli gid sa amon nga mga aranista. Madamo madamo gid na salamat kag subong man sa imo dailoy kay Ma'am kay Nanay Elbing Parilyon. Maayong gabi sa inyo. Kag duha ko ulit upod arid subong si Martin Mendoza kag si Nono
1: Amor.
0: Si Nono Amor nga taga Balitbog kag mga taga Haniway nga gusto gid nila magbisita ang Waragwagan sang RMI. Kag ara nakita gid Manila pati ang amon gupahon nga si Ma'am Minita Hernandez. Okay, salamat, salamat.
2: Grabe, may gitara na siya, may dala pa siya nga fans ba? Daw wala yaman gin paghanda, no, gin paggin preparahan mo gid ningi mga ano sa bang dugay ka naga gitara?
0: Dugay na kita nag untak ako mang
2: Nag-practice na siya. May ara na siya sang instrument. May ara pa siya sang dalang fans. Madamo gid nga salamat kay Sir Zoneto Sapida.
3: RMN Harana Live.
2: Antes kita magsaylo sa aton katapusan nga managambal subong nga gabi, ang inanay nga bahin ang ginadulong sa aton sang Figuro Meat Shop, pork and beef dealer sa Iloilo, nahamtang sa ground floor sang New Iloilo Terminal Market. Para sa mga orders, magtawag lang kay Mr. Johnny Figuro sa numero nga 0939-298-6375. Sa liwat, para sa mga orders, magtawag lang kay Mr. Johnny Figuro sa numero nga 0939-298-6375. Basta Figuro, sigurado nga preska ang karneng baboy kag baka mo.
3: RMN Harana Live.
2: Yari na ang aton katapusan ng RMN Haranista nga magadulong sa aton sang ambahanan subong nga gabi, Sir Ronello Alerta.
4: Kasakit ba check on?

0: Dragali sebelah ino, da sa Cubin Vista Concepcion ilo, mayong gabi na sa kay Tata Ricardo Alerta, sa bumagay na Hermen Alerta, kay Richard Alerta, mga tano da sa Concepcion, mayong gabi kay Stanley Pinero sa Limere, kay Caslio Duluso, kapamati man, kay Nung Chico, kay Madam Judy Ann, kagainda Marnita, dra sa Poblasyon Concepcion pamatigid sa Family Alerta Duluso ang mga Suplabiano kagmoy ko. Saludyo tayo ahoy sa Pamela Rosales o Sabel Kagbrillantes. Kasi dyan mo cho dra sa Bilosaryo sa Abdisyon kapamatigid. Maganda ba diyan? Kay Kagawa Dordrick Palek Botanga sa Suntri Tigod Lapas kapamati man. Kay Michaela Nueva Espanya kag kay Buddy Jubel Valentino sa Boarding House kapamati. Kay Numiligin niya sa Puntales Concepcion. Subong kay Mignit Valeriano sa Batite Concepcion. Kay Bungudyo nyo ang family sa Payo Kat Balugan ng City Samar. Nagabi. Kay sumuha kay Dudong pati sa kay Clinton Batangas sa Tikod Lapas mo kay Nung Ramilo Silistis Obis Andresio okay subong man sa kay da sa mga ABC Molo ng mga gwardiya no kay Kas kay Kas kay SG Imbin Roberto kay Jeremy Ecol kay SG Australia kag kay Laguntay ablita perdi lang da badya kag sa A&D Stores ang Molo pamati may gabi kag kay Kapitan Rosalino Panis sang loom proper kag sa tanan niya nga kagawad mayong gabi sa inyo tanan kag kay Ricky Delphin bro mayong gabi thank you ma'am mayong gabi sa tanan na
1: madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Sir Ronello Alerta
2: RMN Harana Live.
1: Ginatamyo naman naton gali sa maayong gabi ang RMN Fans Club Singapore Chapter. Admin officers kag members, good evening kay Ma'am Rosie Simaurio, G. Pares, Mela Yabratirucha kag kay Ma'am Bell Hart.
2: RMN Harana Live.
1: Of course, antes kita magtakop, tamyawo natin anay, haranaho natin anay ang mga nag-monitor sa atin nga Facebook Live. Maayong gabigil sa inyo, kadamo sa mga nag-comment subong sa atin nga Facebook Live. Kay kasamang Dodong Aquino, wala di siya kakanta subong, maayong gabi ilang dira, nag-monitor sa Takadangan, Kabatuan, Iloilo, maayong gabi man kay Ma'am Lorna Aquino. Kay Ma'am Mary Rica Bar, always nag-monitor sa aton. Sir Stephen Fanag and family nga nagatutok gid sa ilang Facebook o kung sa YouTube. Kay Florencia Sukaldito Kalimpay, Orsus Mike, maayong gabi, Rana Raligwa. From Haniway, Iloilo. Zonaline Pelagio. From Barangay, Danao Pototan. Maayong gabi. Evelyn Ambong. Jerwin Apas. Maayong gabi. From Lambunaw, Iloilo. Isabel Mansala. Good evening. Beto Bueren. Embong Siluberis, Bubble Montalbo, maayong gabi. Adrian Gumape, watching live from Barangay Hawayan, Silay City, Negros Occidental. Daniel Ganyon Taborna Jr., Bernel Vasquez, Teresita Navaja, maayong gabi. Gigi Formon, Hilds Makatiag Sanchez, John Andrew Cercado, watching from Barangay Rizal Oton, Angie Banyaria, Iluminado Zamora, Ryan Ordino, Justin Espaliardo, Margarito Maramento, Mamel Gargaran, Ronald Lamadre, Mercy Bueron, Antonio Talakan, Paul Tagibi, watching from Dungon, Mandurin. Araceli Domancas, Sir Richard Caribgaba, Romeo Getter, Hild Sanchez, Laila Nerviol, maayong gabi. Sa iban pa natin ng mga tagpalamati, ang mga nagpa-request ng kanta kay Tay Perot, kay Alang-Alang Aton Shampoo Kaina. Base sa mga masunod nga Domingo, mag-comment lang ka modera. Kaina ang nagpa-request sa kampo nila. Jo, wala ko na nakita kung sino nag-comment. Pero pwede gid ka mo ka-comment para mabasahan natin sa masunod nga mga episodes sa aton programa. Edgar Morales Hicanal, Daniel Luste, maayong gabi. Archie Kisay from Sitio sa Pabalo, Barota, Cuviejo, Iloilo. Maayong gabi man, Brad Pet Madera Bistuer, Niel de la Riarte, Winston de la Rosa, Mierna de la Peña, Buenaventura Belaong, Arvin Lara Senior, Noemi Aquino Sanchez, Richelle Sapeda, Taytay Narding, Barniego Josilio, happy birthday kuno kay Joy. Greetings from June Barniego. Sige, sa iban pa naton ng mga tagpalamati, sa mga naga-monitor man sa aton, ng mga OFW sa aton nga YouTube, maayong gabigid sa inyo tanan, of course, kay Tuto Hector, sang Tatoy's Manukan and Seafoods, kay Tita Maricho, maayong gabi.
2: RMN Harana Live!
1: Bao starting buwas nga adlaw mga karadyoman, mangin masako na naman ang aton nga pungsod sa Pilipinas. Bangod buwas nga adlaw, magasugod na ang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Bantayan nyo ang live coverage sa RMN Iloilo, ang paglilitis sa pangalawang pangulo. The RMN Network special coverage sa hapon na siya mag-aumpisa. Bantayan natin ano ang mangin kapalaran sa aton nga Vice Presidente para sa iya ginapangatubang nga mga kaso.
2: RMN Harana Live!
1: And of course, balantayan man buwas nga adlaw ang aton nga mga pambato sang Pilipinas. Pati gayunon buwas nga adlaw ang hampang pagpadayon sang kampanya ni Alex Iyala sa Wimbledon Championship. Kaya tayo na lutos na niya ang defending champion kagang world number 3 nga si Iga Swiatek sa round of 32. Tiba tayo na to na sa round of 16 kung mapyerde pa niya kag magapadayon pa siya sang iya nga kampanya ang time nga gabi na siguro pati gayunon. Of course, ang Gilas Pilipinas, mayara man sila sang hampang buwas nga adlaw batok sa anong kontra nila gani, buwas Australia. Buwas nga adlaw ang hampang, bantayan na kun masako ang aton nga national, masako man ang sports news buwas nga adlaw kay duha ka mga tiglawasang Pilipinas ang may hampang buwas nga adlaw.
2: RMN Harana Live!
1: Sa patag naman niya sang pagdalagan sa mga running enthusiast naton sa mga masunod nga semana, next week na ni, sa masunod nga Domingo, magapatigayon ang Puma Philippines sang ila ikaduhang leg sang Puma Half Marathon Series 3 sa Iloilo. So sa masunod nga semana na ina, hiwaton same venue dira sa gihapon sa May Atria Park, mayara sang tatlo ka categories, 5 kilometers, 10 kilometers, kag of course ang half marathon 21 kilometers. Mayara sang kadamo to kaina ang ilang official media launch, mayara sang mga tote bag, finisher's shirt, finisher's towel, medal, basta kadamo sa mga freebies kag ang top 3 finishers sa kada round, mga podium finishers may chance nga makakuha sang brand new Puma shoes. Kadamo sa mga surprises nga ginpreparar sang Puma Philippines in collaboration with the Run Rio and New Horizon para sa ikaduha na ni kaysang nagligad, nagjoin man kita sa first leg nga ginhiwat sang last year, November last year. So next week na ya Puma Half Marathon Series diri sa Iloilo. Sa mga gusto magpa-register, pwede nyo gid bisitahon ang Facebook page sa New Horizon sa July 12 na iya. Kag sa masunod pagid nga Domingo, July 19, hiwato naman ang Philippine Academy of Rehabilitation Medicine, UCONPARM, Making ourselves vigilant to exercise move. O, kung par move, Iloilo Run, under na naman niya sa PSEC Incorporated, ang aton nga partner sa aton man nga RMN Freedom Run, para naman niya sa aton nga mga kauturan nga person with disabilities. Dalagan nga may kausa. May arasang 1 kilometer, 3 kilometer, 5 kilometer, 10 kilometer, kag 21 kilometer. So, pwede pagid ka mo makaparegister sa mga hindi makahingagaw sa Puma Run, pwede man ka mo makaparegister sa Palm Run. Magbisita lang sa Facebook page sang PSEC Club Incorporated.
2: RMN Harana Live!
1: So, kalamugid sa aton nga mga balantayan, nga activities, kag balita sa mga masunod nga semana sa the rest sang days sa bulan sang Hulyo, subong nga tuig.
2: RMN Harana Live!
1: Alang-alang na ginagaton nga shampoo diri sa aton nga pagpangalagad sa ngalan na lang sang serbisyo publiko. Sa ngalan sang aton nga technical partner kay Rajuman Mark Daniel Sukal dito, kag sa ngalan sang bugos nga puwersa sang RMN Haranista, ako ang inyo alagad, Rajuman Lenneth Fernandez Silatriz.
3: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
12: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
11: Wow! Mas pinagaling pa?
12: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga.
12: Wait, extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: You need toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
16: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
17: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
16: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
19: Bakit right med ang binibili mo?
20: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
21: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
22: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
23: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
24: Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
25: If symptoms persist, consult your doctor.
26: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan
15: Right Med.
0: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap akong maintindara sa bulong, pero ang para sa mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa nakabulan kong sige inom, wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
1: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa suki ng mga butika.
2: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
13: Magkano kilo ng karne?
18: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
13: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
25: Sarap magkasama.
26: Sample Plus Gold.
27: Ako gali si Bal, may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
26: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
28: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
26: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
29: Welcome naman mga suki nato sa ring matag paramati sa ato sa ring pagparagad sa The Secrets of Health. Ululupod naman kami nga tatlo sa pagdulong sa inyo sa mga health tips and informations para sa kasayuran ninyo tanan, aton tanan, kung ano nagkakadapat nato sa ring himuon para makalikaw kita sa mga infections kag pamanatian. Kag kun may ara na kita nga balatian, makahibalo kita kun ano ang managakabagay naton sa ning pagabuhaton, ano ang nagakadapat naton sa ning himuon, ano ang mga dapat naton sa ning imnon labi na gid ang natural sa ning pamaagi gamit ang mga sangkap nga ara lang sa ato sa sulod sa balay, ara lang sa ato sa mga ugsaran or ang mga herbal, gamit ang mga herbal supplements agud tong magpabasko sa ato sa immune system, makalikaw kita sa mga pamalatian, at the same time, mag-ayo kita sa ato sa mga balatian. And sa gihapon, upod ta sa sematino ng ato sa duha, tanan ka mga natural way of healing experts. Ang ato sa duha sa ka mga health consultants, we have Dr. Erwin Lapus and Dr. Nelson Cadena. Dr. Erwin?
30: Yes, Sir Josel, kag Dr. Nelson, sa aton mga tagpalamati, welcome na naman kamo sa aton nga pagbalayag sa The Secret of Health. Kag siyempre sa mga kauturan naton nga may ara ginabatyag sa lawas, pwede gid kamo makakadto sa aton nga clinic agod sa pagpakonsulta nga libre sa Yes to Health and Wellness Center na hamtang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Kag sa mga kauturan naton, libre gid ang konsultasyon gamit sa aton nga computerized analyzer machine. Kag siyempre sa mga kauturan naton, tudluan pagid kamo kung paano naton hibaloon ang mga kabangdanan sa aton balatian, kag kung paano likawan labi na sa mga pagkaon nga dapat likawan, kag anuman nga mga suplemento nga aton inumon dira lang gid sa aton nga clinic, itudlo ina tanan. Gani bisitahi gid ninyo bukas ita alas 9 sang aga tubtob alas 4:30 sang hapon, kag siyempre halin sa adlaw nga Domingo tubtob Biyernes, no, ara dira ang Yes to Health and Wellness Center.
29: Okay, salamat gid Dr. Erwin, and kung gusto ninyo magpasakop sa ato sining pagpanganagan, may mga pala mangkutanhon kamo. May ginabatsyag kamo sa lawas, pagkatapos may mga balatian na kamo, hindi kamo magkahuya. Mag-text sa ato sining text line 0950-975-6970. Kaya ato nina pasabat sa ato sining mga health consultants ng upod subong with Dr. Erwin Lapus and Dr. Nelson Cadena. And we would like to welcome sa ato sining pagpanganagan, we have Dr. Nelson Cadena. Dr. Nelson, welcome sa ato sa ring programa The Secrets of Health.
31: Sir Josel, Dr. Erwin,
3: kag sa tanan-tanan naton yung mga nagasunod sa atong programa kada adlaw, welcome gid kamo kag subong man sa atong mga kauturan galing nga nag-upod sa aton sa Bacolod City, Negros Occidental, kag syempre sa siyudad sang Bacolod, sa mga kaislahanan Gimaras, kag syempre part sang Romblon. Bation nga tanda nga ako na sa mga kaislahanan dira. So, ari makita sa buong sa aton yung programa, used to help

0: aton balay, kung wala electricity, kaduluman. Oh, hindi mo magamit mga appliances. Hindi mo makita ang view sang balay, labi pa kung sa gabi, kung wala sang electricity. So sa aton lawas, isa ka part sang travel sang electricity, amo nang ang transmitter naton, kung galamig ang panahon, amo na siya ang gariak, kay amo na ang gapainit sang imo nga lawas, agud nga hindi ka matugnawan sa panahon sang malamig nga ano, bali reaksyon na siya. Pero may mga iba nga tao nga wala man sila na lamigan, pero hina man ang ila ano, wala man gatiga ang dapat magdiga sa ting lamig. Ano na siya, may mga problema na ina sa lawas. Amo na nga kadto gid kamo sa clinic, agud matudloan kamo ano nga mga himuon ninyo, agud maging balanse ang aton nga lawas.
1: Oh, miss na kita. Uy, babe! Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo.
1: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
3: May area, Dr. Erwin, nga kung ano katugnaw ang gabi, amo man katugnaw ang i-transmitter.
4: Buta ba nun, wala effect, no?
3: Wala effect, oo. Ina akong kisa ang aton nga, ina sa kisa nag-effect. May arap mga ka, mostly sa mga ka, sa aton yung mga lalaki, labi na kong tugnaw, sila yung mulbodo. Si transmitter.
4: Nagpamukaw.
3: Kung doon, pag ito yung nakaagahon ng tugnaw-tugnaw, din ito pag nasa doon, mayugid, no? Mayugid yung pangyang pamuyrasa, dahil niya liad-liad, no? Pero may arap kaya, Dr. Erwin, nga, grabe na gidya katugnaw yung gabi. Buo man katugnaw. Amo man katugnaw ang iyang transmitter.
0: Okay lang tani, Sir Josel, kung gatugnaw man niya transmitter. Pero inablang na frozen, tig-agya po, nisa ng tugnaw. Pero kung hindi ang alaw ay gid. Pero ari ay.
4: May solusyon dira, pero ang underlying reason sinadara kadamo buta mo nun ang medical conditions nga ang rason why nag kung ano katugnaw kagabihon amo man nakatugnaw iya katulugon damo gali sa mga rason sa likod sila.
0: Yes, damo, no, kung pertinigid ka in active sang imong pagkalalaki, damo na na nimo i-consider base gataas imong blood sugar, base ang imo circulation bala mahina. Kay sa tugnaw nga panahon, kung hina kaya circulation, amo na isa sa mga resulta ang imo nga mga extremities ga suffer sang katugnaw. Amo na kalaway kung hindi ba nami ang kondisyon sa imo lawas ilabi na sa circulation.
2: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
5: Kung si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakagason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado, a quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
0: Sa mga kauturan naton, importante, Doc Nelson, ang pinakamanami nga sirkulasyon. Kaya once nga manami ang aton sirkulasyon, healthy ang aton heart, ang aton nga artery healthy man, kag ang aton nga dugo, hindi tuman kalapsaw, hindi man tuman ka lapot. So, ano siya? Nag-indicar siya nga tagaan niya ka sang kondisyon nga lawas once manami imo nga circulation. Biskan ano ang panahon, ang aton lawas ga-adyas na siya. Kung bugnaw ka tama, ga-ano na ang aton lawas nga hindi tama dato matam-an sang ka-bugnaw. Kung init man ang lawas, init ang panahon, ang aton lawas ga-adyas man na para nga hindi kita ma-dehydrate sa kainit. May mga ginatawag na sa Bible nga kita ginhimo sa Ginoo nga perfect gid nga pagkahimo katropang Diyosel. Ga-adjust kita sa tanan nga oras sa aton environment.

0: amuna akong kisa, may mga kauturan kita nga nagsaylo-saylo kadto sa iban nga lugar, gakabalatian sila. Kaya nga man, lain-lain ang klima sa iban nga lugar. Pero may mga tao, gasaylo-saylo, Doc Nelson, sa iban nga lugar, kadto sa mga mabugnaw, gaulan yelo, tapos kadto dili sa Pilipinas, mainit, wala man sila gakasakit. Bangod ina sa strong ang ilanga lawas. Kag ang pinakasikrito dia, dapat maayo ang imo nga circulation.
1: Na, Santon Vitamin C.
2: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
1: Sa Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: So, importante na ma-maintain ang maayo circulation sa ato sa dugo. And actually makabulig lang na sa aton disiplinas ko galingon kag pagkaon sa mga healthy sining mga pagkaon.
4: Yes, so amo gina sa aton mga hautura, no. The best gid no nga healthy ang aton nga lawas. Oh, wala na sang pinaka dako nga insurance nga makabulig sa aton pagguba lawas naton. Mm. Ang pinaka namin nga health insurance ang aton nga health aton gid nga ano nga alagaan pinaagi sa paggamit sa mga suplemento, pinaagi sa paggamit sa mga pagkaon nga makahatag sang a good health sa aton. Okay, nga ginhambal nato na damdam pagkaon subong. Mostly ginapili sang mga tao subong atong pagkaon nga makahalit sa lawas.
3: So number one subong adan litson kada ba no may litson festival. May pork festival. Kadto ka lang tra ang litson is available iba ni subasta pa na. Instead nga magbili tag 500 pesos ang kilo sa litson subong taga 250 na lang tag 350.
4: Oo, nagbarato
0: subong. Pero subong may law-ay pagid nga epekto labi na diri sa aton sa probinsya sa Panay ang sagi kaon sang baboy. Kay may mga baboy nga kontaminado na gid katama sa balatian. May amo man ang balatian kag sa wala ang mga tao gusto gid ya magkaon. Tapos sige sila kaon, wala sila kapanumdom nga ang ila galilawas among igoon. Gainbis galita sang malahalon nga gadgets para lang nga malingaw kita, mahal ato cellphone, mahal ato salakyan. Pero what about aton nga lawas? Nga mo ning magbenepisyo sa ginpang bakal naton? Amo bayhan kita ka alwan mag pakaon or maghatag sang gikinanglad sa aton lawas? Labi na in terms sa aton nga good health, muna kung kisa, nami lang ato kaon, pero why taga kaon sang makadepensa sa aton lawas? Or meaning wala taga intake panahon nga magbalatian, Doc Nelson. Masiling na sila sa manugbulong nga damo kami kwarta, pwede namon na ano, pwede namon baydan iskan ano ang dapat baydan para lang gid mag-ayo. Pero ulihin na, dapat sa wala pa sila nagbalatian, pareho subong wala pa ta nagbalatian, dapat mag-invest na ta para sa aton ikaayong lawas. So paano mag-inom kita sang pinakamanami nga suplemento, Doc Nelson? May nakakilala ko nga gahambal siya. Kung may baligya lang subong nga pangdugang sa aton nga kabuhil, halimbawa mabakal kasi na tapos imo nga kabuhi
3: isugpon
0: masugpon isugpon sa imo kabuhi imbis nga 10 years ka na lang mabuhi, mahimo 20 ano madugangan pa 20, mahimo 30 di ano pa naman nag 80 ka tibal plus 30 naging 110 na.
4: Kaso lang Dok Erwin, wala man sang baligya.
0: Wala man sang baligya nga mo sila.
4: May ara sang gusto magbakal gid sina, kaso lang wala sang baligya. So galong na lang kita nga mabalik ang aton ikaayong lawas
3: tani.
4: Na aton ginguba. So
3: sabi
4: just longing. Sabi
3: sa nangalang balanon, tani.
4: Tani na lang gid. Amuna sa aton na, Doc Erwin, hindi ta napaghulaton nga ara na kita sa ital-ital. Kag mag-inom kita sa Santon Plus Gold.
0: Yes.
4: Hindi na aton paghulaton nga hindi na kita makakita o ang aton mata, purti na kadulong ang palanawan antes kita mag-inom sa Vision X. Hindi na paghulatan nga nag-alasid ang tiyan nyo, sobra ka-acid. Ang ibang sina, hindi na halos makakaon. Kaya nga, ang ilang tiyan, purti na kasakit sa sobrang acid. Kaya ang ibang ginagakahulog na sa ulcer, Doc Erwin.
0: Mm-hmm.
4: Kaya nga, acidic masyadong ilat yan, kaya wala man sila nag-inom sang sodium ascorbate nga vitamin C, alkaline nga vitamin C. So, sa aton prevention ang aton nga kausa. Hindi naton paghulaton o pagtagaan sang tiyansa nga si masakit o si balatian magsulod sa aton lawas. Kaya pag tinagaan mo sa sangtsyansa, sigurado ko ang imo kwarta, bisan anong nakadamong balumong, hindi maubos ang kwarta, pero ang kabuhi maubos, maubos kinaya.
1: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
3: Kagang isa pa rin ang praktikalidad bala. Tinga nga hindi ka mag-inom sang piso-piso.
4: Mm.
3: Adlaw-adlaw. Nga tingbon mo git nga mabayad ka sa ospital. Nisay mo pirahan ka karon may problema ka na kidney kay pinabayaan mo.
4: Mm.
3: Magpakinik transplant ka pila subong baklon mo sa donor million
0: million na tapos laka ka lang makakita magbaligya sa kidney ako
3: talag sa pang compatible
0: sino kwarta, siguro ngita lang ko paagi nga makakaon ko kay sa ibeligya ko ang akon nga kidney kay ano man pulos ang dako ka kwarta tapos imo kidney isa na lang limited na gid imo nga lawas amo na kalaway kung may balatian na kita. So ari kita diri sa pagtudlo, paano i-prevent or paano naton madungagan naton kabuhi? In short, Doc Nelson, number one, magpuyo ka nga malipayon. Ang permeable nga malipayon, makabulig na siya. Kay biblically, Sir Joseph, a merry heart doeth good like a medicine.
3: Oo.
0: Amo na siya sa Bible.
3: Kag number one niya nagapatay sa tao subong stress.
0: Stress, yes.
3: And kung stress ka, hindi ka na happy.
0: So ang aton subong, kung may mga stress kita, may mga pamaagi, paano naton neutralize, i-counter, no? Paagi sa pag-meditation. Oh, may mga exercise gini subong, dapat sa ano social media makita mo, may mga steps paano mag yoga exercise. Is a part of exercise nga may partly meditation. So magana sa mga wala nakakadto simbahan o kadto ka mo simbahan, may mga dalagko ka mga problema. Lain lang subong sa mga tao. Inang lapit na mapatay sa balatian, amo pang pagasagi ludluho dito sa simbahan. Mga ayo. Pero sang maayo pa lawas, wala ginahalungan, tapos wala pagigainom sang mga suplemento.
1: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo, mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: Mahilig gabi kita ya sa wholesale.
0: Yes.
3: Wholesale ka busar, kag wholesale ka pagantos. Why kita ya manad sang retail? Retail nga pag sakripisyo, utay-utay man ang ato sa nga pag-harvest sang balatian. So, hindi bla gulpi-gulpi, hindi nga abusaran, sumukaon talitson, sumung stroke on tapag-aga, pagsunod nga si Mana, dito na kita ginakumpanyaran, bala? Wholesale mo.
4: Wholesale.
0: Okay lang, pag masakit mo, nang diritso na bala, kaya hindi mo na ma-feel ang ano, hindi mo na ma-feel ang suffering sang imo balatian. May araman iban, nga pila na katuig dala sa ila balatian. Iwaig ako nag-ayo. Kay nga man, tuma na ka lala ang ilang balatian. Pero, wala pa napatay. So, mas ano, perwisyo sa upods balay, perwisyo gagasto man sa kwarta, kag amo na, ma-feel gid nga, amo na ginisiling, mag-glong na lang ka, mag-gunaw na lang.
4: Handom-handom na lang.
0: Tani, wala ko nag-abusar sa akong lawas. So, ang pag-inom sang Santon Plus Gold, isa ka-investment nga pwede madugangan ang imo maayo nga panglawas. Meaning, bisan may edad na ka, pwede nga hindi ka magkabalatian. Kaya nga aman, bakod ang imo nga lawas. Kaysang bataon ka pa or gina-invest mo na ang pag-inom sa mga suplemento nga makapabakod sa lawas. Hasta nga magtigulang, may aragli mga kautura naton nga ang mata na lang mamuklat pero wala balatian, wala ginabatsyag, hindi lang makalakat bangod sang katigulangon.
4: Yes.
0: Pero may mga kauturan kita nga bata pakatama, grabe ka ang kalala ang mga balatian ng iban. Utod na mga ano, kamot, utod ang til, bangod sang diabetes. Kaya nga aman, wala na invest ang ilang nga kwarta dito sa para sa ikaayong lawas.
5: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko, mangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to nadula ang bukol.
1: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santong Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santong Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yasco Health.
3: Yang punto malang dari ari. Adlaw-law eh, tayo kalipat wag bakal whiskey. Kaya tayo miara yang adlaw-law, hindi ka tulog kung hindi ka inom whiskey, hindi ka inom beer. Pagkatapos, may ara man gani nga, adlaw-adlaw ka tayo si STL, wag kalipat, magtaya si STL. Lima na ka tuig ka tayo si STL, wag magapon magdawag.
0: Wag yun malipatan na adlaw-adlaw.
3: Oo. Pilang inataya mo si STL. Imnib na adlaw-adlaw sa Santon Plus Gold.
4: Daog ka pirmi.
3: Daog ka gid yan, adlaw-adlaw.
4: Every time nga mag-inom ka, daog ka. Sa aga pag mata mo, dahil mainom sa Santon Coffee Mix. Kapigida yun. Kung gilain ulo ni Mrs. mo, painuma Santon Coffee Mix. Di ba migahay na ka mo pagkatapos? Daog ka na daan-daan? Kung nabudlayan ka mag-ihi sa gabi, bisan sa bilong adlaw, may time mo yan, kabudlayan mag-ihi. Do ka tiga, do ginabun akong akong pag-ihi. Sa gabi, do ka pito, kawalo ko magbugtaw, kay magsigi-ihi, kay kado ka jute lang sa gagawa ang ihi, but silingon ang imo prostate nag-enlarge na. Inumi lang Santon Coffee Mix. Kay gabulig siya, nga pagamayon, ibalik sa normal ang imo nga prostate gland. Nagnami tulog mo kay wala na kang nagnapukaw sa imong pag-ihi, nami na ang pagmata mo sa aga, nami ang ano ang mood ni Mrs. Di ka permi awayon, di ka permi pasingitan, di ka permi initan. Tidaog ka na da. Inom ka sang Santon Coffee Mix.
1: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Dara pa lang, daog ka na. Eh, paano kung nainom ka pa, Visionex?
0: Inumigid ninyo na pirmi Visionex. Kaya nga aman, kung sige ka mo inom Visionex, maglinaw maayo inyong mata. Dako, kay labtanan, ang aton ikaayong lawas, labi na sa aton mata.
1: Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Mo tuon ako nagduha-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya mindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
1: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Yes. Sa mga bata naman, Doc Nelson, kabalo ta subong, ari na ta Sir Jusel sang digital world. Meaning, ang mga bata subong, hindi mo, ano, awayon ka sa bata kung hindi mo sila pagamiton cellphone. Hindi magsigitan aw sang screen monitor sa mga television naton. Mas mga aking na sila.
4: Oo.
0: Lahi sa una sa aton nga, grabe lang katawhay sa aton hampang sa una.
4: Doc Erwin, hambalong ko sa bata mo, hindi mo ko palangga pang.
0: Oo. Hambalong ka pa. Hambalong ka pa.
3: Ay, mako ginapahampang cellphone mo.
0: Oo, kung hindi mo baklan cellphone, tapos ikaw may cellphone, mahamba na bakuko gidya sa imo pang. Kaya nga aman, ang ila pa matyagan nga ang cellphone maayo gid. Pero para hindi maguba ila mata, nga riskan sige sila gamit sang cellphone, may dipinsa na ilang alawas. Kag nami pagid, painumon mo sang Vision X ang mga kabataan, kay ga-develop ina siya sa pag-strong sang mga protection sang aton nga mata. Kag gamit man gyapon sa aton mga kabataan, kung manami ang ilang eyesight, riskan sa likod, pinakalikod pa na sila magpungko sila iskwilahan, kay subong face to face na kita, makita nila gyapon, mabasa nila kung ano tong ginasulat sa mistra. Makuha lagi apo ng buot singganon sang ila nga nakita. Pero kung problema na ang mata, ma-request ka ang ibang nanay, gaw-request gani nga, pwede akong bata, ibutang lang sa prunti ayon. Kaya hindi na siya kaklaro sa mga litra kung ato sa layo. So muna siya, dapat invest naton ang pagpainom sa ila sang Visionex.
4: Yes.
0: Kang Visionex, Doc Nelson, amo ni siya ang suplemento nga may ara lutein, beta carotene, vitamin E, siyasantin. Kag ini nga mga suplemento, laka mo ni makita sa mga pagkaon, Doc Nelson. Uh-huh. May mga pila lang ka porsyento nga pagkaon nga may siyasantin. May mga lutin kung unless lang kung permi kagakaon sa mga berries sa uma, isam lang klase berries ta sa uma, ang bignay. O tesubong, hindi naman sila magkaon sina.
3: Why na kami makaon nga bata habang ipo kabugnay, why na?
4: Kaya maitom ko na ilang ipon.
0: Kagang ilang panumruman, mahambal na sila dayon nga. Ay ano, nang pagkaon na sa, ano, sa pispis, ang ila nami madali madakma subong mga chichirya. Wala pagid vitamins, mga gitawag na siya junk foods, kay basura na ina nga pagkaon. So ang naka nami dira kung maginom sila sang Visionex, mabuligan pa nga ang ila mata nami ang panulukan kag dindi basta-basta mangguba sa mga radiation.
3: Yes, makaon man sila sambag. Hindi kay maipotos puno. Magadto sa ano sa Changi. Pagkatapos magbakal sang gindulsin ang adaan nga
4: sambag.
3: Sambag nga gali kay flavoring lang nga magaslom kag butangan sang kalamay.
4: Hagarina.
1: Vision Lex, daghan ang natabangan.
7: Lipay ko pagkaiso. Oy, ugay na ko nang andoy maklarog tarong. Daot mo yung mata katong nagtrabaho ko call center basta una. Pero may bilar niya halos abuso sa lawas. Moto na piktuhan sa dakong mata, sir. Dakong taabang gid sa ko ang Vision X Plus, sir. Mauron ni nakapabalik sa normal ako pananaw. Edgar din sa San Franz. Sige, salamat guys, Vision X Plus.
1: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: Talking about sa protection sang aton nga lawas, napamatudan sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the VCO, ang virgin coconut oil. Sunod sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas, Sir Jusel, nga ang VCO ila nakita nga once ang tao mag-take sang VCO, malayo sa pag-develop sang mga virus, hindi lang sa COVID-19. Kinahanglan git-git ka sina sang pag-intake sa mga suplemento nga may VCO. Yes. Ang premium D3 naton, hindi lang VCO ang ara dira. Hindi lang vitamin D3, Sir Jusel, ang ara dira. May ara pag-itsang moringa. Tatlo kakombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Hindi siya capsule, Sir Jusel. Soft gel siya. Meaning, kung soft gel, liquid, liquid sa sulod.
4: So, dasig ang absorption.
0: Yes, ang iyang nga puto sina, in a form of ano gelatin nga halin sa vegetables. So, friendly sa aton nga stomach. Pero kung gusto gid ka, nga halin sa imo ba, iya na maproteksyonan pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach, imo na nga pisgaon o pigaon, dira sa imo ba, usangon mo. Kay dira pa lang pag penetrate dira sang oil, sang BCO, moringa, kag vitamin D3, iya na nga amat-amaton, pamatay ang mga kagaw pagkadto sa imong esophagus, pagkadto sa imong stomach. Manami gid nga resulta. Sa mga pagtuon ini nga kombinasyon sang tatlo, Sir Jusel, amo ni siya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pagdevelop sang viruses, pagdevelop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amo na nga kung ang tao puno pirmi sang vitamin D3, sang BCO kag sa moringa oil, kung pirmi siya ka-intake sina, malayo siya sa pagdevelop sang cancer. So, amo na niya ang 3-in-1 subong nga in a liquid form, makabuligid protection sa aton nga lawas once nagainom kita sang premium D3.
1: Premium D3, ang mas ginpamaskog na vitamin D3. Ang Premium D3, isa ka-functional supplement na ginpabaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang Premium D3, mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga iniyang may aras ang dako nga magulig sa pagpabaskog sang aton immune system. Agod magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang Premium D3 adlaw-adlaw.
0: Ini naman si Dr. Erwin Lapo sa Salamang sa Dasun sa aton mga kauturan. Pamatiin ninyo ang aton na programa ayong adlaw gid sa tanan.
3: Salamat, Dr. Erwin, and we have Doc Nelson, no?
4: Yes, aton matig palmati. Padayon ka mag-upod sa aton yung programa. Kaya sa gihapon kami magatudlo sa inyo sa mga pamaagi, paano gamiton ini mga suplemento, Santon Plus Gold, Vision X, Turbo Food Supplement for Men, kag siyempre ang aton nga Santon Vitamin C para magnami ang aton nga lawas, ni malayo kita sa balik. kalitian. Ano man si Dr. Nonsense Kadin nagasiling, ano man aton kaunon, kaya ano man aton inimon, himuon aton ini nga mahatag kayuhan sa ating lawas, kaya mayan sa ating Ginoo.
3: Salamat si Dr. Nelson Kadin. And darin lang kita kutob sa ato sa ring pagpangalagad sa panatuntunan The Secrets of Health. Ako naman, si Joseph Banias.
8: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
9: Supple Plus Gold.
10: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong dugan.
9: Supple Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo,
12: isa ka teacher.
11: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Life extension, vitamin D3.
2: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
3: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension, vitamin D3. Thank you so much.
1: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Ang mahigkong a colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung napabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagiging mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops! Works in as fast as 15 minutes! Basta kabag?
6: Rest time to the rescue!
7: Unilab quality yan!
5: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Magkano kilo ng karne?
9: 500! Ma'am, bagsak presyo na yung 600! Kaya presyong suki na yung 700! Pero sige, bigay ko na 800!
10: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
11: Sarap magkasama.
12: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
13: Charm!
14: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangdong kumakablog sa Charm!
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS! D3 Bio!
16: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
15: D3 Bio!
17: Ang D3!
15: Yung may Visio!
17: Ang Visio!
15: Yung may D3!
17: Parang sumanguti ka!
18: May family history ba na kamuusong diabetes?
17: Mag-DDX 500 ka!
18: Mataas ba na ang imo blood sugar?
17: Mag-DDX 500 ka na!
18: Mag-DDX 500!
17: Ang may powerful compounds!
18: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
17: DDX 500!
18: Garantisado!
17: Epektibo!
18: Aramis
17: mo! DDX 500!
18: Mighty C,
17: ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako galing sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na kong ulo. Kaya inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
20: Kagsubong ka namin isa kong paminsari.
17: Mighty C,
15: mabaka sa mga butika.
17: D3 Bio.
21: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
15: D3 Bio.
17: Ang D3 nga may Visio.
15: Ang Visio nga may D3.
17: Pamakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
18: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
17: Magandingin pala ang imo nga ulo.
18: Masami nagkapangihi.
17: Masami inauhan.
18: Masi may diabetes ka na.
17: DTX 500 na.
18: Ang DTX 500.
17: Ang may powerful compound.
18: Nga nagapanubo.
17: Sang imo blood sugar.
18: DTX 500.
17: Garantisado.
18: DTX 500.
17: Mighty C,
15: ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Mimi.
23: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
15: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.

0: Believe. Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Oras, tatak, alas 9:50.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Megaman Herba Capsule. Ginamintain ang imo resistensya, stamina, kaggana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection, kag inflammation.
7: Megaman Herba Capsule.
6: Importante sa prostate health, kag overall sexual function.
7: Megaman.
6: Mabukal sa mga butika.
8: Maayo ang lawas ng bata mo?
9: Sus, masakitan man ino.
8: Ay! Ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
10: Unilab quality yan.
11: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
13: Supple Plus Gold.
14: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luwadlaw ko man ang paginom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
13: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
15: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
16: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon.
17: Ang Strongman's Multivitamin.
18: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
17: Revicon,
18: hulig para mas tudong kusog mo with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
13: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
20: I have lagnat, and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
21: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sample Plus Gold.
22: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugit ang akon arthritis.
13: Sample Plus Gold.
23: Mas pinanakas.
13: Pinagaling.
23: Pinahusay.
13: Sample Plus Gold.
11: Gold sa mga butika.
24: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Didto ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
10: Unilab quality yan.
25: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Upo!

0: Hinilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig ang aplema. Afford pa.
3: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
4: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ng epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoman daw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming Vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
7: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
9: Bakit RightMed ang binibili mo?
10: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
9: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
11: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
10: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
12: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
15: Ako, Glissi Carla, taga-Kabangkalan. Mayarak o katarata. Siling sa dokto, ipa ang pera na kunundi, ay hindi ko yung flight kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man ko daw sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagbor ko sa akong mata. Na do may matika, blaw, ri, daudyod ang improvement sa akong pananaw. Wala na madayon ang opera. Nagpasalamat, ko sa Iberi.
16: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
17: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
18: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: E3 Bio with Physio.
22: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tumod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
21: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
23: May family history ba na kamuusong diabetes?
21: Mag-DDX 500 ka!
23: Mataas ba na ang imo blood sugar?
21: Mag-DDX 500 ka na!
23: DDX 500!
21: Ang may powerful compounds!
23: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
21: DDX 500!
23: Garantisado!
21: Epektibo!
23: Aramis
21: mo! DDX 500!
23: Mighty C,
21: ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
21: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
25: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
21: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio.
23: Ang Physio.
21: Yung may D3.
23: D3 Bio.
21: Mabakal sa mga butika.
23: D3 Bio.
21: Para sa matilo nga dugo,
23: DTX 500.
21: Para sa healthy gatay,
23: DTX 500.
21: Ang DTX 500
23: ang may mataas nga antioxidant.
21: Nga amo naman
23: ang nagatilo sa imo atay.
21: Mas tatilo ang atay,
23: happy kanunay.
21: DTX 500.
23: Masaligan,
21: epektibo.
23: DTX 500.
21: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
0: Kugali si Vivi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
21: Mighty C, mabaka sa mga butika.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Gig

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: GTX 500. Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: Yung mga blood sugar test. Kira tong score gani?
1: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
2: Ilan na lang yung mga blood sugar?
1: 160. Inom ka mo sa GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
0: GTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Edgar Santiago, sa tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. D3 Bio.
4: O si Karen, kadaan mo itsang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na putis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon putis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay visio. Ang visio, my D3. GTX 500.
5: Ilay Lady De La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
2: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
5: Pagpigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, babaka mga butika. Nuns Liniment Oil.
7: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil partner ang solusyon para sa imo.
0: Nuns Liniment Oil.
7: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
0: Nuns Liniment Oil.
7: Feel better, live better.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
8: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. AC.

0: ambassador to the world, MX3 Capsule. Dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako gali si Bal, may lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
3: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Yes, Doc.
7: Let your medicine be your food and let your food be your medicine.
6: Tap na ang timprano nga pagkabalo kag pagkabalatianon. Ante si buka ang baba, buksi anay ang paminsaron. Kaon lang sang nagakabagay sa imo. Yes, Doc! Programa sa kayong lawas upod sa inyo, Doctor of Medical Nutrition. Yes, Doc!
8: Maayong gabi sa tumakuturan. Welcome sa pagpangalagad sa programa Yes, Doc. Sa gihapon, may kaupod na ton si Doc Bambi Tupas dili sa atong pagpangalagad. Doc Bambi, maayong gabi.
9: Good evening, Sir Joel, and sa atong listeners, maayong gabi.
10: Doc, no, good evening. Nais rin na subong ang party sa ginatatod nga chronic fatigue, no? And of course, ang ginabatsag taman nga masaming pagpananakit sa ato sing ilawas. Kasi siling nila ko, no? Ang ini nga mga ginabatsag ta, Doc, associated with old age. So, kung nag-taas ako itong edad na hindi common, ini nga ginabatsag na ito, no? Pero, Doc, magsiling kita ka chronic fatigue, no? Ano ang butang malon si ni Doc sa inyo sining nga pag laragway? Ano ining chronic fatigue? Ano ginabatsag sa tao kung naka-experience na tawag na chronic fatigue?
9: Butang balon, sir, isang chronic fatigue is persistent o sige-sige nga pamatsyag sang kapoy. Ang iya sininga duration is 6 months or more.
10: Mm-hmm.
9: So kung daw wala ka balagi na umpawan sang pamatsyag mo daw permi ka kapoy, daw gaplanakit ang kalawasan mo, amuni siya ang ginatawag nato nga chronic, meaning dugay na nimong ginabatsyag.
10: Mm-hmm.
9: Versus acute nga pila lang ka adlaw,
10: mm-hmm,
9: pila lang ka sinimana kag madula siya. So ini siya more of a symptom, butang balon, may ginahalinan siya,
10: mm-hmm,
9: nga kausa, o ginabatsyag naton pareho balas ang hilanat, no, symptom,
10: mm-hmm,
9: ina siya.
10: Mm-hmm.
9: So ini isa man ka type of a symptom o ginabatsyag sang lawa. So madamo ini siya nga pwede mahalinan.
10: Mm-hmm.
9: Pwede nga tungod sa isa ka underlying nga illness o masakit. So for example, kung kita anemic, no? May kung kulang kita sa dugo, sa simple,
10: mm-hmm,
9: nga pulong, no?
10: Mm-hmm.
9: Kulang kita sa iron, folic acid, or whatever nga nagakos ang anemia, masami ang i-experience ang patient would be kapoy.
10: Mm-hmm.
9: Hypothyroidism, o nubo ang imong chemical nga nagahalin sa thyroid gland. So usually ang pasyente gahambal na siya nga daw wala energy.
10: Mm-hmm.
9: No, kapoy na ang pamatsyag. Kung kita diabetic, usually kag mga tigulang bala nga diabetic ko, wala,
10: mm-hmm,
9: sang energy, wala sang kusog, kag ang usual nila nga ginahambal is daw naga may naga palangluya nga parte sang lawas kag,
10: mm-hmm,
9: daw may naga pins and needles, doon may gina may
10: tusok-tusok.
9: Tusok-tusok nga.
10: Mm-mm.
9: Kag daw kapoy, hindi makasustener sang ubra kay daw kapoy. Masami nga gareklamo nga daw kapoy na gid.
10: Mm-mm.
9: Poor diet, no? Wala kita gakaon sa nagakaigo. Wala kita ga-exercise. Or kung after kita nag-experience sang whatever viral illness, no, masakit, naghilanat, kita usually kibalaan din gamit sang lawas naton ang energy nga may ara, kita nga stored energy. So after sang kita mag-experience sang whatever nga masakit nga acute illness in the past, do pa matsyag naton, do sige man gihapon ang experience sang lawas naton nga do bugat siya or kapoy siya.
10: Oo.
9: Kag sometimes may ginahambal ang mga literature nga genetics kung garan siya sa family nga basig kamuya kapuyon, so pwede nga ara sa inyo pinamilya nga ano nga presentation ang dasig makapoy. Okay, so amo na siya ang mga condition nga pwede kausa nga persistent ang aton ginabatsa nga daw kapoy kita.
10: Maalam gid may dok ang lawas sa dok, no, because nagamanifest siya sang sinyales, no, nga there's something wrong sa lawas ta pagi sa pagmanifest ng sininga mga nga, sang sininga mga balatyago sa aton sininga lawas, dok, no.
9: Yes, kay ang pre, ang anong ginahalinan sa pamatsyag naton nga kapoy kita kay ginagamit sang lawas naton ang energy, stored energy naton. So do signal sa sang lawas naton nga kinanglan naton i-address ang nubo nga enerhiya by presenting sang kapoy nga pamatsyag kagatag sa signal nga pwede nga kinanglan naton magpahuway, kinanglan naton magkaon sang nagakaigo, kinanglan naton magpanumdom sang kung ano ang dapat naton obrahon para ibalik ang nadula nga energy sang aton lawas.
10: How do we manage, Doc? Ano ang hibuon naton if nagabatag kita sang chronic fatigue? When we go to the doctor, usually, anong giningin mo sa doctor, Doc, sa sininga mga pasyente?
9: So let's identify anay. So based on one article, 2020 article, there are six types of fatigue. So fatigue kapoy. So social fatigue, emotional fatigue, physical fatigue, no? Exhaustion secondary to chronic pain na ginabatsyag sa pasyente. And mental from too much usage of mental energy. Kag fatigue from chronic illness. So maamo na siya ang mga different types of fatigue. So magambal kita social fatigue. Ang pamatsyag mo bala sir nga whatever form of communication, it may either be face to face nga nagistorya ka sa tawo, nagistorya ka by phone, nagistorya ka by whatever platform, Zoom or whatever nga makabag-o nga technology nga nabalaan naton nga after nimo experience ang pag-istorya sina do pa matyag mo ginkapoy ikaw. Di ba may amo sina nga kita more or less nakaagi kita sina sang amo na nga pamatsyag do na drain bala ang imo nga energy.
10: Ang imo interaction sang, dok nag-cause ka do na drain ang imo sining lawas.
9: Yes, kag sa ang do ang ginabatsyag mo sina is even if dugay na kamo natapos ang istoryahan ay do sige-sige kagihapon gabatsyag nga do gin drain niya ang imo energy. That social fatigue. No? Maghambal ka naman niya emotional, the persistent feeling or sige-sige nga pamatsyag mo sang kasubo. Or angry ka pirmi, akig ka pirmi.
10: Anxious ka.
9: Or anxious ka. Or depressed ka. Or frustrated ka pirmi. Do pirmi ka lang bala, do unstable ang emotional status mo. Do pirmi ka bala aligaga, do amuna. Nga do gamay lang, do may ara ka nga matrigger sa imo, nga mag-emotional ka. That's emotional fatigue. So, physical. So, as the name implies, physical fatigue. So, meaning do ka po, igidyang imo nga kalawasan. So, isa na siya ka kausa sina is nag-ubra ka sang strenuous nga ubra or whatever
10: effort.
9: Activity. Yes. Usually, ang physical fatigue, madula siya or ma-manage siya by having adequate rest and sleep. No? Another would be if you are experiencing persistent pain. May mga individuals subong ang gabatsag sang sige-sige bala sakit sa lawas. Nga eventually galid na siya sang exhaustion kag fatigue. So the best example that I can think of would be patients nga may end stage nga mga malignancy or cancer nga pain ang ilang presentation. Nga dugo ginakapoy na sila sa pamatsyag sakit lang pero niyang ilang kalawasan. No? So kapoy man na sila, so they are experiencing chronic fatigue. So mental fatigue from too much usage of mental

0: Yes, kung may ginatumbar kitang maintenance medications, especially sa mga tigbulang, diabetes, hypertension, dyslipidemia, especially kung uncontrolled, no? Meaning, kung magpatsyaka sa laboratories mo, hindi siya on the normal nga values ang imo laboratories, kag sige, kainom bulong, this may also lead to chronic fatigue. So, amuna siya ang mga rason kung nga aga batsyag kita sang sobra kakapoy. Kag daw, sige-sige siya.
1: Balik ko sa akong ganito ka pamangkot, no? Tida, how do we manage, no? Sa sini, if we experience any of these types of fatigue, doc, no? Kay, common, di man na doc mabatian ko per me, no? Kagabisan kita mismo, no? Kapoy ang utok, no? Kapoy ang lawas, no? Damo kita sa mga complainant. Oftentimes, doc, yun na-ignore lang nato ini. Wala na ito, hindi ginisapak, no? But, if persistent ini nga condition, doc, kinang lang na nabila ini, nga dalon, ipakonsulta ta sa ato nga doktor, doc.
0: Siguro sa mga una naton nga ipanumdumon, paano naton i-adjust ang aton activities para nga mabuligan man ang aton kaugalingon para ma-stabilize ang aton nga ginabatsyag. Kaya ano ni siya eh, kapoy ni siya sang lawas. So, kung hindi ka butang ta hindi ka pa kakadto sa doktor, ano ana yang imo ubrahon. No? So ang isa ka ginahambal nilang recommendation would be restorative sleep. Meaning mangita ka gid sang paagi nga maka tulog ikaw sang nagakaigo. Kay ang tulog amo na siya ang natural way sang body nga mag-heal. Diba? Kay kung gatulog kita, ga-relax ang aton bilog na sistema, kagdira naga tinguha ang aton nga lawas nga magkalma, kag magbalik sa kung ano dira nga dapat ibalik nga i-restore. So diba ang aton nga last time gin-emphasize in one of our sessions, sir, nga pila ka oras ang gina-recommend nga dapat ga ano kita mahambal naton adequate ang aton nga tulog. 'Di ba? Ang hambal naton 8 hours. Tani nag-amo na ang gina-recommend nga adequate sleep nga ginatawag butang balon. Kung ikita nagatulog masami kada gabi sang 8 ka oras, mahambal naton nga naghatag kita sang nagakaigo nga tulog sa lawas naton para enough time nga mag-heal siya. So ginatawag nga restorative sleep. Ang problem lang naton subong, based sa studies, sir, 56% of Filipinos, adult Filipinos, ang nag-experience ang less than 7 hours of sleep per day. Kaya ginahambal nilang ang Philippines ang the most sleep-deprived in Asia. So, kung ipanamduman naton ay sakto gid man siguro, no?
1: Sakto eh, bisan sa aton, bisan sa ako nang dok mahambal ko na, no, mabatsyagan ko na.
0: Oo, kung kulang ka sa tulog, do pa matsyag mo groggy ka, do hindi ka kapanumdum sang insakto, do hindi maayo imo reflexes, kag ang imo decision making, do hindi bala adequate, do hindi bala mahambal mga optimum ang imo nga pag decisions para sa amuna nga adlaw, kitungod ko lang ikaw sa tulog sa nagligad ng gabi.
1: Sakto ka ba na, Doc, no? Nga every time ko ano ang mga problema ta sa lawas ta, ang darang panta per mi, Doc, tulog yun, di ba lang, no? Lain matyag mo, tulog ka, no? Kapoy ka, tulog ka, no? Amugida ganito ka importante, no? Ang tulog, no? Sa ato sining lawas.
0: Kag ginambal gani dito sa study ng latest, no? 92% of those sleep-deprived nga individuals nag-develop sang chronic fatigue. Ang ginahambal nila, what specific nga obra ang usually sleep-deprived, ini-insakto gid niya. Doctors, nurses, allied professionals, meaning mga gaulubra sa hospital nga hindi doctors or nurses, pero gaubra sa hospital, like ang aton nga mga aides, no, nursing aides,
1: clerks, gabato sa records.
0: Yes. So 92% of these individuals usually are experiencing fatigue.

0: kapoy gid man sir mo sang gaano ako no ga residente ako estudyante ako usually ang mga ga-trainer or under training sa mga hospitals naton I don't know lang gid sa subong no pero sang unang amon schedule sir is 36 hours straight bugtaw ka tulog ka puli ka and then 8 hours ara ka sa hospital kay ginatawag na namon pre-duty or on-call status that's 8 hours and then next naman duty ka na naman 36 hours so 36, 8, 36, 8 tatlo ka tuig na amo ka na amo na heavy ang ginaatubang sang aton mga residente sa hospital but I don't know lang subong kay may do may mga changes kuno hindi ako familiar pero sang gaga residente ako amunang amon schedule 36 8 36 8
1: tanandok magyan gina sang mga doktor before ka maka malabot ang mga status or mga status ka angay sa mga ginauyata o kung sa ginauyata na ninyong subong no ano do ka klase katulog ang ginaisoryanta doc is it night or adlaw nga tulog ang ginaisoryan doc
0: ideally night ang tulog mo gidya nga gabi eh. Ang
1: dapat, no?
0: Normal gidya nga tulog nga dapat gina undergo sang lawas naton which is the night time sleep kaya amo na siya ang normal nga dapat naga anon mo nagapahuway ang aton lawas kay ti gabi inugtulog mo na siya dapat
1: kumbaga normal ang clock sang lawas.
0: Yes, body clock. Ang problem pag itbal answer, even if you have adequate sleep, kung lain ang imo nga time of sleeping, like the call center agents, sometimes mamila katulog man ako, pero do nga ba matsyag ko.
1: Kulang yan.
0: Kapo, do kulang. Kay ang body clock lain, do galain ang ano dapat tani ang tulog naton gabi, sila gatulog sila daytime. So lain niya ang normal tani nga tulog nga dapat nagakaigo dapat gabiigid siya
1: Okay pero doctor ikaw nag experience kita sa chronic fatigue and if we undergone sang tulog man naka sleep recharge kita yet ara gihapon ini ginabatyag naton doc no amo na ni ang tion nga kinahanglan naton nga magconsult sa health experts because nahimo ta nang kanan pero do nag fail kita no so need na ni nga magsulod ang doktor doc.
0: Yes. Kinanglan nyo na magkadto sa doktor kung persistent na gid siya na ubra nyo na tanan restorative sleep na adjust nyo na ang tulog nyo physical activity isa pa gid na ka management dapat ga-exercise ka mo adequately nagahulag ka mo so nag-exercise na ako nagagintayo ko ng akon nga mobility takapoy man ko gihapon. Next, kung ang ginahalinan sang chronic fatigue nyo, ang tigado nga quality sang ginakaon nyo or adequacy sang ginakaon. Kiti, of course, mga micronutrients, kung kulang kita sa lawas, wala gamiton ang aton lawas sang nagakaigo ng energy. So, kapoy ang aton ibatsyagon. So, nakakaon ako sang maayo, patigmang ako gihapon ang pamatsyag ko. Stress, ikaw, na-manage mo na ang stress mo. Persistent gihapon ang kapoy mo. So, kinanglan mo na magkadto sa doktor. 6 months na, sige-sige, gihapon ang pamatsyag ko nga kapoy. Ginobra ko na tanan-tanan nga pwede maobra. Yet, sige, gihapon ang akon ginabatsyag nga hindi manani. Kadto na sa doktor.
1: Okay. So, pag nakagatubang ka mo doc no sa mga patients kay angay sini ano usually ang gina recommend ninyo nga mga test or recommendations niyo sa inyong mga pasyente
0: basic lab test sir usually so from the internist point of view ang mga ang baseline laboratories CBC lang tawon mo siya kung base anemic lang patient kagdira ka mahatag sang management mo kay iti na silingta na earlier anemia can cause chronic fatigue di ba so basic kinanglan lang sang patient correct ang iyan nubo ang hemoglobin or anemia or may mga micronutrient deficiency di ang pasyente based on your physical examination, no? May mga senyales na balancer on physical exam nga pwede makambal kami ay kulang siya sa vitamin C, possibly kulang siya sa zinc, kulang siya sa iron. Mm-hmm. So i-address mm-hmm. mo ina siya.
1: Mm-hmm.
0: Next, i-encourage mo ang patient nga mag-more ang iya physical activity, no? Tapos lantawon mo kung daw na naubra niya na tanan, i-check mo ang mga other laboratories like FBS, ang estado sang kidney, creatinine, lipid profile, estado sang iya nga taba sa dugo. May mga other pagid na uric acid. So these are basic laboratories na gina-request naman sa pasyente. ECG, base ang cause ang kapoy niya is hindi manami ang pitik sa kurason.
1: Mm-hmm.
0: No? Or may infection ang pasyente. So base kinala natin mag-request X-ray. So these are just basic laboratories na usually gina-request naman for a patient coming in because of fatigue.
1: Mm-hmm.
0: Kung kinanglanon.
1: Yes,
0: kung may ara kami nga based on history PE, pagid no physical examination, kag may reason kami nga mag-request gid sang amo ning mga laboratories.
1: Mm-hmm. Usually doc no, ano nga mga age group usually naga sugod no. Ang ini nga kondisyon ng ilang batyag sa pasyente. Nagkakatabo may nibla doc sa mga younger or common gini sa mga adult or older adults naton doc?
0: Subong sir, wala ka na sang age delineation sir ha.
1: Oh.
0: You can have a patient nga middle age
1: mm-hmm.
0: or in their early 20s nga pwede maghambal sa imo doctor, may ako ginakapoy.
1: Mm-hmm.
0: Kaya because lain na ang subong dynamics ang pangabuhi. Ano na siya? More stressful for people.
1: Mm-mm.
0: Kay tungod damo na bala ang gina-entertain sa aton lawas, ang aton nga pinsar. Especially nga subong social media era.
1: Mm-mm.
0: So damo bala ang mga nagasinulod nga mga whatever concerns sa isa ka individual. So wala kita gahambal na subong nga ang ining ginatawag natin chronic fatigue sa tigulang lang.
1: Mm-mm.
0: Any age group for that matter nga adult, young adult, middle age or late ang mga elderly pwede gid niya ka-experience ang ginatawag natin nga chronic fatigue.
1: Okay. Ang balatian subok mo daw ay na sa mga gidapili no daw regardless of age no naga-apekto na sa ato no. Pero doc, ang chronic fatigue and body pains partner gid sila.
0: Usually, sir, maghambal ka chronic fatigue, balaan ang manifestation sang lawas mo.
1: Mm-mm.
0: So, gid siya ya? Maghambal ka nga fatigue or kapoy, body discomfort or pain, gid ya usually ang mga ginahambal
1: sa patient.
0: Usually, ya,
1: mm-hmm.
0: associated gid siya. So do kapoy ako dok, gapala nakit ang akon mga joints, gapala nakit kalawasan ko, hindi ma-relieve sang tulog ko, do usual ko na mabatian from the patient.
1: Okay. Pero dok no, what's in physical exercise niya? Siling nila bisan ginagabat yung kasang kapoy, but if you have enough kunong physical exercise, isa na siya doc sang solusyon or makabulig sa aton na ma-overcome ta ini ginabat yung nga chronic fatigue kag pain sa aton sing lawas.
0: Correct gid na sir. Kay when you do exercise, gaano siya balaan, utilize ka energy no, but ga-signal siya sang imo nga lawas na magpahuway ikaw. Kag eventually, kung matulugan ikaw, imagine nyo ang mga nagliligan. I'm sure nga nakaagi ka muna nga nag-exercise ka mo or strenuous activities na do feeling nyo nami itulog.
1: Refreshed.
0: Yes. Kay may lead siya sa better sleep. Pero may ara nga signal sa utok naton nga makuhit sa imo, mapahuway kita anay, kinanglan naton magpahuway, magtulog para nga ma-restore ang energy nga ging pagwa naton. Do signal sa utok naton bala. So yes, physical activity may lead to better sleep. Exercise.
1: Amo gidi garido kayo ka importante no ang physical activity, that is why makita ta doc do mga kauturan naton nga into physical activity sinko do wala siya ginakapoy kag very active no sang ila sining lifestyle kasi ila sining kabuhi kag it seems no nga daw pag naka-start sila doc daw hindi mo na sila mapauntat.
0: Yes, kagte amo na ang iban gaga hambal nga bawion manigyapon sang lawas na kon once nga magtulog na ako later on. So do ila na iyang nga the more nga feeling nila nga kapoy sila from the exercise, eventually nami ang ila pamatsag when the time na nga inumpahuway nila.
1: Pero doc, is it trouble nila nga kung nag-exercise ka, mas tendency mo is magkaon ka sang damo?
0: Magkaon or mag-inom? Usually, bal answer kung mag after exercise, ga-activate emotor center, kaya nag-balhas ikaw.
1: Nabalhas ka, oo.
0: So, siguro sometimes, ang di ba, may times na gambal natin, hindi ka gutom, kundi uhaw ka lang. Uhaw ka kay Timor na siya nga nagpagwa ka sang liquid sa lawas in the form of balhas. So dapat ibalik nimo ang liquid nga nadula or ang fluids nga nadula. So iban duro ga panumdom do kill ko magkaon, but in actuality hindi siya kaon ang ginapangayo sang lawas but water.
1: Okay, so hindi siya doc dapat before after ka nag-undergo sang isa ka strenuous activity, unahon mo gid ang replenish sang liquid sa lawas.
0: Water anay. So tubig kag rest kamo anay for a while. Kag after siguro 1 to 2 hours dira kamuya kaon para mag-stabilize ang inyong tanan nga mga internal organs nang pauway sila anay before nyo i-stimulate naman kay stimulatory effect na ang kaon mo, ang pagkaon, hindi na maghulag naman ang imong intestine. So, bago ka lang ka-exercise, hindi pwede nga right after exercise, nagkaon ka na, kay dapat nagpahuway na yung imong tiyan for a while, inom tubig. So, that would be the best nga post-exercise regimen para sa aton. Tubig, anay.
1: Grabe, no? Hindi lang gali basta-basta nga ang manotis sa blood doc, di after exercise ni mo daw ka namin yung magkaon, no? Hindi gali na siya actual nga gutom, kundi kakulang sang tubig sa lawas naton.
0: Correct. Kagong kaisa nag-yum-yum ako bala sa mga kauturan naton, ang mga mamis naton, mga titas. So, nga nag-sumba, bala sir, after sumba, makita ko na diretsyo na sa kapihan. After sumba, kag magpungko na sa lamisa, kag mag-order na sang kung ano dira, nga whatever nga pagkaon, kay makaon na sila, kay after na sang ilang strenuous activity. Siguro mga mami, mga tita, mga lola, wait a night for 1 to 2 hours, mga 2 to 3 hours, amo nang the best nga waiting time before kita magkinaon, inom lang guro anay tubig.
1: Chika-chika lang anay.
0: Or hydrate anay, antes kita magplastar, sa lamesa or sa whatever ng mga restaurants na may ara kita kang magkaon in sigida right after sang aton sumba sessions.
1: Kaya nakita ko na doc, no? Kundi sa La Paz Plaza, may araw na sa Nagasumba, no? Every morning, ina siya, no? After is na doc, malakat na sila. Diris na dito sa may tindala pa, so. Pungko sa kapihan. Kaon, kag-inom na yun sa kape.
0: Oo. Uway-uway, anay. Amo man may nakita man ako sina sa Molo Plaza kay may kapihan dira.
1: Yes, doc. Oo.
0: Isa man ada. Kag mag kaon insigida. Kuwa after lang gid ni ang ilang session siguro immediately nagkadto na diri. Kag magplaster na no.
1: So hindi siya doc effective, no? Hindi siya effective kay ti syempre exercise ka hoping makabuhin ka sang imong pansalawas mo, no, mga body weights mo, pero bangod nga hindi husto ang pag-manage mo sang kung saan ka makaon, no, naging useless ang imong pagpangabudlay.
0: Oh. Kay ang tendency mo after mo bilang sumba naggamit ang imo lawas sang energy.
1: Oo.
0: So mangayo ang lawas mo sang ibalik nga energy insigida. So tendency mo makaon ka nga makaon sang damo kay nagasignal ang utok mo nga kulang ako sa energy kay
1: exercise kita sa energy, pabalhas ka ho.
0: Sa sumba nagpabalhas kita, so ang may ara nga ihatag sa imo nga signal ang utok mo, balik ako sa pagkaon insigida nga in reality or in actuality hindi ka gutom, but uhaw lang gidya ang lawas mo.
1: Okay. Dok, no, balik kita sa silingaton nga parte sa chronic fatigue, no. May ara ba lang specific nga mga food groups or specific nga diet kita nga i-recommend if ang tao nagabadjacks ni Dok?
0: Balanced diet lang gid, sir. So when we say balanced diet, adequate nga carbohydrates, no? Adequate nga protein, adequate nga fat. So ano na siya ang aton nga pinakasimple nga i-imagine magambal kita balanced diet, pinggang Pinoy. So pinggang Pinoy, ang iya nga component tunga sa pinggan, vegetables. 1/4 sang pinggan naton karne, lean nga karne, no? Kag 1/4 sang pinggan naton carbohydrates or kanoon, tinapay, kung ano dira ang aton nga choice of carbohydrates. Amuna siya ang makabulig sa aton in terms of our food intake na maka-address sang aton chronic fatigue. So hindi pwede ang mga processed kung pwede natin mapaiway, anay, ang processed food, ang mga fast food, kaya puno sila yasang mga additives or preservatives na makapa-inflame pagid sang aton lawas. Diba? So dapat back to basics, ang utan, fresh nga utan, kanon, sudaan, meat, karne nga lean. So muna dapat
1: mga slow cook yung dapat itong pagkaon to.
0: Kag ano, back to basics gidya, sir, is karne, adequate lang nga karne, lean kung pwede, wala sang taba. Rice, hindi pwedeng pila ka cups of rice, kundi isa lang.
1: Isa lang.
0: Na, an average, isa lang dapat ka cup, no? Pero question, may iban kita nga gasunlog pag yedik, isa man do ka cup, pero dako-dako nga cup.
1: Usually, do pila ka grams, diba? So dapat do.
0: Ang cup na hindi mug, di ba? Hindi mug, kundi ang regular cup size na ginagamit natin for coffee. Black ko, di ba? May mga ano, may mug kita ya, may regular nga cup. Regular lang nga cup ang gamay. Kaya muna siya ang
1: Kita ko na doc, no, ang cup na bala doc nga ano nga ang common na ang cup lang nga plastic nga nubola na siya, no.
0: Ginasukban sang kanoon. Na amo na siya. Ti iban mambalbalan, may mga quote-unquote, sorry, kilosupob lang ang patients. Kailangan, Doc, pero mag. Doon siya, may mag na siya. Doon hindi siya. Kaya nag 1.5 ka na, mag-amusin na.
1: Mm-mm.
0: No?
1: Kung ang mag mo sinakaroon, Doc, ngayon gamit, iya-abi sa mga kapihan nga mga dalaga. Kung hindi ako gin man na yan.
0: Oo. Mga kapihan, for example, ang sa itriya, dira nga kapihan.
1: Oo.
0: Damo na daang nagatambal, di ba? Or ang may branch man dito sa lapas, sa mga muna nga kasi nga kapihan, hindi nagamit nila mag na mo.
1: Mm-mm. So, dalagko na ya, no? Dalagko na ya ng measurement.
0: Hindi na ya pwede. Oo.
1: Oo. Ang oo. Ang problema abin Doc sa ato no, if you want to be full, no, kita yung mga Pinoy, kung gusto tayong mabusog, no, rice gidya, carbs gidya nga ito, nga gina fill in, no, para nga mag-feeling kita nga busog, no. Pero, nakita ko na, Doc, sa ibang nga diet, sa ibang nga countries, makita ko na, Doc, kung ano, kung yakaon sila, ginabala sila ginman, Doc, tood sa protein, no, protein kag vegetable. Uh-huh. Ang ilang nga carbs, no? Tiban gani dok kakaon man lang gani dok sang patatas, no? Nga okay man, no? Pero sa aton niya mga Pinoy, hiligi kita dok sa heavy, may rice gid iya na, no? Kaga mo gid nga compensate sa atong ginabatya nga gutom.
0: Kag ubos-ubos gid na iya.
1: Ubos-ubos.
0: Usually, no, ubos gid nang unod sang pinggan. So pareho sang mga na experience namon sang ara kami sa Japan tong upod namon nga mga colleagues namon sa hospital. Wala nila ginaubos balaan ang unod sang ila pinggan kay may 80% rule na ang mga usually ang mga Japanese. Ang unod sang pinggan nila may gabilin gid na iya nga 20% or jutay lang na ang kwaon nila or 80% lang sang pinggan ang butangan nila kay amo nang ila yang nga do culture hindi ya ubos-ubos.
1: Okay.
0: Kita yung Pilipino, sang ubos-ubos, sa vlog ko ang ating saving sizes.
1: Puno, iya. Tapos, ubos-ubos kina. No. Kita yung nagkapauso, blandok sang only rice, no, diba?
0: Correct. Only rice, only whatever. Ano gani, na
1: may anilitso naman gani, subong.
0: Buffet. Yes, sir. Ano?
1: May anilitso naman gani, subong.
0: Ay, tood, sa diin.
1: sa Villa, hindi sa Delgado, may arada, no? Anilitsyon.
0: Subong, bisan wala siyang event, anilitsyon siya.
1: Yes, Doc. Siling ko gani, pilagin man namin persa mo sa litsyon man. Nga ma anilitsyon ka, no? Pilagin na persa mo.
0: Ambot gani, no? Hindi may ibang gigaabi, sir, nga ano eh, nang daw may drive, git bala, na magkaon. Kag siguro ano ang capacity sang ila nga stomach maka extend bala. It also follows balaan sa ano sa genetic make up sa isa ka individual base sa family na mga dagkuan gid man bala. May aara balaan niya sa linyada sang family dagko so it would follow nga ang capacity sang ila nga stomach dagko man ang makaya. So kisa matingala kita nga makaya nila ya. Ang pabalik-balik kiti the extent blood ko ang ilang capacity sa ilang stomach.
1: Inaabala Doc sa mga ani rice makain nila anom, walo, ara, pulo no makaya nila no. Siguro din nila ginabutang naman. So, kag di may mga tao man ya Doc nga palakaon, Doc pero nga anga hindi mas dalag ko no.
0: Oo, may ara man ang mga genetic makeup sang individuals nga grabe pakanon pero grabe ang metabolism. So maano man sila no madasig magamit nila ang energy bar, may ginatawag kita subong nga ano ha lean obese ha, may term nga amusina. So hindi ka mo kasigurado nga bisan maniwang ka mo tulukon on the outside, healthy ka mo on the inside. E pwede nga ang taba nagakapot sa internal organs. May article gani nga gahambal nga mas delikado ang lean obese sa versus sa isa ka individual nga obese gid siya.
1: Nga kitaon.
0: Nga lantawon. Kaya ang taba nila on the peripheral makita mo siya. Pero ang sa lean obese ang taba hindi mo makita kay nagahakos ang taba sa internal organs. Mm. So, di ba may mga individuals nga na heart attack siya, dok, hindi man siya tambok, hindi man siya amuni, wala man siyang makita nga dako gid siya nga changes sa lawas siya. Possibly ang taba ara sa internal organs nagahakos or lean obese ang tawag ni sa ila.
1: Tingala ko dok nga gaistorya kami one time sa isang friend no. Gaistorya ko wala nga tinaga palabs kay di at singko amuni ako ni findings sa muling account niya laboratory sining niya tod ganong siya ako bala siya niwang ko pero amo man ang findings sa ako sa doktor
0: lean obese
1: amo man na siya ang resulta sa account niya laboratory
0: So pwede posible base lean obese siya ang taba ato sa sulod hindi siya gamanifest physically nga makita naton.
1: So amo ko rin na dok no kung sa una, magsining ka nga dako ka, magsining nga tambok kini siya, no? Pero subong gali, kung niwang ka, kung lean ka, hindi ka maghambang nga, hindi ka tambok, no? Kaya basically, mo tambok gali, internal, no? Alaga rin sa sulod siya mo sing lawas.
0: Pwede.
1: Okay, no? Anyway, no? Salamat gidok, no? Sa pag-upo din sa mga gabi sa ato sa makauturan. Ano ang imong final takeaway, no? Sa ato sing atopiko doon subong para sa ato sing matagpalamati.
0: So, thank you, Ged, sa aton mga listeners. No? Sir Joel, actually, may mga patients akong nagapamati sa aton.
1: Tamiyawa, Dok. Kwan mo lang, Dok. Listahon mo sila, Dok. Ang tamiyawan mo sila.
0: Nalipat. Ako magkuha sa ilang ang mga names. But ang hambal nila sa akon, daw ginahimo nila kita nga daw pampatuyo. Kung Domingo. Thank you so much. Kaga, hopefully may nakuha sila naman nga bago naman nga information. At least mga basic lang bala nga information every Sunday. Especially, let's say for example, subong nga gabi, ang chronic fatigue nga topic naton. At least, ang mga aton listeners, hopefully may nakuha. Kamu bisan jutay lang.
1: Kag naintindihan ka daw kung anong chronic fatigue.
0: Kag na at least maka... iba sa inyo perspektibo or perspective sa kung whatever man nga ginabatsag ninyo kag at least makaubra ka mo sa changes sa inyo matag-adlaw nga pagpangabuhi nga makahatag sa pagbag-o man sa inyo ginabatsag if ever naga-experience ka mo sa mga masakit nga ginamention namon na for example subong nga Domingo no chronic fatigue. Thank you again so much Sir Joel.
1: Salamat Doc. Good night Doc.
0: Good night.
1: Na batian si Doc Bambi Tupas, no? Masami ko rin na batian ang chronic fatigue, no? But subo ko lang din na-realize, subo ko lang din na-understand somehow, no? Nati ini manifestation gari ini isang madamo lang nga posibly underlying conditions, no? Sa atong singilawas, no? Kagti, subo ko lang man na-realize nga after all, gali, isang ginabatag na sa lawas naton, if you want to have our body take some reset, no? Kinaranta lang gali ang kwan ang recharging ng pangtulog, no? Kinaranta lang gali nga magtulog, magpahuway, no? For our body to have its reset, no? Para nga mabalik kita kumbaga, no? Do pareho bala, no? Sang cellphone, no? Na sometimes kung naghang na siya, kinaranta mo lang siya nga i-restart, no? Or sometimes kung puno-puno na siya kinala mo na siya ng factory reset no. Tiyan mo ba nagaling lawas na to no? Kung kapoy-kapoy ng lawas ta i-restart na to ng lawas ta by having a very nice sleep no. A good man nga maka-recharge kaya matagaan na tiyempo nga makapahuwaya ato sa inyong lawas. Kasi tuwad na ano kung katulog kita wala kita sa may ginabatyan no. Talang nga lawas na nagapahuway. Talang nga lawas na ano gapaway man sila sa function. Of course, maluwas man yung sa mga involuntary organs na lawas na nati tulog magtaon kabugtaw si ginailan sa function, no? Like our heart, your lungs, etc. No? Pero generally, no? Kung magtulog ali kita, nagapahuway kay nagareset man na ato sa lawas. Di amun na ka-importante ang tulog sa ato sa lawas. At least, no? Tani, kung pwede, mag-angkon kita sa 8 ka oras nga tulog kada adlaw. Gabi na ha, hindi na adlaw no. Dapat gabi kaya mo na ya ang clock no, ang body clock naton dapat gabi gigita nga magtulog. Samtang subong panahon no gina monitor man sa City Health Office ang wild diseases no. Magsiling kita nga wild diseases sa muning waterborne diseases no, influenza like illness, leptospirosis kag subong man dengue no. Amo ning ginabantayan sa atong sining City Health Office. So no sa kay Marlo Avancenia sa Iloilo City Epidemiological Surveillance Unit ining wild diseases subong no, diri sa aton medyo nag nubo-nubo man gid ang mga cases no, because ti syempre grabe man ang kampanya sa syudad sang Iloilo. Maluwas sa influenza like illness nga amo ni ang medyo nagtaas-taas ang kaso. Nakita niyo man to previously no, madamo gid man sa mga incidents nga ti no ginatrangkaso ka no. Amo nang influenza like illness no, may ginasipon ka, hayban pagid nga mga sintomas nga naga-infect no sa aton sining upper respiratory tract. Na muni ang pinaman sa common nga ginareklamo sa atong makontrol. Medyo nagtaas-taas ko do ang incidence sambal ni Mr. Avancenia. But the rest, no, ang kaso sa leptospirosis nagdubo, ang kaso sa dengue, no, nag nubo man, no, by as much as 45%. Pero suno sa kay Mr. Avancenia, hindi tayo dapat magkakampante kita because even in summer season or sa mga mainit nga panahon, no, may ara gihapon sang kaso sang dengue dito sa Malikawan, no. While nagdubo siya, pero may ara naman sang isang napatay, no. Amo na nga ang yasing na panugyang gid permi o dapat gikita nga mag observe, no, sang aton sini nga gina tawag mo lang ining 4S, no. Amo ning pangontra naton kontra sa dengue. Ari ba naman matin naton ang pahayag ni Mr. Avancenia sa tion sang press conference sa Iloilo City Hall.
2: Okay, balanta naman, no, nagsugod na ang tigululan. Sang, yun, no, nagsugod kita mga June, nagsugod na ang ulan-ulan. Kati common na subong sa ato naman, ari naman kita sa ato nga wild, ako naman ang ato nga waterborne diseases, no, influenza like illness, leptospirosis, kag ato nga dengue. So sa amon, sa Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit, sa amon na nag-report, no, ang mga nainain natin yung mga health facilities as to the total number of cases. No. Kag sa subong aga, gusto ko i-update, no, kamo sa aton nga record, sa aton nga number of cases sa aton nga dengue diri sa Iloilo City. So as of morbidity week 25, no, nagsugod kita January hasta June 27, 2026, may ara kita sa total number of 140 cases sa dengue diri sa Iloilo City. Ang maayo ini kay this is a, we have a decrease, no, number of cases compared to the same morbidity week last year. Ngayong last year may ara kita nga decrease of 45.3%. No, kadako sang paglubo sang aton nga dengue cases diri sa Iloilo. Pero may ara kita nga record nga isa kapatay kag ang aton nga kalabanan nga ginapektuhan sa mga ka age group nga ginapektuhan sang dengue subong. Amo niya aton nga 1 to 10 years old kag ang age range, no, ang mga edad sa mga ginapektuhan mo ng 0 to 78 years old. As of now, ang aton nga may ara kita sa mga cases, no, sa mga cases na recorded sa nagkalain-lain nga district diri sa Iloilo City, ang may damo nga number of cases ang dengue sa 2026 compared to the same morbidity week last year, amo ang aton nga Lapas district, no, may damo ang cases ang dengue sa aton nga Lapas. Salamat. Good. Okay. When it comes naman sa aton nga leptospirosis, no, ang aton nga leptospirosis for the year 2026, may ara kita sa number of total number of cases nga total number of cases ang aton nga leptospirosis, we have 13 cases, no, sa aton nga leptospirosis kay ini sila tanan suspect pending pagkita sa aton nga confirmatory test na result. These are all suspect cases, no? And ang aton nga gusto ko man may pabalo sa inyo, nga ang aton nga leptospirosis, kung i-compare naton sa number of cases naton for the same morbidity week last year, we have a decrease of 35% sa total number of cases sa leptospirosis. Sa subong, no, managinatawag natin ng wild diseases, ng waterborne diseases, ng influenza-like illness, leptospirosis, kag dengue. So, sa aton nga record, diri, ang aton nga influenza-like illness, no, muna yung aton nga tawag natin influenza-like illness, may ara kita sa cases nga we have 72 cases, no, sa influenza-like illness. At the same time, sa aton nga mga waterborne diseases, for example, ang aton nga typhoid, ang typhoid may decrease man sa number of cases of 69% compared to last year, no? Last year may ara kita 35 cases, however subong 11 cases na lang ang aton nga cases, no? Rotavirus, 37 cases kita last year, subong may ara kita sa 34 cases na decrease man kita sa cases naton sa aton yung mga waterborne diseases. Ang cholera, wala man kita reported case last year. Subong wala man kita reported case na cholera. So far, ma'am, for the ang influenza na like illness natin, nagsaka kita last year, 1 lang ato yung case. However, subong meron, nakita na report sa amon na 72. Ang inisya nga 72, this is because na active na ang reporting, nami ang reporting sa aton mga health facilities. No? Amon na nga nakapwa kita sa cases nga 72, bangod sa nami, ka nami nga reporting sa aton yung mga health facilities. Siguro, no, with the trend yung nag-decrease sa aton yung cases, no, sa wild diseases, because siguro, no, ang aton nga pumuloy sa syudad sa Iloilo, partly, no, nakahibalo na, naka-engine din na kung paano likawan ang ining mga diseases, no, pagi man sa aton Iloilo City Government, sa aton nga Iloilo City Health Office, kadamo sa mga health education yung ginahimo sa kada district. Kada district may mga pulong-pulong. At the same time, ang aton nga HEPO, nagapagwa man sa mga informatics sa aton nga Facebook page, sa Iloilo City Government, nagapagwa man ang campaign yun. Campaign para nga ang tao, ang awareness nila sa ining mga balatian, no, para man nga malikawan nila ang ining mga balatian. Madugang nakutani when it comes sa aton nga dengue cases, no, sa dengue naton gapanugyan gyud ang Iloilo City Government ug pagkagang aton Iloilo City Health Office nga magpractice gyud kita sang 5S, no, ang 5S importante gyud ni para nga malikawan nato ang dengue. Sa nabal ni Ma'am Jen kagina, ang dengue hindi lang tigululan nagaabot, no, kundi ang January may mga reported case kita sang dengue, no, hindi lang sumuko tigululan. So all throughout the year i-practice natin ang 5S. Anong ini sila? Ang una nga S is search and destroy mosquito breeding places, no, pero yun na kundi sa mga open container, mga rida, kung aton mga balay balang aton nga kudal, for example puso gulit lang kundi sa may mga tubig, may mga pwede na sa babaw nga tiniran ka tubig itakluban natin na siya kisa mga lata nga nagakaya, no, mga amo na siya. So igubo natin na para nga hindi magtinir, hindi mangitlog ang lamok. Kaya kung wala sang lamok, wala man kita sang dengue. Ikaduha, self-protection measures, no? Magamit kita sa mga long pants, long sleeves, shirts, no? Kaya pwede kita kagamit sa mga mosquito repellent. Sa aton nga balay, kung magtulog kita, pwede kita kagamit sang mosquito. Kung hindi natin ma-screen ang aton nga mga bintana, no? Para magkawa natin ang mga ang lamok. Ikatatlo, support fog. Supports, no? Ang misting natin, indoor and outdoors. Ang muna ginobra sa aton nga sanitation division di Ma'am Jen. Ikap at we should seek early consultation kung may mga signs na kita and symptoms ang dengue. Ang aton yung health center, bukas mo na dira, libre ang consultation. Kung may mga private doctors ka mo or kung diin ka mo yung check up, okay na mas makabacheck kita sa symptoms para malikawan natin ang mga komplikasyon, no, nga dala sa dengue. Kaya ang katapusan, gid, amo ang aton nga, we should sustain also hydration. Salamat, gid.
3: Subong abulan sang Hulyo, ginasaulog man naton ang Nutrition Month, no, tiyang focus naton subong, of course we should start from our kids, no, mga kabataan gid ang dapat naton tagaan sa pagtabo. So dako ini papel sa mga ginikanan, dako ang papel sa mga institusyon, no, nga gi-handle sa aton si mga kabataan. Nagtisunod sa kay Mr. Lance Tres Peces, ang nutritionist and dietitian sang Iloilo City Health Office, subong nga kampanya gid sila, no, sang healthy eating sa mga kabataan, because despite nga nagnulubo ang kaso sang stunting, no, pero hindi gid malikawan nga madamo sang kaso sa mga undernourished, malnourished, no, and of course mga kabataan naton nga wala ni kasanto no ang ila sininga kabugaton sa ila sininga edad no sa so, muna nga hugot gid ang kampanya sa aton sininga City Health Office and of course may mga programan sila no subong so, bulan sang Hulyo para sa Nutrition Month ari bra pa batian aton no ang pagpahayag ni Mr. Lance Trispeses sa tion sa press conference sa Iloilo City Hall.
4: Cases of stunting sa mga kabataan sa siyudad sa Iloilo.
5: Okay, so sa base no sa aton nga 2026 nutrition report sa Iloilo City Nutrition Center, we are really happy to share that there is good progress of nutritional status no in our preschool children. Sa aton nga stunting no, patuloy siya na naganubo, sir. And also together with ang wasting naton, mga wasted children, mga undernourished children, ang results nga ni did not happen overnight. They are the result of our continued implementation of sa mga programs such as ang atong Operation Timbang Plus, we distribute micronutrients, yung ang breastfeeding promotion naton, nag-educate kita sa mga districts no regarding nutrition, and also nag-monitor kita sa ilang growth sa mga children, nagahatag kita also sa mga community-based nutrition services, supplemental feeding programs. Pero, however, hindi man kita dyan magpakampante because even our numbers are improving, still, every child, one way or another, nag-experience ang malnutrition, no? So, we continue to face the triple burden of malnutrition. So, amo na siyang overnutrition, undernutrition, and micronutrient deficiencies. This also reminds us that ang nutrition is not simply about eating more. It is about eating the right kind of food. As a registered nutrition dietitian assigned at Iloilo City Nutrition Center, I encourage every Ilonggo family to practice healthy eating at home. So, hambalon ko na lang siguro if anong mga healthy practices, no? So, they could follow Pinggang Pinoy. This is a model nga very comprehensive. We have one half of your plate. You have your vegetables. You have your fruits. A quarter of your plate or isa ka part sa pinggan. May ara kita lean nga protein, no? As much as possible, pwede na itong ikwaon ng tambok at mga panit sa aton nga mga protein. And aton nga carbohydrates, hindi gid magalipat. Kung pwede, no? Mga aton nga mga brown rice, wheat bread, choose ang mga carbohydrate na may added ng fiber. And also, ang gina-emphasize man namon ang first 1,000 days of life ni siya because proper nutrition during this period is really crucial sa ato nga mga sa child, sa bata. Pagdako niya, it influences their growth, their learning, and also ang ilang future health. No? So here at Iloilo City Nutrition, together with City Health Office, we remain committed at working together with our barangays, our schools, our healthcare workers, our partner agencies, our community to ensure that every Ilonggo child has the opportunity to grow healthy, to grow active, good, no, and well nourished.
4: So, sir, based on the statistics, how do you describe some wasted and stunting sa City of Iloilo?
5: Sa as I've mentioned, patuloy sila sir naganubo gid no as they are ang gina-consolidate ko nga report nga gina-submit sa aton nga mga district nutritionist dietitians, and we are happy with this result because amat-amat na sila nga nagakabalo kung ano bala dapat ang healthy nga pagkaon. This is also nga amo ni siyang aton nga ang aton gid nga advocacy here sa Iloilo City nga every child, every Ilonggo is well educated on nutrition and healthy eating habits. Currently, based on our report, nagnubo siya sir and hindi man gid siya that alarming. But amo to hindi siya hindi kita dapat magpakampante. That is why we should continue our services. I have the statistics on my sa 2026 ni siya. Currently half ni siya sang year. No, we have we screen ang aton nga target population sa aton nga tanan nga district is 45,267 and ang aton nga OPD coverage is 84%. So naka-cover kita 37,872 nga mga children, no. This is 0 to 59 months old nga mga bata, no. So kung tuloko naton ang weight for age consolidated na ni siya, naka-average na siya, nag naganubo siya 0.9% ang aton nga height for length, for age or ang standing nato naganubo na siya 1.4% and ang aton nga wasted na children 0.3%, medyo mataas ng gid kung tulukon ko subong ang aton nga mga overweight or obese na children. I think no, this is a result, this may be a result of hindi nagawa active ng mga bata no, na sa gadgets, they are more on sa ilang screens na compare natin before, nga nagahulag-hulag pa. And also, ang aton nga mga pagkaon, very accessible, very convenient, very processed ng mga pagkaon natin nga ginabaligya sa palibot. So, I think this is a factor man. And siguro, i-blast pagit natin ang aton nga programs to educate them more in case hindi git maiwasan, but we are trying our best get to boost our scope sa Iloilo City. So ang aton subong ang weight for age, ang aton nga normal is around 37,243 based on the data. We have our severely underweight 56 ng mga bata. Underweight ng mga bata are 303 and ang aton nga severely underweight ng bata 359. Sa aton nga stunting naman, we have 92 na severely stunted, 429 na stunted, and kung i-combine tani sila mga stunted natong nga bata 521. And sa aton ma'am nga wasted, we have combined na siya 103 nga mga bata, and sa aton nga overweight kag obesity medyo nagdamo-damo lang no, 366 nga mga bata. This is based on the OPT or Operation Tibang Plus 2026. This nutrition month no, I would just like gusto ko lang i-remind kita tanan nga ang aton pagpili sa pagkaon nagamatter gid siya. So every time nga mag-choose kita kung ano aton kanon, hindi lang ang aton lawas ang ginaprotektahan nato no, ginaprotektahan taman ang aton nga environment nga source sang aton nga pagkaon. So this nutrition month, let us all remember that healthy people need a healthy planet. So let us support healthy eating, let us reduce our food waste, and let us support our local farmers, our fisher folks, our local businesses, and together let us protect our environment for the next generation. So once again, I'm Lance Chespeces, nutrition's dietitian. No? Pinapahangyo ko gid ang tanan nga mag-uupod sa celebration sang Nutrition Month. So bunga July, so nutrisyon at kalikasan aton panggid nga pangalagaan. Madamo gid ka salamat.
3: So nabatian nato na si Sir Lance Trespeso sa tuhoy sa kampanya naton para sa husto nga pagkaon para man sa proper nutrition sang aton sing mga kabataan. No? This is all our concern, no, para sa aton sini nga mga kauturan. We hope, no, as we celebrate this Nutrition Month, subong ma-realize man natin kung ano ka-importante ang preparar sang healthy diet, no, sa sulod sang aton sini nga panimalay. Mag-pause kita for some reminders. Pabalik natin, we'll have sa mga balita na nga natipon sang aton sing mga patrol reporters. Magabalik kita matapos ini. Stand by.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag rest time drops! Works in as fast as 15 minutes! Basta kabag?
8: Rest time to the rescue!
9: Unilab quality yan.
7: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Maayo ang lawas ang bata mo.
11: Sus, masakitan man ino.
10: At
12: ang bata nga mapagsik lang tawon,
13: pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit,
14: unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw.
15: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
9: Unilab quality yan.
16: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
18: Agay, nabugat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanan.
19: Ang diskarte sa inong gudira.
20: Rexido Forte!
21: Masdasig banat sa abat!
22: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
22: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Oras tatak alas 11 Jess.
6: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
17: This time check is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future.
24: Gamay lang ang benta kagad.
0: gapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
1: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
1: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog gin magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog gin magpaayo sang Biogesic. Halong!
24: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
26: Unta tina. Tusiran forte. Hulig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough. Kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat na ubo. Magtusiran. Tusiran.
27: Tusiran forte.
24: Unilab quality yan.
2: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ubong makulit? Just stop it.
29: Bakit RightMed ang binibili mo?
30: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
31: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
28: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
30: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
32: Kailangan right medicines, kailangan right med.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
28: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
33: Magkano kilo ng karne?
34: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
33: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Nuts! Herbal Capsule! Ang pag-treat sa alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sa Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kung ano pang balitian.
2: Nuts Herbal Capsule!
1: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
3: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kag hilanat.
4: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
5: Rexio Forte!
6: Masdasig banat sa abat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Upo!

Magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one

0: ng Tita Winnie Cordero. MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman yung mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
4: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby?
5: That's kabag stress. Mag rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
6: Rest time to the rescue.
7: Unilab quality yan.
8: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Agay, nabughat ko. May upod pa kang sakit lawas, sakit ulo, kagilana.
10: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
11: Rexido Forte!
12: Masdasig banat sa abat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Upo!

0: Mahirap kwalitiyan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
4: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
7: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
8: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
7: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
8: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
0: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sabad ka, ubo! Ubo! Ubo!
12: Untati na! Tusiran Forte! Bulig mag-untat, untat, untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabad na ubo, mag-tusiran, tusiran.
13: Tusiran Forte!
0: Unilab quality yan.
5: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ubong makulit? Just stop it.
15: Bakit RightMed ang binibili mo?
16: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
15: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
14: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
16: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
17: Kailangan right medicines, kailangan right med.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
18: Magkano kilo ng karne?
19: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko ng 800.
20: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po, at ang gamit ko, maging magic sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one.

0: Mahirap kwalitiyan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan, ginakaya.
4: Mayo na lang, may bag-ong Arebicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
6: I have lagnat, and I have sipon. Pwedeng flu!
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
9: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
8: Wow, mas pinagaling pa.
9: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
9: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong.
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
12: Untati na! Tusiran Forte! Bulig mag-untat, untat, untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Mag-tusiran! Tusiran!
13: Tusiran Forte!
0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ubong makulit? Just stop it.
14: CDOIIdol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
15: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIdol cheese dog ever. Buy now.
14: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best idol hot dog ever.
16: Magkano kilo ng karne?
17: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
16: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Melek and Diveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
18: Sarap magkasama.
19: Nuts Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12. Vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nuts Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
20: Evergreen Herbal Capsule.
21: Ako si May Nano.
22: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
21: Oh, tumar ko Ibirecrin. Wala na yan. Hampid ko ron. Wala na. Ibirecrin Capsule kay Bitibo kayo.
20: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
23: Plus 11:34, balik na din sa pagpangalagad sa programa Yes Doc sa ato sining pagpangalagad subong Domingo, no? Sa ulo gali kita, no, sang Nutrition Month, no, subong bulan sang Hulyo, kag ang city government of Iloilo may mga programa, no, in relation sa sining kahiwatan, no. And of course, sige na rin may kita sa gihapon, no, nga dapat kita gid nga mag-prepare sang healthy nga pagkaon, no. And of course, mangin-aktibo sa ato sining lifestyle. For the entire week or for the entire month of July, may nakrelaing mga programa ang city government of Iloilo. Samtang, of course, oh, may maning balita kay subong nagpasulod na ako nagsubungan nag-ulan-ulan ng panahon, no, ang ginabantayan sinisang city health office o kung sa atong health authorities amo ini tawag nila nga wild diseases, no? Ano bala ini mga wild diseases? Amo ini siya ang waterborne disease, no? Eli o kon influenza like illnesses, leptospirosis kag dengue, no? Pero ito yung pinagindi ka prominent pero mga bantenta amo ni ang leptospirosis kag dengue, no? And of course, may mga incidents man sa waterborne disease previously ang aton sininga syudad sa Iloilo. Pero sa data, no? Nagnubo no ay ninyo mga cases subong sa mga wild diseases. Maluwas lang sa kaso sa ELE o kung influenza-like illnesses, inindog na trang kaso kabla. No? Usually, problema sa aton sing respiratory, no? Ginaubo ka, ginasipon, no? Ginahilanat, etc. No? Amo na, medyo nagtaas-taas ang incidence ni. Kag, matod gimana no? Sa mga previous ng mga statements ng City Health Office. No, nakita gimana pagtaas ang sininga kaso. And even no sa mga pumuluyo madamo gyud mas nagreklamo no. Kon sipon ng kadugay gyud madula ang imo sininga ginabatyag no. Kag daw na halos nagabalik-balik kag kon nga trangkaso ka matyabod ka bugat gyud no sang imo sininga pamatyagan no. That is why no ang panugyan sa gihapon sa aton sininga City Health Office no sa gihapon ang paghalonggid no kag mangin observant kita no sa aton sininga batyag sa aton sininga lawas. And of course no subong man nga adlaw mga karadyuman no may natabo nga sunog no sa may bahin sang Amirang Kabatuan gusto din isa ka senior citizen ang ginapahayag nga napatay bakod man natrap sa sining sunog no. Anong update sa sining balang informasyon? And likewise iban pang mga balita man ang paisulat diri sa aton sininga pagpangalagad ining kinaaligar suspect o ining subject sang arrest warrant sang IMEG no PNP IMEG nga former police officer no nga ginagamit ko sa bypass operation sang Molo PNP nagsungka na no sa talatapan sang regional director no agud man nga atubangon no ining maakusasyon sa iya no kwanto man nakaroon ng mga update upod sa kay Rajuman Marjorie Hervomiani diri sa aton sininga pagpangalagad. And of course, sa Monday ba magsugod na ang impeachment no sa aton sininga vice presidente. Amuning pila sa mga balantayan nga mabalita nga aton pagkatutukan man no sa bugos sa semana sugod Lunes. Sa sininga bahin ko nato ang mga natipon nga mabalita, may informasyon sa patrol. Checkaron nato no mga informasyon na kuha nagikan sa paglibot-libot sang patrol with Rajuman Marjorie Hervomiani.
2: DYRI Rajuman Report.
3: Rajuman Joel, mayong gabi sa aton nga mga kauturan. Malinong ang aton subong Domingo sang gabi. Dahil sa syudad sang Iloilo as usual wala sang ulan. Ang iban din nagalaong unta ni dumay tupa-tupa man bala Rajuman Joel.
23: Namo grabe kay namunog ang ulan halin sa probinsya no.
3: Sa province ulan oo, grabe, pero diri wala. Di nagapaabot man tani sang ulan kay grabing init sang paang diri sa syudad gali kay magulan man diri nagabaha masabi dayon Rajuman Joel so duay kat pinasinagtuan no pero importante nga manami lang subong ang aton diri nga tempo diri sa may palibot sang syudad sang Iloilo sa mga detalye diri sang balita nga aton nga natipon subong nga gabi Rajuman Joel update naton diri ang ining nagluntad nung sunog no dira sa may banwa sang Kabatuan kusa diin isa diri ka Iloy nga bedridden ang gintupok gid sang kalayo bangod wala nakagwa no patay ining 86 anyos katigulang 86 diri sa report sang Bureau of Fire Protection Rajuman Joel matapos nga natrap sa ila nagakasunog nga balay sa barangay Amirang Kabatuan last 5:33 Domingo sang hapon Hulyo 5 ang napatay gikinala kay Salvacion Larios kag residente sa nasambit nga lugar samtang pilaso naman ang bata sini nga si Rami Pedroso 67 anyos matapos nakaangkon sa paso sa iya nga likod base diri sa investigation sa BFP Kabatuan si Pedroso sang bulig matapos nagakasunog ang ila puluyan kung sa diin nagaserbi nga storage area ang ila ground floor kag sa second floor nagatinirang iya bedridden nga Iloy sa information nga nakuha natin sa pagpangusisa sa Bureau of Fire Protection. Nga narusdak ang kundi nagkakasunog. So, storage area ang sa dalom. So, narusdak dito ang second floor So dito na lang, pagkatapos ka na palong nagkalayo, nakitaan ng pila na dito ko portion sang internal organs, sang ining iloy, no, nga natupok yun sang kalayo. Wala siya na pagwa na yun, kaya di bedridden gani, ara sa babaw. Kaya sunog, nagsugod, Rajaman Joel, halin sa idalom, sang ilang gapuloyan. So sa karon padayon padiri ang investigation, nga ginapatigayon sa Bureau of Fire Protection, sa Banwa sa Kabatuan, sa nasambit nga sunog. Sa piyak na bahin, preso ang isa ka mangunguma matapos na mahog ka palupok sa armas luthang samtang ara sa impluensya sa makahulubog ng Ilimnuan sa Barangay Cagay Leon na kainas ang aga. Ang suspect na hinago kay Elias Ali, 32 anyos, residente sa nasambit ng barangay. Base sa investigasyon sa Leon Municipal Police Station nga ara sa impluensya sa makahulubog ng Ilimnuan si Ali, kanang palupok ini sa armas luthang nagtugas ang kahadlok sa pila ka mga pumuluyo, kagin paog pagin sini ang biktima nga si Alice Arniel, 52 anyos, isa man ka mangunguma. Bangun sini, nagtawag ang mga barangay officials ng kapulisan, kag pila ka oras ang ilang negosyasyon no, sa ining suspect. Antes nga nagsungka, no, kag in turnover ang 12-gauge brake type ng armas luthang sa ilang kapitan. So karon preso si Ali sa Leon Municipal Police Station, kamaga pangatubang sa kaso ng paglapas sa Republic Act 10591 o kung ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa katapusan natin ng balita, padayon karon nga ginabulong sa ospital ang isa ka driver matapos nag-inom sang hilo para sa Hilamon, Rajuan Joel, last 2:28 kainasang hapon sa Barangay Poblasyon, Badyangan, Iliilo. Ang driver ginhinago kay Alias Ron, 28 anyos kag residente sa nasambit nga barangay. Based rin sa pagpangusisa sa Badyangan Municipal Police Station, nag-inom ini kuno sang hilo ang biktima matapos sila nga nagbaisay no sa iyang live-in partner. So before sina nag-iinom na siya nga daan sa makahulubog nga ilim noon. So gilayon man ini nga gindala sa ospital kag ati ara naman karon sa maayo nga kahimtangan. Amo na matulog nato nga mga balita sa mga gabi. Ang ini nga bangin ang ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Ang iyong proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination sa vitamin D3 para sa mapagon yung immune system kag virgin coconut oil kag BCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Kasama mo sa DYRI, RMN Iliilo. Rajuman, Marjorie, Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
4: Tatak, RMN.
23: Maraming salamat, Rajuman, Marjorie, Herbo, Miyane, sa gindulong report na rin sa itong sininga pagpangalagad. Masubo mani ang natabo, no? Dala sa may Barangay Amirang Kabatuan, Iloilo, no? Pakikunog yung kita sa sininga pamilya na biktima sa sininga sunog, no? Ti mo na yung mabudlay kiti si dada ng opisang sunog sa second floor siya, no? Siyempre mabudlay na to siya ma-rescue si babaw, no? Tapos si na rusdak ni ang second floor dito siya tumupa, no? So nagadaba-dabang kalayo, no? Kasakit man niya klase sang kamatayo, no? Nagpagigunong kita sa sininga pamilya, no? Sa dinangatan man sang ila sininga himata. So munagid, no, halong-halong gid sa ato sa mga kuturan, no, especially sa mga balay nga madamo sa mga kagamitan, no, tapos may mga kuryente kay ti ang dalakpon, no, sang kalayo ara gid ra sa inyo sininga lugar, so dapat mag halong-halong gid. Samtang sa pihak nga bahin, no, sa aton masininga pag pangalagad ang simana nga ini a week after nga nagparagtag, no, sang bugas ang city government sa idalom sang bigay bigas sa masa program sang national government sa idalom sang sang local government support program o kuning local government support fund, no, ang source sa sini. Grabe ang social media, no, ang nireklamo sang mga pumuluyo ati ang issue sang politics, no, sa sininga pagparagtag sang sininga bugas. Although ati kun basihan nimo ang guidelines, pero gyud masang guidelines sa gisunod ang DSWD sa pagpili sini. Ugaling sining granaton nga given nga 25% malang ang taga sa singa benepisyo, and for sure no sa nabilin nga 75% sa bugos sa populasyon, madamo gisina ang qualified man dira kag no balay man naton nga ang pag-identify sa tao di sa siyudad sa Iloilo no blue man lang kag pula no buta balon o swag ka o kun gugma ka no ti kun sino ang nag-uyat sang renda subong no kag kun diin kanika suporta ti dira ang sakit no dira ang problema kag ang isyo no sa programa sang gobyerno nga gidaintrahan naton no sang politika ang pagpili no sa sinima beneficiaries no tinga may mga barangay nga informed no ang mga barangay officials nga may mga barangay nga ang naga bulig distribute sa sinibugas mga former barangay captains no nga nagkalapirde sa nagiging election nga associated sa aton subong nga current administration no? Ang muling mga realidad nga nagkatabo sa dalan kung sa bagay kung sino man niya ang nagapungko subong sa administrasyon posible mo man ang himo nila because kanya-kanya man nga protect sa aton singa turf no? Pero ang pinatani ka safe dira because siling tagani hindi imatan matagaan 25% malang of the total population tadi kini identify ining total ining 25% no gin total ang kanan nga mga qualified nga mga individual sa syudad sa Iloilo based no sa requirements sa gitpamanaog sa national government at requirements poor near poor no minimum wage earners vulnerable sector senior citizen PWDs, solo parents nga ano nga imol, and of course members of sectoral group like farmers, fisher folks, drivers no nga pigado gigitama. Tani sila gin-identify no sino ining mga qualified based on these requirements no, and out of that number nga na-identify, tiba balon mo nga mapili kita din isang 25 lang ka beneficiaries because o kon 25% lang sa beneficiaries because 25% lang man ang allowed sa ato sa gobyerno. And after sina agod nga maging patas sa pagpili sa 25% o i-raffle nyo da no? I-raffle nyo da from among the qualified beneficiaries i-raffle na siya kung sino ang makakuha para nga makita nila nga fair hindi sila mag reklamo. Kung magreklamo, sa reklamo, sila ito kay Marcos. Oh. Kay Marcos ng programa, kulang-kulang ang pundok, ginpahatang niya. No? Tiyempo na bala, tani madula ang pagduda sa nga itong sininga mga pumuluyo. Ngayon ba ginapaburan ang itong sige gobyerno? Ito yung klase, example, siya ang Barrio Obrero. No? Barrio Obrero, ang barangay kapitan, wala ma-inform kung may ara sila. Although, may ara sila sa 550 ka mga beneficiaries nila ang nakabaton sa bugas. Kung ikaw yung barangay official, pabangkoton ka sa pumuluyo, mukap nga, wala kami ya. Tiki, wala kang inform, paano mo na ka na mabalaan. Tani, ang hindi mo sina, daroon sa barangay, imiti ko naman pumuluyo, tiniraffle lang kung sino lang ang maswerte na magkabutan na mumatagan sa sininga 10 kilo nga bugas or 30 kilos all in all in 3 tranches. Now, may upcoming pa nga duwa pa ka mga tranches, no? Ang hambal ni Ma'am Teresa Hilogo, ang head sang CSWDO, kung siya tumay may reklamo, kadto ka mo sa field unit office sang CSWDO para nga istoryahan, kag matanaw, o kung ma-assess ka mo, kung bala qualified ka mo. Kung galing kay siling niya, ay ining 41,900 plus ka mga beneficiaries has been na-identify na ni sila kag na tumod na ni sila. Therefore, wala na siyang slot, wala na siyang bakante. Pero siling niya, because ang ininga assessment, kag ininga nga data 2024 pa, possibly, may ara na da nga wala na sa lista for any reason. Nga, possibly, wala na siya ka-star. Posible na kabato na siya sa ayuda sa national government which is isa man sa mga factor o kung sa mga rason nga hindi ka maging qualified kung nakabatong ka sa ayuda from national government, no? Or, basi ko nag-improve na yung quality of life niya, hindi na siya near poor, basi ko nara na sa iya sa above sa minimum wage earners, so hindi siya ma-qualify. So, hambal ni CSWD Head Teresa Hilogo, istoryahan, mitingan. At posible ba siko may pila ka mga himuon man nga solusyon din ng gobyerno para matagaan hindi ma-qualify na itong mga beneficiaries. Pero hari pa yung malantayan pagid, no? Because August, October, may upcoming pa kadawa ka tranches, tag 10-10 kilos each, no? Ang mabatong sina sa beneficiaries. Pero sa Disyembre, ang city government of Iloilo, as part of its tradition, may aragin man yung ginapanghatag ang city government na Paskwa kada New Year. O kada Christmas, kada December. No? Last year, ginatag na ito, 3 kilo ng bugas, pila kalata ng dilatas, kape, kag chocolate drinks. No? Kung kita pa lang taon sa gani, dumay gani, tulimak gato sa unod sa gift packs na nagigigang tuwig. Pati yung mga ko, imagine mo, halin ka pa sa hibawan man dito, sakyon mo pa, kantoon mo di, kawaon mo pa. No? Ang hassle, no? Aga kapag halin. Tiba lang tayo yan eh. Siyon naman bala ang pagkapiliyon sini. Sabakay ti, kung ako nagpungo administration, nga agaan ko ba yung tao sa kontras, siyempre di ko pagtagaan. No? Ito yan mo niyang realidad mo. Kung sino ko no ang nagpungo sa poder, weather lang, no? Ti, amo ni mga balantayan, no, ang mga programa sa gobyerno. Kung tanaw ni mo sumong sa kadamo-damo na sang naglalain nga ayuda in any form, no, in various form magina download sa gobyerno sa lokal nga level, do halos sana nga mga indigent na tuloy makautura nakabato na sang ayuda gikan sa national government. Tipila lang sila ni ma-qualify, kung tanaw ni mo. Diba lang tayo ni kung bala may mga rectification nga matabo because while nga sige-sige pang panagtag sang bugas, nagatulok man niya mga iban nga wala sang bugas nga nahatag sa ila pero qualified man tani, kapag nagay sang kulumuron, no, makita mo sa mga nakapost nga video, no, kung ano ang mga sentimento sa sining aton, sining mga kautura. Di ka ba ipa, no, nga matagaan ini sang pagtamod sa syudad, nga ti hindi man blagarapalan, no, ang pagparagtag sang ayuda nga medyo patas-patas man gawa gamay, o di ba? And of course, no, sa aton man sini nga mga kauturan, ang problema ta sa kolorom sa tricycle pertigid, no, di ganto nagreklamo na si Kerga Bansos kay may iba nga makapila makalima na madakpan balik gihapon, biyahe gihapon, no? So ginaproposo bong nga dulaon or i-regulate na ang pagbaligya sa mga sidecar. Nabot ang balon, hindi ka na makaobra sa sidecar kung ang mabakal sa imo sang sang sidecar mo wala sang franchise sa so kun MTOP. Unless ang ina nga ang karang kargamito nang siya as karargahan. Pero ina proposal pa lang because wala pa sang enabling ordinance. So balantayin ta kun ma-push ina nga klase sang ordinansa. Next, nagawi it karon ang mga kautura naton nga mga riders bangod nga may latest pronouncement ang City Health Office nga sila naman ang masunod nga target nga pakuwaon sang health certificate. Tisiling sa mga riders yati hindi man kami aga prepare sa pagkaon, no? Pagkuha na mo sa pagkaon siya, naputos naman na iya. Tinga ang apakuhaon kami sa health certificate. Pagaling kay Tikon, sa term nga food handler ka, nag-agi sa imong pagkaon, gibit-bit mong pagkaon, gindala mo. So requirement, no? Isa ina sa mga requirements sang syudad sa mga workers naton sa food industry. Tining mga kauturan naton ng mga delivery riders, food delivery riders, ti part na ni sila sa food industry naton, no? Because sinaga uyat man sila sa pagkaon. Pero of course limitado man ang ila sininga contact niya sa pagkaon. Kaya mo ni subong ni reklamo nila sinya naggamay-gamay ni gigani nga mon subong nga komisyon nga ginahatag sa amon, no? Kaya mo pa lang himuon, no? Require pa sila nga mag kuha sang medical cert or medical certificate or health card, no? Ti di kita ministro ya kita nga isa ka Grab driver siling niya grabe nga way man sila gani gamiting sa amon, no? Wala man sila ka pahibalo sa amon, no? Ko ano ina pero tinabatian nila kuno sa balita sang Arman Iloilo nga i-require na ang mga food delivery riders sang sining health card. Tibantayan ta ni kun paano ini ma-implement, no, sang city government of Iloilo. And of course ang aton sining sanitation division sa pamuno ni Ma'am Jennifer Abiner, no, ga-call gid, no, sa attention sa mga pumuluyan naton regarding sa pagpaninlo, no, sang palibot, pagpaninlo sang environment naton, bangod nga magtingula naman, no, basi kung magdata naman ang kaso sang dengue. Although nga gapanubo ang cases sang dengue, pero hindi na marikawan. So ang appeal gid, no, nga mag paninlo gid kita sa atong sininga tagsa-tagsa kapalibot. Well, buwas Lunes naman, no, pero first day ini sang impeachment trial sang atong sining presidente, sang atong sining vice presidente. Balantayin ni buwas ng adlaw kun sa desi, no, kaku ano ba lang adoptaron nila nga rules, no. Kay ti kun pasihan mo subong ang composition sang Senate, no. Kay base sa rules dapat 16 to convict, mo 9 to acquit, no. Tinga kinahanglan sang 16 ka boto agod na ma-convict ang aton sining vice president sa kaso nga kon sa impeachment kini nga gin-file sa iya. Pero ti it seems na medyo mabulubulay sa pagkuha subong ang new majority because wala sila sang numero. Ti balantayin ta ini ko ano ang mangin drama naman boss ng adlaw, no, sa halls of Senate, no, sa pagsugod sa sting impeachment proceedings. Wala na bis ang excitement subong sa impeachment because sa ti pila na lang dag nabilin nga abogado sa sulod, no. Pia Cayetano, Alan Peter Cayetano, Senator Kiko Pangilinan, no. Ti mo nabilin nga abogado. Pero ti we cannot discount, no, the experience and the wit, no, ni Senator Rizal Ontiveros, ni Senator Pan-Philippine Lacson, no. Ngati may kanya-kanya man sila nga mga capacity o kung ikasarang kaginaalam, no. Ti balantayin ta ini, no, kung paano ang mangindalagan, no. Ti pila sa ila da nakaagi na da sa impeachment, mo. Of course, nakaagi na sa mga impeachment trials before, no. Ti ara da si Subiri sang una, no. Of course ara da si Jingo Estrada, no. Ara da ang sa impeachment sang una, ara man da si sino pa, si of course si Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, no. Sino pa, no, wala nagli si Alan Peter Cayetano during that time, no, kundi nagdalaga ni siya before, no, sa president kag sang nagdalaga siya congressman, nag house speaker siya, no. So wala siya gali isa impeachment before, no. So pero ini ka mga balantayan nga mga balantayan nga mga development sa Senado buwas. Kung paano mag deliberate ang Senado buwas, no? Sa sining impeachment, kasi sining tigani ibla daw, wala sang excitement dati kasi wala na si Drilon, wala na si Miriam, no? Di ba mo ning mga hangkilan, no, nga mga senator sang una during the time, no, nadunduman na sang una sang pag-impeachment hearing sa kay Chief Justice Senato Corona. Grabe niya gisa niya sa prosecution team, no, nga ina question niya, no, ang presentation of evidence, no, ang charges, etc. Nga makita mo nga gina-school niya, no, o kung gina-lecturean niya, no, ang members ng prosecution team pati ang mga kongresista. So mangin kaangay pa sinibala kung pareho man bala kainit ang impeachment buwas and onwards. we will see. Kung ano ka exciting na ining palabuton nga impeachment case o kung impeachment hearing nga magasugod buhas kadlaw batong sakay Vice President Sara Duterte. Wala na siyempo, dili sa ito si Pagpangalagad. Kita ay kita sa masunod Domingo sa Pagpangalagad sa programa Yes Doc. Ako si Radyo Man Joel Franco.
6: TY Tatak RMN.
7: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Mayadayad nga ka mga karadyuman, sibo ng orasan. Tatak RMN Time, Philippine Standard Time, alas 12:20.
2: Tatak RMN.
3: Ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
4: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
5: Maayong aga mga kasama, alas 12 na. Preparar na sa programa nga ginakalingawan kada kagahon ang morning talk show ng bayan. RMN isugid kay Tiyoy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamacho, kaghamot-hamot pa nga manughanot. You deposit a money in the bank, Tiyoy Pancho, sa programa Isugid kay Tiyoy, sang RMN Iloilo.
6: Arena,
7: Yahoo!
6: Arena,
8: Isugid kay Tiyoy.
6: Mga pumuluyo, pamati ka mo.
7: Aragoy, Chon!

0: pulau nga may katawa kag kasing-kasing.
1: Bye dayon nga ka mga karadyuman. Sibo ng orasan, alas 12:26 na. Panahon na para sa
2: Sugid kay Tiyoy.
1: Welcome sa programa Sugid kay Tiyoy. Ini ang morning talk show ng bayan. Diri lang sa RMN Iloilo. We are broadcasting nationwide and worldwide. Pabatian ng atong pagwawaragwag sa inyong Facebook, sa YouTube, and RMN application. Adlaw na kita sang Lunes. It's another busy day. Ang daming magiging ganap. Flag ceremony sa eskulahan. Ang mga meeting sa mga opisina. Kadamo sa buong, no? May impeachment karon sa ating ikalawang pangulo. Amo na ang initial, no? Sang impeachment trial ng ating ikalawang pangulo, ang atong vice presidente. May hampang man ang gilas Pilipinas. Galing nga si Brownlee, wala. Grabe nga, bugal pa kay Bestin Brownlee. Para wala lang sa kapuntos o sa hampang nagligad. Out si Justin Brownlee, hindi pagpampangon ka ron. Hambal ganila, ano ni si Brownlee, nakabaton, malita. Siyempre, ang ating superwoman, ang ating Spider-Man, trending na trending, ano? Ang Alex Iyala, trending na trending ang iyang dive. Pati si Spider-Man, kag si Loki, naglantaw, celebrity. All eyes on the center court. Karun man ini hampang ni Alex Iyala, sinong iyang makontra. And alam nyo ba mga kasama, kay bala naton sumong, nung si Alex Iyala ang the new face of tennis. Hambal naton first Filipina or first Pinoy nga nakalapak sa Wimbledon. Pero alam nyo ba, prior kay Alex Iyala, may duha ka mga Pilipino nga sang una sikat-sikat na ini nga nakalapak man sa French Open, sa Wimbledon. Nambal ganila, Alex Iyala is writing history. Pero sa mga nakahibalo, sa mga tennis fanatics, actually Alex Iyala now is writing a sequel to this Filipino history. Something to watch out for. Sino ning duwa ka Pinoy nga nauna kay Alex Iyala nga nakalabot na, no, sa French Open kag sa Wimbledon, and kilalang kilala si Mighty Mike. Hindi si Mighty Mouse, ako hindi kilala siya si Mighty Mike. Balasaho na ito na, dugay-dugay. Para sa atong mga kauturan, pati ang atong showbiz balita, entertainment balita, sports balita, ang nagkakalatabo sa FIFA World Cup. Mbappe kag si Lionel Messi tied na para sa goals, ano, sa FIFA with 7 each. And ano ang mga hampang karon? July 7. And syempre, ang mga recap naton sa FIFA World Cup. Lahat ng mga updates, mga balita na dapat mo malaman, tutuka na diri sa RMN Iloilo. Sa news center, in charge sa ato niya Facebook page, Rajaman Rezi Danyoso Bordon, palihog na lang i-like, i-share, and i-follow ang ating may init ng mga balita, no? Sa ato niya Facebook page, DYRI RMN Iloilo. And we are, ang programa Isugid kay Tiyoy is being broadcasted live sa Facebook. Palihog like, share, and follow sa atong mga netizens. Sa YouTube, sundaman kami at RMN Iloilo Official. And ang atong RMN application. Pangita lang, no? I-search sa inyong iTunes and Play Store ang RMN apps. Pangita lang, search RMN Iloilo. Yan ang radyo mo sa cellphone mo. Mainit-init, kay mainit ang atong nga timpo sang weekend. I'm pretty sure this most parts of Iloilo and the province of Iloilo, mainit-init ang tiempo. Subong, Lunes, suno sa pag-asa, magnugsulod na ini. Ining super typhoon nga si Bavi, o subong, ang ngalan niya na si Inday. Hibaloon naton kung kamusta na ang pag-asa sa aton nga tiempo this week. Kaya suno sa last weather update naton last Saturday, ginexpektar ini nga mapalapit. Hindi siya maglandfall, pero mapalapit, napapalapit na ini siya sa Pilipinas. So landmass naton by Tuesday or by Wednesday. Nagbag-o ba, nagdasig ba? Kagan latest track ng pag-asa mo ng bulubantayan naton mga kasama. So mga updates, sundan lang diri sa RMN Iloilo. At your service, Dogto Balastres, Radyo Man, Michael Marquez Lumacad, Tioy Pancho for short, at ang aking technical partner, Radyo Man Rezi, Radyo Man Jason, Renzi Cabatania.
3: RMN.
1: Kami po ang RMN Iloilo. Ato nang lubos na pag-abi-abi sa atong mga OFWs working and living abroad. Labinigid na sa mga Estados Unidos, we just recently celebrated the 4th of July, the 150th Independence Day sa Estados Unidos. Kamusta sa atong mga OFWs? Hope all is good. Ano man ang oras nyo da? Hope ayara ka mo sa mayong kahimtangan. Good morning, good afternoon, and good evening po sa inyo tanan-tanan. Whether you're tuning in sa Facebook, sa YouTube, and RMN application. Mayad-ayad min nga aga sa atong mga kapulisan. Ready ng atong mga kapulisan. Sobra 6,000 PNP ang i-deploy no karon. Para sa impeachment sa aton nga vice presidente, ini ang initial hearing mga kasama sa aton nga vice presidente. Aton presidente ba may bit-bit after Canada, may bit-bit, may mga pledge na no, umabot sa 2.5 million no, nga mga pledge, billion ba o million ining pledge sang Canada. So hope mausar ini sa Mayo. Kag hindi mabulsa sang sino-sino. And sa ato mga kauturan, mga balita diri sa syudad, kag probinsya sang Iloilo, ato ni dulong sa inyo. Mayong aga sa ato mga senior citizens, sa ato mga PWDs, sa ato mga suke, sa 180 ka mga kabarangayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan sa probinsya, ang aton component city, ang syudad sang Pasig. And most especially, mga taga Gimaras, mayad-ayad nga aga sa inyo. And natob-tob balabutan sa aton nga pagwaragwag, good morning sa inyo. Ipa-comment nyo lang, no? Message nyo lang si Tioy Pancho sa inyo mga panamyaw, ang mga may ganaga sa ulog sa ilang mga kaadlawan sumong, or mga special occasions, o mga congratulatory messages, pwede gid. Pag may problema, siyempre, sugid kay Tioy.
4: Aragoy, Chor!
1: Storyhan tang inyong mga problema. And I'm sure, masolusyonan ina. O, dapat may palutwasan ka mo. Kung nahuya-huya ka mo, subong nga aga, away na huya-huya. Ah, wala na huya-huya. Sugid kay Tioy, pwede nyo ko i-text sa 0933-879-0931 or pwede nyo mo na ko tawagan. Sa aton mga netizens, pwede nyo i-message or voice call si Tioy Pancho sa Facebook account ko, Tioy Punch, or dire lang sa wall. Kung gusto nyo ako matawag sa inyo, no probs. Enjoying your day, your afternoon, or your morning. Manaya-naya ang aton chimpo, nag-e-bike ko gani. Manaya-naya aton chimpo, subong katawhay sa palibot sang syudad, sang Iloilo, ambot sa probinsya. No, kamusta ang aton Radio Manibela drivers? Sa managalibot ng mga Grab taxi drivers, sa nakalain-lain ng mga merkado publiko, sa Jato Kagina, sa may Bilya, sa may market sang Bilya, kay market day nila Kagina, nag-inagaway pwisto. May mga nagasalot, kay may mga space-space sila mo. Tapos may balita to. No, halo nga sa mga aton bolantero at bolantera. Kay lupok na lupok ang mga balita dito sa may Villa Kagina sa market day. Mayo kay may ara to sang I guess Leo man siya or dira sa LGU kagawad siguro dira sa may in charge sa market day sa may Villa. Lupok ang balita nga may nag-usar ko no, no? May nagagamit na naman sang peke nga 1,000 pesos. So nami, kay ginautikan niya to mga tindero, libot gid siya, halos na halong kamo kay may nadakpan to. May nagalibot naman din ng mga wala kurason ng mga tao na gusto nilang ilakomprahon libre. Sabay lo, apike, kwartay, hatag sa inyo. Kudos, no? Kudos. Sa itong nalipat ko magkuwasa nga, may ID siya eh, kag nagalibot. At least nakapulo-preparar. No, nakapulo-preparar ang aton ng mga bolantero at bolantera. No, in kaso por kaso, may peke. No, kung may peke ko, no, madakpan, hindi na pagsimple, hindi na pag-isimple yun. Isinggit, peke! Amo nang dapat? No, pero hindi man naton ma hindi man naton masiling nga hungod base nabailuhan ng kwarta. Kung galing dapat inspeksyonon mo ano yung imo nga kwarta antes mo ibayad, di ba? Kaya ang iba na bilang hindi ko man na way makukabalong nga piki na araw-araw kami hindi mo way kakabalong nga piki. Hikapon mo ang kwarta, hikap ka 1,000 nga tuod, hikapon mo ang piki, balaan mo ginawa. Galing siyempre mabalos. Ah, napikian ko, nalutsan ko aw. Ari, palusot ko man eh. Galing kung imong himuon, may posibilidad nga ikaw ay makastiguhan. So paghalong gid ah, sa mga karinderya, no, sa mga sari-sari store nga nga pamati sa ato, namun yung target nila ni. Mabakal sila ni nga work mga 200, hindi ni sa maglapaw sa mga 400, ha? Mga 200 pesos, 300 pesos, na mabakal naman sa mga sigrilyo kung ano-ano da. Tapos papadasig-dasig lang, dasig gabi, kay malakat ko, may katuan kami. Wow, inspeksyon noon, yung gitang kwarta, base malutsan ka mo. Naman ang mga paborito, mga manugbalot. Una, naman ang mga paborito nila. O si Tia, isang haniway, dalingit, ano ni si... Hello, Tia, manok ka? Ay, sa Facebook, Tia, yari si Tia. Sa Facebook, kami live subo, may pa sa radyo. Ayos, sa Facebook, abala mga... mga... ano na, mga... mga hinablo, sumya Facebook back, ito yung panso, mati ko. Ayos? Na, bawang nahidlaw, ito mga PWD sa atin. Mga polo na sila nagtawag ni Subong Adlaw. Na, nanaway ka pa sa radyo, ay pa! Kalmahin nyo lang! Ayun nga gagid, sa aton mga security guards, sa aton nga AFP, ang mga nakabulubantay ang aton nga MPU, ICPO, MPU, MPU, ICPO, PRO 6, naman yung mobile group ta, no? Nagalibot-libot. And talking about police, naku, nadakpa na ang matulis! Nag-surrender na. So, tuod gali ang balita. No, tuod gali to ang siling sang PNP IMEG nga may gina-operate sila nga isa ka may kaso. No, dismiss nga police nga may kaso. So, tuod gali ang ginahambal sang PNP IMEG. No, with the name Jerry Villanueva. No, taga Arevalo. Amo na yung matutuod gali. Pero, hindi porket nag-surrender ini. Insakto na kamo. Te dapat ang gina-imbestigahan man nasa Napolcom ini ang pagpanaya sang PNP IMEG sa mga katapos ng kapulisan. Ang pagpahapa, kag pagdisarma, kag wala nag-notify sa ilang bisor o sa ilang hepe. Amo naman, ang lain naman ng storya. Hindi naton pwedeng apples and orange. Apples and apples, kumparata. So, mayo kaya nadakpa, nadag-surrender. Nahibaluhan, may patong-patong galini. May mga kaso galini sa pagpatay ito ni kay Britanico. Kag isa pa to. No, amo to ang, amo pa to, kag ang pagsulod sa balay. Kita sa video ko no to. No, pagsulod sa balay kay Aning Miriam. Yung may ginpangwa ko nung mga alahas, worth 3 million. So, hibalo na ito, ano? Sa mga news and public affairs. And sa PNP, kung ano ang next steps ni. Another story is, kung nahibaluan na gali, nga one, may kaso ina, kag-dismiss inang police, may pananagutan din ang Molo PNP with the Police Captain Ryan Chris Inut. Kung nahibaluan na, inabalaan gani sa PNP, I mean, kung nahibaluan nyo na-dismiss inang polis, tuod no, nga nag-aupod pa na ina siya sa mga operation. Nag-aupod pa ina sa mo ng dako man nga pamangkutanon, nga ginapaupod nyo na sa operation, labinigit sa mga drug buy bust operation, na may ara sa galisang mga kaso. So, imbis nga gin-surrender nyo, tagwala nyo gin-tolerar, gin-pabayaan nyo. Tatak! RM. Te karon amo ni ang sadya karon. Kay nag-surrender na si Police Corporal Jerry Villanueva. Te may mga isugid gid ina iya. Kung sino ang nag-sugo nga maupod siya sa mga operation. sino ang nagsugo siya para patyon? Siya may ginapatay, di ba? Mura siyang suspect eh. Sino ang nagsugo siya? Bao ba si Ara sa tono ang kanta ni Police Villanueva? Amo naging istoryahan and dapat ko ako come out clean siya. No, limpyohon niya gihin ang iyang ngalan. Sino ang nagsugo siya? No, dapat hingadlan niya gid ni. No, kay Ara Subong, si Pabla, may kaso kang pamilya mo. Tukol na may mga threat guro ang pamilya ni. Ang pangabuyan, may mga kabataan ini, may asawa ini si Corporal Villanueva. Kamusta na ano na lang ni, kaya surrender sa may kaso sa ang iya mga benepisyo.
3: Tatak! RMN.
1: Ano ini ang matabo siya? So ato ni nasundan mga kasama diri sa RMN Iloilo. And karon alas dos, no, balantayan kung hindi ka mo kakuha to sa pulungkuan sa Senado, may 61 kuno mga pulungkuan to nga abre para sa mga publiko. Pwede ka mo kapamati sa RMN Iloilo para sa aton nga impeachment. Impeachment sa ngaton ikaduwa nga pangulo.
5: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage.
3: Tatak! RMN!
1: Bantayan ang aton impeachment live na mga kasama karon alas dos as the Senate opens. Mapamatayan kaga makitaan sa ating Facebook Live. I-like, share, and i-follow. DYRI RMN Iloilo para ma-notify ka mo. Alas dos, ara na, live na live. Nagalaw mga miyembro sa prosecution team nga maresolbar ang apat ka pending motion kadungan na sang pagsugod sang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte subong nga Lunes, Hulyo 6. Ini ang ginhayag ni Manila 3rd District Congressman Joel Villanueva, a member ng prosecution team na lakip sa natumod nga motion. Mga kasama, ang paggamit sang pulong nga Filipino kag Ingles sa trial, paghatag sang tatlo kadlaw nga notice o kung abiso sa magtimbang bahin antes ipresentar ang isa ka testigo, hindi pwede surprise surprise. Pagpasugot sa private kag public prosecutors nga i-examine ang mga testigo kung kinahanglan, nagang pagbukas sang box nga nagaunod sang tax documents sang ato nga vice presidente.
3: Tatak! RMN.
1: Magluwas sini ginalauman man nila nga diskusyonan ang duwa sang duwa ka team o ang sa duwa ka team sa pagresolbar sa mga pending nga mga motion samtang ginpaathag ni Attorney Jay Tolosa private prosecutor sang House Impeachment Panel nga wala nakadepende sa bugat sa mga ebidensya ang order sa mga kaso nga talakayon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Suno sa iya, ginuna nang nila ang grave threats bangod ini ang mahapos nga masundan sang prosecution team sang prosecution team kag sang publiko.
3: Tatak! RMN.
1: So mainit-init, excited na ini. Anom kalibo nga mga pulis no ang i-dispatch no kadungan sang ining impeachment trial sang aton presidente. Hope maging peaceful ini no. Hindi natong gusto maga may mga ma-injured ini mga mapatigayon sa mga kilos protesta. Sa piyak nga bahin, nanindugan ng isa kaabogado nga si Attorney Dino De Leon nga hindi kuno questionable ang pagpasaka sang plunder case sang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan bato kay Senador Rodante Marcoleta. Suno sa iya inibagod, ebidensya na ang nagpakita sang paglapas sa lay, samtang iban diri ang naghalin mismo sa baba ni Senador Rodante Marcoleta. Ang isda sa baba mo gin matakpan. Bantayan, bantayan ang magkalain-lain mga balita mga kasama. Ang mga ang aton nga mga ang gobyerno tungod sa diri sa aton mga kabataan ini mga games ano okay man ang tani ang mga games pero may iban nga mga bayolente. Ano namian gini mga kabataan subon may mga ginatiro. Ano ganing hampang na may ano ganing na Radyo Man Jason? Ang hampang nga tirohon mo tapos palapitan mo bunon mo ano gani? Ha? Counter strike. No, amo na no, counter strike tom. Tinuhon mo may grupo-grupo da mo. May grupo-grupo. Ginapustaan gali na. Grabe na kabati ko. Nga ginapustaan gali na may mga lima ka member dire. Ah, Kuya Hermes dire sa RMN. Tapos mangita sila kontradikto sa pihak nga pukaton. No hindi ni sila wala sila kita na, pero may ibang grupo kilalay. Tapos mapustaan na sila o pila pusta. Tapos ipadala sa GCash ina GCash. Ipadala online na GCash, ipadala ang kwarta. Tapos mabubahan na ito sila. Kung kisa, ini nga hampang-hampang sa jasag-jatanin ni sport eh. Kaya may e-sport na ini, di ba? May mga iban nga nga dumtanay, pero may perde, pero may perde. So ulihi, madumtanay, lusubun ta sila bala. Totoo, dumtanay. Kay diraya may suyaanay mo. May microphone galing na, Radyo Man Jason, na pwede ka mo isuray. Away ka man, palaw-law ka. Pero may iban nga, oh, aras sa kilid, gaban tayo, oh, ma-snipe ko, na ito, tiruhin niya ko. Ano yung tactical? Nami kaya ang darang utok sa itong bataan, may mga tactical, may mga tactics, di ba? Mga military tactics ang ginausar. Pero may mga iban nga, oh, law-law ka, away ka man, tingin mo, bato, law-law. So, sang iban nga mga bataan, ginatutuod nila na. No, nagakanto sila dito sa mga ginapangayawan to nila. Ang bit-bit nila, atutuod na gina mga kutsilyo. Tutuod na panglampos, may mga bitsikorno. Abgabay lang, wala pusil. Tapos, nagatapong line na sila. Amo na gali ang mga bayolente, kaya nagakadala ato mga kabataan. Mahimo ko no, nga dumilian sa gobyerno, ang gobyerno, ang bayolente nga mga online games. Kung mapamatudaan nga nagadoso ini sa nga kalakasan sa mga kabataan. Iningit pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kadungan sa pag-ako nga ginatunan. Ginatunan pa nilang epekto sa social media kag violent online games sa paminatasan sa mga minor de edad. Ini man gileyon nga pabor, hindi man gileyon nga pabor ang presidente sa hagna nga pagnubo sang age of criminal liability. Suno sa iya kinahanglan anay nga tunan ini base sa rekomendasyon sang mga eksperto.
3: Tatak! RMN.
1: Ang aton nga syudad no with our mayor Riza Trenyas nagpagwa na ini siya kadugay na ini pero daw subong daw wala naman ginasunod no pero nagpagwa ni sa sang resolusyon nga gabawal ang mga menor de edad no nga magkadto sa mga computer shop ilabinagid during school hours and during curfew hours.
3: Tatak! RMN.
1: O galing, may mga tag-iya sa mga computer shops nga ginatago pa nila. No, may special sila nga lugar nga medyo tago kwarto, abrihan mo, sus puro minor de edad.
3: Tatak! RMN.
1: Ang aton kapulisan, base itudlo nyo naman nga sala naman sila. Hindi nila pwede salaon nga salaon. Labinagid sa mga barangay, ini mga suludlon nga mga barangay. Hindi na nila pwede salaon ini, nakatuan nila isa-isa ini. Kung may mag-report, labinagid ang mga ginikanan. No, kamugit ang mga tanod naton place ay integral part. Sini, no, para mapungga naton ang maging bayolente, ang mga kabataan, kag mapungga naton may matabo pa. Sa aton nga mga kabataan, ang aton barangay kagawad, ang aton nga mga barangay council with your kapitan, inyong mga kagawad, ini dapat ginapahanumdum nyo kag gina-inspeksyon nyo man. Ini mga computer shops, kadamo kita nabalaan, nga mga computer shops, nga biskan kaagaho na, no? Ara man gyapon ang mga minor de edad.
3: Tatak! RM.
1: Ang iba nag-absent sa ilang klase para maghinhampang sa mga online games.
3: RM.
1: Sa una, nagalibot-libot ini ang aton nga, katapos ang aton nga LGU, no? Sa mga computer shops, pero sumong marot na sila. May mga CCTV sa gwa, kung may pasulod, pagwaon ng mga kabataan, ginapindutan guro ini sa mga kagawad. Nga, may inspeksyon eh, papulian na yung mga kabataan. Gabod gaw daw gwa daw, ginatolerar naton. No, nga, mga kabataan, may iban nga may isa sila kakwarto, no, kung hindi kitaon sa naked eye, may isa ka kwarto, sulod ang mga kabataan, hampang sila da, ginapasugtan ang mga minor de edad prison curfew hours. Ining alas 9, asa alas 4, kalibuton yung ibang mga computer shop kay mga minor de edad, ara pa. Sige, o. Oh. Galing hindi matatapan ini sa aton nga kapulisan because they have bigger missions, assignments to do. Pero kung may mga kagawad, may mga tanod. Ang aton nga tanod, ara ang cellphone number sa mga kapulisan sa inyo. Ara sa mga cellphone yung kang number na kagabilin ang aton mga kapulisan. Kung nagabulig pa di ang mga ginikanan, no, gina-report nila ini mga computer shops nga ginakantuan sa ilang mga kabataan, okay na na kung mga weekends, ang panghampang, kung tapos klase, pero may klase, unahon pa ang computer, mga games, ga-puslet sa ilang mga panimalay, no, puslet sa ilang mga panimalay, kaga mahampang dito, may ban, mga tahor pa. Mga kasama, ginainganyo sang Philippine National Police ang mga ginikanan nga gilayon magtawag. Ari mas hapos na mga nanay kag mga tatay. Hapos na. Ang i-dial nyo lang 911-911 kung may matulupang dan sila nga hindi kinaandan sa pagbag-o sa mga pinabatasan sang ila kabataan nga posible tugas ang exposure sa violence kag iban pagid nga mga delikado nga mga aktibidad sa internet. Suno kay PNP Chief Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr. Importante nga hugot nga bantayan sa mga ginikanan ang online activities sang ila nga mga kabataan. Ginsiling sini nga ang 911 hotline hindi lamang ini para sa emerhensya kundi mahimo man ini magsirbe nga pamaagi agud makakuha sa mga nagkakaigo nga bulig kag intervensyon para sa mga pamatan-on nga tuman na nga apektado sa online violence kag iban pagid nga peligro sa internet. Ini nga panawagan kasunod sang ginbuyagyag ni Senator Riza Honteveros angot sa ginaligar posible nga adult groomer sang mga menor de edad nga suspect sa Tacloban shooting nga ginaligar may kaangtanan kuno ini sa isa ka mga transnational online extremist group.
3: Tatak! RMN.
1: Ay, mga kabataan natin, subong pamangkuton mo. No, pamangkuton, ano gusto mo? Gusto na maging doktor. Gusto maging aktor. Gusto maging engineer. Amo na yung mga gusto. Pero behind their brains, no? Behind their brains. Tungod sa mga online game, kag sa mga nagagwa, subong. Ang tutuod na gusto nila, mangin gangster. Amo na ilang gusto maging gangster. Gusto maging alapalo, ani Pablo Escobar. Amo niya mga gusto. So dapat may intervention. So yara na may 911. Pwede tawagan sa mga ginikanan. Pwede nyo tawagan ng mga tanod. No, kaya yun yung mga responsibilidad man sa tanod nga mamintinar nga ma-ensure nga ang mga minor de edad hindi na magwa sa disoras sang gabi kagahon. No, ang curfew hours hasta subong ina. Amo nang ginapush ni Mayor Raiza Treñas. Pero parehas man na, hindi na matulupang dan, hindi patatapan sang aton nga mayor. No, kung wala sang may mga nagapanugid sa aton nga LGU, parte ini sa mga computer shops nagalapas mga kasama, mga kasuguan, no, nag-operate sa mga nag-operate above curfew hours, kag nagapasugot, no, nga mga kabataan, nga mga minor de edad, ginapahampang.
3: Tatak! RMA!
1: Ang iban ganing ginapautang pa. Sige, storyhan nato na dugay-dugay kag iban pagid ng mga matipo naton ng mga balita diri sa aton nga pagpangalagad. Alas 12:53 sa pagbalik ni Tioy Pancho. Weather update, kamusta naton kung diin na ini si Bagyong Henry.
2: Ang ininga porsyon dulong sa inyo sa produkto ni Doc Remily Tuuy. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Himo sa soya, Zantones and malunggay. Saboroso, manamit, mahamot, kagmasustansya ng kape. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Kag sang Santon Plus Gold, epektibo na herbal food supplement para sa diabetes, hypertension, maduming dugo na nagdudulot ng iba't ibang sahi ng sakit. Santon Plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Himo sa ampalaya, mangustin, malunggay, ahos, kag spirulina. FDA approved, tag 14.50 pesos lamang. Santon Plus Gold, produkto ni kalidad ni Doc Remily Tuuy. Available sa mga suki niyong butika, kag sa Yes to Health Clinic nga nahamtang sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper.
3: Tatak! RMN!
1: Santon Plus Coffee Mix and Santon Plus Gold namin ini nga pares. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix, himo sa soya, Santon's malunggay namin ini para sa mga kababainhan. No nga ara sa hormonal imbalance o lapit na sa ilang menopausal stages, ini mga nag-hot flashes o mga kababainhan natin nga ginadismenorrhea, dako gina may bulig sang Santon Plus Coffee Mix tungod sa sangkap niya nga soya. And ang Santon Plus Gold, hindi lang inapampabaskog resistensya para sa diabetes, hypertension, no? Nagabulig din na panubo sang inyong blood sugar tungod sa sangkap niya nga ampalaya. Babakal sa mga suki niyong butika, kaya huwag pong kalimutan, bumisita Domingo hasta Biyernes sa Yes to Health Clinic para sa mga kauturan natin na gusto magpa-check up, kaupod ang mga Doctors of Alternative Medicine.
3: RMN News, panahon!
1: Oras, alas 12.57. Yari na ang latest weather update, gikan sa Pag-asa. Kaupod natin sa linya, this morning, Monday, Engineer Charlie Depra. Engineer Charlie, good morning. Hello, Engineer Charlie. Dalingit, diba si Pati Andalagit. Hello, Engineer Charlie, good morning.
6: Yes, sir, Mayaga.
1: Yes, sir. Si T.A. Pancho ni, sir. Live ni sa RMN Iloilo. Go ahead, sir.
6: Yes, sir. Mayaga sa talagitan talamati sa RMN. Yan ang pinakawaling lakas ng panahon ka ng Yadlaw. Huli sa Isaros nila, King Visayas. Isterly sa karoon, nag-apik sa Eastern Section sa mga Luzon, Kagal, Visayas. Tantato naman din naman ito ang tropical cyclone sa Quezon Far. Super typhoon na international name na Bali. Uli na sa Catania, nasa Luzon nila po. Sa 5 kilometro na sitlangan sa magata ng sitlangan sa Luzon. May kapasagol niya angin magalabot sa 205 km per hora malapit sa sentro. May pagmandas naman magalabot sa 250 km per hora. Magkaulag naman yung panakatungdan na minanakatungdan sa 20 km per hora. Sa pagdari sa itong sanay Western Visayas sa Red Bull, kaya yung maka-experiensya sa mga pag-isa magalaman pag magalaman niya kalangitan, yung mga chan-isang sa mga isolated na mga pagulan pag pangilatan ang loob sa mga localized thunderstorms. May inatumtong makasarangan naman niya hangin, magaling na minanasilangan, paamin na nakatunggan, padadalas ang makanaitumtong makasarangan niya pagbalod sa kadagatan. Ang tanda naman sa itong temperatura na sa 85-30 degrees centigrado. Kakanda naman, magkabitlak alas 5-32 sa Kamisaga. Ito naman yung pinakuling na lakas ng panahon, kita din sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depo.
1: Engineer Charlie, good morning.
6: Yes, sir.
1: Ining si Super Typhoon Inday, no? Saan nun ni kita maka-experiensya sa lain nga chimpo o pag-ulan diri sa Western Visayas, Engineer Charlie?
6: Yes, dapat possible mga Thursday to weekend, sir, maka-experience kita sa mga pag-ulan diri sa doon sa may Western Visayas.
1: So, hindi man ini siya mag-landfall, pero dito sa extreme northern Luzon, medyo mapalapit gid ini siya, Engineer Charlie, no?
6: Yes, sir, base sa iyang initial track, possible ining sa extreme upon sa northern Luzon, possible maagi ang mapalapit sa may northern Luzon, and then possible magalang rin sa bahayin sa Taiwan.
1: Pero, sa bahayin sa Taiwan, pero with this, samtang nagapalapit siya before mga Wednesday or Thursday, di rin niya mapabaskogon ang hanging habagat, Engineer Charlie, no? Kaga mo niguro makatag sa napag-ulan sa aton?
6: Yes, sir. Tama, sir. Babasog ining bagyo na sa super typhoon category. Sa gihapon, makalingman kita. Kasi nga hindi maglandfall sa direksatong sa may any part of sa ang Pilipinas, ano? Maganda rin sa gihapon sa mga pag-ulan, sa enhancements ng sining habagat upon southwest mo.
1: Pero may nagalapta na naman sa Facebook, Engineer Charlie, nga ini kunong si Super Typhoon Inday, may kumpara ini kunok sa Bagyong Yolanda. How true?
6: As of now, ang iasiling nga kabasbo na sa 205 km per hour, ano, wala natin din ako ang possibility na mag, para sinin sa kay Yolanda, ano, nasagawa pa niya sa Philippine Area of Responsibility kag nakupa ang pwersa, iasiling nga kinahanglan, ano, bago magkasunod sa may par natin, sir. Kag possible din nga magbasbo pa.
1: So, expect na ito na ni by Thursday, Wednesday evening or Thursday morning, magkasunod na ini sa aton nga Philippine Air Responsibility?
6: Yes, sir. Possible ini sa may Wednesday sa aga, makasunod din sa Philippine Area of Responsibility ng typhoon.
1: Pero sa iyang forecast track daw, pagsulod niya, ma-recurve siya liwat, no? Pagwa. Saan o nato yung in-expect niya? By Thursday o Friday, ini siya magwa sa aton nga power line, Engineer Charlie?
6: As of now, sir, marayo pa rin, ano? Wala pa rin isang forecast track sa karon. Kaga, amo pa rin ato sa parayon sa pag-monitor.
1: With this, Engineer Charlie, nga pagsulod ni Super Typhoon Inday, anong imong anong panumdom sa nga pag-asa para sa aton mga kauturan, ilabi na gid sa aton mga kauturan nga mga manuglayag o aton mga mangingisda kag-ara sa kilid sa kadagatan, Engineer Charlie?
6: Yes, sir, no, tama sa pag-sulod ni Super Typhoon nga si Inday, ano, sa aton mga pamilya ilabi na diretso sa may Western Visayas, sa hindi na direkta ama. Apektuhan sining maghalongi kita, no, lalo na sa mga low-lying mountainous areas naton, sa mga possible na mga flash floods and landslides naton. Pasubong na sa aton ng mga sakayan pandagat, ano, mahiyong pa lang, likawan nato ano yung mag-iag sa kalawaran pag sunod sining pag-humans o kung super typhoon na sinin.
1: Okay, nag-adlaw-adlaw ko nag-check in sa bagong app sa pag-asa ang panahon. Kita ko Monday, no rain. Tuesday, no rain. Wednesday, no rain. Pero pag-abot tuod sa Thursday, nakambal niya nga caution, may posibilidad nga pag-ulan. So, updated gid. Yan yung pinakabagong app sa no, encourage siyang tanan-tanan nga i-download o install. Yan yung pinakabagong application sa pag-asa ang panahon.
6: Yes, sir. Tama, sir. Dari makita natin ang lakas ng panahon natin.
1: Sige. Agent Charlie, madamong salamat and happy Monday. Ingat kayo dyan sa pag-asa.
6: Welcome, sir. Maingatan sa liwa.
3: RMN News, panahon!
1: And inyo nabatian, Engineer Charlie Depra from Pag-asa. Yan ang latest weather update. So, hindi gid hambal nga malandfall o hindi mapalapit diri sa aton sa Western Visayas si ining si bagyong super typhoon na si Inday nga posible kuno magsulod by Miyerkules o Huwebes sini nga semana. Pero baskog 205 bala. Kagabasa gani ang karak ang pinamatasan sining bagyo basa yara sa kadagatan. Nagabaskog pa ini nga nagabaskog mga kasama. So pag halong-halong lang, uluandam lang kita, tutok lang diri sa RMN Iloilo para sa mga weather update. So sa liwat, maka-experience kita sa pag-ulan due to hanging habagat ini nga Miyerkules o Huwebes mga kasama. So pray kagadigto sa may extreme northern Luzon, no, gapreparar naman sila. Kaga mga OFWs na dira sa may Taiwan. Gabay lang Lord nga lusawa na lang ining bagyo o pahinaya na lang sa imuha na lang imuha na lang ni Lord nga talithi. Ay puwerte, super typhoon.
3: Tata, RMN.
1: 4 minutos makalipas ang alauna, ining weather update, tulong na saton sa mga produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy.
2: Ang ining porsyon tulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Himo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Basta ubo, sipon, hilanat kag trangkaso, i-D3 Bio mo. Virus kag bakterya, patay sa D3 Bio. Sa mga gusto gusto magpakonsulta sa mga Doctors of Alternative Medicine, magdadto lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, may branch sa Haro, kilid sa Robinson's Haro, Salvacion Street sa Ciudad Zampasi, Barangay Baybay, Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag sa Apologista Street, Sara Iloilo. Clinica D3 Bio, produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy.
3: Tatak! RMN.
1: Mga kasama, Clinica D3 Bio, extra virgin coconut oil, nga ginpaamanan pa sang vitamin D3. Alam nyo ba na ang Clinica D3 Bio nagahatag man ini dugang nga enerhiya? Ang D3 Bio sa aton lawas para sa pagkayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon kapag depensa, batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ini nga mga paghubag o mga bukol-bukol ang D3 Bio. Nagabulig din ni pakupo sa mga paghubag nga ginaangkon sa aton lawas tungod sa mga antioxidants ngayara sa D3 Bio. Nagabulig din ay buhin sa aton timbang, nagapasexy. Pinagi sa pagpadasik sa aton metabolismo, nagatapnas ang malayan nga epekto sa makahulubog nga ilimnon sa aton lawas, pagi sa pagprotekta sa aton atay, kagpag alerto sa aton nga paminsaron. Ang D3 Bio may vitamin D3 nga nagabulig. Tugas ang dugang white blood cells sa lawas. Nga mo naman ang nag-serving nga soldado naton batok sa makahalalit nga mga mikrobyo. Kangay sang virus, bacteria, kag fungi. Initanan, mga kasama, ang mga benepisyo ini nga sarang maangkon. Pinagi sa adlaw-adlaw nga pag-anom sang suplemento nga D3 Bio. Clinica D3 Bio, mabakal sa mga butika kag sa Clinica de Alternativa Medicina ni Dr. Ramil Uy. Pwede ka makabisita kag magpakonsulta sa ato mga Doctors of Alternative Medicine. Bisita lang kamo sa pinakamalapit na branch. Kag dira nyo man mabakal ang iban pagiging produkto ni Dr. Ramil Uy. Kasubong sang DTX 500 Pure C, kag syempre ang D3 Bio.
3: Tatak! RMN!
1: Tamyaw-tamyaw kita na yun. Tis kita proceed sa ibang pagiging niya mga balita. Kag masubo nga mga balita. May mag-asawa nga nakitaan nga patay. Gintiro. Kag may isa ka senior citizen. Ahay. Sa may kabatuan nga napatay. No, kay bedridden. Sus, kaluoy man kay nanay. Ato nanay tamyawon si Sir Jess Pal. Ma-replay lang ni pamati. Anyi karon. Si Ma'am Margie Cubillas. Kag si Mama Nanay Flor Kahilig. Mayong nga aga kay Ma'am Susan P. Sescar, kagawad Noel Coscoluela. Si Ma'am Edna Mujal. Mayong aga si mayong aga man kay Ma'am Mayla Hagukoy Gansya. Bao grabe nga laglaag ninyo ni Ma'am Margie ba? Upod pa cooking mate pa sila. Ano ginluto nyo kagina daw? Puro kaldiro lang to kitaon. May magkita ka sudan to. Si Sir Gregorio de la Cruz Catarin. Uy! Si Sir Romeo Manaay Jr. Mayong aga, Sir Romeo. Manaay, sa diin ka sumong? Nakabalik ka na? Are you still sa Oton? Mayong aga kay Ma'am Telly P. Fur, kay J.B. Bellica, kay Ma'am Avec Paez Esmeralda, kay Ma'am Alice Friedrich, puro lang pledge. Pledge ang Canada, 2.5 to, puro lang pledge, base, wala naman tupani na. Gani man. Ma'am Mary Recabar, Madam Aileen Dizen Paraico, Mama Gemma Pendon, Ma'am Jenny Halyorina, Ma'am Maria Ruby Canonicato, ara na si Ma'am Margie Cubillas, si Nico Cordova, Ma'am Nelia Cordova, mayong aga. Si Teresa Zink, Gladys Estorki Orbe. Yara ka pa sa Boracay, Ma'am Gladys. Pasalubong ko, Ma'am Gladys, ha? Si Romy Amparado Artillazo. Jury Gicalde Buiko. Jury Buiko, good morning. May nga gaman, happy 4th of July kay Ma'am Mary Recabar, ang balamang Telly P. Fur. Sila Sir Fritz Yu, yan, kay Ma'am Mafe Pedregosa Andaya, Ma'am Angel Cuevas, si Ma'am Cici Araman, si Sir Marlon Franco Supremo, Sir Butz Gorilla, si Sir Ruter Infante, ara sila sa may New York kagapon, naglagaw-lagaw, Buds Jr., ara, taga Philadelphia man na. Sir Shokoy Shokokoy. Si Noel Jimenea, Sir Noel, sabi ko sa US, Canada, sa yaya. Upo niya na si Dudes, kasi Ma'am Jocelyn, ang mga Pilyora and Pudena family, kag si Sir Gilfred Jr. Si Ma'am Grace Soberano Durende Sudusta, ara man ina, sa may Estados Unidos. Mayong aga kay Sir Fritz Yu, ah. And si Mayora, bawhalong-halong gid Mayora, ha? Kay ining super typhoon, oh, sa Taiwan, padulong ini. Sir Lon Rojo, mayong aga, dirasay mo sa may San Juan. Zone 3 parts, no? George Torreña ng Sawalo Maasen, kag si Alvin Chope ng Dungzol Pototan. Good morning. Nonoy Celobre ko kay Ma'am Melanie Hardiolin. Mayong aga kay Nanay Bebotsky, kay Nanay Rod, si Kaberting Papangmiling, yung Tatay Enshong. Shoutout, uy, harakada Jam Jam, Julian Marie Herbana. Harakada sa Litek. Grabe, kaman sang ara ko sa Litek, why kada? Subong ari ko ni, ara ka naman da. Kamusta na Jam Jam, we miss you, manager. Si Ma'am Jenny Halyorina. Hello, Ma'am Jenny. Dira sa may Lebanon. Elizer Filarica, mayang aga. Kay Ma'am Mercedita Almirante, mayang aga man kay Sir Bernie Erpalua. Okay, tanay kami. Palapitan ko ito ni Sir Bernie Erpalua. Sa naglantaw kami sang hampang, sang Sabado, sang balkon, kag sang abila. Nakita ay kami ito. Sir Bernie, no? Mayang aga sa inyo. Si Ma'am Rona Mahandukon. Jason, ang papaji ko na, download mo na. Thank you, I love you. And aton man ginatamyaw sa nga mayad-ayad nga aga si Alin Landoy, Delphine Portelliano, Mary Joy Licoto Leonor, Rodalyn Batatin, si Ryotaro Tatori, Rothcel Joy Aporong, Rudy Galila, Elizer Filarca, Rosalia Lazarito. Good morning, happy Monday kay Jude Gonzalez, Rose Hudtuhan, Dudes Bechida, kakem MJ Lanyada. Good morning kay Boss Totong Montejo, kakem Ma'am Rosie Montejo. Ang mga mabuot kag mga maluwan nga tag-igya sang City Furniture Appliances Store. Bisita lang kamo to sa mga nagapamingita sa mga appliances of furniture nga barato pero pulido. Pwedeng-pwede. Pwedeng hulugan. Pwedeng installment kag tuyo lang da. Amay nga kay Ma'am Avec Paez Esmeralda kay Papa Burns, Sir Burns. Si Alice Friedrich, Ma'am Inday Mary Lou Estelliore Patino, Ma'am Moni Hoffner, good morning. Si Ma'am Evelyn Gigax, Jury Buiko, Romy Ataliano, JP Bellica, Renita Pancho, kag si FRMG Nono. Back to normal sked na kuyoy, makapamati na ko di simwa. Tayo yun sa Lebanon. Good to hear, Ma'am Jenny Halyorina. Oy, si Sir Tristan Wyatt Gulay, nagapamati man sa aton. Good morning, good morning. Salamat gedo si dalingit sino ni si. Uy, si Hiroki. Ma'am Hiroki, ohayo. Dira sa may Japan. Good morning sa imo, madam. Kamusta na kau dyan? Ang akon nga tiya si Shirley Sangkula. Good morning, Auntie Babe. Elenita La Pastora, mayong aga. Happy birthday gali sa akon nga pakaisa. Dira sa may Japan, si Michelle Noda. Happy birthday, Michelle. Love you. Kay kagawad Dina Hermano and sa Estados Unidos man, sa New York, si Mama Delsa Hermano, naka-tune in man sa aton. Thank you si Antonina Cameros, si Ma'am Mafe, good morning Ma'am Cici, good morning Mayora Lorna Diligencia, si Sir Marlon Franco Supremo, Ma'am Christophe Morris, si Coach Guy Fuentes, no, sa 8, petsa 8, malakat na to ang Sagay Little Giants, ang softball team sang Sagay, pakadto sa may Houston, Texas, no, para sa softball, Pony Softball League. Good luck sa Sagay Little Giants.
3: Tatak, RMN.
1: Sa mga natipon ng mga balita sa aton nga news center, bawo mag-asawa patay sa Pasig City. Wala na kuno sang kabuhi sang Masapuan ang mag-asawa nga senior citizen sa gwa mismo sang Ilabalay sa Barangay Salngan, Pasig City. Sang at kadlaw sang Domingo, ginakilala ang mga biktima nga Sanday Opo Sobredo, 82 anyos, kag Arcelis Sobredo, 62 anyos, kag mga residente ini sila sa nga Barangay Salngan, Pasig City. Puno kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa III, ang hepe sang Pasig City PNP, nga lunsay kuno ginpang tiro ang biktima. Sa DM nakaagom ini sa mga pilas, no? Sa nakalain-lain nga parte sang ilalawas. Payag ni Bang ni Magbanwa nga duwa lang ang nagapangabuhi, duwa lang ini sila nagapangabuhi nga mag-asawa sa Ilabalay nga namtang sa malayo nga lugar kag napalibutan sang tubo. Ginsiling niya nga away sa duta kag pagpangawat ang ginapananaw nila nga mga motibo sa krimen. Subong padayon nga ginapangita sa mga otoridad ang suspect and kabaylang, no, kabaylang madakpan ini mga suspitsa do mga halang ang kaluluwa. Duwa senior citizen ginpaniro nyo kung away sa duta, hulaton nyo na lang ma-expire 82-62, hulaton nyo, baklon nyo sa ila eh. Puwerte naman yung subo-subo nga balita naman yan. Nga duwagit sila nga mag-asawagin patay. Pero siling ganin nato nga everything happens for a reason. Kung ako ni mas mayo ganin nga duwa na lang kami. Kaysa isa lang mabilin sa mo. Isa pagid nga masubo-subo nga balita. Patay ang isa ka-86 anyos nga tigulang nga babae matapos na trap sa ilang nagakasunog nga balay sa Barangay Amirang Kabatuan alas 5:33 Domingo sang hapon sang July 5. Ang napatay ang ginkilala kay Salvacion Larios, kag residente sang nasambit nga lugar, samtang pilaso naman ang bata sini na si Rami Pedroso, 67 anyos, matapos makangkon sang paso sa iyang likod. Base sa imbestigasyon sang BFP Kabatuan, nagtawag si Pedroso sang bulig matapos nagakasunog ang ilapuloyan kung sa diin nagaserbe kuno nga storage area ang ilang ground floor, samtang ang second floor naman nagatinirdarang iyang iloy nga bedridden. Matapos na palong ang sunog, dikto na lang nasapuan ng iloy sini nga naupos na sang sunog. Sa karon padayon ang imbestigasyon sang BFP Kabatuan sa nagluntad nga sunog. Ang mabudlay dire kay ara sa second floor, no, wala sang fire exit, no, ang ilang nga puloy-an. Siguro hagdan made of wood siguro, no, wood ang second floor. Te kung halin sa dalom, te naturalmente kung hagdan lang ang imong exit.

0: ina ya mawangwang. Umaalerto ka mo eh, di ba? Barato lang ina it, it also, it could save lives, mga kasama. Eh naman eh, tag-ulula na naman. No, ari naman, napaptapos ang bagtik ngayon eh, tag-ulula naman. Dapat ginapacheck nyo ng inyong mga electrical wirings, no? Sa mga lisensyado, mga legitimate nga mga electrician sa inyong barangay. No, eh, sumambal nga gastos, pero ang ina yung mga electrician, mabalaan na kung may nulig kakaupos ng inyong mga wire. Amo na mga tunaan sa mga faulty short circuit ini mga faulty wirings kasi na hindi man kamo manugunan when it comes to your safety mga karadyo man.
1: Tatak RMM
0: alauna 19 sa iba naton nga natipon yung mga balita ining si atis kita mag sports balita ang wala kuno nakita sa bag-o ang bag-o nga supreme leader sang Iran na si Mojtaba Khamenei sa hayas ang iyang amay na si Ayatollah Ali Khamenei ang tatlo lamang niya ka mga utod sanday Mustafa Maysam kag Musud ang nakita ang nagapangamuyo sa lungon sang anay leader nga nahamyang sa Imam Khomeini Grand Musala sa Tehran. Eh naturalmente hindi na magpakita ang supreme leader kay kadamo ide sa mga espiya damo sa mga espiya kaya ang iyang base ma-monitor sa kagbasundan kagabaw base patyon ni
1: Tatak RMN.
0: Pati yun sa Israel. Grabe yung intel sa Israel sa Iran. Pero kinalauman nato nga buwas ng adlaw, tungkol sa ceasefire, no, wala pa nilok panay guro ng Estados Unidos kag Iran, kag they are under talks. Nga lauman nato ng mix na naman, mix. Mix na naman ini, may pagsaka ang iban nga produkto. Bateko ang diesel ang may masaka, ang gasolina manubo. Pero buluban tayo naton buwas. Ang latest, gabay lang, tanan naman magdubo, presyo sang gatong. Mayong aga kay Sir Johnny Figuro, ng Figuro Meat Shop sa may Iloilo Terminal Market. No, dira sa ground floor, pagasulod nyo sa wala. No, para sa press kang karning baboy, karning baka, talag sigurado ka mo, nga safe ina iya. Kaya nakaagi ka na sa meat inspection team. Mas makagbarato. Hindi nga porket nakalapak sa meat inspection, mahal hindi. Pinakabarato kaya mga ang ibanda, diraman ka pangumpra kay Sir Johnny Figuro, labinig ng mga restaurant, mga kilala ng mga hotel, mga restaurant sa mga karinderya, diraman ka pamakal kay tungod nga preska, kaga barato. Kaga halong-halong man ang Guimaras mong kadamo sa mga checkpoints sa Guimaras, parte sa ASF, no, may mga ASF checkpoints na magkooperar kita diraman. Samtang masobra ko no anim kalibo nga mga pulis ang i-deploy sa palibot sang Senado subong adlaw Hulyo 6 agod magbantay sa lugar kundiin akadungan sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte inisuno sa PNP NCRPO suno kay PNP NCRPO spokesperson police major Hazel Asilo ginalauman ang protesta sa atubang mismo sang Senate building mayara na sang isa ka grupo nga nagaplano nga magmartsa padulong sa Senado rason nga mas madamo ang i-deploy pahayag niya wala sang rally permits nga naaprubahan tubtob subong adlaw apang nagapabilin nga bukas ang PNP NCRPO sa mga grupo nga luyag magprotesta nagapanawagan man ini nga sa mga pumalasakop nga magsunod sa nagakaigo nga mga legal procedures pananglitan magapuwersa ang protesters malapit sa Senate premises ginapahayag ni Asilo nga ipatuman sa otoridad ang maximum tolerance kag unahon ang pag-istorya kag negosasyon paagi sa designated team samtang naka-standby ang public order units. Ang galing inim, hindi malikawan nga may manggamo kay amo na ang gusto nila pagwaon. No nga ang aton nga administrasyon, ang aton nga kapulisan ang yara sa sala. So dapat gid sa mga kapulisan, maximum tolerance. Ambot ni kung diri sa syudad, sang Iloilo may mga mapatuman man sa mga kilos protesta. Bilang kabahin sang impeachment na trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Tatak RMM.
0: Alauna 23, amo na ang ginasiling naton nga 2.5 billion

0: Dali, hindi milyon ha, billion. Nagdangat sa $2.5 billion o kung halos 153.4 billion pesos ang nakuha ng investment commitments. So hindi kwarta, investment commitments. Halin sa madamong Canadian firms sa state visit ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Pungsod, Canada. Suno kay Presidente Marcos, nagkikita siya sa Canadian companies. Agod mapaskog ang kooperasyon sa mining, critical minerals, energy, kag information technology business process management or IT-BPM sector. Pahayag niya, nagatutukman sa pag-establish ang global artificial intelligence hubs, kag learning centers ang diskusyon sa IT-BPM firms. Agog magserbi sila bilang centralized AI-driven facilities para sa pag-upskill sa ila global workforce. Dugang pasang presidente, nakikita man sila, nakikita man siya sa mga opisyal sang key of economic players ang Canada, kung sa din ang iba na sa mga ini ang nag-ooperate na sa Pilipinas, kag nag-employo sang linibo ka mga trabador nga Pilipino. Lakip na amuin ang B2 Gold, Oceana Gold, ang Telus ininga, ang ininga BPO, ang call center na Telus, kag NQX. Ginsulit man ni Marcos ang commitment sa Pilipinas nga magatrabaho sa Association of Southeast Asian Nations ang and Canada sa pagkatapos ng negosasyon para sa Regional ASEAN Canada Free Trade Agreement.
1: Tatak! RMX.
0: So dako gid ini, dako gid ko matuman ini mga commitments, mga kasama, dako gid ini nga benepisyo para sa pungsod Pilipinas, creating more factories or more jobs no para sa mga Pilipino. Kaya ini ang commitment is ma-invest ang pungsod Canada ay hindi na mabudlay nga mag invest kay naka-invest ng iban nga mga key players ang Canada sa pungsod Pilipinas. So siguro pagpadako na lang expansion, padamuon ng ilang mga hubs, kaga mag-create sa mga bago mga factories, mga kasama amo nang ginalauman natun. And subong ang Pilipinas ara na sa middle class. So hapos na ini sa mga investors guys, medyo secured na sila. Kaya na Ma'am Alice, no, gabay lang, hindi mabudol ang Canada. Hindi mabudol. Ay kadamo sa mga budol-budol sa Canada. And yan mga kasamang natipon ang mga balita sa aton nga news center. Bantayan ang aton entertainment balita. Ang mga tauturan naton para updated ka ba sa mga balita, tutok lang mga kasama sa mga balita sa aton nga Facebook page, RMN Iloilo. Ini nga bahin, builog ng ginadulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong, aton pamatian si Ma'am Lorena Maringal para sa iyang bata nga si John Maringal.
3: Kamusta gali ma'am ang iyang bukol sa liog niya before?
4: Oh, no problem na siya dahil sa Life Extension, very good.
3: Sa kabangkalan ka mga brands ng clinic ma'am, no? Nagakadto?
4: Yes, sir.
3: As in, nagkupos ganyan ma'am totally, wala ka na ganyan may makita nga trace ng bukol sa iyang liog.
4: Sir Talois, hindi nung wala na sir, thanks very much, good gani sir. So continue sir ang yang pagamit.
3: Sang Life Extension Vitamin D3.
4: Oo, sir. Ang iya pag-take, sir, 2 times.
3: Ikaw ang nanay ni Sir Jan, no?
4: Oo, sir.
3: Sino gani aton ngalan, ma'am?
4: Lorena Maringal. Ay, gusto ko magamit man sila putob nga gusto may ginabat yan pa ang ano wala na taga-anesthesia sang ibang nga bulong. Mm-hmm. Katulad sa Life Extension.
3: Oho.
4: Ang Life Extension yan ni brato man lang. Promayo ka bala, sir.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, pataasa ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian ilabinigid sa makamamatay ng cancer. Kada aga pagkatapos pamahaw, mag-inom sang at least 2 ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Aprobado sang FDA USA kag Philippine FDA. Numero 1, Super Vitamin kag Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan-tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy at sa mga suki nyong mga butika. Produkto de kalidad sang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada. Ang ining porsyon dulong sa inyo sang Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panin sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation. Agud maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Tinlui ang inyong nga colon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product epektibo, garantisado kag another quality product ng Life Extension Philippines. Para sa siguradong resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sang Super Fiber antes manyapon. Mabakal sa mga suki nyo mga butika, kag sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Magbisita, kag mag-avail sang free medical consultation sa tanan nga Life Extension Medical Clinic Monday to Saturday.
1: Tatak! RMN.
0: Pwede kin kabisita Lunes, Tubtub, Sabado sa pinakamalapit na Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Baga pa konsulta sa mga doctors, no? Mga medical doctors, mga experienciado, kag mga lisensyado ini nga mga doktor. Katuin nyo sa lower ground floor ng Robinson's Mall at J. De Leon area. Tagbak Haro, Barangay Poblasyon, Zone 1, Estancia. Simeon Aguilar Street sa siyudad sang Pasig, lower ground floor ng SM City, Iloilo. Bangga Dama, Santa Barbara sa may Santos Arcade sa Uton, tubang sang Iglesia ni Cristo sa may JC Zulueta Uton. Kaga sa Guimaras, ara lang sa San Miguel, Jordan, Guimaras. Sa Kabangkalan, mga taga Negros Island Region. Kabangkalan, tubang Macdo, Lacson Street sa Bacolod, SM City, Bacolod, Tobias Fournier sa Antique, kag Arnoldo Boulevard, Rojas City, Capiz. Magbisita, adlaw-adlaw, pwede. Gusto nyo adlaw-adlaw, pwede. Kag dira nyo man mabakal ang tanan-tanan yung mga produkto de kalidad ni Sir Jonathan Granada. Uy, mayong aga galik kay Ma'am Adele. Kaga condolence kay Ma'am Karnahi. No, parinti niya galito. Ugangan niya to. Napatay sa Pasi. No, ang ginpatay bila sa Pasi, ginikanan kaasawa, kamagulang ni Irene Karnahi. So sa condolence gid sa inyo.
1: Tatak! RM.
0: Babay lang madakpan ining mga nagpatay ni mga kinaimbestigaran tani malagas ni sa mga kapulisan ini mga suspetsado. Hindi guro mahimo sang isa ni, duwa guro kung tatlo ni. Sa aton nga entertainment balita,
1: RMN News Entertainment.
0: Miss Universe na Miss Universe na. Nagsugod na si Bea Milan Wendorski sang iya paghanas para sa Miss Universe. Sa Instagram, ginpakigbayan sang Miss Universe Philippines Organization nga nagapaidalom na si Bea sa iya pasirela. Training upod kay Coach Ian Mandahar sa idalom sang guidance sa ni sang Jonas Gafford. Madumduman nga nagdaog si Bea sa 49 ka iban pagid mga kandidato sa Miss Universe Philippines 2026 sang Mayo. Hiwato ng Miss Universe competition sa Puerto Rico sa noon sa maabot nga Nobyembre 2026.
1: RMN News Entertainment.
0: And baka kasama sa pinakaunang ation, mag-updanay na ang Showtime kag Itbulaga.
1: RMN News Entertainment.
0: Hindi, ang mga artista nila, ang mga pambato nila. Maga sa pinakaunang ation, mag-updanay para sa big screen, sanday Vice Ganda kag Vic Soto. Subong adlaw, kagapon nga adlaw, ginanunsyo sang duha ka box office stars ang ila upcoming project na The Greatest Showdown. Parang nga para isang the greatest showman, no? Ila the greatest showdown. Mangin direktor sini si Jun Robles Lana, nga collaboration sang ABS-CBN Studio, Star Cinema, The Idea First Company, MZ Production, manang sa TBJ kag APT Entertainment. Sa telebisyon, magkaribal ang duha nga may dungan nga programa sa udto. Antes ini, nagbayluhan ay isang mensahe ang mga ini sa ilatagsa ka mga shows nga magakita na kag mag-istoryahan na sila. Ako no sa Domingo, kag amo na ni. No, damo ini kag tani suportahan nato ang mga local movies. No, suportahan naton ang mga Filipino movies mga kasama. And ang ulihin naton ng entertainment balita.
1: RMN News Entertainment.
0: Natalaan ako no nga magpatigayon sang libre free concert ang Asia Songbird na si Regine Velasquez Alcacid sa MOA Arena sa October 18. Ang special show kasunod sa iya finale, final major concert nga hiwaton sa October 17 sa amuman nga venue. Sunod sa Asia Songbird nga ini ang iya pamaagi sa pagpasalamat sa iya fans nga nagsuporta sa iya sa sulod sa 40 katuig sa music and entertainment industry. Nahibaluan ang na nga ang finale concert magasirbe bilang last big solo show sang singer matapos una ni ginbuyagyag nga ginakonsiderar niya na ang pag-retiro.
1: RMN News Entertainment.
0: Entertainment balita, lahat ng mga chikahan at mga chismis, sagot natin yan. And sa aton nga sports balita.
1: RMN News Sports.
0: Una na ito ng FIFA. Kaya mo na yung madugo niya. Nami na subong ang FIFA. Sa nga July 5, kagapon, Domingo, ay sus! Sir Noel, Sir Gilpred, dudes, kag kay Ma'am Jocelyn, na perde ang Canada sa Morocco sa score na 3-0. Perde ang Canada. Kag ang Paraguay, pinerde sang France penalty kick ni Mbappe. Sulod. So pasok na ang Morocco. Kag ang France, balantayan karon ang hampang. Aban, ano ni, ang alyamado de, ang Brazil kontra Norway. Amo ng first game, alas 4 sang aga. Kag alas 8 sang aga, ang Mexico sa ilang hometown ini ang pangon sa may Mexico City, Mexico. Ang Mexico will be going up against former FIFA World Cup champion England. Ang Brazil, 5-time FIFA World Champion, FIFA Cup Champion in Brazil versus Norway. And ang Mexico will be going up against England. Sadya man ang hampang sa buwas ng adlaw. Portugal versus Spain. And ang United States versus Belgium.
1: RMN News Sports.
0: Sa ibang paginaton nga sports balita, rank number 28. Amo nang latest ranking, WTA ranking, mga kasama ni Alex Yala. Mga kasama mag-host sang back-to-back watch parties ang PSC or Philippine Sports Commission Metropolitan Manila Development Authority or MMDA. With General Torre ni kag Philippine Tennis Association para sa hampang sang Gilas Pilipinas kag ni Alex Yala subong nga adlaw July 6 pati gayuno ng watch party sa Phil Sports din abri ini kag libre ini sa publiko alas 5:30 sang hapon atubangon sang Gilas Pilipinas ang Australia. Pero masubo ini wala si Justin Brownlee para sa FIBA World Cup Asia Qualifiers. Samtang maghampang naman si Alex Yala batok kay Italian tennis player na si Jasmine Paolini sa 2026 Wimbledon Championship Round of 16 match. Pagkatapos ang round of 16, quarterfinals na mga kasama. So balantayan nato na yung hampang ni Alex Yala pati ang WTA nagatagalog na sila no ang WTA nakagpost no isang araw na hindi mawawala sa kasaysayan. Buo ang suporta ng Pilipinas sa'yo. Alex Yala, base ini sa caption sang Wimbledon. So, worldwide stage na. Si Alex Yala, kilala na. Pati ang mga nagsisikat ang mga artista sa Hollywood, kilala na. Ang ngalan nga Alex Yala, kag binandera na ang pungsod Pilipinas.
1: RMN News.
0: Nami ang iyang dive-dive. Damo ng mga memsubong. Nagagwa nga gintudlo ni Rafael Nadal. Tatlo lang ang nakita ko nimo. Si Pete Sampras, si Rafael Nadal kagnaw, si Alex Yala ang dive niya. Tumlagin daw ala Dennis Rodman nga dive. Galing na perda, na perdis na to sa points. No? Ah, pero naging madinalagun si Alex Yala sa iyang hampang kagapon. Kaga naging emosyonal si Alex Yala. No, amuning ang mga kabataan subong, no, damo naging na nagakahilig sa tennis because if you dream, no, if you dream big, to with your proper training, your perseverance, kaya malabot, no, kaya malabot ang inyong mga handom. Si Pablo Pinerdi niya ni, ang reigning world champion na si Iga Swiatek, mga kasama kagapon nga adlaw.
1: RMN News.
0: Ginlain ni Alex Yala, no, ang iyang style. Kaya ang iyang style, slow serve. Nagsala-salato si Iga sa iyang sa serve ni Alex Yala. Kag nakibot si Iga na ang iyang mga serve. Puwerte ang balik ni Alex Yala.
1: RMN News.
0: Nangin dalayawan ang ipakita nga performance ang Filipina tennis ace nga si Alex Yala sa round of 32 sang Wimbledon batok sa defending champion na si Iga Swiatek. Ginlutos niya ang world number 3 sa duha lang kaset, no? 7-6 and 6-2. Tulupang doon man ang halos paghapa ni Alex Yala sa court agad makuha ang kadalagan. Hampukong sa mga Pinoy pa, patay kung pataya.
1: RMN News Sport.
0: Wala sa mga kascore sa among ation apang nalutos niya man si Iga Swiatek, mga kasama. And padayon nga padayon kuno yung nagahimo sang World Cup history si Mbappe sang France sa iyang ika 19 nga World Cup game na score niya 19th career World Cup goal. So abalantay naton kumalagas ini ni Lionel Messi, mga kasama. Ang aton nga tale of the tape para sa hampang, no, with the Jasmine Paolini. Ang current ranking is number 32 ang current ranking ni Alex Yala, while si Paolini current ranking is number 17. Ang career high ranking subong 28 na si Alex Yala, si Paolini rank number 4 sang 2024. Medyo magulang ini si Paolini sang siyam katuig. Kay si Paolini is 30 years old versus Alex Yala at 21 years old. So walis si Alex, too si Paolini. Sa height naman, 5'9 si Alex Yala, samtang si Paolini is 5'4.
1: RMN News Sport.
0: Mga mo, tipotot, galing kung potot ikaw, kung nubo si Paolini, mas makita niya ang bounce ang bola kay lapit siya sa duta.
1: RMN News.
0: Of course, Paolini is representing Italy. And si Alexander, si Alex Yala is our own, no, produkto sang Pilipinas. Ano ang matabo sini? Si Alex Yala, din delegate si Alex Yala, din si Alex Yala. Bebe. Are, ang round of 16, no, sa babaw nga bracket, ang makontra si Ariana Sabalenka ang world number 1. Ang kontraho niya, number 14 na si Naomi Osaka. Ang second match, Carolina Muchova, rank number 10 versus Barbora Krejcikova. Ang ikatatlo nga set, Jessica Pegula kag Iva Jovic. World number 4 si Jessica kag si Iva were rank number 16. Si Coco Gauff, rank number 7 versus Belina Benic, rank number 11. Amo na ang sababaw nga bracket. Sa dalom nga bracket, ang kabracket ni Alex Yala, amo ni sila. Ang si Ashlyn Kruger kag si Marta Kostyuk, number 12, kung sino magdaog maabanse. And si Jasmine Paolini, rank number 13, and si Alex Yala rank number 29. So botsilingon, kung dumaog si Alex Yala karon, ang kontrahon niya si either si Ashlyn Kruger o rank number 12 na si Marta Kostyuk. Sa idalom nga bracket, si Madison Keys versus Linda Noskova and si Marie Bauskova versus Elise Martins. Kung sino magdaog, amo na makabracket. So, kung magdaog si Alex Yala, either si Kruger o si Kostyuk ang iya nga makontra. Rank number 12 and nagsulod na sa quarterfinals bago ni si Ashley Kruger.
1: RMN News Sport.
0: So, kung magdaog si Alex Yala, quarterfinals na ina. After quarterfinals, semifinals, and then, of course, diri na kita sa finals. Si Alex Yala, something you might not know, mga kasama.
6: Extra! Wow! Balita!
0: Si Alex Yala, no? So, a little sports trivia kita. Kahit kilalang kilala ini, si Alex Yala as the new face of Filipina tennis. Pero alam nyo ba, may duha ka mga Pilipino nga nauna pa kay Alex Yala nga naghatag sang parangal sa pungsod Pilipinas. Amo ni si Felicissimo Ampon kag si Raimundo Deiro. Amo ni ang golden tandem nga nagbulig sa Philippines, no? As Asia's tennis power during 1940s and 1950s. Amo ni ang mga international names, no? Nga nagbiyahe pakadto sa Europe, North America and nag-compete ini sila sa mga Grand Slam tournaments against the greatest legends of all time. Tungod din si Ampon, no, si amo ni ang nickname niya si Mighty Might kay man 5 feet lang ini siya, no, 5 footer pero 115 pounds pero kilalang kilala ini si Ampon. Sang una nakalabot ini sa quarterfinals ng French Open ng 1952 to 1953. Si Ampon nag-advance man ini sa fourth round ng US Championship 4 kabisis. Nagdaog ini si Ampon sa prestigious Wimbledon plate ng 1948. Amo niyang ginahampangan subong ni Alex Yala, no, ang Wimbledon Open. So si Ampon, 1948, nakadaog na siya sa Wimbledon plate. And nagdaog ini sa 1950 sa Pan American Tennis Championship pagkatapos niya maperde ang superstar sa Amerika na si Bill Talbert, mga kasama. And si Felicissimo, amo niyang mas kilala pagin si Felicissimo as si Deiro, Felicissimo Deiro, mga kasama. Ini sila nag-represent sa Pilipinas, ang na-record nini 37 Davis Cup ties and remained a mainstay of the national team until the age of 43. So ining pares ni Ampon kag ni Deiro produce one of the Philippines sports greatest moments at the 1958 Asian Games sa May Tokyo. So kung ginasiling sang iban nga Alex Yala is writing history para sa mga tennis fans o tennis fanatics, Alex Yala is now writing the second part of the Philippine history.
6: Extra! Wow! Balita!
0: And yan mga kasama, natipo natin sports and entertainment balita na dulong na sa aton sang Evergreen Herbal Capsule.
7: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Ang trabaho ko, pulaw kag kaluya gid sang pamatsyago. Pero sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule, kanami na sang pamatsyag ko kag kapag sick na sang lawas ko, bisan permi kulang ang tulog ko. Gani sa mga call center agent nga pareho ko, try nyo man ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kay effective gid.
8: Ang inigabahin dulo sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule for cleansing, nourishing, and balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sang sistema sa aton lawas. ang sobra ginabuhinan kag ang kulang kinadugangan. May balancing effect ang Evergreen Herbal Capsule. Nagabalanse sang acid, alkaline, sugar, and cholesterol nga hindi magtaman kataas kag hindi man sobra kanubo. Evergreen Herbal Capsule, gintingob ang puwersa sang pito para sa aton ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Ang Evergreen Herbal Capsule may sangkap na turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sang FDA. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyong katimbang sa inyong ikayong lawas. Sa dugang kasiran, mag-text kay Dr. Crispin Hiko sa 0910-126-4595.
9: Isugid kay Tiyoy.
0: Evergreen Herbal Capsule, aton imnon adlaw-adlaw, hindi na paghulaton nga magkabalatian pa. Dapat adlaw-adlaw, exercise, proper diet, and daily dose ng Evergreen Herbal Capsule, 2 to 3 capsules. Adlaw-adlaw, mayo ini. Kay sigurado ang sobra mo nga sugar, cholesterol, sobra mo nga uric acid, na pirmi ka lang ginatake sa imong arthritis, kaya man tig-a ulo mo. Ang sobra mo sa asin, mo nang nagpa-trigger sang high blood ninyo. Ang sobra sa fats o tambok, creatinine, sobra sa acid, constipation, kag iban pa. Amo ni ang mga sobra nga dapat buhinan kay amo ni sila ang kabangdanan sa mga balatian, mga makamamatay nga mga balatian. So paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Evergreen, mabalanse ina. Kung nag-iinom ka sang maintenance mo, itong tumar. Evergreen, dako, ginang bulig ni. Kay man, herbal ini. Kaya mga kulang mo, nga mga vitamins and minerals, dugangan sang Evergreen, like vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc. Tanan-tanan nga mga vitamins, minerals na kulang. Dugangan sang Evergreen. Dugangan, kagbuhinan, healthy-healthy ka dyan.
10: Tatak! RMN.
0: Bumisita man sa Green Food Supplement Trading Center sa Cisco Building, Mabolo Delgado Ara si Dr. Crispin Hiko nakakasama. And good morning anay kay Ma'am Adele galing sa Japan. Ikaw galing na Ma'am Adele. Kaya naglain-lain naman ang ngalan. Ma'am Adele ng sa may Japan. Ohayo gozaimasu.
10: Tatak RMN.
0: Mayadayad nga aga kay Sir Johnny Figuro, kay Sir JL Figuro, kay Melly La Rosa. Ang isugid ko kay Tiyoy, good morning. Kamusta ka mo, Tiyoy? All good. Mayo man kami di, Ma'am Melly La Rosa. Ikaw, ma'am, kamusta ka na? Dira sa may Negros, no? Thank you. Condolence ko ba't kay Mama Karnahi? Munigiling parinti. Ay, sus. Si Melanie Karnahi. Parinti, galito nila ang napatay itong mga tigulang. Agin patay ng mga tigulang. Kay Malet, good morning, Ma'am Malet. Nanay Lorna, tamyaw ni Nanay Lorna, si Ida Adolfo Gan, Edgar Labarico, Grace Labra, and Ronald Vipinosa, sang namukon tigbawan. Amoroso Glenn, good morning. Agosto 5 sa may Kuwait, kagawad Noel Coscoluela, kag si Candido Encajonado Jr. And tanan nato ng mga classmates nga nagapamati subong. Good morning, good morning, good morning.
10: Tatak! RMN.
0: Antes kita magpapaji, ari ang aton nga power update. Di na mga lugar nga may brown out na naman. Subong adlaw, Lunes na Lunes brown out. Pag gani ginabawal ini ang brown out sa Lunes. Mahal ang ini kung may ubra ka. Pero kung bilin ka sa balay, tapat ka gid. Subong nga Lunes, Hulyo 6. Pulo ka oras, aragay, 10 hours, 7 a.m. to 5 p.m. Ang apektado, Barotac Viejo. Apektado ang San Roque, San Juan, Princesa, San Fernando, kag ang Santiago. Pulo ka oras, 7 a.m. to 5 p.m. Sa mga taga-Badyangan naman, Badyangan, 7 ka oras, 9 a.m. to 4 p.m. Ang apektado, sinuagan, malablab, hindi pwede malablab, malablab, malablab uno, malablab dos, kag malablab tres. And ang porsyon sang linayuan badyangan. Sa mga ugtunganon, pito ka oras man ini, ba may mga eskwelahan di? No, may mga eskwelahan, so may brown out man sa mga eskwelahan. So, bong, ang mga estudyante, mapapayahu. Kay siling na nga dapat ang mga eskwelahan, ginatakdan na ina sa mga solar, parang aton kabataan. No, during summer, presko sila kay tuloy-tuloy ang kuryente. Kaga may suga. Galing tig, unahon pa ang bulsa kaysa ipakayo sa mga eskwelahan. Dapat din mga eskwelahan may solar. Konsepsyon to kay dikto kay boss idol ng eskwelahan. Kita ito ni vlog ya. Sus taong taong mga eskwelahan may solar. Why problema mga estudyante? Are, subong adlaw sa mga taga-uton. Pito ka oras, alas 9 sang aga. Tub-tub, alas 4 sang hapon. Pito ka oras. Sa uton, apektado ang Bitas Norte Irrigation, Kabuluan Norte Irrigation, ang Katugpan Santa Monica, ang porsyon sang Santa Rita, Tagbak Norte Irrigation, and ang MIBWSC Pumping Station sa May Uton. Brown out. Subong man nga Lunes, San Rafael, Hulyo 6, 2026. Mayaras ang siyam ka oras nga brownout, alas 8 sang aga, tub-tub alas 5 sang hapon, siyam ka oras. Apektado sa San Rafael ang Poscolon. Poscolon, San Rafael, burn out kayo.
10: RMM.
0: And yan mga kasama ng ating power update. May ara man diri nga ambot ko, may kilala ko ni. Ang akon nga pakaisa, amo nang ilang nga hobby, no ang pating, no pating or pigeon, no or dove. Subong, hindi lang diri sa Western Visayas, kung hindi sa bulog na pungsod Pilipinas, nauuso po ang dove racing. Ining karirahay. Ang himo di is mahimo ka entry. No, may entry ka, manok mo. Ah, manok mo. Pating mo. may entry na. May pwede online na mo. May mga tag-tag ina. Ano na pagkabalo ko ha? May mga tag ina. No, entry mo. Daloon mo to sa mga promoter. Ang promoter, kung example, daloon na sa Sambuanga o daloon na sa Biscan. Basta layo. Hindi sa Iloilo. Daloon ina mga pating. Tanan-tanan. Nga mga pating. Tanan-tanan nga mga entry. Ang mga nag-intra. Daloon ina na sa crate. Tapos sa may barko. Oo, sa may barko ina. Dito sa may Luzon, part sa Mindanao, tapos dungan inibuyan ining dove racing o pigeon or pigeon dove racing, no? Amo niyang nauuso subong. Kung sino ang rolda, kung sino una magbalik sa balay, no, pagbalik sa balay, hindi mo ni pwede dayaon eh. Pagbalik sa balay ni mo, may tag na, may tag ang manok. Isulod mo ini, isulod mo ini, input mo ini sa website nila. Pag input mo ni sa pating, sa tag sa pating, no, makita mo na kung sinong nauna. Amo ni ang nauuso ang pigeon racing. So okay lang tani. Kaya hindi man ni cruelty, no? Ang kay pating malupad gid na ya. Pero nananawagan subong no, sa mga Pigeon Association. Nagapanawagan subong sa Senator Rafi Tulpo na ipagbawal at mahigpit na bantayan ng mga local government unit ang pigeon racing dahil sa panganib na dulot nito sa kaligtasan ng eroplano.
10: Tatak! RMN.
0: Ayon kay Tulfo, kinakailangan na umanong kumilos ang pamahalaan matapos kumpirmahin ng Air Carriers Association of the Philippines or ACAP, no? Na mahigit 900 bird strike incidents ang naitala ng 2025 dahil dito inanunsyo nga magpalabas na ang Department of Interior and Local Government ng isang memorandum circular upang gabayan ang mga LGU sa pagtugon sa issue. So ining mga pating malupad ini, ang mga eroplano, kita mo jet turbine, kung isa hindi malikawan na makasulod ining mga pating, hindi man lang isa na dumadamo sa lagalupag, amang mga bird strike. And sa isa kabilog na pating, obotang mo na lima kabilog na papating na magsulod sa imong turbine engine sang eroplano. Yara sa peligro ang mga pasahero nga mga tao.
10: Tatak RMN.
0: Damo ni na nang naga-crash na katingala kita ano natabo. Nga nag-gulpilan nang naga-disgrasya ining eroplano nagugpa. Tungod galis sa mga bird strikes not only ining mga pating, kung hindi mga nag-migrate nga mga pispis. Yung mga dove, amo ni ang mga delikado. And isa sa mga nakita nila sa mga airstrikes na ini, nga nag-monitor sang AKAP, ining mga pating. Kaya man, ginapatigayon ang mga bird racing, ining mga pating, nga mga original, mga may lahi, nga mga pating, mataas ginang lupad siniya. Hindi para sing ordinaryo nga pating kita. Ini mga tagas-tagas, mga high flyer ini. Ini ko mga mahilig sa pating, mga sargo ang ilong. Kumbaga sa aton, pang-alang ilong, sargo ang ilong, mga high flyer ina. And may punto man ano si Senator Rafi Tulfo sa ining panawagan nga ipagbawal ang pigeon racing kung mabutang man sa peligro ang mga pasahero sang eroplano. Ginatos ina nga mga pasahero sa eroplano tungod lang sa inyong kalingawan, no? Inyong inakalingawan nga pagkarera sa mga pating o pigeon racing, ba mabutang sa ital-ital ang kabuhi, no, sa mga tawo. Paminsaro nyo be kung inyo ng mga paryente ang sakay sang inang eroplano kag disgrasya na sudlan sa mga pating, no, ang mga ang makina o ang turbine o jet turbine sang ining mga eroplano kag amo nang tunaan sang ilang mga kamatayon, ang ila kamatayon, di makonsensya mo ina. So let's put a stop to this sana. Ang pating te malupad gid niya, pwede man sa gudon man na. Kung mapalupad mo na, pwede man dira sa inyong area. Pero ini mga ginaagyan sa mga eroplano, ilain na ng istorya. Ako sa una, gasagot ko pating. Sa Intramuros kami, amunan ng Kalingawan. No, palupad-lupad ka lang dati, okay na niya. Baka dagit-dagit ka sa iban ng mga lahi. Pero if you will be putting people at risk, human lives at risk, tungod sa imo nga hobby, angita ka na lang siguro nga lain nga hobby. No? Mahambal man ng iban nga palupati, nga akon lang, akon pating ma-identify lang ako tag-iya. Ngita to sang lima kapisos, ngita ka sang istoryahon mo kung amo man lang imo nga irason. Ari may 2 kapisos pa ko deo, dugangin na lang 3 para kapangita ka sa istoryahon mo. Mga kasama, tamang oras, 1 minuto makalipas ang alas 2, magkape muna tayo. Ano ang pinakanami nga kape subong? Si Ma'am Maria Ruby Canonicato, no, may parintisan na nagbisita sa Pilipinas, mga 1 week, 2 weeks. Pagbalik sa Estados Unidos, nakibot ko. Pagbalik sa Loma Linda, California, abaw, si Ma'am Maria Ruby Canonicato, nagainom-inom na sang pinakabago nga kape. Kapehen nyo.
11: Yari na ang pinakabago mo nga kape. Kapehen nyo. 14-in-1 Herbal Coffee. Saboroso na, masustansya pa. Ang Kapehen nyo 14-in-1 Herbal Coffee may sangkap na collagen, mangosteen na malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng, kag kape. Nagabulig pahubin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanami pa sang pagpamuhin, nagaparelax sang pagunahuna kag nagapautay sang pulaw, ginpatamis sang stevia kag ginpanami sang non-dairy creamer. Ano pang ginhulat nyo? Tilawin na ang Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal sa mga suki nyo mga butika kag sa Samara Shop Iping, sang Sarabia Optical, sa sulod sang Mary Mart Mall Activity Center. Mo, kapihin nyo.
0: 2 minutos makalipas alas 2, sa mga wala pa nakatilaw sa kapihin nyo, dapat yun yung matilawan. Nagainom ka mo ganisang 3-in-1. Nga, grabe na sa acid. Nagainom ka mo ganisang iban nga kape. Nga, kung ano-ano lang nga kape. Ini, dako, ginakibulig sa inyo kay 14. 14 ang iyang ingrediente. Nagabulig sa inyong pagpamuhin. Nagabulig sa pahubin. Kadamo sa mga health benefits ang yara sa kapehen nyo. Kung ako sa inyo, kapehen nyo nyo na ang kapehen nyo. 14-in-1 herbal coffee. Available na po sa mga botika sa inyong lugar. Pero kung wala, as I've said, bisita ka mo sa Zamara Shop sa Mary Mart Mall. Activity Center, ha, kilid sang escalator. Makita nyo na ang Zamara Shop. Eh kung makabisita ka mo, tumakutaman. Nga, paano kami mag-order online na? Basi pwede kami ka-order sa inyo online. No, ma-order kami sa mga subong. Anong inyong Facebook page? Paano kami ka-order online para next order namon sa repeat orders namon? Ma-PM na lang kami o ma-text kami sa inyo. Ipa-deliver sa mga carrier. Kagi online payment na lang o GCash na lang. Ang payment o bank transfer sa inyo o PayMaya sa inyo. Kung ano mas convenient. Dapat gid matilawan. Kasi sa mga OFWs na, no? Makabalik ka mo Pilipinas, hindi nyo gid pagpalampason nga makatilaw ka mo, bisan isa lang ka box, kapehen nyo. And ang aton mga senior citizen, kanami ini mga regalo. No? Kanami nga iregalo sa aton mga senior citizens. Show them we love them, show them we care for them. Dapat ang aton nga ginapainom sa ila, ang mga mayuman nga mga produkto. Kapehen nyo, 14-in-1 herbal coffee po.
10: Tatak! RMN.
0: Mayangaga ko eh, si Nanay Rod, bago lang ka-online. Si Ma'am Myla, mago kay Gansha, harin sa Lagaw-Lagaw. Si Agosto 5, mayong aga. Si Ma'am Snooki Galon, good morning. Si Ma'am Telly P. Fern, si Sir Fritz Yu, good morning, Sir Fritz Yu. Kamusta, sana po? Si Sir Marlon Franco Supremo, good morning, good morning. And condolence liwat, ano, sa De Jesus family. Dira sa may litik sa Villa Aurora. Kay Nini, Bebe, kay Nining, kay Parejiboy, kay Choy Arman, si Armando De Jesus Senior. Condolence kita, ay naman kita da. Ma'am Melanie Harjolin, mayad-ayad yun niya agasin mo. Ma'am Gemma Pendon, Ruben de Palubos, sa may super, may pagkapiolo. Kamusta na si Sir Alden Sueta? Kag si Ma'am Donna Aguayon Feldman, daw long time no hiraw. Ma'am Bernadette Labis Pesyon, kag kay Ma'am Gladys Pesyon. Nanay Charina Mandar, si Sir Kim Ferrares, mayong aga. Mayong aga man kay Prejing George Gabales, kag mga Hornadal family. Dala sa may pinya. Coach Steve Deximo, good morning. Broadpet Madera Bestower, morning man kay Sir Stephen Fanega. Kay Gracia Alejado, si Cristal Buka, mayad-ayad, gid nga aga si mo. Sir Jespal, sa replay ka na lang. Ma'am Bernadette Cava, kay Ma'am Tina Pai. Ma'am Evelyn Gigax, good morning. Mama Christophe Morris Mayora, mayong aga. Si Coach Edwin Mercado, pinakagwapo ko nung coach sa Tanawan, Batangas. Ma'am Marilu Villalobos ng Luben Store. Dire sa may La Paz Public Market. Good morning, Marijonella Servando. Si Sir Johnny Figuro, good morning, good morning. At tamiyaw man natin si Lina Alerta sa Guimaras. Dalingin na tapusong ko nanay para way kutang oats blow. Amo na ni. Why na? Tapos na. Sige. Madam Island, descent para iko. Mayad-ayad man nga aga sa imo. Si Sir John Ramos. Sir John, tulog na da. Kailang nga tulog na niyong John. Kitain naman tapos. Mga kasama, iyan ang ating mga panamiyaw. Kung nga may ara karon, shoton ta.
10: Tatak! RMN.
0: Oras na para tunog-tunogan na ang inyo nga mga radyo. Kay ari na ang aton nga Papa G, ang problema ni kasamang Cheryl.
12: May problema ka? Basta hindi lang kwarta. Laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasyapak, wala ginatawgan, or wala na nagpamatyag pa? Mga totoong kwento ng buhay aton pamatian. diri siya numero uno nga programa kada kaagahon, RMN isugid kay Tiyoy Pancho.
13: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga producing agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, ako si Cheryl, 28 years old, Sanggimaras. 4 years na ako, Papa G, nga single. Kag wala gid ako naglaom nga maluyag pa ako liwat sa lalaki. Kaya abi ko gani ana eh, kung malaunag lang ako, Papa G, kay ti. Hindi man hamak ang naagyan ko sadto sa ex ko. Subong, may bago akong nobyo, Papa G, kag siya si Dario. 3 months na kami, kag nagaplano na gani nga mag-live-in, Papa G.
1: Ano? Malive-in na ka mo kag diri sa balay?
2: Oo, ma. Amoy ng luyag ko nga matabo.
1: Sure ka nga makasarang ka na, Dario?
2: Oo, ma eh. May obraman ko kag amo man si Cheryl, may obraman. Pareho kami nga stable na nga duha. Hindi balaga.
3: Amo matuod, tita. Hindi ka magkabalaka kay mabulig man kami sa mga galastuan diri sa balay.
1: Amo bala? Kung amo sinang gusto ninyo, at sige eh. Nagapasugot ako. Kag isa pa, ara naman ka mo sa husto nga edad. Basta ang akon lang niya ha, nga hindi lang ako gusto nga maginamo ka mo dere sa panimalay ko.
2: Si mama, hindi kami diya mang ginamo ah. Professional niya si Cheryl.
1: Nakaibalo man ako. Eh, mas maayo tani nga, mapakasalanay ka mo antes ka mo mag-live-in. Agod nga, wala ka mo sa may mabatian niya chismis nga nag-una ka mo live-in sang sa asal.
2: Amo na niya subong ang uso, ma. Una live-in antes ang kasal. Sa sina, mas makilala pa namon ang batasan sa isa-isa. Hindi ba na? Yung isa pa, masara nga naman namon nga buwi-o na amon kagulingon nga duwa.
3: Amo matuot, tita. Don't worry. Hindi kit kami maghatag sang libog sa ulo kag problema sa imo.
1: Cheryl?
0: Nagpasugot man ang iloy ni Dario, Papa G, nga mag-live-in kami sa ida. Tatlo lang kami ang tao sa Ilabalay kay wala naman sang amay si Dario. Buto man ang iloy niya sa relasyon namon. Kag siyempre, bilang nagalumon ako sa ila, wala gid ako naghimo sang tikang makapaguba ini sang imahin ko sa iya iloy. Sugot man ang ginikanan ko nga amo sini ang desisyon nga ginpili ko. Kag.
3: Hi, salamat. Nakatapos, gid man ako pang labaga.
2: O tiga, nakapanghalay ka naman?
3: Oo, tapos na. Thank you, Lord. Makapahuway-huway na ako.
2: Sus, ano nga pahuway man, ha? Ari ay, birahon ta kanay.
3: Dario, hindi na naman sa ako. No, pero lang, please. Tapoy pa ako.
2: Subong na lang para tingog kang kapoy mo, ha?
3: Oh, shit! Kinali mo ako, ginubahan sa panty kag... Ha! Ginaswa kang shit at elch mo! Agay! Oh, shit! Agay!
2: Sa nalugasan, gabasa-basa ang namin yapon ba?
3: Ah, Dario! Oh, shit! Hindi ko yung kapag-indisay mo!

0: sa ano ka papatpaji ka waras kay ginadaskan ka na? Magabot nga daan siya sa akon papaji, magtupa niya, sex na yun. Doon nag-inirosgan si Dario, kagdaw atublang teenager gihapon, nga mag-ulan na katilaw-tilaw. Sa sulod sa pinakabula namon niya pag-updanay, daw okay man ang dalagan sa ngamon pangabuhi, sa ngamon niya relasyon. Kag so far, wala gid ako sang na-encounter nga problema. Kag?
1: Maayo no? Kay after pila ko kapanghagad sa imo, nakapakita kagid man sa akon. Dumasunggod ka pa ya. Kabalo ka naman nga, lumalove life na ang mega mo.
2: Oo, gani. So, kung sa nakalove life ka na, dugin kalintan mo na dayon ako. Ote, kamusta ang buhay live-in girl?
1: Okay man lang. Kanami, kay T, after sang makapoy nga trabaho, excited ako permi magpauli kung siyang makita ko.
2: Maayo. Pero hoy ikaw ha, ginapandaman ta na kangadaan.
1: Nga ah, ano naman bala ina ha?
2: Ang siling ko sa imo nga halong-halong ka kay Dario. Ngadaan nga may past issue ina siya no nga nag-cheat sa nobya niya sadto, kag ikaw ang ginbulos niya.
1: Love lang. Ano ka bala, madugay na to no, kag isa pa. Nakita ko man nga nagbag-o na siya.
2: Oo, gani, nagbag-o na siya. Pero base kung himuon man sa imong ginihimo niya sa ex niya, base kung buslan ka man sa iba niya babae, remember, what goes around comes around.
1: Love, love.
3: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: kag inang matuod pa pa-chi. Nagsugod ang relationship namo ni Dario, nga gininto niya ang ex niya para lang sa akon. Pero uli ko na nahibal-an, papa-chi. Wala naman ako sa mahimo kay ti, nagpalanggaanay na kami. Kag nakita ko man nga sa pila ka bulan namo ni pag-updanay, okay gid. Kag nagbag-o na siya sa pamatsyag ko. Kay abi nyo, wala gabi nga hindi ako makapahuway tungod sa ginabuhat ni Dario sa akon.
1: Ah, shit. Arana.
2: Ay, salamat. Oh, salamat.
1: Isa pa lab. Ha? Oh, indugon pa niya. Saan nagoan ako yan? Indugon pa niya, gapo niya.
2: Dario, oh, pero nakaapat na kita subong ang gabi. Pag-o ka lang nagoan, isa pa gidliwat.
1: Uy, oh. Tig-up niya, oh. Pitkabla, oh. Dumetal niya. Oh, tig-up niya sa bato niya. Ihi lang niya buhay mo sa akon. Sige na pala, tuwad na. Para halain naman yung posisyon, ha.
2: Dario!
1: Oh, sige na, tuwad!
2: Tama na, ha! Oh. Apoy na! Ay, ubra pa, Kuya Buwans! Wala ka na luoy sa akon!
1: Ay, piste, ha! Tianon ko niya! Itagatindog pa, babayaan ko lang, ha?
2: Kamutada ko na yung ulo mo!
1: Mm. Ano?
0: Gusto si Dario Papaji, ihi lang ang pahuway ko. Kadagabi, ginapusdaka niya ako. Kagwasak naman, kag nagahalapay ang akon talamnan. Daw wala na kuya sang mahimo, naluoy na ako sa akon niya mangay. Wasak na ganyan Papaji. Kag inang ginakatingalahan ko sa iya, nga tama ka hyper sa iya, kon sex ang paghahambalan.
2: Ano nito plastic song... Ang bulong? Ang taon ko, abi? Ah. Oh. Hindi! Bulong man ini nga pampatindog sang uraro kag pampabaskog sa sex. Ano mo? Nagatumarsin ni si Dario? Ha! Tingala ko man niya daw wala siya yung nagkakawatan sa persa. Galikin, nagatumar siya sa ni! Hindi!
0: Dira ko na ibala ang papadjeng nga nagatumargali siya sang sex enhancer. Agod niya magbaskog ang iyang resistensya, pampatindog sang iya, uraro, para wala untat nga kayabahan niya ko kagabi. Amo gali inang sikreto niya nga wala ginakapoy. Kag tungod pila na kagabi nga ginbawalan ko na siya papadjeng nga makigsex sa akon, dira na. Kag nakibot na lang ako nga nagsulod ako sa kwarto nga...
2: Love, ari na ako. Gago ka, Dario! Ano gina-expect mo? Kaya hindi ko kumumadakpan nga, diri mo pag indala ang babae mo? Damak-damak ka!
3: May ex

0: Amiga ko, what goes around comes around. Nagbalik sa ako ng ginihimo niya sa ex niya sa to Papa J. Kag ako pa ang naglayas. Ano man, sa ano kisini nga makamove on Papa J? Kanugod sa tiyempo ko nga gin-invest sa isa katawo, nga intuon man lang ako. Kag ina, subong Papa J ang nagbalik-balik man sa pensar ko kung ano blang maayo kong abuhaton. Palihog lay gayi man ninyo ako. Ako guli si Cheryl sang Gimaras. Madamo gigi salamat and more power to your program.
1: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga prodigious agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
2: Lumalabas ang aming pagkalalaki, pag merong magkakandang
3: ang ininga porsyon dulong sa inyo sang Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. Nans Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Pwede man sa skin problems like buni, up-up, alipunga, lanag kag arikis. Nans Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Bakal na sa mga suki niyong butika. Nans Super Plus, the new and improved Nans Super Plus. Mas gin pa-epektibo, mas gin pa-baskog, gintingo bang mangustin, guyabano, malunggay, para sa mabaskog na resistensya, duga nga enerhiya kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants and bulig kontra kapoy kag pagpangluya sang lawas. NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sang Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno nga kapsula panlalaki sa bilog na Panay Island kag Gimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing labi labing kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, kag nagadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, duwa ka kapsula, antes maglabing-labing, okay ang kayod. FDA approved, kag wala sang side effect kay man, puro herbal ang ingrediente. Testing na ang pag-inom sang Mega Man Herbal Capsule. Initanan, produkto de kalidad ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
0: Si Papa G ini, kamu nagapamati kay Choi Pancho sa programa Isugid kay Choi. Kay Choi.
4: Isugid kay Choi.
0: Ang nagaisahanon nga programa kada kaagahon, alas 12 tubtob alas 3:30 sang aga. Isugid, isugid kay Choi.
4: Isugid kay Choi.
0: Ang programa nga may puso kaupod si
4: Choi Pancho.
5: Oras mga karadyo man, alas 2:23 na sa aga. Pwede na kalaygay para sa problema ni Cheryl. Pero sa ato mga kauturan, di magkalipat ha. Imnon, awosaro na mga produkto de kalidad ni Tita Arlene sa Herbs Med Pharma Corporation. Kay dakog na maibulig sa inyo, sini. Unauntang Nans Liniment Oil, kung pala ayod ka. O kung pirmi ka ginabalbal ni Mister, kag nagaplanakit ang kalawasan, manyos lang sa Nans Liniment Oil. Kakas na ang sakit sa kalawasan, liwas pa sa rheuma arthritis kag barikos, wala ka pa arikis lanag, buongang balhas. Kag mga alap-up kag buni, malikawan inan, manyos na ang Nans Liniment Oil. Kag samtang naghapaon ka, nagahublas, walang kagat ng lamok. Sa Nans Liniment Oil. Pain reliever na, insect repellent pa. Kag para antay, para malikawan ng cancer, dito tayo sa Nans Super Plus. Ang Nans Herbal Capsule mo noon, Nans Super Plus na po ngayon. The anti-cancer food supplement. And para sa mga bitin, bitin na ako.

0: Manyos lang, amanyos lang, inom lang Mega Man Herbal Capsule, sigurado! One round, two rounds, kayang-kayan. Pero dapat tandaan, intindihon man nato ng aton mga partner. Kung nga natamaan na, sakit lawas, ilabay na gid, may ilo edad-edad na, hindi na na parehas kang una nga, isa, dua, tatlo, adaw ginapanihulan lang. Intindihon taman ang balatsyagon sa mga babae. Pero kung ikaw, lalaki, kag may erectile dysfunction, tukot sa kapoy, masakit, o kung permihin na resistensya mo, inom ka sang Mega Man Herbal Capsule. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Pwedeng-pwede. Kung may sport ka, like basketball, volleyball, pickleball, tennis, boxing, kag softball, praskito yung panso, try mo mag-inom isa ka kapsula. Hindi kagid pagkapuyon ginadugangan niya na ang aton resistensya kag nagapagsik pa ang aton kalawasan. Pero kung dua, lain na yung gapagsik, lain na yung gapitik-pitik. FDA approved, babaka lang Mega Man. Biskan wala ka reseta. At tula sa butika, ang malalang mambakal ko sang Mega Man. Sa mga gusto maglagay kay Cheryl, 28 years old, baw taga Gimaras, Gimaras nung tana. Ato na laygayan, 28 years old. Hindi man siguro nga ginhimo sang iyang bana. Inay kong kisa, hambal nato ng mga lalaki. Feed them and palipaya sila sa kama. Kompleto na kami. Wala kami damo ginapangayo like grocery. Sabi mo may bago eh. May bago nga o may addition. Addition to that. Siyempre ang cellphone. Mga online games. Sa mga gusto maglagay kay Cheryl, abrihan ko na nga ako ng linya. 0933-879-0931. Hello, good morning, Mr. Mega Man.
1: Hello, Pang.
0: Oh, mayong aga pa, Pang Miling.
1: Hmm. Kasi, kaman radyo mo, dyan mo na nga, iban, di pa sa kakuan.
0: Okay na, wag. Okay lang na, maanad na sila sa ulihing Facebook kita, anay.
1: Kaya si Rel, siyempre bataon pa mo.
0: 28 sa mong pinalaki man, 28 si Cheryl. Ang lalaki, way mahambal ang edad, no?
1: Way.
0: Pero kung lalaki, wala bata, tigulang, basta pag-abot sa kayabahanay, mahambal ka live-in? Ano pag in-expect mo live-in? Andaw-andawon ka gano'n?
1: Kaya damat ako nadaw-andaw eh, gusto ito mga laki, andaw-andaw mo, kung may wala. Kung mag-inulan, ay man daw, ay man tagap makita. Kapento ko. Eh, siya na, totoo, wata pa siya na, bulong niya, lakwata na eh, walo. Bata pa, subong niya nga may damo na, may migaman, may mga ano pa gin. May kapinyo pa. Hindi po ga.
0: Ginaimnan sa lalaki, but silingon, ang lalaki ginaimnan niya para hindi man sa mahuyan sa babae. Amo nang, di ba, amo nang mga rason ko na nga nagainom kita para siyempre may gana kita kag hindi ta mahuyan sa mga partner naton, di ba?
1: Ano yun, para malipay ta babae, may araw babae yung doon, kay spring siya, di ba? May araw babae yung siyan, pulo ba nga, pulo, duway lang. Mga alpoy ba?
0: May iban man yung mga babae, may iban man yung mga babae, labi na gid mga asawa, kung isa si mister, tapos mga hagad liwat, dasunad daw, nanugay, eh, naku gani, isa lang gani, hindi ka nakataklod. Hindi ka gani ka, isa, dinasuyaan pa gani, isa lang gani, hindi ka katakot, sagay ka pang hagad daw, siyambog ka.
1: Kaya ka pa, no?
0: O, kaya ka pa, kung isa lang, di ba?
1: Oo.
0: Kasi si Cheryl, 28, solid in. Amo na hambal niya, unay na mo. Di ba? Unay.
1: Kung may aram mabahay nga, isa daw, kung dinto naman. Kung may aram niya nga, hindi kong dinto eh. Ika ay kaduha ko na eh. Kaduha mo lang yung rangan.
0: Hindi kung dinto, kayo ikaw isa, nakita lalaki isa, nakaisa na ta, ang babae wala pa. Amo na guro, hindi makontento, ginasuyaan. Ikaw lang pa-utwa, si Yaya. Yung babae,
1: ati yung babaya, baya, kung pagustuhan mo baya, may 50 lang, may naguhaan eh. Mabasagi na niya.
0: Dabi si Quinta, malana na yun. Haba, malay, haba, malay. Saan sa eh?
1: Hindi na. Hindi na babae.
0: Ang katabo de, siguro nagsunggod ang lalaki, nagapanghagad, hindi daw. Ang lalaki man daw, bata-bata man ng utok ang paminsar niya, puro lang sex. Wala saging pasugtan, may obra, tapoy, na nagsunggod ang bulay ogya, nangita sang ibang babae.
1: Mga Marta Bulong, di magkwana mo, magkundi ka butbag, purti ka sakit na sa pupuson.
0: Ay, lapok waya eh.
1: Kaya muna, kwan, patin pa pin, may nagulo ka sa tanaw sa silpo niya sa sorjak ko din.
0: Pero doon kasakit lang, ama, tinunto lang ang lalaki. Sa balay pa. No, sa balay pa nila, ba't sila gusto yung naging palayason si Cheryl, so batasan sa lalaki, wala agad nagliwat eh. Ang mga sagyapon.
1: Kita ito, parang malayas ang bahay eh. Hmm. Silayas na lang siya eh. Hmm. Gusto sa muna.
0: Hmm.
1: Tito.
0: Eh?
1: Ang muna eh.
0: Ano?
1: Palayaso. Siya ang lalas, hindi niya ang laki palayaso niya.
0: Uwe, kay balay sa lalaki, paano mo palayaso ng lalaki sa iya kagalingon nga balay?
1: Mga na, be, hindi ka wala ba ng kasal mo?
0: Nga mo na, eh nga, live in, this testing the waters, testingan kung ma-star ka mo, ma-upod ka mo, mapuyo-anay ka mo sa isa kabalay. Amo na siling nila nga, mabalaan mong batasan sa isa kag isa. Galing ikaw, nag-upod ka na sa balay para mabalaan ang batasan sa isa kag isa, pero wala ka sang assurance, wala ka sang kontrata, naging pirmahan, amo na tanay kontrata nga ginpirmahan, amo na yung kasal. Eh, live in. Ti ano expect mo kung ma-live in?
1: Kaya budlay. Kaya kung kasal ka mo, kaya gusto niyo yung mamagawan. Hmm. Gatwa nga naman magawan. Hmm. Ang pa, ano sa inyo nga kasal. Hmm. Sa ako na si Ruda, ano na papulay po, hindi si pulay mo.
0: Amo na siling nila, basta nakatilaw ka na namit, hindi mo na pagbubuyan.
1: Sa isa itong panawag man yan, hindi puli si Rodan, kundi. Ay, singyo ay kutansa.
0: Nga, ako na ko magpuli, mga katosada.
1: Oo.
0: Tindalasa, tabi, ilugabi si Dario, ng amiga ni amigo ni Cheryl. Ilugabi nga, kung wala sa da, kung mamaninda, dalada ba yung isabi?
1: Ay, kay Rodan, yung nakabot ko niya na. Yabuy siya, Ruda Cruz, baby.
0: Lama on siya sa isa, eh, no?
1: Oo. Daka, rambut ko niya. Bago niya ka rin, dumungo niya rin.
0: Yabuy sa baybay. Daw pukot na ng pagkabuya na.
1: Mayan eh.
0: Ate, mas may na nga kay may nagapalangga na sa imo. Mas may na nga unungan kay hindi na pagtuntuhon, di ba? Amo na eh. Kung nga palangga nato na isa ka tawo, kung hindi tapasugtan, ti may rason ina ya. Ang iban gani maghambal nga torjak, no? Ang iban gani ginaplanuhan na ina eh. Na every weekend, no, sa Biyernes o Sabado, ini pagkapayawan ka mga duwa nga pagka dasun adlaw lang nga wala ka rasing responsibilidad, no, pwede ka magtulog-tulog sa mag-adlaw. Pero tuod ko may ubra, kagaho na, alas 3, alas 4, ginabalbal mo pa. Tapos may ubra, alas 7, ti ano na lang ang ubra yan naman, di ba?
1: Ako yan ba eh, parubi, nalimba, nang nabasa, tapoy na na iya, di ba po ayun mo? Iya ito kayo magulang tapos mga ba, na lumbus-lumbusan ko, no? Mahibag eh.
0: Kasi inom yan, alang-alang man ang inom yan, ang pampatindog. Kasi alang-alang ang oras ng pag-inom yan bala, ngayon ay tagtululog, diimnan mo.
1: Siyempre, inan mo kami gaman. Ang kalay ako, hindi ko kantag eh. Suksulok ko, grabe. Pwede ko inam ko.
0: Ano, tigang suluk-sulok mo?
1: Hindi, kakakuha ng asid ko.
0: Palakaon gabi mo.
1: Malumpagang ano ganera.
0: Folding bed.
1: Folding bed. Tingnan mo na kabilar ka. Ay, naku. Si Kagad, si Kagadlo.
0: Narumpag, gano'n yung aras sa rumpaganay, pulding ni Tunto, Kagid yan. Sige, papangmiling, salamat, Kagid.
1: Salamat yan, ha. Kagadlo, yun, ha.
0: Yung ano, kinakadlawan niya, guro, ang habuya sa baybay.
1: Oo. Oh. Bye-bye.
0: Ayos, ha. Kulang pa sa, eh. Kay Ruda. Ruda. Ma'am Snooki Galon, may ngagang. Ama ni Madam Alice Friedrich. Naku, day. Manyakis gali si Dario. Halaka. Maas-as kagid sina sa balbalanay. Daw wala nyo man maagyan ini. Awi ba mga bag-ukasal or mag-honeymoon. Ti amugid normal gid ini ha. Nga matabo gid ni nga matabo. Pero galing ti ang lalaki. Lain ang tuyo ya galing. Ma-live-in siya. Okay, lain ang mga, lain ang pagkahangup sang iban ng mga tao sa pag-abot ng live-in. Ang iban ng mga mag-partners, nag-live-in tungod niya isa, may bata sila na nag-live-in. Ano? Bas assurance sa babae, naunungan siya sang lalaki. May iban niya nag-live-in, ngayon preparation sa ilang kasal. Nga wala pa iniblang hambal nga kwarta pa, wala sapat pa nga kwarta. Nga itos to sa kasal, galing daw stupid ina nga rason. Kay kung mapakasal ka sa huwis siya, pila man lang ang gastuson niya. Nga may guro mga, ang iba na tamaran guro mag-process sa mga papeles. Pero put in consideration, amo na ang iba niya nag-alibin niya, nagpalanggaanay sila. Na gusto na mag-upod sa isa ka balay o ang makaupod as husband and wife, live in and then gradually and eventually nagapakasal. That's the second scenario. Ang ikatatlo, ining parehas kay Dario, no? Nag-upod siya o ma-live in siya, no, sa isa ka babae pa sa migaya para makatipid siya sa check-in. Ang check-in nga daan sumang pila 350 o 400. Ang plate nyo pala, ang taxi nyo pa kadto, may mga 700, 600 ka guro gasuson. Yung mga 700 guro gasuson mo. So yun yung si Dario, para makatipid siguro sa iyang check-in, kag para mayawan man sa, gin-live-in niya si Cheryl. Although si Cheryl, nakita yaman ko no, na manotara niya nga nagbag-o si Dario sa pinamatasan, na only a girl eh. Could also, a girl is one reason to tame a bugay. Naman na nagpagalain ng batasan ng lalaki, nag-mature, nag-buot, no? Naginalikawan ng ibang mga bisyo tungkol may partner or may asa-asawa. No, naman ang live-in, asa-asawa. Naman ang mag-asawa. Galing ang masakit-sakit diri kay hinimo siyang sex slave gali ni Dario ginpatinir sa dasabalay para usaro na sa sex, no? Wala hambal nga isurihanay. Diba dapat kung mag-live-in ka mo, nag-matured ka mo, nag-napaminsar nyo na, nag-atipo na ka mo nga para magbukod or mag-atipon ka mo nga duha, planning for your future, no, inyong kakasal, patindog sa balay, ano ang next step, diba? Dapat amo na ang mga ang inyong paghangop sa pag-abot nga live-in, hindi nga ma-live-in para mabalbalanay ka mga balbalanay. Normal man lang ina ko no, nga hambal nga tiyo, normal man lang sex na binagid sa bag-ulang mag-asawa. Amo na gina may honeymoon period, ano mo? Nag-preparar man ng babae dapat sa pag-abot sa inang sex. Pero tani kay Cheryl, ginistorya mo anay ang imong partner na si Dario. Ikaw man gali ang nagpagpasugot nga magpagusto sa imo ang isa ka lalaki. Ti wala mo gipasugtan, amo na naging resulta. Tiyo ay ka-unfair man ini kay Dario man. No? Kung nagapasugot ang babae, okay lang. Pero kung nagapanghindi ang babae, kay tugod niya kapoy, kung masakit na siguro ang iya kinatawo, sigihon pa. Kung sigihon na siyang lalaking against the will sa mga babae, no? Pwede niya na akusaran rape, biskan bana niya pa na ang lalaki. Kung ginapugos ka, kung ginapilit ka against your will, that could already be considered as rape. Ang tawag na pagpanginlawas tiyoy, dapat may consent sang duwa ka tao. Nagapasugot sila kay naga-enjoy, dapat gina-enjoy inang moment nga ina. no hindi inayang ang paghilawas para ma magbati ka mo o mag-ayuhay ka mo sa problema. No, dapat antes ka mag-sex, ginaistoryahan nyo yan yung problema. Tiyoy, may ara ko kilala, tiyoy, nag-aaway sila. Grabing away nila mag-asawa. Ang babae, ang pamaagi niya para mag-ayuhay sila sa iyang babana, amoning sex, pero hindi man na mabulong o hindi man na makayo ang problema sa sex lamang. Kay physical lang ina eh. Dapat ang mga problema, especially emotionally, gina-istoryahan ina niya ang mga problema. Cheryl, palayas ka? Layas ka? Anong madula si mo? Wala man may madula si mo? Pabayi na si Dario kung amo ng batasan niya. Pabayi isa sa mataktak ang ulo-ulo sa pitutoy niya. Ang enhancer nga gininom niya na guro, hindi pa megaman. Kung hindi megaman, mahulata lang bla matipok sa high blood. Megaman ang ipainom siya. Kainin megaman, healthy niya, herbal niya, Cheryl. Inom ka, Cheryl, sang megaman herbal coffee. Parisis, ha? Bala mo nagainom sa nainom ka man sa megaman herbal coffee. Cheryl, hambal mo, maayuhay man ka mo sang iyang iloy. Nga hindi mo pag-istoryahon biyang iyang iloy. Open up mo. Ang ginubra, login himo sang iyang bata na nagdala pa dira sa babae sa ilang balay. Istoryahan nanay kay kung isa mga ginikanan ini amo ni makalaygay sa ilang mga kabataan. Base na dala lang sa libog. No, ang libog-libog naman ni Dario. Nagainom megaman si Dario. Amo na ang resulta. Hindi megaman ang gininom yan eh. Ma'am Susan, bala mo megaman. Hindi ni pares ang iban ng mga enhancer niya. Ang special ang kilala-kilala to sa una sa US. Ina, pagtapos mo magwaan, tindugon pa ina mo ng delikado. Dira nagapalpitate ang kurason sa mga lalaki, labi na may mga high blood. Sus, may mga sakit sa kurason. Na, delikado, hindi na yan. Pero megaman, na mo ng kanamitorn di sa megaman, pagkatapos mo, no, makapahuway ka ini. Kung medyo mapabatsag-batsag naman si Mrs. mo, gusto pa, matik niya, may resistance siya kakamagtindog. Amo nang nami nga wala ka pang init ang pipingig mo, ang dulungan mo. Wala na ka palpitit ang kurason mo. Kaya man ang megaman, puro herbal ang iyang ingrediente. Morning, Mama Sylvia Di Maala. Anong nadumduman nyo sa inyong mga bana? Sa mga bataon, pakab... Namin isang una, basta mag live inanay ka, mag live in, magdoop danay na ka mga dua. Misis mo na, ara mo sa balay, way pakabo kabataan. Amo nang kahilidlaw, nga nagakaon ka mo, nagaluto, nagadigamo ka mo da, nga nagaboxer lang, nagashort lang, nagapante lang, nagmay luab, nawala sang bra. Amo na blana to, pasiksihanay ka mo nga doa, once yung magtulokanay, apaka sa buwan lang. Honeymoon stage. Pag-isipan mo, hamba ni Ma'am Alice Friedrich, pag-isipan mo, Cheryl, sobra na ng inang 4 times, no, kada gabi. Grabe, gabi na yan. Daw dalok-dalok man si Dario. Ambot daw butakal. Hindi ka kasarang sinatutod, maas-as, gidang lawas mo nga ina. Hindi lang sa balbalanay, sa pulaw. May ubra ka pangadaan. Sus, lipay ka sexually, pero emotionally and mentally, kapoy kaw. Rona Mahandukon, haha. Grabe. Ambal, hindi ko lang pagbabasahon ng isang nag-PM. Hamin niya nga, Bow, Cheryl, sana all. Nga man. Si Mister ko. Ginpainom ko one time, tiyo, isang mega man. Wow, nabatsyagan ko, gitiyoy, doon nagbalik kami sa pagkabataon. Pero si Mister ko daw, wala niya man ginaadlaw-adlaw ang pag-inom sa Megaman. Every week, like 2 times or 3 times a week, pero nagalisin siya si mister sa akon nga mainom siya sang Mega Man. To ako ya, maghambal ka mainom, hindi anay. Sabi ko hindi anay kay ara pang akon nga pamula nun. So, dapat gid ang sex ginapreparahan ina iya. Gina may consent sa isa kag isa. Pero once maghambal si mister nga mainom siya Mega Man, tiyoy. Kaya ako hambal ko sige ya. Ginapreparahan ko. Kung kisa may time nga ga-day off ako, kumbalaan ko nga ara mainom siya kag gusto luyag namon nga duha. Kaya ang sex nagapabaskog ina ya sang relasyon sa mag-partner o mag-asawa, hindi nga makapaguba, dapat ang hindi na ang sex makapaguba sa inyong relasyon. That's one gift of God naman hambang nga ginhatag sa aton sa Ginoo kung diin makarelease kita sang stress, exercise at the same time, and mag-hugot ang inyong panghampanay nga mag-asawa. Pag-isipan mo, Cheryl, ang pag-upod mo ba kay Dario, kung naubra niya na sa una, kag naubra mo sa imuliwat, no, may tendency nga mabalik-balik ina nga ginaubra niya nga hayok sa salaman. Sex lang ang ginalagas niya, Cheryl. Ben Binyas, may ngaga, Sir Ben Binyas, may ngaga man sa si iba. Si Hermine Gildo Molina Albolete. Morning to you, watching from Tigbawan. Basko gratiyoy ang Mega Man tiyoy. Bagaman. Mega Man, hindi Bagaman. Mega Man, hindi Bagaman. Lain na ng Bagaman. Dapat Mega Man lang. Cheryl, hindi ka manugunan sa inang klase ng lalaki. Tuod, sexually fulfilled ikaw. Kay talagsahon lang guro ang mga lalaki nga amo na. Nga may mahilig. Pero isipon mo, Cheryl, ang imo nga puturo. 28, bata ka pa, Cheryl. Ako gani, nakapamana ko at the age of 35. Hindi ka na manugunan sa isa kalalaki, Cheryl. Ipakita niya si imo, ni Dario, ang matutuod niya nga pagkatao. Hindi ginauyangan. Hibi-e, ah. Kumahibi ka, hibi-e. Pero pagtapos ang inang hibi-hibi mo, atubangan na ang imo nga puturo nga wala na na siya. Wala pulos, Cheryl, inang lalaki nga ina. Ngita ka sa nga mayo nga obra, palayo ina sa. Kaya laban-laban, Cheryl, kung madulaan naman ina siya sa nga babae, makontak na naman siya sa imo. Mapaluiluoy naman siya sa imo. Mangampo naman siya. Mapromisa naman siya. Nakita mo ng batasan, harap-harapan, binastos ka na, Cheryl. Nagdala sa isang babae, dira mismo sa kwarto ninyo. Wala sa gani respeto sa ginikanan niya. Nga balay sa ginikanan niya, balay ni nasang iloy niya na. Nagdala sa isang biskan, sino-sino lang ang babae. Kung wala sa respeto sa iyang iloy, mas wala sa isang respeto sa imo, Cheryl.
2: Tatak! RMN.
0: Yoy, may ara kong experience nga muna nga nagdalaman sang babae ang akon nga mister. Ginipusan ko lang, tiyoy, kag naglakat ako. Pero subong, tiyoy, napreso subong. Pero sang mga tiyon, tiyoy, napreso man ang akon nga bana. Galing kay Cheryl, kay live-in mo ina eh. Ginasiling pirmi naton, labi na gid sa programa ni Tiyoy Pancho, sa mga babayi, kita gid ang perde. Labi na gid kung hindi kita wala kita ginpakaslan isang lalaki. Hindi gid kahulat hao. Hindi gid kahulat ang inyong sex experience hao. Mas manami ang mas manami nga ma-experience yan ang sex kung kasado ka mo. Na duha. At least kung magtinunto siya, may rason kang ireklamo siya. Pero inang live-in, wala gitinaya kasiguraduhan na ginhatag mo na ang bilog mo nga pagkababayi. Ginhatag mo ng imo nga impid nga paghigugma. Halos tanan-tanan pati ang timpo mo ihatag mo sa iya. Once matak-an siya, pwede ka na palayason, pwede ka na islan. Eman, wala ka mo sang Wala ka mo ginkasal. So, Tani, sa mga babae, nakatuon man ka mo sa problema ni Cheryl, hindi lang si Cheryl ni ang biktima, kung hindi ang mga babae nga nag-upod subong sa ilang mga nubyo, nag-live-in. Pwede man ka mo maging isa ka Cheryl. So, kung ako sa inyo, buwas, subong Lunes, hagada pakasalang lalaki. Kung hindi silang pasugot, bayae! Galing ang batasan sa mga babae. Amal nyo nga ba, si hindi siya magpasugot, diba si mga kig ang akon nga partner? Ba si bayaan ko nila? Pero kung nga magsigisigi man nga live-in lang, tuod no wala kang assurance, para kang tumaya sa hangin. No, daw nag, daw tahor ni Bla, nagtaya ka lang sa hangin. Ngang iyang nga ginhambalan, ang inyong, inyong agreement, ang inyong hinambalan, hangin lang. Pwede bawi on any time of the day. Dako gidi mabulig sa nga ginikanan ni sa ni Dario Tiyoy. Kay kung istorya ho ni Cheryl kag isugid niya sa iyang ginikanan, sa ginikanan man sang lalaki, base pa man lang ano, base pa man lang magbalikan nang sila Tiyoy. Puwerte nga lalaki Tiyoy no? Kaya mo na? Apat ka na gabi? Ang masakit na Tiyoy base nagasalig lang siya sa iyang ginainom. Kung untatan niya guro ang iyang ginainom, kung sige-sigihon niya na, mataas guro ang dosage niya Tiyoy, no? Kaya kung sige-sige, ma-immune na siya sa amon na nga bulong. Kung hindi sa kainom, sa amon na nga bulong, base hindi na magtindog ang iyang si Totoy. Maubsan na sa similya. Morning man na templa kape sakpa si Tiyoy kumbal ni Sir Hermine Hildo Albolete. Nan Cheryl kay nagpadala dala ka. Ang imo guro na kulbaan ka maglaon. Amo na ang nagupod ka sa lalaki. Kami gani mga laon asa subong. Nami kay wala kami problema sa lalaki. Ang lalaki ang nagaproblema sa amo. Kulbaan ni Malaon eh. Ti ano kung live-in? Direk sa Europe, wala nakasal. Mahal ang divorce, Tiyo. Amo na ang isa pag ito. Hindi lang sa Europe, no, pati sa US, amo na, no? Hindi sila magpakasal kay mahal ang divorce. Kaya sa US, kag sa iban nga parts ng kalibutan, kung mag-divorce, ang tunga sang manggad sang lalaki, makadto sa babae. Correct, di ba? Ano na, kung ma-divorce ko, pirmahanay ka muna, ang tunga, kung may manggad, ha? Kung may manggad ang lalaki, kung mag-divorce, ang tunga, o kung dapat maihatag sa babae, antes siya mapasugot sa divorce. Sadri, sa Pilipinas, abi, wala divorce. Annulment, mahal man. Ambal ni Nelia Cordoba, sako, pako trabaho, di syado. Hindi ko masyado makakomment. Headset lang ko ah. Ama, uyon-uyon. Ay, kay Mama Nelia Cordoba. Si Nanay Flor, kahilig morning kay Uriod sa puno. Ano yung Seymour? Anong sa puno? Puno, ano? Puno kawayan? Ari may nagsulod. Cheryl, nugay ka hinangag sa isa kalalaki nga wala pag-igugma si mo. Wala siya love sa imo, Cheryl, ha? Nagpadala-dala lang siya. Pila palang gali ka mo kabulan. No, pila ka mo kabulan palang gali nag-updanay, ginhatag mo ang tanan-tanan. Kagagin nagpasugot ka pa nga mag-live-in. Kaya mo nang dangatan mo. Dapat sa mga babae, pinapalagas-lagas ang mga lalaki. Kahit kung ipayawan mo na, pasugot ka sa tanan-tanan, ano na lang ang himuon sa imo, daw wala ka sang bili. Daw gamit ka lang ipaslak sa higad kung hindi mo na mahatag sa ila. Ginhimuslan niya lang ka, Cheryl. Bayae, damo pa da. Cheryl, mag-decide ka. Kung matiner ka ina kay Dario, puro lang balbalanay ang... Ano eh? Puro lang balbalanay ang malapot ninyo. Wala manhambal niya nag-istoryahan na ikaw mo parte sa inyong aputuro. Puro lang sex ang sa ulo sang imong partner, sa imong live-in partner. Kuha ko si mo, minsar-minsar ka na. No, mas damo pa da, nag-edad-edad ka na. 28 ka na, dapat gani matured ka na. Pag-abot sa mga decision-making. Sa pag-desisyon kung sino ang tao nga updan ni mo. Sa Dazon, Cheryl, kung ma-live-in ka, dya sa balay nyo, hindi ka sagay upod sa balay sa babae. Kaya kung sa balay mo ka, balay kung masanggini kaanan mo, maprotehiran ka sang imo nga mga utod kung may ara ka o sang imo nga ginikanan. Alabanan gitud sa mga babae, no, para sa ako. Nag-live-in kami una ni Mrs. pero hindi siya gusto sa balay ko. Gusto niya sa balay sang ginikanan. Lain gid man, no, kung ara ka sa poder sang imo nga ginikanan. Kung pasugot, ang lalaki medyo matahap. Matahap magtinunto, no? Matahap na yan magsakit sa imo. Magbuyayaw o mga kung ano man ang verbal o physical abuse sa imo. Kaya naka sa poder sang ginikanan mo. Amo nang iban nga mga ginikanan man nga kung mapasugot sila malibin ang ilang mga kabataan dira sa poder nila. Ako sa nag-live-in man ang akon nga uni ka iha sa balay man namon. No, wala makuhambal nga ginasakit sa, pero malain gid, ano? Malay gayan nyo. Protehiran ka nga respeto bla. No, sang lalaki sa ginikanan kag sa babae, mas nagabaskog ang pagrespetuhanay. Kay makilala eh. Masaway nyo man ang inyong mga kabataan nga mga babae kung nag-overbound, nagasalig sila sa ilang mga ginikanan. Diba? Dapat ang mga ginikanan, basta may partner, may living partner ng mga kabataan, hindi lang minor di edad ang ginagabayan. Kung hindi pati ini sila mga bago mag-asawahay, bago mag-live-in, dapat ginagabayan pag idina sang ginikanan, kay these are uncharted territories. Wala pa sila kaagi pamana mo. Pero kamo, sa mga tinuig nga nag-updanay ka sa bana mo, malay gayan nyo sang husto ang inyong mga kabataan sa mga desisyon nga ila pagkahimuon o sa mga pinamatasan ining adjustment, ano? Adjustment stage sa isa kag isa kung mag-live-in. Yoy, dapat gani kung mag-live-in ng isa ang mag-partner. Next step na inang kasal. Dapat dira nag-mature. Okay lang inang sex-sex, ha? Pagustuhiman. Noong na siling nila, basta ang lalaki gani na ngayo, no? Pagustuhi siya. Kung hindi kaya, pulo pahuwaye, dugay-dugay, kung tulog na siya, sabla po ka, wabla! Ikaw naman mamukaw. Let him taste the dose of his own medicine. Kung kapoy siya, ikaw pang hagad. Kung wala sa kainom, sang iyang anak, ikaw pang hagad, Cheryl. Sa ikuanay lang na, Cheryl. Alas 2:57 na, mga kasama. Kaga aton nga napanumdum sa inyo, bantayan ninyo. Karon, alas 2, ang impeachment trial sa ato nga vice presidente. And this will be covered live.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok, X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage.
3: Tatak, RMN.
0: Batayan karon alas dos, mga kasama, ang special coverage ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa YouTube. Pakitala kami at RMN Iloilo Official. Sa Facebook, DYRI RMN Iloilo. RMN Apps, mga kasama. Pakitala ang RMN Iloilo. And of course, sa TikTok and sa radyo, 774 karon alas dos na yun. Ano nang matabo ni? Sa ating preliminaries pa lang ini. Wala pa man yung balita kung matambong ang atong vice presidente, pero mga kapulisan sa Ismail, mga kapulisan ang din dispatch, no, para mag-secure sang peace and order, no, dira sa may Senado. So a special coverage alas dos karon, bantayan. Tamang oras alas tres na. Thank you. Bayad-ayad nga aga, kaga salamat gid sa mga nag-upod sa aton diri sa aton nga programa. Isugid kay Tiyoy sa aton mga viewers sa Facebook. Thank you mga netizens, sa mga nag-comment, sa mga naghatag sa ilang mga laygay kag mga opinion, sa aton mga overseas sa Filipino workers, halong gid kamo sa mga netizens naton diri sa syudad kag probinsya sa syudad kag probinsya sa Iloilo kag sa bilog na pungsod Pilipinas. Bulubantayan man ang latest weather update. Gabay lang nga, hindi na maglain ang hulag ng bagyong si Inday. Gabay lang nga, tuloy-tuloy na sa magwa, kagmalusaw na lang. And again, super typhoon category. So bantayan sa unang radyo, unang balita with Radyo Man Eric Jan Pamplona and Radyo Man Benroy Bernal, ang latest update ng Pag-asa. You can also download ang Panahon application sa Pag-asa, pero any time of the day, pwede yung ma-check, binigid na sa mga biyahero, sa mga nagatabok sa kadagatan, pakanto Negros Island Region or pahalim na Negros, pakanto diri sa may syudad sa Iloilo, mga nagatabok dira sa may Barotac or Guimaras, no, pang mga nagatabok naton mga roro, mga sakayan mga pang eroplano, pwede yung ma-check dan, no, daily weather or hourly weather update sa Panahon app ng Pag-asa. Salamat gid. And as na din lang ako nga pagpangalagad, makita ay naman kita buwas nga adlaw diri sa programang kinagigiliwan kada kaagahon. Ang programa isugid kay Tiyoy. Thank you mga karadyoan and see you again tomorrow. Today is a Monday, July 6, 2026. Sa ngalan sa aking technical partner na si Jason Renzi Cabatania and ni Radyo Man Renzi Danyoso Bordon, ini si Tiyoy ninyo Pancho.

0: pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may flu symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
1: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
5: Gamay lang ang benta kagapon, dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
6: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
5: Wow, mas pinagaling pa?
6: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
6: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

abyan. Mga mangungumang nga kakayod para sa pagkaos ng tagsa-tagsa. Kinudumtum na mo ng ila, kamaayuhan, maayong nga panglawason, agod makapadayon sa ila pagtatap sa ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kag paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pa nga manginbuka na ang ila alangihon, bangod sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat ng ginatupang lamang. Pasailuha kami o Amay sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo, initanan ang ginasalan.

0: Maayad-ayad nga aga, good morning, mayong aga sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kagduha naton ka maambong kagmapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Good morning man sa mga partners naton sa local government units, aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians, kag farmer leaders nga nagaupod sa aton nga programa. Sa gihapon, ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis ang mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minutos. Una na doon, tagaan sa Italupangod, subong nga aga. Nag-upod ang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Bakhawanihan, isa ka environmental project sang lokal nga pamunuan sang Banwa, sang Carles, Iloilo. Nagtipon sa kahiwatan ang mga ahensya sang gobyerno, lain-lain nga mga organisasyon kag mga volunteers agud mapabaskog ang coastal resilience pinaagi sa mangrove rehabilitation. May ara sang environmental education activities, lakip na ang EcoTalk Voices for a Greener Future sa Municipal Environment and Natural Resources Office kag Municipal Agriculture Office. Istorya sa isla yang eco-explorers sang Buknok Carles kag Little Sea Tizines kag Eco-Lime Kids Sing and Dance for Nature nga ginapangunahan sang Kapawa Performing Arts kag Cuerdas Rondalia. Nagtakop ang kahiwatan sa mangrove planting activity sa Baybayon sa Barangay Tingiban. Nagpasalig naman ang Office of the PDRRMO Iloilo nga magasuporta sa mga inisyatibo sa environmental conservation kag disaster risk reduction. Ginponto sang opisina nga importante ang papel sang katunggan sa pagpangapin sa mga coastal communities batok sa storm surge, coastal erosion kag mga epekto sang climate change. No, padayon ang aton nga advokasya man sa aton nga pagpasanyog sang aton nga mga bakawan sa mga coastal municipalities, coastal areas naton kay ining mga bakawan amugid ang gina pangitlogan kag ang mangin puloyan sang aton nga mga magagmay nga isda samtang nagadako sila. Tingwaon naton nga mangin nagsanyog ang ini nga mga bakawan para nga magdamo man ang populasyon hindi lang sa mga isda kundi subong man sang aton nga mga kasag kag iban pa nga mga resources naton sa coastal areas. Nagadayaw kita sa sining inisyatibo sang Banwa, sang Carles, Iloilo. We hope no aton nga mga coastal municipalities ang magbuylog man kag mag-emulate sang sining nga mga inisyatiba nga ginpadayon sang aton nga munisipyo sang Banwa, sang Carles. No? Sa kaangot naton nga balita, naghiwat man sang coastal cleanup ang Banwa, sang Miag-aw sa pagpamuna sang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council. Kaupod ang Philippine Army, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, kag mga barangay officials sa barangay Narataan, Sapa, kag Mambatad nga naapektuhan sang algal bloom. Suno sa kay Miss Eden Nikea, aton OIC Municipal Agriculturist, tanan nga volunteers ginavisuhan nga likawan ang skin contact sa mga lumot o kon algal. Ginpasiguro man sang Banwa nga ang mga nagboylog sa pagpaninlo naggamit sa gusto nga personal protective equipment o kon PPE agud masiguro ang ila safety sa clean up operation. Ginapangabay naman ang mga pumuluyo nga magsuksok sang mas kaglikawan anay ang pagpadulong sa mga baybayon bilang precautionary measures. Magsunod kita sa mga abisyo sang aton nga mga local government units na tuhoy sa sining algal bloom para manginluwas kita sa ini nga halitan nga mahimo matuga. Sini shout out sa mga farmers naton dira sa Banwasang Miagaw, Iloilo, sa mga onion growers naton kag sa nagahimo man sang asin, no, dira sa Banwasang Miagaw. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Kay Sir Kenneth sa Banwasang San Joaquin, no, salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Kinard Mondragon, no, kag sa mga farmers naton dira sa barangay Pitogo, barangay Lawigan, kag mga upland barangays naton sa Banwasang San Joaquin. Maayo lang da nga pag-inom sa mainit-init nga kape, mainit-init nga taho o kon chocolate. Kay Cesar Ciudad, good morning gid Sir Cesar Ciudad. Kay Sir Lito Bakad, kag Ma'am Jeannie Bakad, salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Subuman kay Tatay Willie Quintes Pina, kay Sir Boy Villa Vicencio, kay Noel Sotomel, kag Ma'am Roseline Sotomel sa Tres Solteros Farm, salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Nagpaidalom sa food safety training ang makatapo sang LADAP Agrarian Reform Cooperative sa Banwasang Sara, Iloilo. Agod pabaskugon ang ila paghimo sang kanton nga human halin sa kalabasa. Ang paghanas-hanas ginpatigayon sang aton katuwang nga opisina, Department of Agrarian Reform, Iloilo. Katuwang man ang University of the Philippines Visayas School of Technology sa Idalom, sang village level farm focus enterprise development program. Lakip sa mga gintodlo sa mga partisipante ang hosto nga pagdumala sang pagkaon, hazard analysis, critical control points, mga good manufacturing practices, kag mga sanitation standard operating procedures. Pinaagi sa pagpanghanas-hanas, nagalaom ang aton katuwang nga opisina nga mapasanyog pa sa kooperatiba ang kalidad sa produkto, masiguro ang food safety, kag mapasangkad ang tagsa-tagsa nila ka merkado sang kalabasa kanton. Ginalaoman naton nga ining produkto nga kalabasa kanton sang aton LADAP Agrarian Reform Cooperative ang mahimo man nga ma-display kag mabakal sa aton nga mga kadiwa outlets, mga kadiwa markets naton nga ginapatigayon sang Department of Agriculture. Kinahanglan nga suportahan naton ang ining klase sa mga produkto nga himo gid sang aton nga mga lokal nga asosasyon diri sa probinsya sang Iloilo, kag ang kalabasa produkto man sang aton nga mga lokal nga mga farmers diri sa probinsya sang Iloilo, kag kaiping nga mga kaprobinsyahanan. Good morning gid kay Sir Carlet Clavel, kag Ma'am Rosie Clavel, kay Sir Ernie Rosendo Villanueva, Sir Joseph Villahillo, kay Sir Frankie Garque, Ma'am Leah Diala, kay Ma'am Connie Carillo, thank you sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Sir Glenn Mariano, shout out sa imo. Attorney Rolin Asuncion, subong man sa kay Sir Ryan Rasgo, kag aton nga acting provincial agriculturists Sir Jeron Magbanwa, salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagaan sang agrikultura. Dugang naton nga balita subong nga aga sa tuyo nga mapabaskog ang sektor sang agrikultura kag makahatag sang dugang nga palanghaboyan sa mga mangunguma. Gin-introduce sang aton departamento ang OBE bilang isa sa mga pagpanguna nga root crops nga ginapangita subong nga itanom sa probinsya sang Capiz. Sunod sa Department of Agriculture, ang OB may dako nga potensyal sa merkado bangod sa mataas nga demand sini sa paghimo sa nagkalain-lain nga kakanin, panghimagas, kag iban pa nga mga produkto. Ginpasiguro sa Department of Agriculture nga ang duta sa kapis ang swakgid para sa pagtubo sang OB. Magahatag ang ahensya sa mga binhi, paghanas-hanas o kontrainings, mga teknikal nga suporta sa mga maunguma nga luyag magsulod sa sininga sahi sang pagtanom. Paagi sininga programa, ginatarget sang gobyerno nga madugangan ang kita sa mga lokal nga mga maunguma kag mabuhinan ang pagdepende sa mga produkto nga gikan pa sa iban nga lugar. Ginalantaw man sa aton departamento nga mangin high value crops ang OB sa probinsya. Gani ginaagdagid ang aton nga mga farmers sa mga kabanuhanan nga mag-coordinate sa ila tagsa-tagsa ka mga municipal agriculture offices para sa dugang nga impormasyon kung paano makasugod sa pagtanom sini sa aton nga mga OB farmers sa mga upland municipalities, labi na gid sa mga indigenous peoples organization naton, mga IPs, no, malaan naton madamo sa mga indigenous nga mga OB nanggatubo lang sa aton nga mga kabukiran, mahimo naton, no, nga matagaan ini sang merkado, malink naton sa aton tagsa-tagsa ka mga institutional market para nga mag-increase naton ang kita sa sininga mga asosasyon. Gani, kung may nahibaluan ka mo ng mga farmers naton na may madamo sang OB sa ila tagsa-tagsa kalokasyon, mahimo gid nga magpahibalo sa aton nga mga municipal agriculture offices kag magpakigamot man sa aton agribusiness and marketing assistance division para nga malink naton sa aton nga mga institutional buyers. Sa kaangot man naton nga balita, ginpadayon sang aton departamento kag Department of Trade and Industry Export Marketing Bureau ang plano nga magbutang sang structured kag long-term nga direksyon sa nagadako nga OB industry sang pungsod Pilipinas. Sa consultative meeting nga ginhiwat 249 ka-stakeholders alin sa mga mangunguma, processors, exporters, traders, kag-kooperatiba ang nagtipon ang good istoryahan ang kinahanglanon nga mas maayong koordinasyon kag-standardization. Ginpabutyag ni Agriculture Undersecretary Philip C. Yang nga booming na ang demand sang OB apang nag-struggle pa ang supply kag sistema. Isa sa mga ginatukod nga solusyon amo ang steering committee kag technical working group nga mangin backbone sang industriya. Ini nga grupo mangin referee kag architect sang sistema, magahimo sang rules, magaharmonize sang quality standards kag magapadayon sang koordinasyon sa supply chain sang OB. Sa subong, ang production nagalabot lang sang 50 to 60 metric tons kada operator apang may posibilidad nga mag-scale up tubtog 500 metric tons kung maayo ang supply kag coordination. Ang global demand para sa OB powder, halaya, jam, kag paste nagapadayon nga nagaalsa, naga-increase nga ginapangita na sa Canada, Middle East, Asia kag nasulod na sa US, South Korea kag Europe. Gin-emphasize ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga ang development sang OB manging kabahin sang mas lapad nga export strategy sang Pilipinas nga makabulig magtaas ang income sang mangunguma kag mapabuhin sang farm trade deficit nga nag-exceed sa $10 billion kada tuig. Kag ginalaoman naton ang aton nga rehiyon Western Visayas, isa sa ginatanaw nga mangin major players sa OB production sa masunod nga mga tinuig kon aton ini nga tagaan sang husto nga intervention, husto nga igtalupangod, kagtutukan sang aton nga mga mangunguma kaupod ang aton nga mga local government units kag ang aton nga departamento. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Elineo Pagal. Kag sa tanan nga katapo sang Aglalana Farmers Association kay Junard Pagulayan. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura subong man sa kay mga katapo sang Pulakan Farm no dira sa Pasig City. Ma'am Ernali, yes. Kay Sir Tranquilino Agrigado, salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Ma'am Maryam Padernal, kay Ma'am Laila Rosbero, subong man kay Sir Ricky Solpico, thank you sa pag-upod sa aton nga programa kadalagaan sang agrikultura. Dugang naton nga balita subong nga aga. Naglunsal ang gobyerno probinsyal sang Iloilo sang bag-o nga programa para pabaskogon ang pagpangapin sa marine wildlife kag iduso ang responsible nga pagpangisda sa mga baybayon sang probinsya. Sa idalom sang ginpagwa nga executive order ni Governor Arsur Defensor Jr., gintukod ang marine wildlife conservation bycatch monitoring kag stranding response program. Katuyuan sa programa nga sabton ang mga natumod nga kakulangan sa United States National Marine Fisheries Service may kaangtanan sa pagpangapin sa mga marine mammal. Lakip na ang hindi sistematiko nga pagmonitor sang bycatch o kon hindi hungod nga pagdakop sa mga sapat sa kadagatan kag kakulangan sa pag-report sa mga nagkalamatay nga marine wildlife. Bilang kabahin sang mando, ginhuman man sang Marine Wildlife Conservation Bycatch Monitoring and Stranding Response Task Force nga magapanguna sa pagpatuman sang programa. Pangunahan ini ni Gov Defensor katuwang ang BFAR, DNR, local government units, mga alkalde naton, akademya, kag iban pa nga sektor. Nagapatuman man ang Marine Wildlife Reporting and Notification System, Marine Wildlife Incident Command System, kag Marine Wildlife Information System para mapadasig ang reporting, response, kag pagpasad sang database sa mga insidente sa marine wildlife sa probinsya sang Iloilo. Dahil layawon ini nga tikang sang aton nga probinsya para padayon aton nga maprotektahan hindi lang ang aton coastal municipalities kundi ang mga marine wildlife nga nagapuyo sa nasambit naton nga mga marine reserves diri sa probinsya sang Iloilo. We hope ang dedikasyon sang aton nga mga local government units involved, aton nga mga fishers associations kag iban pa nga mga grupo ang mangin aktibo kag efisyente para sa pagtuman sang mandato sang sining gintukod nga executive order sang aton nga gobernador. Panginbulahan sa aton nga mga upod nga kabahin sang sining nga initiative. Debo. Sa siningat inion, aton pamatian ang Agribit Report halin sa aton Department of Agriculture, Western Visayas interns from the College of Communication. Welcome naton si Neil Francis Neely. Neil, sa imong report, subong nga aga.
1: Para sa mga nagapanguna nga balita, halin sa Department of Agriculture, Western Visayas. Departamento ng Agrikultura magapasakop sa nagapanguna nga Asian Trade Exhibition sa Seoul, Kag, Hong Kong. ang Departamento ng Agrikultura nagaduso sa mas makusog nga kampanya agud mapasangkad ang pagpasanyog sa negosyo sa kalibutanon nga merkado sa mga produktong agrikultural sa Pilipinas. Paagi sa ila pag-apil sa duwa kadako nga pagpasundayag sa baligyaon sa Asia Sininga-Tuig ang Seoul Food 2026 sa South Korea kag Asia Fruit Logistica sa Hong Kong. Ginapakita sa Departamento ng Agrikultura ang mga pinasahi kag mga talamnon nga may mataas nga balor ginapasulod sa iban nga pungsod sa Seoul Food 2026 nga natala na halin Hunyo Sham tubtob na pulo kag duwa sa Korea International Exhibition Center Kintec sa Seoul kag sa Asia Fruit Logistica sa Setyembre 2 tubtob 4 sa Hong Kong. Ang hindi nga duwa kamisyon sa negosyo, kabahin sang masangkad nga estratehiya sang Departamento ng Agrikultura nga mapabakod ang presensya sang Pilipinas sa international nga merkado kag makakonekta ang mga lokal na manugimo nga bag-o nga manugbakal kag sa merkado. Sa duwa ka okasyon, ang Philippine Pavilion magapakita sang 15 ka nagapanguna nga inugbaligya nga ginapadala sa iba nga pungsod, saging, mangga, durian, pinya, kakao, abokado, pomelo, dragon fruit, rambutan, asparagus, okra, kalamansi, galandan, pili, kag ube. Sunod sa Departamento ng Agrikultura, ini nga mga produkto kabahin sa pinakakompetibo ng mga produkto halin sa pagpanguma nga ginapadala sa iban nga pungsod sang Pilipinas, kag may dako nga pag-uswag sa iban nga merkado sa guwa sang pungsod. Agud buligan ang local agribusinesses nga magamit ang husto nga oportunidad, magahimo ang ahensya sang business-to-business meetings, market scanning activities, kag networking engagement, kaupod ang importers, distributors, retailers, kag iban pa nga industry stakeholders. Ginapaabot nga paagi sini makadugang ang bag-o nga potential buyers, makapabasog ang trade partnerships, kag mabuksan ang dugang nga mga alagyanan sa pagpadala sa iba nga pungsod para sa mga Pilipino nga namanog himo. Nagapanguna sa Philippine Delegation ang Department of Agriculture USEC for High Value Export Crops and Agri-Fishery Export Development and Promotion nga magapamuno sa pagpauswag sang international recognition kag premium market positioning sa mga produkto sang Pilipinas. Ang Seoul Food 2026 ginakilala bilang isa sa pinakadako na food trade exhibition sa South Korea kag ika-apat na pinakamalapad sa Asia. Ginapaabot nga magtambong diri sa sobra 1,000 kag exhibitors kag masobra 45,000 ka trade visitors halin sa nagkalain-lain nga pungsod sa nga nagahatag sang dakong oportunidad para sa mga fresh produce process, food products, alternative proteins, kag halal certified innovations. Samtang padayon ang Departamento ng Agrikultura sa Asia Fruit Logistica, isa sa pinaka-influential na trade fair sa rehiyon para sa fresh produce industry. Ginapaabot nga mayara inisa masobra 7 kagatos kag anong ka exhibitors kag napulo kag 4 nga professional buyers nga nagaserbing nga major meeting point sang growers, exporters, retailers, logistic providers kag packaging specialists sa Asia kag iban pang bahin sang kalibutan. Ang pagbalik sa Departamento ng Agrikultura sa Asia Food Logistica matapos ang pila ka tuig nagapakita sang bago nga pwersa sang gobyerno sa pag-promote sang Philippine agriculture export sa key international markets. Paagi si sini nga trade exhibitions ginatutukan sang Departamento ng Agrikultura nga mapadako ang export earnings, mapasangkad ang merkado kag makahatag sang long-term opportunities para sa mga mangunguma nga Pilipino kag sektor sa agrikultura kag negosyo padulong sa mas mabaskog kag nagasalig nga pagpadala sa mga produkto sa iban nga pungsod nga agrikultura. Ini si Neil Francis Neri nagabalita.
0: Thank you gid Neil Francis Neri sa imong balita subong aga. Padayon ang aton nga pagpangagda sa aton farmers and fisher folks. Labi na gid sa aton nga mga agripreneurs nga magparehistro sa Farmers and Fisher Folks Enterprise Development Information System o kon FIDIS. Yari ang padayon naton nga pagpangagda.
2: Kung naka-enroll na ka mo sa FEDIS, kwalipikado na ka mo makakuha sa loan assistance sa lead sa DABCPC. Ano pa ang ginaulat mo, Kagri? Dali na kang magparehistro sa FEDIS para sigurado ang pag-asenso.
3: Abaw na rin, ano ina ang ginasulat mo? Numero sa loto? Hindi, pre. Kamuni ang swerte, taas ang pagpanguma.
4: Oh? Ano, ina?
3: Maparehestro kita sa Fides. Agud makabaton sang bulig sa atong produksyon. Pati na ang pagpamaligya sang atong produkto. Sarang pang maka-access ang aton asosasyon. Sang pautang kag mga financial grants. Sang gobyerno, mga gamit sa pagproseso, logistics, kag madamo pa.
4: Tuod ka? Kasi mabunay man na magparehestro.
3: Tatlo lang ang documentary requirements. Fides registration form, valid mayor's open business permit, kag certificate of registration.
5: Sakta nga ka, Agri! Sarang ka mo magparehistro sa Fides registration desk sa AMAS DA Central Office o kung sa AMAT Office sa DA Western Visayas. Kung pwede man, sa online registration.
6: Submit ninyo sa form ng dokumento, i-verify ini sa registration officer kag mga 10 minutes lang matapos ang proseso. Makita ninyo ang status ng application sa Fides database. Kung approved, makabaton ka mo sa email, text o kung tawag. Ang original certificate pwede kuhaon sa AMAS o kung AMAT office o kung ipa-deliver sa inyo lugar. Tandaan, libre ang pagparehistro sa Fides.
7: Kung ikaw may ara sa micro, small, o kung medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakal sa lokal ng produkto halin sa ato mga muma kag mga isla, welcome ka sa Fides! Ano pa ginulat nyo ka-agri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso!
0: Yes, amoy ato ang palayon naton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs nga magbisita lamang diri sa Department of Agriculture, Western Visayas Agribusiness and Marketing Assistance Division. Pangitaon lamang si Ma'am Rhea Cristina Rizal kag si Ma'am Maricar Tumbukon. Dalang inyo nga mga dokumento mahapos kag madali ang aton pagparehistro sa Fides. Kung rehistrado ka na sa Fides, pini ka na magpasakop sa mga procurement activities hindi lang sa Department of Agriculture kundi sa mga local government units kag iban pa nga mga ahensya sang aton nga gobyerno. So ano pa ang ginakulat niyon? Magbisita gid diri sa amon opisina. Congratulations gali kay Engineer Ed Roderick Canyoto, ang aton National Outstanding Gawad Saka 2026 for vegetables, no? Si Engineer Canyoto amo ang nagrepresent sa aton rehiyon sa ining prestigyoso nga award gawad sa 2026 ika 51st nga gawad sa awarding ceremony nga ginhiwat nagligad nga semana sa PICC dito sa Manila. Kudos kag mabuhay Engineer Ed Roderick Canyoto. Wala na kita sing panahon sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan nakatundan sa ngalan sang aton Regional Executive Director Director Dennis Arpia kag duha naton kamaambong kag mapisan nga Regional Technical Directors Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini inyo kasubong nga manguma James Ugatis nagatamyaw sa inyo. Good morning, mayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyo nga tanan.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin nang kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ako si Regan Pandrawan at isa akong COVID survivor. Nag-take ako agad dito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko at yes, negative na rin ako. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bio Jessic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Bio Jessic. Halong!
3: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sunfold Plus Gold.
5: Ako galing si Sherry.
6: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
5: Pinagambal sa ako na imnan ko kuno sang Sunfold Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
4: Sunfold Plus Gold.
7: Mas pinanakas.
4: Pinagaling.
7: Pinahusay.
4: Sunfold Plus Gold.
7: Sa mga butika.
8: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
9: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-unta. Untat, untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat na ubo, magtusiran. Tusiran.
10: Tusiran forte.
3: Unilab quality yan.
11: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ubong makulit? Just stop it.
4: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
4: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
4: Yung may D3.
7: Mabakas mga butika.
14: Bakit RitePed ang binibili mo?
15: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
14: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
12: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
15: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
16: Kailangan right medicines, kailangan RiteMed.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
17: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
18: Oras sa RMN na iduwido sa bilog nga pungsod na Pilipinas, alas 4:10 na sa kaagahon.
19: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
20: Unang radyo, unang balita.
18: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga abyan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN. Unang radyo, unang balita.
20: Unang radyo, unang balita.
21: Adlaw na kita sang Lunes, pitsasay sa bulan sang Hulyo, tuig 2026.
18: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyuman Eric John Pamplona.
21: Tag ako naman si Radyuman Benroy Bernal.
18: Sa kinaanda nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga, sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kay isa ka component city ang syudad sang Pasig.
21: Subong man sa mga kaipin nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas, kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwa. Good morning, mayong aga sa aton tanan.
18: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa lilisuan sang inyo mga radyo. Kag sa YouTube pangitaalang at RMN Iloilo Official.
21: Kagang ato naman official Facebook page. Please like, share, kag follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
18: Gani din man kamo nga bahin sang kalibutan sa sininga mga tinion. Ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangaragad sang RMN. Unang radyo, unang balita.
20: Radyuman Eric John Pamplona. Kag Radyuman Benroy Bernal. Sa unang radyo, unang balita.
22: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: mga Ilonggo, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman diri sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo? Radyuman Binroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyuman Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinananga nga mga tagpalamati.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
2: Tagkaroon sa aton nga Know Your History, July 6, 1947, ginumpisa na sa pag-manufacture, sa pag-produce ang AK-47 sa Soviet Union.
3: Know Your History. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know Your History.
0: Mga unang balitang kailangan mong malaman, mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
1: Mga dalagko ng mga balita subong nga aga. Subong nga adlaw pagpatigayon ng impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Ginapahayag ni Senate President Win Gatchalian handa na ang Senado para sa pagpatigayonon nga impeachment trial karon sa hapon. Sa bahay naman ni Senator Dante Marcolita, magahulat sila sa desisyon sa Sandigan Bayan. Ini ang pagpagwaan sa warrant of arrest o kon hindi. Pero karon sa hapon, madayon gid ang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Pero karon Radyuman Binroy, no, sa pag-open sang impeachment court karon, wala pagidmani sang damo nga mga kwaniya, wala pagidmani sang damo nga mga balantayan sa impeachment trial kay ma-devote sini ang impeachment court sa procedural matters. No, wala pa sang witnesses nga naka-schedule nga mag-take sa stand. Kag wala pa sang presentation of evidence. I-plastar nila anay di, i-deliberate nila ang rules and procedure, including diri ang entry of appearance of lawyers, no, para iya sa prosecution, kaga para man sa defense panel. No? Ang matabo pagid karon, si Vice President Sara Duterte ang himo sa iyang plead, no? Either ma-plead guilty siya or not guilty sa siring mga akusasyon batok sa iya. No? Ang resolusyon sa preliminary legal issues, no? Ang before evidence ang iga presentar man karon iya sa
2: So, kuan pa lang ni, mga preliminaries pa malang ni, kumbaga introduction pa malang ni, okay pa ni isang exciting part gid. Pero ang interesting part ra ti of course ang presentation, sino ang members ng defense team ipakilala, sino ang prosecution team ipakilala dira, no? Kag sino ang present, sino magatambong ng mga personalidad, no? Kag grupo sa sining pag-umpisa sang impeachment trial. So amo na ang mga medyo buro balantay kag syempre medyo ang tanan kwan pa eh interesado pa ni kay bag-o pa malang mo. Radyuman na Eric pag tuwa-tuwa ni do hindi ka naman sini mamati gid depende sa kun interesado kag diyan nga masubaybayan isa kag isang detalye sini. Pero kalabanan sini commonly kay Pilipino ya masako man niya sa pangabuhi nila. Sa umpisa sang impeachment trial, tutok na tutok kining tanan. Sigurado kita, tutok karon sa pag-umpisa, tutok na tutok kita sini tanan.
1: All ears naman yung tagsa ka mga Pilipino karon sa pag-umpisa sang impeachment trial.
2: Pero mas maayo nga tani kung may chimpo ya magkuan kita, magtutok kita tanan because para ini sa aton sini nga pungsod eh. Kaya kalaway na karon nga maghala kita ka kinomen sa social media nga white ita may nalungungan kung ano lang magsulod sa pinsar mo wala na ikomento mo. Dapat based on facts, no, nga kung anong gina-deliberate dira sa sining impeachment trial, dapat sundan taman bisan paano. Take time ang kita para nga maintindihan naton or else ti way pulos ang aton sining mangin komento eh.
1: So diba ton ta ma-deliberate na karon kag ma-approve ang impeachment court sa rules and procedure nila, no? Procedural matters nila ni karon ang aprobaran nila sa impeachment court, kag ang entry of appearance, no, sa mga lawyers, both sa prosecution kag sa defense, ang igapresentar Radyoman Binroy. Wala pa sang ebidensya, wala pa sang witnesses igapresentar, karon iya sa hapon.
2: Samtang may kangtanan sa impeachment, magpakigbayan sa isa ka Santos nga misa ang House Prosecution Panel sa Shrine of Jesus, the Way, the Truth, and the Life sa Pasay City. Nagkigbayan na, no? kahapon ni Gali, no? Bahin inisang pagpanganda sang prosecution sa isa kaadlaw nga bago impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kupon nilang iban pa nga mga private prosecutors kag duty speaker sang Kongreso. Pangayo basbas sa mahal nga makako. No nga mangin na mayo.
1: Kadto ka to succeeding Sundays na nga nag attend sila sa misa Radyo Man Binoy. Ang bilogid nga members sang prosecution team. No? Kanaligan nga Domingo nag simbaman ni sila kag kahapon nga daw or a day before sang pagbukas sa impeachment trial. Subong iya nga daw, nagkapakigbahin man sila sa isa iya ka misa.
2: Kami itong tuod, no? Giyaan kita sang makako. Kaya hindi lang ulang ang desisyon eh, no? Sa pabilog na pumulo yung Pilipinon. Samtang sa kwan sa security preparation, Radyo Manirig, pasarado ang pila ka mga karsada sa Pasay City, Subong, no? Kadungan sa pagsugod sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Hindi pagpagyan ang Jukno Boulevard alin sa Seaside Boulevard tubtob sa Atang Dela Rama Street sa northbound northbound kag southbound lanes alin la 7 karon tubtob la 7 man sang gabi magalawig ang trial hasta Hulyo 26 kag giwaton sa sininga Lunes, Martes kag Miyerkules pasunod ni tatlo kadlaw kag ginabisuwa naman ang mga motorista nga mangita sang alternatibo nga ruta kay sigurado.
1: Oh, may mga protesters ni. Ang tao, Radyo Man Binroy, mga antay, kaya mga pro, Duterte ini, ang magpatigayon sa mahimo pagtipon. Dito iya sa atubang sa Senado, Radyo Man
2: Binroy. Dream man ni sa first day man, dream man yung mga silakbo sa Balatyagon, sa mga supporters sa both sides, no? Labi na gid sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Sigurado kita madamo ng mga supporters nila magkakadto dito para nga suportahan suportahan ang vice pres ipakita pagsuporta sa vice presidente.
1: Oh, may pagkaning kumpisa ang trial ng mga pagtilipon na ganito sila na ginahimo sa Senate. Kung maning rason kung nga ang Philippine National Police ang magadeploy sang kapin 61,000.
2: Wow. Damo. Mga riot police ni mga civil disturbance.
1: Ay, hindi magaling 61,000, 6,000.
2: 6,000? Oh. Ganin mo damo doon, tunga na to sa PNP organization. 6,000 mga civil disturbance, kagiban pa nga mga PNP members sa naton. Sa una maning adlaw, hindi ba nila masustener sa sulod sang anong, 7 kabulan nga impeachment? Mayad kung masustener nila ning halaka.
1: Isa kwanto sa INC rally
2: tatlo lang gani ka daw to.
1: Malamang matugalin na kasinggitan, hindi sila maghihalin sa INSA monumento hasta nga hindi mag-resign si Marcos. Iban, duwap lang ka daw naghalin man.
2: Ay, hindi ka. Ano, agwa?

0: gisagwa man sang Senado. Samtang ginanunsyo sang Senado nga mahimo makatambong ang 61 ka mga pumuruyo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa mga luyag nga magtambong, dapat yung magparehistro sa Senate Visitor Management System o kon VMS. Alas 2 sang hapon, isa ka daw antes ang tanana nga pizza sang trial nga ginaplano nga pagatambungan. Ka first come first serve, no? Ang basis ang ining pagpasugot nga maka-attend ang iba naton nga mga kauturan sa impeachment trial. So kung magkambaka first come first serve,
1: sino mauna
0: ti sila na to ya ang makasunod. Hindi pwede nga makapareserve ikaw sa imo sining pulungkuan. Ito kalabanan kuno Radyo Man Binroy ka mga nakapareserve. Nanuway tuhay nga mga religious groups, no? Makatambong sila sa unang adlaw sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte.
2: Sila ginipirmi ang interesado man, no? Interesado man nga magatambong sini Radyo Man Eric, no?
0: Pero subong adlaw balaan kada mo sa mga ginamantayan tanga mga events sa Radyo Man Binroy. Alas 2 karon sa hapon, kada mo ning umpisa sang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. By the way, si Sara Duterte kaduwa na rin siya ipaidalom sa impeachment complaint. Duwa ka asod-asod nga tuig. Katapos 6:30 karon sa hapon or karon sa gabi, inkwentro sa Gilas, Pilipinas kontra sa Australia.
2: Oo, nagdululungan. No?
0: Home court naton subong.
2: Kuan man
0: dito, no? Dito sa Australia.
2: Dito na, no?
0: Dito sa Australia. So, tatlo ka mga major events. Kaya ang pinaka-highlight karon sa gabi, ang round of 16 sa nagkaparayon nga Wimbledon, nga konsarin si Alex Yala, ang mag-inkwentro sa world's number, ano kayo ito?
2: Number 3?
0: Number, hindi, na-perdiyan na si iba.
2: Number 11?
0: Number 11, no? Number 11. Round of, kwan na ni, round of 16, pagdaog siya, sunod siya sa quarterfinal. First ini, sa kasaysayan, Radyo Man Binroy, ngang isa ka homegrown na Filipino athlete or player, ang nakasunod sa round of 16.
2: Nakuan gali rank number 13 si Paulini, no?
0: Naperdiyan na yang kuan ang number 3.
2: Number 3
0: defending champion. Naperdiyan na sa naligan si Ligan.
2: Grabe nga kuan, oh, grabe nga abilidad ni Alex Yala. May imagine mo number 3. Rank 29 ka lang, pero number 3, subong nag-rank 28 na siya. Buta malon sa bilog ng mga players, sa bilog ng kalibutan sa patag sang tennis. Siya ika number 28 na matapos nga dinaog yung number
0: 28. Ang pinakataas na nga ranking.
2: Kag magataas pa ni posible kung sunod-sunod ang iya sining daog.
0: Kung malampuasan nga ni ang round of 16 karon, kung kasunod sa quarterfinals.
2: 8 na sila, ino, bilhin ino, walo.
0: Dako ni ang kwan, dako ang chance niya Radyo Man na Binroy.
2: Bisan makasunod lang sa kwan top 8.
0: Kaya ang Wimbledon, kumbaga, isa din sa pinaka
2: prestiyoso
0: na tournament Radyo Man Binroy. Yan sa mga Grand Slam events ini, no, sang tennis. Lumantayan ta na karon, alas 8 ang tak na karon sa gabi. Haling karon sa hapon. Alas 2, tutok kita sa impeachment trial. Pagka 6:30, tiningaw-lingaw tanay sa Gilas kontra Australia. Kagapang kagabi, ang highlight, ang inkwentro ni Alex Yala, batok iya kay, sino gani? Kay Pauline.
2: Paulini. OG Paulini, sino nga si Paulini? Basta Paulini.
0: Way talabot sa kontra.
2: Basta ang rank lang ang ato na.
0: Basta ang importante nga maaway naman karon ang bugal sang Pilipinas si Alex Yala.
2: Mayo man kay hindi tama ka stressful wala. Halin sa impeachment nga ti stressful gini ya. Although nga ti preliminaries pa lang ni, introduction pa lang ni kumbaga kon sa libro, introduction pa lang ni. Ang sabain sa nga impeachment. Pero kung daw bored ka na sa last part sini, kay medyo dragging maniguro, kopin pa ko mga rules, kag mga procedures mo lang na gina-istoryahan, daw wala pa man na sang exciting gina.
0: Ay, pagid man ah.
2: Oo. Pag abot alas 6, ulit daw medyo ma-relax, pinsar ta. Tanaw ta, suporta ta sa Gilas game kay Australian Boomers ning kontra nila, powerhouse man eh. Pero sunod na ni sila.
0: Kagi si Justin Brownlee hindi makahampang karon, so wag kita karon sang kwan, wag kita karon sang naturalized player.
2: Oh, okay lang na mga young guns, mayo na gani matagan chance sa mga

0: Ang gas nga ma-expose ka mo rin kay nagko nga liga. Kay bala mo sila ning mga next generation
1: sa
0: na.
1: Sa kontra sa New Zealand, nagliga Radyo Man Binroy. Why man to ka score gani si Brownlee?
0: Wala man.
1: Kiniutan man kita magdaog.
0: Iatag na lang ni sa mga young guys. Dahil pardo na na. Hindi na napagpapangapang islay na sa mga bataon na mga players.
1: Pang PBA na niya.
0: Pang PBA na lang si Abaya. Why na ni si Abaya? Hinunod na niya si Abaya karere. Alam nga lain naman ah. Mga bataon naman. So, sa Jahon, taini karon kay...
1: Exciting, no? Ang July 6.
0: Dako ang kanang taas moral sa Pilipinas. Kay bangod niya na powerhouse man ang ila, sinidutayan mapirde. Ti subong kung maperdi nila ang Australia, dako pag-improve, bilib ako balis
1: na. Kuan gani si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay nagapriskon gid siya sang ginperdi ni Alex Yala ang defending champion sa Wimbledon. Kuan siya mo, doon na gulpihan man guro ang presidente. Nakasinggit man sang yay!
0: Ti, bisan si Sharapova gani, gagreet gani kay... kapila ni mag-champion niya sa pinaka-prestigyoso nga
1: kumbaga one of the greats man eh.
0: Mga the goat ni sila iya sa patag sa nga inampang.
1: So meaning sarap po ba pay no?
0: ginakilala na sa bilog ng kalibutan subong si Alex Yala. Rajuman ni Rick ti isa ini sa pamagi nga makilala ka man ang patag sa inampang eh no. Ang FIFA World Cup amuman balantayan man eh. Round of 16 na Rajuman na Eric sa bahin sa FIFA World Cup.
1: Sa FIFA World Cup para Rajuman Binroy, kahapon nagdaog ang France kontra sa Paraguay 1-0. Kinayutan man diyang France kung wala lang sila ma-foul sa penalty area.
0: Nag-penalty kick.
1: Why ni maka free kick si Mbappe? Base ko nag-extend pa.
0: Ang score sini 1-0.
1: 1-0 ang score ng Juman Binroy. So, ikwintron sang France, amo ang Morocco sa quarterfinals. Isubong, barantayan subong ng Juman Binroy, ang ikwintro sang Mexico kag England. Subong man naghampang subong ang Brazil kontra sa Norway.
0: Team ni Neymar, ang Brazil.
1: Si Neymar, sa Brazil. Uy, may pag-on man ni Radyo Man Binroy.
0: Hindi lang galing mga sikat ng ilang mga... Uy, hindi sila sa mga, kumbaga, superstars bala. Naghampang as a team. Abi sila, maayo sila as a team. Galing kayo, hindi lang mga sikat ang mga players nila. Katulad sa Brazil nga, may Neymar sila. Pag-ambal mo Argentina, may Messi ka.
1: May mga superstars. So, liwat ha, ang hampang subong, ongoing subong ang Brazil kaga Norway, 0-0 pang score. Kaga karon dugay-dugay mag-inkwentro man ang Mexico kontra sa England. Tapos sa buwas amo ang balantayan man US kaga Belgium kaga subuman ang Portugal kag Spain. Barong inkwentro hanay ng Portugal kag Spain sa round of 16 pa lang. Ang Portugal si
0: Cristiano Ronaldo. Ang Argentina kag ang Egypt magkontra nay man sila matubangay sa round of 16. Pagkatapos ini semifinal match na nimo.
1: Quarterfinals.
0: Quarterfinals.
1: Round of 16. After sini quarterfinal. So far ang nakasunod pa lang sa quarterfinals. Amo ang France kag Morocco. Kay kahapon nag-umpisa mo ang round of 16 na Radyo Man Binroy.
0: Semi kay amo ni sang bracket ya. After sini sang round of 16, mas semifinal sila.
1: Quarterfinals pa lang.
0: Quarterfinals. Chakto.
1: May kwentro pagani ang US kag Belgium, Portugal kag Spain. Kung sinong magdaog sa ila, mga quarterfinals.
0: Quarterfinals pa lang. That's correct.
1: Dali ka man imo.
0: Excited lang ko. Si Argentina kag si Egypt ma-encuentro na kag si Switzerland kag Colombia.
1: Kung sinong magdaog na sa quarter sa round of 16 na ma-encuentro sila sa quarterfinals. Okay, so bantayan ta niya. Damo sa mga events, mga sporting events. Diri sa aton, para wag taniti, political event maning sa impeachment trial nga mga balantayan.
0: Sa piyak nga bahin, nagdangat sa 2.5 billion US dollars o kung halos sa 153.4 billion anak ang investment commitment sa linsa madamo nga Canadian firm sa state visit ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Canada. Nakikita siya sa Canadian companies. Agud mapabaskog ang kooperasyon sa mining, critical minerals, energy, kag information technology, business process management sector. Nagtutok man sa pag-establishing global artificial intelligence hubs, kag learning centers, ang discussion sa IT BPM. Firms agud magsirbi bilang centralized AI-driven facilities para sa pag-upskill sa ila global workforce. Dugang pasang presidente nakikita man siya sa mga opisyal sang key economic players sang Canada kon sa diin ang iban sa ila ang nag-operate sila sa Pilipinas kag nag-empleyo sang linibo ka mga trabahador.
1: Mga bispioning iban na yeah. Business pa paano business outsourcing
0: process bla? Process outsourcing companies oo
1: tilos gyud bla
0: oo damo na di sa Pilipinas kag isa ini sa
1: operator ni ganit diya sa Pilipinas
0: di oo job generators ni sila
1: iya gatos libo niya generate nila nga trabaho
0: o kita mo bisan diri lang sa Iloilo ining mga outsourcing companies. So, libo-libo, pila yan, kilibo. Isa ka kumpanya, diri Rajuman Irek, libo ang empleyado. May imagine mo, diri lang na sa Iloilo. O mas more all over the country. Kadamo-damo sa oportunidad. Kagadasig sang ilasining pag...
1: So, hindi lang basta-basta. Oh. Kiti, ang mga investors on mining, critical minerals, energy, kag information technology, amo ning naban naton nga IT BPM, ukon na information technology, business process management, amo ning mga business process outsourcing man, yung mga kung gubra ka sa mga BPOs naton, no, mga call centers, no, diri sa aton sa Pilipinas kag
0: pero
1: ang Iloilo isa sa mga pinakadako pinakamadamo nga mga BPOs
0: grabe tinukuray ni ka
1: sa Manila
0: grabe tinukuray ka buildings di para nga parintahan sa mga BPOs ang mga call center diri amo na ganing ambal ko ang isa lang ka call center ga employed sila ya libo galing kay problema subong kay tungod sa AI nagapangbuhin sang empleyado ng iban tungod ini sa advent of technology man iti ari na kita sa amo ni subong era AI na may AI na no majority ang trabaho katawo sa luon ka AI
1: do ang EB ka budlay man bala kong kisa no isa kita lang tawag ani subong sa mga daw mga kwani bala mga short videos bala. Lunsay na ya AI.
0: Mga do kon abi do tuod man no.
1: Oh, gali ka di pamanan-manan mo mas paghamba. Kani way gasterin nanto ang pronunciation.
0: Di pero kon hindi ka familiar bala sa AI, mamba ko po tuod. Tingong gisa ginagamit man ini sang amo na ko anang AI abi helpful man kung gamiton sa insakto. Pero kung gamiton sa katuntuhan, damo malimbungan sa AI. Kun imuon mo sa katuntuhan. Ay Mario Joseph.
1: Samtang sa press conference kapon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pag-abot niya diri sa Pilipinas, kiting ginistoryahan ning mga pledges no nga mga investment coming from Canada na pamangkot man ni Rajuman Binroy may kang tanan sa ginapayag nga si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. amo ang mastermind sang sering mga drag ko sering anomalia diri sa pungsod Pilipinas nakip na ang flood control projects. Napa sa presidente, sini niya kung talagang racket ko yon, ba't ko sisirain yung racket ko? Sini niya, ako ang nag-expose sa graft and corruption nga ini, sa nagligad nga suna nga akong sini agin patigayon, State of the Nation Address, agin patigayon sa presidente sa nagligad sini iyang tuig. Sini niya ako ang nagkuhan, sini niya ako nag-expose sini, ako na kung mastermind ay expose ko ang akon nga kagalingon kag gugon ko ang akon sining racket.
0: Pwede man to ganing hipsan niya na lang. Galing kiti siyempre gusto mag-resback sang kontra, itudlo pati siya, itudlo, no? Maybe wala gi
1: sa administrasyon niya, definitely may mga nagi kurakot, no? May mga nagawat. Hindi talaga ganing maghingalan sining tao ko baro naman sining kon sana sino na Rajuman Binroy.
0: Kaya kung ikaw abi si Marcos, pwede ko nipsan mo. Hindi man itanan makuan mo mahibaluan. Do wala man iguro gani subong kun wala yagin buyagyag kay siya nagbuyagyag.
1: Di sila yung mga lambal niya. Sila sino nga mga nakaligad nga mga presidente. Yagin expose ang kasubong sila yung graft and corruption.
0: Eh hindi man lang ni sa iya nga term.
1: Kumbagang logic niya. Sila niya, kung hindi tungod sa akon eh, why ito na ginaistoryahan din subong? Kag kun racket ko ni, nga nga gubon ko ang racket ko.
0: Kag maguba gid ang administrasyon, balaan yang konsekwensya sini nga mabumirang ini sa iya sini administrasyon.
1: Ang ibang Rajuman Bidroy, ibang ibang DDS man. In fairness kay Marcos, siya nag-expose ni. Sakto nang ambal niya kun why ani gin-expose sa zona niya. Maybe nga why ta ni gin-istoryahan subong. Pareho man sa mga previous administrations, di ba, si ang mga nag-kamol sang kwarta sang banwa, ba si nag-humyuhom, kanamunamo ng mga properties?
0: Kag hindi lang niya sa iya administrasyon, ini niya tabo. No? Galing kay ang pinakadako nga kinawat, ara lang sa iya sini nga administrasyon sa sulod sang duwa ka tuig.
1: Di, nabalaan tara nga mo nang dako, because nga na-expose. Pero ang ibang to nga mga administrations, nga porte man ang kinawatan, wala galing ma-expose, that is why, wala magkitakamaan kung pila. Galing kayo sa chimpo nga ni Marcos, na-expose sa Mayo, di kundi naman anta kung pila ka bilyon, naglabot na ganit, trilyon, no, ang budget nga posible na kawak, no, sang mga kurakot sa gobyerno.
0: Good line na to, abi, backtrack ang mga nagliligad. Ang sa iyang administrasyon, mahapos-hapos kaya ara pang mga tao. Atong iba niya, iban ganito, nagkalamatay na. So, amo na nga, somehow, makambal ka man nga, ti, hindi magiging, amo na dapat ang paghusga sa kay Presidenta Marcos, kaya siya nag-expose. Si Claire Castro naman niya, tinamaan man to sa mga OFW, to mga,
1: DDS.
0: O mga DDS, may Canada. Ginasunod sa to kag ginasukot siya sang kinawatay di sa Pilipinas mo Diyos ko. Tani bala.
1: Nagisagad ka lait gani kay Claire Castro.
0: Tani
1: na, ano ka? Maraw ay ko no ginpangita ko gani tsura ya Mario Joseph Santissima. Kung sino patuman ang maraw ay man amo man ang nag kung nagi ko maraw ay si Claire Castro ano ka na lang?
0: Mambo.
1: The late Senator Miriam Defensor Santiago, nga hindi ko sinasabing maganda ako. Ang sanabi ko lang, pangit ka.
0: Kaya medyo ba pa, maros-aros ka lang, maros-aros lang ako sa imo, nga pangit.
1: hindi ko sinabing maganda ako.
0: Nagwapa lang ko, nagwapa lang ko kay nakaingon ko sa mga laway, kag isa ka laway da ikaw.
1: Amo na bala nga nagsagad ka man ka palait nga mo ni tsura ni Claire Castro. Pero sang ginku, ginpangita man kini tisen nang tsura mo ay Mario Joseph Santissima. Ano gipos ka na lang?
0: Ginpa niya ni gini, gin sagad niya ni Kayan si Castro.
1: Ginasunod sunod niya.
0: Tiga ni.
1: Ay bitbit sa plakad.
0: Aw ganya mo to sa nagasunod.
1: Kaya masubo sa nadiri mo ano? Kay Ilongga ni.
0: Ilongga na. Ginambala niya ang malaw ay si Castro. Sugata yaman ang...
1: Sus Diyos ko, Mio. Ang...
0: mga researcher ka na. Ano, ay, nako. Pinangita ang itsura. Kagigkumpara.
1: Abi ko tani, abi ko blas ang amo ng grabe ang panuya. Abi ko blas ang itsura. Yung bato pa sa gin-share ko black gabi. Ang latest nga post ni Ivana Alawi. Pero pagkita ko Mario Joseph Santissima, amo nang isagad niya ka sunod-sunod si Claire Castro kag may bitbit plaka ni ginambalan ng Marauay. Tapos ang makita mong itsura niya, ba o ginuo ko.
0: No.
1: Kaya nag-i-post ka na lang.
0: Gani, inakong Marauay ka bala.
1: O rin gani, nag-i-commentar ka na lang.
0: Oo.
1: Hindi mo na pagkomentaran ang itsura kay sobra ka pa ka.
0: Hindi mo pagkomentaran ang personal.
1: Kay kung tawag niya Marauay si Claire Castro. Nga kung sabagay, hindi man gini, may itsura gani niya.
0: May itsura ano eh. May itsura eh. Tanong bala ka hipin mag-himos-himos. Sa may edad-edad ni si Castro. Do, hindi gani halata. Guru sang dalaga, guru ni si Claire Castro. Perte,
1: si Claire Castro, bata, ang inibataon pa niya, kita ko na niya sa ANC. Kay kuwan ini, yung newscaster ini. Kaging kuwan ini, panelist ini sa ilang mga kuwan ini sa mga...
0: Tikita mong produkto yan ni Claire Castro. Perte ka taho man, bata. Guwapa ang bata. Kaya guwapa man sa mo.
1: Tiyan mo na ganyan. Kung ginambalan niya si Claire Castro ng Marauay, ano na lang siya?
0: Iigot siya. Namota ko yan wala sa mga netizens. Kaalam, kaalam ganyan sa inyo. Grabe ang research yun.
1: Kadasig mo, ba nakuha na yun ang picture?
0: Abilidaran. Di ko na ikaw naman ang ginsalang da. Kag nano man yung imo nga sagad, sinunod-sunod to. Nga hindi niya formal nga venue, yung pakawian mo yung Pilipinas.
1: Okay man ako may ginapagigbato.
0: Bisan pa, pero...
1: Kaya hindi ka lang lait personal, kaya ang ginlait mo, ang itawalan, binabalan mo nga maraw ay, ikumpara riya, itsura mo sa iya, sus Mario Joseph sa Tisimano. Kwan ikaw daw, boring, ikaw lang sa igot-igot na.
0: Kala kasi kastros dahil lang to. Saan ganyan kasi nunsun?
1: Binastos eh.
0: Tabastosa na inaya. Uh-huh. Ibutang bala sa proper venue. Kung mag-rally ka mo, kung diin ang venue to, kung i-allow ka mo sa gawa, rally ka mo to.
1: Sa issue ka lang?
0: Sa issue ka lang. Hmm. Tapos mga itsura, yas ang tao. Ano yung labot sa itsura? Kung malaway, manasek sa kong guwapa, yas sa issue.
1: Kaya punto na hindi marawaay.
0: Ha? Kagang kamaturan niya hindi manggid. Mas lawaay kaya.
1: Mayong awa ko ni, hindi kita ti high-tech subong na makita mong mga tsura, bala?
0: Okay, tani. Okay mo naging AI ni isang nag-produce ang picture. Tari gini AI man, parang nga daw may... parang nga daw hindi man mahuyan ang AI tsura. Kung ikumpara mo kay Claire Castro.
1: Gani.
0: No? Ano kay wala gininyo, gin-screen man ang itsura niya?
1: Oh, Diyos ko, hambal ko. Ano man, Jason? Nawili ka man.
0: Malabutan ta karoon ng size arana si Flo.
1: Okay, wala. Takan ako di ka bali nga... Ilungga pa rin nga daan,
0: hindi ba ikaw kabalo? Why, oh, no, na why kumakuha ng context ang ginsen mo sa... Okay, galing ako na. Ay, buhay!
1: Ang term ganit, iban nga mga ilunggo, eh. Ano daw, pinapa, mga luya ba?
0: Grabe, man.
1: Galing kiti, muna bala, bago tani issue-oriented. Inang imo yasagan mo to ka sunod-sunod tapos amo na imong ginapinang hambal tapos sa makita ka mga netizen ang tura mo no sobra ka pa kun amo na gani hambal mo kun maraw ay signal ka so ano ka na lang
0: hindi ka mangikay kun hilikayan ka man
1: Jesus Mario sito mga pagkaoy ani man mga ilunggo to sa Canada check tare mga observations sa nga patrol kamusta unta ang aton nga palibot nga standby na Radio Man Flo Navarrete
2: TYRI Radio Man report
1: Toto Flo mayong aga
3: Radyo Man Eric, good morning kag Radyo Man Bendoy kag Lunes na Lunes. Madamo subong ang nagabalakal no diri sa mga napas public market sa ila sining tagsa ka mga balaklon no. Before kita nag-proceed diri sa mga napas public market, makita nato ang mga sitwasyon sang dalanon nga medyo matatawhay kag masami nga makita naton ang mga tricycle kag mga motorsiklo nga nagapadulong sa tagsa ka mga merkado diri sa siyudad sang Iloilo agod niya magpangumpra no sang ila sini tagsa ka mga balaklon samtang sa presyo kita karon sa mga balaklon diri sa may napas public market ang talong nagabili sang 100 pesos ang kada kilo kamatis 50 pesos ang kada kilo ang ahos o kon mga panakot 140 pesos ang kilo sang ahos kamatis 50 pesos ang kada kilo samtang ang pansit no mabaka rin sa 45 pesos ang kada kilo ang mga presyo naman iya sang kalamay no ang kalamay wash mabakan sa 75 pesos ang kada kilo maskobado 90 pesos ang kada kilo samtang ang harina 45 pesos ang kada kilo ang suwa 120 pesos ang kada kilo samtang ang repolyo tag 120 pesos man ang kilo karos 180 pesos ang kada kilo samtang ang pansit canton 60 pesos ang kada kilo kag ang mantika mabakan ini sa 120 pesos ang kada kilo no samtang ang munggo nagabili ini sang 20 tob 25 pesos ang kada kilo Radyo Man Eric Radyo Man Benroy no this is bong nagamadamo din nagbabakal nga mga customer diri sa maya napas public market no sa piyak ka bahin sa dugang na tundri nga balita patay diri ang mag-asawa no matapos sila ginpang tiro sa guwa sang ila sini nga balay sa barangay Salngan Pasay City ang mga biktima diri amo sanday Opo Sobrido 82 anyos kag Arcelis Sobrido 62 anyos kag Lunsay residente sa amoman nga barangay suno kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanua III EP sa Pasay City PNP nga Lunsay nakaagom sang pilas sa lawas ang ining mga biktima nga naabtan pa sang mga pulis nga nagahapaon na sa ila sini sa or sa sagwa sang ila sini nga balay no tigdugang pa ni Magbanwa nga posible no pagpangawat or away sa duta ang ginalantaw o kung ginasunod nila nga motibo sa kamatayon sang mag-asawa nga sobri nga mag-asawa nga Sobrido Radyo Man Eric Radyo Man Binroy. Yaring kabahin sa pagpayag ni Police Lieutenant Colonel Magbanua III.
4: Yes sir, no? Kayo na mga around the Alas City sa aga, may ano di sa aton, may nakadiscover dito ka duwa bangkay sa tagwa mismo kang Ilapuloy-an. So mga 7:30 gin-report nila diri sa aton police station. Tapos sa pag-abot ka aton nga tropa dito nga nag-respondi is nakuntod nga ano to nga ang duwa ka bantay nga nag-hamyangan sa tagwa ka ilang abalay. Then nag-ugayon to nag-request naman ta sa SOCO para i-process ang atong crime scene sir. Ang area sir is sa Sityo Upad, Barangay Salangan. Diri sa siyudad sang Pasig sir.
5: Sityo Upad sir?
4: Upad daw sir, Upad.
5: Ah, oo. Sir, ang mga biktima, kanil si Noni, kaga mag-anuni sila nga tuwa?
4: Ang biktima natin sir, mga ano sir, mag-asawa sir, mag-asawa.
5: Pero sino pangalan nila sir?
4: Ang pangalan nila sir, si Rufo Sobredo, 82 years old. Tag si Arcile Sobredo, 62 years old, sir.
5: Ang bana, sino ganito, sir? Upo? Ubo?
4: Rufo.
3: Ang kabahin sa pagkapayag ni Police Lieutenant Colonel Henry Magbanwa, no? Tisubong, ginanantaw diri isang mga otoridad, no? Nga posible hindi magnubo sa duha ang mga suspect, no? Dekapon, ginproseso naman sa scene of the crime operatives o konsoko ang crime scene, no? Sa diyan na-recover nila ang pila ka mga bala, no? Sa 45 caliber pistol, no? Kagati, subject for ano pa ni? Confirmation kung balagi man sa 45, kung ito yung Manila, sinina recover, Radyo Man Eric, Radyo Man Benroy. Muli madalong natong information sa magpaglagan sa programa Unang Radyo, Unang Balita. Ginadulong sinyo sa kaluan, sa Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod, nagabalansi sa mga sistema sa aton nga lawas. Gintingob nga pwersa sa pito, para ikayong lawas kumplitong binipisyo, aprobado sa FDA. Mabakal sa mga budika malapit sa inyong manugwar, kag sa may Green Food Supplement Shopping Center, sa Mabulo, Delgado, City Proper. Ang sobra gidabuhinan, ang kulang ginadugangan, Evergreen Herbal Capsule. Basta produkto ni Doc Respinico, sigurado nga epektibo. Kag non-slerment oil ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga pangaplas herbal. Non-slerment oil, may satritis, rayuma, varicose, flamoypoy, flamanol, pinanakit sa kalawasan na ipiting na paralisar ng mga kaugatan. Pwede mali pangaplas sa mga gaubo, pinanakit sa liog, naundan ng mga balikag sa mga nagadugo ng pilas. Iyan ay patugunon, paunta-tun, bubuy lang sa non-slerment oil. Ang non-slerment oil, ang produkto ni Tita Arlene sa Herbsmed Pharma Corporation. Kag mabakal sa mga butika, kag butika malapit sa inyong lugar, kag sa may probinsya sang Guimaras, kag sa bilog nga isla sang Guimaras. No, kag Tatoy's Manukan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, sa Itria Park sa San Rafael sa distrito sa Mandurriao, ang ila sining main sa Santo Niño Sur Arevalo. Ginapanagian ni Nay Consio Consing Espinosa, kag ni Tay Honorato Tatoy Espinosa. Tatoy's Manukan and Seafoods, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flow Consumo Navarrete, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
1: Salamat gid kay Radyo Man Flow Navarrete. Ini nga bahin sa atong pag-pangalaga dulong sa inyo sang Nan sa Corn Coffee. Bisan tanang aton aga pagi sa pag-inom sang Nan sa Corn Coffee kay eksperyensyan ta mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kun regular ang aton nga paggamit sini. Nag-boost sa atong immune system, nag-promote sa weight loss sa mga overweight, nag-palaba sa atong resistensya, nag-pataas sa atong energy na nag-mintinar sa proper blood sugar levels. Nag-improvement sa blood circulation, ka nag-alevate sa problema ta sa digestion. Ang isa rin ikitabla matunawa, nag-abotod atong chan, imni nyo na sa non-scorn coffee. Na-detoxify niya ang atong lawas, ka nag-alevate sa problema ta sa migraine, ilabi na gid sakit sang ulo. Non-scorn coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Mabakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kagdira sa probinsya sang Guimaras. Pagbalik na dugay-dugay, madarag ko na nga mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:51 na sa kaagahon.
2: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung giyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab. This Time Check is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This Time Check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
6: Sampo Plus Gold.
7: Ako galis si Bal, terminal lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sampo Plus Gold sa radyo, kinintestingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Sampo Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
6: Sampo Plus Gold, mamakat sa mga butika.

0: sa kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumaro sa Anton Plus Gold, kay okay gid kuno niya sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatagi ang arthritis ko.
1: Sample Plus Gold, mabakal sa mga butika.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
6: Charm!
7: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangbong kumbaka bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
8: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong, aton pamatian si Doc Hiko.
9: Kung nag-aantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggesta sa imo, magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
1: Mabakal sa mga butika.
10: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
11: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights sang kasugata nga salakyan.
12: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
10: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
11: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
12: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
10: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
13: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
15: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.

0: pahig? Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Mega Man Gold Coffee Mix.
2: Partner.
1: Gusto mo bala ang natural nga energy booster?
2: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
1: Mega Man Gold Coffee Mix.
2: May ginseng,
1: tungkat ani,
2: maca,
1: kag so palmetto.
2: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
1: Mega Man Gold Coffee Mix.
2: Yara na
1: sa mga butika.
3: D3 Bio.
4: Coffee Karen, kadamo itsang akon hair fall ug indi man nami akon puti. Nagtry ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon puti.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Lokal sa mga butika.
0: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
3: D3 Bio.
5: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon natapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Sample Plus Gold.
12: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luadlaw ko man ang pag-inom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
11: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio.
14: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sa pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan. Kigigyan ako ginadudlan sang balatian.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
0: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na.
16: This newscast is brought to you by Herba Strong, Ginhimo, sang Unilab.
0: Dr. Pinoy's Kwaling Capsule.
17: Ano bala ko ang rason nga may dugo sa imuhig ko?
18: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas, malapit sa imo nga ginaguan sa aton nga pagpamungkin. Salamat yet sa oportunidad nga ginahatag sa aton sa Dr. Pinoy's Kwaling Capsule kag sa pag-provide man sa suplemento nga ara na ang tanan ni kinahanglano natin para malikawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawas.
3: Dr. Pinoy's Kwaling Capsule.
11: Sample Plus Gold.
19: Ako gali si Van, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
11: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
20: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe!
21: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
23: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
24: You need toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
1: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
4: ECS.
5: Mga kabiyanan, regular ba malang bowel movement nyo? Base ka damos ang kinakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas maging manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
24: Alas 5.02 ang oras dere sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
25: Radyo Man, Eric John Pamplona.
26: Eric John Pamplona.
25: Kag Radyo Man, Benroy Bernal.
26: Benroy Bernal.
25: Back to back sa unang radyo, unang balita.
24: Standby na sa mga balita nga natipon sa RMN News Center. Ang ining bahin durong na sa inyo sang DTX sa 500. Ang manaming proteksyon para sa imo kidneys gikan sa halit sa mataas nga blood sugar tugas ang baratian nga diabetes. Ang sobrang pagtaas sa imong blood sugar nagapaguba sa imong kidney. Hindi na maghulat pa nga maramid sa imong kidney, mag-DTX sa 500 ka. DTX sa 500 nagapanubos ang blood sugar, epektibo nga pangontra sa diabetes. Para magnubo ang imong blood sugar, mag-DTX sa 500 ka kada adlaw. Kag siyempre, kung nag-DTX sa 500 ka, dapat parisan mo ina sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ginedukar, ginabalanse, ginapabakod niya ang aton nga immune system. Nagatap na staran niya mga infeksyon, ubo si pontrang kaso, TB pneumonia, kag iban pagid nga mga balatian. Para sa marami nga kombinasyon, mag-inom sang Mighty C, kag DTX sa 500. Babakal ini sa mga butika, siyempre produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman, pagatuhaw sang algal bloom delikado sa tawo kag isda suro sa Bifar Region 6. Kasama mo sa balita Radyuman Mon Kapalihan.
25: DYRI Radyuman Report.
27: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
28: Delikado para sa tawo kag isda ang pagtuwaw sang algal bloom. Ginpayag ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kon BFAR 6 Regional Director Rimi Apari. Mahimo nga magkalamatay ang mga isda kung tuman kataas ang presensya sang algal bloom sa dagat. Sabay naman sang tawo posible nga tunaan ini sang iritasyon sa panit kag sa mata kag paglain sang pamatsyag. Rason nga ginapanugyan sang BFAR 6 nga hindi magpaligo sa dagat kung may masimutan nga mabaho sa tubig. Nahibaluan nga sang Hunyo 23, na monitor ang presensya sang algal bloom sa mga coastal barangay sa Miagao, Iloilo, nga nagresulta sa pagka-ospital sang 36 ka individual matapos nga naglain ang pamatsyag. Pahayag pa niya pa rin nga madasig nga nagatuhaw ang algal bloom kung paborable ang kondisyon sang tubig, kalakip na ang nutrients, salinity kag photosynthetic activity. Madasig man ini nga nagatuhaw kag madasig nga madula, suno sa BFAR 6 Director. Ginpanugyan man sang ahensya ang paglikaw sa pagpalapit sa baybay kag pagpaligo kung may masimutan nga mabaho sa palibot. Sa subong base sa monitoring sang ahensya kaupod ang LGU, wala na sa kasubo nga kaso sa palibot sa mga coastal barangay sa Banwa sang Miagao, Iloilo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
27: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
25: Tatak RMN.
24: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ang ginapangita kag ginakaydawan sang tanan bangod nga maramit na mahamot pa. Iningkargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas, ang pinakabago ang kape nga sigurado makakapi ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Risi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Kay tagsa ka sa sachet ni may unod pagid nga 200 ayo nga puro kani kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Ini lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Kabakal ni ini sa mga supermarket, sumuman sa mga grocery stores, kag siyempre sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Vita D Plus coffee mix.
4: DTX 500, mataas balang presyon, sige mo dugoy, ikaw balang may hypertension, base mataas ang sugar mo, base may diabetes, kakagula ka. Kakaibalo, ang mataas ka blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls, ka nagapalapuyot sa dugo, inang isa sa mga rason kung nga nag-hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag, pagkadamage ang kidneys, kagmadamo nga komplikasyon, kangay nagadamang sa stroke, heart disease, hindi pag-ayos ang pilas, pagkautod sa tiil, kagbisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon, mag-DTX 500 kada adlaw. Ang DTX 500 by Charanti, nalin sa marguso nga nagamimik sa insulin function, kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 kadadlaw nagapanami sa tulog nagatap na sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pang iban. Gani, mag-DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kagparisan mo sa may TC, dugay ka na bala nagaantos ang katol-katol sa panit problema mo bala, pilas dugay mag-ayo, mag-may TC. Ang alkaline vitamin C, makabulig ini sa pagtap na sa tanan yung mga skin diseases kag mga allergies. May TC kag DTX 500 sa manaming nga kombinasyon, mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Dugang pa nga mga balita sa police report, driver na ospital matapos ng inom sang hilo sa manuas ang Badyangan. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miani.
25: TYRI Radyoman Report.
6: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approved mabakal sa mga Life Extension Clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
7: Padayon karon nga ginabulong sa ospital ang isa ka driver matapos nag-inom sang hilo para sa hilamon last 2:28 kahapon sang hapon sa barangay Poblasyon Badyangan. Ang driver ginhinago kay alias Ron, 28 anyos kag residente sa nasabit nga barangay. Sa pagpangusisa sang Badyangan Municipal Police Station nga base sa ilang investigasyon, nag-inom sang hilo ang biktima matapos sila magbaisay sang iya live-in partner. Gilayon man nga gindala sa ospital ang biktima kag ara na sa maayo nga kahimtangan. Kasama mo sa DYRI Areman Iloilo, Radyoman Marjorie Herbo Miyane, Tatak Areman.
6: Chuan Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
25: Tatak RMN.
4: Kag mag-Mega Man Herbal Capsule number 1 nga kapsula pang lalaki sa Bilog na Panay Island kag Gimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbalang ingrediente. May tungkat ali ginseng, maca kag honey goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara. Mag-inom sang Mega Man duha ka kapsula bag-o maglabing-labing, pero kon kada adlaw ka nagainom pwede isa kada adlaw. Gani mag Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Gimaras. Quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
24: Kon may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule na nakakapsula, may ara man kita sa nakakape ang Mega Man Gold Coffee Mix. Ari ng kape para sa matudod ng mga lalaki. Nagapatindog ni sang inyo ng mga ikog tawo kag nagadugang sang resistensya. Nagaamlig man sang inyo ng mga prostate para hindi magdako kung magubag ang prostate problem. Kung napabayaan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi ka mahuyan kay partner o kung kay misis. sa tiyon sa inyong apag labing-labing, may tested and proven ang mga sangkap niya, may ginseng, tungkat ali, maka, kag supalmito. Ang supalmito, kinala pagitini nga nag-amligman sa prostate sang mga lalaki. Kag manamit ang sabor niya, simpre. Si misis, si partner, pwede makainom. Hindi naman lang nipapatindog lang sa ikog tawo, kundi nagkahatag manidugang nga resistensya. May binagin na trabaho ikaw sa gabi, ginabuligan niya ikaw para inipagtuyohon kag pagkapuyon. Megaman Gold the Coffee Mix. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kagbabakal nyo sa mga butika sa Bilogay Isla sang Panay kagdira sa probinsya sang Guimaras. Alas 5:11 ang oras diri sa aton nga pagpangalaga dinhi nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinakaepektibo nga panino sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kagud mamligan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinluoy ang inyo kolon pagisa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kaya para sa sigurado ha, kag-aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniyapon, gamit ka mo Super Fiber. Pabakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagid nga balita na managikan sa Iloilo City Hall. Pag-regulate sa paghimo sang sidecar, ginaduso sang TTMO. Kasama mo sa balita radyoman Joel Franco.
0: City Hall Reports.
8: Pwede yung ginadala sa inyo sang Nanscorn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag inom sang Nanscorn Coffee and start feeling the difference. Mga beneficyo nga itong nakuha kung regular nga itong paggamit sa Nanscorn Coffee. Nagpabakod sa katong immune system. Nagpromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpalabas sa immune resistensya. Nagpataas sa immune energy. Nagpamaintinara sa proper blood sugar levels. Nagpa-improve sa blood circulation. Nag-alleviate sa immune digestion problems. Nagkapanubo sa pagbuton sa imo tiyan, nagdetoxify sa imo lawas, kaya nagabulig padulas ang migraine kag sakit sa ulo. Ang Nanscorn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
9: Ginaduso sa Traffic and Transportation Management Office o kung TTMO ang pag-regulate sa paghimo sang sidecar. Suno kay TTMO Health Director Garbanzos, iniagod mapaghanakan ng pagdata sang koloro mga tricycle sa syudad. Ginpada ni Garbanzos nga si karon proposal pa lamang inibang undula pa sang enabling ordinance. Ginpahit sa opisyal nga bangon sang hiluway ang paghimo sang sidecar sa syudad, masamin ka pinag-usod na lamang sa pagbakal kapag tukos sang tricycle ang mga kolorom. Pinakasubo man ni Garbanzos nga aro cycle lang nagkakatabo, bangod nga liwat nagabalik sa biyahe ang madakpan nga tricycle matapos magbayad sa multa.
10: I-propose pa malang and then to include na sa proposal ining manufacture sa mga sidecar diri sa syudad. Ginapatanaw ko pa ni Sakon nga para legal, para ma-propose namon ini dayon. So cycle na lang na kung madakpan, bayad and then after makabayad, release and then balik naman sila sa hila ng operation, no? Pagbiyahe sang tricycle nga kung kisa bisan din lang na wala man nagapalo sang aton nga mga ruta.
9: Ang pahayag ni TTMO Head Oldarico Garbanzos, una na gin-propose man sini ang pag-confiscate sang sidecar sang madakpan nga mga kolorom nga tricycle. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco Tatak RMN.
8: Bahin gidala sa inyo sang Nanscorn Coffee. Nanscorn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
25: Tatak RMN.
24: Ari nang new and improved Nan Super Plus, mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog. Hinting nyo bang mangustin, guyabano kag malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag masapag sa kalawas adlaw-adlaw. Nan sa Super Plus sa capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga korason, buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sa nga lawas. Available na sa mga butika sa Bilog ng Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
4: Kag Magnans Liniment Oil kay number 1 manini nga balanyo sa Bilog nga Panay Island kag Guimaras, nagatag proteksyon kontra dengue, malaria kag iban pa nga balatyan dala lasang lamok. Mosquito repellent kani safe kasi mo pagwabisan pa sa sulod sa imo panimalay. May name 2 extract nga pareho performance sa citronella nagatag protection sa exposed nimo nga panit. Non-slendiment oil mayo man kontra sa skin problems kangay sa arkis alap-up alipungaan an eczema. Katol-katol sa panit kagiban pa nga mga skin problems. Non-slendiment oil barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kagol natural ang ingredient eh. Ang non-slendiment oil produkto sa Herbs Ben Pharma Corporation mabakal ini sa mga butika. Balita naman sa Kapitolyo Provincial 44 ka mga inoptanan nakabenepisyo sa libre nga kapon sa Carles Iloilo. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Fia May Otero.
3: Capital Reports.
12: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
13: Madinalagong higin patigayon sa Office of the Provincial Veterinarian ang free spay and neuter services sa Timbuok Park, Carles, Iloilo bilang kabahin sa nagapadayon nga kampanya sa probinsya para sa responsible nga pag-atipan sa mga inoptanan. May kabugusan nga 44 ka mga inoptanan nga sapat ang madinalagong nga nagkapod sa bulig sa mga veterinaryo sa probinsya. Nagatuyo ang programa sa pagpauswag sa ikaayong lawas kag kaayuhan sa mga inoptanan sumungman sa pagbulig sa pagtapna sang pagdamo sang wala gin plano nga anak kay sobra nga populasyon sa mga hinoptanan sa komunidad. Paagi sa sini nga programa padayon nga ginaduso sang gobyerno provincial ang pagtugas sang mas luwas kag mas aktibo nga komunidad para sa mga hinoptanan kag sa ila mga agalon. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial kasama mo sa DYRI Araman Iloilo, Radyo Man Fia Panes Otero Tatak RMN.
12: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson's Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue, Poblacion Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
25: Tatak RMN.
4: Tagmag Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa hindi regular o normal nga pagpagwa sa ato mga higko, ginimo inipagi sa nagkalinlain kag purong ingrediente nga nagalin sa oat fiber with fiber, spirulina powder, mixed fruits kag visible fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries, agud tagahan sa nagakaigo nga pag-amlig ang aton tiyan, colon kag bilog kag gastrointestinal tract o kongat para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa tiyan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, nga pagkatugas ang cancer sa colon. Super fiber, piktibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super fiber, another quality product of Life Extension Philippines. Mabakalini sa mga butika.
24: Kaga siyempre mensahe na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang stress hindi gid malikawan samtang nagakabuhi kita. Pero kabalo kabala nga ang pag-angkon sang stress kag anxiety makatugas sang madamo nga masakit. Kani para malikawan ang stress kag anxiety, ang pinakaimportante sa tanan amo ang pag-maintenar sa pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy nag-oxygenate sa aton nga kaugatan kag ginapabagsik ang aton nga lawas. May omega 3 naman nga nagapabaskog sa kurason kaya nagaprotektar batok sa heart attack. Kag ini lang ang nagaisahanon nga suplemento nga nagasilig pagwa sa mga free radicals nga magadala sang baratian kag pag kag nagapatubo sang bagko kag babaskog nga mga cells. Adlaw-adlaw makapili ka stress or peace. Ang stress makapatay, choose a peace, choose Dr. Pinoy because health is wealth. Mabakal sa mga lugar sang Duenas kag Dingle sa GMCI drugstore, sa Idumagita Pharmacy, EMG drugstore, Jime drugstore, kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dugang pagid nga balita naman sa patag sang hinampang. Balita sa patag sang hinampang, back-to-back WhatsApp parties patigayunon para sa hampang ni Ya Alex Yala kag sang gilas sa Pilipinas subong adlaw Hulyo 6. Kasama mo sa Balita Radyoman Sorrentino Navarrete.
25: RMN News Sports.
3: Ang balita sa sports ang inadulong sinyo sa kaluwan sang Union Improved Non Super Plus Maskin Paipitibo kag Maskin Pabaskog Gintingob ang Mangosteen Plus Guyabano Plus Manunggay para sa mas mabaskog resistensya dugang enerhiya kag mas mapagsik na lawas adlaw-adlaw Non Super Plus Capsule. Natural nga proteksyon sa lawas manggaranon sa antioxidant suporta para sa mas mabaskog nga kurason bulig kontra sa kapoy kag palang luya sang lawas. Maga-host sang back-to-back parties ang Philippine Sports Commission o kon PSC sa Metropolitan Manila Development Authority o kon MMDA kag Philippine Tennis Association o kon PELTA para sa hampang sang Gilas Pilipinas kag ni Alex Iyala subong adlaw Hulyo 6. Pati gayonon ang watch parties sa PhilSports sa diin buksan ini sa publiko las 5:30 sang hapon at ubangon sang Gilas Pilipinas ang Australia sa FIBA World Cup Asia Qualifiers samtang magampang naman si Alex Iyala batok sa Italian tennis player nga si Jasmine Paolini sa 2026 Wimbledon Championships sa Round of 16. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Lo Consumo Navarrete, Tatak, RMN, proteksyonan ang lawa sa natural nga pamagi, pilia ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilog na isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras, produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation.
25: Tatak, RMN.
11: RMN News, Panahon.
24: Check tayo pinakauli ng alakat sang panahon upon sa pag-asa Iloilo punta Charlie Dipra. Charl, mayong aga.
14: Yes sir, mayong aga. Mayong aga sa tarang nga tayo palamati sa mga RMN. Yari pinakauli ng alakat sa panahon karon nga adlaw, Lunes, Hulyo 6, 2026. Trade sang high pressure

0: sarangan niya hangin, magahali na nabagatan, panabagatan na katungdan, magadalas ang makana itom tot makasarangan niya pagbalod sa kadagatan. Ang sa atong temperatura, nasa 24, top 33 sa degree sentigrado. Adlaw, magabot lang kalasingko, 32 karon nga aga, magatunod, alas 6, 16 karon sa hapon. Yung kamo na yung pinakauling lakas ng panahon, yung kandiri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
1: RMN News, Panahon!
2: Maraming gid nga salamat Charlie Dipra nagikan sa Pag-asa Iloilo. Mamati na kita users ang Evergreen Herbal Capsule.
3: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Ko si Joanne Diergos, 43 anyos, sang barangay MB Chanol Baharo, nanay sang duha ka kabataan. Hindi normal lang ako nga blood pressure, gani naisipan ko nga magtumar sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Nabatian yung user ta Evergreen Herbal Capsule. Pang cleansing, pang narising, pang balancing. Nagalimpyo, nagabawakod, nagabalanse sa mga sistema sang aton sininga lawas. Ano ba lang ipikto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobra ginabuhinan kagang kulang ginadugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan nga nagkabangdan sang balatian? Siyempre ang sobra nga sugar, sobra nga kolesterol, sobra nga uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine, kaya dapat nikawan gid ang constipation. Para ginatawag ni Dr. Crispin Hico nga mother of all diseases. Ano naman ang mga kulang na dapat dugangan nga nagaresulta man sa nagkalain-lain nga mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag mineral sa aton sininga lawas. Dapat ang lawas ta basanti gid permis ang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc, radyuman binro.
5: Ang Evergreen Herbal Capsule gintingob ga pwersa sang pito para sa kayong lawas. Kumpleto ang benepisyo ang mga sangkap, turmeric for managing general inflammation, saluyo, longevity and beauty vegetable, malunggay, the miracle vegetable, ang palaya, the ultimate blood purifier with grass, the green blood therapy, barley grass, APH or acid alkaline balancer, and vitamin C, the healing nutrient. Quality product of Dokiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakalinin sa mga butika. Malapit sa inyong mga lugar. Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Katimbang naton sa ikayong lawas sa dugang nga kasayuran. Magkontak lang kay Dr. Spinico sa numero 0910-126-4595. Kag sa dugang pang mga balita. O kon sa hello attorney pamangkot sang tagpalamati kon bala ano kalawig ang intervention program para sa minor de edad nga makahimo sang krimen. Kasama mo sa balita Rajuman Joylin para onda.
6: Hello attorney.
7: Nakahibalo bala kamo nga kung mapabayaan ang hepatitis, pwede ini mahulog sa liver damage, liver failure, cirrhosis, liver cancer, kag pagkamatay. Likawan nga makaangkon sang hepatitis, kag inipaagi sa pagkaon sa matindo nga pagkaon. Kag mag-inom sang suplemento nga kampiyon sa atay, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy, isa ka anti-inflammatory, gani nagabulik ini pamaayo sa palanghubag sang atay. Mayara pa gid sang alkyl glycerols ang Dr. Pinoy nga nagabato sa impeksyon, viruses, kag sa mga nagahubag nga body organs. Ginapabasog man sang Dr. Pinoy ang aton immune system para hindi kita madali tapikan sa masakit. Gani ano pang ginahulat mo karadyuman? Magbakal na sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. May protection ka na, healthy liver ka pa. Mabakal sa lugar sang Pasig, Chime Drugstore, Herbas Drugstore, RX Queen Pharmacy, Pharmacia Palmes, kag sa mga butika malapit sa inyong lugar. Sa dugang impormasyon, mag-contact sa numero 0948587639. Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung bala ano kalawig ang intervention program para sa menor de edad nga nakahimo sang krimen. Attorney?
8: So, depende sa assessment sang
9: mga social worker.
8: Oo, depende sa nature, depende sa background, depende sa family. May family support na, may mga background kasi nagkakalain-lain na ng background sang kada individual. So, kamuna mga factors na nag-depend, no? As to how long will the program be going on.
7: Hibaloon kag intindihon ang aton nga kasuguan dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Rajuman Joylin Tamayo para onda. Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
5: Mga kasama, ari ang good news para sa inyo. Ano mo kapalangga si Lolo kag si Lula mo ang pagpalangga.

0: nga ginatawag Haplos na mula sa puso, ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. Mahilmainik hindi basta-basta ng ingrediente, yung pahidalom ini sa maidid nga pagtuon, may aloe vera nga nagabulig pabanaag sang panit, nagapakupos ang singaw, nga nagapatubo man sang buhok, may lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas ang collagen, ang eucalyptus nagapilayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat mayuman nga pangunta sa arkis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection. Nagapalog ini sang pungot sa ilong kaginawa kag nagapapali man sang pilas kag may virgin coconut oil para mangin kutis guwapo kag guwapa makabato sa artista mangin kutis bata ka pa. May rosemary oil nga nagaparelax kag nagapamu uksang tulog ginabuligan dulang kurinot naton nga mga panit gani mag Soft Touch Wonder Oil balanyos nga may vitamin C sa nga gaw na kay bago pa lang pero paubos na ang Soft Touch Wonder Oil plus na mula sa puso mabakal ini sa mga butika makabakal ka man sa may Miramart Mall malapit sa main entrance ng ilang activity center kag syempre makabakal ka man online check mo lang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Kag mayong aga sa aton sininga mga farmers, sa aton sininga mga agripreneurs, mga kasaka naton, ang Iloilo nyo agri kag kubutan ng atag sang pagpasalamat sa inyo dedikasyon kag pagpangabulay. Gani makigbayan sila sining raffle promo ang kubuta ka agapay sang manguhuma para sa masanag nga agrikultura. Magpangatag sila sa nga mga brand new, no, kag di kalidad nga mga farm equipments kag mga premyo. Abisan sino nga magbakal sang kubuta equipment o genuine spare parts, magkakuha ka sang raffle coupon. Sa every 3,000 nimo nga pagbakal, may isa na ina ka raffle coupon. Pero kung damo binaklan mo, damo ang amount, dako ang amount, damo mana sang raffle coupon nga hatag sa imo. Meaning, dako ang chance mo nga magdaog. Kag kung may coupon ka sulati sa pangalan, no? Contact number, kag official receipt number, kag ihulog sila sining mga drop boxes, sa ila sining mga branches. Ang raffle draw pag-iwato na sa December 5 sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm sa Baro, Tacno, Evo, Iloilo. Nagahulat na sa inyo ang brand nyo nga traktura bilang grand prize. Sa second prize naman, Kubota Rice Transplanter. Kag sa third prize, Kubota Special Power Tiller. No? Gani magpasako pa sa raffle promo sa Kubota kag Iloilo nyo Agri, Industrial Marketing, and General Services Incorporated.
1: Kag siyempre rin ang pinakapuro kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal ang non-liniment oil. Mayog din sa arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit kada paralisar nga mga kaugatan. Pwede man nga panghaplas sa mga nagaubo, panakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga mga surok-surok kag sa nagadugo nga mga pilas. Kung mapilas sa ganit, siyempre madugo na buboy diritso non-liniment oil sa pilas gid. Kay sigurado ang dugo sa pilas matugon gidayon. Kag sa mga cases dira sang dengue sa ilang mga lugar, kamuya nga wala pa dengue, ninyo paguratang matapikan sang dengue nga dala sang kagat sang lamok. Magwa sa balay, panghaplas gid Nan's liniment oil. May sangkap ini nga neem tree kilala kag epektibo nga mosquito repellent. Mindanao, amo ning ginagamit din ato ganiliwat para hindi ka pagkanton kalamok. Magwa sa balay, panghaplas gid Nan's liniment oil. Mabakal nyo ini sa mga butika sa Bilongisla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kag sa mga gusto magkaon sa mga marami nga mga isda niyo, tagko nga mga isda, pasayan, kasag, diwal, pada nga mga seafoods, kadto kamo sa Anni Paluto and Seafood kadto kamo sa Anni Paluto and Sugba Promo sang Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa Bituon Haro kag sumugman sa Pasig City. Adlaw-adlaw niya ang ilang Anni Paluto and Sugba para sa gusto nga mag-avail sang 10% nga discount. Ihambal nyo nga sa RMN nyo na batian ang discount para nga makakuha kamo matik nga 10% nga diskwento. Anni Paluto and Sugba Promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa Bituon Haro kag sumugman sa Pasig City. Kag for reservation, punta kamo sa 0927-8477-110 sa Paluto Bituon Branch. Kung dito ka mo sa Pasig City, sa 0968-1464-675. Or pwede man nga text ka mo o kung message ka mo, no, sa ilang Facebook pages. Anni Paluto ang Sugba Promo sang Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa Bituon Haro kag sumugman sa Pasig City. Good morning sa mga nagapamati sa radio, ha, sumong aga sa kabarangayan sa Kauman kag Kabukiran kag siyempre sa mga naga Facebook Live. Good morning gid. Good morning gid sa inyo kag sa mga naga monitor dira sa aton nga YouTube. Good morning gid sa kay Mayo Catering, Candado Cabana, sumuman sa kay Mary Ricabar, Benito Aranwes, sa kay Eunice Kimba, Richard Carigaba, kag sumuman sa kay Alma Ahenga, Flora Kahilig, kag sumuman sa kay Good Morning Man, sa kay Eugene Amigable Provindido, Lisel Capada, Mel Gargaran, Bibot Cabillon, kag sumuman sa kay Good Morning Mandira, sa kay Margarito Maraminto, kag sa kay Jimar B. Tanalyon, Nunoy Silobrico, Neryo Aklarasyon, kag sumuman sa kay Arnel Saunoy, no? Kag sa Saunoy family dira sa Tobias Fournier sa probinsya sang Antique. Sumuman, good morning sa kay Florencia Socaldito Kalimpay, kag sa kay Jerome Dikilia, no? Good morning gin sa kay Jima Kikoy, kag Yofi Dikilia sa poblasyon Dingle. Sumuman sa kay Romel Palmares, Joel Tolentino, kay kagawad Romar Martres dira sa May San Pedro Molo, kag sumuman sa kay kagawad Rami Aranyo dira sa poblasyon Anilaw, kagawad Ernie Deza dira sa Balunos, no? Good morning gin sa mga taga barangay Balunos, Anilaw. Sumuman sa kay Jiprox Fernandez, Arcadio Galaora, kag sumuman sa kay Good Morning Mandira, sa kay Irol Direkito. Sumuman sa kay Maning Justness, yasawa si Mirinda dira sa Agkuyawan Pulo, no? Barotac Nuevo, good morning gid dira sa inyo. Sumuman sa kay Tili P4, kag sumuman, good morning sa kay G Valle, Ninin Maria Fe Alumbro, good morning gid sa kay Leonard Azumar, Azunar, no? Kag sa kay Edwin De Los Santos. Mayong aga man, sa kay good morning man sa kay Alex Defensor Tagudinay, Tristan Wyatt Gulay, kag sumuman sa kay Castrex Acuesta dira sa Pasig City, Tatay Bugok Acuesta dira sa May Baidan, Kulub Anilaw, sa kay Auntie Linda Shason dira sa Sitio Ilawod, San Carlos Anilaw, good morning gid sa inyo. Sa kay Sir Joey Ahino Estiva, kay James Carpe, sumuman sa kay Catherine Balsumo Sakdanan, no? Good morning gid sa inyo. Salamat sa pag-upod diri sa aton nga pagpangalagan.
0: Si Imok Balumi, pare, dira sa May Pangi San Dionisio nagapamati man. Good morning kag kay Alex Cara sa May Toll House Pirmigid, no? Kag sa kay Kagawad Naldo Mandulusaga, no? Dira sa May Ugasan sa Barota Cavioli Tubinya, sa good morning man pare, Guard Ayot Arbolonyo, Elted Ferrares, kay nung Plasing Escobio sa May Kalampitaw sa May Igbaras, kay Brother Bong Cathedral, kay nung Bentablate dira sa May Quintinsalas, May Distrito Sangaro, subong man sa kay si Rick Mamtains Guelios, nga nagapamati man. Ma'am Jema, kag nung Julie Navarro, thank you nung Rudy Barsibas man ng Elsa, kag subong man kay Father Nonet Pilobilio, salamat sa inyong pagpamati. Good morning
1: kay Lorna Ararita Aposaga, kagawad Bunikalad dira sa Leon, good morning gid. Subong man sa kay kagawad Noel Coscolwila, Brad Pitt Madira Bistuer, sa kay good morning man dira sa kay Virgo Ugab, no? Kag subong man sa kay good morning man sa kay Elmer Carnahe, no? Sa iyo tanan nga nagaupod subong sa aton nga pagpangalagad, sa kay Cecilia Banderado Sibag Bimbo Pinwila, kag subong man sa kay Hedy Dironio, no? Good morning gid sa inyo. Sa kay Sir Jake Sirudo dira sa Balagon Anilaw, good morning gid, kag subong sa kay Stephen Faniga. Simple sa tato is manokan ng seafood, sa kay Chuta ato na nang konsing, good morning na. Toto Hector Titamaritso, good morning man. Tato is manokan ng seafood, sira sa May Santo Niño Sur, sa distrito sang Arevalo, may branches sila sa Itria sa Mandurriao, kag Suman Airport sa Banwas sang Kabatuan. Pagbalik na Luway Dugay, mga dalag ko na nga mga balita lokal. Alas 5:37 na sa kaagahon.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This Time Check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso, bili na. This Time Check is brought to you by Idol Cheese Dog, may panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Ako galing si Shirley.
5: Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
4: Pinaghambal sa akon.
5: Ngaimnan ko kuno sang Santon Plus Gold.
4: Kasulod sang duha ka semana.
5: Nagkupos na ang mga hubag ko.
3: Cellphone Plus Gold.
6: Mas pinanakas.
3: Pinagaling.
6: Pinahusay.
3: Cellphone Plus Gold.
6: Sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
7: Pagsiyan sang sumag, sa kasudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind, kag may collagen, kag glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, lalakas,
3: at gaganda ka pa.
6: At isa mga buta, D3 Bio.
8: Ako si Maria. Mas taas bit katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
6: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio,
6: yung may Visio,
3: ang Visio,
6: yung may D3,
3: matatags mga butika,
6: Mighty C,
3: ang alkaline, nga vitamin C.
9: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo, nang lunch ako nga ubra, alitugid ko sa 24 oras, gatikid ko, vitamin C, ang Mighty C, gabisgid, pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C, mabaka mga butika.
3: Evergreen Herbal Capsule.
10: Ako kasi si Captio Lisang, batwas ang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
3: Mangtumars ang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika. GTX 500.
11: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang GTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa GTX 500.
6: GTX 500!
12: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamong ganyan salamat sa Iberi.
13: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa Suki nga mga butika.
14: Iberry for a clear and healthy eyesight.
15: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape.
16: Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
15: Vita D Plus Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ako si Regan Pandrawan at isa akong COVID survivor. Nag-take ako agad nito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko at yes, negative na rin ako. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
4: Charm, Fab, Con, pamong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangong kumakabloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
6: D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
6: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mabakal, sumanguti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: That portion was brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
10: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.

0: coffin, someone chat, malupit, sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
2: And Dr. Suzette.
3: Ito po si Dr. Bernie Ong.
4: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
6: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
7: Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
0: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangbang kumaka bloom sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
10: Oo, ikaw! Nagkapangimos ka na? Nagkapanglaba ka na? Nagkapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
11: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Ginagapabakon sa immune system.
11: Ang immune system,
10: amo ang soldado sa lawas para kung may mag-ataking mga viruses kag bakterya, ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayo na gobra? Mag-Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na!
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
12: Alas 5.45 ng oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
13: Radyo Man, Eric John Pamplona.
14: Eric John Pamplona.
13: Kag Radyo Man,
14: Benroy Bernal.
13: Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
15: Life Extension Vitamin D3. Pataasan ang vitamin D3 level sa dugo para makabato sa anuman nga klase sa balatian labi na makamamatay nga cancer. Maginumatis duha ka kapsula sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors sa syudad kag probinsya. Ang numero uno da super vitamin and miracle vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan nga branches ang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyo mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sang libreng medical consultation kao pa mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian kag magdako ang galastoson sa hospital. Kadto ka sa Life Extension Clinic samtang sa may lower ground floor, Robinson's Mall, J. Dillon Street, Sunad sang Iloilo, Tagbak Distrito, Sangaro, Poblasyon sa may istansya, Simiyanagir Street sa Pasig, SMCT, Iloilo, Bangga Dama, Santa Barbara, kag J.C. Sulwita Street sa may Uton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre ng medical consultation. Kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
13: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
12: Mga dalagko na nga mga balita subong nga aga. By the way, sa nagapadayon nga hampang sa nga Brazil kontra sa Norway, nakascore sa ika-79 minutes sa Radyo Man Benroy si Erling Haaland sa nga Norway. 1-0 subong ang score. 84 minutes and 54 seconds, no? Yang hampang. Gaman lang din ang mga minuto sa Radyo Man Benroy.
16: Pila ganun niya, 120 minutes.
12: Kabalo ko pila ka minutes niya.
16: Oo.
12: 45, 90.
16: 90.
12: Kaya may extension, te, depende.
16: Oo.
12: Te, yo, kung ano mga 5 minutes na lang nabilin. 1-0, avance ang Norway kontra sa Brazil.
16: Oo. Oh. Oh. Grabe no, doon madisgrasya pa ang Brazil. Galing
12: doon sa... Pagpunan Norway?
16: Oo, pag-on man na Radyo Man Eric. Galing kiti, amo nang ambalta, may mga teams nga... ang iba niya teams, amin nagsikat lang bago sila sininga superstars, no? Pero ang iba niya team, hindi man amo na kasikat. Galing kiti, mayo ya ang ilayang, ano ni, nga timplada sa ila sininga mga players. So that's why nga gakakibot ka lang, no?
12: Tapos na yung ambalta, ilang kiti time na nila Mbappe, dahil... Kwanday Neymar. Pero Ario, 1-0 avance subong ang Norway kontra sa Brazil sa nagaparayon sining inkwentro sa round of 16.
16: Sa mga teams bla daw wala mang gidbag o gid nga mga kuno nga mga do mo man gihapon nga mga pungsod. Mga France, Morocco, Portugal, Spain, halin sa Europe, no? Kalabanan gid nga mga kapungsuran ang nagitsel. Yes. Kay grabe gid man kapopular sila dito yung football mo. Kita mo mga club nila to, yung mga sikat yung mga club nila to, yung mga superstar sa bilog ng kalibutan, yung pangtipo niya nila to, yung kag ginakontratahan sa mga dalagko.
12: Kag itatandaan mo, mas lagko nila sweldo sa mga NBA players.
16: Oo. Hindi lang ni sikat niya sa aton, di, sa Pilipinas, hindi ang nakasikat ang football, basketball ni aton. Bisan hindi man tayo mo na ang mga basketballista, pero dito yung sila, pero tiniya kasikat ang football, kang liga nila to yung regular Radyomana Eric, no?
12: Okay. So sige ha, abansi subong ang Norway kontra sa Brazil, 1-0. Samtang subong adlaw Radyoman Binroy, yeah. Pagpatigunan ang first day sa impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Kahapon nga daw ang House Prosecution Panel ang nagpatigayon sa isa ka misa in preparation, no, a day before sa impeachment trial nga magasugod alas 2 karon sa hapon. Kapin 6,000 ka mga pulis ang deploy sa palibot sa Senate. Kaya may mga rerouting pagpatigayon nun dito sa agwa sa Senate. Kung to siling masiguro ang kaninong kakatawai kay sigurado, may mga anti- Duterte, may mga pro-Duterte, nga mga reliyista, nga mga tipon iya sa rasambit iya nga lugar.
16: Medyo kuan pa niya. No, kumbaga mainit pa niyong balatyagon sa mga Pilipino sa pagtutok sa impeachment trial because ang balta, first day pa lang. Ang first week ni medyo tutok na tutok kita sinitanan, no? Ini mga wilga-wilga ni balant, kuan ini, expectaro na naton ini. Madula malang ni sa paglakat sang panahon nga ti nagadugay kay nagadugay nga nagadugay nagadragging ning kuan mo ang impeachment. Kumbaga na gaka board ka man sa pagbabahala tutok sa impeachment unless nga ti interesado ka gidya sa sining impeachment proceedings, no? But for those siya nga daw hindi magidamo nang interest nila ya sa first week lang, no? That's why nga ginapreparan sa PNP naton kay posible magadamo ang tawo, no? Posible may mga rally. Labi na gid sa pagpakita sang suporta sa kay Vice President Sara Duterte. Hindi naton ma-deny abi, no, nga kinamo man yan sa nagasuporta kay Vice President Sara Duterte. So that's why na, nga kinanglan ini nga preparahan kag linibo nga pulis ang i-deploy para nga magabantay sa kalinong kagkataway Radyoman Eric.
12: Bantayan nyo ang paglilitis sa pangalawang pangulo, the RMN Network's special coverage. Pagkasugod ini siguro mga alas 2, no, karunya sa hapon. So, bantayan nyo dali sa RMN Ilo.
16: I-atag na ito ng mga blue by blue account dito sa may Senado. No? Umpisa gid sa pag-umpisa hasta gid ini sa katapusan. So, pamati, kamusang nga mayo, dapat magpasilabot kita. Hindi pwede nga hindi kita magpasilabot sini. Kay para ini sa direksyon sang aton sini nga pungsod. Sa piyak na bahin, dali sa balita lokal, nag-surrender ang dismiss police officer nga pinangita sang IMEG dito sa bayan sang Mulo PNP sang ila ini nga ginsulod ang police station kay kuno gina tago or nagakadto ang wanted nga police officer ining police nga ni amo si Jerry Villanueva 40 anyos ang edad kag residente sang distrito sang Arevalo. No, ini siya ang may kaso nga murder. Ang iagalit nga kaso, may kang tanan ini sa kamatayon ni Delphine Britannico.
12: So sabi ko na dismiss na ni ang kaso nila ni.
16: Wala ang kuan ni ang iban abito may mga administrative and criminal. Ang kay kuan ni kay Colonel Defensor ang na-dismiss. Eh di pala dala ni sa pagfile sang kaso si Colonel Defensor ang city director during the time ti na kun ato iya na dismiss siya administrative and criminal case nga file against sa iya kay ti siya to ang city director pero ang iba niya na kun gid gali ni nadalma
12: nadalman
16: gid nadalman gid ni gali iban nga mga pulis
12: may isa sini nga daw naka retire na gani mo?
16: No.
12: Oh, after tong Abril Space ang kaso, doon naka retire na gani ni. Isa sa mga akusado pinanis na kabilong nga dando tatlo. Ang gitpang si... finance ang kaso.
16: Ang isa diri si Hoven do mo ni nag-testify against sa ila, di ba? Kay may isa ni sa grupo nila nga nag-testify against sa ila nga pinanudlo ang iya mga kopdanan. During the time amo ning nagtestigo sa kaso kriminal. So, may nagkala-dismiss. May aragidyasang nag-prosper ang kaso ti isa diri amo si Villanueva. Kalakip sa niya sininga pag-surrender, gin-surrender yaman ang niya sininga may issued firearm
12: pag ginisin. Wala pa ma-surrender.
16: Wala pa galing ni ma-surrender. Ang niya sininga issued firearm. So, gin-dalaya kag-surrender sa Police Regional Office 6.
12: Tauros nga TS9 yang iyang service sa firearm at man na Binroy. Subong, inisya ang priso sa Iloilo City Police Station number 1. Okay, nag-surrender siya, mga 12:45 sang kagahon. Nag-surrender inisya kahapon sang kagahon kay Police Brigadier General Randolph Fatuanyo.
16: 2020 na natabo ang insidente, Radyoman Eric mo. Galing kayo late naman, guro, na kwan na husgaran ang kaso. So that's why nga uli naman siya na papanaugan sa mandamiento di aresto. Oh. Pero somehow amo na ni gurong hambal ni Police Brigadier General Tuanyo nga legitimate ang operation sang IMEG dito sa Mulo PNP nga sinulod nila ang Mulo PNP. Kay bangod nga tinag-surrender gani siya kagahambal sang IMEG amo ni siya ang ginapangita hambal sa Napolcom. Amo ni siyang ginapangita, butang balon, may wanted gimanggali nga polis. O, ara giman,
12: so,
16: naging sister gimanggali.
12: Kung wanted person ni Sir Radyoman Binroy, kag may warrant of arrest, kag pirmi siya nga makita dira sa Mulo PNP, dako nga sa Rabton ini, sa nga Mulo, Mulo Police Station. Kaya hindi pwede nga way sila makabalo, kay kabalo ka, centralized na ni Subong ang warrant of arrest. Naka, anong ganit pala, huwag yun naka-i-warrant.
16: Naka-i-warrant, o.
12: Oh. Subot siningon, tanan niya police stations, ang aware kung may ara sa mga wanted person sa ila sininga
16: at pagbo. Natural.
12: Kaya masami ni sa nga makitaan, kaya masakit na rin ang gina-investigaran, Subong, sa ang Napulcom, kag Subong man sa ang raid, no? Kung ginagamit din ba din ini sa mga operasyon.
16: Pero ang mere presensya sa police station, makakuan kagid eh, makambal kagid nga ti, sa mao deliberate nga wala nila ginadakop ang wanted person because police ni siya, kag sa pag, do na-assign ni siya, once na-assign ni siya sa may Mulo PNP, kag sa pagka-police siya lang nga dismiss, hindi mo makilala nga wanted person, kag nga, anong, nga nagakadto na siya? Anong purpose nga nagakadto na siya? Di pala?
12: Tama na gano'y ang balak ko, mere presence niya, hindi pwede hindi mabalaan, may warrant o baris siya. Kaya mere presence siya na, trapped to na sa Mulo Police Station. Number two, kung ma-prove pag ito nga ginagamit nila ini sa mga drug bypass operations nila, dako pag ito sa trapped to ni.
16: Oo, ang pamangkot, Subong, ano ang imuon sini ni ICPO Director, Police Colonel Parilla? Kay Subong, nag-surrender na ini, kag ang hambal sang IMEG kag sang Napulcom, puro pareho, nga ti, amo ning ginapangita nila during that time kag may nag-exister gimanggali nga wanted nga pulis. O ti ano karon ang imuon sang aton sini nga ICP o tulukon ta lang ni. O dapat mayari sini sang investigation kay kadako sang opinsa nga iya sini na commit ra juman ni Ricky, no? Amo ning ganing ambalta nga inulayho nila ni sang una si Delphine Britannico base sa akusasyon wala kalabot-laboto. Si Delphine Britannico, nag-negosyo mo lang ito, nag-pangabuhig, nag-may pang mga kabataan niya, pinatay.
12: Nag-inamuhuan pa nila ito istorya,
16: involved
12: sa illegal na boga.
16: Pagkatapos nga napatay, ining isa, no? Nagwa pa karon, ang ginpagwa pa, ginpabloat pa ang informasyon, nga daw engage siya sa illegal drugs para nga ma-justify ang ila sini nga ginimo nga krimen. Isip pa bala, ano nga klase ya ka-autoridad, ano niya sila ya nga klase ka-autoridad ya? Nga wala kaya sang sala pabangdan ka tapos patay pa. Di mo ning ambalta budlay ini itolerate hindi pwede nga itolerate ini dapat may imuon diri ang aton sini nga ICPO.
12: Di mga mo ni sa mga information nga ini. Kag siyempre nabalaan na ni Brigadier General Tuanyo ang background si Taran Radyoman Binroy. Ang ICPO anong ginakuan nyo dagan, anong ginahulat nyo?
16: Gani dapat
12: ano ang inyo sining action taken ngayon moon sa Mulo Police Station?
16: Oo, dapat kinapailalom na ni sa preventive suspension ang tanan ng mga pulis nila para nga usisaon one by one as to sa ilan na ibaluan sa presence ni Villanueva sa sulod sa nga police station kung nagaano na siya. anong ginahimo ida? Para nga ti malabot naton ang matuntuod nga istorya kun nga aara siya da. Kag kumatuod nga ara siya da, nagaspirme sa may Mulo Police Station.
12: According sa kay Brigadier General Tuanyo, mutong hambali nagligad niya sa mana nga hindi lang sang anay mag-comment. Kiti hulaton niya ang investigation sa nga prosik. Kaya ang parallel investigation man nga ginahimo sa Napolcom. So bantayan tani pero dapat asap ini. Kaya muna ganyang hambal naton, nagaguba ang image ni sa Mulo Police Station. Kag siyempre, command responsibility sa Iloilo City Police Office.
16: Oo, kung ikaw abis sa pamilya sa napatay nila si Nisa Muna, amuning mabatian mo, nga ti ara galit daw, wala malang ginakop. Eh, di ba, ano ayahan ang batyagon mo, no? Di mo lang na-imagine nun sa ngaton nga, higher command sa PNP, ano ayahan ang batyagon sa pamilya, sa ginpatay nila sa una, nga ti ari na ang suspect, ara na gani sa police station, wala pa ginakop, ginatago pa, according sa informasyon.
12: Samtang patay isa ka 86 anyos nga tigulang nga babae matapos nga natrap sa ilang nagakasunog nga balay sabay Barangay Amirang, Kabatuan, alas 5:35 kahapon iya sang hapon. Ang napatay ginkyal sa kay Salvacion na Larios kag residente sa nasambit nga lugar sa temperatura naman ang bata sini nga si Rami Pedroso 67 anyos matapos nga nakaangkon man sang paso no saya sini nga likod. Grabe man nga sunog, dako ni nga sunog no, nasunog ang ilang balay radyuman na Benroy. So standby ka mo sini. Buday lang kayo, kaya siyempre may casualty, tigulang ang ining na-trap sa sunog.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: At ngayon, ating pakinggan si Architect Jojo Victoria.
7: Hi, I'm Architect Jojo Victoria. I'm using Vitamin D3 for my health and I only trust Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Nabatian nyo, user, Life Extension Vitamin D3. Kamudira, gamit gid, consistent ha, sang Life Extension Vitamin D3. Dapat adlaw-adlaw ang aton nga paggamit sini para mapataas tang vitamin D level sa aton siring dugo. Na makabato kita sa anuman nga klase ka mga balatian nila biragid sa makamamatay nga kanser. Mag-inom at least 2 ka soft gel kada adlaw sang Life Extension Vitamin D3. 4 to 6 soft gel sa pwede kung may ginabatsag sa lawas. Ang rekomendasyon ta kung may ginabatsag sa lawas kanto inyo Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. May libre silang medical consultation Lunes pakadto Sabado. Na ginakombinar ang natural, conventional, kag natural, conventional, kag nutritional medicine practice. Gamitan ni kalidad matinlo, kag science-based ng mga health products nga nagalin pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Pwede na kita chimpo diri sa aton nga pagpangalagat. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
16: Ako si Radyo Man Benroy Bernal.
12: Ako naman si Radyo Man Eric John Pamplona.
17: Tatak RMN.
18: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyo Mo Nationwide RMN Broadcast Center, 3rd floor St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
17: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
19: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
20: This newscast is brought to you by Herba Strong, ginhimo sang Unilab.
21: Before we play the news update, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That is why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. including Yakult, as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live Lacticaseibacillus paracasei strain Shirota, or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion combined with proper diet, exercise, and a balanced lifestyle. Drink Yakult every day para panalo katiana. Yakult every day okay. This is Rajuman Don. Stay tuned for more news and good vibes.
4: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day okay.

0: chocolate. Someone jack malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Estudyante ka bala nga, sige lang, laptop ukon cellphone?
2: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
3: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
1: Inde magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
2: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
3: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
1: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
4: Hi, Jean here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na kuha guard, kag permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akon nga mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Wapa ka, stress tabs.
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
8: Oras alas 6:04 sang aga.
7: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News. Straight to the Point Headliners.
8: Top story of the day, impeachment trial bato kay VP Duterte. Mag-aumpisa na subong adlaw, masobra sa ismil ka mga pulis i-deploy sa palibot sang Senado.
9: Sa pagkabahin sa dungang paginaton ng mga balita, dismissed na police officer nga target sa PNP IMEG sa Molo PNP, priso na sa Police Station 1 matapos nagsungka kay General Tuanyo.
8: 86 anyos nga tigulang patay matapos na trap sa sunog sa Banwa sang Kabatuan.
9: Mag-asawa sa Pasig City na sapuan nga patay sa guwa sang Ilabalay, mga biktima lunsay ginpanglutang.
8: Sa sports, Alex Ayala ginkilala ang ginhatang inspirasyon ng Daimani Pacquiao kag Heidelin Diaz sa patag sang sports para sa Pilipinas.
9: Sa showbiz, vice ganda kag Vic Soto mag-aopdanay para sa isa ka movie project.
8: Kag sa extra wow balita, ginbutang sa higad sang karsada bilang panumdom sa mga motorista, ngalikawan ang disgrasya, isa ka lungon.
7: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo sa Straight to the Point, Tata RMN.
8: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, Straight to the Point.
9: Mga karadyuman, ari kita sa adlaw ng Lunes sa July 6, 2026.
8: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyuman Novi Malion Guazo.
9: Radyuman Regan Sugabo Arlos.
8: Daton nga top story of the day. Magasugod na subong adlaw ang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Iwaton nini alas 2 sa hapon sa Senado nga mo ang magaserbi nga impeachment court. Ginalauman nga magatutok ang unang adlaw sa procedural matters antes magsugod ang prosecution sa pagpresentar sa mga ebidensya. Gimanduan man sang impeachment court si Duterte nga personal nga magpakita o kung itiglawas ang iyang mga abogado sa pagbukas ng trial. Lunsay nagpabutsag sang kandaan ang duha kabahin nga una na nga nagpasa sang ilang pre-trial brief. Una na ginanunso sang Senado nga sa nga 61 ka seats nga bukas sa publiko nga mag-obserbar sang impeachment trial nga nakadepende sa rules kag available seating. Kadungan sini mag-deploy ang masobra 6,000 ka mga pulis ang i-deploy sa palibot sang Senado. Suno kay Philippine National Police sa NCRPO Chief o kon spokesperson Police Major Hazel Asilo, ginalauman ang protesta sa atubang sang building sang Senado. Oras alas 6:07 sang aga. sa balita lokal.
9: Mga radyo man, sa balita lokal, ginatag ni punong barangay Jody Navales ang Rizal Papalado City proper ang rason sa papangayo niya sa lista sa ginimo nga distribution sa bigay-biga sa Masa Rice Program nga ginapatuman sa national government sa nagligad nga Junto. Ibaig ni punong barangay Navales nga luyag niya makitaan kung sino nahatagan na para mahibaluan kung sino pa ang halatagan sa masunod nga tagtaganay sa ila barangay ilabi na kung ipaagi ni sa ila. Payag pa ni Navales nga gisugo niya ang iya sekretarya sa papangayo sang kopya sa grupo ni Anay Punong Barangay Noel Suliman apang ginabalan silang hindi ini maghatag bangod nga confidential ang listahan.
10: May lang nga kwantiti na ngayon po sang listing sang kung kanday sinugin pang tagaan kay base kung pag-abot sang panahon nga may ara pakasunod kag kinanglanan mo niya nga evaluate kung sino tong nakakwa sa nang ligad kag ang wala nakakwa at least mabalaan na mo. May basihan kami kung for example be kung may ara pagin man kasunod kag mag-agigi man sa kamot namon mabala na namon kung sino ang taga namon kag kung sino hindi pwede kinakakwa ni siya subong.
9: Ang gabahin sa pahayag ni punong barangay Jody Navales ang Rizal Palapala to City proper santo sa impormasyon sa barangay official naglabo sa 256 kabag sa bugas ang ginpanagtag. Dugang pa sa punong barangay nga wala man niya ginpilit nga ihatag sa ilang listahan samtang ginkatingala naman sa opisyal ang nakita niya nga pagbitbit sa isa kasako sa bugas nga may unod nga lima kapak bangod nga sa pagkahibalo niya tag isa lang sa kada pamilya ang ginapanagtag. Ginklaro naman sini nga wala siya nag-isyo sa pahayag nga naga-intra sa tagtaganay sa bugas si Anay Punong Barangay Suliman. Bukas naman ini sa liwat nga papadalaga ni Anay Suliman o ni Anay Punong Barangay Suliman sa palabuton nga barangay kag sangguniang kabataan election.
7: Tatak RMN.
8: Oras alas 6:09 sa aga. Sa kangot nga balita ginsabat ni Anay Punong Barangay Noel Roque Suliman sang Rizal Palapala 2 City proper agin pahayag pagpakigbahin niya sa distribution sang bugas sa bigay-biga sa Masa Rice program sang Junto 2026. Ipaig sang Anay Punong Barangay nga yara ang presensya niya sang among tion bangon nga ginhingyo siya sang iya pakaisa nga si incumbent barangay kagawad Lilibeth Concepcion nga mag-assister sa tagtaganay sang bugas bangod nga hindi sila mahimo makaupod ng mga barangay official. Si Concepcion ang nagbigindisignar nga OIC punong barangay sa nasabit nga tion bangod nga may official travel sa Metro Manila si punong barangay Judy Navales kagang number 1 barangay kagawad. Ginklaro naman ni Suliman nga pagbitbit niya sang duha kabag sang bugas ang bangod sang pagpangabay sa iya sang isa ka PWD kag senior citizen nga dulong sa ilapulian apang ginkakibot na lang sang anay opisyal sang barangay nga nagpagwa sang pahayag si punong barangay Navales sa pagpanagtag sang bugas.
11: Sa kibot kami na nagpagwa siya statement nga kuno nga wala siya pagrespetuha wala siya ginpabala nga mga tag sang bugas. Di, abali, kagawad, siling niya kaya ako kuno ang gintugyanan kagawad, bet ako gikuno na nagapangatag sa bugas. Pero sa matuod lang, why kuya nag-intra pangatag na bugas? Kundi atong duwa katigulang, atong PWD, kagang isa katigulang, nagliyog sa akon.
8: Ang kabayan sa payag ni Anay Punong Barangay Noel Roque Suliman sang Rizal Palapala 2 City proper. Ginconfirma ni Suliman nga nagdesisyon siya nga liwat nga magpadalagan sa pagkapunong barangay matapos ang aligasyon batok sa ini punong barangay Navales sa pagpakigbahin niya sa tagtaganay sang bugas. Anong mambal mo, Boss Idol, sa isyo nga ni? Ako daw wala ko yung mambal. Pero ang bot kong mabasa mong bibig ko.
12: Ano?
8: Hindi.
12: Sige.
8: Duhay ka kasambay.
12: Duhay
8: ka sambay. Duhay ka na naman eh. Liwat,
12: be. Sige, bebe. Ako, Radyo Manuvi.
8: Kaduro ka man o gapwat si X-Cup, gid ba? Grabe.
12: Dahil hindi, kita ko si Cup sa... picture, medyo may edad naman si Kaba.
8: Yes, salimang nugo mo lang na.
12: Gapanugo na, gapanugo na. Pwerte man sa imo kapitan kapisan.
8: Tiyan
12: naman
8: ba mo, Boss Idol? Eksadya sa...
12: Kita nyo, ano subong apit sa gani? July 6, sa lugar ng eleksyon, November?
8: Sa November 2.
12: November to.
8: Mm. All Souls Day na.
12: Kinanglan mo na gid man subong Radyo Manubi nga magtanom tanom.
8: Gani man.
12: Pananom tanom ka gid subong. Kung gusto mo maglagan, pananom tanom gid.
8: Tanong man bal mo bo sa idol. Sige, may palabuton kita nga Super Typhoon. Do buwas kunor Miyerkules maabot ni.
12: Yeah.
8: Musta ang tabi ang dalagan na isang panahon upod kay Radyo Man, Fia May Otero.
13: RMN News, Panahon.
14: Maayong aga mga ka-Radyo Man, ini ang lakad sang panahon, subong adlaw. Nag-apekto sa karon ang high pressure area kung HPA sa extreme northern Luzon, gani lauman ang maayong panahon sa lugar. Samtang nagapabili naman sa guwa sa Philippine Area of Responsibility kung para ang Super Typhoon Bavi, nahamtang ang bagyo sa kalayoan ng 2,355 km na sidlangan sa Southeast Luzon. Ikabaskugon ini nga 215 km/h pagmadlos og 265 km/h kag nagahulag sa kadasigon nga 15 km/h. Sa subong wala ni sa direktang epekto sa pungsod, sa Western Visayas naman lauman ang magalumon tugtog maayo nga panahon subong adlaw. Mahina tugtog magkasarangan ang uyob sang hangin sa rehiyon nga magadala sa makanay tugtog magkasarangan man nga pagbalod sa karagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 24 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlag la 5:32 sa aga kag magatunod la 6:16 karon sa gabi. Ang update halin sa Pag-asa Iloilo, Radyo Man Fia Panes Otero, Tatak RMN.
13: Tatak RMN.
8: Angot ni sa Super Typhoon, istoryahan nato ni karon para mas maintindihan ninyo.
9: Sa piagkabahin mga ka-Radyo Man, kubos man apang wala magduha-duha sa pagbulig sa sapat, ini ang kaayo nga ginapakita sa isa ka taxi driver sa sudad nga si Joven sang KSW Taxi. Sa interview sang Armin Iloilo kay Gia Matunding, admin sang Team Aspin o Biloilo Contail, ginpahayag sa nga base sa panaysayo ni Joven, ginkuha nila sang iya babayi nga pasahero ang ido nga si Ella matapos sini nga mabungguan sang pickup sa L98 Street Haro, Iloilo City sang June 25 sulo kay Matunding nga gindala ni Joven sa kagsang iya pasahero ang natumon nga ido sa isa ka veterinary clinic sa sudad apang wala inigin baton bangod hindi sila makasarang magbayad sang down payment sa pagpabulong sini. Sang uli napilitan si Joven nga dalo na lang pauli sa iya balay si Ella bangod sang tuman nga kaluoy sa sapat ginbulong niya ini sang ginlaga nga dahon sang bayabas kag inbaklan sa pagkaon sa paglaom nga maumpawan ini.
15: Kaluoy lagi mo kay si Sir Joven, kami si Pigado siya hambal ya kanu hindi ka na magkaon si Ella so ginabaklan niya ginasang manok ni si Kisa mostly sa mga drivers sa subong daw ang limitan sa terminal kulang sa boundary tapos at di ko may ginhatag siya wala gigalit no siya maperti pag kami ako sa time na to galing hindi ko gid siya malikawan.
9: Naglawig pa sa isa kasimana ang papangita sang tail kay Ella tubtob nga natultulan nila ini sa balay sang taxi driver kagindala sa Jollibet Animal Clinic sa Pavia, Iloilo sa diin karon padayon nga ginabulong ni Dr. Ramel Alaro sunod kay Matunding ginatingwaan nila subo nga mahatag ang tanan nga kinanglanon sa natumod nga ido tubtob nga mag-ayo na gini gani nagapanawagan man sila sa mga luyag kay may kapasidad nga magbulig ilabi na sa pinansyal sini nga pagkinahanglan samtang nagsuggestion man si Matunding sa sudad nga naso ng mga traffic enforcers kung paano aktuhan kagbuligan ang mga sapat nga nabungguan o kunhalitan sa dalanon agud nga masalbar pa ang mga ini sa labing madali nga panahon.
15: Tugay sila nga na-rescue si Ella kahit in-train siya isa pag inigalit na no, na amun na dapat train siguro aton mga traffic aid or ano sila o sila pwede na kontakon kay ang pag-rescue sa kay Ella sobrang kadugay plus nagabaloliskad ng lawas niya sang pagkuha sa iya so ang ano ang injury pag-rescue nila kay sila blan na pagkuha kay hindi sila ka palapit kay Ella kay si Shepard ka pag-angkap in-train siya.
9: Ang kabahin sa pahayag ni Gia Matunding, admin sang Team Aspin of Iloilo Contail, na ibaluan nga antes mabungguan sa Ella sa salakyan, may pila ini ka mga tutoy nga nabilin. Para sa inyong mga donasyon, mahimo ini ipadala sa masunod nga GCash account 0916-397-6262. Sulitun ko ha, 0916-397-6262.
13: Tatak RMN.
8: Oras alas 6:17 sa aga. Break anay sa balita, mga pekita. Magsanton Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen. Ginapahinay sini. Ang timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kagkurit-kurit sa tunawong nga daw tigulang kidatulukon. Ganay para forever young, magsanton Gold Coffee Mix. Madinalagon nga ginpatigayon sa Office of the Provincial Veterinarian ang libre nga spay kag neuter sa Timbuok Park sa Carles, Iloilo bilang kabahin sa nagapadayon nga kampanya sa probinsya para sa responsable nga pagatipan sa mga hinoptanan. May kabugusan nga 44 ka mga hinoptanan nga sapat ang madinalagon nga nakapon sa bulig sa mga veterinaryo sa probinsya.
9: Sabi ang kabahin patay ang isa ka 86 anyos nga tigulang nga babae matapos nga natrap sa ilanagkasunog nga balay sa Barangay Amirang, Kabatuan, last 5:33 Domingo sang hapon, July 5. Ana patay ang ginkilala kay Salvacion Larios kag residente sa nasambit nga lugar samtang pilaso naman ang bata sini nga si Rami Pedroso 67 anyos matapos nakaangkon sang paso sa iya likod. Base sa investigasyon sang BFP Kabatuan, nagtawag si Pedroso sang bulig matapos nga kasunog ang ila puruyan kung sali nagaserbing storage area ang ila ground floor samtang second floor naman nagatinera niya iloy nga bedridden or ridden matapos napalong ang sunog dito na lang nasapuan ang iloy sini nga naupos na sa sunog sa karon padayon ang investigasyon sa BFP Kabatuan sa nagluntad nga kalayo.
13: Tatak RMN.
8: Nagdangat sa masobra 1.5 million pesos nga balor sa ginapatian Shabu ang ginabulubanta nagabugat sang 230 grams ang ginakonfiscate sa ginpatigayon nga drug buybus operation sa Provincial Drug Enforcement Unit o kon PDEU sa Barangay Mostro, Anilao, Iloilo. Ang tatlo ka mga arestado mo sanday Brainos sa Aritalia, ex-kagawad, nakagipreso bangod sa kasong arabiri. Raymart Britannia, bata sang Barangay Kagawad, kag Justine Flores, ang tatlo ang lunsay residente sa nasambit man nga barangay. Sunod kay Police Major Dadji De Lima, ang chief sang PDEU nga madugay na nila ginamonitor sa Aritalia, upuran duwa sini ka mga runner kag subong lang natigayon nga manakpan. Paing ni De Lima nga may direktang contact ang main subject sa Metro Manila sa diin siya nagakuha sang supply sang illegal nga droga. Dugang pa niya nga ini ang nagaserbi nga source ang halos tanan nga street level individual so kon SLI nga nagkaladakpan sa operasyon sa mga local police sa 4th district sang Iloilo kag pila ka mga banwa sa 5th distrito.
16: Based niya sa ato niyang confidential asset, may contact ini siya diretso mismo sa Metro Manila. Ang iya sini halos nga network din sa may 4th district, particularly sa banwa sang Anilao, San Enrique, Dingli, portions of 5th district, Brotaquino, and portions of San Rafael, and diri mismo sa may San Enrique pagit.
8: Ang kabayan sa pahayag ni Police Major De Lima sa karon yara na sa custody sa Anilao PNP ang mga arestado ka magapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002.
9: Nag-avail sa mobile civil registration activity ang Iloilo kon sa Iloilo City Civil Registry Office ang pumuluyo sa Barangay Lanet haro sa July 3, 2026 lakip ng anum kamiyembro sa ating community. Ang aktibidad gin proseso sa verification of records ng 14 individual para sa late registration samtang may dugang nga indigenous peoples nga naka-avail sa delayed birth registration nga nagapakita sa importansya sa padayon nga outreach program para sa malabot ang marginalized kag underserved sectors. Sa kabugusan, nagka-record ang programa sa isa kagatos ka kliyente. Lakip sa mga ginproseso sa CCRO amo ang 64 ka-aplikasyon para sa delayed registration of birth, 31 ka-aplikasyon para sa correction of clerical error o indigent, siyam ka-aplikasyon sa idalong sang RA10172, duha ka legitimation cases, duha ka aplikasyon para sa change of first name, kag isa ka supplementary report. Kabayo sang outreach program sang CCRO ang mobile registration nga nag-

0: sa pagserbiso sa mas madamo nga mga pumuluyo. Pagi sa sining inisyatibo ginpalig-on pagid sa CCRO ang misyon nga masiguro ang kada residente may access sa mga serbiso sa civil registration kag sa legal identity nga ginahatag sang ini nga mga dokumento.
1: Tatak RMN.
2: Oras, alas 6:22 ang aga. Balita ngayon na batian dulong sang Santhon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Imo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos, kag Spirulina. Makabulig sa high blood, diabetes. Kag sa Mahigko nga dugong nagadala sa balatian sa aton lawas. Santhon Plus Gold. Na-dismiss nga pulis nga target sang PNP IMEG sang ginraid ang Molo PNP. Preso na sa Police Station 1 matapos nagsungka sa PNP Regional Director. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miane.
3: Preso na sa Iloilo City Police Station 1 ang dismissed police officer nga target kontane sa PNP IMEG nga serbihan sa warrant of arrest sang kanaligtan nga adlaw sa Molo PNP matapos nag-surrender kay Police Regional Office 6 Director, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Sabado sang gabi, Hulyo 4. Iniyang ginkumpirmar mismo ni General Tuanyo. Ang dismissed police officer ang ginkilala kay Jerry Villanueva, 40 anyos ang edad, kasado, residente sang Arevalo kag may warrant of arrest sa kaso nga murder kung sa diin wala sang may gintanan nga piyansa para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Ginsurrender man ni Villanueva ang iya issued firearm nga Taurus TS9. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyoman Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:24 sang aga.
0: Sabi ang kabahin reconfiguration sang sertipikado sa Kapitolyo Probinsyal, suportado sang TTMO. Kasama mo sa balita, Radyoman Joel Franco.
4: Suportado sa Traffic and Transportation Management Office o kung TTMO ang reconfiguration sang sertipikados sa Kapitulo Provincial. Sundo kay TTMO Head of Darico Garbanzos, kabahin ini sa Traffic Choke Area Development Program sa syudad. Pag ni Garbanzos nga sa ilaman nga proposal may aras ang dutay nga reconfiguration sa lugar nga inituman kadako ang kasuson. Para kay Garbanzos, mas mayugid kung matanaw man sa traffic planner sa syudad ang proposal. Kinakon ni Garbanzos kadako ang kontribusyon sa structure sa pagutok sa trapiko sa lugar. Bangot sa mga isla na gamay ang kapasidad sang dalan nga mag-akomodar sa mga salakyan. Sa bayan sa syudad, kung hindi man madayon na reconfiguration, magabutang sila sa traffic signal sa lugar kag iplasa sa usong pedestrian lane agud magpaganhagan ng pagutok sa trapiko sa lugar.
5: Manami gid nga matun-an. Ako, pabor ako sinadra. Kung madayon giman, okay, no? Pero sa amo na bing proposal na pabutangan na gid lang nadra namon sang signal lights or traffic lights para nga inada may control.
6: Pero sir, sa pagtuon sa inyong traffic consultant, ang ng ibandera ang portion sa sertipikado sa ka-contribute din man sa pagutok sa trapiko.
5: Yes. Una, no, may gina-propose kami dira yung idugang, may gina-propose kami nga i-close tungod ang pedestrian lane nga ina na grabe ang contribution sina sa slowdown sang aton nga traffic. And siyempre ang area, no, daw hindi na maka naggamay ang kung magtanaw naggamay ang iyang road capacity because of that island.
4: Kinimo ni Garbanzos ang pahayag matapos nagpasa sa proposal sa provincial government si landscape architect Paulo Alcazaren na i-reconfigure o kontyakason ng sertipikados agad mapaayo ang traffic flow sa lugar. Sa proposal ng Alcazaren, may tukurod nga mini-plaza kabaylo sa mga isla. Nibiloan, nga pilaman sa kondisyon ni Alcazaren sa syudad sa Iloilo, amo ang Iloilo River Esplanade, redevelopment sa Plaza Libertad, kag Sunburst Park. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco. Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:26 ang aga. Ang balita ang inyong nabatian dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Sinemay anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C, alkaline and acidic, hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C gapabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason.
1: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program, dito sa DYRI, Tatak RMN.

0: Oras sa 6:27 sang aga. Sa piyak nga bahin mag-asawa sa Pasig City, nasapuan nga patay sa gwa sang Ilabalay. Mga biktima, lunsay ginpangtiro. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Flo Navarrete.
1: Wala na sang kabuhi sang masapuan ang mag-asawa nga senior citizen sa gwa sang Ilabalay sa Barangay Salungan, Pasig City, Hulyo 5. Ginkilalang mga biktima nga si Dayupo Subrido, 82 anyos kag Arcilis Subrido, 62 anyos kag residente sang nasambit nga barangay. Suno kay Police Lieutenant Colonel Henry Magbanua III sang Pasig City PNP nga lunsay ginpangtiro ang mga biktima sa diin nakaagom ang mga ini sang mga nakalindain nga pilas sa lawas. Pahayag pa ni Magbanua nga duha lang nga nagapangabuhi ang mag-asawa sa Ilabalay nga nahamtang sa malayo nga lugar kag napalibutan sang tubo. Ginsiling niya nga away sa duta kag pagpangawat ang ginapananaw nila nga motibo sang krimen. Sa subong, padayon nga ginapangita sang mga otoridad ang sospeka. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete. Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Ang trabaho ko pulaw kag kaluya gid sang pamatsyago. Pero sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule, kanami na sang pamatsyag ko kag kapag sick na sang lawas ko bisan permi kulang ang tulog ko. Gani sa mga call center agent nga pareho ko, try nyo man ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kay effective gid.
0: Kag sa ato naman nga tingo giligay nun, ang tigulo, fake news. Pagabasahon ni Radyo Man via May Otero.
4: Tingo giligay nun. Ang pagtibong sa namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingo giligay nun.
5: Ining binalaybay ginatiguluhan, fake news. Indi magpatiplang, fake news sa social media. Artificial intelligence, gindihon ni Meta. Peke nga balita sa FB, YouTube kag iban pa. Antis magtuwad, abyan, binagbinaga. Indi magpatiplang balita nga nabatian. Sa radio, sa TV, basi wala balasihan. Kung magpati gilayon, sigurado ikaw matalang. Sa moderno nga panahon, fake news galinapta. Daw kasubong sang virus, basi matupan ka. Handom nga malain, kaaway po kanon. Kasubong ni Judas, ikaw traidoron. Pilipinas ang fake news ginapatakte. Kalamidad, issue politika, impeachment ni VP. Ginamos sa Senado, sila kuno gin-atake. Pero kamatuoran, ginasinggit sang CCTV. Ining binalaybay, ginpadala ni ginang Ruby Herz sa Balino sa partisyon Gimbal, Iloilo. Kuymi, sang sumakwalan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagdang ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinion kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Armen Iloilo sa 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City, ukon paagi sa Facebook page, DYRI RMN Iloilo. Ang tingog hiligay nun, ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod ng ingrediente, collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay, nga mas ginpatamis ang stevia kagin pananam sa non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio. Pangabuhin nyo, Capigenio.
0: Oras alas 6:31 sang aga sa Balita Nasyonal.
6: Ginsabat ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga kritiko nga nagakusar nga siya ang salikod sang flood control corruption. Sunod sa Presidente nga kun wala niya ginpagwa ang isyo paagi sa nga State of the Nation Address, hindi inimangin parte sang diskusyon sa bugos nga pungsod. Pahayag niya nga kun siya nagapalumos o kung nagapangmulo sa korupsyon, wala pa sang rason or wala sang rason para siya mismo ang maghayag kag mag-imbestigar sini.
7: kundi ko sinabi yung sinabi ko sa Sona, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I'm the one who exposed all of this. I'm the only one that has started to do anything about this. Bakit? Ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finish na account? Meron ba silang mga investigation na ginawa? Wala. Sa akin lang. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Eh kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Diba? That makes absolutely no sense.
6: Ang kabahin sa pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
2: Tatak, RMN.
0: Ang balita ang inyong nabatian, dulong naman sa inyo sa D3 Bio, may extra virgin coconut oil ka na, may vitamin D3 pa. Manggaranon ini sa good cholesterol nga masilhig niya pagwa sa lawas, ang bad cholesterol. Resulta wala sang bara nga aton kaugatan, tayuyo ng sirkulasyon sa dugo, hindi mag-struggle ang aton nga dugan. Ikaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kagbisan pa ang stroke. Gani, para protektado, mag D3 Bio. Ara lang sa mga butika, kabisitahan ta ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa aton nga pagbalik, dugang pa nga mga balita sa health news. Sa physical fitness, dapat suguran nga may guidance ang mga eksperto agod malikawan ang injury.
6: Sa ato naman, mga karadyuman, nga labs ko si Mother Earth, pagpatigayon sa environmental workshops, makabulig sa Dunang Manggad.
0: Inikagiban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Standby sa makadali, mabulosanay ang online greetings ni Boss Idol. Lasay 35 sang aga.
8: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
9: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
13: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
12: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible. gaming@pagcore.ph.
11: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcore.ph.
14: Delivery! Mariose!
15: Is that box really mine?
14: Surprise!
15: Why are you inside the box?
14: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
16: Borrow up to 90% of your savings.
14: No processing fee and get fast approval.
16: So you should
15: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
17: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
11: This newscast is brought to you by NeoZeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washi!
20: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS.
22: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
23: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
24: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
23: Pambang kumakabloom sa Charm.
24: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
23: ACS.
25: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas kag indi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero indi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides Senocot. Himo sa extract sa down sa sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray. Sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
27: Mami, itigil ang drama.
26: Angeline,
27: may na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: sa timpladong sarap, panalo-panalo ka.
1: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isa kabulan kong sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
2: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
3: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
4: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bayo Jessic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Bayo Jessic. Halong!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
5: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
9: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
5: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
3: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung iyan. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
11: Tatak RMN.
12: Oras alas 6:41 sang aga.
11: RMN News Negosyo.
13: Nagdangat sa $2.5 billion, so kung halos 153.4 billion pesos ang nakuha ang investment commitment sa lisa madamo ng Canadian firm sa state visit ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Canada. Sunod kay Marcos, nakikita siya sa Canadian company sa gumapabaskog ang kooperasyon sa mining, critical minerals, energy, kag information technology, business process management o kung IT BPM sector. Sa Bayluhanay naman, Sandulyar, Subong Adlao, mga garadyo man, 61 pesos and 42 centavos.
12: Ang balita sa negosyo, dulong sang Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre dirang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasarilan sila, kundin malapit ang inyong lugar. May ara sila sa mga brand sa San Jose Antique, San Miguel Jordan Guimaras, Pangadama Santa Barbara, Iloilo, Tagbak Haro, Estancia, Pasig City, Puton, kag sa tatlo naton ka mga mall sa SM City, Iloilo, kag Bacolod, kag Robinson's Place, Iloilo. Life Extension Clinic and Pharmacy.
14: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong, aton pamatian si Cyrus Namo.
15: So, kamusta man sir ang imo nga blood sugar, Subong?
16: Okay naman sir. Mayroon naman ang ako na mas wala na dando galingin ang ako nulong. Tapos ang imo panulok, gadulong.
15: Gadulong panulukan mo before. Kumusta ang sugar mo sir? Nakapacheck ka sang recent nga blood sugar mo, Subong?
16: 4.73.
15: Oh, normal na siya?
16: Oo.
15: So, from 15 milligram per deciliter, naghimo na lang 4.73 milligram per deciliter?
16: Oo.
15: Consistent ang paggamit mo sang mga Life Extension products?
16: Oo.
15: Sige-sige siya.
16: Ang Life Extension Vitamin D3.
15: Pila ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3 mo ginagamit sir regularly?
16: 3 times a day siya. Salamat. Kung balik na siya normal ako ng sugar.
15: Sinorganize sir aton full name sir?
16: Cyrus Namo. Oton, 39. Matyag apoy nami igang mga matyag kung makainom mo ganit sang Life Extension Vitamin D3 na.
14: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: RMN News Sports.
12: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-Life Extension Vitamin D3 ka na. Sa parayon nga pagkilala kay Alex Iyala sa Global Tennis Stage, ginkilala niya ang Filipino athletes nga naghatag sa inspirasyon sa pila ka henerasyon. Ante sa iya, nakuha sang 21-year-old nga tennis ace ang isa sa pinakadako ang kadalagan sa iya career sang napierde niya ang world number 3 kag amo pa ang defending champion nga si Iga Swiatek. Sakto ba pronounce ta?
17: Daw mo na.
12: Kabudlay gini bilagi na waya ni subong sa Wimbledon sa round of 32 nangin liabi ang among upset victory sa iya pagabansi sa round of 16 sa pinakauna nga tion sa iya pagpasakop sa Grand Slam na nagatag naman sang inspirasyon sa mga Pinoy kag sa bagong generasyon sa mga atleta. Ini ang rason nga ginkilala niya lang Filipino sports icon sa linsang una tub-tub subong. Lakip sa nag-inspire sa iya mo ang boxing legend nga si Manny Pacquiao nga ginlaragway niya nga pinakauna nga global sporting icon sang pungsod. Ginpakigbay niya sa post-game press con nga daw kaangay nga may holiday sa pungsod sa tag sa kaaway sang A-Division World Champion. Agrabi ginian kay Pacquiao ya. Nilugang man niya ang weightlifter nga si Aidilin Diaz nga pinakauna nga nakakuha sang Olympic gold medal para sa Pilipinas pagkaligad sang tatlo ka tuig. Nakuha man sang gymnast nga si Carlos Yulo ang duha ka gold medals sa Paris Olympics. Ginmensyonar man niya ang family friend kag pole vault star nga si AJ Obiana nga 4-time Southeast Asian Games champion kag reigning Asian Games gold medalist nga padayon nga nagabatak sang Philippine Athletics sa world stage. Samtang balantayan subong adlaw ang iya pag-atubang sa 30 anyos nga world number 17 nga si Jasmine Paolini halin sa Italia sa round of 16.
17: Grabe si Alex. Radyo Manovi ang iya nga guaranteed price kubong mga 15 million na to 24 million.
12: Dollars.
17: Pesos.
12: Pesos. Tiyamak mo. Sa subong pa lang ha?
17: Sa subong pa lang na.
12: Nga sa round of 16. Tiyang iya na ngampang, sige-sige na iya.
17: Ay, ususay.
12: Kaya mo sa mga...
17: Si Manalang na iyang kwan, si Manalang na iyang pahuway.
12: Ariman Kwarta. May isa lang guro ni ka...
17: Subong may 100 million na ni sa
12: guro. Sobra guro? Ito may mga endorsement pa sa...
17: Oo, oh, endorsement pa sa...
12: May 200 million lang, may no yata na niyang bata nga niya.
17: Grabe.
12: Kag, abot kamay mo niya, ang tennis, wala ka sang team nga kinanglan.
17: Why?
12: No, lawas mo lang niya. So, pwede ka gigandom, why ni height requirement?
17: Yeah, why?
12: So, sa mga Ilungga, di, handom ka mo nga mag-alik sa Yala. Pero kung da budlay, gid, pwede mga mukandom, Alex Gonzaga. Artista man. Buangit kiniya si Luis Manzano.
17: Okay, tapos
12: doon. Punta niya ang picture ni Alex Gonzaga. Nakaka-proud ka talaga, Alex. Believe na believe ako sa'yo, Alex. Ga-proud na proud ang mga Pilipino sa'yo. Yung alam lang, mag-best friend na sila.
17: Oh, best friend na sila.
12: Tama, ihiklabutaw. Okay, ah. Sige, malikawantang makamamatay nga stroke at heart attack, kumataas sa atong nga vitamin D3 level sa dugo. Gani o gali ang pag-inumadlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
11: RMN News Entertainment.
13: Sa pinakauna nga tion, mag-aupda na ay para sa big screen sa device ganda kag Vic Soto. Kahapon ginanunsyo sa duha ka box office stars ang ila upcoming project nga The Greatest Showdown. Mangin direktor sini si John Robles Lana nga kolaborasyon sang ABS-CBN Studio Star Cinema, The Idea First Company, MZ Productions kag APT Entertainment. Sa telebisyon, magkaribal ang duha nga may dungan nga programa sa udto. Antisini, nagbailuhanay sa minsay ang mga ini sa ilatag sa kasyo nga magkakita ay kamag istoryahanay sila kahapon nga Domingo.
12: Grabe no, collab ang
17: ay, grabe na.
12: Principal figure sang Itbulaga kagsang Showtime.
17: Grabe na.
12: Grabe, blockbuster na.
17: Yeah, blockbuster na. Sigurado ginaya Radyo Manovi, blockbuster ginaya.
12: Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing products ang Life Extension Philippines. Inom ka isa lang kasasya sa gabi para pagkaaga, mahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas, likaw sa constipation, hemorrhoids, kag ang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines. Kag hindi malipat, magpangapi mag-Vita D Plus Cofemex ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties, kag 200 ka international units ang puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Ani para super healthy ang kape, Vita D Plus Cofemex.
18: Wow! Balita!
12: Sa diin man nga bayan sang kalibutan, warning sign nga karatula nga aton makitaan. Masami ini sa porma sang text kag direkta nga panumdom. Apang sa igad sang Binget Nueva Vizcaya Road sa barangay Ambuklaw. Bukod da Binget, pinasay ang ila warning sign. sabay lo nga karatula, lungon ang ilagin butang. Inisa ka panundom sa mga turista nga amligan ang ilang kabuhi kag maghalong sa pagmaneho. Ginatag naman sa LGU nga hindi ini pamaog kundi pamaagi agud mapanundom sa ilang nga sala. Nga ang sala nga desisyon sa dalan ang maghimo tunaan sang trahedya. Actually, amo-amo lang ni pro makakol sang attention.
17: Call attention gidi. May nakita ko na sang una Radyo Manuvi sa may palapit sa may Bangga Bante. Daw ga kurba na da, may arada sa nakabutang oh. Kuan pa ko to, college pa ko to. May karatula nga hinay lang. Trying ta something nang patay di. Daw amo na nga karatula ang naduduman ko.
12: Dumaminsar
17: ka nga ti ang area nga na accident prone gid man.
12: Yes. Muna ang bal nila kung sa balita na tawag nila na exaggerated. Pero sa pagkamatuod,
17: di, kinanglan mo na nga mapabalos tawag.
12: Kinanglan mo nga maalarma kung hindi ka mabatian, singgit katudo.
17: Muna.
12: Ang aton nga extra wow balita, Busa Idol.
17: Magaradyo man kung mataas ang blood sugar mo, padoktor ka. Pero bago sina, untatin ang kaon sang tamis. Jutaya lang ang inom sang karbo. Ang imo soft drinks kag ang karne mo hinayon mo lang sa mga tab para matinaton pa check up ka pakwa ka laboratory kun way kwarta bisan once a year na lang ang importante subong nga makapadoktor ka and after sina bakla ang ginaresita sa imo sang doktor pero agi ka sa butika bakal ikaw DTX 500 isa ini maabir ka food supplement kay may charantin nga nagabulig ini panubo sang aton blood sugar di sugar cane nga nagalimpyo sang aton atay kag mataas ang antioxidant properties niya para hindi kita dali magtigulang gani mga karadyuman mag DTX 500
19: Tatak RMN
12: Inyo nabatian ang pagbalita sa RMN Straight to the Point.
17: Subong nga adlaw sang Lunes sa July 6, 2026.
12: Ako si Radyo Man Novi Malion Guazo.
17: Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
19: Tatak RMN. Narito na ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Nina Novi Guazo at Regan Arlos. Straight to the Point.
12: Good morning and welcome sa RMN Straight to the Point, Boss Idol.
17: Mayong aga sa inyo taran. Good morning, Radyo Manovi. Ari kita sa adlaw ng Lunes, July 6, 2026.
12: Mga balantayan nga balita, subong adlaw. Medyo grabe ini nga coverage sang inyo nga mainstream media.
17: Diyo giniya.
12: Alas 2 karon sa hapon, bantayan nyo ang network wide the coverage sang RMN, Radyo Mindanao Network sa bilog nga Pilipinas. Angot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Alas 2 karon sa hapon.
17: Gabi.
12: Pero may balantayan man kita, alas 6:30 karon sa gabi. Hampang sa aton Gilas Pilipinas men's basketball team batok sa undefeated nga Australia sa aton niyang FIBA World Cup qualifying match. So, bantayan ta ni?
17: Baka damo-damo sa mga balantayan ta, no?
12: Damo sa mga maalam nga nag-criticize kay Team Cone. Sili nila, tiyo ng Island sa... Hindi, oh. Pirdi lang ta, pero grabing bato ta.
17: Ang kontrata...
12: Lain niya si Team Cone, kag ti medyo off ang ampang yeah. Si Justin Brownlee. Kay may baldagli siya. Tikaron hindi sa kampang, amo ng bad news ato.
17: Kaya mo na nagaling, eh.
12: Yung bilinta nga big man, si John Mar Fajardo... Pero siling nila tama kahinay si Junmar.
17: Mahinay kung mga mahinay nga pa.
12: Foreign competition. So ang isa bato-bato si Troy Rosario. Pero ti si Troy, lain niya ang level ni Justin Brownlee. Kaya ti Justin mas dako. Yung kagati Amerikano eh.
17: Ti, akagang experience ni Justin Radumanovi. Tama kalayo. Kag may tira iya si Justin sa gwa mo.
12: Kagrabing hayo ni Justin Glino.
17: Ano?
12: Noipi. So, ginbato niya nagidya, nga Pilipino nagidya.
17: Ilaga ni height ni Justin, 6'9".
12: Oo, doon mga dira.
17: Doon mga dira. Ti si Troy Rosario, yan doon, why manaklabot
12: 6'9"? Si Troy doon mga 6'8", guro, 6'9". Doon dira-dira man,
17: dira, taas dira man si Troy. Ikanugon, galing mo. Kita mo si John Marfardo sa pagampang nila sa New Zealand. Limited kaayos ang iyang time.
12: Yes.
17: Nga ginahatag sa iya. Kaya hindi siya kamats mo.
12: Pero grabe itong aton nga mga bataon. No?
17: Gagmay lang to, bro.
12: Si Carl Tamayo, ang haboy niya sa 3, 4, 10 mga madasig.
17: Si Kiambao, mga pilahit niya daw, 6'5 bala na mo?
12: Si Kevin Kiambao?
17: Oo.
12: Mga 6'8 siya.
17: Ang gali.
12: 6'8 bala na, pero perfect dasig.
17: Kapirti ni si Kiambao.
12: Grabe ang international exposure.
17: Oh,
12: sa Korean na. League ni Gampang mo.
17: Yeah.
12: Ti si Dwight Ramos, grabing exposure sa Japan League. Ti si Dwight daw, pilang height niya daw, 6'7", 6'6".
17: Madira man guro si Dwight
12: daw. Pero tama na kadasig para sa size niya for a Filipino. Di si Carl Tamayo, din si Carl Gane sa...
17: Doon sa PBA na si Carl?
12: Sa PBA siya, sa...
17: Ba't siya din na si...
12: Pag-uning iati mo? Hindi ni ang uli lang ang mga franchise sa PBA. So, why gigilaw man? Kag, kwan ni siya, di ba? Sino ganing immediate replacement ni Scottie Thompson? Siya, di ba? Amo ni si Carl Tamayo.
17: Doon siya bala, doon siya bala?
12: Kasi si Scottie Thompson may injury. Pero siling nila, grabe yung pag-deliver niya. So, karon alas 2 sa hapon, Sara Duterte impeachment trial. Alas 6:30, Gilas Pilipinas versus Australia. Kagkaroon alas 8:30 sa gabi ibo sa idol, Philippine time. Hampang naman ni Alex Yala. So, muning mga balantayan sa mga Pinoy subungadlaw. Ti after sang very divisive nga issue karon alas 2,
17: matsir kita.
12: Lapta mga Pilipino.
17: Ah, sigurado kita na iya.
12: Matingog kita karon sa Gilas. Kati alang-alang mapin ka mo sa Australia.
17: Oo eh, mano ka mo kuya man.
12: Pag alas sa 8:30, Alex Yala naman lang taunta. Subantayan nyo na iya, diri sa RMN Iloilo.
19: Tatak, RMN.
12: Pero subong aga, may bantayan pa kita antes ang alas 2 karon sa hapon nga trials ng vice presidente. Dakpo na ihanbala subong sang Sandigan Bayan kung magguang waranto bares ni Senador Rodante Marcoleta.
17: Kung sa Friday, Radzumanovi gin-file sa Sandigan Bayan, ang kakatabo ko no, so na up to 10 days na Radzumanovi mo, within 10 days, magwa ang waranto bares. So gin-file sa Friday, duda ko kung na-raffle inigilayon, base subong adlaw, pinaka-late na gid-guro tomorrow.
12: Yes, no, so bantayan ta, pero... Hindi na niguro magsugot ang Sandigan Bayan nga maggamo naman ang Senado. Kaya pwede nila ni Usaron para nga masabad ang trial.
17: Yeah.
12: Kaya kung dakpo na to sa Senado na hindi kumukadulo diritso, kapin pa, hindi ni ordinaryo nga Senado karon. Impeachment court ini. So kung judge ang dakpon mo, sa korte niya mismo, dumalain.
17: Matsag ko after na.
12: So either after na or... Kay Saismil Kapulis, subong i-deploy sa palibot sa Senado, so laban-laban din na ni pagpasudlon si Marcoleta kung may waranto ba resa.
17: Di, matsag ko, Radyo Manovi, ako lang ni. Why ako sa Marcoleta nga makita karun sa Senado?
12: Yes.
17: Inakon, maisugid siya, pero ti kay nagligad tong hambal niya man, mapadakup man sa kuno.
12: Tilang taon tayo?
17: Tilang taon tayo, kay kung arad na siya karun, Radyo Manovi, arad na siya, pero sabi nagasugod ng sesyon, patapuson siguro anay ang sesyon orang ila sining impeachment trial bago iserbi sa iya. Hindi na sa kagwa.
12: Yes. Kaya muna, naulang taon ta kung sino ang tunay nga lalaki. Inaisuhan nyo si Jinggoy nga Jugi. Si Jinggoy yan, nag-surrender.
17: Surrender
12: si
17: Jinggoy?
12: No. Si Marcoleta, lang taon tabi, kung mangisog siya. Pero lang ulango maning isa ka bugado. Nga vlogger wala. Hindi si Palsis, ha? Ang isa.
17: Ang isa pa ang ginaw?
12: Na sila. Di sila niya. Niya matanong ko lang, yung mag-shot, di ba dapat kung ano yung itsura mo, ganun talaga, hindi pwede magsuot ng wig? Sus, the trending mo sa idol mo. Why, mas may ginambal? Pero tiabot mo na, ha? Di ba lagi ni Swan Sparkulita, di ba wig niya? Sila niya, di ba mag-shot tayo, matanong ko lang, dapat kung anong itsura mo, ganun talaga, hindi pwede mag-wig? Ay, sadya lang. Tumantayan ta na karon.
19: Tatak, RMN.
12: Pero grabe giman kay isog si Jesus Crispin Remulliano sa ombudsman, no?
17: Believe ko.
12: Dinismiss niya antes ang trial sa Senado para way na confusion kung sino gid bilang kilalahon nga Sergeant at Arms. No? Dismiss na si Colonel Aplasca. No? Sa serbisyo.
19: Tatak, RMN.
12: May masakit nga balita sa kabatuan. 89-year-old nga tigulang nga babae nasunog sa sulod sa ilab balay. Samta nagakasunog, wala sang iban nga tao, tiguro ang malamin di man kapalagyo dali-dali sa edad niya. Amuning natabo, Busa Idol. So, check na karoon ang mga update.
17: May mag-asawa sa Pasig City, Radyo Manovi, nga nasapuan patay sa gwa sang ila sining nga balay.
12: Sa duhagid sila.
17: Gimpang lutang.
12: Te, sino ang may kahimuan sini? Remote ni nga parte sa Pase.
19: Tatak, RMN.
17: Kaga ang ginapangita sa IMEG, nag-surrender na.
12: So, butang balon, may punto ang PNP IMEG. Police sila, pero nga ang sudlo nilang police station man.
17: Yeah.
12: So, daw sakto ang duda nila nga ara lang dira sa sulod sa mulo PNP nagakadto-kadto ining anay pulis nga wanted ang sa pulis, kamatayo ni Delphine Britanico.
17: Ang PNP ay mig Radjumanovi, madalo man inang koneksyon mo.
12: Mm.
17: Sa kaduros ang kadtuan nila nga sa Mulo Police Station gid.
12: In fact, why ini ginasapak nga mga unit?
17: Why kuni kay kabati nga mga unit nga IMEG?
12: Sila yang guwa nila ni kun sa gobyerno do kuha mga auditor.
17: Yeah.
12: Why ni sila yang masyado ya sa aktual nga kumbat o kon operation?
17: Sa tuod lang sa kadugay ko na sa trabaho nga ni.
12: Why kumbalo?
17: Why kuya kabalo nga may IMEG anong IMEG
12: niya? Mga ganin nga baligya feeds kilala ko. Ang bimeg.
17: Bimeg.
12: Sa tuod, batian ko pa yung bimeg.
17: Tuna.
12: Gatalambok ang baboy ta sina sila. Pero ang IMEG, huwag ko kabalong ang IMEG. Kilala ko lang batian ko si Colonel Gamba.
17: Oo.
12: Batian ko lang na, no?
17: Pero hindi ko yung familiar
12: pero hindi ko sa familiar unit na may gani. PNP IMEG kita.
17: Kaya usually ang mabatian ta, Radjumanovi. PDEO.
12: Pero ang IMEG, nag-operate.
17: Nag-operate ang IMEG.
12: Back up pa nila, Special Action Force. Abi. Mulo Police pa ang ginsulod, kagin pagdisarmahan.
17: So hindi ako yung magpati.
12: Hmm.
17: Nga ang pagkadto dito sang IMEG Radjumanovi, why sila sang ginakaptan ng mga ebidensya? Dito, tisubong sa kay Captain Inot. Be, palantawa kami abi sang imong CCTV. Kaya ang hambal sa mga report Radjumanovi, jutayan lang eh. Nagkaabos lang daw eh. Pag-abot sa mga taga-IMEG, nakalakat ining civilian o ibang ani.
12: Masigan ni may nakatimbre man.
17: Posible man ha.
12: Oo. Te, amuna nga ang... Why madakpan?
17: Yeah.
12: Pero subong nag-surrender. Di sa kadugay na niya nga wanted.
17: Nga subong sa nag-surrender.
12: Subong na sa nag-surrender.
17: Kaya napilitan.
12: May nahadlok nga base may guan. Pero di sa kay General Tuanyo. General? Sir?
17: Padalmin eh.
12: Palagay ko panahon na. Na magbago tayo ng liderato sa Mulo PNP.
17: Bala mo kita, Radjumanovi, ang komentaryo ta permi nga... Kung nagapanakop ang pulis illegal nga droga, medyo ginalaw-lawan tapang Korea ta.
12: Tolerance
17: maximum tolerance kita. Pero kung sobra-sobra naman, nga gamiton ina parang ubrahon ang ilang nga mga kabulastugan,
12: yes.
17: Hindi tananaya pag-imuna.
12: So, why kita kasi natuod ni nga tugid man to si dismissed police officer nga ni, si ano ni, si Bilian, ano plido ni ganin?
17: Do Bilian Uiba.
12: Bilian Uiba. Jerry, no? Jerry
17: Bilian Uiba. Oo, Jerry Bilian Uiba.
12: Pero ano ang common sa ila na complaint? Sangin patay si Delphine Britanico, bisan ang media, ginsungguran kita sa pamilya Britanico.
17: Yeah.
12: Kaya ang balita, samtang running ang event sa coverage, dumduman ko pa may isa ka barangay kagawad o tanod na nagpa-interview, kaya mo mana ang ila in photo nga involved sa drugs. Dumduman ko gid ang direct confrontation sa akon sa messenger. Sang way ko gin lauman, super close sa akon nga pamilya. Naglaigi ko no buot nila sa akon. Na-offend gid ko no ang pamilya nila. Di ko sila mabasol.
17: Tihoy.
12: Kaya nga, samtang running ang coverage ta, nagahambal ang tanan sa palibot to nga mga otoridad nga involved si Delphine Britanico sa illegal drugs.
17: Kaya mo tong ginapagwa nila mo.
12: Oo. It turned out wala. Gali.
17: Yeah.
12: No? Di kay wala sa labot, amoning pulis nga ni isa sa mga na-involved
17: yeah.
12: sa pag patay kay Delphine Britanico. So imagine nyo ang halit nyo sa taga-Iliwilo. Kag sa mga reputasyon sa mga pamilya, di kag even sa mga partner ninyo sa law enforcement, media. No? Di anong common sa ila? Himo-himo istorya.
17: Yeah.
12: Ang Mulo PNP, damo man reklamo.
17: Pero damo reklamo ah.
12: Lantawa bala, kita mong comment sa... mga posts ang RMN.
17: Damo reklamo sa inyo.
12: Ang naga-comment dira parte sa pangplanted sang Mulo PNP. Damo like. So, meaning damo gi kumbinsido ka naka-experience nga bisan sila daw
17: babati sila.
12: Mudos gini pirmi sang Mulo PNP.
17: Eh kadamo man sa mga team nga naga-operate pero nga ang kamugid ya gina
12: si Major De Lima mostro ni login strike niya naman.
17: Strike niya naman oh.
12: Milyon naman to. Lugar para sang vice governor ta oh.
17: Di ba?
12: Pero
17: uy kaya kabati Radjumanovi
12: nga. Kumod nga planted ah.
17: Tutu
12: na. Atong sa Capitol to pila to?
17: 7 million?
12: 13?
17: 7.
12: 7 million oh. Na nakuha. Lantawa. Why ka singgit? Impluensado pa tong yeah. pamilya?
17: Tiyo.
12: Ano to ganit plido niya, kulaga?
17: Adilantar?
12: Adilantar, no? Why ka, kwan? Why ka reklamo nga planted, ah?
17: Iti, tsak to.
12: Pero ang Mulo PNP, damo, pero may reklamo. Pero, amunabla, sa kadugayon, silinda kay drugs na, wayan nyo nalang nasa kurte. Pero ti, sa kay General Tuanyo, sir, medyo i-revisit, abi, ang
17: imong holopete. Hindi kita, sir, mag-allow sina yan.
12: While ginapresyerta ang pangabudlay sa ngaton ng mga pulis, kag ni Captain Inot, ang kaisog nila, pero, again, kinanglang kabalo kita mag-respeto sa human rights, kag sa due process of law.
17: Radyo Manuvi, hindi talang pag-isipon kung pinakadano kadamo sa accomplishment, ha? Bisan isa lang iya kabilog ang accomplishment sa Molo PNP. Consurable. Why ka mo iya sang ginhalitan? Why ka mo iya sang ginahambal nila naging plantidanyo?
12: Pero ay ko gapating ako no stone lang nila.
17: Mariklamong tao ah!
12: Hindi sila kakuha.
17: Kuha eh!
12: Major Dilema, kuha man.
17: Kuha man.
12: No?
17: Bilidad na iya.
12: Patience lang. No? Patience lang. Tingin tibre ganin amon to sa iya sa norte kay Major Dilema.
17: Kala niya man ha?
12: Gambal pa si Major days before niya. Dugay na napangita namon, pero why na di? Siling ko, sir, hindi. May nag-message di sa amon? Sa page sa nga rin, of course, anonymous ni. Yeah. Pero validate mo. Jo, hindi, sir. May nakakita, gid. Aragid siya. Bow. Ba niya pa-check, wabi? Sus, pagkahapon, dakop niya ni Major Dilema.
17: Kita niyo.
12: So, in other words, gusto tiambal sa mga pulista. Upod nyo ang media sa risgo sa away sa illegal
17: drugs. Hindi nyo lang papatamigid.
12: Pero ba maluoy ka mo? Isa ka hasta kami ka kabasulan.
17: Hindi nyo
12: papatamigid. Kaya diri ang alagyan sa amon para mabalaan ang mga raid ninyo. Tik isa, basi balagali himo-himo na.
17: Gusto nyo lang bala yung dakpon ang tao nga away man sa basihan. Dayon, maubra kita sa mga bagay nga supak na sa kasuguan, Radyo Manuvi. Hindi nyo man papatami. Dakpan nyo. Amo na ganing ang banaton, may intel ka mo, may mga galastuson man ka mo. Dakpan nyo bala nga wise sa ibalik sa inyo. Kay kung dinakop nyo ina, dayon hindi man klaro ang pagdakop ninyo. Pag-abot sa kurte, ay i-dismiss inaya sang judge.
12: Ining kaya dilantar ni ining driver sang Capitol, sa Provincial Engineer's Office, sa Motorpol. Dugay na ni. Na lakad kuno ni Major Dilema.
17: Tanda perdi lang gid ka kwan. Perti
12: lapit ni sa kay Gob kay provincial administrator kay ti grabbing support sa provincial government sa PNP ta mo.
17: Yeah.
12: Gusto na sang informant kuno nga isugid. Kay Gob kay provincial administrator. Pero hambal sang hambal ni Major Dilema hindi lang. Nya kay isugid nyo na karon. Pahalino na dayon ni Gob. Kapitok Banyas.
17: Budlay na.
12: Hindi ako mapahalin na. Hindi na naton mamonitor.
17: Budlay na.
12: Di ba sakto?
17: May tama na.
12: So, pasinsyahan niya, hasta ginlakad niya, nakuha niya 7 million. Hindi, balaan mo ng husto. No? Kay pwede man ito nga, palinon, isugid, palinon, implantida na lang
17: nito.
12: No? So, dapat sa mga pulista, mga budlay kita.
17: Sakto lang bala.
12: Sakto-saktohon talang kay mabudlay. Kay kung suguran mo karon sa illegal ang isa kabutang, wala na bala sa kasuguan, masigisigi na lang na kay human nature ang ginadil tadi, ang tao by nature is evil. No? So, nature niya nga dan evil, gingaan mo sa poder bilang pulis, dahil ni-allow mo pa permi nga mang planted la, hindi na na makapanami. Kay pilakadlaw, planted lang na, dasun mamatay na lantawa. Anong natabo kinanad sa planted? O ano, pinatay nila bata pa sang congressman?
17: Yeah.
12: Bata ni congressman, body Britannico. No? Negosyante pa to, may sarang to.
17: Kamayo pa sa to sa pangabuhi era Jumanovi.
12: Kung wala to sila, yeah, bi... Kwan? Inugba to.
17: Di wala eh.
12: Wala hostesya eh.
17: Yeah.
12: Muna dumduman ko, karon i-highlight naman ang speech ni Vice Ganda. Nag-speaker sa UP College of Communication. Siya ang ginkwa ang speaker. Siling ni Vice Ganda, siling niya mo ng universidad. Siling niya, bo grabe, tatlo ka mga budlay nga kurso sa UP. Nga pang genius lang, ha? Niya mo ng ginikuha ko, de. Tiga, kinadlaw ang mga taga-UP. Siling niya, balang ko, kadlaw ka mo. Kaya niya sa pangarap ko lang, na. Hindi kumidante siya. Pero siling niya, may mangkot lang ko sa inyo. Niya naagyan nyo na. Nga samta nagpasad ka sa mga hando mo sa edukasyon. Parehas ang hando mo nga magsulod sa UP, lugar sa mga maalam. Sila niyang imo amay ginpatay. Kay sila niya kay bisan inugplite, wala kay inugkadto sa hiring. Sila niya ginpasadyos mo na lang. Ang ustisya sa iya kamatay. Ginpatay galing tatay niya. Sila niya muna ang rason nga sa tunga sa mga komedya ko. Niya ginasalot ko gid ang parte sa politika nga magpili kita sa gusto nga mga leader. Kay sila niya tama sila niya kakapoy mangin pigado diri sa Pilipinas. Nya hindi naging ako gusto mangin pigado. Kay kung pigado ka, layo sa imo ang ustisya. Parehas ang natabo kay tatay niya. Nya, amo na nga naningwa ko nga magdamo korta ko. Sila niya gapaningwa pero sa inyo, mga ordinaryo nga mga Pilipino. Hindi pareho sa isang kasinador. Nga sila niya, way gasulod sa obra, pero 300 mil ang bulan niya. Tumo niya si Bato eh. Kita mo? Nga gamiton ta ang kaalam ta. Gamitan niyo ang kaalam niyo. Para nga magbulig sa ibang nga tao. Hindi para magabusar sa tao, pareho kay sinador. Pero wanya mangin sukuran kung sino. Nga nga produkto ninyo sa UP.
17: Hindi kung sino ang sinador nga taga UP.
12: Sila ba si Chase na sumon niya eh? So, grabe kaunod sa ginambal ni Vice Ganda. Mo na ginambal mo, kumidyan lang ni siya, pero dito ko ginakita, maalam gin manggaling.
17: Matanda.
12: Agi nga ni, no?
17: Matanda gin man Radyo Manuvi. Kaya ilang taong
12: lang isang mo... pag-organize sa isang thoughts niya, tapos kalipot lang. Dayon wala na. Pero ang unod sa ingin panghambal niya,
17: puno-puno bla.
12: Niya mo na nga ang comedy ko, niya sa mga showtime, isa, niblaga controversial na siya sa mga adlib niya. Niya ginasaluot ko na da, niya kay amo ng tsansa si Linya nga makabuli kita edukar sa tao, parang makapili kita sa maayo nga mga leader. Tinagliga, da vocal man isa, pero niblaga, grabe man nga paklain niyo siya.
17: Grabe man.
12: Pero lang tawan niyo, kay subong kita niyo ng inaway sang unitim, amo nang ginhalinan nga nag-amoning Pilipinas hasta ang aton kabastos gindala tapatos Canada.
17: Kahuluya gidya sa ato, no?
12: Kahuluya gidya. Amak mo, bisan ang balon mo pa, Abi, no? May mga sala ang presidente mo.
17: Yeah, balaan ta man na.
12: Pero ara sa foreign land, ginabaligya tas kalibutan nga ang Pilipino mamiguhon, mabiyabihon, tapos presidente nyo, ginabastos nyo mismo sa Canada. Sa tubang pa kundin gina-host siya sa Canada. No, sa tubang pa sang lugar nga gina-host siya sang Canada, nga gina-welcome siya sang mayadto kay ti ginaknalid sang Prime Minister, nami ang speech sang Prime Minister sang Canada. Sila niya, Mr. President, niya ginapasalamatan ginamon ang kadamuon sang Pilipino nga ari sa Canada. Nga nagbulig para nga mag-amuni ang Canada. Kay ti way tawo Canada.
17: Iyo.
12: Tapos sila niya, of course, niya may pinakauna kami nga Filipino nga senador diri subong sa Canada. Nung duman mo nag-privilege speech parte sa Philippines, pag Independence Day, tanong gindayaw niya kita, amo tugli.
17: Filipino.
12: O, Filipino daw senador
17: sa. Canadian?
12: Oo, daw may lahi sa nga Filipino. Half, no? Ti, tapos samtang gamon ang Canada sa aton, ang aton presidente, binuyayaw niyo. Why taga siling, hindi ka mo magprotesta?
17: Protesta
12: ka sa... Pero inang ba protesta, nga daw sobra-sobra ng pagbasto sa tao.
17: Radyo Manubi, ang protesta nga, oh, nga hindi taman tanigid pa, inang daw sa kaligi kita bala nga...
12: Tapos, may ga-video to si Atty. Claire Castro. May ga-phone mo nga daw ginaturasok mo sa. Tapos gambal kita nga Pilipino kita, mamiguhon kita, no? May batasan kita, may values kita.
17: Ang protesta, Radyo Manuvi, ara na namo, pero ang values bala. Na pwede ka man ka protesta nga daw hindi ka magbinastos.
12: Kag Ilungga pa tong isa, kag Ilungga sa mga ganito, Iloilo to, or Negros, or Capiz. So lang tawan nyo bala.
17: Kaway.
12: So, gindalata pa to ang aton nga kabastos.
17: Kung may akig kita iya sa gobyerno, o balanta na, given na Radyo Manuvi, nga may mga disappointment kita. Pero, butangan taman sang gamay nga values. Hindi lang kita guro mangin bastos gid. Kung kitang nagatubang sa tao, ti ano yung labo to ni BBM ka ni Claire to nga atuto iya si Claire. Dobra to sang video niya. Dayon ni yaw-yawon mo iya sa tao.
12: 30, no, mga 30 malang nga ni Slack Dilog. Pero mga Pinoy yung meeting ni Marcos to, ang nagpakadisinte man niya. Damo to sila iya. No? Kasi siyempre nag-organize man to sang gobyerno man sa Canada.
17: Kalawayan ako iya nga doon. Mang bastos ka gini mo iya. Kalawayan.
12: Oo. Doon mo gina. Ito anong achievement mo dayon? Kaya nakapang yaw-yaw ka presidente. What's next?
17: Kaya ang next dira, Radyo Manuvi, nga may layigali na, nga pwede ka ipapuri. Deport? Amo nang next.
12: Kasi hindi niya, ang Canada, hindi niya pero sa Pilipinas. Nga nasubrahan ng freedom. Tadi, kaya ti, kwanta ni mo.
17: Abi?
12: Safety net tani against martial law mo. Yeah. Muni nga nga nag-amo ning konstitusyon ta, kag nag-amo gini yung freedom ta, So ang Canada lain niya, hindi ka gani to ya ka Facebook dali-dali sila.
17: Yeah, wait, yung gani Facebook gani sila, ga YouTube na sila to, ang Facebook nila malaka to.
12: Oh.
17: Kita mo lang.
19: Tatak.
17: Pero Radyo Manuvi ang akon nga kape nagbugnaw na.
12: Te igupa na lang ana ya.
17: Kapehen yun eh. Kapehen yo.
12: De. Abe. Bogarte, basa ka mo.
17: Isa na ba? Isa pa? Ayun, nagbugnaw na gimana? Ginapa ko ngayon sinagi.
12: 14-1
17: na coffee mix. Ah.
12: Pahit sa.
20: Wow.
12: So, stevia ang patamisin ha. So, zero calories ha. Pero tamis, natural nga sweetener. Plus, ang iyang pananam, non-dairy creamer.
17: Namit.
12: So, nanam sa, pero way sa kolesterol. Kamu man, testingin nyo ang 14-in-1 herbal coffee. Ang kapehen nyo, ara lang sa mabutika. Kaya kung gusto nyo bulk buying, damo blang baklanay. Prato lang, ara ka mo sa Shop at Samara, sa Mary Mart Mall, sa tupad lang sa Sarabia Optical.
19: Tatak, RMN.
12: Sige, kita part 2 karon sa aton nga pagpangalaga. Radio Man, Novi Guazo.
17: Radio Man, Regan Arlos.
19: Tatak, RMN.
21: RMN Network News.
22: At inangsak ng PNP dito pa rin sa paligid ng Senado. Kasama mo sa D-Sexel, RMN Manila, Radio Man Gerald D. Aka, RMN.
21: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
23: RMN Weather Report.
24: Sa iba pang mga balita, mga kasama, magiging maliwalas ang panahon sa unang araw ng... ...sa nang bigla ang buhos ng ulan sa hapon o gabi dahil naman sa localized thunderstorms. Samantala, mahigpit pa rin binabantayan ang bagyo sa labas ng bansa na Super Typhoon Bavi na huling namataan sa layong 2,355 kilometers silangan ng Timog Silangang Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 215 kilometers per hour at pagbugso na hanggang 265 kilometers per hour. Kumikilos naman ito pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Sinabi ni DOST Pagasa Weather Specialist Alzar Aurelio na wala pang direktang epekto ang bagyo sa bansa. Inaasahan namang papasok ang Super Typhoon Bavi sa Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi o Miyerkules ng madaling araw at ito'y papangalan ng Inday. Ayon sa Pagasa, mababa ang tsansa na maglandfall ang bagyo sa anumang bahagi ng bansa, subalit lalapit ito sa bahagi ng Batanes.
25: Ang pagbukso ng malakas na hangin ay mararanasan sa pagitan ng bukas at Miyerkules sa malaking bahagi nating bansa, dulot ng bagyo at southwest monsoon. Ito namang enhanced southwest monsoon o habagat na kusan magdadala ito ng mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm sa ating bansa, lalo-lalo na sa kalurang bahagi nito, ay maranasan po natin sa araw ng Huwebes, July 9.
24: Yan po si Pagasa Meteorologist Alzar Aurelio.
26: Muli naman po, nagpakawala ng lava ang bulkang Mayon kagabi. Nahagip sa monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Evox ang lava effusion mula sa bibig ng bulkan mula alas 9:05 ng gabi hanggang alas 10:52 kagabi. Naitala rin po ang minor strombolian activity o yung maliit na pagputok ng usok at lava sa Mayon. Ito na ang 184 na magkasunod na araw na nagpakawala ng mainit na bato ang bulkan. Nananatili ang alert level 3 sa bulkang Mayon kaya mahigpit na pinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone.
24: Samantala po, ang RMN at IFM Cebu mamamahagi ngayong araw ng mga donasyon para sa mga biktima ng lindol sa Jensan at Sarangani. Kasama natin sa balita si Radyo Man Ken Galinea ng RMN Cebu.
27: Ipapamahagi na ngayong araw ang mga tulong pinansyal at relief goods para sa mga biktima ng malakas na lindol sa General Santos City at Sarangani Province. Lumipad papatungang Jensan ng isang team mula sa RMN Cebu DYHP at ng IFM para sa distribution ngayong umaga sa impilan mismo ng RMN Jensan at IFM kung saan tigsa 10,000 piso na cash assistance ang ibibigay para sa bawat casualty ng lindol sa General Santos City, Glan at malampatan sa Sarangani. Sa hapon naman ay ipapamahagi ang mga relief goods doon naman sa ilang hardest hit na barangay barangay ng Datal, Salban, Barangay San Jose at Sinawal dito sa General Santos City. Ang mga donations na ito ay mula sa nalikom na mahigit 1.3 million pesos na pondo mula sa mga donors at mga listeners, viewers ng DYHP at ng RMN Cebu sa pamumuno ng ating mga station managers, Attorney Rufiel Banyuk, Brent Linios, aka Idol Boyki ng IFM, at sa pakikipag-ugnayan naman ng ating mga station managers dito sa GenSan, Ina Borromeo, Arman Enriquez ng RMN GenSan at IFM at ang RMN Foundation. Kasama mo mula sa General Santos City, ako ang inyong Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
26: Mahigit na 90 baboy naman po dyan sa South Cotabato ang namatay at yung no movement sa mga buhay na baboy at produktong karne ng baboy ipinatupad sa isang bayan dyan sa South Cotabato. Makibalita tayo mula kay Radyoman Brian Oñate.
0: Nagpatupad ang mga otoridad ng mahigpit na quarantine at polisiyang no movement sa mga buhay na baboy at produktong karne ng baboy matapos mamatay ang halos 90 baboy dahil sa hindi pa natutukoy na sakit o sanhi. May hinala rin na posibleng outbreak ng African Swine Fever o ASF ang dahilan ng pagkamatay ng mga nasabing mga hayop. Partikular na ipinatutupad na ang lockdown sa Barangay Mulo, Surala, South Cotabato kung saan ay tala ang karamihan sa 93 kaso ng pagkamatay ng mga baboy. Ayon kay Barangay Mulo, Barangay Captain Boyet Fulgenzo, na nabigla ang mga residente sa ilang mga sityo sa bigla ang pagkamatay ng kanilang mga alagang baboy. Sa ilalim na nasabing kautusan sa quarantine, ipinagbabawal ang paglabas ng mga buhay na baboy, produktong karin ng baboy at livestock mula sa lugar habang hinihintay ang opisyal na resulta ng pagsusuri mula sa Department of Agriculture. Kasalukuyang nagsasagawa ng pagkuha ng sampul ng dugo at mga pagsusuri sa laboratorio ang mga tauhang veterinaryo upang matukoy kung ang mga pagkamatay ay dulot ng African Swine Fever, Hog Cholera o iba pang nakakahawang sakit. Kasama mo sa RMN General Santos, Radyoman Brian Oñate, Tatak RMN.
24: Abangan sa aming pagbabalik, klase sa mga paaralan sa Camarines Norte at Talisay City, Cebu, sinuspinde dahil sa banta sa seguridad.
26: Si Pangulong Bongbong Marcos itinuro naman ng Duterte Administration sa kawalan ng pananagutan sa flood control scandal.
1: RMN Network News.
26: Budag Pilipinas sa Ilopos.
24: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
26: Right, Commission on Elections. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
2: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
21: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Network's special coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot.

0: RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage.
2: 7:24 ang oras ngayon, gugulong sa loob ng 3 buwan o 72 araw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Idinidiin ng Vice Presidente sa 4 na Articles of Impeachment. Ito po yung maling paggamit ng pondo, hindi ba ipaliwanag na yaman, irregularidad sa procurement process at pagbabanta sa buhay ng Pangulo at ng First Lady. Magkaharap ang 11 House Prosecutors, katuwang ang 15 Private Prosecutors at ang 16 na miyembro ng defense panel ng Duterte Camp. Makasaysayan ang impeachment dahil si VP Sara ang kauna-unahang vice-presidente na maharap sa paglilitis. Sa ilalim ng saligang batas, itinuturing ding impeachable official ang presidente, mga miyembro ng Korte Suprema, miyembro ng Constitutional Commission tulad ng Civil Service Commission, Commission on Elections at Commission on Audit, maging ang Ombudsman. Sa ngayon, ang paglilitis kay dating Chief Justice Renato Corona ang bukod-tanging impeachment trial na nakumpleto at napatalsik sa pwesto. Naudlot ang paglilitis noon kay dating Pangulong Joseph Estrada matapos na mag-walk out ang House Private Prosecutors na naging hudyat ng EDSA 2. Bumitiw naman sa pwesto sina dating Ombudsman Merceditas Gutierrez at dating COMELEC Chairman Andres Bautista bago pa makapag-convene ang Senate Impeachment Court. Tinanggal naman si dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa bisa ng co-waranto petition na nagpawalang bisa sa kanyang pagkakatalaga sa naturang pwesto.
3: Nag-upload ng mga litrato si Vice President Sara Duterte na bumisita sa isang simbahan sa Bogo City, Cebu, bagong impeachment trial. Batay sa kanyang caption, kasamang Archdiocesan Shrine ng St. Vincent Ferrer sa mga tinungo ng Vice Presidente nitong mga nagdaang linggo kung saan nagsindi siya ng kandila. Ilan sa mga pinanalangin ni VP Sara ang kapayapaan ng bansa, kaligtasan ng mga Pilipino, pagbangon ng Bogo City matapos tumaan ng malakas na lindol noong 2025 at ang pag-uwi ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Vice President Sara Duterte nga po inaharap sa impeachment trial at idinidiin sa 4 articles of impeachment na magsisimula na po yan ngayong araw na ito.
4: RMN Special Coverage.
2: Ilang Pangasinense nag-aabang din sa pagsisimula ng impeachment trial at naroon si Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
5: Ilang Pangasinense ang nag-aabang sa nakatakdang pagsisimula ng Senado bilang impeachment court sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ngayong araw, Hulyo 6, kasunod ng mga paghahandang isinagawa ng magkabilang panig para sa pagdinig ng kaso. Ayon sa ilang Pangasinense, depende ang desisyon sa kahihinatnan na magiging impeachment trial. Aantabay umano sila at umaasang magiging malinaw ang magaganap na impeachment trial sa Vice Presidente.
6: Opo, aabangan po namin. Sana po hindi po siya ma-impeachment. Yun po ang hiling namin na namin dito na sana hindi sa may impeachment po. Ay sana hindi naman po para maano po yung bayan natin po kasi marami na pong nangyayari sa bayan natin. Ang dami na pong nawawala ng kaban sa bayan natin.
7: Di ko lang sure, ma'am.
8: Pero titignan niyo po ba?
7: Titignan po. Depende na lang kung sinong tatakbong presidente, ganun.
5: Inatasan ng impeachment court si Duterte na humarap ng personal o sa pamamagitan ng kanyang legal counsel sa pagbubukas ng paglilitis. Si Vice President Sara Duterte ang kauna-unahang opisyal ng Pilipinas na na-impeach ng 2 beses at haharap sa 4 articles of impeachment. Kabilang dito ang aligasyon sa paggamit umano ng 612.5 million pesos sa confidential funds mula sa Office of the Vice President at 112.5 million pesos mula sa Department of Education. Hindi maipaliwanag na yaman at hindi pagdedeklara ng mga ari-arian sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth or SALN mula 2022 hanggang 2024. Ipinapaliwanag din ang aligasyon ukol sa umunoy pagsuhol at mga irregularidad sa procurement na kinasasangkutan ng mga opisyal ng DepEd at grave threats o pagbabanta sa buhay umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang opisyal.
9: Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak RMN.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: RMN Network News.
3: Sa ibang balita naman tayo, inanunsyo po ni Talisay City Cebu Mayor Gerald Anthony Gullian

0: ang suspension ng klase sa Talisay City Elementary School at Talisay City National High School ngayong araw na ito. Bunsod po yan ang banta sa seguridad sa dalawang paaralan. Ibinahagi ni Mayor Gulyas ang screenshot na ngayon ay deleted na na Facebook post ng isang Zane Bacalso na nagbantang magdadala ng baril sa loob ng paaralan at nagpaabot ng condolence sa mga estudyante. Agad na nakipag-ugnay ng alkalde sa City Schools Division ng Talisay at sa Talisay City Police Station upang imbestigahan ang pagbabanta. Nagbabala naman po si Mayor Gulyas na mapananagot sa batas ang sinuwang nasa likod ng security threat.
1: Samantala, class suspension ipinatupad din sa lahat po ng antas sa Camarines Norte ngayong araw dahil sa banta ng panggugulo sa paaralan. Kasama natin sa balita si Radyo Man Roy Luigi San Ramon ng RMN Dive.
2: Sinuspindi na ni Governor Ricarte Dong Padilla ang klase sa lahat ng antas sa buong lalawigan ng Camarines Norte ngayong araw, Hulyo 6. Ito ay matapos makatanggap ng mensahe ang isang Facebook page na nakabase sa lalawigan kagabi. Ayon sa grupo na nagpakilala bilang C Pilipinas, nais umano nilang magasik ng gulo sa halos 13 paaralan sa lalawigan, kabilang sa mga paaralan na binanggit ng grupo na kanila umanong guguluhin ay ang mga sumusunod: Diet Elementary School, Vincent Pilot High School, Mabini Colleges, Kamambuga na National High School, Paracales Central School, Jose Panganiban National High School, Moreno Integrated School, Basud National High School, Parang Elementary School, Batubalani National High School, Chungwa High School, Alawihaw National High School at Alawihaw Elementary School. Kaugnay nito, nag-anunsyo ang Camarines Norte Police Provincial Office na kanila nang nalaman ang naturang kumalat na viral na mensahe sa social media at ito ay sumasailalim na sa masusing verifikasyon upang matukoy ang pinagmula nito at masuri kung may aktwal na banta sa kaligtasan ng publiko. Tinapayuhan din ng kapulisan ang mga magulang, mag-aaral, mga guro at management ng mga paaralan na manatiling alerto at ipaalam kaagad sa pinakamalapit na himpilan ng kapulisan kung may mga kahinahinalang tao o aktibidad na may kinalaman sa nasabing banta ng panggugulo. Tiniyak naman ng CNPPO ang mas pinalakas na police visibility sa mga paaralan at ang pagpapanagot sa sino mang mapapatunayan na responsable sa paggawa at pagpapakalat ng mga banta na maaari magresulta sa karahasan at malagay sa panganib ang seguridad at kapayapaan sa lalawigan ng Camarines Norte. Kasama mo sa DWSR RMN Daet, Radyo Man Roy Luigi San Ramon, Tatak RMN.
0: Samantala, balikbansa na po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang kanyang 4 na araw na official visit sa Vancouver, Canada. Sinabi ng Pangulo na naging produktibo naman ang kanyang pagtungo sa Canada dahil nakasecure o nakakuha ang Philippine delegation ng aabot sa $2.5 billion. Yan ay mahigit 150 billion pesos na halaga ng investment. Ito'y matapos mangako ang ilang Canadian company na palalawakin ang negosyo sa sektor ng pagmimina, enerhiya at information technology. Bukod dito, naglaan din ang 4 na nakasunduan sa energy at critical minerals, labor at migration, turismo at people-to-people at cultural exchanges. Mas pinalalim din daw ang ugnay ng Pilipinas at Canada matapos iangat sa strategic partnership ang relasyon ng dalawang bansa.
3: Tunay na naging matagumpay ang ating biyahe kung saan napagsaayunan natin ang ilang mga inisyatibo sa hanay ng gobyerno at ng pribadong sektor. Hard work though does not end here. Patuloy tayong magsisikap upang ang ating nakamit at nasimulan sa Canada ay yayabong at madarama ng mas nakakaraming Pilipino.
0: Si Pangulong Bongbong Marcos.
1: Pangulong Bongbong Marcos, itinuro ang Duterte administration sa kawalan ng pananagutan sa flood control scandal. Pinalagan din ho ni Pangulong Marcos ang mga paratang nasangkot siya sa korupsyon. Kasama natin mula Malacanang, Radyo Man Chanel Salazar.
4: Sa unang pagkakataon, itinuro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Administrasyong Duterte sa umano'y kabiguang papanagutin ang mga nasa likod ng mga maanomalyang flood control project. Ayon sa Pangulo, bagamat kinikilala na noon na may problema sa mga proyekto, walang napanagot sa mga responsable kaya ang kanyang administrasyon ang kumilos upang habulin ang mga sangkot.
3: When we look at what happened last year or the year before, then we can see that the pattern extends beyond 2022, back beyond 2022, and back to about that time, 2017-2018. And at the time, the President, President Duterte, acknowledged that there were great problems in terms of the flood control the flood control projects. Pero wala namang nangyari. Having acknowledged it, he did not find accountability in anybody. So that I guess that was left up to me to do.
4: Aminado naman si Pangulong Marcos na hindi pa sapat ang nagawa ng pamahalaan sa investigasyon ng korupsyon.
3: I cannot say that we have done enough because we're not done yet. Unfortunately, the more we look, the more we find. And it is going already back beyond my term.
4: Pinalagan din ng Pangulo ang mga panawagang patalsikin siya sa pwesto dahil sa aligasyong sangkot siya sa malawakang anomalya.
3: Kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I'm the one who exposed all of this. And I'm the only one that has started to do anything about this. Bakit ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita pa kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finish na account? Meron ba silang mga investigation na ginawa? Wala. Sa akin lang. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Eh kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Di ba? That makes absolutely no sense.
4: Mariinding itinanggi ni Pangulong Marcos sa mga alegasyong selective justice o namimili lang ang administrasyon na dapat papanagutin sa issue. Giit niya, ang lahat ng isinasampang kaso at iba pang hakbang ng pamahalaan ay nakabatay sa resulta ng investigasyon at hindi sa politika. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.
0: Abiso po sa mga motorista dahil may taas presyo sa produktong petrolyo na inaasahan ngayong Linggo. Batay sa final estimate, naglalaro sa 2 piso at 15 sentimos hanggang 3 piso at 15 sentimos ang pagtaas sa presyo ng kada litro ng diesel. Nasa 2 piso naman at 40 sentimos hanggang 3 piso at 40 sentimos ang posibleng itaas sa presyo ng kerosene. Sa gasolina naman, posibleng may rollback na hanggang 30 sentimos o taas presyo na hanggang 30 sentimos ang galaw nito. Nakakaapekto rito ang nagpapatuloy na sitwasyon sa Strait of Hormuz. Pero ilalabas po ang official oil price adjustment ngayong araw na ito.
1: Ang Batac City Public Market sa Ilocos Norte tinupok ng apoy. Kasama natin sa balita Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag.
5: Makapal na usok at mga hiyaw mula sa mga negosyante ang bumalot sa gabi ng mga taga Batac City, Ilocos Norte. Matapos na nasunog ang kanilang pamilihang bayan, ayon sa ating mga nakausap ng mga negosyante, ay mga bilihan ng cellphones, cellphone accessories, feeds, bigas, ang unang nasunog hanggang sa makwalat na ang apoy at natubok ang lahat ng kanilang mga paninda. Dahil dito ay agad na rumesponde ang halos lahat ng mga BFP fire trucks sa mga iba't ibang bayan at lungsod ng Ilocos Norte. Pati na rin ang mga volunteer fire trucks na mula pa sa Lawag City at maisa pa na galing sa Bantay, Ilocos Sur. Sa mismong likod ng public market ay nakita natin ang mga nasunog ng mga four wheels at mga kolong-kolong, pati na rin ang isang solo motor. Sa ating pakikipag-usap sa mga negosyante ay makikita natin ang panlulumo dahil sa nangyaring sunog.
6: Wala na kami, zero balance. Kasi lahat ng paninda namin nasunog, yung mga katabi namin. Accessories, mga cellphone.
7: Magkano kayo yung halaga ng nasa sa inyo?
6: Malaki yun kasi matagal na kami dito nagtitinda eh. Ilang taon na, abot ng 10 years.
5: Bumisita naman sa pinangyarihan ng sunog ang gobernador at ng vice-gobernador dito sa Ilocos Norte upang tignan ang pinsalang dulot ng sunog. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, Idol Lawrence Martinez, Tatak RMN.

0: Si Pinay Tennis Ace Alex Iala gumawa po ng kasaysayan matapos na pataubin ang defending champion ng Wimbledon Championships na si Iga Swiatek. Abot kamay na nga po ng Pinay Tennis star na si Alex Iala na makapasok sa finals ng Wimbledon sa London, a Wimbledon quarterfinals po ng 2026 Wimbledon. Ngayong araw haharapin ni Iala sa round of 16 ng torneo ang world number 17 na si Jasmine Paolini ng Italy. Ito na ang ikalawang pagkakataon na magtutuos si Iala at Paolini na unang nagsagupa sa Dubai Tennis Championship noong Pebrero kung saan po nagwagirin si Alex. Sa isang panayam, tinawag naman ni Paolini na dangerous player si Iala. Kaya inaasahan na ang mainit na tunggalian ng dalawa. Kaugnay nito, magkakaroon ng public watch party sa Field Sports Arena sa Pasig para mapanood ang laban ni Iala. Bubuksan po ang Field Sports mamaya pong 5:30 ng hapon at bagamat ito po ay libre, first come first serve basis naman kung may mauupuan pa.
1: Entertainment! Ikalawang araw ng finale concert ng Asia's Songbird, Regine Velasquez Alcacid, libre sa publiko. Ay, napakasarap nito kung libre. Makibalita tayo wala kay Myra Jane na sayaw.
2: Tila spoiled na spoiled ni Asia's Songbird, Regine Velasquez Alcacid, ang kanyang fans. Gagawin kasi nitong libre ang second day ng kanyang finale concert na gaganapin sa October 18 sa SM Mall of Asia Arena. Sa post ng organizer, kanilang inanunsyo ang ticketing mechanics ng free concert kabilang ng paggawa ng account sa SM Tickets at pagsagot sa pre-registration link na magsisimula sa July 30. Para naman sa mga papalaring makasecure ng claiming voucher, makiklaim ang physical tickets sa October 4 hanggang 13. Una nang inanunsyo ng Songbird ang ticket price ng day 1 ng kanyang concert sa October 17 na aabot sa 1,120 pesos hanggang 15,120 pesos depende sa ia-avail na seat. Ang finale concert ni Ate Reg ay ang kanyang last major concert bago pansamantalang mamaalam sa showbiz para tutukan ang kanyang kalusugan. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Lunes. Ako si Myra J. Nasaya, Tatak RMN.
0: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Zander Kayabyan.
1: Ako naman yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosal.
0: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila, Maya Payama, may bagabigat mga kasama.
3: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
1: 741
3: RMN Network News.

0: sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
2: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog. Sakit akon ulo. Kada si gid kapuyon akon mata. Kis ah, masilaw kuyad sa screen.
3: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
4: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
2: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog kag imbi na dasig kapuyon akon mata.
3: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
5: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala,
6: unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
5: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protect.
5: Max Protectado with unique toothpaste maximum.

0: Termite Protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality. ECS.
1: Ako gli si Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokto, ipa ang pera na kuno ni, ay hindi kuya fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang palanon, kagburon sa akon maka. Na do may matika, blao, ri, daudyo ng improvement sa akon palanaw. Wala na madayon ang optera. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
2: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang suking ang mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.
4: Delivery! Maria Jose!
5: Is that box really mine?
4: Surprise!
5: Why are you inside the box?
4: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
5: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
6: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
7: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
8: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
9: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
10: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
12: Mga Radyo Man, las 7:45 na, antag na sa aga. Good morning, Radyo Man Mag.
13: Good morning, Boss Idol.
12: Anong imo bisibisihan subong adlaw sang lunes?
13: Sa kadamo kita sang bisihan subong adlaw, Boss Idol.
12: Grabe gini, kadamo-damo gini.
13: Ang Boss taga bala karon gi tatlo ka major event.
12: Siguro kinanglan nyo sang madamo gid guro nga pamahaw da karon sa
13: correct, atin. Correct. Amo gid na.
12: Amo gid na guro kinanglan nyo.
13: Boss, paggalawin ng baso.
12: Paggalawin nyo na.
13: Kinanglan kinakaroon.
12: Kay balan mo, mahina, mahina ang andar sa makina. Kung pigaw ang gatong.
13: Alas dos, alas tres, hasta alas sais. May ano pa mo? May impeachment, may basketball, may tennis.
12: Hasta ano oras ang impeachment? Ang impeachment, why na yung orasan eh?
13: De, may basketball pa, may tennis game pa
12: tani
13: si Alex.
12: Tani early hall lang nila, hindi na kamutani maglabot sa gabi. Sa mga tabalamati natin, subong aaga, magkaradyuman sa mga suki natin. Anong kape mo, Radyuman Mags?
13: Nance Corn Coffee. Umpisa yung adlaw, pagi sa pag-inom sa Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Madami ini sa benepisyo, nag-boost asang inyong immune system. Nag-promote ang weight loss sa mga overweight kang nag-palaba asang inyong resistensya.
12: Gani sa mga tabalamati natin, magkaradyuman, mainom kita sa Nance Corn Coffee. Ang kape nga kaduwa mo imnon, kag makabarato ka. Na, ang bili niya is 12 pesos lang. Kung kaduwa mo sa imnon, ning tag 6 pesos lang per inom ang the best kay healthy. Gani sa mga tabalamati naton diri na kita sa kape nga masaligan, Nance Corn Coffee.
11: RMN News, diretso headlines.
12: Sa piyag kabahin mga karadyuman, pag-host ang Travel Trade Show, pamaagi agud mas mapasanyog pa ang sudad kag probinsya sang Iloilo suno sa Ilunga Tourism Advocate.
13: Sa showbiz, Regine Velasquez Alcacid magapatigayon sa free concert sa MOA Arena sa October 18.
12: Sa hinampang 5-time champion nga Brazil, in pierdes ang Norway sa 2-1 sa round of 16 sang FIFA World Cup 2026. Eh, ano pa perdi ka mo sa Norway?
13: Norway na mo, baskog sila, Boss Idol.
12: Mas grabe yung Brazil eh. kung sa mga team, mas bakal taning Brazil. Oh. Ang Norway si Haaland malanad ang ila pa matuda.
13: Sige lang bala.
12: Haaland. Gwapo ya si Neymar sa kay Haaland eh.
13: Correct. Galing kiti, hindi lang nitsura.
12: Pagkaradyo man sa mga tampalamati natin, subong aaga. sa mga suki nato na John Mags.
13: Ang ini nga ba hin kinadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3 kun Vitamin D3 ang inyong nga ginapangita diri kana sa best Vitamin D3 brand nga himo sa US sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3 doctors recommended kag most prescribed Vitamin D3 brand kag number one trusted brand sang Vitamin D3 sa Pilipinas.
12: Ang adlaw-adlaw nga paginom sa Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw ka nga protektado. Gani tiyoy tiyay sa mga tapalamati naton, inom na kita sang Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
13: Radyo Man Magi Eresuelo Maleriado.
12: Sa detalye.
11: Tatak RMN.
12: Maga Radyo Man, ginsuestyon sang Ilunga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan ang pag-organisar sang sudad kag probinsya sa Iloilo sa mga travel trade show kon TTS. Sa interview sang RMN Sapa Turismo kag pumuluyo kon STP3, ginpatag ni Manikan nga ang TTS isa ka-eksklusibo nga business to business nga kaywatan sa industriya kon sa diin nagasapol ang mga tourism professionals kag ginhatagan sang tion nga mag-interact kag may bayluhan ay sa impormasyon o kon mga ide suno sa iya nga nalakip sa tourism professional sa mga suppliers kag buyers sang industriya.
14: Ano ang supplier? Mga hotels, mga airlines, mga members ang tourism boards kag nagabaligya sang kada lugar nila. Ano naman iya ang buyer? Ang buyer is ang tour operators, ang tour agents, ini mga ahente bala nga nagabukal sa or ang ginakadtuan sang mga customer para mag sang ila mismo nga ticket o kung sang ila nga set of vacation package halin sa ticket, sa ilistaran, sa hotel, nan. Amo ng mga tour operators.
12: Nalakip sa major events nga nagkatabo sa TTS sa mga marketplace sa ninginatagan sang 15. Tutup 30 minutos ang kada buyer kag seller para mag-istoryahanay. Mayara man sang exhibitor showcase sa diin, may booth ang kada supplier parang ipakita ang ilang mga produkto kung serbisyo. Dugang pa ni Manikan nga mayara pagin sang seminar sa kon program sa din libre ang mga maka-istorya ka makakonsulta sa mga eksperto sa turismo kag negosyo.
14: Yara, pagida on top again of the fact na you can exchange ideas with other industry members. So pwede ka ka-suggest, pwede ka man ka hambal kung ano man niya ang bagay sa inyo. Now, for example, sa mga Ilonggos, ya bala, ang mugitiyang ila gusto, they don't want to wake up early, they want to start the day late. So please prepare your tour itinerary at around 11 o'clock, kaya hindi muna sila yung mapabugtaw alas 6 na.
12: Patag sa tourism advocate, dako ang binipiso sa TTS sa mga suppliers kag buyers bangod isa ini, ka-oportunidad na gudirikta sila nga makanegosyar sa isa kag isa, ka magkabayluhanay sa mga ideya nga makaipa-improvar pa sa ilang mga produkto. Apang sunod kay Manikan, mas importante pag ini nga itsansa para sa host o kung sa lugar nga ginihiwatan sa TTS bangod mas mapasanyog nila ang ilang lokal nga ekonomiya o kung ekonomiya para paagi diri ka mapatahong pa ang mga infrastruktura.
14: Everything, all of that is possible when plans are already on stage. And then the last is accelerated infrastructure growth. Bao, kampiyon ginisaton. Kung may travel trade show, balaan ko no, or may isa ka major event, mas kunugak pressure ang politicians or ang local government to do stuff. Like for example, panamion ang lugar, take up pan, mabutang infra, kay di, wow, ma-host si Amuni, ma-host to ang Iloilo City Tourism Board, dapat suportahan ta. So it accelerates the growth nga kung ordinary times lang ko do, hindi gawa priority sang mga government.
12: Ang kabahin sang pahayag sang Ilunga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Manikan. Pahayag niya nga mahimo man ini ang matamat kobrahon sang sudad ka probinsya sang Iloilo pagi sa summits kag Travel Expo tubtub nga mas mangin madinalagon pa ini sa patag sang trade shows.
13: Ang ini nga bahin gidadulon sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule nga limpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobra gidabuhinan kag ang kulang gidadugangan. Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA, a quality product of the Hikol Alternative and Health Food Center. Isa na naman kadalagan nga may kausa. Pati gayunon sa syudad sang Iloilo ang Philippine Academy of Rehabilitation Medicine o kon PARM, Making Ourselves Vigilant to Exercise o kon Move Iloilo Run sini nga July 19, 2026. Manging kaupod sang PARM sa pagpatigayon sang ining fun run ng JCI Iloilo kag Philippine Extreme Sports Explorer Club o kon PSEC Incorporated. Sa interview sang RMN Iloilo kay Dr. Adrian Leonard Berdin, Physical Medicine and Rehabilitation Specialist, kinpayag sini nga tinutuyo sang among event kag mag-promote sa inclusivity para sa persons with disabilities o kon PWD sa komunidad. Sunod sa iya nga ang matipon nga pondo gikan sa ining dalagan, magkadto sa PARM Critical Illness Fund o kon CIF agud suportaran ang pagkinahanglan sang mga may kasablagan.
15: Ang funding sa amuning nga run will be all from the Critical Illness Fund for PWD patients, wherein mga PWD naton pwede sila pangayo sa mga monetary for their support for their medicine, hospitalization, ang unang Critical Illness Fund. So tanan nga funds nga malikom namon within this fund run will go to the Critical Illness Fund of our PARM nga chapter. So ang amon nga started last year sa May Vista Mall, around 400 man nga runners nag-support sa amon. Then this year, dire naman sa city, sa Iloilo Provincial Capital, and we hope to make it bigger naman para at least ang funding naman para at least makabuligi kami sa mga PWD patients.
13: Ang kabayin sa pahayag ni Dr. Adrian Leonard Berdin, Physical Medicine and Rehabilitation Specialist, payag naman ni Roger Villasis, 2026 LO President sa JCI Iloilo Incorporated, pagi sa ining fun run, mas mapahelpi ang lawas kag mabuligan man ang mga PWDs nga nagakinahanglan sang support.
16: Muligan ta aton nga mga PWD community magbangon para hindi nila ma-feel nga they are left out na sa community. Because ang una, kita tagit ang visibility sa aton PWDs diri, no? So amo ni subong ang aton gusto matabo liwat. Makita na ang visibility sa aton PWD nga aside from there are running kami active running community right now, pwede man kaupod dalagan sa aton ng aton PWD. Hindi man kailangan magdalagan, pwede man kita makalakat because it's not about running or ang aton mga exercise. It's just walking through it. Kumbaga,
13: ang kabahin sang pahayag ni Roger Villasis, 2026 LO President ng JCI Iloilo Incorporated. Sabay naman ni Tyra Rentoy, tigluwas ang PSEC, ginpahibalosan ni nga may lima ka kategorya ang ining adalagan nga ginalakipan sa 1km, 3km, 5km, 10km, kag 21km. Sunod sa iya nga para lamang sa mga PWD ang 1km kategory, kag libre ini para sa unang 50 ka participants kag makaparehistro diri.
17: Bali, naka-station man ang mga medics during the run sang 1km. Tapos sa 3K, 5K, kag 10K, 21K, we have our marshals, our TMTRO, and our medics man on the route. Tapos, ang hambal ni Doc, for the safety of 1km, una ang release natin sa 21km, that is 3am. Tapos after that, 10km, 5am, ang gun start. Tapos sa 3K, 5K, muna ang 5:15am. Tapos ang 1km, dra na mga 5:30 to 5:45 para masanag-sanag na bala para sa PWD ta.
13: Ang kabayin sa pahayag ni Tyra Rentoy, tiglawas ang PSEC Incorporated. Ginatag naman sa mga organizers na wala sang online registration para sa free slots kag available lamang ini sa WVMC Rehab Department agud nga ma-screen sang doktor. Para sa dugang impormasyon sa registration kag iban pa natoy sa PARM Move Iloilo Run, magbisita lang sa official Facebook page sang PSEC Incorporated.
3: Tatak RMN.
12: Gaplan ako Rajoman Mag sa 21 ang ganing pinakataas nila di.
13: Oo, oh, 21.
12: 21. Ang 21 ni nga ako na kumadalagan, uyang sa oras ni.
13: Gahulas lang ng ilong mo.
12: Why na sa 21 eh, totoo na. Ginatuyo ako iya sa 21 kilometers ka dalaga noon. Natuyo ako ni... Matsag ko ang 21 eh, kuha ni uyang ni sa oras para sa ako.
13: Panguyaban mo lang na.
12: Gusto ko nga dalagan niya, subong kay, di ba, nagamay na ko.
13: Oh, oh, oh.
12: Minimum ko nga dalagan, mga 80-90 kilometros mo. Ligan na puli ko sa Concepcion, ligan nga sa Bado.
13: Oh, oh.
12: Di ang Concepcion na mga 120 kilometros mo lang napakadto di sa Iloilo City.
13: Te.
12: Sa una-una, ako lang siling ko mag-amo man lang na eh. Pwede ko iya matistingan kung agahan ko pa mo. Amo na mga dala. Mga 100 kilometers sa Lajuman Mag. Siguro ginaginabalhas na ginman ko na. Puro mga 21 kilometers. Oh, sako pang huyab. Mga Lajuman, sa mga tampalamati natin, sumunga aga sa mga suki natin, ikaw mo magkalipata. Santon, plus gold ang aton si Ma'am mga karadyuman nga imnon. Ini ang suplemento nga makabulig sa aton. Ini ang suplemento maabyan ni Dr. Remil Oy. Makabulig ini para sa aton nga mga bukol-bukol, mahigong nga dugo, hypertension, kamataas ka blood sugar, unta tilang choy ang imo inom. Please lang ang imo sigarilyo. Please lang. Kung gusto mo nga hindi pagsailuhon ang imo birthday sa November 1, bahala ka. Kung gusto mo nga makalabot ka pa sa senior citizen, unta ti ina. Gani sa mga suki naton, inom ikaw sang Santhon Plus Gold.
3: Tatak RMN.
12: Sabi ang kabahin pila sa tuong agkamota na angkol sang asawa matapos ginlabo sang hubog nga bana sa barangay Hagimitan, Pasay City, Sabado, July 4. Ang asawa gininago kay alias Maria, 30 anyos, samtang ang bana si alias Rolly, 38 anyos, anduhang lursay mangungumag kag residente sa among barangay. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, hepe sang Pasay City PNP nga base sa ilang investigasyon, halin sa obrang asawa kang naabtan sini ang bana nga nagainom. Dugang pa ni Magbanwa nga posible ginsita sang asawa ang bana nga nagpamangkot pa ini kung may problema sa iya si Maria, dala labo sang binangon. Maswerte nga kibias lang ang angkon sang asawa, nagkapangayo sang tabang ang bata sang duha sa kapitan sa ila barangay gani gindala gilayon sa ospital ang asawa samtang nadakpa naman ang bana. Sa karon wala pa magkadesisyon ang asawa kung pasakaan sini sang kaso ang iya bana.
13: Ang ini nga bahin gidadalon sa inyo sang Santhon Plus Gold, i-upgrade ang inyo nga immunity kontra sa mga sakit mag Santhon Plus Gold. Ang Santhon Plus Gold may high potency 100% natural herbal extracts halin sa mangustin, ang palaya, garlic, malunggay kag spirulina nga nagapanami kag nagapabaskog sang aton ikaayong lawas. Santhon Plus Gold, produkto di kalidad sang Yes to Health and Wellness. Bukas na ang nominasyon para sa Outstanding Ilonggo Awards, isa ka citywide recognition program nga nagapasidungog sa ordinaryo nga mga Ilonggo nga nakahatag sang dako nga kontribusyon sa kauswagan kag kaayuhan sang syudad. Kabayin ini sang selebrasyon sang 89th Iloilo City Charter Day sa maabot nga Agosto nga nagatinguha nga kilalahon ang mga individual sa komunidad nga nakapakita sang matuod nga espiritu sa serbisyo kag excellence kag nagabulig sa pagtukod sang mas maayo nga Iloilo City para sa tanan. Ginapangabayang publiko nga mag-nominate sa mga individual nga ang adlaw-adlaw nga binuhatan nagahatag inspirasyon sa iban kay nakahimo sang positibo kag malawig nga impact sa ila komunidad. Pagi sa Outstanding Ilonggo Awards, ginapasidunggan ang mga adlaw-adlaw nga baganihan nga nagapasanyog kag nagaserbisyo sa mga lugar nga labing nagakinahanglan sini. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Super Fiber, tiluyang inyo nga kolon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines.
12: Magarajo man, tandaan nyo lang kung gusto nyo mapadoktor, way kamo kwarta. Kadto kamo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kay ang doktor dito libre. Way katsoy bayran sang imo check-up. Bisan pisos, way. Hambala lang ang doktor. Nato na mo ng hambal ni Busa Idol. So kadto ikaw sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, ara sila sa Banwa Assistance, Sudan Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilis, sa Barangay Hall, sa Tabacaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwa, sa Uton, kag Davis Building, sa Jordan, sa probinsya, sa Guimaras. Gani mga karadyuman, kadto na, bisita na, and paduktor na ikaw sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
3: Tatak RMN.
12: Yaring isa sa mga nakainom sang Life Extension o nakainom sang Evergreen Herbal Capsule.
18: Hello, sino ganili?
19: Si Janice ni Doc.
18: Janice, sang diyan gani?
19: Sang Haniway.
18: Anong nabatyag sang bata mo? Sang way pa sa kainom sang Evergreen Herbal Capsule?
19: Sang una, Doc, ang way pa kainom ang akong bata ang Evergreen Herbal Capsule. Damo siya punggod. Tapos, mahina magkaon. Kag ang tulog ya, hindi bala tayo yun.
18: Mga pila edad ka bata mo?
19: 14 years old.
18: 14 years old, lalaki.
19: Oo.
18: Karon sang ginpatik mo sa isang Everdewal Capsule, ano ang resulta?
19: Ang nag-ayo na dulang iya pong godok. Tapos, nagnami iya kaon. Kag ang iya tulog. Sa mga may bata dyan, ng mga punggodon, pwede gid ka mo nga magamit ang Evergreen Herbal Capsule.
12: Mga karadyuman, sa mata palamati naton, mag Evergreen Herbal Capsule, available na sa aton nga mga butika.
3: Tatak RMN.
12: Lasot sudo santang na sa aga sa balita naman sa Hinampang.
3: RMN News Sport.
12: Ginkakibot sa mga football fans matapos ginluto sa Norway ang 5-time champion nga Brazil sa score nga 2-1 sa round of 16 sa FIFA World Cup 2026. Bangod sa ring kadalagaan nagkasulod ng Norway sa quarterfinals sa World Cup sa labing unang nga tion sa Maragtas. Nanginbida sa team si Erling Haaland pagkatapos makascore sa 2 ka goal. Ang isa paagi sa kaya header kag paagi naman ang isa ka mabaskog nga shot gikan sa guwa sa penalty area ang isa ka goal. Bango sa ikaduhang nga goal, pito na tanan ka mga goal sa torneo ang nahimo ni Haaland. Nagpatas na ni karon kanay Kylian Mbappe kag Lionel Messi sa kompetisyon para sa Golden Boot Award samtang nakascore lamang ang Brazil sa isa ka late goal paagi sa penalty kick ni Neymar apang hindi ni bastante agud nga mag abante.
13: Ang balita sa inyong panggindulod sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag o garantisado kag-epektibo pangontra sa